0: ding tatlo.
1: Ako.
0: Good morning!
2: Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas!

0: Miss Beautiful with the kintab-kintab on the side ng damit. Ribbon?
1: Ribbon.
0: Shiny ribbon, ribbon ba yan?
1: Uh-huh. Pero hindi ito blue ribbon?
0: Ah, hindi, hindi. Silver.
1: Silver ribbon.
0: Dahil dyan, tutu time.
1: Dahil dyan, ang tutu time po natin ay 8:04 na po ng umaga.
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon.
3: Tama!
2: Tandem! Tandem ng Bayan!

0: daw, Happy partner.
1: Weekend!
0: Mali! Long weekend. Pwede nga pa. Ayaw nga pala. Long weekend.
1: Long weekend. Oo, gusto natin yan. Makakapagpahinga yung iba sila sa atin.
0: Dahil gusto tayo natin yan, makakapagpahinga sila.
1: Correct, correct. Kaya naman, kaya habang kayo ay nagpapahinga, kami ay nagtatrabaho pa rin para sa inyo. Nagbibigay ng servisyo at walang ka-imbot-imbot.
0: Uh-huh.
1: Na imbot talaga. Uh-huh. No?
0: Walang pag-iimbot.
1: Walang yeah pag-iimbot na ano to?
0: Maglilingkod, magbabalita.
1: Maglilingkod, magbabalita at magpapakilala kung sino kami.
0: Magandang morning! Ito po ang Tandem ng Bayan, of course, with a beautiful.
1: Ay, sorry.
0: Sige, ayaw mo magpakilala.
1: Sorry, ako po si Doris Bigornia. Kasi
2: ganda.
1: Umorder po ako ng pagkain. Ayaw ko ng chicken. Gumaganyan ako. Ayaw ko niyan.
0: At ako naman po si Robert Bano. Makakasama ninyo kami hanggang 9 in the morning. Siyempre.
1: Ano ba nakalatag sa atin ngayon, partner? Dahil yung marami nga sa atin, ikaw na nagbanggit, no? Happy weekend. Marami na ang weekend mode.
0: Oo.
1: At tsaka parang, ano yan, yung kumalma na yung mga bangayan doon sa Netflix natin.
0: Doon nga ako kinakabahan.
1: Ay,
0: kumbaga sa bagyo, partner, di ba? Kapag yung mata dumaan sa inyo, kalmado.
1: Oo. Naku, naku, naku.
0: Paglampas
1: naku,
0: naku. Nung mata,
1: ayan na.
0: Eto na po yung pinakamalakas na naku hangin at ulan.
1: Yan.
0: So,
1: naku,
0: dapat
1: naku,
0: ba tayong naku mag-brace?
1: Kaya nga. At bago tayo mag-brace, yun nga, mapapa. Naku, naku, naku, naku, naku. Ikaw magsabi, parang ikaw yung pato.
0: Naku, naku, naku, naku, naku, naku, yeah, naku, naku.
1: Sabi ko pato.
0: Bakit pabo pato? Pabo yun. Pag pato, naka, kwak-kwak.
1: Kaya nga, pero hindi naman natin maiiwasan na hindi pagdiskusyonan yan.
0: Tama.
1: Oo. Pero ngayon, kung kasi may mga pasok pa po, ha?
0: Oo.
1: Bukas ang wala.
0: Bukas ang wala. Sa oo iba, work from home, guys, sa Senado, kahapon, tsaka today, work from home sila. Pero may mga pumapasok pa rin, partner, kasi may mga essential.
1: Oo.
0: Sa bawat departamento o committee, o kaya yung mga
1: skeleton.
0: Oo, yung office ng mga senator, may kailangan silang ipatapos sa staff nila, pinapayagan yun.
1: Ah, pwede oo pala.
0: May lista lang doon sa baba, bago ka pumasok. Whoop!
1: Oo.
0: Apelido. Bigornia po. O, titingnan. Pag nakita yung Bigornia, okay, pasok. Aha. Ganun.
1: Hindi ako kakapkapan.
0: Hindi, dadaan ka doon sa scanner.
1: Ah, may scanner.
0: Meron silang metal scanner doon.
1: Oh. Eh, mabuti kung ganyan, partner. Hindi ba dinoble ang seguridad ngayon sa Senado? Dahil sabi, meron daw trait.
0: Oo,
1: trait
0: meron.
1: Talaga, trait.
0: Oo, so, nandun pa rin kahit walang rally, kahapon yung mga pulis, naka-stay pa rin doon sa labas ng Senado. Even kami sa media, hindi kami pinapapasok sa loob. Nandun lang kami sa gate ng Senado, doon ka mag-aabang ng storya. And then sa loob, may mga pumapasok na mga K-9 units. And then sabi ng Sergeant at Arms kahapon, nagpaneling sila sa bawat floor para ma-secure talaga yung ano yung building. Plus, of course, partner, nagdagdag sila ng mga tao sa loob at labas ng Senado from the Philippine National Police.
1: Ayun. Pero ibig ba sabihin yung partner na pagka ganyan na nagdagdag sila ng seguridad, itinaas yung, I suppose, tinaas yung alert level nila, ibig ba sabihin yan, may malaking porsyento na totoo yung threat?
0: Bago ko sagutin yan, partner, ito muna. Pasasagutin muna natin ang mayor ng Glan Sarangani mismo, yan, partner. Kaugnay dun sa nangyaring paglindol at grabe yung effect sa kanila. Habang may signal, partner, tawagin na natin ang mayor ng Glan Sarangani, si Mayor Victor James Yap Sr. Mayor, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, Mayor.
3: Good morning po. Good morning.
0: Opo. Mayor, kami po yung makikibalita dyan po sa inyo sa Glan Sarangani. Ilang araw matapos po yung napakalakas po na paglindol. Ano, kumusta na po yung mga kababayan po natin dyan sa Glan? Kumusta po kayo?
3: Hindi po kami mabuti po. Hindi po mabuti. Hanggang sa ngayon po, wala pa po kaming kuryente at ang signal ng cellphone is pawala-wala po. May portion na meron, may portion na wala. Ang road namin leading to Gerard Santos City, kakabukas lang ngayong araw. Wala pa po kaming stable fuel dito. Baka mamayang hapon, baka may magdating na ng mga tanker ng fuel.
0: Opo. Yung mga kababayan po natin na nandyan, gano'n po ba karami mga nasirang tahanan at nasaan po sila ngayon?
3: Yung nasa poblasyon po, nandito po sila sa aming Town Plaza. Medyo marami-rami po kaming kailangan ng tulong dahil more than 20,000 families po ang affected dito sa bayan ko.
1: So, yung pinaka-kailangan po, Mayor, na maitawid sa inyo, ano po yan? Tubig ba? Pagkain? Ano yung pangangailangan na agad-agad ay dapat maipadala sa inyo?
3: Pagkain po, pagkain at tubig po. Pero may kahirapan po yung pagpadala sa ibang barangay ko kasi na-isolate po sila, no? Kaya may mga barangay ako nga kailangan chopper po ang maghahatid ng pagkain nila. At gutom na, wala na makain yung isang barangay ko doon. Isolated kasi may landslide, hindi madaanan. So kinakausap po yung governor po namin na baka pwedeng makausap yung Philippine Air Force na matiran ng relief goods ng chopper natin.
1: Opo, opo. Mayor, pakibigyan nyo lang kami ng ideya. Kung titingnan po ninyo yung lugar ninyo, masasabi nyo po ba talaga na flatten yung inyong lugar? Yung wala nang natira na nakataas, ay nakatayo na istruktura o building o bahay? Ganun ba katindi?
3: Meron pa naman pong nakatayo pero marami po ang nasira, totally damage po. Like for example sa barangay poblasyon, merong isang purok po dito na 110 na bahay na flatten po talaga. Yung municipal hall building ko po, tumagilid na po. Konting, buti na lang nakasandal sa kabilang building. Kung hindi, wala na rin po, tumba na rin.
1: Oo, delikado rin kung nakasandal siya doon sa isang building, baka pareho silang tumumba.
3: Most probably po, most probably kasi marami na rin bitak po yung kabilang building.
1: Opo.
0: Ngayon po, Mayor, dahil po sa sitwasyon natin ngayon, yung pong mga relief goods na mga naunang mga naka-preposition, na-consume na po yung mga yun.
3: Ubos na po. Meron naman pong dumarating pero medyo mabagal lang po at dahilan sa hindi po pasable yung road natin. Dinadaan po through boat, no? Through ship, yung iba. So medyo may kabagalan po yung pagdating ng ating relief goods, no? Yun ang medyo problema natin ngayon. But hopefully today possible na po yung road natin. Marami naman po na signify na gustong tumulong. Hopefully makatulong na po tayo sa mga barangay natin na hindi po isolated na maabot ng ating sasakyan. At meron na rin fuel. Yun ang isang problema namin, walang fuel. Hindi makatakbo yung mga heavy equipments namin, yung mga dump trucks namin. So with now na meron ng baka makarating na today yung mga fuel natin. So hopefully maka full swing na po kaming bigay ng mga relief goods sa mga barangay po natin.
1: Opo, opo. Naikutan po ba ang lugar ninyo ni Pangulong Marcos?
3: Hindi po, hindi. Isang senador lang po sa ngayon ang nakapunta sa amin na si Senator Bongo po.
1: Ah, okay. Nagdala naman din siya ng relief goods.
3: Nagbigay po siya ng 500 pesos para sa 500 na tao po.
0: Pangtulog. Yung po, Mayor, dahil po na-isolate, ano, kung po yung po sa mga palengke, yung mga grocery po dyan sa inyo, kumusta po? Makakabili po ba yung mga kababayan natin? May mabibilan sila?
3: Ngayon po, medyo nag-open na po pero nagpanik-paing po yung mga... So, nauubos na po yung mga bigas natin. So, wala na rin masyadong nabibili. So, kahapon nga, nagpabili ako para pabigay sana sa mga barangay natin. Wala na po akong nabili dahil naubos na ng mga tao.
0: Yan pong mga barangay sa Glan, Mayor, mga ilang barangay po yung greatly na naapektuhan po, yung marami pong pinsala dito sa lindol na ito?
3: Halos lahat po, halos lahat.
0: At ang isolated natin, as we speak ngayon, Mayor, 8 in the morning, isang barangay na lang po?
3: Marami po.
0: Marami.
3: Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, nasa mga 10 barangays po ang isolated.
0: 10 barangays. Pero so far, nakakausap niyo po yung mga mayor ng mga barangay na ito? Ay, mga barangay captain,
1: may
0: rather, mayor. Opo.
3: Hindi po. Yung iba po buhaba dito. Nakausap ko yung iba po hindi dahil wala pong signal dito sa amin ngayon.
0: Opo.
3: Brown out pa po kasi up to now wala pang kuryente po.
1: Kumusta naman po ang panahon? Maulan ba? O ano pa paano? Siyempre pagka ganyan na may rescue at retrieval operations, ano, makakatulong din kung maayos ang takbo ng panahon.
3: Maayos naman po ang panahon, pero hindi pa po kami nakapag-retrieve ng mga patay na natabunan ng lupa dahilan po na wala pong fuel na available dito po sa bayan namin. Lahat ng mga gasoline station po, naubos na po yung fuel nila.
0: Yung mga wounded naman po natin, Mayor, dyan sa Glan, kumusta po sila?
3: Nadala naman po natin sa ospital at yung kailangan na ilipat sa General Santos City, tumulong naman po yung Air Force natin na mag-airlift ng mga patient natin.
1: Opo, opo. Yung mga wounded, nasamsam nyo na po ba ito, mga ito, at may mga critical pa po ba?
3: Yung mga critical po, naidala na po sa General Santos City po.
1: Ayun, oo. Eh, yung mga yung ospital nyo dyan, gumagana pa?
3: Gumagana po, gumagana. Oo.
1: Oo. Eh, yung estado po ng mga residente ninyo, kasi nakahapon, partner, di ba sabi, parang state of shock sila sa kanilang mga lugar. Kamusta na po sila ngayon?
3: Yun na nga po eh, kasi wala pa pong tigil yung ano natin dito, yung tawag dito,
0: aftershocks.
3: Yung aftershocks po. Maya-maya nag-aftershock at medyo ninenervous yung mga tao po.
0: Kaya nga po.
1: Nakakatakot pa rin. Pero yung ano po, yung mga tents, sapat na po ba yung mga tents na ginagamit?
0: Family tents?
1: Oo, yan.
3: O kulang-kulang po yung family tents, no? Yung nandito yun sa Town Plaza namin sila ngayon naka-stay. Kulang po ang family tent. Mm-hmm. So yung iba, wala na pong tent. Wala po tayo makukuti. Nahihirapan nga din magdala din yung DSWD natin. Gawa opo, ng sarado po yung road.
0: Yun yung mahirap, sarado yung mga kalsada. Mm-hmm. E di yung kabuhayan po ng mga manging isda natin dyan, apektado rin, Mayor.
3: Yung manging isda po, tuloy-tuloy po sila kasi nasa dagat naman sila. Oh. Yung mga farmers natin, yun ang wala po. Nahinto muna yung kanilang hanap buhay.
1: Mm-hmm. Ano ang instruction nyo sa kanila, sa mga residente po, kapag yung iba na nahihirapan nga na dumating sa kanila doon yung tulong, ano po ang ma-advise nyo sa kanila sa ngayon?
3: Wait, hintay lang po. Yun lang po ang pinaka-advise ko, maghintay po kung kailan natin mapadala. So pinagsisikapan naman po natin na magpadala po kaagad na mabigyan lahat, pero... Ayun nga, mahirap po magkunti-kunti ang pagdating ng ating mga relief goods.
1: Oo nga,
0: oo. Mm-hmm. Tapos ang problema nga, ano po ang sagot sa inyo, Mayor, doon sa panawagan ninyo na sana i-airlift natin yung mga tubig, pagkain, doon po sa nasa 10 barangay ninyo na isolated? May assurance po ba na magagawa po ito, Mayor?
3: Mag-uusap pa kami ni Gob, nag-advise si Gob kaninang umaga na parang may assurance na po na makapag-airlift, tatawagan ko pa siya po ulit.
0: Mm-hmm. Oo. Importante rin yun kasi, totoo, partner, ano, para mabigyan agad ng tulong yung mga kababayan. Nagugutom na eh, okay, sabi ni Mayor doon.
1: At saka yung ano mo, Mayor, balikan ko lang yung mga nasa ospital at yung mga may karamdaman. Paano ho ninyo hinahandle yun? Kasi yung iba dyan, mga nagda-dialysis. Yung iba, mag-operahan. Yung may mga bata na iba-iba po ang sakit. Paano po nahahandle sa ganyang klaseng sitwasyon na hindi naman kaguluhan pero talagang matindi ang kinakaharap nyo ngayon?
3: Yan ang pinaka-problema po namin, yung dialysis po, kasi meron po akong dialysis clinic dito sa bayan po na libre. Nasira po yung reverse osmosis na tubig namin. So, yung mag-aayos po nito, galing pa po ng Maynila. Pero may advice sa akin kahapon, darating po itong araw na ito. At baka maiayos na po yung reverse osmosis namin at makagana na po yung machine namin.
1: Napaka-importante nun, partner. Kasi pagka na sumablay doon sa dialysis, eh, medyo delikado. Hmm. Yung iba po, yung mga...
3: Pwede po, may tumatawag po na medyo importante. Pwede po.
0: Ay, sige po, Mayor. Go ahead po. Maraming salamat po sa inyong update, Mayor.
1: Ingat po kayo.
0: Si Mayor Victor James Yap Senior, nag-glance, sarangganin sila po yung nananawagan mismo, kaya po natawagan natin. Mm-mm. Dahil po nahihirapan siya. Imagine mo, partner, sa 10 barangay yung hindi mapasok. Di ba, wala ka communication doon sa ibang barangay. Yung ibang barangay na tumawag sa'yo, nagugutom na yung mga tao dahil walang pagkain at tubig.
1: Oo.
0: Mahalaga po mapagtuunan ng pansin yan, di ba?
1: Tama.
0: Yung chopper mo, baka pwede naman natin pahiram.
1: Pwede naman, nandyan lang sa lobby natin. No? Pinarada ko.
0: Uh-huh. Kunin natin.
1: Kunin natin.
0: Ah, sige. Uh-huh.
1: Pero yung mga taga-Glan po, ah, mm-hmm, partner, nakita mo yung video, mm-hmm, ay talaga naman, wala ka na makita na maayos ang pagkakatayo ng bahay o ng gusali.
0: Kala kaya, mo, dinaanan ng bagyo din, eh, no? Ito naman, inalog ng lupa ng lindol.
1: O huwag kaya mo na tayo magsipagbalikan. Hanggat hindi pa po nagkakaroon ng official na statement na pwede na kayong bumalik. Kasi check pa po yan. Sabi nga ni Mayor, di ba yung isang building, ding na sandal siya dun sa isa. Mm. Eh yung sinandalan niya.
0: Nakasandal din.
1: Hindi, luma na. Mm. So may posibilidad na gumuhuli.
0: Ay, layo na po kayo dyan. Huwag na kayo lalapit dyan. Kasi lalo't kung patuloy yung pagyanig dyan, baka naalog yung foundation din yan lalo. Mag-iingat po nga. Stay safe po tayo mga kapamilya, lalo na po dyan sa Mindanao. Patuloy po nating panalangin yung inyo pong kaligtasan at agarang tulong na maipaabot po sa inyo dyan sa Mindanao. Samantala,
2: DZMM Radio Patrol Flash Report! Alerto sa brownout!
0: Isa mo ng Flash Report, partner. Parang naging habit na natin to every 8 in the morning.
1: Saka bakit laging dyan?
0: Kaya nga. Mm. Ang Visayas Grid po, isa sa ilalim sa yellow alert status mamayang alas 3 hanggang alas 9 ng gabi. Ayon po yan sa NGCP. Ibig po sabihin, manipis yung reserbang kuryente. Ang available po, 2,675 megawatts. Ang peak demand, nasa 2,564 megawatts. Ang dahilan pa rin, yung mga pumalya, yung mga hindi gumagana ng planta. Napakarami po eh. And then, reduce power import mula po sa Mindanao dahil nga po sa nangyaring tripping dahilan naman sa earthquake, syempre.
1: Ayun na nga, yun ang problema.
0: Doon. At ang high demand pa rin, partner, ha?
1: Oo, nahihirapan po na supplyan sila doon. Kaya po, mahirap man sabihin at mahirap man tanggapin, kailangan po nating magtipid, magtipid sa kuryente, asikasuhin po natin na hindi matuloy na yung mahahabang brownout.
0: Kaya nga. Again po, ha, ang Visayas Grid, 3 p.m. to 9 p.m. kayo po ay ilalagay sa yellow alert.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report! Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
1: Ano ka mo, partner?
0: Tutu time!
1: Ang tutu time po natin ay 8:23 ng umaga.

0: Dahil sa oras na yan, narito na po, alamin na po natin, partner, ito na ang report ng ating mga radyo. Alam mo, partner.
1: Ano?
0: May bago.
1: Ay, talaga? Sabihin mo
0: ito
1: muna sa
0: nga. Patrol! Roll! Roll! Roll! Alamin po natin ang latest na nangyaring sunog sa Valenzuela City. Naroon po nakabantay si Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, kumusta dyan?
2: Robert at Doris, dalawa ang naitalang sugatan dito sa sunog na tumupok sa Valenzuela Gateway Complex kaninang madaling araw. At ayon sa Bureau of Fire Protection, 7-11 itong umaga ay dineklara na nilang fire under control ang sunog dito sa business establishment na ito. Dalawang palapag itong Valenzuela Gateway Complex na nandito ito sa kanto ng North Luzon Expressway at ng Paso de Blas sa Valenzuela. Isa sa naka-apekto sa pahirapan na pagresponde ng mga bumbero ng Bureau of Fire Protection dito sa sunog ay ang walang tubig ngayong umaga dito sa bahagi ng Valenzuela dahil merong water interruption ang Maynilad. Nakausap ko rin yung ilang mga may-ari ng tindahan at tauhan ng mga business establishments dito sa Valenzuela Gateway Complex at narito ang kanilang pahayag nang malaman nila na nasusunog ang kanilang mga negosyo.
3: Sabi daw, nasusunog daw yung pwesto namin. Nung pagdating namin dito, nalaki na po ng apoy.
4: Oo, alam namin na walang tubig kasi nabisyo naman ng Maynilad. Sinabi nila na mawala yung tubig. Alam namin. Kaya hindi natin masisisi yung mga fireman ngayon. Wala talaga, ganyan talagang buhay.
2: Robert Adore, sa'yo ng pahayag ng dalawang tindero ng natupok na negosyo dito sa Valenzuela Gateway Complex. Bukod sa mga tindahan ng ready-to-wear na mga produkto, ay may palengke rin dito sa loob ng tindahan na mga karne, isda at iba pang gulay at prutas. Tinatayang natupok din ang apoy yung mga nakapark na motorsiklo kasi may parking space kasi dito sa loob nitong commercial complex na ito at hindi na nailabas yung ibang mga nakapark doon na mga motorsiklo. Sa ngayon, bibigyan ko kayo ng mabilis lamang na sitwasyon dito na andito yung mga alulod at mga bubong na umano nga na nahulog dahil nga dito sa sunog at kinurdo na rin itong gilid, itong bahaging ito ng Valenzuela Gateway Complex ng mga bumbero. Pero nakaantabay pa rin dito yung iba't ibang may-ari ng stall para naman malaman nila kung dineklara na ito kasing fire out ay malalaman nila kung pwede pang may mga tinda pa sila at ari-arian na pwede pang isalba na natupok na rin ng apoy.
0: So, Nico, nagtitinda dyan, Robert, yung may mga stalls, gano'ng karami yung mga naapektuhan na stalls?
2: Medyo marami-rami. Wala pang binibigay na specific na datos at number ang Bureau of Fire Protection dahil nga fire under control pa lamang ito. Pero pag-iikot ko ay napakalaki pala nitong Valenzuela Gateway Complex. Kaya naman siguro hindi bababa sa 100 na mga tinataya natin na hindi bababa sa 100 na mga stalls at mga tindahan ang natupok dito. At karamihan sa kanila, yung mga nakausap ko na tindero at tindera ay dahil nga nangyari ito ng madaling araw, karamihan sa kanila talaga ay wala nang naisalba na mga gamit nila.
0: Okay, sige. Maraming salamat, Nico Bagsik. Mag-iingat dyan.
2: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik. May mga balita pa po tayo sa aming po pagbabalik, pero sandali lang.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras natin, 8:27. Sandali po lamang.
5: Ang Bigonya at Mano Tandem sa DZMM. Tandem! Tandem ng Bayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Happy 40th anniversary, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
6: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
6: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
10: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
0: Kami po yun. Nagbabalik po ang Tandem ng Bayan. Kaya naman, Miss Beautiful, alam mo na yan.
8: Alam ko na at medyo nakakakita na ako ng orasan natin dahil nakakain na ako ng konti. Ano daw? 8:32 na po ng umaga.
0: Balikan natin ang report ng ating mga Radyo Patrol! Mga sangahan ang punong bumagsak sa bahagi ng Hilpuyat Avenue sa Pasay City, nakahambalang pa rin sa kalsada. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus?
11: Tandem Robert at Doris, pasado alas 7 na ng umaga kanina pero nasa kalsada pa rin ang mga malalaking sanga ng punong bumagsak sa bahagi ng Hilpuyat Avenue sa Pasay City kagabi. Inuukupa pa rin ng mga bumagsak na sanga ang isang linya ng kalsada. Sa abiso, sinabi ng Pasay City LGU bandang alas 8 kagabi na naitabi na nila ang bumagsak na sanga nga nagdudulot ng matinding pagtukod ng traffic. Pero reklamo ng mga residente, kahit pa nasa gilid na ito ng kalsada, nakasasagabal pa rin lalo't dito nag-aabang na masasakyan ang ilang papasok ng trabaho. Tila natatagalan din nila ang mga otoridad na tuluyan ang alisin sa lansangan ang mga sanga. Narito ang pahayag ng isa sa mga residente sa lugar at nakakita sa pangyayari.
12: Sir, yung nakita ko talaga sir, bumagsak lang siya kusa. Tapos mga 7:30 yan. Mabas na lang ako noon. talagang dami ng mga tao. May nakita silang motor, isang motor, pero biglang umalis ang tao. May kotse isa, sa likod lang ang may tama. Talaga nakasagabal si Seth, kaya naman matatanggal ito.
11: Yan ang tinig ni Beth, ang isa sa mga nakakita sa pangyayari. Sinubukang kunin ng Radyo Patrol Tandem yung panig ng LGU patungkol sa tuluyang pag-aalis ng mga sanga sa kalsada, pero wala pa itong tugon sa ngayon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado.
8: Diyos!
11: Ito ang Radyo Patrol. Yes, Doris.
8: Paano ang traffic?
11: Kanina nung pagdaan natin, ano, mga bandang alas 7:30 ito, na nandoon pa yung mga sanga sa kanang bahagi ng kalsada, pero nadaanan naman na ng mga sasakyan yung isa pang linya ng kalsada, at nung makadaan nga tayo doon sa mismong bahagi na iyon ng Hitquet Avenue ay hindi naman mabigat at hindi rin makapal yung volume ng mga sasakyan.
8: Okay. Siyempre kapag kami ganyan partner, ano, abo ko doon sa nagyaring aksidente, marami yung mga Uzi. Mga usisero.
0: Tapos, mga maya, sila pa yung mabagsakan dyan.
8: Yan na nga.
0: Diba? Hindi ka sure na yan lang yung babagsak dyan. Bakit ba bumagsak? Mayroon ba malakas na hangin? Umulan ba? Or anong kwento ng mga residente?
11: Wala namang naitalang pag-ulan na kagabi doon sa may bahagi na iyon o malakas na hangin, Robert at Doris. Ang sabi sa atin ng mga residente na kausap natin, bigla na lamang itong bumagsak ang hinala nila dahil na lamang din doon sa bigat ng mga sanga doon sa bahagi na iyon ng kalsada.
0: Sige, mag-iingat, okay, wag muna okay. Po tayo tumapat dyan. Ako, wow. Mamaya humangin-hangin pa ng konti, malaglag din.
8: Oh,
0: diba yung mga sanga-sanga na yan?
8: Delikado po dyan. Ha?
0: Maraming salamat, Sus Legaspi.
11: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Sus Legaspi, DZMM.
0: Punta tayo dito,
8: may
0: partner.
8: May humabol?
0: Gusto ko magluneta.
8: Ay?
0: Holiday bukas.
8: Naglalakad pa sa haluneta? Nang walang pera?
0: Oh, eksakto. In fairness, ha, kada dumadaan ako dyan papuntang Senado, ang dami mga turista.
8: Ah, talaga?
0: Nagpapapicture kay Dr. Jose Rizal.
8: Oh, nice.
0: Tapos inisip ko, ay, yung dalawang guardian niya. Kaya sila nagpapalit-palit doon.
8: Oo, meron yan, meron.
0: May routine sila, kayo, napakainit. Kaso kahit napakainit, di ba?
8: Yung iba,
0: galawan, no?
8: Yung iba kahit mahihimatay na.
0: Kaya mo yung partner, nakaganong ka lang, sobrang init.
8: Hindi, tatakbo agad ako doon sa bilihan ng pagkain. Pagkain talaga.
0: Alamin po natin ang pananaw ng ilang po bumibisita sa Luneta sa paggunita ng Araw ng Kalayaan. Bukas ay nako, kahapon, napaka-traffic dyan.
8: Bakit?
0: Sarado yung area dyan sa may Luneta. Nag-aayos kasi sila para sa parade na gagawin bukas. So, yung mga equipment ng Philippine Navy, ng ano pa ba nakita?
8: Nagambalang doon.
0: Kita mo, pagkaganda-ganda ng mga gamit, partner. Pala mo, ready sa gera eh.
8: Nako.
0: Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen!
13: Good morning, Robert at Doris. Sa nalalapit na pagdariwang ng ika-128 araw ng kalayaan ng Pilipinas, sari-saring pananaw ang ibinahagi ng mga bumibisita sa Luneta Park tungkol sa kahalagahan ng selebrasyon ng kasarinlan ng bansa. Para sa marami, ang Hunyo 12 ay hindi lamang pagunita ng isang makasaysayang petsa, kundi pag-alala sa sakripisyo ng mga bayaning nagbigay daan sa paglaya ng Pilipinas mula sa mahigit 3 siglong pananakop ng mga Kastila. Ngunit para sa ilan, nananatiling hamon ang maramdaman ng karaniwang mamamayan ng tunay na diwa ng kalayaan. Sa kabila ng magkakaibang pananaw, naniniwala ang iba na ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ay pagkakataon para paigtingin ang kapagkakaisa at pagmamahal sa bayan.
14: Kaya ang independence sa akin lang, para sa gobyernong namamahala lang, hindi sa gobyernong taong bayan. Yan ang katotohanan ng akin. Kaya ako, bilang Pilipino, kaya katulad yan, may flag ako. Ipinakikita ko lang sa sarili ko na Pilipino ako.
15: Mahalaga ito sa mga bawat Pilipino. Dahil tayo ay naging malaya sa panahon ng pananakop dati ng mga tila. Kailangan na ng pagkakaisa. Kasi depende sa mga kalayaan. Magkaroon ng disiplina ang bawat Pilipino. Magandang pagpapatakbo ng ating bansa.
13: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Roen, bagamat kayo nag-extra, naiyahabol ko lamang. So kung mga, yung mga dadaan dyan kahapon kasi matinding traffic eh.
8: Ganun
0: yung
8: ba?
0: Nangyari dyan dahil nagpatupad ng rerouting dahil nga hindi nagpapadaan. Ano dyan sa may Katigbak at sa may harapan mismo ng monumento ni Dr. Jose Rizal. Eh ngayon, nakakadaan na ba yung mga sasakyan dyan? Pwede nang dumaan?
13: Yes, Robert. Nakakaraan na yung mga sakyan dito sa southbound at northbound ng Rojas Boulevard. Pero ayon sa MMDA, itatara ang northbound at southbound ng lanes ng Rojas Boulevard mula Buendia Avenue hanggang P. Burgos Drive simula alas 5 ng umaga hanggang alas 11 yan bukas po para sa pagunitangan ng araw ng kalayaan, Robert.
0: Ayun. So iwas na yung mga motorista. 5 a.m. bukas, wag na po.
8: Oh, pero paano yung mga ano, Rowen, yung mga gustong makibahagi doon sa selebrasyon? Kunyari, may sasakyan sila. Saan nila ilalagay yung sasakyan?
13: Yan nga, Doris, nagbigay din ng daan yung MMDA rerouting scheme dahil sa inaasang ang pagdaloy ng mga trapiko or pagdagsan ng tao doon. Ang mga sasakyan manggagaling sa Jones, MacArthur at Quezon Bridge ay pinapayuhang dumaan sa Taft Avenue. Ang mga nasa Rojas Boulevard Service Road ay maaaring kumaliwa o kumanan patungong UN Avenue. Ang mga motorista naman mula sa A. Mabini Street ay idedirekta sa TM Calo Street. Ang mga galing sa UN Avenue ay maaaring dumaan sa Maria Oraza Street o J. Bocobo Street bilang alternative ng ruta.
0: Ito daw kasi yung partner ko, Roen, magpupunta bukas. Dala niya yung kanyang karuahe. Saan niya pwedeng ipark dyan? Kasi gusto niya ma-witness yung ganap dyan. At syempre may mga parade-parade bukas, partner.
8: Yes, kasama
0: gusto niya
8: ko yung mga horsey-horsey natin.
0: Oo, nakasaludong ganun kay Doris. Oh. Saan niya pwedeng ipark yung kanyang karuahe dyan?
13: Nako, kung ipaparada o magdadala ng sakyan si Ma'am Doris, ay nako, medyo malayo ang paradahan ng mga sakyan. Kasi dito ay baka sa may Manila City Hall na yung mga paradahan na available or sa may malapit na mall. Kasi sarado yung iba't ibang daan so hindi sila makakadaan. Correct. Or walang makakapas na sasakyan.
0: Or makikipagunahan ka na lang, partner, doon sa may TM Calao, Corner Rojas Boulevard.
8: Pwede.
0: Parking dun eh. Kaso konti lang, limited.
8: Ayan
0: so, agahan mo siguro mga 1 a.m. nandun yung karwahe mo, ha?
8: Oo, hindi ko masyado mahal si Dr. Jose.
0: Biglang umatras. Maraming salamat, Radyo Patrol! Roen Cueto at sa ating mga Radyo Patrol!
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenda!
0: Tuloy-tuloy po ang ating talakayan ngayong umaga. Kausapin naman po natin ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense, si Sir Juni Castillo. Sir Juni, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
8: Good morning. Good morning, sir.
16: Good morning. Magandang umaga po, Robert and Doris.
0: Opo. Sir Juni, sa official count po ng OCD, ilan na po yung mga kababayan natin na reported na nasawi at wounded dahil po sa nangyaring paglindol na ito sa Mindanao, sir?
16: Robert, as of 11 a.m., or rather, that as of June 11, ano, ngayong umaga, alas 8 ng umaga, ang official na po na datos sa NDRRMC ay ito nga pong 47 na mga hindi po nakaligtas nating kababayan sa Mindanao, and then meron pong 688 na injured at meron pong nawawala na 31. So ito po ang for verification and validation ng management of the dead and missing cluster.
0: Opo, yung missing natin, Sir Juni, saan po yung karamihan sa mga ito po, saan lugar?
16: Ito pong mga missing natin ano ay galing po ito regions 11 and region 12. Ang inako lang po ano ito pong merong 18 po sa region 12 at saka 13 sa region 11 naman po sa Davao.
0: Sa Davao.
8: Oo. Ano po yung nagiging partner ano yung kumbaga ay masatawag ng OCD na challenge doon sa mga operations po natin ngayon kasi kausap natin ang GLAN eh medyo mahirap ang
0: imagine mo 10 barangay nila yung isolated sa GLAN.
8: Ganyan po ba sa karamihan ng mga apektadong lugar?
16: Nabanggit niyo nga po, Ma'am Doris, yung GLAN, ano, isa ito sa pinakanahihirapan tayo, ito yung naging challenge, no? Kasi yung mga tulay at saka mga kalsada papunta doon ay nasira nga po, ano? Kaya kahapon, narating po ito, no? Nung ating mga SRR or yung search rescue and retrieval teams at yung mga damage assessment teams, ganun din nung pagpapadala ng mga pagkain at inumin ano sa pamamagitan po ng mga sasakyang pandagat at saka chopper. Yun ng Armed Forces of the Philippines po at ng Philippine Coast Guard. So yun po yung naging challenge kahapon. Ano, ang debris clearing cluster naman natin through the DPWH ay sabi po ano, mula kahapon ano, and then tuloy-tuloy ngayon na hopefully nga po ay pwede nang makadaan kahit po hindi pa yung mga malalaking vehicles no, para at least yung mga pagkain muna saka sa mga inumin, ano, mga pangunahing pangangailangan muna ay makapasok na po sa Bayland, no? Kasi mas mabilis yon at saka mas...
8: Opo. Sir Juni, kung may mga gusto po, mga grupo o kahit individual na gustong tumulong, paano po ang gagawin nila?
16: Sa ngayon po, ano, ang usapan kasi is ito pong mga gusto pong mag-donate, ano, is to coordinate kung national man po o regional, ano, sa DSWD po, yung mga i-donate ninyo, makipag-ugnayan po, ano, bago po, hindi po muna diretso sana doon, no, kasi para at least malaman natin, ano yung pangangailangan doon at kung yun ba ang i-donate ninyo. And then, ganun din po, ano, yung mga specific na lugar para yung kumbaga efficient distribution ano at saka allocation na baka mamaya yung mga ipadadala natin ay mas marami dun sa ibang lugar na hindi nakakailanganan yun samantalang yung iba pong lugar na mga kailangan ng mga specific. So DSWD po ito, Ma'am Dory.
8: Sa palagay ninyo, sa ang rekomendasyon nyo, Sir Juni, kung magpapadala po ng tulong, in kind o cash na lang para doon na sila bibili ng mga pangangailangan?
16: Yung pwede naman pong pareho, Ma'am Doris, ano, pero syempre kung in cash kasi po ano mas ma-allocate iyon sa kung ano talaga yung kakailanganin at dapat bilhin para doon, no. Like right now po ano, even the DSWD ay meron na rin pong mga cash assistance, no, na ibibigay doon sa ating mga kababayan para kung mas ano yung kailangan nila. Although syempre yung challenge pa rin, Ma'am Doris, no, hindi pa naman lahat nung mga establishment doon ay bukas na.
8: Oo.
16: Dahil apektado rin po sila, opo. So yung mga pangunahin po talaga muna ano, itong pagkain, no, food and then food items na maipadala doon, no, through the DSWD po. Kasi yung mga family food packs po, no, yun yung dinidistribute at paka-preposition doon, mga ready to eat foods, yung inuming tubig. And then ganun din po ano, ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, papadala rin po ng mga water filtration facilities, no. Ang OCD, meron din po kami noon. At saka mga shelter kits din po, ano, mga tarpaulins, no, iba't ibang ahensya po, no, shelter cluster through the DHU. So yun po yung mga kailangan. Ano. Yung mga tents kasi po, napakahalaga sa ating mga kababayan doon dahil tuloy-tuloy pa po yung mga aftershocks.
8: Correct.
16: In fact, mga 2,000 na nga daw po yung reported and recorded na aftershocks. So nahihirapan pa po siyempre bumalik doon sa mga bahay po nila.
8: Opo. Sa tala po ninyo, meron bang mga kaso ng mga pamilya na hindi pa rin nagkikita-kita? O mas madami na po ang kumbaga partner, anong tawag mo doon? Nagkasama-sama na? Nagkita-kita na?
16: Sa datos natin, Ma'am Doris, no, ito pa rin 17 na missing, no? Ito pong 17 missing kasi, no, hindi tayo sigurado kasi kung hindi lang pa accounted for or yung iba naman po, meron din kasi mga areas na gumuho, no? Landslide po, ano, bukod doon sa mga gusali na gumuho. So ito po yung mga recorded pa lang natin, no? In terms of family reunification po, no, hindi ko pa po hawak yung datos na yun.
0: Opo, Sir Juni, yung pong lawak na mga lugar na walang kuryente, supply ng kuryente, walang linya ng komunikasyon, gaano pa po karami ito at saan-saan po ang sentro dito? Kasi po syempre mga kababayan natin, mga halimbawa nandito sa Metro Manila, tinatawagan yung kaanak nila doon, baka hindi po nakokontak, matakot sila. Pero ano po yung mga lugar na yan para medyo may idea po sila?
16: Opo, no, Region 12 at Region 11 pa rin ito, Robert, no. Kung sa Region 12 kasi, ito pa rin yung doon sa General Santos City, no, sa Sarangani. Although kahapon sa General Santos, no, may mga naibalik na po ng mga kuryente, no, at saka yung iba yung mga sets, no. Sa Sarangani, ganun din po, ano. Tapos meron pa po kung power interruptions kasi no, sa datos po ng DOE as of kahapon kasi or last night, meron pa pong mga 75,000 consumers. No, we'll see if that data is updated ngayon base na rin doon sa mga na-restore kahapon. Pero in terms of consumers po no, doon sa kuryente ayun yung datos na nakita natin kahapon.
8: Okay, ano po ang panawagan ninyo, sir? Doon hindi lamang po doon sa inyong mga residente, kundi po sa national na rin para mas bumilis o anong tawag mo doon, partner? Maging mas smooth ang pagbibigay o pagpaparating ng tulong sa inyong lugar po? Sa lugar ng mga apektado po?
16: Opo, Ma'am Doris, no, ang Office of Civil Defense, we're in charge of the logistics cluster kung paano po maipadala itong mga food and non-food items po, no, at saka iba pang pangailangan doon. Yung fuel din po, no, ipinadadala din natin yon. Una-una po, no, kung ano po yung inyong tulong man po, no, both for the government, no, and from the private sector, kasi yung gobyerno naman po, no, nag-uusap-usap ito through the National Interagency Coordinating Cell. So araw-araw po ito, no, umaga, gabi. So nag-uusap-usap po, no, kung ano yung mga resources namin na ipinadadala doon at kung saan ipadadala. Pero doon naman po sa mga private sectors, no, so yun po, no, if these are food and non-food items, that's through the DSWD. Kung ito man po ay mga shelter kits, no, at saka that is shelter kits po, no, shelter cluster naman, DHU. And then yung iba pa po, no, maganda po na makipag-coordinate, no, kung mga nasa rehiyon na gustong tumulong din po, ano, pwede rin kayong pumunta dun sa DSWD, dun sa mga regional offices or sa OCD, no, para coordinated lang po yung pagpapadala natin ng mga tulong sa ating mga kababayan.
8: Opo, kahapon po ay nag-ikot si Pangulong Marcos. Ano po ang marching orders niya sa OCD?
16: Opo, sa Office of Civil Defense po, no, kasama niya doon si Yusek Harold Cabreros ng OCD. Ang direktiba niya nga po, no, una-una siyempre yung mga pangunahing pangangailangan dapat agarang matugunan, no. Kaya nga po kasama rin nila doon si DPWH Secretary Vince Dison po, no, para ma-clear agad yung mga kalsada, no, na makadaan naman yung mga ito nga pong mga ayuda, especially coming from the DSWD, kasi kasama rin po doon na Secretary Rex Gatchalian, no. So ito po, no, yung agarang maipaabot po yung mga tulong sa ating mga kababayan, no. Inassure naman po niya, no, na itong mga kababayan natin na nasiraan ng bahay, no, ay makakatanggap ng tulong. Ganun din po yung mga pamilya, siyempre, no, nakakalungkot, merong 47 na mga kababayan, no. So yung mga pamilya po ng mga nanawalan ng mahal sa buhay ay nakatanggap or may makakatanggap po, no, ng assistance din from the government, no. So yun po yung order sa atin, direktiba ng ating pangulo.
8: All right, partner. Magpahihingi pa rin tayo kay Sir Juni ng mga update sa buong araw na ito para lang malaman. Lalo na yung mga
0: isolated.
8: Yun, isolated.
0: Mga isolated para po matulungan din natin. At ano yung immediate response na nagagawin, kasi di ba airlift din hinihingi talaga.
8: Yan lang
0: Chopper, helicopter na yung pupwede lang makapasok dun. Sir, maraming salamat po sa inyong oras.
8: Salamat po, sir.
16: Maraming salamat, Tom Doris and Sir Robert.
0: Si Sir Juni Castillo at tagapagsalita po ng Office of Civil Defense o OCD. Samantala, partner, bago tayo pumunta sa isa pa nating topic, isa muna ang
17: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Isang flash report, partner.
8: Ano ba yan?
0: Sapagkat inanunsyo po ng Iran na muli nilang isasara ang Strait of Hormuz. Ayon po sa anunsyo ng Iran, ito'y kasunod po ng sunod-sunod na violation doon daw sa ceasefire sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Ang sabi ng Iran, maraming violations na ginagawa ang Amerika, kaya ang gagawin, isasarado ang Strait of Hormuz. So,
8: ang sabi naman ng Amerika, kayo ang maraming violation dito. Kaya ayaw na namin makipag-negosasyon sa iyo. Ayaw na namin makinig sa iyo. O anong sagot ng Iran?
0: Anong sabi ng US President, partner? Hit them hard.
8: Oh, yeah.
0: Yan ang instruction ng US President. Ang sabi naman ng
8: Iran,
0: we warned that no vessel should leave

0: bakit natin pina-flash yung mga ganyang balita?
1: Sabihin, napakalayo naman. Oo. Pero alam nyo naman po, naramdaman ninyo ang epekto ng una pong mangyari ito.
0: Tama.
1: Nagtaasa ng mga produktong petrolyo at iba pa pong mga products na idinadaan kasi daanan talaga yung Strait of Hormuz. Eh. Kapag iba-iba mga products, iba-ibang mga components sa paggawa ng mga produkto, dyan lahat yan dumadaan.
0: Yung mga basiko. Oh, talaga, no? Corina Sanchez lang. Mga basiko na mga pangangailangan natin. Hindi lang sa Pilipinas, buong mundo po apektado.
1: Doon po
0: kaya
1: dumadaan.
0: Magdasal po tayo na humupa naman po ang tensyon doon.
1: Maresolve nila agad yan. Dahil kung magpatuloy yan, alam nyo na po, tataas na naman ang lahat.
0: Ay. Camille, pakitawag nga si comparing Donald.
1: Pakisabihan. Umayos.
0: Donald Martinez.
1: Natin. Ay nako, oras mo natin 8:54. Samantala, partner, kakausapin natin ang Philippine Red Cross sapagkat sa mga ganitong pagkakataon, siyempre sila isa lagi ang Red Cross, Philippine Red Cross sa nangunguna. Pero bukod po dyan, sa June 14 kasi, it's Sunday, World Blood Donor Day.
0: World Blood Donor Day.
1: Oo.
0: Nice.
1: Lalo na doon sa mga lagi nagdo-donate ng kanilang dugo. Diba? Importante po yan. Kausapin natin ang Secretary General ng Philippine Red Cross, si Dr. Gwendolyn Gwen Pang. Doc Gwen, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
0: Good morning.
2: Hi. Good morning, Doris, at good morning, Robert. At good morning sa lahat ng sumusubaybay ng programa ninyo palagi.
1: Opo.
2: Tandem ng Bayan.
1: Doc Gwen, bago tayo magpunta doon sa World Blood Donor Day, hingi lang po kami ng update. Coming naman from Philippine Red Cross, definitely nakalipad kayo agad dyan sa Mindanao. Ano na po yung assistance na naibigay ng Red Cross?
2: Well, sa ngayon kasi we are focusing on the hardest hit areas. So ito yung General Santos, Glan, Malapatan, at saka dito sa may Davao Occidental, yung Jose Abad Santos at Balut Island. So, meron pong bahagi ng Glan at Malapatan, itong Jose Abad Santos at saka Balut ay may mga landslide, may mga reported death din, may impassable yung ibang roads, no? Pero nasabi sa akin kayo ng umaga, passable na daw yung road papuntang from Malapatan to Glan. Ang ginagawa natin ngayon, nagdala po tayo continuously ng mga tulong kasi isolated po yung Glan. Ang Glan kasi parang ito yung Boracay ng ng South. So ang daming mga tao din diyan, yung nag-weekend kasi may mga din tayo mga domestic tourists, no? Nandun na stranded din at saka may mga tao na apektuhan din ng landslide at saka itong earthquake. So nagdadala po tayo ng pagkain diyan, no? Tubig, tapos medical help or assistance. Yung tubig medyo challenging. Mag-operate po tayo ng water filtration system dyan sa area na yan para mas madali. Kasi sa ngayon, dinadala natin tubig mismo, no? Papunta doon sa Glan through the through sea. So, siguro sabi namin, better, dali na lang namin yung equipment namin doon para mas madami tayong magagawa na water para sa kanila. So, nagbigay rin tayo ng mga tulong dugo, no? May mga nangailangan din ng dugo. At saka sa ngayon, we are doing our thorough assessment. No? May mga, of course, bahay na nasira. So, nag-mobilize na tayo ng mga team natin. Ang team natin na hindi lang po Jensan na team ang Gumagalaw or Sarangani province. Kasama po ang team ng Davao del Sur sa Digos, Davao City. Ito po sa May Cotabato City, Coronadal, at saka po sa mga kalapit pa na probinsya na Red Cross. Pinadala po namin doon, no? Para po tumulong dito po sa earthquake operation. Okay. Lang talaga natin na hindi ganun, grabe yung pinsala, pero hindi masyadong as expected kasi ang lakas nun, 7.8.
1: Correct.
0: Sa ngayon po, ma'am, yung itong operations ninyo, pagtulong doon po sa mga nasa lantan ng Lindol doon sa Mindanao, paano ito makaka-apekto doon sa partner? Ano sinabi mo?
1: World Blood Donor Day.
2: Yes, opo. Wala naman pong major impact kasi po ang Red Cross meron po tayong 102 chapters all over the country.
0: Opo.
2: So yung area po na affected ay yung aming Jensan Sarangani province chapter, pero the rest of the chapters namin ay tsaka yung Davao or

0: Del Sur, no, ay yun po yung nag-ooperate ngayon. But the rest po ay nasa normal operation naman. So they are ano, we will celebrate together with the world, no? This World Blood Donor Day in honor of our blood donors kasi napaka-importante po, napakalaga na role ng ating mga blood donors kasi wala pa pong ibang alternative solution kung hindi dugo ay galing sa tao talaga.
1: Opo,
0: So,
1: opo.
0: napakahalaga po ng ating mga regular blood donors dahil sila po nagsisilbing pundasyon ng ating ligtas, sapat at tuloy-tuloy na supply ng dugo sa ating mga para sa ating mga pasyente sa iba't ibang hospital sa araw-araw po. Kaya ang dugo mula po sa ating mga regular donor ay tinuturing nating ligtas dahil volunteer donors po sila.
1: Doc,
0: So,
1: Gwen. Opo, Doc Gwen, lagi pong may mga blood donation drive, may mga iba-ibang company, di ba?
2: Tama.
1: May hindi lang Red Cross ay gumagawa diyan, pero sometimes
2: correct.
1: In coordination sa kanila. Ano po ang tanong, gaano ba kalaki yung pangangailangan natin sa dugo sa Pilipinas para po mapunan itong mga in need po na dugo ng mga kababayan po natin?
0: Yes. So ayon po sa World Health Organization, kinakailangan po ng 1% na bubuo po ng 1% of our population na kailangan ng dugo. So in the case of Philippines, 112 million po tayo. So there are about mga 1.2 to 1 1.1 to 1.2 million na bags na dugo ang kakailanganin po natin.
2: Opo, opo.
0: So
2: yun
0: po ang ating ano target po ng Philippine Red Cross ay 700,000 bags of blood this year. Ang maintain na po natin nasa 600,000 bags of blood as yung na-reach natin, no? Almost 600,000 bags of blood last
1: More
0: year.
1: More pa. More
0: so,
1: pa.
0: Kakayanin po natin na makapag-supply po ng dugo. Ito pong dito sa nakaraan na, ano, ito pong nangyaring earthquake, 100 bags agad po ang kinailangan na diniliver natin sa Sarangani Province, sa hospital po sa Alabel, Jansan, at saka sa Jajangas Medical Center. So yan po yung mga natulungan
1: Ayan.
0: Natin.
1: Opo, Ayan. Doc Gwen, narin sa inyo po pagkakataon. Invite ninyo yung mga kababayan natin pagdating po sa Sunday, World Blood Donor Day, at hindi lang naman sa Sunday ito, no? Every day,
2: yes.
1: Nag-donate tayo so, dapat yung mga capable.
0: Thank you, Robert, at thank you, Doris. Unang-una, gusto pong pasalamatan ng ating mga volunteer blood donors na lagi po nandyan na tumutulong sa atin na para makasiguro na ligtas, dekalidad, at laging may supply na dugo sa ating mga blood bank. So sa Sunday po ang ating celebration ng World Blood Donor Day, sa July po ang ating celebration ng National Blood Donors Month. So yun. Kaya yung ating celebration ngayong Sunday ay it will go, you know, until July. Yan po as ng ating mga blood donor. Yung mga nasa Cagayan de Oro, nandiyan po kami by Sunday.
1: Ayun,
2: okay,
1: very good.
2: Okay, okay. Sige po, ma'am, maraming salamat po.
1: Thank you very much sa service ng Philippine Red Cross. Naku, ang dami natutulungan because of Philippine Red
2: Tama.
1: Cross. Thank you, Doc Gwen.
2: Thank you.
0: But then,
1: si Dr. Gwendolyn Gwen Pang, ang Secretary General ng Philippine Red Cross. Yes, partner?
2: Ay, batiin ko lang yung pinapabati ng isa ko pang partner na si Alvin El Chico Hadhad. Napakinggan mo ba? May bagong apelido.
1: Hadhad.
2: Hadhad, oo. Message ito mula kay Agnes Sabater Ison mula sa Cavite City. Sabi niya yung Cavite daw ay ang city na known as one of the hottest in the Philippines. Are you
1: di
2: hot?
1: Hindi ba kapag ano, kausap natin ng pag-asa, lagi Cavite City ang ano heat index matindi.
2: Oo nga. Are you hot? Gumaganyan.
1: Ay,
2: oo. Ano pa ang ating meron pa
1: paano?
2: Ba kung
1: babay na tayo. Babay time na.
2: Babay.
1: Susunod na po ha. Balita Patan with Danny Buenafe at Liza Aquino.
2: Ay, oo. Hintayin po ninyo sila. At gumagayak lang po.
1: Ayan
2: ang lolo Danny ko.
1: Kitang-kita ko ng
2: gumagayak.
1: Postura. Oo. Bye!
2: Bye-bye.
1: See you tomorrow.
2: Salamat, partner.
3: Chris Bigonia, Robert Mano. Tandem ng Bayan! Tandem ng Bayan! Sa DZMM!

0: GMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas sa 40 taon, noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po kami ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Republic of the Philippines. Oras po natin, 9:03.
1: DCMM, Balita Ngayon!
2: Mga kapamilya, ilulunsad ng Philippine Postal Corporation kasabay ng Araw ng Kalayaan ang bagong set ng commemorative stamps bilang pagkilala sa 150th birth anniversary ni na Gregoria de Jesus at Emilio Jacinto. Idinisenyo ni PhilPost in-house layout artist Jose Antonio Jaime ang commemorative stamps ng dalawang prominenteng mukha ng Katipunan na inialay ang kanilang kabataan sa pakikibaka para makamit ng bansa ang kasarinlan. Ayon kay Postmaster General Maximo Santa Maria III, layo nitong ipakilala sa bagong henerasyon ang dalawang batang revolusyonaryo na pinatunayang hindi hadlang ang edad para magsilbi sa bansa. Samantala, nasamsamang mahigit 700,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu at baril sa umunoy tulak ng droga sa Las Piñas City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Go Zeus!
3: Itimbog sa operasyon ng Las Piñas City Police ang 28 anyos na lalaki matapos mahuli sa aktong nagbebenta ng ilegal na droga sa bahagi ng Emerald Street, Barangay Talon 5. Sa ulat ng Southern Police District, inilala ang suspect bilang isang high-value individual na matagal nang minamanmana ng pulisya. Nakumpiska mula suspect ang 106 na gramo ng hininala shabu na tinataya nagkakahalaga ng 724,000 pesos. Sa isinagawang search operation, natuklasan pang may bitbit ang suspect na kalibre 38 revolver na kargado ng mga bala at walang kaukulang dokumento. Naharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMR.
2: Maraming salamat, Zeus Legazpi. At sa larangan naman po ng entertainment, alam nyo bang may sariling playlist sa karaoke ang Queen Mother na si Carla Estrada? Sa panayam, nabanggit nitong favorite niyang kantahin sa karaoke ang Luha at Halik, mga kantang pinasikat ng bandang Aegis. Para naman sa kanyang shower routine, tamang senti si Carla dahil type nito ang 1991 single ni Julia Fordham na Love Moves in Mysterious Ways. Kapag usapang OPM po naman, bet nito ang mga kanta ni Regine Velasquez na tuwing umuulan at dadalhin. Pagdating naman sa pagiging babae at ina, hina-heart ni Carla ang kantang I Will Survive ni Gloria Gaynor.

At yan po ang mga balita, basta nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.

Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.

0: Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga televiewers ha, sa iba't ibang panig ng mundo at sa Pilipinas. Ito po ang programang Balita Pata, baka nahihilo kayo ha, dahil ako ang uupo ngayon at ang aking kasamang si...
1: Liza Aquino, baka nahihilo kayo, hindi po libre yung fire legal ang sagot namin ngayon, hindi hello attorney ang programang ito.
0: Oo, may
1: pero
0: mission.
1: Pero equally pogi ang kasama ko today.
0: Of course, so thank you very much ha, syempre ito matagal ko na rin kakilala eh, di ba? Mm-hmm. Magkakasama pa kami nung panahon pa ng COVID eh.
1: Team COVID kami daw, mga parehong na COVID nung panahon ng pandemya,
0: okay.
1: Mga pamilya.
0: Syempre, medyo naiba lang ho ano natin no lineup pero patuloy pa rin natin binabantayan ito nangyari ho dito sa Lindol na 7.8 diyan nung Lunes sa Mindanao at meron ho tayong makukuha kaagad na reaksyon na meron tayong update mula diyan sa ating kasamang si Steve Ross. Nandoon siya partner sa Glan sa Rangani, isa ito sa mga napuruhan eh nung Lindol na 7.8. Steve, anong latest diyan?
2: Good morning, Danit Lai. Nandito tayo ngayon sa Barangay Poblacion, sa Tarangani. Dito lang so far yung may konting signal, no? 30 minuto ito yung layo mula sa Barangay Tango kung saan lubharing naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Yung sitwasyon doon, Danit Lai, sa particular sa bahagi nga ng Barangay Tango, nakabang ang karamihan sa mga residente sa kalsada ilang araw na para lamang manghi ng tubig at pagkain. Yung ilan nga, Danny, ay naglagay pa ng karatula na may nakasulat na kailangan talaga nila ng tubig halos para madaling mabasa ng mga motorista. Every time na may dumarating o may humihintong sasakyan, andun yung pag-asa makikita mo sa kanila na sana ay mabigyan sila ng ayuda. Lalo sa bukod sa matatanda, marami rin yung mga bata ron sa barangay. Bukod sa walang linya ng komunikasyon, walang tubig at pagkain, wala rin yung supply ng kuryente dito sa Glan Karangani sa ngayon. At madagdag ko na rin, bagamat possible na, no, yung ilang kalsada doon, hirap pa rin yung ilang motorista na madaanan dahil sa lubak at mga malaking pato sa tabi ng kalsada. Yung ilang parte naman ng kalsada ay nagkabitak-bitak din. Sa huling tala ng Sarangani Provincial Office, abot na nga sa 19 yung kumpirmadong nasawi sa probinsya dahil yan sa Lindol. Sa bayan ng Glan dito, no, na itala yung kabuwang 12 nasawi. 3 sa Barangay Tango, 2 sa I-Aligado, 1 sa Tapon, 2 sa Luaklan, 1 sa Pangyan, 1 sa Kapatan at 2 sa Kalpidong. Sa unat, yung landslide, ang pangunahing sanghi ng pagkamatay ng mga biktima dito sa Glan. Samantala, sa apiko naman yung naitanang nasawi sa bayan ng Malapatan, isa mula sa Barangay Dan Suyan, 1 sa Poblasyon, 2 sa Sapo Masla at 3 sa Puyan. Kabilang sa mga sanghi ng pagkamatay ng mga biktima sa Malapatan, yung pagkalunod, natamaan ng gumugulong na malalaking pato, natampunan ng mga gumuong debris at landslide. Pero patuloy pa rin binibiribigan ng mga otoridad yung kabuwang lawak na pinsala at bilang ng mga naapektuhan habang ipapatuloy nga yung search and rescue at relief operations sa mga apektadong komunidad. Maliban sa akin, Danit Liza, hindi rin makatulog yung ilang residente dahil yan sa malalakas na aftershock. Yan muna yung huling latest dito sa
0: Steve, Glan. Steve, tanong lang. Oo, kanina kasi nakausap yung mayor ng Glan. Binabanggit niya 10 barangays ang isolated, hindi madaanan dahil sa landslide. Tapos ang panawagan niya, ma-airlift kasi kulang nga. Sabi mo na nga, walang food, walang water, walang elektrisidad. Para magkaroon daw ng airlift ng Air Force sana, makapagpadala ng pagkain para dyan sa mga hindi madaanan ng mga kalye. Anong update doon? Meron bang ibig sabihin, update na kung pwedeng malaman kung within today meron mapapadalang pagkain?
2: Ang base sa dinaanan natin kanina, simula dun sa Malapatan hanggang dito sa Glan, medyo malayo-layo, no? Mga 32 hour yung biyahe. Bukas na yung ilang tulay. Bukas na ilang tulay, tapos yung ibang daanan naman, bagamat one way lamang, possible na rin. Kaya kailangan lang magdahan-dahan. So, base sa assessment ko kanina rin, Danny, kaya naman siguro magbigay ng ayuda dito by land. Nakita rin natin kanina, no, sunod-sunod din yung dating ng mga ayuda mula sa iba't ibang non-government organization, pati sa agency, government agency, Danny.
0: Okay. Sige. Maraming salamat, Steve. Kukuha kami ng update ha, from time to time. Thank you.
1: Okay. Ingat.
0: Extra, Steve.
2: Yan ang balitang kumpirmado sigurado mula rito sa Sarangani Province. Itong Radyo Patrol, Steve Raz, DZMN.
0: Maraming salamat, Steve Raz, mula sa Sarangani. Oh, partner, pasadahan lang natin itong mga headlines. Ha? Kanina pa ito naghihintay. Mga namatay sa malakas na lindol sa Mindanao, umabot na sa 53 sa dyan sa Rangani, sinailalim na sa state of calamity.
1: Visayas grid, sinailalim na rin sa red alert kahapon. Singil sa kuryente, posibleng tumaas dahil sa serye ng red at yellow alert.
0: Visayas grid, tama ba? Sinailalim na? Ah, okay. Okay. Sinailalim na sa red alert kahapon? Or tama ba? Dahil sa serye ng red at yellow alert? Ah, hindi. Bali, tama ba? Okay. Petisyon hinggil sa liderato ng Senado, ibinasura ng Korte Suprema, Acting Senate President Sherwin Gatchalian, handang makipag-ayos sa Cayetano Black.
1: Ina.
0: Oh, sige partner, mawala ka na.
1: Ano man, talagang excited kami together magbalita. Pero itong headline, ilan ng basketballistang si Rene Baterbonya kinwestiyon aktibidad na ikinamatay na anak. Pamilya ng Nigerian na si Divine Adili, humiling na rin ng autopsy.
0: Okay, namata ang moving structure sa Baho de Masinloc. Pinaniniwala ang galing sa China. At sa labas ng bansa, Amerika at Iran nagpalitan ng airstrike sa kabilang na umiiral na ceasefire at negosyasyon para sa kapayapaan sa Middle East.
1: Strait of Hormuz, muling isinara ng Iran sa kabila ng umiiral na ceasefire at negosyasyon para sa kapayapaan sa Middle East.
0: Okay, mga namatay sa malakas na lindol, Mindanao umabot na sa 53. Yan nga ho, yung kanina binabanggit natin. So ito na ho ang latest. Okay, partner, nako. Dire-diretso na ho tayo dito sa ating programang Balitapatan at naghihintay na rin via Zoom dahil mainit pa rin pinag-uusapan ngayon itong nalalapit na sa July 6 ang impeachment trial ni VP Sara Duterte at makakasama natin ang former dean ng law school, pamantasan ng lungsod ng Maynila, walang iba kundi si Attorney Jose Roy III. Attorney, good morning ho. Si Danny Buenafejo at saka si Liza Aquino sa Balitapatan.
1: Good morning po.
3: Good morning, Liza. Good morning, Danny. Good morning sa inyo mga tagapakinig.
0: Okay.
3: Magandang umaga sa inyo. Paano po ako makakatulong sa inyo?
0: Okay, unang-una, tatanong lang namin kasi ang parang may deklarasyon na ho itong mga defense panel ho ni VP Sara na mukhang binigyan na sila ng go signal ng kanilang kliyente or si mismong VP Sara para sa pagdiskarte at palagay nila ay ano ho ba sa palagay ninyo? Very likely kasi may narinig din ako mga ibang lawyers na kung sila ang tatanungin, the best way really is to present also the Vice President herself during the trial. The same way na humarap ho si former Chief Justice Renato Corona, mas maganda ho ba na iharap din siya talaga dito sa nakatakdang impeachment trial, ho, Attorney?
3: Alam mo, Danny, sa puntong ito, marami ng alternatibang planong nakahanda yung depensa. Nakapagbigay na sila ng sagot and then in a few days, magsusumiti sila nung tinatawag na pre-trial brief. Yung pre-trial brief, nakasaad doon lahat ng ebidensyang ilalabas nila, kung ano schedule, kung paano ilalabas, at saka yung mga issue na gusto nilang resolbahin ng korte. Ngayon, yung desisyon kung ihaharap ba si Inday Sara o hindi, maaring magbago yan sa takbo ng paglilitis, no? Pwede sila magdesisyon na kung wala naman nilalaman ng ebidensya, eh bakit pa natin isasalang si VP Sara? Baka ito'y mapahiya lang at mapahirapan at kung ano pa ang masabi. On the other hand naman, kung talagang
0: mahina ebidensya.
3: Well, kung mahina ang ebidensya, hindi na siya isasalang.
0: Okay.
3: Diba? Ngayon, kung meron mga issue na hindi pwedeng madepensahan sa pamamagitan lamang ng dokumento o yung ika nga kailangan manggaling sa bibig mismo ni Inday Sara, yun ang pagkakataon, ihahanda siyang mabuti para kahit anong itanong sa kanya handang sumagot yan. At huwag natin kalimutan, she's also trained as a lawyer, although hindi siya siguro active mag-practice, pero I'm sure maraming naintindihan yan tungkol sa batas at sa mga proseso.
0: Okay. Attorney,
3: so itong pagpresenta kay Sara is a critical decision. At makikita mo, pag nag-desisyon silang ipresente yan o hindi, doon malalaman ng publiko kung yung pakiramdam nila sa sitwasyon.
0: Okay, so marami kasi ako naririnig, no, lalo na ibang mga legal experts. If she is presented in court, ha, lalo na live stream yan, ang tingin ng marami, it could either break or make or break her, di ba? Kasi sigurado dadaan siya sa pag hinarap siya. Siyempre, kailangan hindi niya maiwasan na i-cross-examine siya. Eh, alam niyo naman yung kapasidad din ho nitong prosecution panel, lalo na may mga ano pa yan, ha, private prosecutors. Eh, talagang matindi ang pagtatanong na gagawin dyan. So, sa tingin nila, in this particular occasion, eh, lalo na pinag-usapin dito, eh, mga AMLAC, tungkol sa grave threats, mabibigat ho yung articles of impeachment. So, if you were part of the defense team, ganito ang mangyari, ano ba, tingin nyo, this could be a problem for her?
3: Sigurado yan, Danny. Alam mo, para sa trial lawyer, no, pag sanay ka na maglabas-pasok sa korte at nag-i-hearing at nag-examine ka ng witness parate, yung cross-examination, yan ang pinakamadali para sa abogado. Dahil kahit ano, pwede mong itanong. Malawak ang iyong discretion dyan. Pwede mong dalhin yung witness sa kahit anong bahagi ng kanyang kaalaman. Yung direct examination, tinatawag, yung pagpresenta ng witness ng kanyang panig, di ba? So, halimbawa, pag yung defense ang magpipresenta kay VP Sara, sila muna ang magtatanong sa kanya. Yun ang tinatawag na direct examination. Mm-mm. Yan ang mahirap gawin, na ipresenta yung sariling witness. Kasi may mga restriction yan. Hindi mo pwedeng i-guide, hindi mo pwedeng turuan, hindi mo pwedeng isubo yung mga sagot. Samantalang sa cross-examination, lahat yun na panlilito, pang-clarify, na pang-uusisa, pwede mong gawin. Kaya yan, matindi talaga yung effect ng cross-examination. Hindi mo basta-basta sinasalang yung witness kung hindi ka siguradong kakayanin ng witness ang kung ano man tanong. So, halimbawa, dito sa kasong to, maraming issue na magiging very personal yung sagot doon sa unexplained wealth, di ba? Naalala nyo, halimbawa, doon kay Ginoong Corona, di ba?
0: Yes.
3: Merong natuklasan ng mga pera doon sa kanyang bank account. The only way to explain it na kailangan niyang aminin yun. Actually, nilagay ng asawa ko yan dyan. Yan galing sa mana ng asawa ko. Kasi walang dokumento na nagpapakita nun eh. Diba? Mm-hmm. Tapos nilabas nila yung mga pruweba na ito nga, meron nga ang estate proceeding. So, posibleng ganyan din ang mangyari dyan. Mm-hmm. Yung issue tungkol sa ano, dun sa confidential funds, di ba?
1: Mm-hmm.
3: Eh siya nakapirma doon sa mga dokumento. So, papaliwanag mo bakit ganito ganyan na nakasulat doon?
1: Mm-hmm.
3: Pinirmahan mo ba yan na hindi mo tinitignan, etc., etc.
1: Okay.
3: So, these things, no? Ang syempre inaabangan ng publiko 'yan.
0: Mm-hmm.
3: Pero isang malaking bagay din 'yan. Pag matindi ang ebidensya at hindi mo hinarap yung vice presidente, eh, siyempre, ang tao, isipin, simple, naiwas ka, di ba? Tatago ka, hindi mo kayang harapin. So, dahil itong kasong to is highly publicized, live yan, araw-araw.
0: Yeah, live stream.
3: Tsaka wala kang tinatago, hindi ba?
0: Yes.
3: Lahat ng tao nalalaman kung anong pangyayari. Kailangan pag-isipan mo mabuti kung kailan ang kung ano ang tamang gawin at ano ang sasabihin.
0: Okay.
1: Attorney, alam na po natin ngayon, pinag-uusapan po natin yung mga ebidensya na ihahain po dito sa impeachment trial. Pero ang dami pong quote-unquote dramang nangyayari ngayon sa Senado under our Constitution.
0: Yes.
1: Eh, kailangan mo pa rin yung 16 votes. So, do you think po, with everything that's going on in the Senate, paiba-iba po ng liderato, what do you think, will this have a direct effect with the upcoming impeachment trial po, attorney?
3: Alam mo ako, natutuwa nga sa mga pangyayari at meron na namang libangan ng ating mga mamamayan. Alam mo, yung impeachment trial is always a colorful event. Ako ay nagbibiro lang. It is a very serious, napakaseryosong bagay yan. Siyempre, isipin mo, ang gustong mangyari, tanggalin sa pwesto ang halal na vice president, no? Itong mga nangyayari sa Senado, ilan ba ang kailangan na boto? Sino ba mamumuno, etc.? Eh, hinihintay nga natin na magtawag ng joint session ang presidente para ma-resolve yan. Ako, ang paniwala ko, hindi magtatawag ng joint session yan unless sigurado si presidente na ma-resolve niya itong leadership issue.
0: Mm-hmm.
3: Ngayon, Itong issue sa quorum, di ba? Napag-usapan na natin yung Avelino versus Cuenco. Alam na natin ding masakop sa jurisdiction yung senador, hindi siya kabilang doon sa pag-compute ng quorum, no?
0: Okay.
3: So, ang tanong ngayon, pwede ba itong i-apply doon sa boto na kailangan para ma-convict si VP Sara? Eh, ako sa buong paniwala ko, dapat mag-apply ang doktrina na yan. Bakit? Halimbawa, nasa gitna tayo ng paglilitis. Nakasalang ang high official. Eh kung may mangyari at mawala yung mga, let's say, 10 senator, whatever, no? Ilayo sana ng Diyos. Pero kung sakaling may mangyaring ganun at ang matira na lang ay 14, ibig mo ba sabihin, magpapa-special election pa tayo bago matapos yung paglitis nung
0: shall
3: proceed with the trial forthwith, di ba?
0: Okay. Attorney, para lang ano, no, mas malinaw sa ating mga viewers, kasi you believe in the in what earlier, no, said by Associate Justice Antonio Carpio, di ba, na nag-a-apply yung quorum na 12 is already enough para to at least, di ba, elect a Senate President pro tem. At saka sabi niya, if an official is charged with plunder, even without conviction yet, sabi niya, he is automatically suspended and should not be counted para makaboto. Tama ho ba? Ganon, attorney?
3: Well, hindi ko na, be fair, hindi ko narinig yung sinabi ni Justice Carpio. Pero in principle, sang-ayon ako dun. Alam mo, hindi pwedeng nakabinbin ang mga mahahalagang trabaho ng Senado. Dahil lang maghinihintay natin mabuo yung quorum. Hindi maaari yun. Siyempre, iba naman yung pag naubos yung lahat ng miyembro ng Senado, isa na lang ang natira. Iba naman ang usapan yun. Pero ibig sabihin, for as long as you have yung at least 12 or so, palagay ko, the business can continue. Kung whether yan sa paghalal ng Senate President, sa pag-declare ng vacancy, sa pag-convict, di ba? Ano ba yung number required, yung quorum required o yung minimum number votes, mag-a-adjust yan. Kung ano yung talagang natitirang miyembro na kayang sakupin ng kapangyarihan ng Senado. Okay. Hanggat kayang ipatawag ng Senado yung mga miyembro niya at pasiputin doon, yan ang magiging basihan ng quorum. So, yung sinasabi ni Justice Carpio, na charge ng plunder,
0: even without conviction.
3: Even without conviction. Siyempre, pag nakakulong
0: suspended
3: kayo,
0: dapat yun. Suspended.
3: Sigurado. Si Senator Jinggoy na nga, ang kusang di ba? Siya na nagsabi.
0: So, because under judicial entity na siya, under korte, korte na may supervision.
3: Under judicial custody.
0: Yeah.
3: Hindi ka naman pwedeng makiusap. Okay. Pwede mo ba palabasin si Senator kasi may quorum kami. Anong kabulas to ganyan? Sila na lang pwede, tuloy-tuloy. Hindi po pwede yun. So, pag hindi ka kaya, pag wala ka ng kalayaan na gawin ang dapat mong gawin dahil merong batas o may dahilan na hindi kayang maresolba at hindi kayang makontrola ng kapangyarihan ng Senado, wala ka. Hindi ka na dapat bilangin doon sa quorum.
0: So, ibig sabihin, what does this mean? Ibig sabihin, when you say na wala na siyang entitlement maka-vote kasi under judicial entity siya, pati ho ba doon sa...
3: Judicial custody.
0: Judicial custody. Ibig sabihin, kung sakaling dumating sa punto na pagbobotohan na, di ba, elected pa rin siya na, senador pa rin siya, kasi yung magic number na 16, ibig sabihin, that could be reduced to 15 if ever, sa case ho ni Jinggoy. Yes. Ha, pwedeng baguhin yung gano'n?
3: In fact, nasa 22 na tayo, di ba? Ang bilang 22.
0: Kasi nga, si Bato naman, by ICC warrant.
3: Pag meron pang nakulong na isa dyan, 21 na lang. 14 na lang.
0: So,
3: 14 na lang ang conviction. Maraming ang naghihintay kung magkakaroon pa ng mga development dyan sa mga kaso na yan. Itong judicial custody, ang pag ikay nakulong, napaditin, ikaw ay isang PDL, person deprived of liberty. Ibig sabihin, wala kang daya. Bakit ka papayagan na ipatupad yung iyong mga pribilehyo mo, yung mga karapatan? Wala, suspendido yun. person deprived of liberty ka, wala kang freedom, hindi ba? Hanggang matapos yung proseso. Ngayon, pag nasentensyaan ka na guilty, tapos ka.
0: Siyempre, kung guilty, the more na with more reason.
3: Mas lalo dapat hindi natin ipaboto yun pag guilty.
0: Pero buti na rin yung paglilinaw na ganyan. Ha? Kasi marami ho talagang hindi naniniwala sa iba. Di ba? It's a battle of narratives ngayon. At kaya nga gusto pa nila to seek the Supreme Court resolution on this.
3: Jesus Mariose. Anong Supreme Court? Alam mo, yung mga gusto pumunta sa Supreme Court, gusto patagalin. Ayaw harapin yung sitwasyon. Gusto nila sakana ipagpaliban. Bakit? May political na agenda yan. Inuubos nila yung oras hanggang 2028. Naintindihan ko naman yun. Pero hindi mo ako pwedeng kumbinsin at hindi mo pwedeng ipagdebate na ang disenyo ng konstitusyon ay pag nagkaroon ng konting abirya, titigil yung trabaho ng Senado. Ay, hindi. Bakit ganun? Titigil yung buong republika dahil nabawasan ng miyembro kaysa ganito, may aksidente, whatever it is.
1: Opo.
3: Hindi, tuloy-tuloy yan.
1: Opo. Attorney, maganda po nabanggit po ninyo yung haba po ninyo. Kasi yun po next question ko sana dito, yung timeline ng impeachment trial. Ang dami na po natin mga dating proceedings sa bantayan. Pero dito po sa mga nangyayari ito, ano po inyong fearless forecast? Gano'ng katagal tatagal ito pong impeachment trial ng ating pong Vice Presidente?
3: Well, I think ang madugo kasi diyan yung sa unexplained wealth at saka doon sa
0: great
3: sa
0: threats.
3: Confidential funds. Yung great threats,
0: confidential funds. Yung bank transactions.
3: Yung bank transactions kasi isa-isahin mo yun. Papakita mo isa-isa.
0: Kung humarap pa yung mga bank executives, di ba, Tony?
3: Yung mga ganun, di ba? Siyempre, kung ako yung depensa, May sasabihin ko, sige, isa-isahin natin. Hindi ko papayag na magkasundo tayo na ito ganyan ang lalabas sa dokumento. Meron yan tinatawag na stipulation Di ba? Yung magkabilang panic, pwede silang magkasundo na pag itong dokumento na to pre-resenta, ito ay magiging katibayan na nagkaroon ng kontrata, halimbawa. So hindi na natin kailangan isa-isahin yung dokumento na yan sa presentasyon ng ebidensya. Pwede nang itinatawag yan, stipulation of facts, di ba? Ngayon, itong halimbawa, doon sa confidential funds, ilang daan voucher yun, di ba? Pwedeng sabihin ng prosecution, para madali tayo, pwede ba tayo mag-stipulate na itong 600 vouchers o kung ilan man yun, pinirmahan lahat ni BP Sara. Baka sabihin ngayon hindi kami papayag. Pag gano'n na nangyari, isa-isahin mo yun, papa-identify, kaninong pirma to, kaninong pirma. Ilang 600 times, you see? So, pwedeng mapadali yan pag sila'y nagkasundo. Pwedeng tumagal. Okay. Fearless forecast ko, siguro mahina na dito ang 3 to 4 months.
0: 3 to 4 months?
3: Yes.
0: Okay.
3: Pero may alternatiba pa rin. Kung naalala nyo, nung kami naglitis doon sa corona trial, ang ginawa doon, full discussion ng art, full presentation of evidence. So, ang ginawa ng prosecution, lahat ng artikulo, kinompleto nila. Pagkatapos doon, yung depensa naman, kami naman ang naglabas ng ng ebidensya namin, sinagot namin lahat ng artikulo hanggang natapos. Di ba? Yeah. Ilang buwan yun? Nag-umpisa tayo Enero, natapos tayo, meron pa tayong break sa gitna, natapos tayo Abril ba?
0: Yung sa kaso ni Corona noon, alam ko 8 articles pero nayari talaga doon siya sa Salin di ba?
3: Yes. Hindi na kinumpleto lahat ng article. Ngayon, merong alternatibo dito. Pwedeng article by article, pa isa-isa. So, halimbawa, kung sa grave threats, yung mga video na yung papatayin kita, etc. Di ba? So, pwedeng, sige, yun muna. Magpipresenta yung prosecution.
0: Okay.
3: Tapos, magpipresenta yung depensa. Pagkatapos nun, stop. Boto muna.
0: Okay.
3: Di ba?
0: Okay.
3: Tapos, kung let's say, na-acquit nun, next. Unexplained wealth. Magpipresenta na naman yung, ganun. So, pwedeng gawin ng Senado yun. Kung sakaling gawin ng Senado yun, baka mapadali tayo. Kasi kung mapatunayan na guilty na kagad sa isang article, di tapos na ang boxing.
0: Okay. Attorney, dahil sinabi niyo na rin, yung June 3 is a valid one, no? Nagkaroon ng quorum yon kahit na 12 sila. At yes. Sa ngayon, ang Senate President, acting Senate President is si Gatchalian.
3: Yes.
0: Who is not a lawyer, no? Tapos siya ang magiging presiding officer, dinideclare niya na sa July 6. Pero most likely they will assign an impeachment manager na posible daw lumulutang si Senator Chis or si Senator Kiko na parehong lawyer. Sure. Yung ganitong arrangement, this is something na pwede naman gawin kahit na hindi lawyer yung presiding officer, di ba? Sa inyo.
3: Yes, pwede naman. Bakit hindi? Pero siyempre, alam mo, I expect dito na magiging mainit ang paglitis.
0: Okay.
3: So baka mahirapan ang non-lawyer.
0: Okay.
3: No? Now, yung role ng impeachment manager, hindi pa malinaw sa akin. Ano ba ang gagawin ng impeachment manager?
0: Siguro.
3: Kasi nung nandun kami sa Corona team, ako rin yung yung manager ng defense team. So bukod sa paghaharap doon sa korte, ang trabaho ko, maghanda ng hapunan, maghanda ng Xerox machine, yung mga makeup artist, naka-ready, lahat yan, inaasikaso ko bago ako pumasok doon sa korte, makipagbakbakan. So hindi ko alam kung anong gagawin nung impeachment manager. But definitely, Danny, no? Napakalaking trabaho niyan. Alam mo, yung file doon sa Corona, pag pinahiga mo, is 8 feet long. Ganong kadami dokumento yan. Tapos ito, tuwing magpa-file ka ng dokumento, ilang mga 27 copies yata dahil bibigyan mo lahat ng senador.
0: Okay.
3: Tapos yung mga ibang opisina pa. So, yung impeachment manager, malaking bagay yun kasi kailangan mo tulungan din yung ano eh.
0: Tama.
3: Yung presiding officer, tsaka pati yung secretary mo, secretary ng court, yung clerk of court, malaking bagay din kung yan ang siya'y abogado.
0: Oo.
3: So, makikita natin kung paano to mag-ano. Ito sa parating na June 18.
0: Oo, yung kanilang pre-trial. Pre-trial.
3: Yes, conference. Magkaka-pre-trial. So, dito yung unang sagupa, dyan natin makikita. That should be quite exciting.
0: Tsaka interesting din kung sino yung magiging private prosecutor. Sinistahan, di ba?
3: Gusto ko
0: rin makita eh. Kung sino yung mga batikan na trial lawyer. Di ba?
3: Sa dami daw nang nag-a-apply.
0: Nag-a-apply, mag-volunteer lang. Wala nga, pro bono ha. Di ba?
3: Hindi, magpapa-raffle na yata. Kung sino manalo.
0: June 15, hopefully may listahan na. Oo.
3: Pero Danny, if you remember, no, para hindi rin mabigla yung publiko, yun din ang ginawa sa amin noong panahon ni Corona. Kalagitnaan, kung sino-sino, biglang nagdagdag. Ang bilang namin, 23.
0: Wow, ganun marami.
3: Ang prosecution. Kami, 23.
0: Tapos 20 senators, para lang doon sa mga hindi nakakaalala, 20 senators 20, convicted.
3: 20, kalaban namin, 20.
0: kaya nga. Sige
3: pero,
0: po.
3: Ganyan talaga ang bakbakan. Sana yung ating mga mamamayan maging vigilant, manood kayo po. Marami po kayong matututunan. It will be a very interesting experience. Ito pong impeachment, medyo madalang ito. Pero ito, sigurado ito, it will be a great trial. Lahat po ng impeachment, mga great trials po yan.
0: Okay.
3: Once in a lifetime po yan.
0: Kahit kami ho, hindi lawyer excited ho kami.
3: Oo naman.
0: At saka marami kami natututunan sa legal, di ba?
3: At saka puspusan ang labanan dyan. Siyempre, isipin mo kung ano yung nakataya, di ba?
0: Tama.
3: Very intense yan. Dapat yan ang makita natin.
0: Ayun. Okay. Attorney, nako, maraming salamat ha. Medyo kapos na ho tayo sa oras sa ibinahagi ninyo sa amin dito. Sa mga legal insights nyo, napaka-importante ho. Salamat po.
3: Hindi lang tayo sa oras kapos, pati sa budget. Salamat din.
1: Maraming salamat, attorney.
3: Nagbibiro lang ako. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you. Goodbye.
0: Yan ho si attorney Jose Roy III. Ha? Siya ho ang former dean ng Law School Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Ang oras, 9:36 in the morning. Magbe-break lang ho kami, wag ko kayong alis. Tuloy-tuloy ang balitapatan.
4: Balitaang sigurado, kumpirmado. Balitapatan.
5: BCMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-aksidente, makikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
4: Bago pa man sumikat ang araw.
6: Kape.
7: Good morning!
4: matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
6: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
4: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig.
4: Tapat na pagbabalita. Diretsahang talakayan. Balita Patan.

0: Kapatan Liza Aquino pa rin po kasama si Sir Pogi, Danny Buenofe. Pero sa ngayon, partner, bago tayo dumako sa ating second interview, ipasok po muna natin lang sa mga balita ng ating mga radyo patrol. Pangulong Marcos Jr. tiniyak ang suporta para sa mental health ng mga estudyanteng naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacañang hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian, magandang umaga.
1: Magandang umaga, Liza at Danny. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi lang agarang ayuda ang ibinibigay ng pamahalaan, kundi pati suporta para sa mental health ng mga estudyante na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagtugon sa emosyonal at psychological epekto ng kalamidad sa mga mag-aaral, lalo na sa mga batang maaaring sa tahimik na dumaranas ng trauma dulot ng lindol. Ayon kay Pangulong Marcos, may mga programa ang Department of Health para matulungan ang mga estudyante na makayanan ang kanilang naranasan at makabangon mula sa emosyonal na epekto ng sakuna. Bili naman ng Pangulo sa mga magulang at guro, bantayan ang kilos sa mga mag-aaral at estudyante at obserbahan kung may mga ipinapakitang palatandaan ng emosyonal na pagdurusa dahil kung minsan ay hindi naman nagsasabi ang mga bata. Dagdag ni Pangulong Marcos, isa sa ilalim din sa espesyal na pagsasanay ang mga guro para matukoy at matulungan ng mga estudyante na kararanas ng trauma at matinding stress. Samantala, Liza at Danny, nandito ngayon sa lungsod ng San Juan si Pangulong Marcos para saksihan ang pamamahagi ng lokal na pamahalaan ng educational materials sa mga estudyante. Balik Malacañang naman si Pangulong Marcos pagkatapos para sa pagtanggap at blessing ng Pilgrim Image of Our Lady of Guadalupe bilang bahagi ng Philippine Pilgrimage 2026 kasama si First Lady Liza Marcos. Mamayang hapon naman ay nakaschedule ang Pangulo sa isang meeting kasama ang National Innovation Council at isang briefing para sa nakatak ng ASEAN Russia Commemorative Summit sa Malacañang. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores.
2: Meron pa tayo, pahabol na report. Malalimang investigasyon naman sa pagkamatay ng dalawang basketball player ng Ateneo, hiniling ng isang senador. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa ating kasama sa Senado, si Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
3: Nanawagan si Senator Christopher Bongo sa mga ahensya ng gobyerno at mga sports organization na magsagawa ng agaran at kumpletong investigasyon sa pagkasawi ng dalawang basketball players ng Ateneo Blue Eagles. Ito ay para malaman ang tunay at buong pangyayari sa pagkasawi ng mga atleta na sina Renekler Paterbonia at Divine Adili na nasawi sa kanilang basketball training sa Dipakulaw Aurora. Ayon kay Senator Go, maraming katanungan ang kailangan sagutin upang malaman ang buong katotohanan. Kinilala naman babatas ang inisyatibo ng Philippine Sports Commission na magsagawa ng agarang pagpupulong hinggil sa naturang insidente. Giti Senator Go, mahalaga ang kaligtasan sa lahat ng training ng mga atleta at kabataang sports enthusiast. Anuman anya ang maging resulta ng investigasyon, mahalaga na magbunga ito ng mahalagang aral upang maiwasan na maulit ang ganitong trahedya. Kung kinakailangan anya ng batas o pulisiya para maiwasan ito, handa siyang tugunan at isulong ito sa Senado. Ipinabot naman ng mambabatas ang taus-pusong pakikiamay sa mga pamilya ng mga biktima. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMF.
2: Maraming salamat, Robert Mano.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMF, Radyo Patrol sa East 30.
2: Ang oras, 9:43 in the morning. Usap-usapan pa rin ho itong pagkamatay. No? Napaka-tragic nitong pagkamatay ng dalawang Ateneo students. Alam nyo, very close sa akin din dahil dalawang anak ko ay mga produkto ng Ateneo. Lalo na yung isa kong anak na talagang true blue, Atenista. At ako nagulat din dahil ako lagi nanonood ng mga basketball game. Ikaw partner, di ba nandun ka kagabi? Sa Burol?
0: Kahapon.
2: Sa Burol kagabi ba?
0: Dalawang event actually kinover ko ng partner. Yung may candlelight vigil din sa Ateneo mismo kahapon.
2: Ay,
0: mga estudyante
2: pala,
0: mismo.
2: Sa Katipunan. Tama.
0: Tapos pagkatapos na ipunta tayo sa Burol. May mga humabol nga bumisita doon ng mga late night na talaga. Katulad nila PRC Chairman Richard Gordon, Senator Robin Padilla was there as well, mga around 1 a.m.
2: Ah, so
0: ang dami mga taong pumunta pumunta doon to give their condolences at bigay of course ang pakikiisa doon sa pamilya.
2: Pero ang balita ba ililipat na ngayon sa Agusan del Sur, 'di ba? Doon ang probinsya nila.
0: May inanunsyo kasi ang Ateneo de Davao kasi 'di ba athlete doon si Rene Baterbonya at gusto ng community doon na magsagawa din ng separate na burol para makapagbigay din ng respect sa mga ilan sa mga naging kaklase na kasama niya doon sa Davao. So, ini-expect initially mamayang gabi. Ililipad doon. For the wake tomorrow, pero paiba-iba sila ng schedule. So, 'yan yung mga antabayan natin mga updates.
2: Kasi syempre lahat nag-aabang no do sa reaction din ng Ateneo. Wala pang official statement as to what happened, 'di ba? Parang pakikiramay lang ipinabot.
0: Yes,
2: although mukhang hindi sila nagpa-unlock ng interview eh. Di ba yung
0: nandun
2: Ateneo?
0: Tayo.
2: Kahapon, no? Pero ibig sabihin, yung nanay lang ang nagpa-interview. Na talaga naman, ano pa rin, state of shock, di ba?
0: Yung Ateneo men's basketball
2: si
0: team
2: Robin
0: was there.
2: Si Robin ba yung nanay? Yung nanay, di ba? So, at least, ganun pa rin. Anyway, i-coconnect na ho natin dahil makakausap na ho natin via Zoom. Ha? May connection din dito sa pinag-uusapan natin sa pagkamatay ng dalawang estudyante na Ateneo players. Makakausap natin ang presidente ho ng National Parent Teacher Association of the Philippines. Alam nyo ho, yung mga group chat ho ng mga nanay, active ngayon. Tungkol dito
0: isa
2: sa nangyari. Yung mga Parent Teacher Association lalo na ito. Makakausap natin si Wilfredo Rodriguez via Zoom. Boss Willie, si Danny Puenafejo at saka si Liza Aquino dito sa Balitapatan.
0: Hello po sir, good morning.
5: Ay sir, maganda pong umaga, ano sir Danny, no, ma'am Liza, at salamat po sa huling panayam po sa atin.
2: Okay. Unang-una, yung ano, sigurado nasusundan nyo, no, yung itong napaka-lungkot na balita na may namatay na dalawang Ateneo students in connection with this team-building activity dyan sa Aurora. Ano ho ba ang nagiging sentimiento ng grupo ninyo, itong mga parent-teacher association, no?
5: Actually, no, billing, ano, isa rin ako mahilig sa sports, ano, at itong natin, kami po bilang sa magulang, no, kami po ay nakikiramay sa pamilya sa ating Ateneo, no, sa ating mga co-players sa pagpanaw ng ni-Remy at saka ni Divine Adili, no? At hindi lang po ito ang mga pangyayaring ganito, no, ever since, no, at talaga kapag ka meron ng activity sa tubig, no, marami po talagang nasasawi sa ating mga sa estudyante, no, especially sa field trip, team building, dapat po nating siguro pag-aralan ulit ng ating DepEd, no, at ating CHED, mga ganitong activities.
2: Pero for now ho ba kasi well mayroon ng ano findings, ang ano initial findings, ha, inilabas yung Aurora Police. It's purely aksidente lang nangyari. Although ang mga lumulutang sa social media, nandoon pa rin yung posible na kasi baka daw may foul play, no? At kayo ho ba, do you share the call of many people na dapat maglabas na ng actual statement ng Ateneo as to really what happened?
5: Yes, dapat pa, no? Yung nga, no, yung sa akin, sa being a national president and athlete rin mismo, no? I'm all 5'9". Eto sila, 6'11 and 6'8, no? Talagang napaka, 6'4, no?
2: 6'4, si Baterbonya.
5: Atleta talaga, no? Ang ano dito, magtataka ka kung bakit paano nanunod, no? Siguro yun po yung pinag-iisipan kung ano talaga, ano nang tunay na nangyari? Kasi kung team building yan, kung nasa malayo sila, at least siguro, nagtataka ko paano madudunod, no? Yun po yung akin, no? Bilang atleta, no? Talagang ano is, tawag dito, hindi naman sila pwedeng pumunta sa malayo, no? Na talagang ano. Kung susumahin po, at least visualization, everything, background ng tao, imposible pong malunod. At ang karamihan po natin, no, hindi lang ito yung mga, ano to, tulad ng sinabi ko, napakarami pong insidente ganito na nangyayari during field trip, no? Tulad dito sa ating Bulacan, mga bata na talaga pong at least biglang dumalakas ang agos at yung mga sa swimming. Ang recommendation po namin ng PTA, no, sa akin po, no, kapag ka sa tubig po, automatic, wag na pong
2: sa dagat, at least sa dagat. Kasi swimming pool, medyo contained yung environment,
0: yes,
2: controlled environment, di ba, Boss Willie?
5: Ayos po, ganun din po talaga, at least yung sa ating sa mga ilog, sa ating mga poles, Eh, karamihan po, may mga buhay po dyan na sana po kapag ganyan po, itingnan po ng ating tagapamahala na talagang higpitan po at huwag na pong subukan.
0: Sir, meron po kasing, meron tayong detalye ngayon ng dalawa po na nasawi. So, sila po dalawa ay of legal age. Si Rene ay 18, yung isa I think ay 21. Meron po usap-usapan na parang naging sentimento po kasi ng pamilya ni Rene na hindi sila nasabihan regarding this off-season training.
2: Tama,
0: ano po ba ang policy usually sa ganito, mga sitwasyon na legal age na ang estudyante?
2: At saka, oo, at saka alam ko, if I may connect dun sa question mo, partner, normally, pag mga ganito mag-join, mayroong waiver eh. Diba? Mm-hmm. Diba, Boss Willie, waiver na pinipirmahan ng magulang or ng player.
0: Mm-hmm.
2: In this case, ba ano bang pagsusuri na ginawa ninyo dito, Boss Willie?
5: Kapag kayo po ay nasa eskwela at the same time, mas po kayong age, no? Kailangan pa rin po ng parent permission po yan. Ano,
0: okay.
5: Parang,
2: waiver.
0: Okay. Kahit legal age.
5: Kaya ano po, kasi eskwelahan po eh.
2: Pag
5: ito ay pinaman sa kanilang ano dyan, so automatic dito, sa akin na para po sa akin talaga, so automatic, especially na, sa mga field trip and ano dyan, sa tao dito, is para sa amin na, we need the waiver. Also, ang ano po dito is, tawag ito, tataka ko bakit ang training sa dagat?
2: Yun nga yung malaking katanungan. Eh, no? Kasi pag dagat, malaki ang risk. Eh. Lalo na raw yung area na yon di Pakulaw, dyan sa Aurora, matindi raw yung mga paano
0: rip currents. Yung Alawan.
2: Hindi mo mapipredict, bigla na lang malakas at biglang lumalalim. Swilly.
5: Yes po, para bang mayroon mga talagang tiyatawag dito, yung sakripisyo, no? Na hindi nawawala sa ating ano sa ating bansa na itinatawag nating mga spirito something, no?
2: Yes.
5: Ano po ito, yung mga buwis buhay po yan, talaga pong karamihan po sa sinasabi. Kasi tayo kapag mula pagkabata at noon pa, mayroon mga pagka sa tubig po, talaga pong mayroon alay na po tawag si Kaya nga ito po yung aming ano, no? And then, at isa pa rin sa pinagtataka ko, yung una na aking naisip dyan, paano malunod ang isang atleta na talaga pong ano, na talaga pong malakas ang kanilang resistensya and everything? At siguro po naman...
2: Marunong daw lumangoy, sabi ni nanay.
5: Ayos po talaga kasi sa probinsya po, di ba? Ano po dito is talagang... Yun ang aking ano, hinahanap ko mula nung isang nung pagkabalita, paano malulunod ito? Kasi nga po, ultimo mga bata ay magagaling. Ang ano po dito sa amin ngayon sa dahil sa PTA, higpitan po natin itong mga ating mga activities na ganito, na especially pagka meron pang tubig.
0: Opo. Sir, since nabanggit niyo yung activities, ano pong rekomendasyon ninyo? Hanggang saan na lang po ba dapat tayo pumupunta for these kinds of activities, especially sa mga field trip? Dapat po ba ngayon talagang doon na lang tayo sa mga medyo safe areas na lang pumunta ang mga bata?
5: Actually, no, sa ngayon, no, ibig sabihin, ano po natin, especially sa ating mga grade school, no? Ito is siguro po ang talagang pupuntahan po dapat ay mga educational trip, no? Mauling, hindi po tulad, no, tinatawag nating yung mga may laruan. So siguro historical at ang ano po dito siguro bawasan po natin yung field trip ng ating mga eskwelahan. At ano po dito, ako po bilang PTA po is against po ako sa field trip kasi nga po lumalabas po ang pera dyan at hindi po yan fundraising, no? At nagiging epekto niyan kasi is ginagawa siyang fundraising ng ating mga eskwelahan, hindi po ng PTA.

0: Eh, kaya ipinipilit po yan eh dahil po sa komisyon.
1: Pero
0: Napakalaki po ng
1: yeah.
0: po, no?
1: Pero Boss Willie, yung team building naman talaga, wala namang masama, magandang intention lagi niyan eh, para at least maging solid, lalo na in a men's basketball team, kailangan nga, eh, nakausap ko rin kahapon na isang expert at saka dati rin basketball player. It's part of their routine eh, cross-training nga yan eh, kaya yung swimming, part of their routine. Kaya nga lang, nagtataka siya bakit din nga sa dagat na malaki ang risk, di ba? Nung, lalo na kung may mga weights yan na ginagamit, yung pampabigat, di ba? So, yun pa nga yung inaabot na, yun ang mga question. Pero for now, dahil kayo, alam nyo naman more or less, di ba, na ang head coach ng men's basketball team ng Ateneo, si Tab Baldwin, na hanggang ngayon na hindi pa humaharap sa media, kayo ho ba ay at least nananawagan na for him to really come out and explain what happened, or was he the one who designed that program?
0: Actually, dapat na siyang lumabas ano, at magpaliwanag. Ano po, siyempre, mga atleta to na malalakas. No? Ang magtataka po tayo, no? Paano po nanonood, meron bang weight sa paayan po. No? Yung sinasabi ko po naman sa ating mga field trip po naman sa mga bata is iba. And ano po dito, ngayon sa college po kasi usually, nakakakita po ako ng field trip. From Bicol pupunta ng Cebu, no? State College to, no? Ang babayaran ng mga bata is 24,000 pesos. So, yun po yung po nagtataka po ang teacher ating mga colleagues. Ano? Nagiging ano po yan. At least nasabi na rin po natin, eh, siguro silipin ko na rin po yung about tilted. Also po dito talaga, no, the way na first time ko narinig, no, is nagtaka po ako talaga. Ano po ba ito, may power play ba dito? May gustong pumalit kila. Ano? Yun po yung mga dumating sa aking isip at isipan. Kasi nga po, at saka yung ano po dito, bakit po sa dagat? No? Yun po yung ako ng tingin. O yung walang tanong ko sa sarili ko po.
2: Sir Wilfredo, sorry, kabiglang ako. No? Siyempre, ka-open lang po ng ating pong school year 2026-2027. Kumusta po ang Brigada Eskwela? Kumusta po yung mga sitwasyon? May mga na-monitor po ba kayo sa mga eskwelahan? Go ahead.
1: Mga feedback.
0: Sa ngayon po, no, ang nakakalungkot na pangyayari po, no, during the opening of classes nga, yung lindol, sobra po yung nangyari at traumatic sa ating estudyante at sa ano po, no, sa ating mga official, ano. At laki pa sa salamat na rin po natin, eh, kasi nga po napagandaan po yung pagdating nito, ano, yung ating duck cover and go, yung ating mga sa paghahanda sa lindol, ano. At ang ano po dito sa brigada po is very successful, ano. May mga nagsasabi na dapat daw sagot ng DepEd, sagot ng gobyerno. Ang ating pong tinatawag na brigada is ano po yan, tradisyon na po yan, no. Talagang no connection policy at volunteerism, no. Bilang bayanihan, movement ng Pilipino na it's designed para mapalapit ang eskwelahan at ang ating komunidad, no. Ayan po ang ano po.
1: Sige
0: doon po sa sumisingit po doon sa kailangan sagutin ng gobyerno, sa brigada, eh marami na po tayo mga dapat school program, mga corporate social responsibility na tumutulong po sa mga eskwelahan. Ano po dito is karamihan po naman hindi po lahat ng ano, eskwelahan, cities and local governments, eh merong kakayahan na bigyan ng malaki ang MOOE. Kasi ang MOOE po kasi depends po sa size ng estudyante. Kaya yun po yung tema ng ating brigadas. Sa open klase, inis talaga pong handang-handa na po yung ating mga pag-aaral.
1: Okay. Sige po. Sige po. Maraming salamat ho, ha, Boss Willie, sa inyong ibinahagi sa amin. Thank you ho.
0: Sa maraming po salamat, Sir Danny, Ma'am Liza, at maganda kumbaga po sa
1: amin. Yun. Thank you, sir. Good morning. Yan o si Wilfredo Rodriguez, President ho ng National Parent Teacher Association of the Philippines. O partner, meron pa tayo isang report. Sabi mo na.
2: Mga principal mga eskwelahan na nagkakaroon ng malalang overcrowding sa Olalia Road, Antipolo City. Kahapon, pinagpapaliwanag po ng Department of Education ang balita ito. Hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, magandang umaga.
3: Good umaga, Liza at Danny. Sa pahayag, sinabi ni Antipolo City Mayor Casimiro June Inaris III na naglabas ng memorandum ang Department of Education Antipolo kung saan ipinatatawag ang mga principal ng Antipolo National High School o ANHS, Santa Cruz Elementary School at Antipolo City Senior High School. Ito ay para makapagpaliwanag at posibleng mapanagot sa regsa ng mga estudyante at magulang sa Olalla Road kahapon June 10 kung saan nasa 22 individual ang kanilang bigyan ng paunang lunas matapos mahimatay at makaranas ng heat exhaustion.

0: eleksyon. Ayon sa alkalde, natuklasan nagpatawag ng Parent Teachers Association meeting ang ANHS na mayroong nasa 12,000 estudyante pero hindi na-coordinate na maayos sa lokal na pamahalaan. Bilang tugon sa insidente, iminamandato na ng Antipolo LGU ang pagkakaroon ng one-week notice sa anumang pagtitipon sa mga paaralan. Ipagbabawal na rin ang pagsasabay ng mga malalaking pulong sa oras ng transition o shifting ng klase. Sa sariling pahayag, sinabi ng pamunuan ng ANHS na masusi na nitong inaaral ang proseso sa pagpapatawag ng mga meeting at sinisigurong hindi na mauulit ang ganitong insidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. TZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
2: Oh, partner, bilis sa oras. Oh, anyway, bago tayo magtapos, ay batiin ko lang, nanonood sa atin si Richard Merck, ha? Si Idol Richard Merck at si Dulce Orate. Maraming salamat po. Oh, bueno, yan ho ang naging episode natin dito sa Balita Patan. Ako po si Danny Buenafe, kasama ang magandang si...
1: Liza Aquino. Kami pa rin po bukas, mga kapamilya. Tuto kayo bukas sa aming pong Friday episode. Thank you so much, partner. Thank
2: okay,
1: you, mga kapamilya.
2: Of course. Okay, susunod na ho, ha, kabayan. Sino kaya upo?
1: Napaka-poging Danny Buenafe. Napaka-sipag. Walang pahinga.
2: Bye-bye. See you tomorrow.
3: Balita Patan sa DZMM. Balita Patan!

0: Sa labas ng bansa, mga kapamilya, dalawang sanggol mula sa bahay ampunan sa Congo ang hinihinalang namatay dahil sa Ebola outbreak. Sinasabing dinala pa sa ospital ang mga sanggol dahil sa tuloy-tuloy na lagnat pero namatay din dahil sa bundibugyo strain ng Ebola. Patuloy namang inoobserbahan ang tatlo pang bata sa ampunan. Halos 600 na ang kaso ng Ebola sa Congo at 115 rito ang namatay. Sa iba pang balita, dumami pa ang mga naisyuhan ng notice of violation sa Metro Manila dahil sa hindi pagsunod sa price cap sa imported rice. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa DA, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Go Zeus!
1: Jay, sumampa na sa 19 ang binaba ng notice of violation ng Department of Agriculture sa Metro Manila yan dahil sa hindi pagtaliba sa 50 pesos na price cap sa imported na bigas. Ayon kay Gilbert Ale, Project Development Officer ng DA, pinakamarami ang naisyuhan ng notice of violation sa Las Piñas Public Market kung saan siyam ang nakitang hindi tumatalima sa price cap. Sunod ang Murphy Public Market sa Quezon City kung saan apat ang nabigyan ng notice, tatlo sa Malabon, dalawa sa Central Market sa Maynila at isa sa San Andres Market sa Maynila rin. Una nang sinabi ni Agriculture Assistant Secretary William Angsi na nasa 85% na ang compliance sa price cap ng mga rice retailers sa Metro Manila. Aminado naman ang kagawarang pahirapan ang pagmamonitor sa mga malalayong pamilyan sa mga probinsya dahil sa kakulangan ng tauhan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, TZMF.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Please go to my office. Yan po ang pabirong mensahe ni Ma'am Charo Santos kay Vince Maristella kasunod ng kwelang sagot sa Showtime kahapon. Sa laro-laro pick segment sa Showtime, tinanong ni Vice Ganda si Vince kung sinong letter C ang host ng maalaala mo kaya. Pero imbes na si Ma'am Charo, si Ma'am Cory Vidanes ang naisagot ni Vince. Ipinost sa Instagram ni Ma'am Charo ang clip ng video na may caption na "This is so funny." Sabay-bati kay Vince ng "Nice to meet you."

0: At abangan mamaya sa headline ngayon. Mga nasawi sa lindol sa Mindanao, makyat na sa 53. Mga apektado ng lindol sa Glan Sarangani, wala nang makain, 10 barangay isolated. At Strait of Hormuz muling isinaraan ng Iran. Yan po at iba pang mga balita mamaya sa headline ngayon. Samantala, ako po si Jay Dones.
1: DCMM Balita Ngayon. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: Isang magandang morning. It's Thursday, June 11, 2026. Ako po si Danny Buenafe para sa programa naman Kabayan. Ha? Isang oras tayo magkasama ngayon. At marami ho ang nagaganap. Kanina lang ay may nakausap tayo kaugnay nitong nangyari sa Ateneo, yung pagkamatay ng dalawang estudyante. Siyempre, hindi rin natin tinitigilan itong storya dito sa Lindol na 7.8 na nangyari noong Lunes din. Diyan naman sa Mindanao. At ngayon, ipasok na ho natin sa linya ng telepono ang Bureau of Fire Protection sa General Santos City Fire Station. Walang iba kundi si Fire Officer Michael Miguel. Michael, Danny Buenafe sa programang Kabayan. Michael?
1: Hello. Yes, sir. Good morning, sir.
0: Oh, good morning. Oo. So, bali, ikwento mo nga sa akin dahil alam ko ang Jensen is under state of calamity. Ikaw daw ay nandoon sa, at least, di ba, laging pinapakita to sa video, viral to, itong Jollibee, yung pagguho ng Jollibee, yung lalo na yung isang may radio station sa ibabaw ng building. Eh, ano ba ang nangyari doon, Michael, pakikwento mo, nandoon ka mismo?
1: Andun kami, sir, yung after pagka-Lindol talaga, yung medyo humupa ng Lindol. Kasi sa station namin, sir, pag once na may Lindol nagaganap, after ng Lindol, SOP po sa amin na lumalabas yung mga fire truck and ambulance.
0: Okay.
1: So nagkataon po yung Jollibee is malapit lang po, tanaw lang po sa station namin. So doon namin nakita na gumuho na ang Jollibee. So agad namin pinuntahan, sir.
0: Okay, yun. So ngayon, piniplay natin yung video. Ito, parang ngayon ko lang ito napapanood. Ito yung loob mismo na video ng Jollibee after nagumuho. Tama ba?
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: At that time ba, kasi gusto ko sana maglabas ng statement ang Jollibee. Meron bang na-trap dyan o nasawi sa incidenting yan, Michael?
1: Sa awa ng Diyos, sir, no, wala po tayong na... kitang casualty dyan, sir, no? Pero kasi ang nangyari kasi niyan, sir, apan pagdating namin, sir, sa restaurant ng Jollibee, nagsisigaw kasi yung mga tao, may yung mga bystander doon na may tao sa loob.
0: Okay.
1: So, ginawa namin, sir, pinunta namin, so nakita ko talaga na may mga tao talaga doon sa loob. Kaya yun, pinalabas namin, sir, mga tao, dahil medyo kan pa, sir, nag-aftershock pa siya, sir.
0: Okay.
1: So, yun, pinasok ko para malabas lahat ng mga tao nandun.
0: So, ngayon, pinapanood naman namin, ito palang, ano, RD Plaza, ha? Bale, ito, panoorin ho natin, no?
2: Tao! Ay! Tao! Labas kayo dyan! Labas kayo! May nag-trap, may nag-trap! May nag-trap! Tao, Minatrap! Tao! Minatrap! Tao! Lord Jesus Christ! Tao!
3: Yes, tao!
2: Labas na! Labas na!

0: ¡Hola, papá! ¿Qué
1: está usted?
0: ¡Ano, carito!
1: ¿Le he quitado un tajo, pa?
0: ¡Ay! ¡Mena que estudiar! ¡Mena que estudiar! ¡Ano, carito!
1: ¡Está buena, por cierto!
0: ¡O si la camina!
2: Ayun, oo. So, narinig mo, nakita mo yung video. Ikaw pala yan, Michael, yung sumisigaw ng labas. Yung labas.
3: Yes po, sir. Pinapalabas po yung mga taon na yun. Sir.
2: Ayun.
3: Kasi yung country, nag-shake pa po talaga ang lupa that century.
2: Oo, kaya nga. Ang ganda ng video, no? At least, capture yung mga talagang ganitong moment, no? Yung area na yan, yung dyan sa RD Plaza na yan, bali, meron ba dyan, nasawi o nasugatan?
3: Sa awan ng Diyos, sir, wala po, sir. Siguro sa nasugatan, pero mga minor na lang po yan, sir.
2: Okay. For now ba, Michael, meron pa kayong nararanasan ng mga ano?
3: Actually, sir, bago itong tawag na ito, sir, nagkaroon pa ng medyo pagyanig ng lupa, pero medyo mahina lang naman po.
2: Okay. Dahil nga ang Jensen ho, kahapon, alam ko, isa yan sa mga binisita ng Pangulong Marcos. Tama ba, Michael?
3: Yes, sir. Yes,
2: okay.
3: Sir. Yes, sir.
2: So ikaw eh, dahil ikaw na rin yung sa BFP, no, yung Bureau of Fire Protection, ano ba ang kalagayan ngayon ng ating mga, let's say, yung mga damage na mga buildings o kaya mga kabahayan ngayon sa nararanasan mo at nakikita mo?
3: Sir, meron po sa mga building na nag-collapse at saka may mga bahay din na mga medyo may mga cracks, so mga damages, no?
2: Oh.
3: Pero regarding dyan, sir, sa pag-evaluate, hindi ko masabi, sir, kasi may yung public information po namin ang nakakalam po talaga yan, sir. Pero may mga damages naman po, sir. May mga lupa na nag-crack at saka may mga bahay din na medyo na-damage talaga. Lalo na yung bahay ko, sir, na-damage, sir.
2: Ah, bahay mo, Michael?
3: Opo, na bahay ko may mga damage, sir.
2: As in, gumuho ang bahay mo or meron lang?
3: Po, sir. Ha? Pero yun, may mga crack yung bahay namin, sir.
2: Oo. Pakikwento mo nga kasi karamihan ng mga nagkukwento sa amin, medyo matagal ha, talaga yung paglindol at sabi nila, malakas talaga. Ikaw, how was your experience? Pwede mo siguro ikwento, bahagya lang.
3: Ako, sir, medyo nervous din talaga kami, sir. Siguro, medyo kinabahan ako that time, sir, kasi akala ko mga almost 1 minute din, sir, o mahigit
2: mahaba, ha? Oo.
3: Medyo malakas, sir. First time namin na-experience na ganun talaga.
2: Okay. For now ba, yung buong syudad, yung General Santos, malaki yan, no? Wala pa rin supply daw ng kuryente, tama ba?
3: Meron naman po, sir, naibalik na po ang mga supply noong nakarang araw pa. Pero siguro, sir, may mga barangay na wala pa. Pero halos lahat na, sir, may supply na. Yung tubig na lang, sir, sa ibang barangay
2: tubig.
3: Wala pa, sir.
2: Tubig. So, may mga iba pa bang pamilya na pagkakaalam mo, nandun sa ibang para settlement area o mga evacuation center kasi takot silang pumasok sa mga bahay nila dahil syempre gusto nila ipa-check up, patingin muna kung yung structural integrity ng bahay nila or building. Tama ba?
3: Hindi ko masabi, sir, kasi wala talaga akong information sa about yan, sir, kasi lahat ng information pumapasok doon sa public information section namin. Kasi ako, sir, nagkataon, sir, nasa operation kami, sir, so medyo busy kami ngayon na pumunta-punta sa mga barangay kung ano ang may bigay na tulong ng Bureau of Fire Protection, sir.
2: Nung panahon ba nung lumindol, kasi 7:37 yan in the morning, may mga tao ba doon sa kumakain sa Jollibee at saka doon sa RD Plaza?
3: Based doon sa staff ng Jollibee, sir, meron po daw, sir. Pero sa awa ng Diyos, nakalabas naman po.
2: Pero yung mga nandun sa nakita mo, yung sinisigawa mo ng labas, doon sa RD Plaza, ano yun? Mga parang empleyado lang yun. Tama?
3: Hindi po, sir. Kung magkakuan yun sila, sir, mga bystander doon, sir. Ang bisa, kasi sa isa doon sa mga nandun din ng mga bystander, sir. Sabi nila, bago kami dumating, may naisig na sila na matanda.
2: Tumutulong lang sila. Okay.
3: So, yan din po kasi sana ang recon ko, sir, doon sa video, nagkaroon kasi ng misleading doon sa ibang vlogger na ginagawa nilang looters daw. Pero para sa akin, sir, hindi, sir. Mga kwan yun sila, sir. Sunsan citizen.
2: Okay. So, ibig sabihin, wala ka namang na-witness o yung parang pwede mga looters o yung mga nagsasamantala sa sitwasyon?
3: Wala po, sir. So, kwan po, sir, sila po yung mga unang nag-rescue doon sila, yung mga nandun, ng mga bystander.
2: Mm-hmm.
3: So, para maipalabas, may ang sabi nila, may naipalabas sila ng mga
2: susunod. Oo. For now ba, ay kontento ba mga residente dyan sa tulong na ipapaabot? Yung ano, sabi mo, yung tubig medyo kulang, pero in terms of food packs na binibigay ng DSWD, Michael?
3: Yes, sir. Kung naman po, very supportive po talaga ang local dito, sir, no? At mabilis po ang action ng local government at saka national government, sir. Especially sa national government, sir.
2: Okay.
3: So, wala naman po tayong problem, sir.
2: Oo. Michael, kamusta naman ang lagay ng panahon ngayon?
3: Medyo mainit, sir.
2: Oo.
3: Mainit, sir.
2: Okay. Eh, pero
3: yun lang, sir, medyo nararamdaman namin na may kunting
2: may aftershock pa rin. Oo.
3: Yes, sir.
2: Oo, kasi kahapon, ang balita namin, may malakas na naman, pero Sarangani yata yung balita namin, 5.2. Diyan ba, ganun din kalakas o mga minor naman?
3: Medyo malakas din, sir. Mga 5 din siguro, sir.
2: Mm-hmm.
3: Ganun. Pero, paano, sir? Medyo baho pa naman siguro ito, sir. Sana, patapos na.
2: Oo. Eh, ikaw ba, sabi mo na ano rin, no? Na tamaan din yung bahay mo. Ngayon ba, umuwi ka naman, nakaka-uwi ka na kayo, yung pamilya mo sa bahay nyo?
3: Yun din po talaga, sir. Sleep pa, never pa ako nakauwi, sir.
2: Ah,
3: never
2: ganun ba?
3: Nakita ang pamilya. Yes, sir.
2: O so, yung saan kayo?
3: Yung pamilya ko, sir, ginala ko muna doon sa, umuwi muna sila doon sa yanan ko. Kasi yung bahay namin, sir, hindi pa naakon, sir. Hindi pa safe. At hindi ko pa nakikita ang mag-ina ko, sir.
2: Ah, so tingin mo, dadaan pa ng medyo major repair? Ganun? Yung bahay, kailangan?
3: Sana hindi, sir. So, sabi ng Mrs. Sir is, ban, may mga crack po talaga, hindi safe.
2: Oh,
3: so hindi din ako hindi din kami makauwi, sir, dahil siyempre sa tawag ng tungkulin, sir. Kailangan po namin magbigay serbisyo muna sa Jensen, sir.
2: Oh, eh kami, believe kami ha sa mga ginagawa ninyo, ha. Saludo kami diyan sa lalo na pinakita natin 'tong video. Napakaganda nitong video, no? Kuhang-kuha yung ano, yung mismong nakaka-traumatize ito, ha, yung ganitong mga karanasan. At sabi mo nga, siguro sa tagal-tagal mo na nandiyan sa fire protection, eh, ngayon ka lang nakakita ng ganitong klaseng, di ba, kalamidad.
3: So, sir, sa first time po namin na-experience dito yan sa Jensen. Na ganun karla kasi.
2: Okay. Okay, maraming salamat sa kabayanihan mo, ha. Isang bayaning nagliligtas sa mga kapamilya natin na kailangan ng tulong, ha. Na lalo na ganyang kalakas na lindol. Maraming salamat, Michael, sa binahagi mo sa amin. Thank you.
3: Salamat din po, sir.
2: Okay, yan ho si Fire Officer 3, Michael Miguel ng Bureau of Fire Protection, General Santos City Fire Station. Okay, basahin ko lang, Michael, no? Pwede natin basahin itong public advisory ng Jollibee. Sabi nila, we join our fellow Filipinos in praying and solidarity following the magnitude 7.8 earthquake that struck Southern Mindanao noong June 8. Sabi niya nila, our hearts go out to all those affected by this unfortunate event. During this time, the safety of our customers and store team members remain our highest priority. At sabi nila, all Jollibee team members in our General Santos stores have been accounted for. Yun, buti naman, and are safe. So, safe sila. Kapamilya, kaservisyo. At this time, we have received no reports of injuries in our stores located in the affected areas. Yun yung lagi nyo napapanood, di ba? Yung video ng pagguho ng Jollibee building kasama yung isang radio station sa ibabaw. So, we continue, sabi nila sa kanilang statement, to closely monitor the situation and coordinate with the proper authorities to verify all information. So, we stand with our communities during this difficult time. Yan ho ang public advisory galing sa Jollibee. Ang oras, 10:18 in the morning. Tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programang Kabayan, at ito isa ring problema rin ng ating idudulog dito sa ating makakausap ngayon via Zoom. Kasi ito naman sa problema sa Makabebe, eh isang paaralan dyan, di ba? Aming kung napanood yung public service namin kahapon, yung baha na 3 taon na nararanasan dyan sa Makabebe, Pampanga, eh makakausap ho natin ngayon ang municipal engineer ng Makabebe, si Engineer Lorenzo Nabong. Engineer, good morning o. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
4: Yes po, sir.
2: Engineer, may nagpi-feedback. Siguro hinaan nyo yung monitor para magkarinigan ho tayo. Engineer. Okay. Kasi kahapon, nakausap po namin yung isang residente doon, si Hilda Magday, at yung kapitan doon, si Rogelio Uzi, kaugnay nitong pagbabaha, lalo na yung mga June 8, di ba, nag-start na ho yung pasukan, nagbabangka ho ang mga estudyante kasi tatlong taon na hindi umuho pa. Di ba, meron na nga tayong heat. Di ba, yung heat index nga, napakataas nga ng init ng panahon nga noong nakarang araw. Hindi ho umuho pa dyan sa mga bebe, Pampanga. So, anyway, ready na siya? Okay, makakausap na ho natin via Zoom si Engineer Lorenzo Nabong ng Makabebe, Pampanga. Engineer, okay na ho tayo?
4: Opo, good morning, boss.
2: Good morning, Engineer. Okay, dahil kahapon nakausap ko isang residente dyan at yung kapitan, ano ho bang sitwasyon dyan at bakit ho matagal humupa yung pagbabaha at hanggang ngayon kawawa itong mga estudyante natin na nagbabangka?
4: Actually, sir, mababa yung lugar ng Makabebe. Mm-hmm. Tinatabahan na kami kahit sa pagdating lang ng high tide, sir.
2: Oo.
4: Pag high tide na, gumababa na rin yung mga mabababang lugar dito sa Makabebe. Kami yung pinaka downstream ng Pampanga River po. Dito rin bumabagsak yung tubig mula sa taas hanggang dito sa baba.
2: Oo.
4: Kami na alos sumasalo. Yun ang nangyayari dito sa dito sa lugar po namin.
2: Oo. Okay, so for now, engineer, anong pwedeng remedyo in the meantime? Kasi kung tatlong taon na yan, ano ba sabi ng DPWH? How can that be remedied? No? Alangan naman ho magpatuloy dahil lang ito downstream ng Pampanga River. O ano ho ang mga, let's say, intervention na ginagawa, lalo na kayo ang engineer dyan?
4: Actually, yung una na namin tirunay po, yung port nila, parang maliit na dike na ginawa namin, tapos nag-pump kami.
2: Mm-hmm.
4: Yun ang before, yun ang ginawa ng mga this year, end of last quarter na last year, kasi tinatry nga namin at least paano makagawa kami ng mga solution dahil doon sa pagbaha ng mga nangyayari, lalo na sa school.
2: Mm-hmm.
4: Yan po. Pero dahil sa itong local fund namin, hindi kinakaya yung mga, kasi nag-loan na rin kami nung nakaraan para itaas yung mga, actually yan yung mga hindi siya pang long term solution, kaya lang yan ang kaya lang nang gawin muna namin. Kaya ito naman ang nangyari, kapag tinaas namin, nasasakripisyo din yung ibang residente, kasi tinaas kami, maiiwan din yung mga ibang kabayan naman. Kaya lang, paano naman kung wala naman yung daan? Paano ka makakapag-access, papunta at papasok ng mga area namin? Ito naman sa Sablan David, before, ginawa na rin po yan.
2: Oo.
4: Tapos, as of now, ngayon, bumalik na naman. Kasi yan, sa dahilan, bumababa din ang lugar namin.
2: Oo. For now, engineer, sabi mo it's a long-term solution na ngayon na nakikita nyo, pero sabi mo it will take time kasi nga long-term nga to.
4: It will take time po.
2: Oo, it will
4: at saka the more.
2: Oo. Malaki ang cost. Malaki ang cost.
4: Ang laki ng cost. At saka the more na pinag-aaralan namin yung flood control, the more na lumalaki siya. Hindi mo lang pwedeng ipag-aralan yung lugar mo lang. Paano yung connected na river ng area namin?
2: Mm-hmm.
4: Tapos yung pagkatabi ng river namin, paano na naman yung connected area dun sa patas? Parang patas ng patas yung pang-national level talaga yung kailangan pag-aralan dyan.
2: Mm-hmm.
4: Hindi namin pwedeng kami lang ang suporta. Hindi lang pwedeng, paano naman pag inarang namin yung tubig mula dun sa amin? Paano naman yung dun sa kabilang bayan?
2: Oo. So for now, it's really...
4: Ang hirap ano yun.
2: Yeah, oo. Tama, naintindihan ko naman yung sinasabi mo na mahirap i-confine sa local concern lang to kasi national ito issue na ibig sabihin hindi natin maintindihan bakit ganun. Ano? Pero for now, ilang barangay ho ang affected na talagang matindi. Hanggang ngayon, may severe flooding pa rin for the past 3 years na hanggang ngayon ay mahirap solusyonan in a short-term basis. Ilan home barangayan na ngayon?
4: Actually, nung umpisa namin dito, nung 2019, way back, nine months, may iba sa area ng Makabebe. Hindi talaga umalis. Kahit tayo ng pipes, babalik yung tubig.
2: Okay.
4: At yung ginawa nga ng LGU ko, nag-loan din maraitas yung mga dan.
2: Okay.
4: As, ngayon, yan yung mga nagagamit na nakalitaw ngayon, sir.
2: Mm.
4: Pero dahil doon nga sa lack of fund kami, hindi namin kaya lahat. Yung mga naiwan na mga takasan, sa pladabig, yan, sir.
2: Hindi
4: nagagawa, pero natutulong yung mga nagagawa. Hello?
2: Yeah, go ahead. Narinig ko kayo.
4: Hindi lang kaya ng kabuuan ng pare, nakakabag. Bigay kami ng pathway. Pero yung buong stretch ng daan, hindi kinakaya kasi as of now, nagbabayad din ng utang yung NGO dahil doon sa bilong na... Kaya lang, ang nagagawa lang namin, yung panandalian na for sandbagging, para may madaan lang yung residente, yung pathway.
2: Oo.
4: Yan po.
2: Pero for now ba, engineer, talagang, kasi nakikita natin yung video, no, habang nag-uusap tayo, talagang bangka lang ang nagiging mode of transportation dyan?
4: Ha? Tama po. Isa pa yan yung ano, minsan, bangkada rin yung ipoproduce na po namin. Kasi pag pinag-aral namin, kunwari, kahit pathway lang yan, ang laking cost na po kasi ang lalim na ng tubig.
2: Oo nga eh.
4: Tapos, pang hindi na kakayanin ng, tawag dito po, hindi na kakayain na gawin pa yung mas pag economical na gamitin na niyo yung bangka kaysa gawin mo yung stretch na tapos iilan lang yung dagan. Sometimes may ganung scenario kami.
2: Oo. So kasi hindi ko ang hirap i-imagine na ganito ang buhay, no, lalo na itong mga estudyante na kailangan magbangka. So itong affected area, let's say sabi nyo, walang short term. Eh. Sa ngayon ba wala kayo nakikita short term solution para humupa yung baha? Ngayon hindi possible, at least let's say at the end of the year?
4: Hindi, sir. Eh. Kasi hindi na kung 12 months ang isang year, siyempre ito. Stay na siya ng ganun yung tubig po. Eh.
2: O kaya nga, so
4: connected na siya doon sa tinatawag naming Third River sa kabila po.
2: Pampanga River.
4: Which is, wala siyang dike or protection na man lang na i-control namin. Wala, kaya nga ba po nung malaki yung river na yun.
2: Oo. Eh ngayon kasi, mayroong parating na naman tayo. Siyempre, wet season, rainy season na naman tayo. Tama, so, ano mga pangamba na naman, lalo na ng mga residente dyan? Eh, pag ganyan ho na may mga bagyo pang dumarating o habagat, ito ho, tataas pa. Posible.
4: Tama po.
2: Engineer?
4: Malaki po chance nun kasi 2024, tumagal dito sa population at saka sa mga nataas na ano. Mga 3 days na wala yung tubig. Pero last year naman po, umabot ng 3 months. Mm. So, yung climate change na scenario na, at saka yung tao dito, yung mga ginagawa namin, mga short-term solution, talagang makikita mo, ayun, pagkagawa mo, after a year, andun na naman, kasi kailangan talaga namin yung long-term na pakikinabangan namin ng mga ilang years talaga na hindi na mararanasan muna ng mga tao. Mas maganda, wala talaga yung baha dito. Kasi generation na po yung nangyari dyan.
2: Kaya nga, nakakaawa naman talaga. For now ba, siguro naman marami rin network o contact din si Governor Baby Pineda ng Pampanga, ibig sabihin, marami naman din siyang kilala dyan sa DPWH, kay Secretary Vince Dizon, kung nanonood. Sabi mo nga, this is already a national concern. Ang tagal eh. Ha? 3 taon na, hindi umuhupa yung Makabebe, Pampanga. Ano ba mga pwedeng solusyon na pwedeng gawin na pagtulungan, let's say, ng governor at ng DPWH para ho at least...
4: Actually, noong 2022 po yata yun. I'm not sure in the year po. No.
2: Sige.
4: Pinabilis po yung Central Luzon Flood Control.
2: Oo.
4: Wala na yung Baysia. Kasi yung Pampanga River po, hanggang na yung Baysia po yan eh.
2: Oo.
4: Yung ano, yung baksak ng tubig. Yung Kabuan. So, kung ulan doon, dito pa rin na ibabak. May part na ibabaksak pa rin po yan. O talagang babaksak yan. Ito, mula doon hanggang dito po, may feasibility studying alam po natapos na or matatapos ngayong year. Magpo-proceed na po sa detailed engineering.
2: Ilan?
4: Parang ano yan? Parang Korean yata yung consultant with the local na under DPWH po yung proponent po.
2: Engineer, mga ilan ho ba yung eskwelahan na ano pa rin, lubog sa baha for now? Meron ba yun? May bilang kayo at ilang estudyante apektado nun?
4: Ito po yung nangyayari po. Yung mga eskwelahan po, alos baha po siya. Lalo na yung mga lumang...
2: Kaya nga, mga ilan, saka ilang estudyante. May bilang ka ba, more or less, para malaman natin?
4: Kung... Meron kaming counting, pero nag-iiba-iba dahil doon sa... may mga bagong school na tayo po. May mga bagong school na tayo. So, kapag hindi na pwede yung mga lumang school, nandun na sila doon sa mga bago. Pero karamihan po, kasi ang ginagawa nila, or
2: baha, yung luma, nakalubog sa baha, for now.
4: Kung nakita niyo po yung ibang news o ano, tinatampakan po namin sa ilalim din po. So, nagagamit pa, kaya lang, for this.
2: Lulubog na naman.
4: Actually, makikita niyo po sa actual, may mga area na, two-story yan, dun sa bandang baba, umangat na yung elevation nung ano, yung bintana na wala na dun sa standard kasi naitaas na naman yung drop elevation.
2: Kaya nga, ganun din yan sa Tatalon eh. Katatambakan lang, tatabunan, pero ibig sabihin, mag-dissipate din yan. Di ba? So,
4: yun po.
2: Yun ang problema kumbaga, eh. Walang,
4: para gamitin lang, magagamit within ngayong year na to, yung kasi magkukulang naman po yung classroom kapag...
2: Tama. Sige po. Okay. Engineer, maraming salamat. Nako, basta nakatuto ko kami dyan sa problemang yan. Hanggat magkaroon sana ng solusyon. Kasi nakakaawa . Pag pinapakita namin yung video, lalo na yung mga estudyante na tumatawid, bangka ang ginagamit. Nakakaawa ho eh. Maraming salamat, Engineer. Thank you.
4: Thank you po, sir. Thank you po.
2: Yan ho si Engineer Lorenzo Nabong, Municipal Engineer ho na Makabebe, Pampanga. 3 taon na ho ang baha dyan. Ang daming eskwelahan. Ang lubog. Tapos bangka ang ginagamit for the past 3 years. Kung nakikinig ko sila Governor Pineda at sana ang DPWH, masolusyunan na ho yan dahil yan daw pala ang daluyan daw ng tubig ng Pampanga River. Okay, at magko-commercial break uli kami. Ang oras, 10:32 in the morning.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
7: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
8: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
7: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
9: The news team you can trust for the news that really matter.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
10: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
11: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa 630. Una sa balita, una sa public service.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: at bayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Time check, 10:34 ng umaga. Okay, pasok lang natin to mga reports sa seguridad sa paligid ng Senado na natiling normal sa kabila ng umano'y banta. Iyan naman ang balitang ihatid sa atin ni Zeus Ligaspi. Zeus.
2: Matyaga ng Radyo Patrol!
3: Dani, ayon kay Southern Police District SPD Director Police Brigadier General Glenn Oliver Cinco, umaabot ng 400 na mga pulis na nakadeploy sa paligid ng Senado ngayong Webes yan para magpanatili ng seguridad. Naka-full alert na rin anya mga pulis at handang tumagon sa anumang posibleng pagkilos sa Senate compound. Sa kabila nito, normal naman anya ang sitwasyon sa ngayon kahit may mga ulat na may security threat sa Senado. Narito ang kanyang pahayag.
4: The same as usual lang naman yung deployment namin. Kung anong deployment namin noon, ganun pa rin ngayon. Eh kung mayroong threat, ganun pa rin ang trato namin nung unang araw. Ganun pa rin. So hindi namin binaliwala yun.
3: Yan ang tinig ni Police Brigadier General Glenn Oliver Cinco, ang director ng Southern Police District. Dani, nakapuesto yung mga pulis malapit sa main gate ng Senado pero normal naman yung sitwasyon sa Diokno Boulevard. Wala tayong na-monitor na anumang pagharang sa kalsada. Maging yung mga taga-suporta ng pamilyang Duterte at ni Senator Ronald De La Rosa ay wala na doon sa mismong sidewalk papasok ng Senado. Ipinalis kasi, Dani, yung entablado na nakapuesto doon, maging yung mga tent ng mga taga-suporta ng pamilyang Duterte at ni Senator De La Rosa. Git ng pulisya, nakadepende naman yung kanilang deployment sa mga namomonitor na aktibidad sa paligid ng compound at handang magdagdag ng tauhan kung kinakailangan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Ligaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Ligaspi. Oh, meron pa tayong report. PNP nanawagan sa publiko na iwasan ang pagpakalat ng maling impormasyon online kaugnay sa pagkasawi ng dalawang atleta sa Aurora. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Marlene Padiernos. Marlene.
2: Radyo Patrol!
5: Ang Philippine National Police ang publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga spekulasyon at mga hindi beripikadong impormasyon online kaugnay sa trahedyang ikinasawi ng dalawang basketball player ng Ateneo de Manila University. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nietates Jr., hindi dapat gawing paksa online sa pagbabatikos o debate ang sinapit ng mga biktima. Sabi ni Nietates, ipaubaya na lang sa pulisya ang investigasyon kasabay ng paalalang dapat maging responsable ang bawat isa sa pagbabahagi ng impormasyon sa social media. Sa ngayon, patuloy ang malalimang pag-isiyasat ng polisya rito gamit ang mga evidential at forensic procedures upang mabuo ang kabuuang pangyayari sa naturang insidente. Habang naging kapaugnayan na rin sila sa lahat ng mga sangkot at sa ibang mga ahensya ng pamahalaan ukol dito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos, at kay Zeus Ligaspi.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
1: Okay, balik tayo dito sa programang Kabayan. Meron lang tayong announcement, mga kapamilya. Nakikipag-ugnayan na po ang ABS-CBN Foundation Sagip Kapamilya sa mga lokal na pamahalaan at volunteer groups sa Mindanao para matukoy ang pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso para makapag-abot ng tulong sa mga kapamilya nating naapektuhan ng malakas na lindol. Pwede ho kayong magpadala ng donasyon sa ABS-CBN Foundation sa iba't ibang paraan. Sa mga nais mag-donate, pwede nyong scan o QR code ang mapipiling e-wallet partner. Ang ating mga kapamilya abroad ay maaari rin magpaabot ng tulong gamit ang QR code at pwede rin ho kayong mag-donate through bank deposit o online banking. Pwede rin ho kayong bumili ng donation vouchers sa mga kapartner nating online shopping platforms. Pwede rin ho kayo magpadala ng in-kind donations tulad ng pagkain at hygiene kits. Tulong-tulong ho tayo ha, mga kapamilya, para sa ating mga kababayan. Oh, bueno, meron pa tayong report. Senate website, biktima ng website defacement. Alamin natin kung ano ito, ha? Mula kay Robert Mano. Robert.
6: Dahil kinumpirmahan ng Senado na naging biktima ng isang website defacement o yung hindi otorisadong pagbabago ang opisyal nitong website ay sa Senate Electronic Data Processing Management Information System o EDPMIS. Agad na nagpatupad ng mga security protocol ang kanilang technical team matapos mga tukoy ang insidente upang mapigil ang posibleng paglala at masimulan ang masusing investigasyon sa sanhi at sa klaw ng hindi otorisadong aktibidad. Nagpapatupad na rin ito ng karagdagang hakbang sa seguridad upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Batay sa paunang pagsusuri, walang indikasyon na may nakompromisong confidential o sensitibong impormasyon. Paliwanag ng Senado, karamihan sa mga nilalaman naman kasi ng kanilang website ay mga dokumento at impormasyon bukas para sa publiko. Tiniyakdaman ng Senado na nananatiling pangunahing prioridad dito ang pagprotekta sa integridad at patuloy na operasyon ng mga sistema nito. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano. Tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programa dito sa Kabayan at sa puntong ito, makakausap naman natin sa linya ng telepono ang National President ho ng Piston, pagkakaisa ng mga samahan ng Chuper at operator nationwide. Walang iba kundi si Modi, Modesto Floranda. Boss Modi, si Danny Buenafeule sa programang Kabayan.
7: Magandang umaga po, Sir Danny, at sa Kabayan, bagamat wala siya. Magandang umaga po sa lahat.
1: Okay, maraming salamat, Ka Modi. So, tanungin ko lang at kuha lang kami ng update kasi for now, parang may magpapatupad na naman dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ang tinatantya, no, yung namumuro sa world market, 50 centavos ang itataas sa gasolina habang pwede bumaba daw ng 3 pesos and 20 centavos ang diesel at piso naman sa kerosene. So for now, kayo, karamihan, diesel, no? Ano ba ang sitwasyon ninyo in connection with this, fluctuating mga prices ho, ng petroleum products?
7: Opo, Sir Danny, ano, sapagka tayo talaga ay nahihilo na dito sa ginagawa ng mga oil company. Sapagkat linggo-linggo na lang ay nagkakaroon ng mga pagbabago ang presyo, no, na kung saan ay, Sir Danny, yung ating ginagamit naman na supply ay, sabi nga ng Department of Energy, ay meron tayong 50 to 60 days na supply. Kaya kahit ibig sabihin yan, kahit na gumalaw po dapat sa international market, dapat hindi rin nag-automatic na gumagalaw dito sa atin. Dapat ubusin yung mas nabiling mas mababang presyo. Pero nagdudulot ito, Sir Danny, gawa po nung batas sa ilalim po ng Old Regulation Law na kung saan ay hindi lamang ang sektor ng transport yung patuloy na pinapahirapan ito, kundi mismo yung ating mga mamamayan, sapagkat pag gumalaw po ang presyo ay ng petrolyo ay hindi naman po gumagalaw yung mga bilihin. Kapag napagtas na po ang mga bilihin ay hindi naman sumasabay sa presyo ng petrolyo. Kaya nagsasuffer yung ating mga commuter, at least mo yung ating mga driver at yung ating mga mamamayan.
1: Oo, kasi for now, di ba, nasa ilalim ho tayo pa rin ng energy emergency situation. So dapat ho, merong kapangyarihan ng DOE na idikta, di ba, at manaig sila keso dito sa mga ano, mga oil companies, di ba? Sila dapat ang merong kapangyarihan.
7: At nasa ilalim din ng ano yan, nasa ilalim din po ng provision ng Old Regulation Law na sa panahon na mayroong oil crisis, dapat na may rights, ano, may karapatan yung Department of Energy na isuspend yung lahat ng paggalaw. At bukod pa dyan, di ba humingi din ng emergency power si Bongbong Marcos. Taugnay doon siya na nakalipas sa mga araw na talaga ubod ng taas ang presyo ng petrolyo. Isang nagiging malaking problema dito, Sir Danny, ay tipong hindi alam ng gobyerno kung paano gagamitin yung hiningi niyang emergency power at hindi rin alam ng Department of Energy kung paano niya kukontrolin yung presyo ng petrolyo dito sa ating bansa. Kaya tayo yung talagang pangunahing tinatamaan ng bawat paglalaro ng mga oil company.
1: Hmm. Pero nao kasi, Kamodi, ang huling balita no, ay isinara na naman itong Strait of Hormuz dahil itong pagganti na naman ng Amerika ng airstrike dahil pinabagsak yung isang US chopper nila dyan sa Strait of Hormuz. So, posible talaga yung paggalaw o pagtaas na naman ng ang tansya nga is 2 pesos barrel ah, sa dahil dito sa ano nga yung pagsasara ng Strait of Hormuz. So ito ho ba talagang pinangangambahan nyo na mangyayari na naman?
7: Opo, sir, sir Danny, ano, sapagkat talagang karasa natin nung sinara yung Hormuz, ay talagang halos umabot tayo ng 160 to 165 per liter. At nakakapangamba ito kung talagang tahas ang isinara na uli itong hormones na ito. Bagamat batay sa datos mismo ng Department of Energy, tayo daw ay merong million of barrel sa labas na nasa area na ng Pacific. Pero ang isang problema nito ay hindi ginagalaw ng gobyerno na para isarama yung hormones. Dapat hindi automatic tayo may pickpocket kasi meron tayong nabili at meron tayong nailabas sa panahon ng nagkaroon ng ceasefire. Yung US at saka yung Iran. Ito na naman, muli na naman nagkagirian, muli na naman itsinara, kaya magiging dulot na naman ito ay malaking epekto, hindi lamang sa hali ng mga driver at operator, kundi sa ating mga mamamayan. Sapagkat alam natin na kapag tumataas na ito, ay halos hindi makasabay yung kararampot nakita at sahot ng ating mga manggagawa.
1: Sa hanay ba ng mga chopper ngayon for now? Di ba alam ko, nagbigay noon, di ba, nung nagsisimula tayo dun sa energy emergency situation, yung crisis, no? Nagbigay ng mga 5,000 di ba, na ayuda, di ba, para sa mga jeepney at saka yung iba pang mga motorcycle riders, mga ganon, yung, di ba, mga operators. Eh, alam ko mayroon pang second round. May mga balita ba kayo na magbibigay uli ng second wave or second na pagkakataon uli ng mga ayuda uli from the government?
7: May balita na magbibigay pero ito kalipas na mga ayuda, Sir Danny, ay batay sa ating mga nalilikob na mga datos, hindi lamang dito sa National Capital Region, kundi sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, marami pang hindi nakatanggap.
1: Marami pa?
7: Opo, yung sa kahit yung sinasabi nilang 5,000 sa Department
1: anong region?
7: Sa DHWD.
1: Anong region?
7: Maraming nagiging dahilan kasi yung palipat-lipat at pasaling-saling yung mga pangalan. Sapagkat halimbawa, sa bahagi namin, nag-file po kami sa LTPRB ng halos na nasa 3,600 dito sa National Capital Region. Ipinasa po yan sa DHWD at paggaling naman sa DHWD, binalik din sa DHWD sa LTPRB. Kaya doon nagkakaroon po ng malaking problema na pag nagkaroon po ng isang mali lamang na initial sa pangalan na hindi na nagko-consider na mabigyan nung ayuda o nung subsidya. Kaya maraming dumaraing na mga driver, mga operator at nung nakaraang araw lamang, Sir Danny, ay yung mga driver ay pumila dito sa may circle dahil nagkaroon po ng announcement yung DHWD pero pag-apila nila pumila po sila ng alauna ng magaling araw. Dating po ng alas 8, doon lang nila nalaman na hindi tuloy yung pamamahagi ng subsidiya. Kaya maraming salik, maraming dahilan kung bakit hindi nakakatanggap yung iba.
1: Okay, so asahan natin na hopefully ang DSWD magkaroon uli ng announcement. Alam ko mayroon silang kaukulang budget tungkol doon. Pero itong medyo concerning din, may mga ilang kasing gasolinahan. Ibig sabihin, di ba, dapat ipapatupad ng Martes, di ba, ang mga petrolyo, yung prices ng petroleum products. Minsan inuunahan na nila, Lunes pa lang, may mga nag-i-implement na. Ito ba nararamdaman din ng inyo, ng mga hanay ng chopper, na inuunahan na?
7: Iniano naman natin yan, sinasabi naman natin, kasi meron talagang madadaya ng mga gusalinahan na dapat, halimbawa, nagkaroon ng pagtaas, dapat 6 o'clock ng kung Martes.
1: Dapat yan, Martes, di ba?
7: Dapat alas 6 ng umaga ng Martes.
1: Oo.
7: Pero yung ilang nagiging karasan po natin na tama po kayo, Lunes pa lamang,
1: pinapatupad na.
7: Presyo. Opo, nag-iiba na yung presyo ng mga gusalinahan. Kaya sabi nga natin, ay malaki na yung kinita, malaki pa yung sinubo na tayo yung tinatamaan.
1: Kaya nga, mararamdaman mo pag alam mo tataas, doon ka agad sa Lunes pa lang tinataas na, pero pag bababa, yung araw talaga mismo na bababa. Ibig sabihin, makikita mo yung, di ba, yung willful intent, di ba? Oo.
7: Opo, halimbawa, sa nung nakarang araw, nung Lunes, yung dito po sa may bahagi ng Anunas, ay ang diesel nila ay nasa nasa 70
1: yeah.
7: nasa 77.
1: Oo.
7: Ay di ba nagtaas po ng 5 pesos in 70 centavos ng Martes. Ay Lunes pa lang po ay nasa 81 na yung presyo nung kusalinahan.
1: Oo. Anyway, ito pa isa pang parang concern din ng mga ano sa hanay ng mga tsuper. Ito yung masasabi niyo, ano masasabi niyo rito sa pahayag ho ng Department of Energy na magpasa ho kung any reklamo ho, ipasa nyo ho. Kunwari, meron kayo reklamo sa mga oil companies, gamitin ho ito ang e-gov app. Tama ho ba ito? O medyo, siyempre, hindi naman lahat techie, di ba, sa hanay ng mga tsuper.
7: Ang isang problema niya, Sir Danny, di ba tayo merong, kung naalala nyo, meron sinabi ang gobyerno noon, kung may complaint, ay magano doon sa 8-8. Diba? Mag-message sa 8-8. Ang problema po doon, puro message lang, wala namang sagot. At siyempre, yung isang nagiging malaking problema din dyan, hindi lahat ng driver ay marunong sa mga apps at mga apps at karamihan dyan ay mga ang kanila mga cellphone, ay mga keypad cellphone lamang. Kaya talagang ang pwedeng gawin po talaga dyan ng Department of Energy ay lumabas talaga sila ng kanilang mga opisina at sila mismo talaga yung magtiyak at mag-check sa mga gusalinahan kung paano nagkakaroon ng galawan ng presyuhan.
1: Mm-hmm. Okay, so yun ang parang hamon. Yun din ang alam kong hamon din ni Bayan muna, chairperson si Neri, Attorney Neri Colmenares. Lumabas ho kayo, kayo mismo gumawa ng ocular inspection kung talaga tinutupad ng mga oil companies yung presyo na kayo mismo ang nagpatupad.
7: Opo, ang pinakaano talaga niyan, mahirap po kasi manghula Diba? Ang mahalaga dyan, lumabas ka ng opisina, pumunta ka sa ground, ikaw mismo yung mga kasakti doon sa aktual.
1: Mm.
7: Yung po yung pinakaano. Kasi yung mga apps dyan, ang iba dyan lalabas pa, meron pang pick na app, sasabihin nila, hindi accredited sa Department of Energy yan. Gawa-gawa lang yan.
1: Mm-hmm.
7: O hindi puntahan mo yung aktual para hindi mo na kailangan ng app.
1: Okay. Kamodi, kamustahin ko lang yung prevailing natin na fare, yung pamasahe. 'Di ba 14 ba? Tama ba? Medyo na wala na ako. Refresh mo nga ako, Kamodi.
7: Sir Danny, sa ngayon po ay nasa ano tayo? Nasa 13 pesos pa rin yung per-kilometer.
1: 13 pesos pa rin? Ang pinaka-minimum? Minimum fare?
7: Yan po yung minimum sa traditional jeepney. Sa mga modern ay 15 pesos yung per-kilometers nila.
1: Okay.
7: Na mayroong succeeding na 180 per-kilometers yung succeeding. Bagamat tayo po ay nag-file ng dagdag kita ng pamasahe, pinail po natin dito at nagkaroon na po ng hearing. Pero mula po nung nagkaroon ng hearing, batay doon sa hearing officer.
1: Ano nangyari?
7: Working days, ang problema hanggang sa ngayon po ay wala pa tayong natatanggap kung anong kanilang tugon doon sa ating pong ipinail na per height.
1: So wala pang adjustment? Ito pa rin yung 13 at saka 15? Okay.
7: Wala pa po, Sir Danny. Nananatili pa rin at 13 pesos yung traditional, 15 pesos.
1: Ano ang prevailing na petition nyo? Mag-increase ng 1 peso sa traditional?
7: Nag-file po tayo, Sir Danny, batay doon sa ating pag-aaral, dahil doon sa malaking walang kita ng ating mga driver, nag-file po tayo ng 10 pesos.
1: 10 pesos?
7: Na pamasahe.
1: Sa minimum fare? Magiging 23, you mean?
7: Opo, yun po yung pinail natin, batay doon sa ating pag-aaral, kung gaano kalaki na yung nawalang kita mula po nung nagkaroon ng agresyon ng US. Halos na 2,000 per day.
1: Ano yung status nun?
7: Sa ngayon, Sir Danny, ay nahiringan na nga po yan, pero wala pa pong inilalabas na resolution ng LTFRB.
1: So in the meantime, ang alam ko, pinatupad ng gobyerno itong service contracting. 'Di ba na para bibigyan kayo ng sweldo ng gobyerno na ang naging problema naman parang ang tagal ng pagbayad. 'Di ba marami nagreklamo ang status naman noon yung service

0: babayaran. Yung iba naman ay halos sa higit ng isang buwan na hindi sila nababayaran. Kaya nabaon din sila sa utang kasi siyempre araw-araw nagkakarga sila ng krudo. Araw-araw ay kumakain sila.
1: Ano yun? Teka, Tamodi, budget ba ito ng DOTR dapat?
0: Opo, yan po yung galing
1: sa LTFRB, o DOTR, tama?
0: Sa LTFRB, DOTR po. Yan po yung galing dun sa 2.5 billion na inalat.
1: Oh.
0: Yun po yung budget na inalat sa sa mga ayuda, subsidy o service contracting. 2.5 po yan, galing po sa Kongreso yan. Inaprubahan po ng Kongreso yung budget na yan.
1: So ibig sabihin, anong naging rason? Bakit hindi, ibig sabihin, bakit naantala yung pagbigay ng, ito naman yung pinagtrabahuan na ng driver.
0: Actually, nagkakaiba-iba po ng Sir Danny,
1: dahil rason?
0: Yung siyempre sa LTFRB, ang sinasabi po ng LTFRB, binigay na nila sa mga chairman ng kooperatiba, ng mga corporation.
1: Hindi nakarating sa driver.
0: Ang binigay po kasi nila, chiki eh.
1: Oh.
0: Kasi halimbawa, ang isang kooperatiba ay nag-file style, mawa na sa 80 silang unit. Hindi yun po yung pabayaran ng LTFRB. Ngayon, dumidiretso po yan doon sa chairman ng kooperatiba o ng corporation. Kaya nagkakaroon na po nagkakaroon ng turuan, LTFRB ba o kooperatiba may problema. Kaya yun ang nagsasuffer, yung kanilang mga chuper, yung nagtrabaho.
1: Di ba?
0: Opo.
1: Yun ang dapat ayusin doon kasi maganda sana yung principle di ba? Na yung service contracting on top of their regular pamamasada, meron pa silang fixed salary from the government, di ba? Ganun yun, may oras.
0: Ganun po yung paliwanag po nila na meron kang fixed salary. Parang meron kang 30 pieces
1: per salary. Dagdag na income, di ba?
0: Dagdag.
1: Basta.
0: Pero yung din Sir Danny, di ba meron tayong batas sa ilalim ng Senior Citizen Act, meron 20% yung senior, disabled, yung mga estudyante, magdudubli po yon kasi sa ilalim po ng service contracting, dapat magbigay ka pa rin ng 20% pa na discount sa ating mga pasero. Kaya pag sinuma mo, ay halos na 40% po, na 40% yung discount na binibigay po ng ating mga driver sa ating mga commuters, sa senior citizen, sa mga estudyante, sa ating po mga disabled o sa mga buntis na mga kananayan. Kaya nagsasuffer din po yung ating mga driver dahil doon sa laki din ng discount ay napupunta lamang doon sa discount yung kanilang dapat makinikita.
1: Okay. Manako, maraming salamat ha, Kamodi uli sa oras na ibinigay ninyo. Thank you ho.
0: Opo, maraming salamat po Sir Danny at kumusta po kay kabayan. Magandang
1: araw
0: po sa inyo.
1: Salamat po. Thank you. Yan ho si Modesto Kamodi Floranda. Siya ho ang national president ho ng pagkakaisa ng mga samahan ng chuper at operator nationwide o piston. Okay, nako. Ito, kawawa yan isang sektor natin. Anyway, meron lang ho tayong ipapasok na report. DICT, inaayos na ang aberya sa website ng Senado. Yan naman ang balitang kumpirmado sigurado mula sa ating kasamang Nico Bagzik. Nico?
2: Danny, kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology na nakompromiso ang official website ng Senado ngayong umaga, June 11. Sa kanilang official na pahayag, sinabi ng DICT na naging limitado lang ang defacement ng website sa public-facing pages nito. Wala rin naman anilang indikasyon na nakompromiso ang mga sensitibo at confidential na data habang nagpapatuloy pa ang investigasyon at kanilang koordinasyon sa pamunuan ng Senado para mapanagot ang mga may kagagawan ng naturang aberya na naayon sa Cybercrime Prevention Act. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagzik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagzik. Bago kami magtapos, pasalamatan ko lang itong ating 12,000 live viewers sa YouTube. Maraming salamat to sa inyong patuloy na patnubay sa aming programa dito sa DZMM Teleradio, programang kabayan. Si Asmari, sabi niya, isipin mo, 500 lang ang sahod mo, tapos ang mahal ng bilhin, hindi naman pinupulot ang pera. Si Sarah CLACA, good morning po, kabayan Sir Danny. At gusto ko lang batiin ang mga kasama ko dyan sa CTO Civil Homeowners Association, lalo na itong grupo ng boss. Di ko naiisahin yan dahil marami sila. Okay, meron pa tayong, flash report. Tataas ho.

0: Rádio Patrol Flash Report.
1: Oh, may pahabol na flash report. Singil na Meralco tataasod ang 0.15 centavos per kilowatt hour sa paparating na June 2026 billing dahil sa pagsipa ng generation charge dulot ng serye ng yellow at red alert sa Luzon grid noong Mayo. O, so katumba siya ng dagdag na konsumo, 200 kilowatt hour ay dagdag na 30 pesos, 300 kilowatt hour dagdag na 45 pesos, 400 kilowatt hour ay dagdag na 60 pesos at yung kumukonsumo ng 500 kilowatt hour, 74 pesos. Bad news sa mga Meralco consumers. Anyway, eto.
0: DZMM Radio Patrol Flash Reports!
1: Ang bilis ng oras, alas 11 na po. Ako po si Danny Buenafe at thank you rin daw at nanunood din si Ambassador Senen Mangalili sa atin at ang kanyang asawa si Yen. Okay, magbabalik ako bukas, Biyernes, susunod na ho, nagseservisyo, Ninya Corpus at Mix Bustos. Bye-bye!
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 11:02 ng umaga.
1: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Good morning!

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay hindi Biyernes, Thursday pa lang. Pero malapit na, isang tumbling na lang. Thursday po, June 11, 2026. Ayan ha, kumusta po kayo mga kapamilya, mga kaserbisyo. Siyempre kayo po ay nanunood at nakikinig dito sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Napapakinggan po sa Metro at Mega Manila sa 630 AM band at sa buong mundo via the Filipino Channel. At siyempre napapanood nyo kami sa PRTV Prime Media Channel 31, sa Digital Free TV at cable provider na Signal. At syempre nasa Facebook at YouTube po kami at DZMM Radyo Patrol 630. Naimbag, abigat, ading migs. Naimbag, nakatulog ka?
1: Nakatulog naman kahit papano. Naimbag, abigat, hi, hello, and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Busos po, it is June 11, 2026. Tandaan po natin, June 12 ang independence po ng Pilipinas. Philippine Independence Day, June 12. 2026. Abiso din po mamaya po sa mga motorista dahil meron po nga road closure. Mamaya po yan, i-check natin ng full details para po mag-giveaway sa Manila Marathon. Kasi unprecedented ito, Ate Ninya, ang mga runners, ang mga tatakbo sa Manila Marathon is hindi babiyahe. Kasi pag sinabing EDSA, babiyahe. Tatakbo mula south to north sa EDSA. So mamaya po yan. Stay tuned lang po tayo. Tingnan po natin ang mga proper na websites, ang MMDA, para po sa mga road closures na mangyayari.
0: Ayan, partner. At saka syempre, bukas nga, no? Independence Day nga pala. Mm-hmm. So holiday. Mm-hmm. Mag-Filipiniana tayo bukas, partner.
1: Yes, oo.
0: Oo, magbarong ka, ha?
1: Oo nga eh.
0: Oo, ako na bahala.
1: Ay, ikaw na bahala. Okay. Tama. Sabi ko pa. Yung barong ko kasi hindi ko nasa kabilang bahay eh. Kaya,
0: nasa kabilang dami mo kasing bahay.
1: Then, nasa bahay ng parents ko. Nandun.
0: Kailangan i-dry clean.
1: Yes. sige, magbabarong tayo bukas.
0: Try natin.
1: Yes.
0: Okay, well, ngayong araw ay patuloy pa rin po nating tinututukan ang sitwasyon dyan sa Mindanao matapos nga po itong 7.8 magnitude na lindol. At dumami na nga po ang bilang ng mga namatay. At mamaya makakasama po natin, meron tayong makakasama dito sa studio at meron din sa Zoom ang mga opisyal po mula sa GSIS. Meron din po tayong makakasama sa DOST. At syempre sa Philippine Red Cross kung saan makakausap po natin si Dr. Gwen pala. Akala ko si former Senator Richard Gordon. Si Doc Gwen pala makakausap natin ngayong umaga. Okay, ayan, alamin natin kung ano yung assistance na ibibigay ng Red Cross at pati GSIS sa mga biktima po ng Mindanao earthquake. Ito pala kasing si Senator Richard Gordon daw ay napuyat. Napuyat raw siya kagabi.
1: Yes.
0: If I'm not mistaken, 1 a.m. ba yung sinasabi? Na nandun siya sa wake ni Rene Baterbonya.
1: Mm-hmm. Nakita ko rin yan na pinost ng ating mga legitimate social media outlets na bumisita po ang actually Ateneo alumni na si former Senator Richard Dick Gordon. Bumisita nga po siya doon sa wake dyan sa Quezon City.
0: Oo, at saka may ibang mga official rin na bumisita. And I understand parang mamayang gabi ba, baka ilipad na siya sa Davao or something. Kailan?
1: Ang alam ko, bukas yata.
0: Ah, baka
1: bukas.
0: Nagkakamali.
1: So, si Senator Bam Aquino, nakita ko rin na bumisita nagpunta siya.
0: Ateneo ba siya?
1: Yes. Yes.
0: Well, whether Ateneo ka o hindi, kasi maraming affected, lalo na po yung mga magulang, may mga anak na estudyante pa, di ba?
1: Yung 1 a.m. kagabi, si Senator Robin Padilla.
0: Ah, si Senator Robin.
1: Na naka-jersey din siya. Nakita din natin na na-post din yan. Jersey ni Baterbonya.
0: Talaga.
1: Showed support para sa pamilya.
0: Yes, of course. Malaking bagay yung mga ganong pag-show. Support, actually showing up in the flesh. Kaya, sorry ha, pero I'll be more calm. Iba po yung may nakikita.
1: Totoo yan.
0: Iba yung may naririnig na nagsasalita. Sana may mukha. mula sana sa Ateneo.
1: Well, hindi naman makakaila. Na hindi naman makakaila no, na marami din tayong mga kaibigan mula sa Ateneo na nagpapakita ng kanilang, kumbaga, expressing their opinions and their voices. Marami rin mga disgruntled na mga Atenista na Ateneo alumni because of what is currently happening. Sa trend ngayon, no, Monday nangyari up to Thursday, ngayon na parang wala pa rin malinaw. So ngayon, just the call for truth and accountability. Diba? Yun din si former Ateneo Blue Eagle assistant coach na si Coach Sandy Arespacochaga. Actually, na-interview siya ng media kagabi. Dahil head coach siya at assistant siya coach ngayon? Sa TNT Tropang Giga, sa PBA. Wala na siya sa Ateneo. So, nanawagan lang siya na to end the threats sa mga players. Kasi pati yung mga players
0: nababash,
1: diba? Naka-cancel din sila. So,
0: for sure, they're very traumatized.
1: Yes,
0: and mga bata lang to
1: Mga bata lang. Wala namang may ginusto mangyari yun.
0: Who would have thought, ano?
1: Mm-hmm.
0: Pero kaya nga dapat may leader na sana lumabas, magsalita.
1: Mm-hmm.
0: It just helps me, cannot help but I go back sa nangyari sa atin noon. Naalala mo nagka-stampede sa ABS-CBN?
1: Sa Philippine Sports.
0: Kaya Willie Revillamed,
1: yes,
0: diba? Sa Wawawi Stampede.
1: Sa Pasig.
0: Grabe yon, partner,
1: tama,
0: grabe.
1: Tama.
0: 99 ata yung, kaya may 99 dreams na foundation. Si Sir Gabby noon, wala namang kinalaman dun sa Stampede, diba? Pero we will give it to him. Lumitaw siya, nagsalita, nag-apologize. Imaginein mo, 99, yung buhay na nasawi. Dahil lang, gustong manood ng Wawawi, di ba?
1: Correct.
0: Pero nag-apologize yung ating boss. Hindi ko naman sa... hindi, kino-compare nga natin. I have to be honest.
1: Hindi, kasi that's...
0: We saw somebody step up. For sure, mababash everything, but somebody really has to talk. Kaya hindi tumitigil yung panawagan na ano nang nangyayari at parang feeling natin hindi tayo satisfied sa naririnig natin dahil kulang, kulang na kulang. Nasaan ba yung mukha na magsasabi na sorry, nangyari to, walang may gusto mangyari to, ito talaga yung nangyari. Sana may ganun.
1: Alam mo, sana, no?
0: Parang blanco tayo, eh. Parang
1: sana before, the weekends. Yan ang ano, yan ang last na bibigyan na palugit siguro ng taong bayan, pati ang pamilya ng mga nasawi. Before the weekends, di ba? Sana ngayon, sana agaran, pero lumilipas na, eh, di ba? Every day na...
0: It just gets worse. Yung anxiety rin ng ating mga kababayan, yung mga magulang, kasi... Kahit na sabi mo pa private school yan, kung mangyari sa anak mo, wala namang pinipili yan eh. Maraming team building, may mga, di
1: pwede
0: ba,
1: mangyari sa mga bata.
0: Yes,
1: outreach, kahit sinong team.
0: Field
1: company,
0: trip,
1: field trip.
0: Di ba? Pwede kasing mangyari yan. Kaya, pwedeng talagang aksidente lang naman. At pwede kang lamunin talaga ng
1: alon.
0: Kahit na, grabe no, 6'10", 6'11 ka. May tinatawag nga na riptide or rip curl or rip current. Kung ano man yan. Basta kakainin ka ng waves, hindi porket 7 ang height mo.
1: Wala.
0: Ho yun.
1: Basta human ka.
0: Oo. Pwede kang talagang kainin ng alon. Nangyayari po yan. Talaga, lalo na dyan sa bandang norte. Sa Batanes, sa La Union, sa Pagudpud, Ilocos Norte. Marami pong mga istorya na, yun nga, kinikwento ko nga, nagpapapicture lang Grupo ng estudyante tapos biglang kinain ng alon.
1: Correct.
0: Di nila akalain. So, nangyayari po yung mga ganun.
1: Yes, oo, no. Kaya,
0: Kaya kung aksidente, sabihin na natin kung ano ba talaga ang nangyari.
1: Time
0: Pero
1: to
0: kasi,
1: do?
0: Accountability rin, partner, nakalagay kasi ang lalaki ng signs. Na
1: may
0: flags
1: recurrence
0: pa. Nga.
1: Tsaka may flags di ba? Kapag red, bawal mag-swimming.
0: Bawal.
1: May green, tsaka may red. Tsaka, you know, baka sabihin kasi legality issue, PR issue, pero at the end of the day, kahit sino pong nandyan, it's time to do the right thing.
0: Mm-mm.
1: One life is too many. Kahit Ateneo pa yan, Lasal pa yan, UP yan, anumang eskwelan, institution o kumpanya, accountability. Time to do the right thing. Yun na lang po.
0: Pakita natin pakikiisa sa ating mga kababayan na kahit na po mahirap lang, kahit probinsyano, galing sa Agusan, di ba? Nag-aral sa Ateneo de Davao. Siya ang pride nila dyan . Kaya he really deserves all the, what for now. Pero at least man lang, di ba? Bigyan siya ng pagpupugay talaga. And that's what Ateneo de Davao, I think, plans to do. Ano? Because he is somebody who represents someone. He represents mga pangarap ng mga Pilipino eh, na matutupad sana, kaso sa isang iglap.
1: Yan ang story ng basketball player, Ate Nina. Lahat ng mga nare-recruit galing probinsya, galing sa kahirapan, galing sa walang-wala, tatay tricycle driver, nanay hindi nagtatrabaho, maraming kapatid. Gusto matupad ang pangarap lang dahil sa basketball, pumunta sa Maynila, magkaroon ng scholarship, mapunta sa pros, mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanilang pamilya.
0: O kasi baka raw matakot na ngayon, di na sila hindi na payagan ng mga magulang, 'di ba? Kasi syempre, meron kang ganitong insidente, mapapaisip ka talaga. Kaya sana mabigyan na po tayo ng kasagutan. Pero also since sabi ko nga kanina, hindi natin tinitigilan yung pagtutok sa Jensen. Bigyan po kayo uli natin, partner, kanina narinig ko yung ini-interview ni Sir Danny Buenafe na parang isa sa mga first responders na firefighter na talagang pumasok sa loob ng building.
1: Wow.
0: At talagang kitang-kita mo yung video, dramatic, sirang-sira na yung building, pabagsak na, pinasok niya para palabasin yung mga tao. And true enough, may mga tao.
1: So naipalabas niya?
0: Oo, wow. Grabe. Yung parang
1: kayo,
0: mga ano sila eh, siguro shock. Hindi mo alam kung sinisigawan niya tao, and then labas na kayo. So, at hindi pa niya nakikita yung pamilya niya, partner. Mm-hmm. Si Sir, ano nga bang pangalan ni Sir? Kanina nakikinig kasi ako eh.
1: Mm-hmm.
0: At talagang gusto ko siyang pasalamatan sa kanyang kabayanihan.
1: Yes.
0: Dahil hanggang ngayon hindi pa niya nakikita yung mga yung mag-iina daw niya o mag-ina niya. Hindi pa siya nakaka-uwi ng bahay. Si Michael Miguel. Ayan. Fire Officer Michael Miguel na nandyan pa rin nagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. And huwag nating kalimutan, yesterday nung kausap natin yung isa sa mga kumakain,
1: yes,
0: sa Jollibee, partner,
1: yes,
0: kinuwento niya, marami pala silang kumakain sa loob, first floor, marami sila.
1: Nasa dulo kasi sila eh. Tapos puno-puno daw yung breakfast area. Tapos buti na lang yung manager po ng fast food chain, talagang inalalayan nila, mayroon pating mga senior na hirap maglakad, inuna mo na lang makalabas yung kanila mga customer at saka sila lumabas.
0: Bayani po kayo.
1: Saludo po sa inyo lahat.
0: Yung service crew raw ng Jollibee at saka yung manager, sinabihan raw silang lahat kalma lang, kalma.
1: Mm-hmm.
0: At dahil sa kanya, maayos silang nakalabas.
1: Mm-hmm.
0: Dahil isa lang daw yung exit.
1: Totoo yan. Kasi kung hindi po tayo kalma, lahat mag-rush sa exit na napakaliit.
0: Edi stampid. Oo.
1: Nag-work din lahat ng mga information campaign tungkol sa duck cover and hold. Yung mga maliliit na mga panawagan po yan, mga media interviews, mga campaigns po ng lahat, no, it works, di ba? Kasi kung hindi tinutukan yan, hindi tinutukan ng mga stakeholders yan, eh baka nga nauwi sa ganun. Mas malaking trahedya.
0: Kaya saludo po kami sa ating mga kababayan na patuloy na nagbibigay serbisyo. So, nagbibigay po ito ng pag-asa at inspirasyon na marami pa rin mabubuting kababayan. Sa kabila po ng mga nangyayari sa ating bansa ngayon, dito mo makikita yung mga taong talagang dapat nating tingalain at ituring ng mga bayani.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Okay, sige po, abangan niyo po yung aming mga interview. Sunod-sunod po yan, alamin rin kung paano makakakuha ng calamity loans. Ayan po, ha, mula sa GSIS. Ang oras po natin, 11:16 ng umaga. Magbabalik po ang nagseserbisyo Nina Corpus at Migs Bustos.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Nina Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
4: Ngayong darating na June 14, gumising ng maaga para sa pinakamasayang takbuhan ng taon. Join the Kapamilya Run 2026 at PhilInvest City Events Grounds, Alabang. Perfect para sa buong pamilya, magkakaibigan, runners, fur parents with their fur babies. Bawat takbang may kasamang tulong para sa mga programa ng ABS-CBN Foundation at Poshon Project. May race kits, exciting activities, Kapamilya Star appearances at marami pang surprises. Register today via the MNL City Run Facebook page. Takbo-takbo, Kapamilya! pamilya.
5: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, grateful lang ako nanood at nakapakinig si GMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, BCMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
6: The Senate is under attack.
7: There was no NBI agent in the Senate.
2: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
8: Kanina ay merong aarestuhin.
9: Bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
10: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
2: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day.
1: Kasama po natin dito sa studio, walang iba, kundi ang Vice President ng GSIS, si Ma'am Maria Rosana Sanchez or Miss Bo Sanchez.
2: Hello,
1: good
2: morning.
1: Brother Bo, ito po si Miss Bo. Magandang Bo. Umaga po.
3: Magandang umaga po sa inyo, Miss Ninia and Sir Migs. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng tagapakinig at nanonood sa DZMM Teleradyo.
2: Thank you.
1: Ayan. Thank you po. Maraming salamat sa inyong pag-unlock. Diretsyohin na po namin kayo. Ano po ba yung mga benepisyo or loans na maaaring i-avail ng ating mga kababayan mula sa GSIS, lalong-lalo na po yung mga nasalanta ng earthquake sa Mindanao?
3: Yes, opo. Bilang tugon po ng GSIS sa mga tinamaan po ng lindol sa Mindanao, yung ating 7.8 ano po, na tumama nung nakarang araw, naglunsad po agad ang GSIS ng calamity loan. Normally po, inaantay pa namin yung declaration ng state of calamity, pero nakita naman natin kung gaano kalaki naging impact. Kaya agad-agad po ang aming PGM Week Veloso ay nagpatupad agad na i-grant na ang emergency loan at hindi lang sa isa o dalawang lugar sa Mindanao. Buong Mindanao na po ay pwedeng mag-avail ang ating members at pensioners.
2: Opo, Ms. Bo, alam ko po yung Touch Mobile app. So
3: yes,
2: doon na po nila pwedeng simulan.
3: Yes, yun po ang pinakamadaling paraan sana para maginhawa silang makapag-apply through the GSIS app. Pwede rin po sa pinakamalapit na tanggapan ng GSIS. Pero ang advice po namin, in fact, kanina umaga lang kausap ko yung head ng aming Mindanao office, marami na raw po palang areas na may intermittent na kuryente at signal. So pinakamabilis po talaga yung through GSIS app.
2: Kamusta naman pong offices? Kung meron po kayo update?
3: So far po, yung pong aming opisina may konting tama pero habitable na, declare na po yata. Na nasilip na pwede namang pasukin na uli.
1: Okay, so pwede pong puntahan yung opisina ninyo dyan, for example, sa Jensan, Sarangani, Davao.
3: Opo. Physically, nagre-report na rin po yung ibang kawani namin para magserbisyo. Pero again, pinakamabilis po sana through our GSIS app.
1: And dun sa GSIS app, ano yung mga kailangan nilang i-submit or i-upload? Meron pong mga ganon?
3: May facial authentication lang siya.
1: Okay.
3: Nandun na po kasi ang kanilang mga records. So para po sa aming mga active members, kailangan lang po wala silang due and demandable na loan. Ang nagiging due and demandable po ang loan pag nagkaroon ng 6 months and na hindi nakapaghulog. So, kadalasan naman ay regular na naghuhulog, so qualified po sila. Again, naninirahan or nagtatrabaho within Mindanao, pwede pong mag-apply. By the way, 20,000 po ang pwedeng i-apply na loan, pero para po dun sa may mga existing na emergency loan, we are granting up to 40,000. So, ang net na pwede nilang mahiram ay 20,000 talaga.
2: Mm-hmm.
3: Pero kung halimbawa kaloloan mo lang ng previous nagkaroon tinamaan ng emergency, ng calamity ang area nyo, kung meron pang active pa yung loan nyo, hanggang 40,000 para makapag-neto ng 20.
2: Opo. Usually, ma'am, ang interest rate po ulit pagdating sa mga ganitong loans?
3: 6% lang po ang interest rate, 3 years to pay.
2: Mm-hmm. Opo. Okay.
3: Hindi po siya limited sa active members. Ha? Ang tinitignan lang po pala pag active member, again, walang due and demandable loan, wala po silang unpaid leave, and then walang administrative case.
2: Mm-hmm.
3: At nakabayad ng, kung bagong member kasi may mga bago tayong kawani ng gobyerno, at least naka 3 months na hulog sa membership.
4: Okay,
3: okay, tatlong premiums lang ang nabayaran, 3 months.
2: Mm-hmm.
3: And
1: okay,
3: then, kailangan po, yung net take-home pay ay importante kasi meron tayong tinatawag na General Appropriations Act. Kailangan meron silang 5,000, at least 5,000 pesos na net pay.
2: Yes, correct.
1: Okay.
3: Pay.
1: And Ms. Bo, itong calamity loan na ito ay available lang, hindi sa lahat, kasi kung taga-Luzon ka, tas gusto mo. Siyempre, kailangan kasama ka dun sa declared na kailangan may... sabi nyo nga, kahit wala pa.
3: Ito po hindi na inantay ng GSIS.
1: Okay.
3: Nakita naman natin sa mga news reports, gano'ng kalaki yung naging pinsala. So, automatically, ginrant siya sa Mindanao. Buong Mindanao na po, hindi na
1: tayo Mindanao. Taga Mindanao.
3: Taga Mindanao, okay. Either doon nagtatrabaho or doon po nakatira. And then, yun nga po, 20,000 ang pwede nilang ma-loan up to 40,000 pag may existing loan.
2: Opo.
3: Yung pong ating mga pensioners, dalawa kasing classification, meron tayong old age at saka disability pensioners, sila din po ay pwedeng mag-avail ng itong calamity loan.
2: Opo. So technically, ma'am, just for a basic question, kung residente ka, dapat kung mag-upload ka ng requirements, dapat makita yun na any proof of residence or proof of work. Anywhere within Mindanao, ma'am.
3: Opo. Actually, opo. Nasa records, nasa database na
2: matik na po yun. Matik na po.
3: Opo. Madali namang makita. Pag active member po kasi, may ano pa tayo, approval ng kanilang agency authorized officer.
2: Mm.
3: Within 3 to 5 days po, makikredit na yun sa kanilang mga accounts.
1: Yun. Mm. Okay. And kunyari, let's say, kinuha mo yung 20,000 na loan.
3: Mm-hmm.
1: Kailan pwedeng bayaran? Meron bang, kumbaga, at least man lang palugit sa kanilang buwanang babayaran?
3: Opo.
1: Magkano kaya? Pag, let's say, 20,000.
3: Pag 20,000 po, nasa mga 655 lang ang monthly amortization.
1: For how many years?
3: 3 years to pay
2: years.
3: Po.
1: Ayun.
3: Kasi 6% lang po siya.
1: Pero babayaran mo na agad next month or meron
3: palugit? Once credited po, opo, may ganun po tayo. Nakaano naman sa system.
1: Okay,
3: pasok
1: okay.
3: Pasok na po sa system yon.
1: Opo, and yung sa loan moratorium, meron po ba tayong ganyan? Na
3: sa emergency loan po, wala. Iba po yung programa namin na yon. Ito yung para sa calamity loan, diretso lang po siya. Opo. Mm.
1: So walang moratorium. Sa iba, hindi meron sa emergency loan ngayon? Na iba?
3: Yung pong sa ginhawa program po namin nung nagkaroon ng emergency crisis, dun po sa mga members natin na may existing loan, yun po nagbigay tayo ng palugit ng GSS. In fact, sinole yung kanilang mga ibinayad sa loan.
2: Opo. Ba, pwede ba kapag kuwari new member, kuwari hindi pa ako nakakapag-apply, kapag new applicant, pwede rin po ba ito?
3: New applicant sa emergency loan?
2: Opo, yes ma'am.
3: Opo,
2: pwede
3: opo.
2: Po, pwede po siya.
3: Basta ang requirement lang namin sa new GSIS na member, at least naka 3 months po.
2: Ayun.
3: Na monthly premium contribution.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: At magkano po yung budget na nilaan natin specifically for Mindanao?
3: Nako, malaki po. 15.1 billion po. Para po sa ating 608,000 na employees and pensioners na nasa Mindanao area.
1: Oo. So sana mag-avail sila kasi binigyan na ng malaking budget.
3: Yes,
1: ano?
3: Opo. And they have until September 7 to avail of the loan.
1: Oo. Mm-hmm. And let's say hindi talaga sila sanay sa online pa and talagang old style pa rin.
2: Uh-huh. Yes.
1: Pupunta talaga sa opisina.
3: Pwede pa rin po.
2: Pwede pa rin.
3: Sa kahit anong tanggapan ng GSIS.
1: Ano pong kailangan nilang dalhin? Requirements?
3: Duro yung ano lang nila, of course, yung employee ID nila and yung business partner number, pero matitrace po yun sa aming system, sa records.
1: May makikita
3: meron
1: naman
3: po,
1: nila.
3: May mga forms din na pwede nilang i-fill out, pero ma-assist po sila ng aming member assistance unit.
1: Opo, and then kailan nila makukuha yung pera?
3: Yun po, 3 to 5 working days, credited na po yun sa kanilang mga account.
1: Ayun.
2: Okay.
1: So magandang balita po. Balikan ko lang yung isa kanina kahit na hindi sa Mindanao, ano, yung sinabi niyong binalik niyo yung pera. Ano po yung circumstances? Yung ba yung bagyo? Ano ba yun?
3: Yes. Nung karoon po tayo ng emergency sa fuel crisis.
1: A fuel crisis. Okay.
3: Yun po. Ang GSIS bilang tugon doon sa crisis na yon, yung pong may mga existing loan at naghuhulog, of course, may existing loan sila, ibinalik yung 3 buwan na hulog nila. I-credit back sa kanila po. And then as if wala pong default sa payment.
1: Mm-hmm. At sino po yung mga naging naka-avail nito?
3: Yung pong may existing loan.
1: Na kahit sino?
3: Mag-a-apply po sila. A-applyan.
1: Okay.
3: Kasi yung iba naman, hindi naman sila severely affected. They don't mind na tuloy-tuloy
1: yung loan.
3: Pero those who applied for it, basta po meron silang existing loan and may regular na monthly na hulog ang kanilang loan, pinapayagan po ng GSIS na isoli sa kanila.
1: Anong tawag sa ganyan uli?
3: Mads, anong ang tawag dun sa...
1: Yung ganyan na pwedeng ibalik and you can apply for it.
3: Until now,
1: pwede
3: parang,
1: pa po ba?
3: Para siyang loan moratorium, pero na ano na po, baka magkaroon ng extension, pinag-uusapan pa po.
1: So tapos na.
3: Mm-hmm.
1: Baka mag-extend. Kasi may balita, sinara ang Strait of
2: Hormuz.
1: So parang eto na naman
2: ito
1: tayo.
3: Three months loan moratorium din.
1: Opo.
3: Ang GSIS naman po, continually nakikinig sa plight ng ating members and pensioners. So if ever may mga circumstances sila. Pag idinulog po sa amin, pinag-aaralan po yan ng masusi ng aming management. Kung pwedeng i-grant, pinagbibigyan po natin. Again, of course, we take care of the member's contribution. So, kinoconsider din yon kung magkakaroon ba ng impact sa fund life. Pero kung hindi naman po, pinagbibigyan po natin.
1: Yun.
3: We try as much to address lahat ng hinaing ng ating mga members and pensioners.
1: And how many members do we have at the moment po sa buong Pilipinas?
3: Nasa 3.2 million.
1: Million. Mm-hmm. 3.2 million na mm-hmm. member ng GSIS. Mm-hmm. For those who want to avail yung mga benefits, let's say, nakikinig rin ngayon, mm-hmm. hindi lang yung sa taga Mindanao, mm-hmm. Other GSIS members, meron po ba tayong mga gustong i-promote for them? Na pwede
3: yes,
1: nilang,
3: marami po kami mga available na ano ngayon, loan products. Meron kaming GSIS solar loan.
1: Para
3: po dun sa mga, dahil nga sa energy crisis natin, pwede silang bumili ng mga solar panels.
1: Uy!
2: Na-discuss din natin
1: sana
2: sa show
1: all.
2: Yan.
3: Opo. And then meron kaming e-bike loan.
2: Yes.
3: Electric vehicle loan. Yes, may ganun din po.
1: Magkano ba yung mga solar loan?
3: Up to 500,000 po ang pwede nilang i-loan.
1: Mm-hmm. Wow! Yung e-bike?
3: 200?
2: Actually, yung 500,000.
1: Magkano ba yung e-bike?
2: Hindi, kasi yung 500,000, decent setup na yun. Kasi usually, mga nag-range
1: ano
2: yung mga
1: solar panels.
2: Mga 300 to 500,000. Makakapag-setup ka na talaga sa yung tahanan.
1: Malaki rin.
3: Meron po kaming finiture recently from 11,000 mahigit ang kanyang bill. Kinumpare the following month after installation, 1,000 mahigit na lang po.
2: Wow, malaking bagay.
3: So, ang laking bagay. Nakatulong ka na sa environment.
2: Nakatipid ka pa.
3: Tipid ka pa, nagka-extra ka pa.
2: 10,000 pesos yung savings.
1: Mm-hmm. Yan ay kung meron kang pera na 300 to 500,000.
2: Pero may pa-loan.
1: Na lang.
2: May pa-loan
1: ng GSIS. Wala pa sa mga ordinaryong manggagawa na iba din.
2: Marami ding mga
1: actually,
2: nagpapa...
1: Actually, tayo gustong-gusto natin i-avail yan. But of course, 300 to 500,000.
2: Hindi biro po
1: masakit
2: yan.
1: Masakit po yan, lalo na pasukan. Lalo na marami kang anak.
2: Lalo na,
1: diba?
2: Lalo na nung summer.
1: O, diba?
2: Diba? Nung summer, mataas ang konsumo.
1: Grabe.
2: Pag summer, yung mga bata nasa bahay, mataas din ang konsumo.
1: Naalala mo yung Guinness natin, nakalimutan ko yung
2: si
1: pangalan.
2: Si Edmund.
1: Meron daw silang ganyan, loan. Oo. Pwede mo i-loan, bayaran mo hulug-hulugan.
2: Solar financing.
1: Para malagay mo.
2: Correct. Oh.
3: Ito po ang GSIS yung sa aming solar loan. Wala naman kaming nire-recommend na specific supplier. So, basta ang members natin, may kausap kayo. Ayun po.
1: Mabilis
3: lang po pati siya. Mabilis na din ma-approve.
1: Mabilis. Mga magkano monthly naman babayaran?
3: Depende po dun sa amount ng loan nila.
1: Kunyari
3: pero
1: 300.
3: Naka-spread siya up to 5 years.
1: Five years to pay.
3: Mm-hmm. And then again, ang bottom line, yung sinusunod namin kasi yung General Appropriations Act. So pag malaki pa ang net take home pay, mas malaki ang pwedeng hiramin.
1: Ayun. Baka pwede pang tumaas sa 500.
3: Maximum hanggang malaki pa yung 500. Kasi
2: tawad
3: nga, yung kinikwento ko kaninang from 11 to 1,000, parang nasa 300 lang yun ni loan. Pero ganun ka-effective yung kanyang solar panel.
1: Ang galing, ang galing. Lalo na meron kayong ganyang programa. O at least yan, nalatag ni Ms. Bo ng GSIS yung kanilang mga programa. Bago po tayo magpaalam, baka may mensahe po kayo sa lahat ng mga miyembro ng GSIS na nakikinig po at nanonood ngayong umaga.
3: Ayun. Ang inyong GSIS po ay patuloy na nakikinig sa ating members and pensioners. Lahat po ng aming programa nakatutok sa inyong mga pangangailangan. Para po sa mga available programs namin, pwede kayong mag-visit sa aming website sa www.gsis.gov.ph. Again po, magandang umaga po sa inyong lahat.
2: Thank you
1: regards
2: po.
1: Regards po sa inyong presidente.
3: Ah, yes.
1: Si Sir Wick. Veloso, tama.
2: Yes,
1: okay, yes, sir. Wait, nandito siya before. Eh.
2: Yes,
1: pinromote niya yung kanyang, yung online.
2: Oo, yung Touch Mobile app.
1: Touch Mobile.
3: Mm-hmm. Very useful po yung aming GSIS app.
1: All okay, right. Maraming salamat po. Ma'am Maria Rosana Sanchez or Miss Bo. Miss po ha.
2: Miss
1: not brother.
2: Not brother.
1: Miss Bo Sanchez, ang Vice President ng GSIS. Thank you for being our KOTD.
0: May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaserbisyo of the Day.
1: Oras natin 11:34 ng umaga.
0: Magbabalik ang Nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Ang oras 11:37 ng umaga.
0: Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos sa DZMM.

0: Nagbabalik po kami dito sa Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos on a Thursday morning, June 11, 2026. Aba partner, habang inaantay natin ang Philippine Red Cross, ayan, batiin na muna natin yung mga nagse-celebrate. Marami lumabas sa Viber ko eh. May mga may birthday ngayon. Ayan, si
1: June 11.
0: May Jacinto. Birthday niya. Happy birthday sa'yo. Sino pa? Ayan o. Si Miss Polly ng Gloria Maris. Happy birthday po sa inyo.
1: Happy birthday po sa inyo. Ito po sports update. Panalo po ang New York Knicks. Come from behind victory sa NBA Finals. Panalo po ang New York Knicks. By 1.107-106. Kasi maraming Pinoy sa New York. Kaya mga Pinoy sa New York, mga teachers natin, mga OFWs, sila po ay nagdidiwang. Up na po ng 3-1 ang New York Knicks kontra San Antonio Spurs at one win away, sila na po ang mag-NBA champion. Huh? Pero hindi pa po tapos ang laban.
0: Hindi pa?
1: Tito Danny B! Si Tito Danny.
0: Ano ba? Saan ka ba tumaya?
1: Spurs yan eh. Spurs
0: yan
1: si Tito Danny. Knicks ako, Knicks.
0: Okay,
1: Knicks
0: so explain sa mga hindi masyadong bakit importante to
1: importante
0: para sa New York Knicks?
1: Kasi number one, 1973 ang kanilang huling championship. Number two, isa sa mga pinakamalalaking syudad, pinakakilalang syudad ang New York City sa buong mundo. Maraming mga Pinoy at mga kababayan natin, maraming Pinoy sa East Coast, sa New York, at ang New York Knicks fans talaga solid ang fan base since day one. Kumbaga generational yung fandom nila. Mm-hmm. Yung tatay nila, yung lolo nila, Knicks fans hanggang napasin nila sa next generation.
0: Ako ay mga pamangking ko, mga naka-Knicks, yung anak ko, binigyan ng Knicks na t-shirt nung kapatid ko.
1: Oo,
0: sa New York. So talagang lahat sila nakasuot ng mga New York Knicks.
1: Oo, pati
0: which
1: mga
0: is
1: anak ko.
0: Orange and
1: blue.
0: And your anak is there. Nakabalik na.
1: Ande, nandito na. Meron sila mga Knicks jersey.
0: Okay, ang sarap naman noon. Sarap ng ganun, partner.
1: Nandun sila, meron sila mga Knicks jerseys.
0: Yes.
1: Courtesy of my Sir Norman Gutierrez. Sir Norman, nanonood yan straight from New York. Nanonood yan sa ating programa. Sir Norman, hello.
0: Good evening.
1: Diba? Dahil
0: Eastern 11:40 time. Ng gabi dyan. Diba? Okay, ngayon makakasama na po natin ang Secretary General ng Philippine Red Cross. Walang iba kundi si Dr. Gwen Pang. Magandang umaga po sa inyo, ma'am.
2: Hi, magandang umaga, Miss Nini, at magandang umaga din sa iyo, Migs, at sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa.
0: Ayan po. Ma'am, kumusta na po ang inyong relief operation sa mga lugar na naapektuhan po ng lindol?
2: So sa General Santos City, nag-umpisa na po kami. Yung ibang lugar na mahirap puntahan tulad ng sa Sarangani Province, sa Glan at sa Malapatan, nakarating na rin po kami nung isang gabi pa at nagdala na rin po tayo ng relief goods natin. At tapos meron din po tayong area na titignan ngayon, yung Davao Occidental. Ito po ay yung Jose Abad Santos at Balut Island. Nandun na rin po tayo sa relief operation natin. Meron pa rin po tayong search and rescue na ginagawa sa General Santos. Tumutulong din po tayo sa Glan, no? At saka ngayon, since meron ding report dito sa may Davao Occidental, sa Jose Abad Santos, saka sa Balut Island, na meron mga landslide din. So, nandun din po yung mga teams natin. Pero ang focus natin ngayon kasi, Nina and Migs, ay also yung pag-produce ng water. Kasi na-isolate kasi ang island, no? Na ang Glan at ang Malapatan. Kaya wala po silang tubig ng ilang araw na. So, ang ginawa po ng ibang ahensya, nagdala din po kami ng tubig, pero ang inisip po namin ay magdadala na lang kami dapat ng water treatment system or equipment para doon na lang kami gagawa ng tubig sa Glan at sa Malapatan. So, tuloy-tuloy pa rin po yung tumutunong din po kami sa paglinis ng mga debris kasi marami pong mga landslide area. Nandun po yung team natin. Kaya set up po yung team natin ng mga command center natin. Kaya yun po. At saka tuloy-tuloy yung in-depth assessment. Natapos na po kami sa rapid assessment. Nalaman natin ang mga pangailangan pang emergency. Pero yung mga in-depth assessment, yun ang ginagawa natin tulad ng mga bahay, ilan yung mga nawalan ng bahay, ilan yung mga infrastructures pa rin ang sirang-sira at kailangan natin tulungan, especially kung yan po ay nagpo-provide po ng community service.
1: Opo, opo. Doc Gwen, good morning, Migs po ito. Of course, Red Cross ang mandato po talaga is to, kumbaga, quick response in times of need, in times of natural calamities. Usually, mapag-earthquake, ano po yung mga karaniwang first approach po ng Philippine Red Cross? Especially, napaka-delicate po nito kapag may mga natatrap, hindi agad-agad ang swift action po dapat. Pero ano pong approach po ng PRC, ma'am?
2: So, ang ating approach, number one, pag before pa lang nangyayari ang any disaster, no, ang approach ng Red Cross ay multi-hazard. Kasi we will not know kung ano yung hazard na darating. And it can be also multiple. Example, pwedeng earthquake, pero magkakaroon siya ng tsunami, magkakaroon siya ng landslide, so magkakaroon siya ng fire. So we always prepare and prepare to respond, no, in multiple hazard ng disasters. So kaya normally number one dyan ay rescue. Kasi pa nag-collapse yung structure, we go and we save lives muna. So nag-ano tayo through rescue efforts. And then since may tsunami alert tayo for earthquake, laging ganyan, so we check kung may tsunami alert, we alert the communities to go to highest point, no, in their area pan sila maabutan ng tubig in case na magkakaroon ng inflow ng water from the sea. So nagkaroon tayo ng tsunami, buti na lang ay medyo yung wave ay mahina at mababaw lang. So otherwise it would have been very difficult. So after nung we check the evacuation centers, kung may evacuation centers, kung meron po, and we check mga kabahay-bahay, we check the lifelines agad, no? So kung may tubig ba, may kuryente, at ano pang mga lifelines, bridges na cut ba yan, para we know kung we can access the area or not. And then pagkatapos po noon, we check sa evacuation center, may pagkain ba yung mga tao, may marketplace ba, may bibilian ba ng pagkain doon o wala, may nagpapakain ba na ibang ahensya o ibang mga donors natin and partners. So kung wala, then we fill the gap din. So yun. So sa mga ginagawa natin, we're feeding, meron po tayong hot meals, meron po tayong mga food packs, saglan, puro food packs na tayo, nagbibigay tayo ng mga food packs na. And then we check kung sarado pa rin mga ibang tindahan o nasira yung mga kabuhayan, then we give also mga hygiene kits, kitchen sets, and then we also look into yung mga livelihood support natin. Sa ngayon, nakafocus pa lang tayo, Mike, Migs, no, sa emergency relief, emergency needs ng mga tao.
0: So sabi nyo nga po kanina, Dr. Gwen, nakakonsentrate kayo dyan sa Glan and Malapatan. Bakit po? Ano po ba ang nangyari dyan? Sabi nyo, na-isolate yung mga sila
2: po yung bridge. Opo, nag-collapse yung bridge. Yun ang Jensen going to Glan and then Glan to Malapatan or vice versa. So yun po. Pero this morning, nasabihan po kami na passable na po yung road ng Malapatan to Glan. So we're validating and verifying kasi gusto rin namin makadaan doon para makarating po yung support from Jensen to Malapatan and Malapatan to Glan.
0: So, may nakapasok na po ba from the Philippine Red Cross dyan sa Glan?
2: Yes, opo, nandun na po kami. Sa Glan po, meron po kami, pumunta po kami by land, kahit puputol yung bridge, so dumaan po ng mga tao namin sa river, and then pumunta rin po kami via sea, no? Sa Glan, no? Gumamit po tayo ng fishing boat para makarating tayo doon.
0: Oo, ang hirap talaga pag ganyan, isolated. No? Ilang families pa yung affected dyan sa Glan?
2: Tsaka sira po yung sira po yung wharf, no, ng Glan, no, at tsaka Malapatan. Kaya hindi natin na ibaba agad yung mga goods doon. So pag nag-travel tayo by sea, i-anchor muna yung boat, no, somewhere. And then from there, ililipat, parang relaying. Irelay natin yung mga goods sa maliliit na bangka. So maliliit na bangka, tsaka dadalhin po sa wharf. Yung wharf po ay sira, no?
1: Opo.
2: And then dun naman sa broken bridge, ganun din, dadalhin na natin kung saan na karoon ng sira yung bridge, bababa doon sa ilog, iakyat ulit kung saan nakaantay naman, nakaabang sa kabilang section, no, yung sasakyan. So in terms of numbers, number of sa evacuation center, meron po tayong 623 families or 3,000 individuals dito po sa Gensan, Sarangani at South Cotabato. And then yung mga damages na bahay naman, so for today, ang number of reported ay damage, no? 515 houses totally damage. Ang partially damage ay 1,832.
0: Okay. All right, Dr. Gwen, maraming salamat po for this interview. Mabuhay po kayo dyan sa Philippine Red Cross po, ma'am. At
2: thank you, Miss Tina, and thank you, Migs.
0: Sana po mabigyan pa, no, yung tubig yung ating mga kababayan, no, na
2: yes,
0: na-isolate.
2: Yes, opo. And tulong ano din, tulong medical, no?
0: And
2: so
0: medical.
2: We're also helping them sa mga medical assistance. Thank you,
0: right,
2: po.
0: Yan po si Secretary General Dr. Gwen Pang ng Philippine Red Cross. Maraming salamat po.
1: Okay. Para po sa ating para sa masiglakas na araw, Ate Nina. Katawang po ng DZMM ang Gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa Gardenia sa pagbabahagi ng masarap at masusustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: Okay, magbabalik po kami. Kasama naman po ang DOST.
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ako po si Efren Cabay, sugi po ng DZMM. Matagal na po. Parokyala po kami pamilya ng DSMM. Tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagkabalita. Tuwan-tuwa po. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DSMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. Important anniversary, DSMM. Una sa balita at una sa public service.
5: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang ang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
6: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
7: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
8: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, hindi lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumimo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
9: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: Sa DZMM.
0: Okay, kasama po natin dito sa studio live, walang iba kundi si Miss Arlene Centeno or Miss Ling. Siya po ang chief ng Finance and Administrative Division ng DOST. Magandang umaga po sa inyo, ma'am.
10: Magandang umaga po, ma'am.
0: Okay.
1: Morning.
0: Good morning, sir. Good morning. Mm-hmm. And we're going to talk about ito pong scale up,
10: yes, ma'am,
0: ng DOST. Ano po ba itong scale up?
10: Ang Scale Up po ay isang training program. Ito po ang ibig sabihin po nito ay Science Communication Advocacy and Library Education Upskilling Program. So, meron po tayong tatlong programa o tatlong kurso na ino-offer po sa publiko.
1: Ano po ito, ma'am? Ano po yung mga kursong ito?
10: Unang-una po, meron po tayong science journal ako. Ito po yung creating science, engaging science stories through multimedia platforms. Pangalawa po, meron po tayong MILA para sa ating mga librarians. Meron, Make Your Library Alive po. Basic training for librarians. Opo.
0: Di na uso ang library ngayon.
11: Oh, na, library science, yeah. Di ba? Usually, na. Opo.
10: And ma'am, madaming, ano po, marami tayong kakulangan sa mga licensed librarians po sa buong Pilipinas. Opo. At ang pangatlo po, siyempre po kayo ay nasa broadcast. Ano, meron po kaming lights, camera rolling. Tinuturuan po ang mga estudyante na gumawa po ng mga video gamit ang cellphone o gamit ang camera kung ano man po ang pwede. So from production, pre-production po, production hanggang post-production po. Script writing kasama po doon. Kasama din po ang paggawa ng pag-edit ng video at recording po at paglapat ng tamang galing. Effects.
11: Galing, oh. Kasi video. Una nating naalala dyan ang ating kasamahang si Ariel Rojas, di ba? Meteorology, di ba?
10: Yes,
11: yan ang kanyang tinikap na kurso. At syempre, science na inailalagay mo sa broadcast. At yung syempre, yung siyensya, ma'am, na talagang nagagawa mong layman para mas maintindihan ng mga Pilipino.
10: Yes,
11: o kasi importante na ngayon sa digital platform na
10: yes,
11: very easy,
10: yes,
11: ma-appreciate. Mm-hmm. So bakit, ma'am? Bakit niyo kinonceptualize na magkaroon ng ganitong mga programa po?
10: Sir, kasi meron po tayong dalawang sinusolusyonan eh. Kasi marami po, nagkukulang po ang science communication skills sa Pilipinas. So marami po tayong mananaliksik na magagaling. Pero po, hindi po ito nalilaymanize, hindi po ito naiintindihan ng publiko.
0: Baka sila-sila lang nakakaintindi. Yes,
11: very technical siguro, no?
10: Opo, opo. Opo. Kaya po, inilunsad namin ang programang ito noong 2024. Sa ngayon, tatlo pa lang po, pero po, sa mga darating na pagkakataon, ma'am, baka magkaroon pa po ng mas maraming programa.
0: Sinong mag-e-enroll dyan?
10: Usually po, mga high school students, junior and senior high schools. Meron din po mga guro, professional. Mm. Meron din po technical staff ng mismong DOST. So, masali po sila at mga kolehiyo po.
0: So, paano po yung collaboration nyo dyan? Or with the kolehiyo

0: po natin siya actively na sinusolusyon na ngayon, beyond, besides the program po na na-mention po.
1: Sir, kasi kami marami na po kami online materials at kung narinig niyo na po ang Starbucks,
2: Starbucks.
1: Opo, Starbucks po. Ito po ay matagal na the launch.
0: S-Books.
1: Science and Technology Academic Research Base Openly Operated Kiosk. Ito po ay nasa buong Pilipinas na. So ano po ba ito? Ito po ang first digital library po in the box. So yung aming collections, S&T collections sa STI ay inilagay po sa isang computer at pwede na pong, pwede na pong gamitin para ka na may isang library.
2: Okay.
1: Dinadala po sa eskwela.
2: Mm-mm. So, yan nga yung mga nilalagay sa school. Hindi ito yung pag may wifi ka, pwede mong i-access?
1: Ano, ma'am, ano kahit siya? Sa, offline siya, ma'am.
2: Offline.
1: Kahit saan. Pero meron din pong online na ginagawa ngayon. Pero po, kasi ang ano po natin, layunin kasi natin yung mga eskwelahan na malalayo.
2: Yes, para po sa kanila
1: opo,
2: ito.
1: Opo.
2: So, going back to the programs, how does that work? Kasi meron palang gano'n, kasi nag-aaral ako, for example, tapos meron palang ganito. Anong benefit sa akin? Kasi kung mag-aaral ako, baka ayoko na mag-aaral. Baka ako mag-aaral na isa pa. Hirap na ako sa high school. For example lang po, how do you encourage them to take your courses? And how many students po do you have at the moment?
1: Ma'am, kasi sa ngayon po, in-offer po namin siya, pero nililimit po namin sa isang, halimbawa sa isang klase o sa isang pagsasanay, at least 30 po. Pero kung nakikiusap po ang eskwelahan na mas maraming eskwela, maraming estudyante ang gusto, minamaximize ko po 35 to 40 para po yung learnings nila nandoon pa rin. Kasi pag may mga workshops kasi, ma'am
2: So, ano yung pupunta kayo sa school or sila yung pupunta sa DOST? Paano po yun?
1: Ma'am, mayroon po pupunta kami sa eskwelahan. At meron po, minsan talagang pumupunta po sila sa amin.
2: Humihingi ng okay. Tulong. Maganda yung mag-collaborate yung mga school kasi para may real life na, kumbaga example.
0: Correct.
2: Hindi lang puro theories, libro.
0: Yes, practical application.
2: Iba yung nakikita mo sila
0: Oo, tsaka kasi mga estudyante ngayon, talagang na-appreciate kung ano yung content na napapanood nila online. Diba? Educational na, diba? Practical pa.
2: Apo. Okay, and before we go, ma'am, sige, let's invite yung mga interesado po and let's encourage them na andito na to sa yang nagamitin itong scale up na programa ng DOST.
1: Sa mga gusto pang matuto ng science communication, library information po, and library science, inaanyayahan po namin kayo na pumunta sa STII or tawagan po kami o mag-email po sa amin. Samantalahin po natin, libre ito. At sana po lahat tayo, huwag tayo mapagkaitan ng tamang impormasyon dahil po sa mga kumakalat na mga fake news ngayon. Isa po yan sa advocacy ng STII. So dito po, malalaman natin ang tamang impormasyon at matututo tayo kung paano po natin ipapahayag sa publiko yung mga sinasaliksik ng DOST o ng mga siyentipiko sa paraan na maiintindihan ng mamamayan.
2: Ayan po. Nako, maraming salamat sa DOST. Ang dami niyo pong ginagawa Ang lawak-lawak ng sakop ng DOST At isa nga ito, baka hindi niyo alam, meron pala silang ganitong programa. Kaya maraming salamat po sa Chief ng Finance and Administrative Division ng DOST, Ms. Ling Centeno. Thank you po, ma'am.
1: Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat,
0: sir. Thank you, ma'am.
2: Thank you. Alright, ngayon naman, partner, meron pala tayong report
0: tungkol
2: nga sa back to school bilang pagtugon sa pagtaas ng bilang ng estudyante ngayong taon. Pasok na pasok itong Batasan Hills National High School na ginawang blended learning. Ang detalye ng balita mula sa PRTV News, Lester Aler. Lester?
3: Ayan, Anina, Mitch, ika-apat na araw na nung magsimula ang pagbubukas ng klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong bansa nitong Lunes, June 8. At narito tayo ngayon sa Batasan Hills National High School upang alamin ang kasalukuyang sitwasyon madilis ang linggo matapos ang balik-eskwela. Sa mga oras na ito, Ninya, Mitch, nagsasagawa ang paaralan ng orientation para sa earthquake drill sa kanilang covered court. Bilang paghahanda ito matapos ang pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangganim itong Lunes. Itong orientation nila ay kinakailangan dahil nga doon sa nangyaring lindol. At itong yung Batasan Hills ay nagsasagawa sila ng orientation at practices kung ano nga ba yung mga dapat gawin before, during, and after ng pagyanig o lindol. Samantala, upang matugunan naman yung kakulangan sa classrooms, no, ipinatutupad o pinatupad ng Batasan Hills National High School ang blended learning, no, kung saan scheduled ang pagpasok ng mga mag-aaral mula grade 7 hanggang grade 12. Samantala, tinanong naman natin, no, yung pamunuan

0: paaralan sa pauna o ni Assistant Principal Lerma Tuazon, kung saan sinabi niya na wala pa namang kinakaharap ang paaralan na challenges, no, maliban doon sa paglabas at pagpasok ng mga estudyante dito sa paaralan. Dahil nga doon, no, sa mataas na bilang ng mga estudyante na nag-aaral dito sa Batasan Hills National High School, ay medyo nahihirapan pa sila, no, na makontrol yung pagpasok ng mga estudyante at the same time yung mga papauwi naman. Kasi Nina Mix, no, aabot kasi sa mahigit 15,000 mag-aaralang kasalukuyang naka-enroll para sa taong 2026-2027. Mas mataas raw ito ng 1,000 kumpara noong nakaraang taon. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng enrollees ay dahil sa muling pag-offer ng paaralan ng senior high matapos pansamantalang mahinto last year. Para sa DZMM, ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Ayan, maraming salamat, Lester Aler. At yan po ang kabuuan ng ating talakayan na sa araw na ito dito po sa DZMM mula sa GSIS na tulong at sa pag-agapay ng Philippine Red Cross hanggang po, syempre, sa pagsusumikap ng DOST. Maraming salamat po sa inyo.
2: Alright, so binabati lang po natin ng happy birthday ang ating kasamahan, Freddy Abano. Kuya Fred!
1: Uy, Fred.
2: Kuya Fred, happy birthday sa iyo. Nagpa-spaghetti siya. Nagpa-spaghetti, more life to you at syempre ating mga kasama. Sila Mark Marinay, PRTV, Tech Team. Hello and
1: wow,
2: good morning.
1: Birthday din.
2: Oo, hindi. Nagpapa-shoutout lang. Panalo daw ang kanilang team.
1: Yes.
2: Let's go, Knicks. Ayan. Alright,
1: susunod
2: pa. Ay,
1: ito pa, Jerome, Kat, and Julia from Luca.
2: Hi, hello, guys.
1: Hindi Luca.
2: Oo.
1: Hi, Luca team.
2: Alam mo si Kat, miss ka na ni Kat.
1: I miss you, Kat. Kailan ba kita makikita ulit?
2: Si Mother. Miss na daw na si Mother. Alright, susunod po headline ngayon. Kasama si Jeffrey Hernais at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo.
1: Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye.
2: Bye po.
3: Nagseserbisyo, Nina Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:03.
1: Basta AM, DZMM.
2: Po kami mabuti. Gutom na, wala na makain yung isang barangay ko. Isolated kasi may landslide.
3: Ay, isang grupo lang yan, siyempre. Yung gusto talagang sirain ng institusyon. Eh, kami naman, ayaw naman namin.
4: Si Senator Gatchal, yan yung mukhang de facto humahawak ngayon ng reins sa Senado. So usually, ang may burden yan dapat yung side nila ni Senator Cayetano.
5: Maganda siguro yung busisiin ng mga mag-iimbestiga kung nabigyan ng proper instructions itong mga bata, no, itong mga players. Dahil obligasyon yun ng may-ari ng resort.
1: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: sa headline ngayon. Ilang residente sa Glan, Sarangani na biktima ng lindol na mamalimos na para may makain. Kakapusan ng pagkain, pinangangambahan na rin sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Buntis, tatlong iba pa, patay sa sunog sa bakery sa Laguna. Sunog, sumiklab din sa Valenzuela, dalawa, sugatan. Kasunod ng pagkalunod ng dalawang manlalaro ng Ateneo Men's Basketball Team, DepEd at CHED hinimok na muling pag-aralan ang guidelines sa mga aktibidad sa labas ng paaralan. Ateneo Coach Tab Baldwin hinimok na magpaliwanag. Website ng Senado, sinasabing na biktima ng defacement o hindi autorisadong pagbabago ng website. DICT, nagsasagawa na ng security validation. 30 hanggang 74 pesos na dagdag sa bill sa kuryente ngayong Hunyo, asahan! Yellow alert muling itataas sa Visayas grid. At Ellen Adarna, may inamin! Magandang hali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernandez. At sa detalye ng mga headline ngayon. Attention mga kapamilya, may dagdag singil ang Meralco sa paparating na bill ngayong Hunyo. Sa anunsyo ng electric company, 15 centavos ang sirit kada kilowatt hour bunsod ng pagsipa ng generation charge. Dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon grid noong Mayo, aabot sa 30 pesos ang inaasahang dagdag sa bayad ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour, habang 74 pesos naman ang dagdag singil sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hour. Samantala, manipis na naman ang reserbang kuryente sa Visayas grid. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, itataas ang yellow alert mamayang alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi dahil sa pagpalyan ng 9 na planta, habang 10 planta naman ang tumatakbo sa mababang kapasidad. Gutom na gutom at wala nang makain. Ganyan inilarawan ng lokal na pamahalaan ng Glan sa Sarangani ang kanilang sitwasyon ngayon, tatlong araw matapos ang malakas na lindol. Sinabi sa DZMM ni Mayor Victor Yap Sr. na 10 barangay pa ang isolated o hindi pa rin maabot dahil sa mga napinsalang kalsada. Kaya pahirapan niya ang pagdadala ng relief goods na pwede lang sa pamamagitan ng chopper lift. Nag-panic buying na rin ng ilang residente kaya naubos na ang ilang pangunahing bilihin gaya ng bigas. Problema rin ang supply ng petrolyo sa bayan kaya hindi mapagana ang mga heavy equipment kaya hindi pa nasisimulan ang retrieval operation sa mga natabunan ng guho. Sa tala ng lokal na pamahalaan, 20,000 pamilya ang apektado habang mahigit 100 bahay ang pinadapa ng lindol. Panawagan nila mapabilis na ang paghahati ng tulong tulad ng pagkain at family tents.
1: Hindi po kami mabuti. Nagutom na, wala na makain yung isang barangay ko doon. Isolated kasi may landslide. May mga barangay ako nga kailangan. Chopper po ang maghahatid ng pagkain nila. Wala pa pong tigil yung aftershock. Medyo ninenervous yung mga tao.
0: Umaapila ng pagkain at tubig ang mga residente sa Sarangani na naapektuhan ng malakas na lindol. Ayon sa residenteng si Nasip Tumbaga, hindi sapat ang natatanggap nilang ayuda sa pang-araw-araw na pangailangan at wala pa rin silang supply ng kuryente sa bayan ng Malapatan. Hiling din ni Tumbaga ang mga tent dahil sa kalsada sila natutulog kapag gabi sa takot sa aftershocks. Nasa state of calamity na ang Sarangani province dahil sa pinsala ng malakas na lindol.
2: Mabigyan kami ng kahit mga tent lang para merong matulugan namin dito. Hindi naman kami makauwi ng bahay.
3: Ano po yung mga bata?
2: Yung mga bata, yun, mahirap. Hindi mo maintindihan. Mahirap talaga, sir.
0: Pinangangambahan din ang kakapusan ng pagkain sa ilang barangay sa Jose Abad Santos, Davao Occidental na tinamaan din ng malakas na lindol. Sinabi sa DZMM ni Mayor Jason John Joyce, sa 26 nilang barangay, 15 pa ang hindi napapasok dahil sa mga landslide at sirang kalsada. Nangangailangan din ng mga tent ang mga residente para maging tulugan dahil hindi na muna ginagamit ang mga evacuation center dahil sa mga aftershock. 7 na ang naitalang patay sa Jose Abad Santos, 12 ang nawawala at 25 ang sugatan.
4: Ang mga kailangan po namin ngayon po ay mga tent kung saan pwedeng matulog po yung mga bata at mga senior. Dahil po yung mga evacuation centers po namin ay hindi rin po nagagamit. Although magbibigay naman po si DSWD ng mga family tents po, pero mas mainam na po ang mas marami po. Meron pa naman pong supply sa ating mga barangay, pero habang tumatagal po ay lumiliit na po ang mga supply para sa pagkain po.
0: Umabot na sa 53 ang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sumasailalim sa validation ng ilang hindi pa nakikilalang bangkay. Pero sa datos ng Office of Civil Defense, hanggang kaninang alas 8 na umaga, 47 ang naiulat na nasawi, habang mahigit 600 ang sugatan at 31 ang nawawala. Hinimok naman ni OCD spokesperson Juni Castillo ang mga nais tumulong na idiretso sa DSWD ang tulong in-kind man o in-cash para sa mas maayos na alokasyon sa mga apektadong lugar.
3: Hindi po muna diretso sana doon para at least malaman natin ano yung pangangailangan doon. And then ganun din po yung mga specific na lugar para yung kumbaga efficient distribution at saka allocation na baka mamaya yung mga ipadadala natin ay mas marami doon sa ibang lugar.
0: Ilang turista rin ang na-stranded sa Glan Sarangani kasunod ng malakas na lindol. Ang Glan ang itinuturing na Boracay of the South sa Mindanao. Sinabi sa DZMM ni Philippine Red Cross General, Red Cross Secretary General Dr. Gwendolyn Pang, na bukod sa residente, apektado rin ang mga domestic tourists sa Glan na isa sa mga pinakanapuruhan ng lindol. Tiniyak naman ng Red Cross ang patuloy na paghahatid ng tulong sa Glan at iba pang hard-hit area sa Mindanao. Katunayan, plano na ng Red Cross na maglagay ng water filtration system sa ilang bahagi ng Mindanao para mas mabilis ang paghahatid ng inuming tubig.
5: So nagdadalat po tayo ng pagkain dyan, no? Tubig, tapos medical help or assistance. Yung tubig medyo challenging, so mag-ooperate po tayo ng water filtration system. Nagbigay rin tayo ng mga tulong, dugo, no? May mga nangailangan din ng dugo. Sa ngayon, we are doing our thorough assessment.
0: Tuloy naman sa linggo ang pagdiriwang ng Red Cross sa World Blood Donor Day at hinimok ang publikong makiisa at mag-donate ng dugo. Target ng ahensya makakuha ng 700,000 bag ng dugo ngayong taon. Pinalawig pa ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang notice to airmen na ipatutupad sa General Santos Airport. Balita mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
6: Jeff, sa pinakahuling abiso, pinalawig ba ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang Notice to Airmen o NOTAM para sa mga commercial flight sa General Santos Airport? Epektibo ang extended NOTAM mula mag-aalas 5 ng hapon kahapon hanggang ganap na alas 6 ng gabi sa Linggo, June 14. Paalala ng CAAP, tanging government, military at humanitarian flight lamang ang pwedeng lumapag sa General Santos Airport bunsod ng pinsalang dulot ng magnitude 7.8 na lindol. Inaabisuhan ng mga pasahero ang makipag-ugnayan sa mga airline para sa status ng kanilang flights. Sa hiwalay na abiso, sinabi ng Philippine Airlines na kinansela nito ang 4 na flights na nakaschedule sana ngayong araw, June 11 hanggang June 14 mula at papuntang General Santos Airport. Kinansela rin ng Cebu Pacific ang 5 flights na aalis sana ngayong araw mula General Santos City papuntang Maynila at Cebu. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi. DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sa ibang balita, maaring maharap sa kasong kriminal at sibil ang may-ari at nagpapatakbo ng beach resort sa Dipakulaw, Aurora kung mapapatunayang may kapabayan sa pagkalunod ng student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Sinabi sa DZMM ni dating Department of Justice Undersecretary Attorney Ramon Esguera na importanteng busisiin ng mga investigador kung nabigyan ng tamang abiso ang mga estudyante sa peligro ng paliligo sa malalim na bahagi ng dagat. Obligasyon din ng resort na maglaan ng sapat na lifeguard lalo sa malalaking aktibidad gaya ng training o team building.
7: Maganda siguro yung busisiin ng mga mag-iimbestiga kung nabigyan ng proper instructions itong mga bata, no, itong mga players. At dahil obligasyon yun ng may-ari ng resort, eh. If they fail in that, then they should be held accountable for at least simple negligence. It's either reckless imprudence or simple negligence resulting to either
8: homicide,
7: death, physical injuries, etc.
0: Isinulong naman sa Senado na maimbestigahan din ang pagkamatay ng 2 student-athlete ng Ateneo. Kasunod ng pagkalunod ng dalawang manlalaro ng Ateneo Men's Basketball Team, hinimok ang Department of Education at Commission on Higher Education na muling pag-aralan ang guidelines sa mga aktibidad sa labas ng paaralan tulad ng field trip at team building. Nanindigan sa DZMM si National Parent Teacher Association Philippines President Wilfredo Rodriguez na kailangan ng pahintulot ng magulang o parents waiver sa mga aktibidad sa labas ng paaralan kahit nasa legal na edad na ang mga estudyante. Tutol ang NPTA sa anumang field trip at iminungkahing wag ng payagan o limitahan ang mga aktibidad na may kaugnayan sa tubig. Hinimok din ni Rodriguez ang head coach ng Ateneo Men's Basketball Team na si Tab Baldwin na humarap at magpaliwanag.
8: Dapat na siyang lumabas at magpaliwanag. Ano po, siyempre, mga atleta to na malalakas. No? Ang magtatakot tayo, no? Paano po nanonood. Ang recommendation po namin ng PTA, kapag ka sa tubig po, automatic, huwag na ikaramihan po, may mga buhay po dyan na sana po kapag ganyan po, itingnan po ng ating tagapamahala na talagang higpitan po at huwag na pong subukan.
0: Patuloy ang pagdating ng mga naikiramay sa pamilya ng nasawing Ateneo student athlete na si Rene Baterbonya sa Arlington Memorial Chapel. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
9: Jeff, inalunsyo ng Ateneo de Manila University na magkakaroon sila ng pamisa mamayang alas 6 ng gabi dito sa Arlington Memorial Chapels para sa kaluluwa at alaala ng kanilang nasawing basketball athlete na si Rene Baterbonya matapos malunod sa isang beach sa Aurora. Wala pang nilabas na opisyal na pahayag ang Ateneo kaugnay ng mga detalye sa naganap na trahedya kung saan nasawi rin ang isa pa nilang basketball player na si Divine Adili. Ayon sa kampo ng pamilya ni Baterbonya, alas 9 mamayang gabi ang pag-alis ng labi ni Rene dito sa Arlington papunta sa NAIA Terminal 2 dahil hating gabi ang biyahe patungong Davao City kung saan idadaan siya para iburol pansamantala sa Ateneo de Davao University kung saan rin siya naglaro noong high school bago tuluyang iuwi sa kanyang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur. Ilang personalidad din ang bumisita dito sa Burol na namataan natin, katulad na lamang ni Senator Bam Aquino na naghain na ng Senate resolution para investigahan itong insidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. Samantala, nabiktima ang website ng Senado ng defacement o hindi otorisadong pagbabago ng opisyal na website. Mula pa kaninang umaga, hindi na ma-access at naka-down din ang website. Ayon sa Senate Electronic Data Processing Management Information System, agad nagpatupad ng security protocol para maharang ang mga umatake sa website. Wala namang indikasyon may nakompromisong confidential at sensitibong impormasyon. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, under maintenance ang Senate website habang patuloy ang security validation at pagbabalik nito. Nagkasagawa na rin ng forensic analysis para matukoy ang threat actors o responsable sa pag-atake. Sinabi naman sa DZMM ni Senate Majority Block Member Senator Erwin Tulfo na maaaring isang grupo lang din ang nasa likod ng banta sa seguridad ng Senado at sa umatake sa Senate website.
10: Isang grupo lang yan, siyempre, yung gusto talagang sirain ng institusyon. Kami naman, ayaw naman namin. Siguro kung ikaw ay miyembro ng isang institusyon, siyempre, pangangalagaan mo yung pangalan ng organisasyon, ng inyong kumpanya, di ba? Pero kung talagang disgruntled ka na at wala ka nang pakialam, sirain ko na lang ito. Dahil tatanggalin naman nila ako. Pero wag naman ganun.
0: Nakatutok na rin ang National Capital Region Police Office sa seguridad sa Senado. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert!
11: Jeffrey, ikiniti NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin na patuloy nilang tinututukan ang report ng banta sa seguridad sa Senado at binigyan diin na sineseryoso at inaaral ang lahat ng banta. Sa katunayan ay mismong siya ang nag-inspeksyon sa latag ng seguridad dito sa labas ng Senado. Sabi ni Aberin, pupwedeng magdagdag sila ng tauhan lalo na kung magkakaroon ng protesta. Samantala, tuluyan naman binaklas ng lokal na pamahalaan ng Pasay ang mga tent na itinayo ng mga taga-suporta ni Senator Ronald De La Rosa at Vice President Sara Duterte. Ay sa tauhan ng Pasay City Environment and Natural Resources Office na si Luisito Pascual, Pinayagan naman magprotesta ang supporters mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Pero nagtayo na anya sila ng mga tent at halos isang buwan nang hindi umuwi na nakakasagabal na sa lansangan at nagdudulot na matinding traffic sa lugar. Hindi naman pumalag ang mga supporter na binaklas na mga tauhan ng lokal na pamahalaan ang kanilang mga tent.
12: We will not, take that lightly. Kung ano man yung nababasa natin sa social media, binibigyan din po natin ng pansin. Nag-adjust po tayo ng deployment at naghahanda po tayo.
11: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMF.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Para sa isang eksperto sa batas, ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano ang mas mainam na dumulog sa Korte Suprema sa usapin ng gusot sa liderato ng Senado. Ito ay matapos ibasura ng Korte ang petisyon ng high school teacher na si John Barry Tayam dahil sa kawalan ng legal standing. Sinabi sa DZMM ni UP College of Law Associate Dean Attorney Paolo Tamase na mahalaga ang legal standing sa pagtukoy kung sino ang may direktang interest sa issue o sa kaso. Iniiwasan kasi anya ng korte na maglabas ng desisyon na walang mabigat na batayan, gayon din ang panghihimasok sa mga usapin ng kapwa sangay ng gobyerno. Dagdag ni Attorney Tamase, maaring hindi pa dumudulog ang sinumang senador sa Korte Suprema dahil may mga paraan pa para maresolba ang gulo sa liderato ng Senado.
13: Si Senator Gatchel, yan yung mukhang de facto humahawak ngayon ng reins sa Senado. So usually, ang may burden yan dapat, yung side nila ni Senator Cayetano. Yung teacher na nag-file, medyo malaki yung issue dun sa petition niya, other than yung standing, kasi humihingi siya ng parang relief from the court na kukumpirmahin lang ng Korte Suprema.
0: Samantala, apat ang patay, kabilang ang isang buntis sa sunog na sumiklab sa residential commercial area sa Calamba City, Laguna. Ayon sa Calamba Police, kabilang sa nasawi ang mga nakatira sa ikalawang palapag ng bakery kung saan nagsimula ang apoy. Sinasabing na-trap ang mga biktima sa gusali dahil mabilis na kumalat ang apoy. Inaalam pa ang sanhi at pinsala ng sunog. Sa Valenzuela, dalawang tindero ang sugatan sa sunog sa Valenzuela Gateway Complex kanina. Naging pahirapan ang pag-apula sa apoy na itinaas sa ikatlong alarma dahil walang tubig kaninang umaga sa Valenzuela bunsod ng water interruption.
14: Ula, panahon.
0: Mga kapamilya, mainit at maalinsang ang panahon ng asahan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw sa harap ng pag-iral ng habagat sa kanluran ng Northern Luzon. Nakakaapekto na lang ang habagat sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Island na magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan. Dito po sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, asahan ng maaliwalas na panahon. Wala rin binabantayang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At abangan, Strait of Hormuz muling isinara ng Iran. U.S. military bases sa Bahrain at Kuwait pinasabugan. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon!
14: Headline Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
15: Happy 40th anniversary, DZMF! Una sa balita, una sa public service!
14: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
16: The Senate is under attack.
17: There was no NBI agent in the Senate.
14: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
18: Kanina ay merong aarestuhin.
19: Or bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
20: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
14: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan. Kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya, Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
18: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
14: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Headline ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao.
0: Sa oras po nating 12:25, na mamalimos na ng makakain at inumin tubig ang mga residente ng barangay Tango sa Glan, Sarangani. Balita mula sa Sarangani, hatid ni Steve Ras. Steve, kamusta na yan, Steve?
21: Parami na lang parami ang mga residente ng Bayan Glan, Sarangani Province na naghihintay sa gilid ng kalsada sa pag-asang mabibigyan ng tulong matapos ang malakas na lindol noong Lunes. Sa mga naradaanan namin, alos iisa ang kanilang hiling sa mga dumadaang sasakyan ang may inom na tubig at pagkain na nakasulat sa mga placards na kanilang bitbit. Bagamat may tubig sila nakukuha sa mga poso para may mainom, pero hindi umano magandang kalidad at sumasakit ang kanilang tiyan. Pangamba ng mga residente, ang kapakanan ng mga bata at senior citizens na hindi nakakain ng maayos. Umaasa sila na dahil nadaraanan na ilang kalsada papunta sa kanilang barangay, ay agad sila magbibigyan ng tulong ng gobyerno, lalo't bukod sa walang pagkain at tubig, ilang araw na ring walang kuryente. Yan ang balitang kumpirmado sigurado mula rito sa Sarangani Province. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz! Sa pool sa video, ang pag-aamok ng lalaking may dalang itak sa palengke at paaralan sa Davao del Norte. Balita mula sa Davao, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
22: Unang naispata ng lalaking nag-amok na may bitbit na itak sa gitna ng kalsada sa Rojas Market sa barangay Magugpo, Tagum City. At nang rumesponde ang bike patrol ng pulisya, inabutan na nila ito sa labas ng paaralan. Nagwala ang lalaki na napalibutan ng mga armadong pulis. Nagpulasan ng mga tao nang pumasok ito sa parking lot at ikinatakot ng mga residente, lalo't may mga estudyante roon. Hinabol ng nag-amok ang isang lalaki at dito na umalingaw-ngaw ang mga putok. Tinamaan sa hita ang suspect na ayon sa pulisya ay kanila ang nagawa para pigilang makapanakit ng ibang tao. Kinilala ang suspect na si alias Popoy, 31 taong gulang na isang laborer, at inaalam pa kung ano ang dahilan ng pag-aamok nito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
0: Maraming salamat, Hernel Tokmo! Dating Senate Sergeant at Arms, Mau Aplaska, no show sa National Bureau of Investigation sa gitna ng investigasyon sa barilan sa Senado noong Mayo. Balita mula sa NBI, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
23: Jeff, hindi tumalima sa pina ng National Bureau of Investigation si dating Senate Sergeant at Arms, retired General Mau Aplaska, na pinaharap ngayong araw, alas 10 umaga, sana ang nakatakdang pagpunta ni Aplaska dito sa NBI, pero hindi pa ito dumarating sa hanggang sa mga oras na ito. Paliwanag ng kanyang kampo, hiniling nila na ipagpaliban ang kanyang pagharap sa kawanihan ngayong araw. Pinaharap si Aplaska sa NBI para makapagbigay ng panig sa nangyaring barilan sa Senado noong gabi ng Mayo at 13. Wala pang tugon ng NBI tungkol sa hiling ni Aplaska na ipagpaliban ang kanyang pagharap, gayon din kung natanggap na nito ang nasabing impormasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Thank you, Jom Garner! Ipinakilala na ng House Prosecution Panel sa publiko ang unang batch ng mga private prosecutor na tutulong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa kamera, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
24: Jeff, inanunsyo ngayong araw ng House Justice Committee ang unang batch ng mga private prosecutor na alalay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Galing sila doon sa 3 law firms, ang PECA Bar Law na binubuo ni na Attorney Marford Fua, Attorney James Bryant Ibrahim Alia, Attorney Erwin Matib, at Attorney Justin Ann Lamarca. Sa Kapunan and Castillo naman, binubuo sila ni na Attorney Lorna Kapunan, Attorney Sonia Margarita Benemerito Castillo, Attorney Dana Melissa Lorenzo Singian, Attorney Lino Chris Kapunan at Attorney Bettina Zamora. Sa Sapayan Lim Alvarez and Ligutan o sa Legal Law ay binubuo ito ni Attorney Amando Virgil Ligutan. Nilinaw naman ni House Lead Prosecutor Jeremy Luis Tron na pro bono o walang bayad ang kanilang serbisyo sa naturang proceeding. Nakatakda naman silang maghain ng entry of appearance sa Lunes, June 15. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Puno at pinaikutan ng watawat ng Pilipinas sa ilang lugar sa Pampanga. Ilang paikiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bukas. Balita mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutao. Gracie.
1: Ramdam na ang Independence Day dito sa Pampanga. Puno ng mga watawat ng Pilipinas sa mga daan at iba't ibang establishmento tulad dito sa Kapitolyo. Pinaikutan din ang kulay ng watawat ang main at legislative building. Nakakalat din ang mga watawat ng Pilipinas sa Arnedo Park. Sa malls naman, kita ang mga ribbons na kulay ng watawat. At sa Jose Abad Santos Avenue sa lungsod ng San Fernando, ibinida ang mga parol na tema sa Araw ng Kalayaan. Mga kulay ng watawat na nagniningning at mas tumitingkad sa kalangitan. Gawa ng mga local parol makers kung saan kilala ang Pampanga. Patunay ng paggalang at pagpapahalaga sa kasaysayan at tagumpay ng kalayaan na tinatamasa ng bawat mamamayan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
0: Thank you, Gracie Rutao. Nakalatag na paghanda ng Manila Police District sa mga inaasang pagkilos kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bukas. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
2: Jeff, sinabi ni MPD spokesperson Police Major Philip Ines na wala pa silang natatanggap na permit mula sa Manila City Hall para sa mga planong rally bukas sa mga itinakdang rally zones tulad ng US Embassy at Medjola kasabay ng pagdiriwang ng ika-128 araw ng kalayaan. Nauna nang sinabi ng bagong alyansa ng makabayan leader Nato Reyes na magpoprotesta sila sa harapan ng US Embassy kasama ang iba't ibang progresibong grupo bukas. Ayon kay Ines, malaking okasyon ang idaraos bukas na inaasahang dadaluhan ng Pangulo, mga matataas na opisyal ng pamahalaan at mga dayuhang bisita. Kaya mahalagang mapanatili ang kayusan at seguridad. Iginit ni Ines, napapayagan ng mga payapang pagtitipon basta't organisado at sumusunod sa batas. Nanawagan si Ines sa mga lalahok sa anumang pagkilos na panatilihing maayos at kalmado ang kanilang hanay at iwasan ng anumang uri ng karahasan, paninira ng ari-arian at pagsusunog ng mga FEG. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto. Wala pang natutukoy na banta ang Philippine National Police kaugnay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bukas. Balita mula sa Camp Grame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padieros Mars.
3: Jeff, handa ang Philippine National Police para panatilihin ang kapayapaan at seguridad sa inaasahang kaliwatkan ng aktibidad bukas kaugnay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Pero sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nietatas Jr. na wala pang natutukoy na beripikadong banta kaugnay ng pagdiriwang. Sa Metro Manila, magtataas sa full alert status ang buong hanay ng NCRPO simula mamayang alas 5 ng hapon kung saan nasa 12,000 mga tauhan na ipapakalat sa iba't ibang bahagi ng rehiyon na kinabilangan nga ng higit 8,000 pulis mula sa NCRPO na ide-deploy para sa tiyakin na kaligtasan at kapayapaan ng publiko. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, nakatutok ang kanilang pag-abantay sa mga lugar na inaasahan pagdarausan ng mga protesta, kabilang ang Rizal Park, Pinaglabanan Memorial Shrine, EDSA Shrine, People Power Monument, Mendiola at ilang ahensya ng pamahalaan. Nagpatupad na rin ang mga kaukulang seguridad sa paligid ng Senado, House of Representatives sa Malacañang, at US Embassy na sa pakikipag-ugnayan niyan sa mga opisyal at security personnel bilang paghahanda sa mga posibleng protestang ikakasa sa lugar. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
4: Showbuzz ngayon!
5: Showbuzz ngayon!
0: Inamin ng aktres na si Ellen Adarna na sinuway niya ang payo ng kanyang daddy pagdating sa love. Sabi ng aktres, ilang taon niya ring itinanim sa isip at pinanindigan ng payo ng dad na mag-anak na lang at huwag nang magpakasal. Na-heartbroken kasi ang aktres noong high school siya kaya nasita siya ng daddy nang makitang umiiyak. Pero git ng aktres, na in love siya kaya nagpakasal. Si Ellen ay hands-on mom sa kanyang first child na si Elias sa aktor na si John Lloyd Cruz at one-year-old daughter na si Lily sa pinakasalang si Derek Ramsey. At yan po mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez. Hanggang bukas sa Headline Ngayon sa DZMM Teleradyo. Headline Ngayon!
4: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
6: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
4: Sa Suko sa DZMM.
7: Suko sa DZMM.
4: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Tatamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: Carlos Santos Concho sa MMK sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
2: Nagiging totoo lang ako sa nararamdaman ko, Elma. Dahil mahal na mahal ko pa rin si Jerome.
3: Ewan ko ba sa'yo? Ang sakit sa bangs ng mga sinasabi mo.
2: Yun ang dahilan ng pagbabalikbayan ko.
3: Ang magbalikan kayo ni Jerome. Gosh, wake up! May pamilya na siya at may anak pa. Anong gusto mo? Ang maging kabet?
2: Kahit ano pang tawag doon, wala akong pake.
4: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
5: Dahil sa ambisyon sa buhay, nagagawa nating ipagpaliban ang pagmamahal. Pinipili nating lumayo at iwan ang taong pinangakuan natin ang pag-ibig. Inaakala natin na makakalimutan siya, lalo na kapag natupad na ang ating pangarap. Subalit kapag tunay ang pag-ibig na nararamdaman, mahirap pala itong kalimutan. Kahit pa dumaan ang mga taon, siya pa rin ang hinahanap ng puso at inaasam na muling maramdaman ang kanyang halik at mga yakap. Muling pagsaluhan ng pagmamahal na inukol sa isa't isa, ang makasama siyang muli upang bumuo ng mga pangarap. Subalit hindi na yun nagiging madali dahil ang pag-ibig na iniwan ay nasa piling na ng iba. Na siyang pumuno sa pusong naghahanap ng pagmamahal. Mga kapamilya, sa araw pong ito, pakinggan natin ang padalang liham kasaysayan ng isa nating tagapakinig. Itatago natin siya sa pangalang Arlene ng San Pablo City, Laguna. Ang kanyang kasaysayan ay pamamagatan nating Sobre dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Dear Charo, dati akong OFW. 9 years akong nagtrabaho sa Italy. Una ay naging DH at naging caregiver sa isang nursing home. Nagsikap ako sa pagtatrabaho. Inipon ang bawat dolyar na kinita ko. Hanggang sa magdesisyon akong bumalik ng bansa for good at magtayo na lang ng business. Nagkaroon man ako ng karelasyon noong nasa ibang bansa ako, pero isang tao lang ang nanatili sa puso ko. Si Jerome. Kahit minsan ay hindi siya nawala sa isip ko. Nakipaghiwalay ako sa kanya noon at iniwan siya para sa mga pangarap kong pagtatrabaho sa abroad. Labis siyang nasaktan nang gawin ko yon, kaya nagdesisyon siyang mag-asawa. Pero nang ako'y mag-decide ng magbalik ng bansa, gumawa ako ng paraan upang magkaroon ng komunikasyon kay Jerome kahit pa may asawa na siya. Nang mga pagkakataong yun, may mabigat na pinagdaraanan si Jerome.

0: Kunin mo na to, Jerome.
1: Sobre?
0: Para sa'yo.
1: Pero ang laman ito.
0: Itabi mo na. Bigay ko sa'yo. Ibig kong sabihin para sa anak mo. Para sa pagpapagamot niya.
1: Hindi naman ako humihingi ng pera sa'yo.
0: Alam ko. Tulong ko na yan sa'yo, Jerome.
1: Baka isipin mo. Kaya ako nakikipagkita sa'yo. Dahil gusto kong...
0: Stop it, Jerome. Wala akong iniisip na kung ano. Ang gusto ko lang makatulong.
1: Salamat, Arlene.
0: Basta. Narito lang lagi ako. At kahit anong kailangan mo, sabihin mo lang, ha?
1: Thank you, Arlene. Malaking tulong itong binigay mo para sa anak ko.

0: Buti dumating ka na, Jerome. Kanina pa kasi naghahanap sa'yo si Mika eh.
1: O bakit? May nangyari ba sa kanya?
0: Wala. Wala naman. Panay lang ang tanong niya kung anong oras ka uuwi. Ayan nga, oh. Nakatulog na.
1: Kumusta naman siya maghapon? Hindi ba sinumpong ng kanyang sakit? Hindi ba sumakit ang dibdib niya at nahirapang huminga?
0: Saglit lang naman. Nawala rin yung nararamdaman niya nung painumin ko ng gamot.
1: Bukas, schedule niya para bumalik sa kanyang doktor, di ba?
0: Oo eh. Kaya lang, wala na tayong pera.
1: May nadilihensya ako. Meron akong nahiraman.
0: Ah?
1: Oh, eto. Para maibili mo na rin siya ng kanyang gamot. At yung matitira, ipang grocery mo na para may stocks tayo.
0: Nangutang ka na naman.
1: Kailangan eh.
0: Nababaong ka na sa utang. Nahihirapan ka na ba, Jerome?
1: Hindi. Hindi, ayos lang ako.
0: Naawa na kasi ko sa'yo. Lahat ginagawa mo para sa pamilya natin. Lalo na para sa may sakit nating anak.
1: Riza, lahat gagawin ko at titiisin ko para sa inyo ni Mika.
2: Magbabalik ang Maalaalam Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maaasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
4: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
5: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilola, nanay, ate, babae. Salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pangkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Nina Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero, Mem.
8: Charo, si Jerome ang dahilan kung bakit ako nagbalik bayan. Dati ko siyang boyfriend. Nagkahiwalay kami dahil mas pinili kong magtrabaho sa ibang bansa. Nasaktan siya sa pag-alis ko, kaya humanap siya ng iba na kanya ring napangasawa. Pagkatapos ng ilang taong pagtatrabaho sa abroad, at makapag-ipon, nagbabalik ako. Dahil ang ibig ko'y balikan lahat ng iniwan ko, kasama na roon si Jerome.
0: Sure ka ba sa ginagawa mo?
9: Oo, Elma. Masaya ako. Lalo na kapag nakikita kami ni Jerome.
0: May asawa at anak na siya.
9: Alam ko yon.
0: Bakit kailangan makipagkita ka sa kanya?
9: Gusto ko.
0: Hindi magandang tignan. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao?
9: Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Ang importante sa akin, happy ako sa ginagawa ko. Lalo na kapag kasama ko siya.

0: Tol, kaninang nasa cafeteria, panay ang ring ng cellphone mo.
1: Dapat sinagot mo na.
0: Ano pa nga ba? Baka kasi importante.
1: Sino tumawag?
0: Sino pa ba? Di si Arlene.
1: Ganun ba?
0: Pinapag-return call ka kasi ayaw naman sabihin kung anong kailangan niya sa'yo.
1: Salamat, Clarence.
0: Tol, may relasyon ba kayo ng babaeng yon? Araw-araw tumatawag siya sa'yo.
1: Wala yun. Client ko lang yun. Di ba nga sabi ko sa'yo? Sumasideline ako sa pagiging real estate broker. Interesado siya sa inaalokong house and lot at nagpapaschedule ng tripping.
0: Saan papunta ang tripping na gusto niya? Sa heaven ba? Tapos kayong dalawa lang?

0: Wala kang kiburian, Jerome. Bakit?
1: Wala.
0: Nagsisisi ka ba? Dahil may nangyari sa atin? Dati naman, ginagawa natin yun.
1: Iba noon. Malaya pa ako noon.
0: Nagsisisi ka ba? Nakokonsensya ka? Pareho naman tayong nag-enjoy, di ba? Iba ka talaga, Jerome. Kaya mahirap kang kalimutan.
1: Arlene, di ko inaasahan na aabot na sa ganito ang pagkikita natin.
0: Jerome, nangyari ang lahat dahil pareho nating gusto.
1: May asawa na ako.
0: Oo. At hindi ko nakakalimutan yon.
1: Pero...
0: mahal pa rin kita. Mahal na mahal.
1: Maraming iba dyan.
0: Pero... sa'yo ko masaya. At wala akong pakialam kahit may asawa ka na. Mahalaga, maligaya ko kapag kasama ka. Siya nga pala, may pera akong nilagay sa wallet mo.
1: Hindi ako humihingi sa'yo.
0: Tulong ko yun sa'yo, Jerome. Ayoko kasi na nakikita kitang namamroblema. Lalo na para sa pagpapagamot ng anak niyong may sakit.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Maalaala Mo Kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
5: Charo, tuwing magkikita kami ni Jerome, sobrang kaligayahan ang hatid noon sa akin. Alam kong mali, pero paano ko ba pipigilan ang sarili ko samantalang magiging masaya ako. Bago kami maghiwalay ni Jerome at bumalik siya sa kanyang mag-ina, binibigyan ko siya ng sobreng may lamang pera dahil alam ko ang mahigpit niyang pangangailangan.
6: Papa?
1: Kumusta na ang aking Princess Mika? Okay bang pakiramdam mo?
6: Opo, Papa. Kanina nga po, uminom uli ako ng mga medicine ko. Kaya okay na po ako. Kaya thank you po, Papa. Kasi po, nagtatrabaho kayo ng gusto para sa akin, pambili po ng gamot ko. At pampacheck up sa doktor.
1: Ay, anak, lahat gagawin ko para gumaling ka.
6: Sana nga po, gumaling ng sakit ko sa puso. Kasi po, gusto ko nang bumalik sa pag-aaral ko. Ilang buwan na rin po akong hindi nakakapasok.
1: Babalik ka rin sa pag-aaral, anak. Kaya lang dapat okay na okay ka na. Yung malakas na ang katawan mo para makalaro mo na rin ang mga friend mo.

0: Hein. I love you.
1: Risa, huwag muna ngayon.
0: Ha?
1: Pagod ako eh. Alam mo naman na, lagi ako nag-overtime.
0: Puro ka nalang trabaho. Nakakalimutan mo na ako, Jerome.
1: Sorry. Pero sana maintindihan mo ako. Kailangan kong doble ng oras ko sa trabaho. Para sa pangangailangan natin. Lalo na, may maintenance na gamot si Mika para sa sakit niya sa puso. At may kamahalan yun.
0: Pasensya ka na. Miss na kasi kita eh.
1: Pasensya ka na rin, Han. Babawi na lang ako next time. Matulog na tayo. Maaga pang pasok ko bukas eh.

0: Elma, pagsabi ka nga ng totoo, nakikipagkita ba ang pinsan mong si Aileen sa dati niyang nopyo?
1: Itay, buti pa po kayo na lang ang magtanong sa kanya.
0: Eh, bakit? Hindi mo ba alam? Eh, kayo nga itong lagi na lang may pinag-uusapan na sinisikreto niyong dalawa.
1: Wala yun, Tay. Tungkol sa business na gustong pasukin ni Aileen. Nagtatanong siya sa akin. Eh, teka po. Ba't naman kayo nag-isip ng ganyan na baka nakikipagkita si pinsan sa ex niya?
0: Eh, may naririnig lang ako. Huh? At alam mo naman na kapag may usok, merong apoy.

0: Nagdududa na sa'yo si Itay, pinsan.
1: Hayaan mo siya.
0: Eh, tsak magagalit yun sa'yo. Kasi nga mali itong ginagawa mong pakikipagkita kay Jerome. And I'm sure, may nangyayari sa inyo kapag nakikita kayo.
1: Ay.
0: Tama ba ako? Pinsan, hindi lang gaya ng paglalaro ng tago-angpong ang ginagawa nyo.
1: What do you expect? Siyempre, gusto namin parehong maging masaya, kaya normal lang yun.
0: Harot ka talaga?
1: Nagiging totoo lang ako sa nararamdaman ko, Elma. Dahil mahal na mahal ko pa rin si Jerome.
0: Ewan ko ba sa'yo? Ang sakit sa bangs ng mga sinasabi mo!
1: Yun ang dahilan ng pagbabalikbayan ko.
0: Ang magbalikan kayo ni Jerome? Hush! Wake up! May pamilya na siya! At may anak pa! Anong gusto mo? Ang maging kabe?
1: Kahit ano pang tawag doon, wala akong pake.
0: Ano?
1: Saka hindi natatapos sa pagiging kabit ang gusto ko. Dahil babawiin ko si Jerome. Kukunin ko siya sa asawa niya.

0: Minsan, dahil sa labis na pagmamahal, ay nagiging bulag ang puso. Nagiging tanga dahil hindi na nito nauunawaan kung ano ang tama at mali. Kundi ang mahalaga sa kanya ay kung ano ang sa kanya'y nakapagpapasaya. Kaya nga bang bawiin ni Arlene ang dating kasintahan sa asawa nito? Pumayag naman kaya si Jerome na masira ang kanyang pamilya? Huwag kaliligtaang sundan ang mga susunod pang pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Sobre. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Mga kapamilya, isinulong sa Kamara ang pagpapatitulo ng mga lupang kinatatayuan ng mga pampublikong paaralan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Go Pamela!
1: Sa Department of Education, layon din itong maiwasan ang tinatawag na bureaucratic delays na dahilan kung bakit umano na antala ang paglilipat ng ownership ng ilang dekada. Ayon kay Paranaque 2nd District Representative Brian Yamsua na naghain ng panukala, makakatulong itong matiyak na walang magiging hadlang sa programa ng DepEd na makapagtayo ng mga silid-aralan o pag-expand ng mga pasilidad para sa ligtas at maayos na paghahatid ng dekalidad na edukasyon. Muli rin niyang idiniin ang nasa 144,000 na backlog sa mga classroom at ang nasa 122,000 na silid-aralan ang lampas na sa lifespan at kinakailangan ng agarang pagsasaayo. Inihain ni Yamsua ng panukala kasunod ng direktiba ni Education Secretary Sunny Angara na magsagawa ng structural inspection sa mga paaralang napinsala ng Malacas na Lindol sa Mindanao noong Lunes. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Samantala, patay ang senior citizen na pahinante matapos sumalpok sa concrete barrier ang sinasakyang truck nito sa Baguio City. Balita hatid naman ni April Rafales. Go April!
2: Isa ang nasawi habang dalawa naman ang sugatan matapos maaksidente ang sinasakyang truck sa Circumferential Road KM3 Asin Road sa Baguio City. Batay sa imbestigasyon patungong Asin Road ang truck na may kargang mga punlan ng repolyo nang mawalan umano ng preno pagsapit sa matarik at kurbadang bahagi ng kalsada, dahilan para mawalan umano ng kontrol ang driver sa sasakyan at sumalpok sa concrete barrier. Sa lakas ng impact, sugatan ang 46 anyos na driver at dalawa nitong helper na edad 17 at 67. Agad isinugod sa ospital ang mga biktima pero dead on arrival ang helper na senior citizen. Patuloy ang imbestigasyon ng Traffic Enforcement Unit sa aksidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Rafales.
0: Maraming salamat, April Rafales. At sa larangan naman po ng entertainment, emosyonal ang aktres na si Sue Ramirez nang ibahagi ang kondisyon ng kalusugan ng kanyang ina. Sa isang panayam, sinabi ni Sue na na-stroke ang kanyang nanay Nobyembre noong nakaraang taon at naapektuhan ang pagsasalita at paglalakad nito. Ayon sa aktres, miss na niya ang normal na pakikipag-usap sa ina. Umaasa naman ang kanilang pamilya na makaka-recover sa tulong ng therapy ang kanilang ina.

0: mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.
1: DZMM Balita Ngayon!
2: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
3: Hello Attorney!
2: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
4: Magandang Huwebes ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po, kasama ang aking napakaganda partner Liza Aquino.
5: Nagbabalik ako today for today's video.
4: Nandito kasi ka naman kahapon, partner.
5: Hindi kasi yung mga nakababad na kanina sa teleradyo, nakita na po.

0: ang aking
1: hairdo
0: dahil po nakasama po natin si Danny Buenafake.
1: Ang swerte naman nila.
0: Sabi ko nga, equally pogi din ang kasama ko for today's video. Attorney Noel Del Prado, what a blessing it is every day, no, na may mga pogi tayong mga lalaking kasama dito sa trabaho. At matatalino pati, maraming napupulot na aral, ganun.
1: Meron akong naririnig
0: pero,
1: na
0: may pero yan.
1: Sarcasm
0: hindi
1: coming.
0: Hindi, pero alam mo sinong pinaka-pogi talaga sa inyong lahat? Ang nag-iisang si Fred Abanyo.
1: Ay, si happy birthday
0: niya today.
1: Yes, agree.
0: Yun ang punchline partner. Oo, happy birthday, Fred!
2: Happy birthday!
0: Of course, happy birthday kay Sweet.
1: Ah, happy birthday.
0: Oo, oh, si Sweet nakita ko dyan kanina. Nagtatrabaho din ng kanyang birthday. Nako, ay maligayang kaarawan po. Mga masisipag po namin kasamahan dito po sa DZMM. Baka may nais kang sabihin na message sa kanila.
1: Happy birthday, Sweet and Fred.
0: Napaka-shy talaga ni partner. But anyway.
1: Ayun!
0: Sorry. Sino na magawa nito, guys? Sino na magawa nung art card ni Kuya Fred?
1: Sana sa birthday ko, wala akong buhok na gano'n. Ayan, si Sweet.
0: Kung kumain kayo ng mga papiging nila, iluwa nyo yan. Wala kayong karapatan kumain. Grabe yung mga may lumalabas sila doon sa butas ng art card. But happy, happy birthday. Ganyan po talaga kami magmahalan dito po sa DZMM. Sa malaking pamilya po talaga dito. At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya po namin. Of course, dyan sa bahay. Mga nanonood, nakikinig dito po sa Sky Cable Channel 26. Hello, hello.
1: At sa lahat din ng ating kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, I Want YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
0: At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin nasa kalsada na kikinig po dito sa
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Mga katanungan po ninyo, inaabangan na po namin sa aming po mga hotlines. Bukas na po para sa inyo. Go ahead, partner.
1: 0919-278-3000 po. At pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, Lucas 5671, 5672, at 5673. Kaya po,
3: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
0: Wait lang. Yung graphics artist namin, petition na sa birthday ni Attorney. Gusto ko rin yung lumalabas siya doon sa butas sa ganun. Tapos gumagano siya.
1: Na may buhok
0: babulid.
1: Na may buhok.
0: O kaya gumagano ka partner, yung mga pusa.
1: Di bagay.
0: Libre. Para pampaswerte daw sa...
1: Ayun, mas bagay sa akin.
0: Iba pala, pero petition yan guys. Abangan po namin sa birthday ni Attorney guys. But anyway, sa oras po na 1:08 ng hapon, natin na po alamin ang ating Thursday lesson.
3: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Karapatan mo.
2: Hello, Attorney!
0: Alright, ang ating po pag-uusapan ngayon, of course, ay isang bagay po na medyo pinag-uusapan at na napakabigat po, no? Na balita po dito sa ating pong bansa kung saan dalawa nga pong atleta ang nasabi sa kasagsagan po ng kanilang team building sa May Aurora. At overview po ng ating pag-uusapan ngayon, no? So parang ang ating pong sasagutin batay po sa ating pong batas dito sa ating bansa ay kung ano po ba mga panuntunan na dapat pong sundin kapag po meron pong school activity ang isa pong institusyon na isa pong universidad para alam lang po natin ang mga guidelines, partner. Mm-hmm. So go ahead.
1: At uulitin ko, partner, muna bago tayo sumabak sa diskusyon, mm-hmm, na yung pong nangyari na recently na mukhang kalat na kalat ngayon sa media at social media, hindi po yan ang pag-uusapan natin dahil unang-una wala pa pong kumbaga final na investigation, wala pang findings na maituturing. Siyempre may initial investigations na, pero kumbaga mahirap po tayong talakayin yung mismong insidente. At ang magiging batayan po natin dito ay ano lamang yung nasa batas.
0: Okay.
1: Kung sakasakaling may ganitong pareho o kapareho, kamukha o malapit na insidente, mm-hmm, ano-ano yung tinitignan halimbawa ng Korte Suprema sa mga pangyayari.
0: Okay.
1: Okay. So number one, yung unang tanong lagi, partner, kung ito bang activity ay school-sanctioned o hindi school-sanctioned activity.
0: Okay.
1: So, bakit? Kasi unang-una, kung yan ay school-sanctioned, at pag sinabi nating school-sanctioned, hindi lang ito yung activity ng pag-aaral sa loob ng classroom, kung hindi pati na yung mga co-curricular, extra-curricular. Ano ba yung halimbawa niyan? Sa schools, mayroong mga club, merong mga varsity teams.
0: Mm-mm.
1: Sa school, meron ding mga kumbaga co-curricular, may mga outreach activities na whether yan ay graded or not, ay kumbaga maituturing na school sanction. Paano ba nakikita? Halimbawa, kung ang nangangasiwa doon ay guro,
0: mm-mm,
1: o isang school administrator. Pero, mm-mm, minsan kasi, kagaya nung isang kaso na nakarating sa Korte Suprema, bagamat yung mga guro ang nangangasiwa, kasi doon may picnic slash outing sa beach.
0: Okay.
1: So, pero hindi talaga siya school activity. In fact, walang permiso sa school yung kanilang...
0: Ano yun? Parang get-together lang?
1: Parang get-together. Okay. Parang year-end activity.
0: Okay.
1: Okay, so mm-hmm, doon po, tinitingnan. Kasi kumbaga, kung hindi ito school sanctioned, eh definitely, mahirap i-attach sa or stretch yung liability doon sa school officials or even the owners of the school.
0: Okay.
1: So yan yung unang tinitingnan. Pero ang malinaw na or ang kailangan nating linawin doon, hindi lahat ay nasa loob ng campus.
0: Mm-mm.
1: Pwede siyang nasa labas,
0: mm-mm,
1: basta may maituturo na detalye, katotohanan, dokumento na mayroong pagpayag, may
0: mm-mm
1: permission or may authority from the school. At minsan hindi nga kailangan na written authority. Minsan yung presence, halimbawa, ng isang
0: faculty
1: ng
0: member,
1: faculty, mm, ng admin, mm-mm, or kung sino man, ay sapat na para mag-attach ng liability. So, yun
0: okay
1: yung unang consideration.
0: Okay, pangalawa.
1: Yung pangalawa, partner, kasi pag sinabi nating school, may consideration dyan. Karaniwan, naisin natin school, mga bata, mm-hmm, below 18. Pero alam natin, sa mga institutions of higher
0: education, of course,
1: meron mga estudyante na above 18.
0: Yes, college students.
1: Ibig sabihin, iba yung pamantayan kapag pinag-uusapan natin ang mga bata at yung mga above 18. Kasi tutungo tayo dun sa pangatlong consideration o yung kumbaga kasama sa tinitimbang.
0: Mm-hmm.
1: Ano ang degree of care or degree of diligence,
0: mm-mm,
1: required under the circumstances? Alam natin na kapag bata ang mga sangkot,
0: mm-mm,
1: syempre, mas mataas dapat yung vigilance, mas mataas dapat yung sigasig or pagbabantay.
0: Okay.
1: Kumpara doon sa mga, kung ang mga estudyante mo ay above 18, presumably, mas may discretion, may maturity, may experience na kumbaga yung amount of supervision, yung
0: mm-mm
1: amount ng pagbabantay,
0: mm-mm,
1: ay iba kung yung school sanctioned activity ay involving children or involving adults. Kasi nga, iba yung trato sa ng bata sa bata,
0: okay,
1: at
0: oo,
1: iba yung trato sa mga of age.
0: Pero na, nakalagay ba sa batas yan?
1: Nakalagay yan sa batas,
0: okay,
1: partner.
0: So,
1: pero
0: okay,
1: bukod sa batas, partner, marami na rin kasing mga kaso,
0: okay,
1: na nakarating sa Korte Suprema na ito yung tinitingnan. Kasi halimbawa, doon sa unang kaso na binabanggit ko, mayroong allegation na ito ay school-sanctioned activity kasi nga yung mga faculty
0: ay nandoon.
1: Ay nandoon. Dalawang klase from the same school. Mga estudyante ng same school yung kumbaga sumama,
0: mm-hmm,
1: doon sa picnic slash excursion summer outing sa beach din,
0: mm-hmm,
1: partner. So doon, tinitignan na kumbaga, yan ba ay kumbaga, kasi kung mayroong paala, may authority from the school, eh dapat makikita rin yung kilos ng eskwelahan in terms of yung necessary precaution. Halimbawa, kagaya nun, partner, hindi natin iniaalis dito, halimbawa, yung mismong pagpili ng resort or
0: okay
1: ng pagdadausan ng activity. Kagaya nun, kailangan mo rin timbangin, halimbawa, yung degree of care or diligence, iba yung pag-iingat mo kung nasa eskwela ka, sa campus.
0: Okay.
1: At iba rin siyempre kung nasa swimming pool,
0: oo,
1: nasa beach,
0: the campus,
1: or even halimbawa ang isang excursion venue nyo, halimbawa malapit sa construction site,
0: mm-mm,
1: na mayroong mga hukay sa paligid.
0: Mm-mm.
1: So nag-iiba yung kumbaga pag yung degree ng pag-iingat o yung kailangang degree ng pag-iingat depende sa hinihingi ng pagkakataon.
0: Okay. Malinawin lang po natin ilang sa mga issues po dito. We only have a few minutes to discuss this, partner. But okay, nabanggit mo school-sanctioned activity versus an activity that is not sanctioned by the school.
1: Yes, partner.
0: Ano po ibig sabihin nun? Kapag po ba sinabi ng school na hindi naman namin alam na gagawin nila yan, hindi namin binigay yung bas-bas namin dyan, labas kami dyan. Ganun po ba sinasabi ng batas na kapag hindi po siya school-sanctioned, regardless kung magkakaklase kayo at nandiyan ang advisor ninyo, eh wala pong pananagutan ng isa pong universidad, isa pong eskwelahan?
1: Okay. Magandang tanong, partner. Pero kasi, partner, hindi siya yung, kumbaga, kung hindi na sanction, wala nang pananagutan.
0: Oo.
1: Kaya ako iniisa-isa kasi lahat ito ay kailangan tignan.
0: Take into consideration.
1: Oo, kasi
0: okay.
1: Halimbawa, hindi nga siya school sanction. Ang maaari ma-establish lang doon ay kumbaga pwedeng walang pananagutan yung eskwelahan pero baka malilipad doon sa mga mismo, halimbawa doon sa mga guro na nagkulang ng degree ng pag-iingat or diligence. Pero kagaya nun, yung pag-iingat na yun, dapat ikukonekta mo, bata ba o hindi bata. Pero meron pa kasing pangapat.
0: Mm-mm.
1: Yung dito, kailangan na yung mismong act or omission.
0: Mm-mm.
1: At dito, omission kasi kinulang or allegedly kinulang ng pag-iingat.
0: Okay.
1: Yun bang pagkukulang na yun, yun ba ang naging sanhi na nagbunga sa injury, sa kamatayan? So lahat yan ay kailangan tahi-tahiin. So hindi pwedeng isa lang wala nang pananagutan o isa lang may pananagutan na.
0: Oo.
1: So kailangan mong itahi ito. At kung lahat yon ay present,
0: magdudugtong-dugtong.
1: Yan, dyan na na-establish. At kumbaga, dyan kaya natin
0: yung, ano,
1: yung negligence and liability.
0: Okay.
1: Kasi partner, dito sa Civil Code, meron tayong Article 2180 na sinasabi dito, partner, na yung essentially ang pinag-uusapan dito yung vicarious liability. Ang
0: ano yun,
1: ibig
0: partner?
1: Sabihin lang ng vicarious, ibig sabihin hindi direct responsibility. Sa halimbawa sa eskwelahan, hindi siya authorized by the school pero yung mga guro ang gumawa. So ibig sabihin kung merong negligence ang mga guro, minsan, taking everything into consideration, the totality of circumstances, pwedeng mag-attach sa school yung liability, yung negligence ng kanyang mga empleyado. At ganyan din naman, hindi lang natin pinag-usapan sa school. Halimbawa, driver ka ng kumpanya, diba? Yung act of negligence, nakasagasa ka, nakabangga ka, nakasira ka ng ibang sasakyan.
0: Mm-mm.
1: Yun din, vicarious liability rin yung tawag doon, na kapag may negligence ang empleyado, minsan nag-a-attach yung liability to the employer. Bakit ko sinasabi na minsan? Kasi minsan din, kasi not in all cases, kayang patunayan ng employer, number one, na yung pagpili niya ng empleyado, mahigpit, pinag-ingatan, pinag-isipan, kagaya nun yung screening. Nag-require ba siya na wala itong criminal record? Nag-require ba siya na wala itong accident record?
0: Mm-mm.
1: At meron ba siyang ginagawang periodic na training, pagpapaalala, safety briefing, pag-check ng kondisyon ng sasakyan, pag-check ng kondisyon ng mga...
0: For company drivers po ito,
1: yes,
0: mga kapamilya.
1: So, kumbaga, pero applicable kasi yan, partner, sa lahat ng mga, kumbaga, yung liability ng empleyado, kailan ba ito nag-a-attach sa liability ng employer?
0: Kumbaga, dapat na-screen mo ba ng tama mga guru mo as
1: pero,
0: well?
1: Pero conversely, yung kabilang side doon, kapag napatunayan naman na walang pananagutan yung agent, yung empleyado, yung driver, yung teacher, yung administrator, necessarily, hindi mag-a-attach yung liability to the school, to the employer. So, ganun siya. Yung vicarious, hindi direct, kung hindi... isa pang halimbawa niyan, partner, nasa civil code, nasa family code. Halimbawa, yung estudyante na nasa eskwelahan, nakasakit ng kapwa-estudyante.
0: Okay.
1: Yung teacher, hindi naman siya ang nanakit doon sa nasaktang estudyante. Pero dahil yung parehong estudyante
0: under
1: ng kanyang care and supervision, ang tawag ng batas doon, in loco parentis. Kasi kapag nasa eskwelahan yung bata, siya ang tumatay yung magulang in the place of the parent,
0: yes,
1: si teacher. So kahit na hindi si teacher ang nanakit, nakasugat, nakasakit doon sa bata, meron pa rin siyang panunugutan kung mapatutunayan na nagkulang siya ng pag-iingat, nagkulang siya ng supervision, nagkulang siya ng paalala sa kanyang mga estudyante.
0: Ito po yung isa sa mga tanong ng ating po mga kababayan, no? Dito po sa recent issue nga na nangyari dito sa dalawang atleta. Yung issue ng waiver.
1: Ayan,
0: alam po natin
1: maganda
0: na whenever may school activity, tapos po ito yung sanctioned, may mga pinapipirma po kadalasan ng mga eskwelahan.
1: Yan.
0: Minsan nakalagay doon na parang the school is not liable for any, mangyayari o may masirang gamit, may mawalang gamit itong mga bata during the activity. Minsan wala kang choice kundi pirmahan yon.
1: Siyempre.
0: Ang sasabihin kasi ng eskwelahan, kapag hindi mo pinirmahan yan, hindi namin isasama ang anak mo. Kapag hindi nakasama ang anak mo, absent siya.
1: Mm-hmm.
0: And this is based from experience, partner. So, nag-worry lang ako dun sa papel na yun. E baka pwedeng isampal yun sa atin na mga institution bilang kanila pong panangga sa anuman pong possible lawsuit kung simbakoy may mangyari.
1: Okay.
0: Malakas ba ang waiver?
1: Hindi. Okay. Una-una, hindi natin sinasabi na walang legal effect ang waiver. Pero dito, in these particular circumstances, sinasabi natin, not necessary na dahil may waiver ay wala ng pananagutan.
0: Okay.
1: Kasi tandaan natin, yung ating pinag-usapan, di ba, yung school sanction, hindi sanction, ito ba ay involving children or
0: legal age?
1: Yung pangatlo, meron ba siyang diligence? Kailangan pa rin patunayan. Kasi, kapag may namatay, kapag may na-injure, necessary merong, ang presumption ay merong either sinadyayan or may kapabayaan.
0: Okay.
1: At kailangan patunayan kung sino man yung naghuhugas kamay sa liability or sinasabi niya, wala akong pananagutan, kailangan niyang patunayan na yung degree of care required by the law, taking everything into consideration, lahat ng circumstances na nabanggit na natin, sapat ba? So, ibig sabihin, kahit may waiver ka, tatanungin ka pa rin, aalamin pa rin ng korte, sapat ba yung precaution? Sapat ba yung vigilance? Sapat ba yung pag-iingat or foresight? Kasi alam mo, merong mga bagay na inherently dangerous.
0: Oo, tama.
1: Ang beach.
0: Oo.
1: Ang pool, halimbawa, lalo na yung pool na lampas tao.
0: Oo.
1: Lalo na kung bata ang sangkot.
0: O kaya
1: diba?
0: Mga kabundukan, tas alam mong masama ang panahon.
1: Yan, yun pa, partners. Mm-hmm. Kasama yun sa consideration, di ba? Mm-hmm. At lahat ng ito ay, kumbaga, hindi pwedeng mahugasan ng waiver.
0: Okay, I like that, partner. At least malinaw lang po yan sa ating pong mga paaralan. Sundot lang ako ng konti sa issue ng waiver, partner. Hindi ba illegal yun na parang they're kind of forcing us to sign the papers kasi sasabihin nila, absent ang anak mo, wala siyang grade.
1: Ah, magandang
0: part
1: tanong.
0: Ng kanya pong nasa curriculum niya
1: okay.
0: Yan.
1: Okay, maganda kasi kung hindi ako nagkakamali, meron tayong DepEd circular, meron din tayong CHED circular for institutions of higher learning na nagsasabi na hindi dapat yan i-require.
0: Oh.
1: Kung i-require, halimbawa, hindi in the sense na i-require, hindi pwedeng pilitin yung bata or yung mga magulang na sumama.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung hindi sila sasama, hindi dapat yon taken against them to such an extent na dapat merong alternatibong activity, school activity.
0: Ayun.
1: So kung hindi siya sasama sa outing, sa excursion, dapat pwede siyang pumasok, meron siyang activity na gagawin. Gagawa siya ng paper, seat work, etc., artwork, project, nakapalit nung kanyang dapat participation doon sa extra or co-curricular activity. Hindi dapat siya ma-prejudice just because hindi mo siya pinayagang mag-attend doon sa school activity.
0: Oo. Oh, is that Mayor Francis Zamora?
1: Yes.
0: Hi, Mayor. Magandang hapon po sa inyo. Nagulat ako.
1: Baka
0: sino
1: gusto niyang sumali sa ating talakayan.
0: Oo nga, si Mayor nandito po sa amin pong himpilan. Mabilisan lang po na tanong before po tayo mag-commercial break. Let's talk about the age.
1: Yes.
0: Eh, hindi na sila pwede pong magpaalam sa magulang nila na may mga ganitong training kasi o may ganitong mga school event. Kasi nasa legal age na sila, they can decide on their own whether or not
1: hindi
0: they
1: naman,
0: wanna
1: partner,
0: go
1: kasi
0: to.
1: Dapat pa rin alam ng mga magulang, siyempre kung saan. Pero kasi dito, hindi natin pinag-usapan any particular circumstances. Kasi nga, kung tutuusin mo, halimbawa, nandun na, meron na ng waiver, meron ng pasabi, notice. Di ba? Again, hindi pa rin yun sapat. Kailangan in every activity. Include ito, partner, naalala ko lang kanina. Kahit nga manonood ka ng sine, partner, bago magsimula yung sine, may safety briefing.
0: Yes, tama.
1: May video, pinapakita saan yung mga exits.
0: Tama,
1: kung ano
0: tama.
1: Man ang mangyari. Kasi ngayon, pinag-usapan natin, lindol, baha,
0: tama.
1: Kung ano man, malakas na bagyo. Kahit na anong event, lalo na partner, sa mga malalaking events na merong, kumbaga, whether private or public venues, laging merong kasama sa program, merong safety briefing. Na halimbawa, may lindol, ang pinakamalapit na open area, nandito sa kaliwa, liko ka dyan, 20 meters. Ganun din, halimbawa, mayroong sunog, o dapat, ito, dito tayo pipila, maayos, huwag kayong kalmado lang, etc. So, dapat laging mayroong ganun. Bakit mahalaga yun? Kasi nga, kung sakasakali, huwag naman sana magkaroon ng aberya, magkaroon ng sakuna, kasama yan sa patunay na hindi kami nagkulang sa pag-iingat na hinihingi ng batas.
0: Ayun po. Naku, partner, maraming salamat for, you know, at least shedding light sa mga ganitong bagay. Kasi ngayon ko lang nalaman na ang waiver pala, hindi naman talaga super dapat minamandato na pirmahan. Nanonood ang anak ko ngayon, so alam mo na, hindi ka mag-field trip for this year. Joke lang. Sabi ni Ozzy, ha? Sabi ni Ozzy, bakit parang kasalanan ko? Parang ganun.
1: Ozzy, huwag mo ko sisihin.
0: Sa ngayon po mga kapamilya, ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. I hope may nag-take notes po yung mga magulang po natin ngayon. No? Mahalaga po na alam po natin na mga ganito po mga batas, lalo na po pasukan na naman. So kung kayo po may mga katanungan, bukas po ang aming hotline para po sa inyo, 0919-278-3000. Abangan po ni Attorney Noel ang mga katanungan sa pagbabalik ng Hello!
1: Attorney!
2: Hello, Attorney! Sa DZMM!
4: Siyempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako. So, bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
5: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
6: kailangan ng gabay na maaasahan.
5: Ako po si Master James Alejandro.
6: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
5: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
7: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radio Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod. CMM!
0: Oras po natin, 1:30.
2: Hello, attorney. Sa DZMM.
1: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado. Tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Pangulong Marcos Jr. ipinag-utos ang mabilis na investigasyon sa pagkamatay ng dalawang student-athletes ng Ateneo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
8: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang investigasyon sa pagkamatay ng Ateneo de Manila student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa press briefing, ipinaabot ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro ang paikiramay ni Pangulong Marcos at ng Malacanang sa mga naulilang pamilya ng mga estudyante. Ayon kay Castro, walang ibang nais ngayon ng Pangulo kundi magkaroon ng agarang investigasyon sa pagkamatay ni Baterbonia at Adili gaya ng mabilis na aksyon at investigasyon ng law enforcement sa iba pang mga kaso. Sa pananaw ng Malacanang, hindi naging maganda ang resulta ng training kaya nauwi sa trahedya at namatay ang dalawang estudyante. Gayun pa manilinaw ni Castro na hindi maaaring susugahan na pinal ang nangyari kaya mahalagang magkaroon ng investigasyon para malaman ang katotohanan. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores. Samantala, NBR Task Force tuloy ang pagsisiyasat sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student sa kabila ng naunang no foul play na pahayag ng Aurora Police. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon.
9: Magandang hapon, Liza at Attorney Noela. Pubusisiin pa rin ang binoon task force ng NBI ang lahat ng anggulo sa likod ng pagkamatay ng dalawang Ateneo de Manila University student-athletes na sina Rene Claire Baterbonia at Divine Adili. Sa pahayag, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na bagamat iginagalang nito ang paunang investigasyon ng Aurora Police Provincial Office na nagsasabing walang palatandaan ng foul play, magsasagawa pa rin ang angayensya ng sariling pagsisiyasat. Ayon sa NBI, kabilang sa isinusuri ngayon ng Task Force Baterbonia at Adili na pangungunahan ni NBI Assistant Director for Investigation Service Romel Vallejo kung totoo ngang walang foul play sa insidente. Ngayon din kung may kapabayaan sa pagpaplano at pagkatagawa ng aktibidad na ikinasawi ng dalawang estudyante noong Hunyo 8. Iginit ng NBI na ang kawalan ng intentional na panunakit ay hindi otomatikong nangangahulugang walang pananagot ng kriminal, lalo na kung mapapatunayang may pagkukulang o kapabayaan sa mga safety measures at pangangasiwa sa aktibidad. Iginit naman ng NBI na ang kanilang investigasyon ay nakabatay lamang sa mga ebidensya at hindi nakatuon para targetin ang alinmang institusyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner. Samantala, singil sa kuryente ng Meralco para sa buwan ng Hulyo, posibleng maging mas mababa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, magandang hapon.
10: Magandang hapon, Attorney at Liza. Matapos ang pagtaas sa singil sa kuryente ngayong June billing period, mas mababang bill ang inaasahan ng Meralco para sa July billing period. Ayon kay Meralco Vice President Joe Zaldarriaga, kung pagbabatayan ang historical data, may posibilidad na maging mas mababa ang bill ng kuryente para sa buwan ng Hulyo dahil simula na ito ng wet season, kung saan mas mababa ang pagkonsumo ng kuryente kung ikukumpara sa panahon ng tag-init. Pero gate niya, mas mainam pa rin hintayin ang mismong power rate o mismo rates ng power suppliers pagsapit ng Hulyo. Nagpaliwanag naman ang Meralco patungkol sa mas mataas na generation charge bunsod ng serya ng yellow at red alert na nagdulot ng mas mataas na electricity bill ngayong buwan. Ayon kay Meralco Utility Economics Head Larry Fernandez, tumaas kasi ang singil sa spot market dahil sa pagbaba ng supply ng kuryente noong Mayo at ito ang lumalabas sa bill ngayong buwan. Dagdag pa niya, pinag-aaralan na ng Department of Energy kung may penalty ang mga power generator dahil sa pagbaba ng mga plantang nagdulot ng pagbaba ng supply ng kuryente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi. DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Samantala, COMELEC nagsimula na sa paghahanda para sa special election sa Dasmariñas, Cavite. Karagdagang pondo hiniling sa Malacañang. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen, magandang hapon.
11: Magandang hapon, Liza. And attorney, nagsimula na ang paghahanda ng Commission on Election para sa special election sa Lone District ng Dasmariñas City, Cavite na nakatakda sa August 29. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, formal na siya nagsumite ng liham kay Pangulong Marcos para humiling ng karagdagang 191 milyong pondo para sa isasagawang halalan. Sinabi ni Garcia, nilalabas ngayong Linggo ang calendar of activities para sa special election, kabilang paghahain ng certificate of candidacy, campaign period, election period at pagpapatupad ng gun ban. Makikipagpulong din ang COMELEC sa mga security forces, lokal na pamahalaan, Department of Education at iba pang ahensyang katuwang ng pereperasyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto. Susunod, naghain ng Senate Resolution si Senator Bam Aquino para imbestigahan ang pagkasawi ng dalawang Ateneo basketball players. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, magandang hapon.
12: Attorney, Magandang hapon, Attorney, nais paimbestigahan ni Senator Bam Aquino sa pamamagitan ng isang resolution ang pagkasawi nila Ateneo Blue Eagles Rene Baterbonia at Divine Adili na hinihinalang nasawi sa team building sa Dipakulang Aurora noong June 8. Batay sa kopya ng resolusyon, layunin ng investigasyong pagtibayin ang safety measures o kaligtasan ng mga atleta o mag-aaral at mapanagot ang mga opisyal ng paaralan na bahagi ng off-campus school activity at mga sports program nito. Ayon sa Senador, nais din niyang makatulong ang investigasyon para mapigilan ang katulad ng mga insidente na nagresulta sa kasawian at mabigyan ang pamilya ng dalawang biktima ng makatotohanan at tamang impormasyon kaugnay sa kanilang pagkamatay. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik, at sa ating pong mga Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
3: Huwag nang magatubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney!
1: Magbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado on a Thursday, partner. Mm-hmm. Bisperas ng Araw ng Kalayaan.
0: Bukas nga, na yan. Long weekend yung nga pa lang, mga anak ng Diyos. Hashtag sana all. Pero ito nga, partner, meron tayong question na tanggap po.
1: Yes, partner.
0: Kasi pinag-uusapan po natin ngayon sa mga kakabukas lang po ng radyo-telebisyon. Ito pong mga sinasabi ng bata, single po sa posibleng pananagutan na isa pong eskwelahan kung sakali man po may mangyari sa isa pong aktibidad na sanctioned o hindi sanctioned ng kanila pong institusyon. So, maybe question tayo dito ngayon.
1: Yes, partner.
0: Because may kumakalat po kasi na balita o impormasyon na meron naman po mga warning signs doon sa Dipakulaw Aurora, doon sa particular resort or area noon na delikado o wag lalayo. So kapag po ganito, example, kitang-kita mo na unprotected beach nakalagay, no lifeguards on duty ang nakalagay doon. Hindi naman, kumbaga, hindi naman nawala yung sign, nandun yung sign, tapos tinuloy pa rin ng eskwelahan, ng kanila activity despite all of this, warning signs and mga iba pa pong paalala. Paano yung ganyan? Nakakadagdag ba yan doon sa posibleng kaharapin ng isang institusyon kapag may nangyari?
1: Okay, una-una, hindi pa natin napag-usapan yung mga pananagutan ng mga private resort owners.
0: Or locations,
1: venues. Kasi kung tutuusin, alimbawa, ikaw nga, pumasok ka sa isang establishmento, nadulas ka, nagkaroon ka ng sugat, nagkaroon ka ng pilay, may pananagutan. Lalo na kung kumbaga sanhi ng iyong pagkadulas ay kapabayaan ng may-ari. E dito, kung ikaw ay nagmamanage, nag-operate ng isang resort, so dapat naiisip mo ang lahat ng posibleng panggalingan ng sakuna, lahat ng posibleng panggalingan ng panganib. Kagaya nun, kung kahit swimming pool ka o swimming beach resort ka, dapat meron kang sapat na mga lifeguards.
0: Actually, ang weird
1: on
0: kasi
1: duty. Hindi pwedeng magsabi ka, kumbaga hindi mapapalitan ng
0: warning sign. Sign,
1: sign na no lifeguards on duty, eh wala ka ng pananagutan. Kung tutuusin, okay. Kaya ngayon, ibang beach resort kapag gabi,
0: oo.
1: Bawal talaga. Sasarado nila yan. Maglalagay sila ng barrier. Oo. Mm-hmm. At kumbaga, pagpasok mo pa lang sa lobby, mag-check-in ka pa lang, hanggang ganito lang po ang kahit yung swimming pool. Mm-hmm. Hindi yan 24/7. Kasi may oras yan na dapat meron talagang mga bantay, merong mm-hmm. naglilinis nung, sa paligid ng swimming pool. Mm-hmm. Pag nabasa, umahon, may puddle of water, pwedeng may madulas, may mabago, etc. So, lahat yan, kailangan mong isaalang-alang kasi ang iyong obligation under the law ay diligence of a good father of a family. Ibig sabihin, kung yan ba, kumbaga ang analogy dito, partner, kung anak mo yung maglalakad dyan, yung anak mo ang magsiswimming dyan, sapat ba yung pag-iingat mo para hindi siya maaksidente, hindi siya masaktan, hindi siya mamatay.
0: Okay.
1: Yun yung hinihingi ng batas, yung bare minimum. Kung kinulang ka doon sa... At partner, hindi lang yun eh. Kasi yung pag-prevent, hindi natatapos doon yung iyong obligasyon. Kahit na, halimbawa, may nangyari na, meron ka bang trained personnel to do... first aid? Meron ka bang trained personnel?
0: Naka-standby.
1: Yes, partner. Mm. Para, kumbaga, yung iyong ding emergency response ay, kumbaga, meron ka ring pananagutan doon. Kasi hindi naman lang yan, kumbaga, pag-iingat para walang mangyari. May pag-iingat ka rin even after. Kasi kagaya nun, merong certain injuries na meron lang maikling window para life and death. Mm-hmm. Diba? Dapat
0: tama.
1: Na i-rush mo siya mm-hmm. sa ospital. So, mm-hmm. meron ka bang, kumbaga, nakaabang ba dyan na vehicle mm-hmm. for emergency na pwedeng? O kaya, meron ka bang coordination
0: pwedeng
1: sa nearest
0: gamitin, papuntang ospital.
1: Barangay, health center, Bureau of Fire, kasi yung may, ang ating mga BFP personnel, may kasanayan sila sa first aid, resuscitation, etc.
0: Mm-mm. Pero patay katanungan dito mula kay Marife Unday, paano po if yung student ay pauwi na at inabangan sa labas ng school and I assume may nangyari hindi maganda, meron po bang liability ang school sa maganon pong sirkumstansya?
1: Okay, ganun ulit. Kasi meron tayong isang kaso, partner, mm-mm. na nagsasabi na yung bata na tapos na ang eskwelahan, dismissal time, lumabas. Ibig sabihin, nasa labas na siya ng school premises, ng campus.
0: Oo.
1: Merong tindahan doon sa immediate vicinity ng school. Mm-hmm. Pero malinaw na labas ng school, hindi yan tindahan ng school. At may nangyari sa kanya doon, nasagasaan at
0: patawid,
1: kung ano man,
0: oo.
1: Yan ay pwede pa rin, kumbaga, maging, again, dapat lahat po nung kumbaga, pinag-usapan natin kanina, taking everything into consideration, hindi dahil nasa labas ng eskwelahan ang bata, eh wala nang, automatic na wala nang pananagutan ang eskwelahan. Pero, hindi rin naman automatic na meron na kaagad pananagutan ng eskwelahan. Ang tanong dito lagi, mayroon bang sapat na pag-iingat? Kagaya nito, yung tinatawag nating DepEd Child Protection Policy,
0: okay.
1: applicable to both public and private schools, mayroon bang, kasi kagaya nito, inabangan ng kapwa estudyante. Halimbawa, yung bata na yun, nagsumbong na siya sa teacher, tinatakot ako, pinagbabantaan ako, aabangan ako sa labas. Pero si teacher, dead ma lang,
0: oo.
1: Walang ginawa. At mapatutunayan na talagang nag-report. May, alam mo, may kaklase siya na nakarinig.
0: Ano,
1: so, hindi natin sinasabi automatic may pananagutan yung eskwelahan doon sa, kumbaga, hindi naman kayang bantayan kasi, kumbaga, unreasonable din naman na bantayan mo lahat ng estudyante mo na nakalabas na sa eskwelahan. Diba?
0: Mm-hmm.
1: Pero, yun nga, ano yung hinihingi ng pagkakataon? Ano yung hinihingi ng sitwasyon? Na ipagbigay alam ba sa eskwelahan o hindi? So, kailangan din. Tignan yun. Sapat na ba na natiyak? Kasi ba, halimbawa, nagsabi sa teacher at yung teacher, sige, sasamahan kita hanggang doon sa sakayan.
0: Oo.
1: At naisakay naman siya. So, ibig sabihin, baka walang pananagutan yung guro or yung school. Pero again, taking everything into consideration. Dahil hindi po simple na automatic may pananagutan, hindi din simple na automatic walang pananagutan.
0: Bago tayo mag-commercial break, partner, may mabilisan lang po tayong question po mm-hmm. dito. Mula kay Official AFR, Attorney, question po, ang bare minimum po bang saklaw ang mga warning signs, orientation of the venue, waiver at proper coordination of LGU at police? Kasi parang lugi naman ang resort kapag sa mga ganitong sitwasyon. Is it like, should be like a collective effort?
1: Pwede yun eh, partner. Kasi hindi naman kailangan.
0: Pwede yun, pero hindi kailangan, no?
1: Kasi partner, tandaan natin, kumbaga, kung ikaw ay business owner, lahat ng nangyayari within your establishment, pananagutan mo yan.
0: Okay.
1: Kaya mahalaga na meron kang maipapakita na ganito, yung mga pag-iingat mo, paalala mo, limaw, sa may isa screen sa iyong mga sa mall or sa establishment, sa resort, yung paulit-ulit. At yung iba, may printed malalaking signs, di ba? Bawal.
0: Mm-mm.
1: Bawal mag-videoke kapag galing sa dagat kasi makukuryent. Yung mga ganun na
0: tama.
1: Signs, di ba? Hindi lang siya sa swimming, hindi lang siya sa, or bawal tumakbo doon sa labas ng, or sa loob ng banyo, o sa labas ng banyo kasi pwedeng
0: madulas.
1: Di ba? At kumbaga, may sapat ba kayong mga personnel na nagpanay ang linis dyan? Panay ang patuyo para hindi siya maging madulas? Or even, partner, yung pag-maintain sa premises, meron bang crack dyan? Meron bang pwedeng madapa dyan?
0: Mm-mm.
1: Lahat yan, mahirap magnegosyo po talaga.
0: Actually, nga, sinasabi mo sa akin ngayon, iniisa-isa mo, sabi ko, parang ang hirap magkaroon ng sariling resort. Parang talagang sinadya na lang ni Lord na hindi ko siya afford magkaroon. Kaya, kasi, look at that, diba? Ang dami pong responsibilities. Parang
1: yes,
0: yung
1: partner.
0: Mga negosyante in general, before we go on commercial, ipaalala po natin ito na may mga mabibigat kayong responsibilidad sa inyo pong mga customer. Hindi lang po dapat yung paraan na paano kaya ako kikita? Paano ko yayaman? Hindi lang yun ang dapat nang iisipin nyo, kundi po protektahan nyo rin yung mga tao tumatangkilik ng inyong serbisyo na inyong pong lugar. At syempre, yung mga paaralan, protektahan nyo mga bata kasi pinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming pong mga anak. So sa ngayon po, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Dami na lang questions, partner.
1: Maubos ba natin ito?
0: Kaya sikapin natin, partner, maya-maya. So wag po kayo bibitin, mga kapamilya. Magbabalik po ang Hello
1: Attorney.
2: Hello Attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Bago pa man sumikat ang araw,
13: Good morning!
2: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
13: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pangkakampi ng masang Pilipino.
14: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
14: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
15: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
16: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw,
13: Kape!
17: Good morning!
2: matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
13: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Nasa linya na po natin si Alias Michelle. Meron po siyang tanong tungkol sa set-off. Miss Michelle, magandang hapon. Welcome to Hello, Attorney.
2: Magandang hapon po, Attorney and Liza.
1: Ayun. Go ahead po sa inyong katanungan.
2: Attorney, hihingi lang po ako ng payo. Kasi po, nagulat na lang po ako na may dumating pong letter.
1: Mm-hmm.
2: Na ang nakalagay po sa letter, please be informed that in the implementation of the bank's right of legal compensation to set off, we debited the amount, may amount pong kinuha sa savings account na meron po kasi akong ka-or.
1: And or lang po ang inyong account?
2: Or lang po, or.
1: Okay. So, sino po yung, kung mamarapatin po ninyo, sino po yung ka-or ninyo dito sa bank account?
2: Ang ka-or ko po, kapatid ko.
1: Okay. Tapos, sino po ang may utang?
2: Yun po, yung kapatid ko po.
1: Okay. So, kasi po ganito po ang sinasabi ng civil code regarding itong set-off or ang mas ang legal term po dyan ay legal compensation. Ito po ay isang uri ng extinguishment of liability. Ang number one element po dyan ay yung tinatawag nating reciprocity or dapat po yung pwedeng mag-legal compensation ay at yung kanyang i-apply na legal compensation, dapat po kayo dapat ay mutual creditors and debtors to each other. So, balikan po natin, kaunting review dito sa Hello Attorney, ang inyo pong bank deposit sa kahit na anong banko, hindi po yan deposit ang tawag dyan sa batas. Yan po ay mutuum or loan. Para pong naglagay kayo ng pera dyan, parang pinautang nyo po yung banko at kaya yung banko ay nagbabayad sa inyo ng interest, hindi po ba? Kaya merong kinikitang interest. Ganun po yung, so yung pong side na yon, yung parang pagpapautang, in that sense, yung inyong, pag tinignan nyo yung deposit account ninyo, savings account ninyo sa banko, si banko ang may utang sa inyo. At kayo yung creditor, si banko yung debtor. Ngayon, sabi ninyo, ang may utang ay yung kapatid ninyo, hindi kayo.
2: Uh-huh.
1: Hindi po ba? So, yan po, kailangan na malinaw. Kasi dito, hindi mutual creditor and debtor. Hindi po ba?
2: Uh-huh.
1: Pero, Ms. Michelle, bago ko po sabihin na totally hindi applicable sa inyo. Kasi dapat, yun nga, may reciprocity. Malinaw po doon sa unang element pa lang. Ang tatanong ko, meron kayang kayo na pirmahan o yung inyong kapatid na nagsasabi na pwede nilang gawin yan sa account na nakapangalan sa kanila. Kasi kahit na hindi 1:1, kasi dito dalawa kayong depositor doon sa joint account. So, ibig sabihin, hindi rin totally walang, kasi as far as yung brother ninyo ang concerned, sila ang merong mutual debtor and creditor relationship with the bank. Kasi meron siyang deposito at meron din siyang utang sa banko. Hindi po ba? So, kasi dito, kung sakasakali, kasi hindi ko alam, equal ba kayo ng iyong kapatid nung na-deposito dyan?
2: Actually, Attorney, ang totoo po niyan, ito po kasing joint account namin, hindi po talaga namin pera.
1: Ah, kanino
2: po? Yung amin pong parents is maiedad na.
1: Ah, kaya pinangalan sa inyo.
2: Opo. Ipinangalan lang po sa amin para daw po pag sila biglang na ospital, madali pong makaka-access po sa pag-withdraw. Kaya po inilipat po sa amin yung kanilang pera. Kaya po nagulat na lang ako nang dumating na po itong sulat na to.
1: Mm-hmm.
2: Na wala naman po akong alam na yung po palang aking kapatid may utang.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon, ang gusto ko po kasi sanang gawin, kung pwede po akong magreklamo or ano po bang

0: sa kanyang deposit account dahil hindi kanya yung buo. Kasi kung tutuusin, kung mababawasan yan, kayo na ko depositor under or na depositor, pwede niyong singilin doon sa inyong kapatid. Assuming na valid yung legal compensation na ginawa. Kasi sa tingin ko, hindi naman privy yung banko. Hindi naman nila alam yung ito ay pera talaga ng parents niyo at para sa kanila. Kasi ultimately, yung kapatid niyo makakaroon ng utang sa parents niyo. Kasi sa kanya, malinaw, hindi naman niya pera yon. Pero dahil sa utang niya, nabawasan yung pera ng inyong parents na kung tutuusin, ipinagkatiwala lang sa inyo. Miss Michelle, pasensya na dahil naubusan na po tayo ng oras. Kung gusto niyo po, itawid natin bukas, tawag po ulit kayo kung meron pa kayong katanungan or okay na po ba tayo? Miss Michelle, ayun, okay. Sige, partner.
1: Okay po, sa ngayon po, pasensya na po kayo, Ma'am Michelle. Abangan po namin yung pong tawag bukas. Ano po, marami po tayong oras pa tomorrow para itawid po, ipapapunin yung concerns. Sa ngayon po, mag-hello lang tayo, partner, dito sa mga kasama natin sa live stream. Dami.
0: Ang una ko nakita, si Tita Nona Damian, Louis Basco, Rina Lynn Saborido, andyan na rin.
1: Si Social Life Posting, ay nandito na rin sa ating live stream. Si Angelo Canizares, ayan, what if may mangyari na casualty incident of campus activity, pero po natural death ito? Eh kung mapapatunay naman na natural
0: correct
1: death eh.
0: So, at tandaan natin, hindi dinidiscount dito yung possibility na pag-usapan na ninyo ni Attorney Jojo ba, Attorney Galang, yung force majeure.
1: Attorney Galang.
0: Okay, kasi halimbawa, yung death ay hindi caused by the negligence but caused by force majeure. Ibig sabihin, pag sinabi nga natin caused by force majeure, wala talagang may liability.
1: Okay.
0: Pero kung sa batas kasi may exception to the exception, kung ikaw ay meron ng delay or meron ka ng breach of contract, hindi mo pwedeng i-invoke yung force majeure.
1: Oh, okay. Mm-hmm. Hanggang sa kadulo-dulo ng programa na ito, may napupulot tayong aral sa nag-iisang attorney Noel. Mag-ilo tayo kay Jericho Ferrer, kay Darwin Cabalan, Rinald Saburido, si Sarah C.,
0: yes,
1: Marvin Riabad.
0: Si
1: Ray Santos, partner.
0: Hello, hello.
1: It's me, Wilotsky. Hi,
0: Social Live Posting, nandyan na rin.
1: Si Yoli Liu, ay nasa live stream na rin natin, partner.
0: Mm-hmm. Si DZMM Teleradio, version 2.
1: 2.0.
0: Nandyan na rin.
1: Gusto ko yung pangalan niya, cute-cute lang. Ayun po, maraming salamat po mga kapamilya sa pagsama niyo po dito po sa ating talakayan. And of course,
0: batiin ko lang si Jill Alcibar. Attorney Jill Alcibar, lagi daw nakatutok sa atin habang nasa daan.
1: Uy, happy birthday po in advance and Merry Christmas na rin. Hindi ko alam ano ka siya.
0: Belated kahapon yung birthday.
1: Oh, di ba? Oh, happy birthday po, attorney. At syempre po, sa ngayon, ay kailangan na po namin mag-goodbye, bye-bye. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala po dito po sa Hello Attorney. Hatid po namin ang mga batas na madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney,
1: sagot ka ng batas. Susunod si Tita Winnie Cordero at
0: Doc Dennis Ngo
1: sa DZMM. Action ngayon! Bye!
2: Hello, Attorney! Sa DZMM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2:00 ng hapon.
1: DZMM, Balita Ngayon!
2: Kapamilya, umabot na sa mahigit 3,000 na italang aftershock ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa datos ng FEVOX, hanggang kaninang alas 7 ng umaga, mahigit 6 na po rito ang naramdaman na magnitude 6.4 ang pinakamalakas. Pinakahuli rito ang magnitude 5.5 na aftershock na yumanig sa Balut Island sa Davao Occidental kaninang mag-aalas 10 ng umaga. 10 kilometro ang lalim ng natuwa.

0: Murang aftershock na tectonic ang origin. Sa ibang balita, biyahing Russia si Pangulong Marcos Jr. sa susunod na linggo para sa isang working visit. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacanang o Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yusores. Go Christian.
1: Jay, nakatakdang bumiyahe papuntang Kazan, Russia si Pangulong Marcos Jr. sa susunod na linggo para sa working visit kung saan dadalusa sa 35th anibersaryo ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dalawang araw ang magiging biyahe ng Pangulo mula June 17 hanggang 18. Layo ng pagtitipon na gunitain ang mahabang ugnayan ng ASEAN at Russia bilang dialogue partners at pagsusuri ng Pilipinas bilang ASEAN chairman ngayong taon, kaugnay sa naging pagtakbo ng relasyon at kooperasyon ng regional bloc at Moscow. Kabilang sa inaasahang matatalakay sa commemorative summit ang mga hakbang para mapalalim at mapalawak pa ang ugnayan ng ASEAN at Russia hanggang sa hinaharap. Binigyang diin ng Malacanang na mahalagang magiging biyahe ng Pangulo sa Russia para sa ASEAN sa kabila ng malabig na trato ng ilang ASEAN member states sa Moscow dahil sa patuloy nilang pag-atake sa Ukraine. Ipinauubayan na ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs ang paglalata ng ilan pang detalye sa biyahe, kabilang ang posibleng bilateral meeting ni na Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin. Samantala, inihayag-anya ni Energy Secretary Sharon Garina ang planong talakayin ng usapin ng energy transition at fuel diversification sa Russia sa pamamagitan ng kanilang ambassador sa Pilipinas, pero hindi pati akong magiging bahagi rin ito ng agenda sa biyahe ng Pangulo sa Russia. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores. Samantala, magpapaabot na rin ng 5 milyong pisong tulong ang Cebu City para sa mga biktima ng malakas na lindol sa General Santos City. Balita mula Cebu, hatid naman ni Annie Perez. Go, Annie.
2: Inaprubahan ng Cebu City Council ang hiling ni Mayor Nestor Archival ng 5 milyong pisong tulong para sa mga naapektuhan ng lindol sa General Santos City sa Mindanao. Ang tulong ay para sa relief operation, rehabilitasyon at iba pang pangangailangan para makabangon muli ang lugar. Sa kabuuan, may 15 milyong piso nang naipalabas ang Cebu bilang tulong sa mga nilindol. Samantala, pinaigting ang pagkahanda ng mga taga-Cebu sa posibilidad ng lindol. Ayon sa FIVOX Mactan, nasa 5 ang active faults sa buong probinsya. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez. At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Hindi rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.
3: DZMM Balita Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Action Ngayon! Action Ngayon!
4: Magandang hapon mga kapamilya. Ngayon po ay Huwebes, 11 ng Hunyo 2026. Ito po ang programang DZMM Action Ngayon na maghatid ng isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon.
5: Kasama po ang nag-iisang dalaginting ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, para sa programang Handang Umagapay, Handang Umaksyon sa inyong mga panawagan. Hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Ito po ang programang
4: Aksyon Ngayon!
5: Legal ito. Hello, yes. Attorney, ito ang una natin.
4: Alam mo, binabasa ko yung unang aksyon-solusyon sana natin, yung solusyon. Parang, paano na i-transport mula Maynila sa probinsya?
5: Eh, malaman natin doon sa nanay ko. Kasi kakatanong ko lang dito, kaparehong scenario akong tinanong kay Attorney Noel kahapon.
4: Okay. Oo.
5: Nagulat ako sa naging sagot niya.
4: Yes.
5: Mamaya ako malalaman natin.
4: Mm-hmm.
5: Ito yung custody battle. Actually, kinakasama, so hindi sila kasal.
4: Yes. Kumbaga, ano ba ito? Meron ba kaninong apelyido sa family code yung bata?
5: Yun din, ganun din kasi ang sitwasyon nung itinanong ko kay Attorney Noel.
4: Yes.
5: At ang sabi nga ni Attorney Noel, ang karapatan ng ang karapatan sa bata
4: nanay
5: ay
4: ba?
5: Ang nanay.
4: Nanay palagi, di ba?
5: Oo. At ang tatay ay ang magkakaroon lamang ng visitation rights.
4: Okay.
5: Sa kustodiya, sa nanay mapupunta ang anak. Mm-hmm. Lalo't hindi sila kasal.
4: Yes.
5: Ang question of custody upon the age of after 7 years old,
4: mm-hmm,
5: ay totoo lamang sa mag-asawa.
4: Asa, yung legally married na.
5: Yes.
4: Yung legally married na.
5: So, di ba? Medyo na-cringe ako doon kasi, of course, well, ito sa question natin,
4: yes,
5: ang nanay ang nanghihingi ng katarungan.
4: Yun nga.
5: Pero, hindi rin natin maisasantabi na may mga pagkakataon na ang tatay naman ang nanghihingi ng katarungan.
4: Yun nga. Pero wala sa tatay eh. Nasa tiyahin.
5: Ngunit, ayon sa batas, sabi nga sa atin ni Attorney Noel, pagka hindi kayo kasal, ang full custody ay nasa
4: nanay.
5: Lamang.
4: Lamang. Only.
5: Siyempre, magbubukas pa rin po ang ating klinika sa East 30 today.
4: Tatalakayin natin yung tungkol sa heart rate at heart rate. Tinatawag natin dyan, POTS, Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome.
5: Nosebleed naman to.
4: Sa
5: simpleng termino.
4: Sa simpleng termino, ito po ay sabihin natin, bumibilis yung tibok ng puso mo pagka ikaw ay biglang tumayo mula pagkahiga. Tapos tumayo ka, nagkakaroon ka ng symptom ng imbalance, biglang kabugang dibdib mo at iba pa.
5: Ayan. Puso ba ito?
4: Puso.
5: O something else?
4: Puso.
5: Puso ito.
4: Generally, puso. Pero maraming ibang mga factor, component na pwedeng magdulot nito.
5: Ah, okay. So malaman po natin yan maya-maya lamang. At syempre sa panghuli?
4: Ay, may panawagan tayo ng isang ina na mahanap ang kanyang nawawalang anak. Yun lang. October 2025 pa, Tita Winnie ito.
5: Wow, October
4: yes,
5: pa.
4: Yes, yes, yes, yes.
5: 2025 last year. Yan at marami pang iba dito lamang po sa ating programa.
4: Aksyon ngayon!
5: Yes.
3: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
6: Litong-lito?
7: Litong-lito?
6: Gulong-gulo?
7: Gulong-gulo?
6: Pinagpapasapasahan?
7: Pinagpapasapasahan?
6: Pinapaasa?
7: Pinapaasa?
3: Oras na para sa Aksyon at Solusyon.
4: Mga kapamilya, lumalapit po sa ating programa si Nanay Sabeth. Naging problem ni Nanay Sabeth ang naging proseso sa pagkuha ng kanyang 5 taong gulang na anak sa mga kaanak ng dating kinakasama. Kaya kaugnay dito, makakausap natin sa linya si Nanay Sabeth. Magandang hapon po, ma'am.
5: Hi, Sabeth.
4: Good afternoon.
8: Hello po. Good afternoon.
4: Yes,
8: po.
4: Doc Dennis ito. Kasama natin si Tita Winnie dito sa Aksyon Ngayon. Nanay, ano ba nangyari?
8: Yes,
4: ano ba ang nangyari sa, yun, paano nawala o paano naiuwi ang anak mo sa Guimaras?
8: Bali, yung start po noon is, yung bata po talaga is sa kanila po lumaki kasi dinala po ng Guimaras yung bata 10 months old.
5: Bakit?
8: Then,
5: bakit po? Bakit nadala sa Guimaras nung 10 months old yung bata? Nasaan po kayo?
8: Actually po, nung dinala po siya ng 10 months old, hindi na po kasi kami okay that time nung ex-partner ko po noon.
4: Okay.
8: Then, nag-usap po kami kasama yung mga kapatid na idadalin muna yung bata sa Guimaras po sa nanay nila para po maalagaan po doon at maayos namin yung relasyon namin dito at makapagtrabaho kami. Then, ang sabi po nila sa akin, if ever po na kaya ko naman na daw pong alagaan yung bata, baka daw po ibabalik dito sa Maynila po.
5: Okay, gusto ko lang iklaro sa Beth, ano, paano nasabi na hindi mo kayang alagaan ang anak mo that time?
8: Actually po, yung nalaman ko pong buntis po kasi ako, sinabi ko dun sa ex-partner ko, ang gusto niya pong mangyari kasi noon is palaglag yung bata kasi hindi daw po niya kayang, hindi niya po kayang buhayin kasi nagpapaaral siya ng dalawang kapatid niya po.
5: Okay.
7: Okay.
8: Then, until 7 months po yung chan ko, nung birthday ko po sakto, pumunta siya sa bahay namin, nagkaayos kami, 7 months yung chan po.
5: Okay, so ibig sabi, sa madalit salita, sa Beth, itinuloy mo ang pagbubuntis mo, tama?
8: Yes po,
5: Of course. And then, nailuwal mo ang bata, tapos nung 10 months.
7: Bakit sa 10 months?
5: Bakit humantong na kailangan kunin yung bata sa inyo? Paano na ang tanong ko sa Beth, paano nasabing hindi mo kayang alagaan ang anak mo?
8: Wala daw po kung kakayahan palakayin yung bata.
5: Sabi nila po. Pero
8: kasi
5: ikaw?
8: Po,
7: ikaw ba ang pakiramdam mo? Kaya mo?
8: Nung bagong panganak po kasi ako, ma'am.
7: Okay.
8: Actually, nasa side po kami nung ex-partner ko po.
5: Oo, so nakikipisan.
8: Doon po ako nanganak sa North Caloocan, okay. Sa ate niya po.
5: Okay. So,
8: Then, pagtapos ko po kasi manganak noon, na binat po kasi ako agad nun kasi ano po, naglilinis ako ng bahay po ng ate niya. Ako po naglalabas ng sahig. Actually, yung bata po, hindi ko siya naalagaan kasi nasa kwarto lang buong araw yung bata. Nasa kwarto lang ng ate niya.
7: Hindi ka ba
8: nag... Mabubuhat ko lang po yung bata kapag umaga lang po, kapag papaarawan lang yung bata. Kasi ang sinasabi ng ate po niya, hindi daw po ako marunong mag-alaga ng bata. Which is first baby ko po yan.
7: Okay, sabit.
8: So, kailangan ko pong matuto kung paano po alagaan yung anak ko. So, hindi po ako nabigyan ng pagkakataon matuto kung paano maging nanay po.
5: So, pero nung kinukuha na nila papunta ng Guimaras, ang anak mo, may pagkakataon ba na hindi ka pumayag?
7: Alam mo.
5: Oo.
8: Actually, pumayag po ako kasi may pinirmahan po kong consent na pwede pong ibiyahe yung anak ko sa airplane. Kasi 10 months old pa lang po siya noon.
5: Totoo
8: naman. Nagpirma po ako, din ni-notary po yun na nag-consent ako na ibiyahe yung bata sa aeroplano.
7: Pero may tanong ko lang, Sabet, nagpa-breastfeed ka ba?
8: Yes po.
7: Nag-breastfeed ka?
8: Hindi po nila ako binigyan ng pagkakataon mag-breastfeed. Bali kasi po, yung ano ko po, hindi po siya lumalabas. So ayaw po i-daddy nung baby ko. Kasi na paglabas niya sa akin, pinadaddy po siya agad sa bote. So nasanay po siya sa bote. Ang ginagawa ko na lang po, nagpa-pump na lang po ako. Tapos, para makapag-produce ng breast milk po.
5: So sa kwento mo, sa Beth, parang sa kwento mo.
7: Yes, ang impression ko rin. Tingnan mo ang impression ni Tita Winnie.
5: Parang napagkaitan ka.
7: Inagaw?
5: Hindi mo inagaw. Napagkaitan ka
7: na hindi
5: na
7: alagaan.
5: Na maging ina sa anak mo.
7: Yes.
5: At
8: yes,
5: matanong ko lang, nanay sa nanay, sa Beth, bakit ka pumayag ng ganong klase ng setup?
7: Arrangement.
5: Sorry, I'm sorry, pero bakit hindi mo na naigiit ang karapatan mo bilang ina sa anak mo?
8: Bali, that time po kasi noon, ang gusto ko is mabuo kaming tatlo.
7: Mabuo kayo ni ex-partner. Pero noon nilabas mo ang baby mo, okay kayo ni ex-partner, hindi ba? Okay na kayo?
8: Yes po.
7: Okay.
8: Yes. Nagsama ko po kami sa bahay bago kami maghiwalay.
7: Oo.
8: Kasi nag-rent po kami ng bahay.
5: Okay.
8: Before kami maghiwalay na dalawa.
5: So gusto mong makumpleto kayong pamilya.
7: Yes.
5: Kaso, sa kwento mo rin, parang ang nangingibabaw sa mga desisyon ay yung kapatid niya. Kung saan kayo nakapisan noong mga panahon na yon, tama? So, okay, bakit ka pumayag na may nang ganong setup?
8: Actually, hindi po ako pumayag. Yun po yung lagi namin pinag-aawayan.
5: Ah, okay.
7: So, sa gabi, pero, katabi mo, baby matulog.
8: Hanggang sa lumalaban na po ako sa apo. Hanggang sa lumalaban na po ako kasi po hindi na tama yung nangyayari. Ang nagiging sitwasyon po is nababaliktad po ako kasi masama daw po yung ugali ko.
5: Okay.
7: Ano nangyari na mula 10 months?
5: So ganun, eto na. Eto na yung scenario, tawag dito, sa Beth, ano? Pero pumayag ka pa rin na dalhin nila ang baby mo sa Guimaras.
8: Yes po, opo.
5: Pero may ano ba,
7: may idea ka ba na?
5: Leading ito, sorry. na para tayo nasa korte.
7: Yun nga eh.
5: Ayun, pinaasa ka ba na magiging mas maayos kayo ng ka-live-in mo kapag dinala nila sa Guimaras ang anak nyo?
8: Yes po, kasi nag-usap po kami kahit yung mga ate niya po eh, na after po madala ng bata si Guimaras, aayusin po namin yung relasyon na meron kami. Para bang lumalaki yung bata, if hindi niya nakikita po na hindi kami okay, na masaya lang po yung pamilya namin.
5: So, 4 na taon ang lumipas.
8: Yes po.
5: Okay, so gusto mo na, so in short, hindi naging successful ang inyong relationship o gusto mo nang kunin yung bata. So ayaw ibigay sa'yo. Ano daw ang dahilan at anong pinanghahawakan nila kung bakit ayaw nilang ibigay sa'yo yung bata?
8: Actually po, ma'am, almost 3 years na rin po kami hiwalay nung ex-partner ko. Bali, ilang beses na po ako nagsabi na kukunin ko po yung anak ko sa kanya. Pumapayag naman siya.
5: Mm-hmm.
8: Kasi po, sa almost 4 years po na yung bata na sa Guimaras po, madalang ko lang siya nakakausap po eh.
5: Mm-hmm.
8: Then, yung kapag na-hospital yung bata, malalaman ko na lang po na sa ID nila, naka-admit yung bata sa ospital. So, hindi po ako, hindi po ako na-inform agad. Kung hindi pa po ako magtatat sa kanilang lahat kung ano nangyari sa bata, hindi po nila ako ini-inform na na-hospital yung bata, nagkaroon ng sakit.
5: Pero nakuha mo ba yung anak mo one time?
8: Wala po, kasi hindi rin po nila binibigay yung address nila sa Guimaras, ma'am eh.
7: Pero kinikilala ka ba? I mean, pinakilala ba nila sa bata na ikaw ang ina niya?
8: Actually po, kilala niya po akong mami niya ako. Pero po, ang sinasabi po nung bata kasi, sinasabihan daw po siyang tawagin lang akong Elizabeth daw po.
5: Anyway, sige, tawag dito. So ano ang gusto mong, ano ang panawagan mo sa Beth?
8: Hello? Wala na po akong masabi sa kanila.
7: Hindi, anong gusto mong mangyari sa anak mo or itong
5: anong,
7: maging,
5: yung
7: lahat, itong pangyayari
5: anong
7: ito?
5: Anong gusto mong tulong?
8: Apo, bali nakuha ko na po yung anak ko sa Guimaras noong June 9 po.
5: Okay. Good.
8: Bali, ninasis po kami kaso nga lang po tumagal ng 2 days po eh bago po na-rescue yung bata.
5: Okay.
8: Doon po sa Guimaras.
5: Tapos?
8: Kasi po, pumunta kami muna sa May Jordan po, which is sa capital po ng Guimaras. Then, inassist po kami ng DSWD doon ni Ma'am Helen to refer po sa MSWD ng Buena Vista, Guimaras. Then pagdating po kasi namin dun sa may MSWDO po ng Buena Vista, Guimaras, nakausap ko po yung head, si Ma'am Teresa. Then, ang una pong pumunta dun sa bahay, which is si Ma'am Ging po, yung isa rin pong staff na nag-assist sa amin.
5: Okay, okay.
8: Hindi po nakuha kasi yung bata nung Monday. Dapat po, anong Monday nakuha na po yung bata. Kaso si Ma'am Jean lang po yung pumunta dun sa bahay.
5: Teka muna, Beth, wait lang. Okay, so nasa iyo na ang anak mo.
8: Yes po.
5: Oo. Ano ba ang ano pa ba ang kailangan mong tulong? Kasi nasa linya din natin si Ms. Jeressa Gabito. Siya ang Municipal Social Welfare Development Office ng Buena Vista, Guimaras. Ano ba ang kailangan mo kay Ms. Jeressa?
8: Ma'am, kinumplain lang po yung pagprolong po ng process.
7: Ah, parang kasi dinelay ang process para sa'yo.
8: Yes po. Okay. So, dapat na Monday po kasi nakuha na po yung bata.
7: So, it's the process, yung parang nag-approach ka, parang medyo slow. Siyempre, Danilo, pero alamin natin, kausapin natin.
5: Dito
7: no?
5: Sa side ni Ms. Jeressa.
7: Alamin natin.
5: Hello, diba? Ms. Jeressa.
7: Good afternoon, ma'am.
9: Hello.
5: Hi po.
9: Good afternoon.
5: Opo, Tita Winnie Cordero at Doc Dennis kasama po ninyo. Nasa linya din po natin si Sabeth, no? Yung nanay ng bata mula na nakuha nyo nga po sa diyan sa Guimaras from the relatives nung kanyang partner, ex-partner. Okay, kaya lang nagkaroon ng delay from your end. Paano po natin ma-explain yung delay, Ms. Jeressa?
9: Hello. Good afternoon, ma'am. Hindi naman siguro natin masasabi na na-delay yung pagkuha natin, no? Kasi siyempre nag-undergo muna tayo ng conference saka medyo nag-ano pa tayo sa family na peacefully ma-turn over yung bata. Kasi 'di ba doon yung lumaki from 9 months old ata.
5: 10.
9: May consent naman siya eh, na for good sana sila. Kasi kaya lang medyo ano pa sila doon, good pa sila, good term pa sila nung biological father. Kaya medyo naawa tayo doon.
5: So, Ms. Jeressa, anong sinasabi ninyo? Parang kasama ba sa proseso,
7: evaluation?
5: Kasama sa proseso yung dalawang araw na sinasabi ni Sabeth na delay?
7: Ano ang mga requirement? Ano ang mga ina-establish niyong mga relationship, facts, bago ibalik?
5: Anong basihan?
7: Anong basihan?
5: Requirement, sabi mo nga doon.
7: Yung nga eh.
9: Yung ano lang, wala naman tayong ano, kung nakita natin medyo abuse yung bata, wala naman tayong delay doon. Kailan yung bata kasi medyo hindi pa sanay yung sa mother, kaya sometimes we take sana mga ilang araw para mawin yung ano ng bata nung iyang kanyang loob. Kaya lang, we consider naman na medyo malayo si Sabeth, kaya we have to restore na the custody to her.
5: Okay. So, Sabeth, hello, Sabeth, nandiyan ka pa ba?
8: Yes,
5: okay. Sa paningin ko, no, sa mga statements, na limitado rin namang mga impormasyon na nakakarating sa amin, ang aksyon na ginawa ng MSWD ng Guimaras ay all for the benefit of your child. Oo. So, ano pa ba ang kailangan natin from them? Are you pushing through with the complaint regarding the process na ginawa ng MSWD office ng Guimaras?
8: Opo. Sa sinabi naman po ni Ma'am Jeressa, tama naman po yun. Kaya lang po, kaya din po yun, ma'am, na delay yung araw nung yung Monday po, sinabi po is may record ako sa Makabata Helpline na na-child abuse ko daw po yung anak ko.
5: Oo nga. Kamusta yun?
8: Ano? Actually po, nangingi po ako ng legal advice sa PAO po ng Jordan Guimaras. Kunento ko po yung nangyari po dun sa buong araw namin na nakausap po namin sila Ma'am Jeressa at sila Ma'am Jean. Ang sabi po ng attorney po, ni attorney De Divas po.
7: Okay.
8: Kasi po, yung family po ng ex-partner ko, nanghihingi po ng court order. Then, ang sabi po daw ng psychiatrist po na tumingin sa bata is hindi daw po pwedeng ipakita yung bata sa akin. Kaya po na-delay po yung pagbuha sa bata kasi sinabi naman po ni Ma'am Gin sa amin na nag-email sa kanila. Pero ang sabi po kasi ng Makabata Helpline sa kanila, magpunta sila sa MSWD pero hindi sila nakipag-coordinate sa DSWD. And sabi po ni attorney po, The Divas, na hanggat wala daw po akong criminal case, hindi naman daw po yan mapafile sa akin.
5: Kaya,
8: since yung bata po hindi naman po sa akin totally lumaki.
5: Kaya inaibigay sa iyo.
7: Yes, na-clear ang status
8: yes,
7: mo. Wala kang kaso na. At I, upon the consultation mo sa lawyer, at I think may demand letter and everything, na ibalik yung bata
8: yes,
7: kay Nanay Isabeth na
8: yes,
7: subsequently.
8: Po.
5: So parang ang nangyay... ano ba ang gusto mo pa, Sabeth?
7: Sabeth?
8: Hello po.
7: Ano pa ang gusto mo? Sabi ni tinatanong ni Tita Winnie.
5: Wala na? Okay
8: ayun
5: na?
8: Ayun po. Sa MSWD po, wala naman na po. Kasi na ano, kinonsern ko lang po yung masyado po kasing tumagal. Which is dapat po kasi nung Monday ng gabi, nakaalis na kami ng Guimaras po. Kasi hinahabol ko din po yung pagbook ng ticket. Gawa po ng may trabaho din po ako. Sana po... kapag next time po, no, kung di man po ako sa iba po na galing pa sa malayo, sana bigyan din nila po ng... bigyan din nila po yung... At sorry, tignan po nila yung pagod ko, yung biyahe. Actually po, nagpupunta kasi ako din, wala din po talaga. Kasi simula po nung kinuha yung bata nung May 23 sa akin, hindi po ako nakakapagtrabaho.
5: Well, anyway, may mga sakripisyo talaga tayong dapat pagdaanan para makamta natin ang ating kagustuhan. And I guess, sa pagkatapos ng lahat ng mga sakripisyong ginawa mo sa Beth,
7: na-award, na-final, nakuha.
5: Nasa yun ang
7: yes.
5: iyong anak. So that is something
8: yes,
5: to be to celebrate about, right?
7: Yun ang final objective natin to have your baby back. And sana, wishing you all the best, Nanay Sabeth. Ano, nandyan na. Be a good mother and I wish you all the best. Siyempre, naintindihan din natin yung sign ng MSWDO. Kasi kailangan i-establish talagang relationship. Alam namin may delay. Alam ko yun, hirap mo. Alam namin kailangan mo magtrabaho. Pero naintindihan ko. Kasi bilang doktor, i-establish mo relationship and nakuha na, nakamit mo.
8: Yes, po.
7: Nandiyan na si baby.
5: And ang prayer namin para sa iyo, Sabeth, ay maging mabuting ina.
7: Yes.
5: Hindi magiging madali dahil apat na taon ang pagkawalay sa iyo ng bata. At may mga kaisipan na ibinibigay sa kanya nung habang siya ay nawalay sa iyo na mahirap bawiin sa Beth. So, kailangan ready ka doon at kailangan mo rin siguro ng professional intervention para maintindihan mo kung ano yung papano i-build up ulit ang magandang relationship mo sa bata. 4 years old, medyo madali pa yan.
7: Yes, yes.
5: Diba? Four years old.
7: Still formative. And kailangan talaga, as I would always say, open communication. Kinakausap mo yung anak mo. Sana walang gadget.
5: Good luck, ha? Good luck sa iyo, Sabeth.
8: Yes, po.
5: Thank you.
8: Maraming salamat po, Ma'am Winnie. Sudo. Maraming salamat.
7: Salamat.
5: Thank you rin sa inyo, Miss Jeresa. Maraming salamat po, ah.
10: Thank you, ma'am.
7: Thank you, ma'am.
5: Mami Sabeth ng ating 4 years old,
8: yes.
5: All's well that ends
7: yes.
5: well. At saka si Ms. Jeresa Gabito, ang Municipal Social Welfare Development Office ng Buena Vista, Guimaras.
7: Wow, sabi mo nga, everything is okay, finally. Yes!
3: Winnie Cordero at Doc Dennis sa... Action ngayon sa DZMM.
5: Wow, 2:30 na.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Happy 40th anniversary, DZMM.
4: Una sa balita,
3: una sa public service. Yan ang DZMM.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: eksyon ngayon.
1: Tayo ay magbibigay daan sa ating mga Radyo Patrol. Nilinaw ng ilang private prosecutors na wala silang natatanggap na utos mula kanino man kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kamera, si Radyo Patrol Pamela Vasquez.
2: Doc Dennis, sa press conference ngayong araw, sinabi ni Attorney Marfor Spua na kabilang sa mga tatayong private prosecutor, wala umanong politikang sangkot sa partisipasyon ng PECA Bar Law sa impeachment trial na haharap din o na saharap na rin ng koneksyon ng naturang law firm sa pamilya Marco. Paliwanag pa ni Pua na ito'y purely professional engagement o trabaho lamang.
3: It is the House who enlisted our support, not the President. This is just any other regular case handled by the firm. It's nothing special.
2: Dagdag pa ni Attorney Lorna Capunan na magsisilbi rin bilang private prosecutor na wala rin silang natatanggap na utos mula sa Kamara, Senado o Malacanang sa magiging takbo ng impeachment trial. Giit ni Capunan na kinuha sila bilang private prosecutors para sa professional help.
4: We do our own personal judgments as to political issues and our own separate political beliefs. Iba po yun. Yung mga background po namin, iba rin po yun. Sasabihin nila na Malacanang ang private prosecutors ay mag-isip-isip sila. Magaling rin kami mag-file ng cyber libel complaint.
2: Una rito, nilinaw ni House ni Prosecutor Jervy Lubistro na pro bono o walang bayad ang serbisyo ng mga private prosecutors sa impeachment trial. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMF.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
5: Samantala, Department of Labor and Employment naglabas ng sabina order laban sa kay Ateneo Basketball Head Coach Tab Baldwin para pagpaliwanagin tungkol nga siguro dun sa nangyaring trahedya ng dalawang niyang basketball players, no? Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila ni Radyo Patrol Bert Dizon.
6: Tito Winnie, Doc Dennis, naglabas ng subpoena ang Department of Labor and Employment laban kay Ateneo Basketball Head Coach Tab Baldwin. At pinapaharap ito sa Lunes. Ayon kay Acting Labor Secretary Francis Tolentino, ito ay upang pagpaliwanagin si Baldwin kaugnay ng kanyang alien employment permit kung ito ay valid o may visa pa, at para alamin ang mga saklaw nito tulad ng pagkasagawa ng team building activities. Sakali namang hindi sumipot si Baldwin sa patawag ng dole, ay maaaring kanselahin ang alien employment permit nito at ipaalam sa Bureau of Immigration para sa posibleng deportation. Posible naman na maharap sa administrative at criminal liability ang Ateneo de Manila University kung bigo itong tumalima sa mga panuntunan ng dole sa pag-hire ng mga foreign employees. Binigyan din ni Tolentino na walang sinumang banyaga na nagtatrabaho sa bansa ang mas mataas pa sa batas, ano man ang estado, reputasyon o institusyon na kinabibilangan. Lahat aniya ay saklaw ng umiiral na labor laws ng Pilipinas. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon.
5: Thank you sa iyo, Bert Dizon.
1: Senator Robin Hood Padilla, pinaimbestigahan na rin sa Senado ang pagkamatay ng dalawang atleta ng Ateneo. Darito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado, Radyo Patrol, Robert Mano.
7: Nakatakda rin maghain ang resolusyon si Senator Robin Hood Padilla na umihiling ng isang investigasyon in aid of legislation kaugnay ng mga pangyayaring humantong sa pagkamatay ng mga Ateneo de Manila University student athletes na sina Rene Clerd Bateborna at Divine Adili sa isang team building activity sa Dipaculao, Aurora. Ayon kay Padilla, ang trahedyang sinapit ng dalawang kabataang atleta ay nagpapakita ng pangangailangang suriin kung sapat ba ang kasalukuyang mga polisiya, supervision requirements, emergency preparedness measures at risk management protocols upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyanteng lumalahok sa mga school-related activities. Sa resolusyon, hinihiling na magsagawa ng isang motu proprio inquiry in aid of legislation upang alamin ang mga pangyayari sa likod ng insidente at matukoy kung kinakailangan ang mga karagdagang batas o polisiya upang higit pa mapalakas ang proteksyon at kaligtasan ng mga estudyante sa mga aktibidad na inorganisa ng mga paaralan. Binigyan din ng senador na hindi layunin ang gagawing investigasyon na agad magturo ng pananagutan kundi alamin ang buong katotohanan at tukuyin ang mga reformang makatutulong upang maiwasan ang mga kahilintulad na insidente sa hinaharap. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano.
5: Coach Rene Coach ni Rene Baterbonya nung high school inalala ang mga pangarap ng nasawing atleta. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, ihahatid ni Nico Bagsi.
0: Tito Winnie at Doc Dennis, hindi lubos sa kalain ni Jess Evangelio ang high school coach ng nasawing Ateneo Blue Eagle na si Rene Baterbonya na uuwi ng bangkay ang kanyang manlalaro sa Davao matapos tumungo dito sa Maynila para mag-aral at maglaro para sa Ateneo de Manila University. Bago tumulak ngayong araw, pabalik ng Davao City para asikasuhin ang mangyayaring burol doon ni Baterbonya, inalala ni Jess si Rene na kanyang nakilala noong ito ay nasa grade 7 pa lamang hanggang sa mapunta sa Ateneo noong nakaraang linggo para ipagpatuloy ang pangarap na maging basketbolista. Hindi niya makakaila ang galing ni Baterbonya sa paglalaro ng naturang sports, kaya kumpiyansa siya na magiging maganda ang kinabukasan nito. Ngunit hindi rin niya anya inakalang magtatapos ito sa isang trahedya. Narito ang kanyang pahayag.
8: Always niya sinasabi sa amin is gagalingan niya sa Ateneo de Manila eh para makademand daw siya na yung mga kapatid niya mapaaral niya. So yun lang, sayang lang kasi na-cut short and yun din. And yun na yung last conversation namin. Sabi sa akin na ano, Coach, hindi mo na ako uwi ng Davao after 5 years na. Dapat mayaman mo na ako dito para maahon ko sa kahirapan yung family. Sobrang bait na bata. Sobrang, wala siyang, kahit sinong player, wala siyang kaaway.
0: Yan ang pahayag ni Jess Evangelio, ang high school coach ni Rene Baterbonya sa Ateneo de Davao University. Bukod sa pagiging magaling na basketball player, hindi niya makakalimutan ang pagiging mabuting tao ni Rene na tinuturing rin niyang parang kapatid. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
5: Thank you sa iyo, Nico Bagsik.
1: Halos 90,000 na personnel ipapakalat sa para sa ika-128 na pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bukas. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
9: Doc Dennis, all set na ang buonghanay ng pambansang pulisya para sa pagkapatupad ng seguridad sa kaliwatka ng mga aktibidad sa ika-128 pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bukas, Hunyo a 12. Sa pinakahuling ulat ng PNP na sa kabuuang 89,473 na mga tauhan ay papakalat sa buong bansa, na kinaibilangan ng nasa 77,020 PNP personnel, 1,975 personnel naman mula sa iba pang unit, at 10,478 force multipliers. Mula sa naturang bilang, humigit kumulang 16,000 personnel ang nakatalaga sa NCRPO upang bantayan ang mga pangunahing lugar ng pagtitipon at mahalagang pasilidad. Ipinagutos din ni PNP Chief Police General Jose Melanchon Tatas Jr. na higpitan ang mga checkpoint at choke point operations bilang bahagi ng law enforcement at crime deterrence measures. Habang nagpapatuloy din ang koordinasyon ng PNP sa mga lokal na pamahalaan, partner agencies at force multipliers upang matiyak ang maayos na mapapatupad ang mga security operations sa buong Pilipinas. Mamaya alas 5 ng hapon, itataas naman sa full alert status ang buong hanay ng pambansang pulisya hanggang alas 11:59 ng gabi ng Hunyo a 12 upang matiyak ang teritoryo na kahandaan sa pagresponde at seguridad sa buong Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Maraming salamat, Radyo Patrol.
10: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
5: Sa ilang sandali nga po ay magbubukas na ang ating klinika sa East 30. Baka may mga katanungan po kayo tungkol sa pagtibok ng puso today, ano?
11: Nosebleed yung title ni Doc.
1: Oo, pero alam mo, noon una, mukhang nosebleed, yes. Accept ako diyan, Tita Winnie. Pero yung effect, maraming kapamilya natin nakakaranas nito.
5: Talaga ba? Yo, parang yes. Karaniwan lang?
1: Oo.
5: Ay, naku, baka may mga katanungan po kayo. I-text na po yan sa ating DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio social media accounts. Pwedeng-pwede rin po kayo magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
1: 0919-278-3000 or sa ating DZMM direct line 8924-4101 local 5671 5672 at 5673.
5: Pero bago tayo magbukas ng ating klinika sa Istrenta, meron muna tayong pasasalamatan.
12: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
1: Ay, meron din tayong, makikipag-ugnayan din tayo. Meron tayong balita rin, ano, mga kapamilya. Nakikipag-ugnayan po ang ABS-CBN Foundation sa kapamilya sa mga lokal na pamahalaan at volunteer group sa Mindanao para matukoy ang pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan.
5: Kaya kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso para makapag-abot ng tulong sa mga kapamilya nating naapektuhan ng malakas na lindol.
1: Pwede po kayong magpadala ng donasyon sa ABS-CBN Foundation sa iba't ibang paraan. Sa mga nais mag-donate, pwede niyong i-scan ng QR code ng mapipiling e-wallet partner.
5: Ang ating mga kapamilya abroad ay maaari ring magpaabot ng tulong gamit ang QR code na ito na nakikita po ninyo sa ating screen, ha? At pwede rin kayong mag-donate through bank deposit or online banking.
1: Pwede rin kayong bumili ng donation vouchers sa mga kapartner nating online shopping platforms. Pwede rin kayong magpadala ng in-kind donations tulad ng pagkain at hygiene kits. Tulong-tulong tayo, kapamilya, para sa ating mga kababayan.
10: Bukas na ang klinika sa Istrenta sa Aksyon Ngayon!
1: Bukas na ang klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
5: Hindi ko masasabi.
1: Kaya ako na magsasabi. Ako na magsasabi.
5: Ano nga?
1: POTS, POTS, Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome. Oh, isa-isahin natin.
5: Postural.
1: Posisyon.
5: Ah, okay.
1: Posisyon. Uh-oh. Ang tinutukoy natin posisyon dito, mula higa, flat, tayo.
5: Ah, okay.
1: Okay, posisyon, postural. Uh-oh. Orthostatic, ito na nga, posisyon ng mula higa sa tayo.
5: Ah, okay. Okay? Postural orthostatic.
1: Orthostatic.
5: Orthostatic.
1: Yes.
5: Okay, okay.
1: Tachycardia.
5: Tachycardia.
1: Tachymeter, mga ganun. Tachy, mabilis.
5: Ah.
1: Mabilis na kardya, mabilis na tibok ng puso.
5: Ah, okay.
1: Syndrome kasi maraming pangyayari. Constellation of symptoms kaya nagiging syndrome eh.
5: Ah, pa, yun nga. Ano itong constellations na ito?
1: Ay, ganun na lang.
5: Mula
1: lang
5: sa
1: lang.
5: Milky Way.
1: Parang Milky Way pero mabilis lang. Bumibilis ang tibok ng puso mo kapag tumatayo. Ganun lang.
5: Bakit nga?
1: Eh, kasi nga, may problema sa tinatawag na autonomic nervous system.
5: Nervous system? Eh, di sa utak yun.
1: Mm.
5: Oo, sa spine.
1: Bakit? Sino ba nagsasabi sa puso mo na tibok ka? Bilisan mo. Bagalan mo.
5: Ito nga pala yung hindi central
1: ba?
5: Natin.
1: Oh, bakit sinabi natin autonomic? Dahil hindi... Yes, automatic. Hindi pwede mo idikta sa puso. Uy, bilisan mo.
5: Oo naman.
1: Hindi ba?
5: Oo naman.
1: Para
5: oo
1: lang
5: naman.
1: Yan sa iba't mga pangyayari sa katawan natin na automatic din. Blood pressure mo. Hinga mo. Pati yung pag-digest ng pagkain mo.
5: Ah, alam ko na yan. Sinabi mo na yan sa amin noong nakaraan. Na mula sa ang utak, ang central nga eh. Kaya nga central eh. Siya ang nagmamatsyag sa sistema ng ating katawan.
1: Tama.
5: Pagka merong mga kuryente na nagsasabi na merong something is wrong.
1: Mm-hmm.
5: Ngayon, aandar naman ng kanyang ano.
1: Tutuganan niya, bibigyan siya ng response. Ng tamang response.
5: Siya manager eh.
1: Yes.
5: Oy, tibok, oy, puso, mag-ano ka nga.
1: Go, go, go ka ngayon.
5: Mag-pump ka nga ng madami ngayon.
1: O kumalma ka na.
5: O yun, mga ganyan.
1: Patulog na tayo, kumalma ka.
5: O teka muna, bakit nagiging abnormal?
1: Kasi ganito yan. Ang normal na human being, pag tayo ay nakahiga, biglang tumayo tayo, yung blood flow, syempre babagsak. okay. sa baba dahil gawa ng gravity.
11: Uh-uh.
1: Pero kung okay at functional ang ating autonomic nervous system, automatic yan. Sasabihin niya sa ang utak ko ay magdidikta na, na bigyan ng sapat na dugo na dumaloy din sa utak.
11: Oo, kasi hindi niya pababayaan na lahat ng dugo ay mapunta
1: babagsak.
11: Sa baba.
1: Babagsak. Kaya si ANS o autonomic nervous system ay magbibigay ng additional blood sa brain.
11: Kaya lalakas ang tibok ng puso.
1: Na walang, hindi, walang mangyayari. Ah, walang yan o normal. Walang mangyayari.
11: Walang mararamdaman.
1: Wala.
11: Automatic na lang yun.
1: Yes, automatic yan. Okay. Higa tayo, walang pagbabago sa pulso,
11: natural,
1: sa blood.
11: Natural.
1: Yes.
11: Okay, okay.
1: But, pag meron kang orthostatic tachycardia syndrome, pagka tayo mo bigla, ang adjustment,
11: matagal.
1: Ang matagal o halos hindi.
11: Bakit nga?
1: Kaya nga nagkakaroon ng issue dito. So, paano nagko-compensate? Ang puso na ang nagpapatibok ng mas mabilis.
11: Kahit hindi nasasabihin ni
1: yes,
11: central.
1: Increased heart rate ang compensatory mechanism para sapat ang dugo na dumaloy sa utak.
11: Eh bakit nga nagkakaganon, Dok?
1: Pwede yan dahil sabihin natin may issue sa autonomic nervous system, yung balancing, yung detection. Okay, pero pwede itong nagiging pangyayari sa mga karamihan sa mga kababaihan.
11: Bakit?
1: Female. Wala, yan ang ating epidemiology eh. Huwag mo na questionin. Ito na.
11: Napaka double standard mo.
1: Ay, hindi ito. Not being sexist ito. Hindi.
11: Ano yan? Hindi.
1: Pero yan, makikita natin sa studies natin, sa pag-aaral, na mga kababaihan 15 to 50 years old, ang mas marami. Hindi ko sinasabing hindi nangyayari ito sa kalalakihan. Meron din.
11: Oo, pero
1: okay?
11: Mas marami.
1: Between two genders ba, mas malamang si babae.
11: Okay.
1: Okay. At mga pasyenteng may history of viral infection the past few weeks or months.
11: Okay.
1: Okay. And ito na, mga taong pirming nakahiga, prolonged bed rest. Ke may sakit ka o hindi. Okay? May ibang tao, Tita Winnie, dahil sa kanilang medical metabolic condition, kagaya ng diabetes mellitus. Kasi hindi ba meron tayong
11: yan, Dok.
1: Oo, wala ka pa. Alam ko 'yan. Pero kita mo ha, Tito Winnie, hindi ba meron mga tao, sabihin natin may diabetes. Meron kang nararamdaman parang langgam, pagmamanhid sa paa, talampakan, palad mo. Kaya ibig sabihin may nerve condition ka. So, may effect din 'yan sa tinatawag na autonomic nervous system. Kaya karamihan ng mga pasyente may tinatawag na postural orthostatic tachycardia. Ang tanging way ma-diagnose is mula higa, biglang tayo, tataas ang heart rate ng at least 30 beats o 30 na tibok.
11: So parang kakabog-kabog yung
1: yes,
11: dibdib.
1: Yes, mismo. Yun ang mararamdaman mo. Kabog-kabog sa dibdib, biglang nahihilo ka, or lightheaded ka.
11: Okay.
1: Kasi nga kulang pa eh.
11: Uh-oh.
1: Hindi pa bumawi si puso eh.
11: Uh-oh.
1: Kaya nga, para hindi ka tuluyan na mahilo, madapa, mawala ng malay, bibigyan kita ng additional blood flow by increasing my heart rate.
11: Compensation.
1: Compensation, correct.
11: Paano gagamutin yun?
1: Well, dapat aalamin natin bakit ka nagkakaroon ganun. Kasi tatanungin tayo ng pasyente, nakakamatay ba, Dok?
11: Oo nga.
1: Hindi.
11: Eh kasi puso.
1: Yes.
11: Baka magka-heart attack ako.
1: Yes. Hindi ito nakakamatay. Ang problema, apektado ang trabaho. Apektado kung ikaw ay nag-handle ng machinery.
11: Okay?
1: Okay? Heavy equipment. Okay. Paano kung biglang nag-lightheaded ka?
11: Teka, sandali. Sabi mo, pag-gising lang eh. Mula pagkahiga, pagtatayo. Bakit eh?
1: Well, kasi sa paghiga natin, pagtulog tayo, nakahiga tayo.
11: Oo nga.
1: Pero may ibang tao. Di ba? May mga job na ang posisyon nila hindi upright, hindi nakatayo. Nakaupo, nakaslouch, kasi nagmamaneho, may heavy equipment, o mga estudyante.
11: So you're saying na yung change of position.
1: Yes, kaya
11: so parang ano ka na lang, ano nga yun, Doc, yung mayroong balance sa tenga.
1: Oo, yung vertigo.
11: Vertigo.
1: Vertigo kasi sa equilibrium ng ating tinatawag na middle ear.
11: It could be mistaken to
1: yes.
11: that.
1: Okay. Pero ang kadalasan na meron tayong makikita dito is ang tanging in a vital sign that is check is the heart rate
11: ano?
1: Increase of 30 beats.
11: Ayun.
1: At palaging pirming pagod.
11: Eh kasi nga laong ang
1: 'di ba para ka nagja-jogging palagi.
11: Oo.
1: Para lang maibigay ang dugo para ma-compensate ang adequate sapat na dugo na dumaloy sa brain.
11: Wow.
1: Yun.
11: Okay.
1: Diba?
11: So, ang i-address yung underlying cause.
1: Underlying cause. And be active. Huwag tayo yung tipong nakaupo palagi. Or...
11: Yun nga eh. Mm-mm. Yun nga yung tanong ko sa'yo, Doc, susunod eh. Although may autonomic channeling ang
1: yes.
11: ating brain.
1: Tama.
11: Para sa sistema ng ating katawan,
1: okay.
11: Yun bang paggalaw ng katawan natin ay nakakatulong para mag-normalize
1: yes.
11: ang ating sistema?
1: Dahil yan ay part of the treatment.
11: Yun.
1: Exercise.
11: Yun.
1: Adequate hydration. Sapat ang electrolytes. Huwag naman sobrang maalat ang pagkain. Tama lang, di ba? At yun, sabi ko nga dati, di ba? Compression stockings. Kasi baka magpupul ang dugo mo sa gravity sa baba sobra. Hindi na maibalik. So, compression stockings para may share mo naman ng dugo sa taas.
11: Yan.
1: Diba?
11: Eh kahit naman ho mga sasakyan eh, pagka hindi nyo ginamit, nasa stock
1: yun
11: up,
1: nga,
11: diba?
1: Eh, avoid mo mga triggers. Anong mga triggers?
11: Ano?
1: Mainit na panahon, heat, okay. Dehydration, prolonged standing, and sudden bangon, sudden rise.
11: Sudden.
1: Kaya nga, kung kayo po ay nakahiga, para maiwasan ang pangyayaring ito, umupo muna sa kama, kuya ako'y kaunti, kalaw-galaw, bago kayo tumayo. Yun ang way. Kaya nga, sinabi natin yung treatment, sapat po ang hydration ng katawan, uminom ng tubig ng sapat, di ba? At syempre, kumain ng maayos. Kung meron pa kung varicosities, stockings, compression stockings.
11: Can this lead to a more severe heart condition?
1: Hindi. Kasi hindi si puso ang may issue dito. Si puso ang nagbibigay lunas. Pero ang pinaka-issue dito si brain, si autonomic nervous system. Yun parte ng nervous system na automatic na hindi natin pwedeng diktahan.
11: Di ba na ang galing ano? Ang pusa-puso ka nakakaramdam ng something, pero
1: siya,
11: ang brain
1: siya
11: ang
1: nagbibigay.
11: Meron diferensya.
1: Kasi nga, yun sabi natin eh, yung nervous system natin may two arms dito, Winnie. Meron yan tinatawag na yung central, tapos split natin.

0: System
1: Yes,
0: na di ko
1: dictated by autonomic nervous system.
0: ganun
1: Ikaw
0: siya.
1: ay biglang ninerbiyos. Nakaupo ka. Bakit biglang tumibok ang puso mo? Bakit dahil naramdaman ni autonomic nervous system na stimulate siya. Yun ang response niya. Fight and flight. Kailangan ko tumakbo o kailangan ko ba lumaban?
0: Ang galing, no? Diba? Pagka lumaban, voluntary na yun, Dok.
1: Yes, that's why meron tayong tinatawag na self-control.
0: Ang galing. Wow! Diba? Naku, baka kayo nabitin na sa Facebook at TikTok si Dok.
1: Pwede niyong gamitin ang ating official username po at Dok Dennis Official, mga kapamilya. Mag-like, mag-share at hanapin lang po ang ating sa mga social media pages. Pag meron po kayong mga question, anumang katunuhan na makabulhan, ay pwede kayong magpadala ng inyong mga messages po sa atin.
0: Alam mo, sobrang 257.
1: Ay, oo
0: 258
1: na,
0: pala. Nakakagulat ang haba po. Pero napaka-enriching po ng ating talakayan. Kasi di ba, dito pumapasok yung paghanga ko sa ating creator.
1: Yes.
0: Na paano ang makeup natin, na ng katawan natin.
1: Para kang computer,
0: diba?
1: Lang.
0: Oo.
1: Meron tayong central processing unit.
0: Oo.
1: Na hindi mo, may memory ka.
0: Yes.
1: May action ka.
0: Oo.
1: Di ba? Lahat yung gawa ni brain, gawa ni heart. But, yung maganda dito is, lahat ng parte interconnected.
0: Yes.
1: Hindi siya hiwalay.
0: Hindi po pwede mag-function
1: yes.
0: ang isa pag may malfunction.
1: Kumbaga sa human body, meron tayong 12 organ systems. Eh. Hindi pwede mag-solo-solo.
0: Di ba nga may kasabihan, ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng
1: buong katawan.
0: And with that, naku, nandito na po si
1: Chaami,
0: pero ba, Chaami, sandali, mag-greet lang kami kay Fred Abanyo. Happy birthday sa'yo, Fred. At saka
1: si Sweet Margen. Yung dalawa nating kasama dito sa action ngayon, si Fred Abanyo. At syempre si Sweet Margen forever yan. Happy birthday!
0: Si Pinky Webb, nagba-birthday today.
1: Yes,
0: Pinky
1: happy birthday.
0: Kai, happy birthday. Kahapon naman, June 10, si Alex Santos ang nag-birthday. Sunod-sunod yan itong June.
1: Uy, salamat pala sa mga tumutulong sa PCP Sok Sarge.
0: Ay, meron na.
1: Yung call for help natin. Ako ay magpo-post ulit. Sorry po, pero kailangan natin ng ating mga kapamilya sa Sok Sarge ng tulong nyo po. Patuloy ako mananawagan. Bukas, uulitin po natin. Ay, susunod na ang ako to, si Chang Ami. Ang kasama natin si DJ Monica Figueras.
0: Ay, wala pala si Ami.
1: Yes!
0: Okay. O siya, bukas po ulit. Ako po yung Tita Winnie Cordero.
1: Ako po yung kapamilya, Doc Dennis. Dito lang sa
0: Action
1: ngayon. Good afternoon.
0: Involuntary.
1: Involuntary.
2: Ang puso ng DZMM. Action ngayon! Min sa alas tres ng hapon, pumanaw ka Jesus, subalit
3: manatili po kayong nakikinig.
4: At dakong alas tres ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
5: Nagbibigay ng iba't ibang information.
4: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
6: Pag walang knowledge, walang power.
4: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente.
7: Sige po.
4: Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

Kung may matraffic sa kalsada, di ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.

0: ating mga balita, tiniyak ng Department of Education na susuriing mabuti ang structural integrity ng mga paaralang napinsala ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao bago payagang pumasok muli ang mga estudyante. Sinabi ni Education Secretary Sunny Angara na hinihintay na lamang ng kagawaran ang final assessment ng DPWH kaugnay ng mga kakailanganing pagsasaayos sa mga napinsalang paaralan. Sa datos ng DepEd, aabot sa 4,000 paaralan ang napinsala ng lindol. Naglabas na rin ng 21 million pesos na pondo ang kagawaran para sa clearing operations ng mga nasirang paaralan. Samantala, humarap sa Office of the Ombudsman ang isa sa 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Ombudsman, hatid sa atin ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
1: Ay, may dumating sa tanggapan ng Ombudsman si Attorney Levy Baligod kasamang isa sa nagpakilalang bagman ni Ko na si Johnny Buduan. Kasunod ang imbitasyon ng Ombudsman, siniyak ni Baligod na handang magbigay ng individual affidavit ang mga nagpakilalang bagman at sa mga investigador ng Ombudsman para ilahad ang lahat ng kanilang nalalaman. Magkakaroon din ng question and answer ang Ombudsman kay Buduan. Matatanda ang matapos magsumite ng joint affidavit, hininga ng Ombudsman ang individual affidavit ng mga nagpakilalang bagman para makuha ang mas malinaw at mas kapanipaniwalang paglalahad ng mga pangyayari. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. At abangan mamaya sa headline sa hapon, pagkamatay ng 2 manlalaro ng Ateneo Men's Basketball Team, pinaiimbestigahan na ni Pangulong Marcos Jr. ang head coach ng Ateneo, pinahaharap na rin sa DOLE. Unang batch ng mga private prosecutors sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ipinakilala na. At latag ng seguridad para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bukas, kasado na. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Amy Estareja.
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
4: ako to, si Chang Ami.

0: kaya at kaserbisyo. Hindi ko alam. Game na pala kami. Ano ba yan? Hello, good afternoon po. Nako, magandang hapon. Ako to. Talaga naman, si Chang Ami, pero ako to, si DJ Monica Figueras ng programang Maritres. Pansamantalang humahalili para kay Chang Ami ngayong hapon. Nanonood ba kayo ng Maritres? Nako, tuwing Sabado po yan. Alauna imedya hanggang alas tres ng hapon, kasama ko si Doc Lulu ng Private Talks at si Coach V ng Love Connect, ano? Pero ngayon, ako to, si Chang Ami, tayo. Exciting, first time ko dito. Medyo ninenervyos ako. Pero kaya natin to. Basta para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo, kakayanin ko. Okay. Nako, handang makinig. Ako, hanggang alas 4 ng hapon, sa anumang pinagdadaanan mo ng walang paghuhusga. No judgment po. Medyo safe space po. Hindi lang medyo. Totally, this is a safe space for you. Kasi wala pong paghuhusga dito. Ano mang usapin sa buhay o sa bahay, nandito yan. Bida ang talakayan para sa malusog na isip, puso at malusog na emosyon. Nagsusulong ng tamang komunikasyon para sa matatag na relasyon natin sa isa't isa. Importante po yan sa buhay, di ba? Na matatag ang ating human relationships. Oo. Ito po ang pinagkakatiwalaang life counseling session dito sa AM Radio. Ako to, si Chang Ami. Kaya samahan niyo po ako hanggang alas 4 ng hapon. Kumusta po kayo dyan, mga kaserbisyo at kapamilya? Ano ba ang ating merienda ngayong hapon? Nako, nagugutom na tayo, di ba? Mamaya, meron tayong masarap na pangmerienda para sa ating mga kapamilya. I-announce ko yan maya-maya. Ang DZMM Radio Patrol sa East 30 ay napapakinggan sa Metro Manila at Mega Manila sa 630 kHz AM band. At sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Tele Radio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want. O, diba? International tayo. The Filipino Channel at I Want. Naku, may mga kaibigan ako nanonood sa The Filipino Channel. Hello, hello. Mapapanood din po kami sa DZMM Teleradio, YouTube at Facebook. Kaya mag-like na at mag-subscribe na. Ayan o, ang dami-dami dito sa ano, ang dami nang nanonood. Si Miguel, Andre Mira, good afternoon DJ Monica, sabi niya. Ayan, maraming maraming salamat ha. Si Miguel, Andre Mira. Live na live sa Facebook. Ito rin, sobrang mainit, sabi ni Tess Villamin. Ang init talaga ng panahon, ano? Para ngayong hapon, eh, umaabot tayo sa ano eh, 30 degrees. Nakakaloka ang panahon, oo. At ayan, maraming maraming salamat si Joseph. Nandito din, malakas daw ang ulan sa Tanawan, Batangas. Nako, Joseph. Savor the rain. Kasi dito sa Metro Manila, nako, napakainit. Mabuti nga dyan sa Tanawan, di ba? Medyo umuulan-ulan, oo. Kukumustahin natin yung ating mga iba pang nanonood, no, sa YouTube at sa Facebook maya-maya. Samantala ay huwag niyong kakaligtaan, ano, i-like at mag-subscribe din sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Meron po kaming mga account sa Facebook, sa Facebook, ika nga, sa TikTok, X at sa Instagram. Yung X po, yan po ang dating Twitter, no? Formerly Twitter. Meron po kami diyang ano, meron po kami diyang mga account sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Pakinggan mo. Kaya talaga namang mag-like na kayo at mag-subscribe na. Okay, sige. Kumustahin aluin natin. Ito, kompleto eh, yung mga roll call sa YouTube. Nakikita ko pag pinapanood ko si Chang Ami, yung mga fans niya eh, di ba? Nag-roll call sa YouTube. Alam nyo, hindi ko alam kung meron dyan yung mga nakikinig ng OG, the Original Radio Romance 101.9. Noong nagsimula kami noong 1989, the OG Radio Romance crew. Kasama ko dyan si Chang Ami, magkasunod kami ng schedule. I was Monica and she was Amy on the air on Radio Romance 101.9. Kapamilya po kami way back in 1989. Oo, kaya it's such an honor, no, to sit in her program ngayong hapon. Okay, eto na, si Julius. Sabi niya, attendance check po. Ayan, sa Caloocan City siya. Mga fans ni Ami. Hello, Julius. Eto rin si Robert Clemente. Wala si Chang Ami. Oo, wala siya ngayon. Pero huwag kayong mag-alala, babalik po siya. Samantalang, pansamantalang humahalili lang po si DJ Monica. Meron din tayo si ML. Hello. At ayan, mga yung mga ano, si Donald Figueroa. Uy, parang magkalapit ang ating apelido, Figueras ako eh. Monica Figueras, ikaw Figueroa, di ba? So ayan siya, si Donald Figueroa. I'm ready sa episode today. Alam mo, medyo ano, no? Medyo delicate yung episode natin ngayon. Kaya medyo may trigger warning tayo, no, of anxiety, depression, and also matinding trauma pagdating po sa... Meron pong medyo graphic explanation, ano, pagdating sa ating case study ngayong hapon. Kaya, oo, medyo trigger warning lang, but we will get to that in a bit. Pero for now, magbabalita muna tayo, oo. We are going to pause for a while para sa isang balita. Antabayanan lang po yan. Pangulong Marcos Jr. makikipulong sa Pangulo ng Germany na nakatakdang mag-state visit sa Pilipinas sa susunod na linggo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacañang. Radio Patrol Christian Yosores. Christian?
1: DJ Monica, bago tumulak papuntang Russia, nakatakda munang salubungin at maipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Pangulo ng Germany na nakatakdang mag-state visit sa Pilipinas sa susunod na linggo. Ayon sa Malacañang, nakatakda ang state visit ni German Federal President Frank-Walter Steinmeier mula Lunes hanggang Miyerkules, June 15 hanggang 17. Itinuturing ng Malacañang na mahalaga ang state visit ng Pangulo ng Germany na kasabay ng pagdiriwang na 72 taong anibersaryo ng diplomatic relations ng dalawang bansa ngayong taon at matapos ang 63 taon mula nang huling bumisita sa Pilipinas ang isang Pangulo ng Germany. Inaasang pag-uusapan ng dalawang lider ang ilang isyu na kapwa-interes ng Maynila at Berlin, kabilang ang depensa, peacebuilding, maritime, cooperation, kalakalan at investment, climate change, renewable energy at people-to-people exchanges. Magpapalitan din ang pananaw ang dalawang lider sa mga isyu sa rehiyon at ibang bansa, gaya ng chairship ng Pilipinas sa ASEAN, lalo na at naging development partner ng regional bloc ang Berlin mula 2016. Ang Germany ang pinakamalaking trading at investment partner ng Pilipinas sa buong European Union. Patunay ang presensya ng ilang malaking German companies sa Pilipinas, gaya ng airline, logistics at iba pang nakabase sa bansa. Noong 2024 nang huling o unang bumiyahe papuntang Germany si Pangulong Marcos para sa isang work visit. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
0: Ngayon naman, may isa pa po tayong balita pumapasok, no? Galing kay Pamela Vasquez. Kasong cyber libel inihain laban sa tinaguriang Maleta Boys at ang kanilang abogado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Kamara, Radio Patrol, Pamela Vasquez. Pamela, good afternoon.
3: Magandang hapon. Naghain ang cyber libel complaint si House Child Spokesperson at the Nodal Surfers District Representative Adi Alonto Adyong laban sa 18 tinaguriang Maleta Boys at kanilang abogadong si Attorney Levito Baligod dahil sa pagsangkot sa kanya sa mga kongresistang tumanggap umano na maletang may namang pera. Nagugat ito sa press conference noong Pebrero kung saan inanunsyo ni Atty. Baligod ang joint affidavit tungkol sa multi-billion peso kickback mula sa flood control scandal. Giit ni Adyong na walang katotohanan, nakatanggap siya ng maletang puno ng pera at kahit kailan ay hindi niya rin nakilala o nakita ng personal ang 18 ex-marine. Ang naturang paratang ay magdulot ng matinding pinsala sa kanyang reputasyon bilang public official. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Instagram.

0: po, mga kapamilya at kaserbisyo. Welcome back sa ako to, si Chang Ami, DJ Monica po, pansamantalang humahalili kay Chang Ami. Okay, at meron po tayong episode teaser ngayon para sa ating episode ngayong hapon sa kwento mo kay Chang. Pakinggan natin ang kwento ng isang babaeng nakaranas ng matinding trauma mula pa noong pagkabata. Paano nga ba nakakaapekto ang nakaraan na buhay niya ngayon? At paano niya ba maipapaunawa sa kanyang asawa ang kanyang pinagdaraanan? Nako, pakinggan po natin.
1: Chang Ami presents.
2: Ako to, si Chang Ami.
3: Tama ka dyan, Mars. Bulag nga. Kasi, mas malambot pa ang kending na mister niya kaysa sa kanya. Hindi ba niya naamoy? Amoy paminta!
4: Hoy, mga chismosang palaka! Akala niyo ba hindi ko kayo naririnig sa mga bulungan niyo? Talaga bang hindi niyo titigilan ang asawa ko? Anong ebidensya niyong bading siya?
1: Chang Ami presents.
0: Ayan naman, narinig nyo, di ba, ang teaser ng ating pag-uusapan ngayong hapon. Medyo trigger warning lang po, may mention ito ng mental health issues at saka mention of suicide, mga kapamilya. Maselan po ang pag-uusapan natin ngayong hapon, no? Kaya kung kayo po ay merong pinagdaraanan at nangangailangan, o mga ngailangan pa lang kayo ng tulong, maaari pong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis Hotline. 0917-899-8727 po yan para sa Globe at TM subscribers. At ito naman po para sa Smart subscribers, 0919-057-1553. Yan po ang mga numero, no, na pwede niyong tawagan. Nakikita niyo po sa screen niyo, no, kung kayo po ay nanonood sa DZMM Teleradio on cable o di kaya naman sa Facebook Live o YouTube Live. Ayan po ang ating mga numero ng National Center for Mental Health. Kasi medyo sensitive po yung topic, no, na pag-uusapan natin ngayong hapon. Okay. In the meantime po, we will take a short break. Babalik po si DJ Monica sitting in for Chang Ami dito lamang. Sa ako po si Chang Ami.
2: Ako to, si Chang Ami.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
5: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
6: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
7: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
5: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
8: Happy, happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
9: Tatamaan po tayo ng presyo.
10: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
10: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
10: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
11: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold.
12: Pause muna sa drama.
13: Ayaw! Ayaw!
12: Simulan na ang saya dito sa Sinikwela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Tsak ikaw ay mababaliw. Tara, at sabay-sabay magiliw.
13: Talagang bago!
12: Dahil sa sino mo, hari ka rito. Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
14: Napapanood namin yung tunay na balita.
2: Ako to, si Chang Ami.
0: Ang oras po natin ay 3:26 ng hapon.

0: Hello, hello. Good afternoon, mga kapamilya at kaserbisyo. Nako, it's so good to have you with me. Medyo hindi ako sanay, no? Na nandito hapon on a weekday, pero excited ako na maupo, no? Mag-sit in para sa ating pinakamamahal na Chang-Ami. Kahit anong panahon. Okay, sinabi ko po before the break, ano, na talagang medyo sensitibo po yung topic natin, no? We are going to talk about suicide, kaya medyo may trigger warning lang po tayo. Kapag may trauma po kayo, medyo alalay lang po sa pakikinig. Okay, sige. Kasi po, ito pong ating pag-uusapan ngayong hapon, ang ating kaibigan that is waiting on the line, si Alias Mariela, ay 27 years old. At ito po, no, isa siyang nagtatrabaho na admin assistant. May asawa siya, pero wala pa silang anak. May problema siya sa relasyon niya sa kanyang asawa, no? In her marriage, they have a problem. Aniya ay alcoholic ang kanyang asawa at madalas nilang pinag-aawayan ang paglalasing ni Mister. At nag-iiba rin ang ugali ng asawa niya kapag nakainom at nakaka-apekto po ito, no, sa mental health niya. Natitrigger siya kapag nakikitang lasing ang asawa niya. Bakit po siya natitrigger? Ito po, mas malalim pa po, no? Medyo may CPTSD siya, yun yata tawag doon, complex PTSD, no? From childhood. Noong 2011, personal niyang naranasan at nakita kung paano tinaga ng kanyang tiyuhin ang pintuan ng kanilang bahay dahil sa kalasingan nito. At nataga din sa leeg ang kanyang babaeng pinsan na sa nasabing insidente, no? Diyan nagsisimula ang trauma niya. Tapos sa sobrang takot at panic, nawalan siya ng malay noong panahon na yon. Oo, binabanggit ko din yung background natin para sa ating eksperto, our in-studio expert ngayon. Nandito siya, si Dr. Joan May Rifareal, ang presidente ng Philippine Psychiatric Association. Oo, let's give her a round of applause. Hello.
1: Thank you.
0: Magandang hapon,
1: yes.
0: Doktora.
1: Good afternoon, DJ Monica, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng Ako To Si Chang Ami. Nice to be back. Thank you very much.
0: Oo, it is good to have you back. Tuwan-tuwa kami. And we are very grateful na, you know, nakapunta ka dito, yes, sa studio mismo, no? Mm-hmm. Hindi lang via Zoom.
1: Correct.
0: Oo.
1: Thank you.
0: How do you want me to address you, Doktora? Doktora or Dr. Joan? Dr. Rifareal?
1: Kahit ano. Kahit ano, DJ Monica.
0: Oh, sige, Dr.
1: Yes.
0: Joan na lang tayo.
1: Yes. Oh,
0: si Dr. Joan. Oo. Doktor, yes, medyo ano to, no? Medyo sensitibo ang ating topic ngayong hapon. Kasi nga ito, no? Lumaki siya sa environment na may miyembro ng pamilya na madalas uminom at maglasing at magwala kapag lasing na.
1: Correct.
0: Pagkatapos, may murder pa involved, ano? Na hindi lang basta-bastang murder. It was very, medyo graphic talaga and very, ano, very bloody yung murder,
1: yes,
0: no?
1: Mm-hmm.
0: So, ngayon na umiinom tuloy si Mister, nagkakaroon siya ng, I'm assuming PTSD ito,
1: yes,
0: kakausapin natin siya, no?
1: Sige. So parang ano, may re-traumatization na nangyayari.
0: Ang tawag doon ba,
1: yes,
0: doktor, ay kasi re-traumatization?
1: Oo, kasi may past na incident na na-witness niya kasi talaga DJ Monica, no? Na-witness niya na meron ng threat na to one's life, 'di ba? So at ngayon, due to alcoholism yung reason noon, at ngayon ay nauulit because of her experience with the husband naman. So nakikita niya 'yon. So magandang tanungin din natin si Mariela kung ano kaya, no, yung mga nangyayari. Kamusta ang kanilang relationship ngayon at kung paano nila na handle na yung itong mga challenges sa kanilang marriage about the husband's alcoholism.
0: Yes, because I understand, no? If I understand correctly, nagkaroon siya ng nervous breakdown, noong 2011. Epekto ng isang, yun na nga, yung marahas na insidente na na-witness niya. So, kausapin natin, ano? Kausapin natin si Alias Mariela. Siya ay nasa linya na. Magandang hapon, Mariela. Mariela, good afternoon. Are you there?
2: Yes po, andito po.
0: Hello, magandang hapon. Unang-una, Mariela, I would like to thank you, no? For being here with us kasi hindi biro yung napagdaanan mo. Pagkatapos,
2: yes po.
0: Oo, lalong hindi biro yung it takes a lot of courage, no? To be able to first of all, yung to admit what you are going through and to seek help. Kaya maraming salamat, no, Mariela. Okay, Mariela,
2: yes,
0: nandito ang presidente ng Philippine Psychiatric Association, si Dr. Joan, no? Tutulungan ka ni Dr. Joan. Sige, sabihin mo sa amin yung ano, give us more of, you know, more details, no? Detalye ng mga napagdaanan mo para maintindihan ni Doktora. Sige, Mariela.
2: Okay po. This was way back 2011 po, yung first time ko pong maka-encounter nga ng ganun po. Pero lumaki na po talaga ako sa family ng may alcoholic problem.
0: Mm-hmm.
2: Mas nadagdagan lang po yung trauma po netong ano netong nangyari pong taon na to ng 2011. Yan nga po yung muntik na po kaming mamasaker, tapos ako lang po yung nakalabas dun sa mismong bahay namin.
0: Okay.
2: Tapos to, humihingi na po ko ng tulong sa mga kapitbahay namin. Tapos wala man lang pong gustong tumulong sa amin. Ang very vivid po kasi to sa akin na pangyayari eh.
0: Mm-hmm.
2: Ang sabi po sa akin ng kapitbahay namin, ayaw namin makialam. So sa sobrang ano ko po, takot ko po at yun nga po, nanghingi po ko ng tulong. Yun po, nagpanik na po ako hanggang sa nawalan na po ko ng malay. Yun po.
0: Mm-hmm. Yeah.
2: Tapos ayun po yung dun po nag-start na every time po na may naririnig ako may ingay.
0: Mm-hmm.
2: Or yan nga po, may nakakainom tas magwawala, nahihimatay po ko noon. So nagpa-check up po ako sa isang dinala po, bali ang suggestion po ng doktor, dalhin daw po ako sa neurologist. So pinapunta po nila ako doon. Yun po, may kinabit po silang mga yung kinakabit po sa ulo na kuryente, parang ganun po,
0: okay.
2: Wire.
0: Wires. Baka,
2: opo, para ma-check nga po kung ano po nangyayari sa system ko, yun po.
0: Is this a form of doktora? Parang EEG ba ito?
1: Kasi kung neurologist, maaaring
0: EEG, no? Sa brain, para makita yung kanyang brain waves, ano?
1: Oo, kung anong reason kung bakit siya nahihimatay.
0: Okay, correct.
2: Yes po, tama po. After po nun, same year din po, meron pong meron po kasi kaming kainan, kalenderya po na maliit.
0: Mm-hmm.
2: So kapag gabi po, syempre magsasarado na kami. Yung time na yon, ako po yung nagbabantay sa harap.
0: Mm-hmm.
2: Tapos meron pong lumabas ay dumaan na tricycle driver.
0: Mm-hmm.
2: Yun po, bigla niya pong nilabas yung maselan niyang parte ng katawan at nag-masturbate po siya sa harap po. Doon po sa mga nangyari sa akin, parang wala po kung nakuhang parang hustisya po, parang ganun po. Hindi man lang ako hindi po eh, hinayaan po nila yung nangyari sa akin nung time na yon, nung muntikan na may mapapahamak na sa amin. Parang binaliwala po nila yung nangyari sa akin, parang ganun po.
0: I want to hug you. Gusto kitang yakapin, Mariela. Naiintindihan ko yung doktora, yung parang feeling niya, can't I catch a break?
1: Mm-hmm.
0: Parang Lord, medyo konti naman na break sa mga problema, sunod-sunod na.
1: At saka bata pa siya noon. Anong age ka noon,
0: yes,
1: Mariela?
0: Ilang taon ka noon?
2: Grade 6 po ko niyan nung time na yon. Pero Doc, before po yan, meron pa pong nangyari sa amin. Relative po namin, balikapatid po siya ng lola ko.
0: Yes.
2: Tapos po, hindi ko po, syempre bata po ko noon eh.
0: Mm-mm.
2: Tapos ngayon na lang po nako-call out na yung pangihipo po pala sa mga maselang parte ng katawan natin, hindi po pala ano yun, accepted. Kasi yeah. ano po yun eh, parang bakit gano'n, nahawakan kami sa masela namin, eh lolo po namin yon. So ngayon po parang na-call out na namin magpipinsan. Parang ginagawa na lang po namin siyang biro. Parang andun pa din po ako sa point na wala man lang nangyari. Hindi ko maipagtanggol yung sarili ko that time.
1: Mas bata ka pa noon, Mariela, no?
2: Opo, yes po.
1: Grabe. Mga anong age siguro, more or less? Nasa school ka
2: kasi,
1: na ba noon?
2: Yung mga ganito po kasi senaryo ng buhay ko, ma'am. Sabi nga po nila, ang galing daw ng memory ko kasi naaalala ko pa yung mga ganon.
1: Correct.
2: Kasi po tumatakbo sa utak ko yun eh.
1: Yes, oo. Mm-mm. Kasi meron na siyang, yung mga na-experience mo kasi Mariela, definitely para sa isang bata, it can be very scary, di ba? Yung nakakatakot, scary.
2: Yes,
1: of course, sa age na gano'n, yung ating brain, hindi pa talaga fully nako-comprehend, lalo na yung nangyari
2: yes,
1: with your lolo kasi developing pa ang brain natin during that time.
3: Ano yan, no, doktora? Hindi pa buo ang prefrontal cortex niya kasi
1: correct.
3: Ang prefrontal cortex, Mariela, itong sa harap ng brain natin, nabubuo yan more or less at 25 years old.
1: Mid-20s.
3: Kaya talagang ibang klase. Pero it's amazing, doktora, na naaalala niya lahat.
1: Because scary. Parang pumatak talaga siya, DJ Monica.
3: Mm-mm.
1: Kasi ano siya eh, parang very distressing.
3: Okay.
1: Para sa isang bata.
2: Mm-mm.
1: Na yung during that time, kung bata ka, imagine mo yon DJ Monica sa ganung age, parang kang helpless.
3: Mm-mm.
1: You don't feel safe sa iyong sariling tahanan kasi
2: Mm-mm.
1: nandun si lolo.
2: Yes.
1: Diba? Parang
2: opo.
1: Ganun. And then
2: pati yes,
1: yung kay tito naman, kung nangyari yun sa tahanan. So parang wala. Now, the safety, hindi na feel mo yun. Mariela, tama ba? Na you feel safe?
2: Yes,
1: na you feel
2: yes,
1: secure
2: po.
1: Sa sarili mong tahanan?
2: Kaya nga po, pag yun na nga po, parang bali yung time na po yun, parang binabaliwala ko. Pero yung mas tumatakbo kasi sa akin pag may nagiinoman. Yan nga po, pag mga may umiinom, tapos nakaasawa po ako ng ganon. Parang iba na po yung feeling ko, nanginginig na yung katawan ko, yung ganon po. Hindi na po ako mapakali.
1: Which is talagang ano yun, truly understandable yun, Mariela and DJ Monica. Kasi yung tawag natin kanina na parang babalik eh, magfa-flood ulit. Na yung memories
2: yes,
1: from the past
2: yes.
1: na very traumatic for her.
3: Correct.
2: Mm-hmm.
3: Na
2: opo,
3: ano it
2: yes,
3: is it is ano it is amazing na hindi ka nag ano no hindi ka nag ang tawag nila dissociation am I right doc?
1: Yes, meron
3: din. It's amazing na hindi ka nag dissociate no na yun na nga hanggang ngayon naaalala mo pa. Merong pros and cons yan eh kasi I also go through anxiety and major depressive disorder. So, inaaral ko yan, you know, for self-healing. So, yung the fact na naaalala mo lahat, may pros and cons. Yung pro is, eto na nga, no, pwede kang, you can help yourself heal kasi hindi mo itanago sa kaibuturan ng utak mo. Pero hindi ba po, Do, medyo negative din kasi naaalala niya, eh, hindi niya malimutan.
1: Yes. Maaaring,
2: yes,
1: correct. And maaaring naalala pa rin niya up to now, DJ Monica, lalo na kung may mga triggers, no? Like yung pag may nakikita siya, kahit siguro nagiinuman, kahit hindi niya kilala,
3: correct.
1: Because hindi siya na proseso simula nung pagkabata. Kasi if I may ask, Mariela, meron bang nung time na yon nang pinagdaanan mo yun, nung na-witness mo talaga no, na yung nangyari
2: opo.
1: Sa family, and of course, yung nangyari sa'yo, meron ka ba noon na nakausap about it or parang nakatulong to process your thoughts?
2: Yung sa family ko po kasi, may mga bagay po na parang hindi na po napag-uusapan. So parang kanya-kanya na lang po kami ganun. Hindi po kasi open yung family namin. Parang ganun po.
1: Yes, oo. So,
2: kaya nga po nung nangyari po yun, parang wala parang hindi ko malang naramdaman na parang wala akong justice sa nangyaring yun. Kasi inayaan na lang po nila nangyari.
1: Correct.
2: Kasi wala na po yung gumawa sa amin eh. Tumakas na po eh.
3: Pagkatapos ngayon, Mariela, ang ano mo no, ang nagpapabalik ng ng trauma mo ay yung asawa mo na ano din, umiinom din no, alcoholic din, tama ba?
2: Yes po.
3: Okay, ano kaya ang pwedeng gawin diyan, doktora? I mean, what can you advise for her to do to deal with the husband? Kasi kung ako yan, hiwalayan mo na. But that is from a layman's point of view, no? From woman to woman lang.
2: Yes. Mm-hmm.
3: Kasi importante yung ating mental health, importante yung ating boundaries. Pero yun nga, woman to woman, that is my advice.
1: Yes.
3: Pero
1: and safety also.
3: Safety. Oh. It's talagang physical safety. Mm-hmm. Kasi hindi, you cannot show up for other people kung hindi ka buo.
1: Mm-hmm.
3: As an individual, kailangan alagaan muna yung sarili mo. Kaya nga sa aeroplano eh.
1: Yes.
3: Ikaw muna mag-oxygen bago mo alaga, bigyan ng oxygen yung mga katabi mo, yung bata.
1: Even yung sarili mong baby, online mo sarili mo.
3: Yun nga. But pero siguro, what do you say in your expert opinion?
1: Yes. Ang question ko muna to answer that question, kasi ang curious lang ako, Mariela, kung ilang years na kayong kasal ni husband mo?
2: Ano po, 4 years po.
1: 4 years na.
2: Yes po, pero parang after po nung marriage po namin, okay po kami nung mga times na yon. Pero nagkaroon din po kasi kami problem financially. Hindi niya naman po ako pinapabayaan, pero yung may ipon po kasi kami, tapos napautang both sa family niya. Tapos doon na po, parang nalulung siya sa alak dahil doon.
1: Ah, so wala pa yung pag-iinom ng alak nung mag-boyfriend pa lang kayo, nang
2: marriage? Occasionally po. Mm-hmm. Pero nung ano na po, Dok, nung medyo may nagkakaproblema na kami, doon na po. Kasi hindi, okay po kami, smooth naman po. Pero yan na nga po, nung nagkaroon kami ng problem sa ganyan,
1: sa
2: yun na po, naging alcoholic na po siya. Kasi hindi na po siya makatulog pag walang inom eh.
1: So,
2: nanginginig na po siya. So parang, okay, ano na po talaga siya, alcoholic na po talaga siya, kasi ganun na nga yung symptoms niya po.
1: Withdrawal symptoms.
3: Oo, yun na yun, ano? May physical manifestation, Doc, no? That's how you know.
1: Withdrawal symptoms.
3: It already affects his daily
1: functioning.
3: Kaya yun na talagang alcoholic.
1: Correct.
3: Na talaga. Oo.
1: So, kamusta? Kasi for us to be able to help them, DJ Monica, kamusta ba ang inyong level of communication? Kaya nyo, do you feel ba, Mariela, na parang safe ka na to open up about nitong challenges ninyo ngayon, about sa nararamdaman mo, about sa kanyang pag-inom, also about sa nangyayaring situation financially, yung sabi nyo na parang nagkaroon no, ng mga utang. Kamusta ang inyong lines of communication?
3: Kasi
1: usually doon nagsisimula.
3: Tama.
1: Yung communication between husband and wife.
3: Oo, Mariela, nakakausap mo ba si Mister? Nakikinig naman ba siya? O nagwawala?
2: Actually, hindi po siya nagwawala. Actually po, last month, hindi ko na po kinaya yung sarili ko. So talagang nag-breakdown na po talaga ako. To the point na po na gusto ko nang saktan yung sarili ko. Kasi hindi ko na po helpless na po talaga ako ng time na yon. So nasabi ko po lahat sa kanya yung mga problema ko. Mm-hmm. Pero yung about po dun sa financially, hindi ko po nasabi. Pero yung inisip ko muna yung sarili ko that time.
1: Mm-hmm.
2: So lately po, hindi na po siya masyado umiinom. Pero nakikita ko po, yun nga po, yung sabi po ninyo, may withdrawal po ako nakikita sa kanya kasi hindi na po siya umiinom.
1: Yes.
2: Masyado. Nanginginig na po siya, ganon.
1: Oo. Kasi yun naman, kung meron ng symptoms of withdrawal, which means na parang meron ng substance or alcohol use na disorder, Mariela, sana ay open din na si husband to also seek help for it. Kasi may mga ways to help the husband also. Lalo na ngayon, magandang signal yon or sign na yung sinabi mo, Mariela, na parang mas nabawasan na ngayon. So parang mafe-feel natin na parang meron ng intent or parang meron ng motivation ang kanyang asawa na medyo to cut down. Tama ba? Meron na siyang pakonti-konti
2: na. Yes po. Kasi po, Doc, ngayon po, kasi before po kasi, hindi po kami open, wala masyadong communication. Parang uuwi siya sa bahay, mag-work. Parang ganun na lang po yung routine.
1: Hindi kayo masyadong nag-uusap, dahil kamusta sa trabaho
2: yes,
1: mo.
2: Yes po, opo. Tapos ngayon nung nag-breakdown nga po ako, sinabi ko sa kanya, so, hindi niya na ako binibigyan ng stress. Pero, ano po, Doc, may alam niyo po, kahit kahit papaano nawala na yung ganun na ano niya, meron pa rin pong ano sa akin eh. May something pa din po sa akin na hindi ko maipaliwanag.
3: Hindi kasi agad-agad mawawala yun. Yes. Because we are talking about yung complex nga, yung trauma, hindi lang simple, it's complex kasi hindi lang mula pagkabata, chronic, 'di ba doc? Yun ang ano ng yun ang definition chronic. Ng complex is chronic eh, paulit-ulit. Kaya ano, Mariela, you have to understand yourself, no? You be kind to yourself na talagang hindi basta-basta na hindi basta-basta na mawawala yan. Oo.
1: It's a process lagi siya.
3: It is a process.
1: And pero maganda na parang may awareness eh, no, Mariela? Yung maganda yung DJ Monica na meron siyang acknowledgement. Yes. Parang aware ka, Mariela, kung saan nang gagaling ngayon, no? Yung mga sources of stress mo. Like na-mention mo kayo na yung mga sunod-sunod, no? Na trauma, beginning at a young age, nung bata pa tayo. Tapos ngayon naman, I think yung na-mention mo kanina na merong financial stress also.
3: Yes.
1: Now, which is talagang nakakaano din yun.
3: Grabe ang financial stress.
1: Lalo na itong panahon ngayon.
3: Yes. Sobrang sobrang nakakadagdag pa talaga yan sa trauma ng tao.
1: Yes.
3: Nako, talaga. Okay, sige. Pag-uusapan natin, Mariela, tatanungin natin si Doktora kung paano kanya matutulungan, may advice ba siya sa pinagdadaanan mo at doon na rin sa asawa mo, no, na alcoholic. We will ask Doktora, like, do we have any free treatments, you know, for these, ano, these kinds of, ano, of addictions,
1: yes.
3: ano? Oo, samantala, we will take a short break. Mariela, huwag kang aalis, ha? Sige, dyan ka lang. We will be back with Doktora Joan May Rifarial, ang presidente po ng Philippine Psychiatric Association. Kasama po natin ngayon in studio. Dito lamang po sa Ako To, si Chang Ami. Magbabalik po kami.
4: Ako To, si Chang Ami.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
6: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
6: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, grateful lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan, para sa taong bayan. Happy 40th anniversary of DZMM. Una sa balita, una sa public service.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Magandang hapon ang oras po natin, 3:51.
4: Ako To, si Chang Ami.
3: Okay, bago po tayo magpatuloy sa ating programa ay may pasasalamatan lang po muna tayo.
9: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
3: Ang sarap gardenia, 'di ba, Doc? Lalo na nako, meriendang merienda, yes. 'Di ba? Oo, kaya nako, maggardenia na po tayo.
1: Yes.
3: Okay, sige. Balik po tayo sa ating ano, no, sa ating kaso ngayong hapon. Si Mariela, nandiyan ka pa ba? Mariela? Hello.
10: Hello po.
3: Hi, sweetie, you're still there. Yes. Okay, sige, Mariela, kakatiting na lang ang oras natin, no? 8 minuto bago mag-alas 4 ng hapon. Pero, ano, no? Tatanungin natin si Doc Joan, ano? Kung paano ka matutulungan sa pinagdadaanan mo.
1: Yes, Mariela. Oo. Ang ano lang, no, medyo alarming na narinig natin kanina, Mariela. And again, thank you for sharing. It's about yung pumapasok sa isip mo sometimes, no, or dati, yung about self-harm. This is alarming, Mariela, and know na there are supports and help is always available. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa, Mariela. In fact, andito kami, no? Marami kaming uri na ng mental health professionals kung ano ang siguro kung saan malapit sa iyo or mas accessible sa iyo. So may mga psychologists, kami naman from the Philippine Psychiatric Association, kami ay mga psychiatrists na are here na nakakatulong din to help sa pag-process. So yung sinabi ko kayo na, Mariela, process our thoughts, emotions, feelings para mas maintindihan natin ang ano bang yung nangyayari, saan nang galing itong mga emotions natin ngayon from the stressors. At meron also, so kung sakasakay lang, Mariela, kasi safety is always the priority. Bago pa may mangyari, no, prevention pa rin is better, Mariela. Meron hotline na crisis hotline, ang National Center for Mental Health. It's 1553. Mariela, huwag mong kalimutan yung number, 1553. Kung sakasakali lang, no, na parang nandun ka ulit sa feeling or emotion na sobrang bigat, na parang feeling mo wala nang way out or hopeless na or life is meaningless, tawag ka kaagad kasi may mga handang tumulong.
3: Okay.
1: And ang others
3: crisis
1: naman,
3: hotline po ito, sorry doktora, ng ano po
1: ng
3: ulit?
1: National Center for Mental Health.
3: National Center for Mental Health. Okay.
1: NCMH. Ito yung DOH na Hospital for Mental Health Conditions or Concerns.
3: So anyone can call who needs help ora mismo.
1: 24/7 available
3: 1553. Huwag mong kakaligtaan, Mariela, ha?
1: Mm-mm.
3: Tawagan mo yan kapag kakailangan mo, no?
1: And no. Yes.
10: Actually po, 3 times na po akong tumawag sa hotline po natin. Pero wala po kasing ano po sumasagot sa akin noong panahon po yun.
1: Noong panahon na yun? But ngayon, very, meron yan sila talagang grupo na naka-standby. Okay. Kung wala, ito din, Mariela, emergency room. Go to the nearest emergency room. Kung saan emergency room, kung saan ka nakatira, tapos kung ano ang pinakamalapit. Kasi all of the doctors naman, DJ Monica, are trained to do a quick assessment. Para may makausap ka, Mariela, and you don't feel na, you won't feel na nag-iisa ka. Kasi always laging magandang tumulong at makinig.
3: Pero, doktora, naiintindihan ko din, ano, yung mga yung mga worries ng ating mga kababayan pagpunta sa ER is yung the cost. Mahal ang cost of living ngayon, lalo na. So kung wala po silang, yung marami po dyan natatakot to seek medical attention dahil wala po silang pera para dito, no? Tama ba, Mariela? So lalo na nalululong sila sa utang. So paano po ito, Doc? Like sa PGH ang alam ko na libre.
1: ER, emergency room agad ng PGH is free yon. Meron also mga charity ward na pandang tumulong also na free. Like for example, sa UERM, sa may Aurora Boulevard.
3: Ah, merong libre doon, doktora?
1: UERM. Okay. UERM. Pag sa UERM, outpatient na yon, na libre. Hindi talaga siya ER kasi, depende kasi may, ngayon naman kasi marami ng programa, no? May PhilHealth or may mga subsidy, So, they can always try. Basta, ang important kasi dito, DJ Monica, safety talaga ang priority natin. So, kung ano ang pinakamalapit. Mm-mm. And then, pwede yun. Meron naman, pwede mag-sign ng promissory note. Mga ganon. So, hindi dapat siya hadlang para lumapit ka agad sa pinakamalapit na hospital.
3: Oo. Pagkat naiintindihan mo yon, Mariela? Oo, kang mag-atubiling pumunta.
10: Tinatakbo ko na nga po mag-isa yung sarili ko sa emergency room. Yan nga po, pag nagpa-panic attack ako.
1: Mm-mm. Yeah, kasi sa mga

0: deep breathing exercises,
1: Mm-mm.
0: and meditation, yoga. May mga ganun kasi din, Mariela, na mga, yung mga natural na, na ways, like
1: Mm-mm.
0: listening to mga nakakakalma na, na music, or spirituality na, yung paniniwala natin, meditation.
1: Mm-mm.
0: Then go to the emergency room kaagad. Better pa rin to be safe.
2: Okay. Mariela, alam mo, nagpa-panic attack din ako. Sigurado ako, it's not as bad as yours, no? Because your trauma is really ibang klase. Pero pag nagpa-panic attack ako, nakakatulong sa akin, share ko lang, baka mag-help, ano? Yung mag-i-inhale ako, I will inhale for, ano ba yun, doktora? 4-7-8 yata yun.
0: 4-7-8.
2: Correct, no? Tandaan mo yung 4-7-8. I will inhale for 4 seconds. E tapos yung breath ko, ipopause ko ng 7 seconds. Tapos mag-exhale ako ng 8 seconds.
0: Mm-hmm.
2: Oo, so nakakatulong sa akin yun. Kunyari dito sa trabaho, punta lang ako ng CR.
0: Kahit ako, DJ Monica, ginagawa ko rin yan.
2: Right?
0: To just make you feel, okay, Mariela, na mas kalmado. Kasi may scientific basis yon, DJ Monica, ha?
2: Mm-hmm.
0: Hindi lang siya ano lang. Ang scientific basis nito is pinapababa niya yung ating heart rate, respiratory rate, pinapakalma niya tayo kasi bumabagsak ang level ng adrenaline,
2: okay,
0: norepinephrine, at pati yung cortisol, which is our stress hormone.
2: Yes, cortisol. Mm-hmm. Oo. So yung pala yun, pinapababa nung 4-7-8 breathing
0: kasi
2: ang cortisol.
0: Iisipin natin, DJ Monica and Mariela, na pag nag-i-inhale tayo, pinapadaloy natin ang oxygen sa ating brain cells. Yun,
2: okay,
0: yun. Kailangan in-nourish natin ng oxygen ng ating brain cells. Kasi yun ang kailangan ng brain cells natin, eh, para mas klaro ang pag-iisip, mas relax. And because of that, kung marami ng oxygen ng ating brain cells, binababa ang ating stress levels.
2: Ayun. Sige, Mariela, I hope may natutunan ka, ha? At kung kailangan mo pa ng tulong, mag-text ka lang sa amin uli, ha? Maraming salamat.
0: And send message sa amin, sa Philippine Psychiatric Association.
2: Sige, please, doktora, before we wrap things up, tell us where our listeners and viewers can find you.
0: Sa akin, Mariela, type mo lang sa Facebook page, Healthy Mind Clinic. Ako yun. Ako ang sasagot. Ako ang sumasagot po doon. Healthy Mind Clinic.
2: Okay, para ma-message mo si doktora, ha? Salamat, Mariela.
0: Yes, take care, Mariela.
2: Take care.
1: Maraming salamat.
2: Bless
1: you.
0: Thank you.
2: Oo, maraming salamat, Mariela, sa iyong pag-share, no, ng pinagdadaanan mo. And Doktora Joan May Rifareal, presidente ng Philippine Psychiatric Association.
0: Thank you.
2: Thank
0: DJ
2: you so
0: Monica.
2: Much for being
0: Thank
2: with
0: you.
2: Us. We appreciate you so much.
0: Thank
2: you. Susunod na po ang headline sa hapon kasama si Tony Velasquez. Huwag po kayong aalis. Sa ngalan po ni Chiang Ami, ito po si DJ Monica Figueras. Magandang hapon po. Dito lang po kayo sa DZMM.
3: Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Huwag kang mangamba.
4: Ako to, si Chiang Ami.

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Our headlines are Hop On! Head coach at team manager ng Ateneo de Manila men's basketball team naghainan ng leave sa harap ng kabi-kabilang investigasyon sa pagkalunod ng dalawang player nito. Website ng Senado na hack umano, seguridad sa paligid ng Senado, pinaigting sa gitna ng umano'y banta sa mataas na kapulungan. Search and rescue operations sa Mindanao nagpapatuloy, ilang biktima ng lindol sa kalsada na humihingi ng tulong. Buntis at tatlong iba pa patay sa sunog sa bakery sa Laguna. 50 stalls at 7 bahay natupok naman sa sunog sa Valenzuela Gateway Complex. At diwa ng Independence Day, damang-dama na sa Pampanga. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa Hapon! Mga kapamilya, sa gilid na ng kalsada nang hihingi ng tulong ang mga residente ng Glan Zarangani, tatlong araw matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama doon. Daladala ang karatulang may nakasulat na "We need help." Matyagang nag-aabang sa kalsada ang mga residente, kabilang ang mga bata at matatanda. Ang kanilang panawagan, pagkain at tubig, dahil ilang araw na umano silang walang makain. Pinangangambahan din ang kalusugan ng mga residente na sumasakit na ang tiyan matapos mapilitang kumuha ng tubig sa poso. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Glan Mayor Victor Yap Sr. na 10 barangay pa ang isolated dahil sa mga napinsalang kalsada. Nagpanic buying na rin anya ang ilang residente kaya naubos na ang ilang pangunahing bilihin gaya ng bigas. Sa tala ng lokal na pamahalaan, 20,000 pamilya ang apektado habang mahigit 100 bahay ang pinadapa ng lindol. Kahapon, isinailalim sa state of calamity ang Sarangani province dahil sa pinsala ng lindol.
1: Hindi po kami mabuti. Nagutom na, wala na makain yung isang barangay ko doon. Isolated kasi may landslide. May mga barangay ako nga kailangan. Chopper po ang maghahatid ng pagkain nila. Wala pa pong tigil yung aftershock. Medyo ninenervous yung mga tao.
0: Nananawagan din ang karagdagang tulong ang mga residente ng Malapatan, Sarangani na isa sa mga napuruhan ng malakas na lindol. Ayon sa residenteng si Nasip Tumbaga, hindi sapat ang ayudang kanilang natatanggap sa pang-araw-araw na pangangailangan at wala pa rin supply ng kuryente sa kanilang bayan. Umapilit din si Tumbaga ng mga tent dahil sa kalsada pa rin sila natutulog tuwing gabi sa takot sa mga aftershock.
2: Yung mabigyan kami ng kahit mga tent lang para merong natulugan namin dito. Hindi naman kami makauwi ng bahay. Yung mga bata, yun, mahirap. Hindi mo maintindihan. Mahirap talaga siya.
0: Sa Davao Occidental, pinangangabahan ang kakapusan ng pagkain sa ilang barangay sa Jose Abad Santos. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Mayor Jason John Joyce na 15 pa sa 26 na barangay ang hindi napapasok dahil sa mga pagguho ng lupa at sirang kalsada. Muli ring nanawagan ng alkalde ng mga family tent para maging tulugan ng mga inilikas dahil hindi muna ipinagagamit ang mga evacuation center bunsod ng mga aftershock. Sa tala ng lokal na pamahalaan, 7 na ang naitalang patay sa bayan, 12 ang nawawala at 25 ang sugatan.
3: Ang mga kailangan po namin ngayon po ay mga tent kung saan pwedeng matulog po yung mga bata at mga senior dahil po yung mga evacuation centers po namin ay hindi rin po nagagamit. Meron pa naman pong supply sa ating mga barangay pero habang tumatagal po ay lumiliit na po ang mga supply para sa pagkain po.
0: Patuloy ang search, rescue at retrieval operation sa mga lugar na hinagupit ng lindol sa Mindanao. Sa barangay Kalumpang sa General Santos City, kung saan gumuho ang isang grocery store, 2 bangkay na ang na-recover kahapon habang patuloy pang hinahanap ang isa pang na-trap sa loob. Sa datos ng Bureau of Fire Protection, 53 na ang namatay sa lindol pero sa tala ng Office of Civil Defense, hanggang kanina alas 8 ng umaga, 47 ang naiulat na nasuwi habang mahigit 600 ang sugatan at 31 ang nawawala. Hinimok naman ni OCD spokesperson Junie Castillo ang publiko sa DSWD ipaabot ang ibibigay na tulong para sa mas maayos na alokasyon sa mga apektadong lugar.
3: hindi po muna diretso sana doon para at least malaman natin na ano yung pangangailangan doon. And then para yung kumaga efficient distribution ano at saka allocation na baka mamaya yung mga ipadadala natin ay mas marami doon sa ibang lugar.
0: Sa datos naman ng PhilHawk, hanggang kaninang alas 10 ng umaga, umabot na sa mahigit 3,000 ang naitalang aftershocks. Mahigit 6 na po rito ang nararamdaman na may magnitude 6.4, ang pinakamalakas. Sa iba pa nating balita, nag-leave na sa Ateneo Men's Basketball Team ang head coach nitong si Tab Baldwin at ang team manager na si Christopher Kimpo sa harap ng investigasyon sa pagkalunod ng dalawa nilang manlalaro. Sa pahayag ng pamantasan, iniutos na rin ng Board of Trustees ang fact-finding inquiry habang tiniyak ng universidad na nakikipagtulungan sila sa investigasyon ng mga regulatory body. Samantala, sinabi ni Aurora Police Provincial Director Colonel Percival Pineda na nasa state of shock at hindi makasagot sa mga investigador si Baldwin matapos ang trahedya. Kaya sa halip na personal na magbigay ng pahayag, ipinadala na lang anya ni Baldwin ang dalawang coaching staff sa police station. Base sa salaysay ng staff member, training ang ipinunta ng koponan sa Aurora pero inaalam pa ng pulisya kung anong klaseng pagsasanay ito at kung sino ang nagmamando dito. Sinabi ni Dipakulao Mayor Danilo Tolentino na hindi nakipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ang Ateneo sa isinigawang team building activity. Sakali namang naipaalam, pwede anyang nabigyan ng assistance ng Coast Guard, PNP at MDRRMO ang grupo para sa kanilang aktibidad katulad ng ayudang ibinigay sa Central Luzon Regional Athletic Association Meet noong Abril. Naglabas ng subpoena ang Department of Labor para kay Ateneo Men's Basketball Team Coach Tab Baldwin. Sinabi ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino na kailangan humarap si Baldwin sa Lunes para ipaliwanag ang kanyang alien employment permit at pinagsusumite ng written explanation kaugnay ng trahedya sa kanilang team building sa Dipakulao, Aurora. Sa ilalim ng labor code, kailangan makakuha ng AEP na inisyo ng dole ang sinumang foreign national na magtatrabaho sa Pilipinas. Kung bigong sumipot o mapatunayang walang valid na AEP, maaari anyang kanselihin na ito at ipapaubaya sa Bureau of Immigration ang deportation proceedings kay Baldwin. Samantala, humirit ang kampo ng pamilya ni Rene Baterbonia sa Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order para kay Baldwin. Igirit ni Attorney Israelito Turion at Attorney Jimmy Bondoc na hindi ito pamemersonal kundi para matiyak na nasa Pilipinas si Baldwin habang gumugulong ang investigasyon. Nananawagan ng ilang mga dating manlalaro ng Ateneo Blue Eagles kay head coach Tab Baldwin na magsalita na hinggil sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng koponan. Balita hatin ni Raj Patrol, Nico Bagsik. Nico!
4: Tony, bumisita ngayong hapon sa Arlington Memorial Chapel ang ilang Nigerian foreign basketball player ng UAAP o UAAP sa burol ni Rene Baterbonia, kabilang si dating Blue Eagle Chibueze Ike. Ayon kay Ike, umaasa siyang maglalabas na ng pahayag si Baldwin kaugnay ng insidente sa Aurora na humantong sa pagkamatay ni na Baterbonia at kapwa Nigerian na si Divine Adili. Narito ang kanyang pahayag.
5: I know he's going through a rough time right now, but I would love him to speak up and let people know what happened. I mean, this would give a lot of closure.
4: Yan ang pahayag ni Chibueze Ike, dating Ateneo Blue Eagle. Pinabulaanan din ni Ike ang umano'y mapanganib na training tuwing team building ng koponan kung saan hindi naman anya nakaranas. Hindi anya siya nakaranas na palanguyin sa dagat, kundi jogging lang para sa kanyang stamina. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik.
6: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
0: Pero po tayong Flash Report mula sa Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Pajernos. Marlene.
7: Tony, Pinasabi na na ng TNT Criminal Investigation and Detection Group ang higit 20 individual na ituturing na resource person sa trahedyang ikinasawi ng 2 student-athlete ng Ateneo de Manila University sa Dipacolao, Aurora. Ayon kay CEDG Director, Police Major General Robert Morico II, kabilang sa mga ito ang mga players at coaching staff ng Koponan, resort staff at iba pa na pawang pinapaharap sa kanilang tanggapan sa Lunes para pagpaliwanagin at mangalap pa ng dagdag na impormasyon hinggil sa naturang insidente. Anya ilan sa mga ito, itinuturing na ring persons of interest sa kaso dahil sa umanidirektang partisipasyon sa insidente. Humiling na rin ang CIDG sa Bureau of Immigration na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin laban sa naturang mga persons of interest para masigurong hindi makakalabas ng bansa habang gumugulong ang investigasyon. Ang tabayan ng mga dagdag-dagdag detalye dito lamang sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
6: DZMM Radio Patrol Flash Flash Report.
0: Iniutos na ni Pangulo Marcos Jr. na ang investigasyon sa pagkamatay ng 2 manlalaro ng Ateneo Meds basketball team. Sa press briefing, iginiit ni Palace Press Officer Claire Castro na hiniling ng Pangulo ang mabilis na aksyon at investigasyon sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili para malaman ang katotohanan sa insidente. Sa Senado, naghain naman ang resolusyon si Senador Bam Aquino para investigahan ang pagkamatay ni Baterbonia at Adili. Layon din ang investigasyon na pagtibayin ang safety measures o kaligtasan ng mga estudyante at tiyakin ang pananagutan ng mga opisyal na bahagi ng off-campus activities at sports programs. Sa iba pa nating balita, na biktima ang website ng Senado ng defacement o hindi otorisadong pagbabago ng opisyal na website. Agad nagpatupad ng security protocol ang Senado para maharang ang mga umatake sa website habang wala namang indikasyong may nakompromisong confidential at sensitibong impormasyon. Hanggang ngayon, hindi pa rin ma-access ang Senate website na may nakalagay na under maintenance. Tiniyak naman ng Department of Information and Communications Technology na patuloy ang security validation para maibalik sa normal ang Senate website. Nagsasagawa na rin ng forensic analysis para matukoy ang threat actors o yung responsable sa defacement. Naniniwala naman si Senator Erwin Tulfo na maaaring isang grupo lang din ang nasa likod ng banta sa seguridad ng Senado at ang umatake sa Senate website.
8: Isang grupo lang yan, siyempre. Yung gusto talagang sirain ng institusyon, kami naman, ayaw naman namin. Siguro kung ikaw ay miyembro ng isang institusyon, siyempre pangangalagaan mo yung pangalan ng organisasyon. Pero kung talagang wala ka nang pakialam, sirain ko na lang ito. Dahil tatanggalin naman nila ako din. Pero wag naman ganun.
0: Tiniyak ng National Capital Region Police Office ang patuloy na pagbabantay sa seguridad ng Senado. Iginit ni NCRPO Chief Major General Anthony Abirin na siniseryoso at inaaral ng PNP ang lahat ng posibleng banta sa Senado. Mismong si Abirin ang nag-inspeksyon sa latag ng seguridad sa labas ng Senado. Bukas rin ang NCRPO na magpakalat ng karagdagang tauhan sakaling may magkasan ng mga protesta. Kinontra ng kampo ng mga nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zal Dico ang umunay kaugnayan sa banta sa seguridad ng Senado. Balita mula sa Ombudsman hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
9: Tony inalmahan ni Attorney Levy Baligod ang pahayag ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na posibleng may kinalaman sa 18 nagpakilalang dating bagman ni Ko ang bantag seguridad ng Senado. Ayon kay Baligod, kasinungalingan at nakakatawa ang akusasyon. Anya, matagal na panahon na silang pinapa-background check ng intelligence team ng AFP, PNP at NBI at hindi sila sanay sa karahasan. Sobrang higpit din anya sa pagpasok pa lang sa Senado kaya imposible ang ibinibintang sa mga nagpakilalang bagman. Kanina dumating sa Ombudsman ang isa sa mga nagpakilalang bagman na si Johnny Buduan, kaugnay ng imbitasyon ng Ombudsman na inatasan ang 18 na magsumite ng individual affidavit. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Wala namang nakikitang dahilan ng Malacanang para magsagawa ng loyalty check sa hanay ng militar sa harap ng pagkadismaya umano ng ilang sundalo sa administrasyon. Balita mula sa Malacanang, atin ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
4: Tony, ayon sa Malacanang mismong ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines o ASP ang nagtiyak na wala silang nakuha ng anumang detalye o impormasyon tungkol sa lumalalang pagkadismaya umano ng mga sundalo sa administrasyon na maaaring magdulot ng destabilisasyon. Dahil dito sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang naikitang dahilan ang palasyo para inspeksyonin kung nananatiling tapat sa administrasyong Marcos Jr. ang militar. Gayunpaman, sinilala ng Malacanang ang mga umuugo na balita ng destabilisasyon at tiniyak ang patuloy na pagbabantay sa mga ito. Tiniyak din ni Castro na nananatiling aktibo ang mga miyembro ng AFP at lahat sila ay nagkakaisa at profesional at hindi nangangailangan ng anumang loyalty check. Iginiit ng Malacanang na alam ng mga sundalo ang kanilang mandato at ito ay para sa bayan at naayon sa konstitusyon. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Ipinakilala na ang unang batch ng mga private prosecutor para sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte na posibleng simulan sa ika-anim ng Hulyo. Kabilang dito ang mga abogado na galing sa Pekabar Law Firm na sina Mar Fortua, James Brian Alley, Erwin Matib at Justin N. Lamarca. Magsisilbi ring private prosecutor ang mga abogado ng Kapunan and Castillo Law Firm na sina Lorna Kapunan, Sonia Castillo, Diana Singyan, Lino Chris Kapunan at Bettina Zamora. Kasama rin sa unang batch ng private prosecutor si Attorney Amando Ligutan na legal counsel ng ikatlong impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon kay Lead Public Prosecutor Jervy Luistro, pro bono o libre ang serbisyo ng mga private prosecutor na nakatakdang maghain ng entry of appearance sa Lunes. Nilinaw naman ang ilang private prosecutors na trabaho lang ang paglahok nila sa impeachment trial at walang bahid ng politika. At susunod, singil ng Meralco ngayong buwan, tataas! At silipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headlines sa hapon! Oras po natin, 4:19.
6: Headlines sa hapon!
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
11: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
12: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol.
1: Oras po natin, 4:22.
2: Traffic Reports.
1: Mga kapamilya, alamin natin ang lagay ng traffic sa ilang kalsada sa Maynila. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Tony, sa mga sandaling ito, nanatiling maluwag ang mga pangunahing kalsada sa Maynila sa Tas Avenue, fast moving ang mga sasakyan sa northbound lane mula Padre Faura hanggang Pedro Hill. Pero asahan ko ang pagbabagal sa Tas Avenue southbound lane dahil sa mga nagbababa at nagkasakay na mga pasahero. May pagbabagal din sa Padre Burgos Avenue northbound habang maluwag naman ang kabilang lane hanggang makalagpas ng Calo Avenue. Natili namang maluwag ang mga bahagi ng Espanya Boulevard at Quezon Boulevard. Samantala, isasara po sa mga motorista simula alas 5 ng umaga bukas ang mga kalsada sa paligid ng Luneta Park at Quirino Grandstand para sa maaktibidad sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bukas. Kabilang dito ang bahagi ng Rojas Boulevard, Bonifacio Drive, TM Calaw, Padre Burgos, Finance Road at Katikbak Drive. Pinapayuhan naman ng mga motorista na maghanap ng alternatibong ruta habang sarado po ang mga naturang kalsada. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Webes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ang mga sasakyan nagtatapos sa plakang 7 at 8 habang patuloy pa rin itong umiira ng no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng NMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon! Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Nako, mga kapamilya, tataas ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. 15 centavos kada kilowatt hour ang dagdag singil, bunsod ng pagsipa ng generation charge. At dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon grid noong Mayo, katumbas ito ng 30 hanggang 74 pesos na dagdag singil sa mga kumokonsumo ng 200 hanggang 500 kilowatt hours. Sa kabilang banda, iginiit naman ng Meralco na posibleng bumaba ang singil sa kuryente sa susunod na buwan. Ayon sa Meralco, inaasahang bababa ang konsumo ng kuryente dahil sa pagsisimula ng wet season sa Hulyo. Tinapos na ang retrieval operation sa grocery store sa General Santos City na gumuho dahil sa magnitude 7.8 na lindol noong Lunes sa Mindanao. Balita mula sa General Santos City, atid ni Radyo Patrol Steve Ra. Steve!
4: Yes, Tony, kinumpirma nga ng City Disaster Risk Reduction Management Office at Bureau of Fire Protection at General Santos City na tinapos bangkay mula sa gumuhong grocery store dito sa Kalumpang. Ayon sa mga rescuer, isinagawa ang planado at maingat na pagpasok sa loob ng gumuhong gusali upang hanapin ang mga nawawalang individual. Sa ngayon, wala nang naiulat na nawawala sa nasabing gusali. Gayunman, patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad ang ilang individual na naiulat na nawawala sa ibang lugar na naapektuhan ng lindol.
5: This time, dalawa ang natitirang missing and then patuloy pa rin ang paghahanap sa mga missing persons.
4: Sa buong General Santos City, aabot sa 73 gusali ang naapektuhan ng lindol habang may ilang gusali rin ang hindi pa pwedeng puntahan sa ngayon. Sa tala ng lokal na pamahalaan ng GENSA, naaabot sa 17 ang nasawi at halos 2,000 pamilya ang naapektuhan ng malakas na lindol. Ito ang balitang kumpirmado sigurado mula rito sa General Santos City, Dong Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Balik operasyon na sa Lunes ang General Santos International Airport. Ang balita mula sa Kaap, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
3: Ngunit mula sa Hunyo 15, magbabalik operasyon ng mga commercial flights sa General Santos International Airport. Ayon kay Civil Aviation Authority of the Philippines spokesperson Erica Polonio, puspusan na ang pagsasaayos sa mga nasirang bahagi ng paliparan. Tinatayang umabot na sa 150 million pesos ang halagaan ng pintalang idinulot ng lindol sa nasabing paliparan. Sa kabila nito, sinabi ni Apolonio na wala naman nakitang structural damage sa paliparan maliban sa ilang natirang bahagi ng passenger terminal building dahil sa mga bumagsak na kitame at glass walls. Sa ngayon, pansamantala po nang ginagamit ang Davao International Airport para sa mga biyaheng papunta sana ng General Santos City. Umabot na sa mahigit 1,700 ina-individual ang naapektuhan ng kanselasyon ng mga flight dahil sa lindol. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner! Maghatid naman ng tulong sa mga apektado ng lindol sa General Santos City at Sarangani ang ilang senador mula sa Majority Block. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kuyang Robert!
6: So, di pumitita, nagpaabot na rin ang tulong ang Senate Majority Block sa Mindanao. Kasama ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatsalian, sina Majority Leader Senator Juan Miguel Zubiri, Finance Committee Chairman J.V. Hercito, at Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo. Iginiit ni Senator Gatsalian na lalong o layon nilang maihatid ang tulong sa mga apektadong lugar at alamin ang pangangailangan pa ng ating mga kababayan. Nagpaabot ang grupo ni Gatsalian ng 2.5 million pesos na cash assistance at mga sako ng bigas sa mga apektadong pamilya sa General Santos City at Sarangani, particular sa mga bayan ng Alabel, Glan, Kiamba, Maasim, Maitum, Malapatan at Malungon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano. Patuloy rin ang pagtulong naman ng kamera sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Balita mula sa kamera, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
7: Tony, sa press conference, iginiit ni House Prosecutor Shel Jocno na patuloy ang mga mapapatas sa kanilang donation at relief efforts para sa mga lubos na napinsala ng lindol. Kanya rin kinumpirma na siya ngayon ay nasa 139 na kongresista na ang nangakong tutulong sa mga apektadong pamilya at komunidad. Katunayan, nakalikom na sila ng 9.29 million pesos na halaga ng pantulong sa Mindanao. Paliwanag pa ng House Prosecutor, kayang gampanan ng Kamara ang constitutional duty sa impeachment habang tumutugon sa pangangailangan ng taong bayan sa harap ng kritismo na inuuna umano ang impeachment sa mahalaga o yapang isyong kinaharap ng bansa. Diin pa niya ang pagtulong bilang humanitarian duty habang gumugulong ang impeachment ay tungkuling nasa ilalim ng konstitusyon na dapat artikasuhin. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Apat ang patay, kabilang ang isang buntis sa nasunog na residential commercial area sa Calamba City, Laguna. Kabilang sa namatay ang mga nakatira sa ikalawang palapag ng bakery kung saan nagsimula ang apoy. Sinasabing na-trap ang mga biktima sa gusali dahil mabilis na kumalat ang apoy. Sa Valenzuela, dalawang tindero ang sugatan sa sunog sa Valenzuela Gateway Complex kanina umaga. Pahirapan ang pag-apula sa apoy na itinaas ay katlong alarma dahil walang tubig kanina umaga sa Valenzuela bunsod ng water interruption. 50 stalls o pwesto ang natupok habang 7 bahay din ang nadamay sa sunog. Mga kapamilya, damang-dama na ang diwa ng Independence Day sa Pampanga matapos mapuno ng mga watawat ng Pilipinas ang iba-ibang lugar sa lalawigan. Makikita ang mga bandila sa iba-ibang gusali ng pamahalaang kabilang ang Kapitolyo at Legislative Building. Napuno rin ng watawat ang Arnedo Park habang ang mga mall naglagay ng mga ribbon gamit ang mga kulay sa watawat ng Pilipinas. Bida rin sa lungsod ng San Fernando ang mga parol na may temang Independence Day na mga kilalang local parol makers ng Pampanga. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
8: Tony Velasquez, headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Ang oras, 31 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon.
1: ATM na! Mga good news, good news at bad news.
2: Bad news.
1: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. Umpisahan natin ang talakayan ngayong hapon. Matunog pa rin talagang mga balita itong nangyari doon sa dalawang basketball players ng Ateneo na sa kasamaang palad ay nasawi nga dyan sa Dipakulaw, Aurora. Mamaya po may makakausap tayo mula sa Philippine Sports Commission. Pero syempre, hindi pa rin po natin tatantanan. Parang naalala niyo po ba yun? Syempre, hindi pa rin po natin bibitawan itong issue na nagaganap dyan sa Senado. Lalo't papalapit na nga ang impeachment trial. At syempre, yung issue pa nung 18 bagmen. At kumuha na rin tayo ng impeachment updates dahil nga kanina ay pinangalanan na yung first batch ng private prosecutors na makakahalili ng public prosecutors mula sa House of Representatives. Kasama kaya itong i-interviewin natin dun sa House Private Prosecutors?
2: Ilan ba lahat yan?
1: Walang binanggit kanina eh. Kasi kanina, parang sampu na yung napangalanan.
2: So, posibleng madagdagan.
1: O, kasi first batch pa lang ito eh.
2: Oo. Ay, magandang hapon muna mga ka-ATM. Mm-hmm. Halatang halatayo. Tapos alam mo yung swabbing pagpasok kunwari. Yung tipang sumabat na lang para hindi halata. Ayan, mga ka-ATM, good afternoon ulit.
1: Oh, hinga ka muna dyan. Ito, pakakausapin na natin si Attorney Dino De Leon dahil ready na daw via Zoom. Magandang hapon, Attorney Dino.
2: Good afternoon.
3: Magandang hapon, Zandro, Maan, lahat ng mga nakikinig at panonood.
2: Kasama ka ba?
3: Saan?
2: Ayun nga, ito sa ano?
1: Kasi kanina pinapanood ko yung broadcast. May mga nagko-comment sa YouTube.
2: Mm.
1: Sana daw si Attorney Dino kasali.
2: Oo nga.
3: Saan ito? Sa private prosecutors?
1: Oo.
3: Well, tayo tumutulong, no? Mm-hmm. Pero officially, hindi pa natin, meron mga feelers kung pwede, pero sa akin lang, thank you sa confidence dun sa mga taong iyon, pero mukhang hindi tayo sasama kasi sa akin palagay meron tayong ibang mas magandang rule, no? At marami naman silang mga tulong doon. Tumutulong tayo sa sidelines pero natin officially mag-a-appear doon sa Senado.
2: Pero oo.
1: At saka absent ka ng Sunday, hindi pwede doon kasi madadagdagan ka ng trabaho, so bawal ka ma-absent ng Sunday.
3: At saka syempre, pagka nandun na ako officially as private prosecutor, hindi ako makapag-offer ng mga analysis natin, no? Kamusta ba yung performance ng mga senador? Meron bang mga bias sa ating palagay? Meron bang mga hindi maayos, 'di ba? Mm-hmm. Sa aking palagay, mas maganda na maging contribution natin 'yan sa mga may Pilipino. Anyway, marami naman silang mga galing na abogado na doon, no? And ang gusto natin dahil nilaunch natin sa Team Pinas yung Bantay Senado, mag-focus tayo doon sa Bantay Senado.
2: Nasabi mo yung mga biases. Sabi mo nga hindi ka pwede dahil komentaryo ka, no? Paano pinipili yung mga abogado na makatutulong dun sa mga prosecutors natin? Kasi kailangan ba nilang tingnan yung background, yung dating mga naging partisanship, yung mga dating mga naging kliyente para Yes,
3: meron kang maan conflict of interest check.
2: Yes,
3: no?
2: Yun
3: syempre,
2: nga.
3: Marami naman nagvo-volunteers, pero hindi naman porke nagvo-volunteer, kukunin ka na.
2: Mm-hmm.
3: Marami rin mga nire-recruit, kagaya natin, no, na merong mga ilang nagtatanong kung pwede ba na officially connected, pero mm-hmm. sabi nga natin, iba na rin yung role na magagawa natin. Of course, tayo ay nag-assist pa rin naman internally doon sa isang public prosecutor, kay public prosecutor Lila De Lima. We're helping her out in terms of research, in terms of preparations because she's a public prosecutor. Alam niyo naman na ako isa sa kanyang mga abogado. So in that respect, kasali pa rin tayo. Pero in terms of officially entering, hindi na. Doon tayo sa ibang bagay. Pero sabi ko nga sa iyo kanina, Maan, no, na pagdating dyan, dapat may background investigation yan, may background check yan, may conflict of interest check. And at the same time, of course, meron ding preference in terms of those people who have experience, no, in litigation, para punuan syempre yung ano, yung mga posibleng kailangan punuan na kalakasan ng mga public prosecutors, kasi a lot of them, of course, 2 years na, 1.5 years na hindi nakakabalik sa korte. Some of them, iba't hindi talaga litigators, iba yung practice, no? So kailangan i-complement yan ng mga private prosecutors.
2: Paano sa trial strategy, Attorney Dino, sino ang masusunod? Or parang kumbaga mag-ano naman sila magko-coordinate kung ano yung kanila maging strategy pagdating sa paglilitis?
3: Well, alam mo, kaming mga abogado, pagka nag-a-appear kami sa isang criminal case, sasabihin namin we're a private prosecutor. Mm-hmm. But when we enter our appearance, we always say under the control, direct control and supervision of the public prosecutor. Kasi nga, in a criminal case, iba, people of the Philippines yan. In this particular case, di ba, it's also, Sara Duterte is, ang nagpo-prosecute sa kanya base sa ating constitution, is the House of Representatives. So dapat, lagi silang nasa control ng mga public prosecutors designated by the House of Representatives. Per my understanding, of course, yung mga prosecutors natin, lahat naman, public prosecutors, lahat sila binasa yung articles of impeachment. Pero nagkaroon na rin sila ng mga assignment na ikaw ang lead dito, ha. Mm-hmm. Lahat sila binasa yon, lahat sila involved in every articles of impeachment, pero merong lead prosecutor, no? Mm-hmm. So pinaghati-hatian ang layan. Tapos yung mga lead prosecutor are meron silang sariling team. So for example, kay Laila De Lima, kami ay tumutulong, meron siya sariling team. Mm-hmm. At meron ding assistance ng mga private prosecutors na officially sinama na sa listahan, no, ng mga ano, ng mga mag-e-enter ng appearance talaga in their as private prosecutor. So if you could imagine, ang team is the public prosecutor, may lead ka the articles of impeachment. Mm-mm. All the public prosecutors will also contribute, pero yung lead prosecutor doon na public prosecutor, may sarili siyang team at complemented pa ng private prosecutor. So sigurado handang-handa ang prosecution, at nakita ko na din na kailang paghahanda, involved rin tayo sa paghahanda kahit papaano, at dahil na rin malakas ang ebidensya, no, makakaasa tayo na yung mga ebidensya ay maipipresenta sa bias sa paraan.
2: Mm-mm. Ano to, no? Pro bono, no? Ibig sabihin libre, Attorney Dino? Wala silang matatanggap na compensation?
3: Ang understanding ko, yung mga private prosecutors ay a lot of them are volunteers, a lot of them are in a pro bono setup, no? Ako yung syempre yung mga tulong ko rin like from the very start are pro bono, no? But of course, I cannot speak for all of them. Hindi ko alam kung meron some sort of compensation or arrangement, but definitely sure ako na marami sa kanila on a volunteer basis.
1: Pero yung participation, so pwedeng hindi pala humarap doon sa mismong pagdinig, pero may mga abogado pa pala na nasa likod, ano, na tumutulong. Ano pa yung mga ginagawa ng mga abogadong ito, yung mga hindi humaharap doon sa pagdinig?
3: So parang kami, no, sa mga abogado ni Congresswoman Laila De Lima for the longest time, syempre komportable na sa amin si Congresswoman Laila De Lima. Nagre-research kami for her. Tinetest namin yung mga tanong niya. Nagpe-prepare kami ng mga questions, nagpe-prepare kami ng mga potential scenarios, nagbe-brainstorming kami, no, gumagawa kami ng legal memorandum, legal answers, no. Sometimes magsisimulation pa kami, no, kung paano exactly yung tanong. So she consults us from time to time, so because of course we have always been her lawyer. So marami to, ha. I would assume, let's say for example, any prosecutor, public prosecutor, mga congressman kasi yan, meron din sila sariling legal staff, di ba? Pero din yung legislative lawyers ang kinatawag natin, tsaka talagang mga lawyers na kinonsult ng under consultancy sa mga opisina nila. So lahat yun, I would suppose, pag tinanong ng public prosecutor, pwedeng tumulong. And sa amin, sabi nga dito, all hands on deck, eh, no? Kasi very inclined and talaga nakafocus kami sa trabaho na mabigyan ng hustisya, mabigyan ng pananagutan dito sa kasong ito. Kasi sa kapal naman ng ebidensya, hindi pwede magkamali sa technical. Unfair naman sa taong bayan. Natitirahin na naman tayo sa technical na laging ginagawa ni Sara Duterte at hindi na naman lalabas yung katotohanan. No? So we have to be very careful there, and that's the reason why a lot of lawyers are also being consulted who may have varying opinions, but ultimately the goal is to assist the public prosecutor in presenting the evidence properly.
2: So magiging mas ano, dahil nga sa tulong nitong mga private lawyers, eh mas magiging malinis, no? Mas organized or mas tatalas yung strategy ng prosecution.
3: Yung magagaling na mga abogado to, no? Marami sa kanila, napaka senior lawyers, no? Mga Vatican, no? Mga top notcher. Tsaka may mga law firms rin na nag-a-assist, no? Tumutulong behind the scenes. Kasi ang daming naman nakakakita na kung ano ang tama, eh. Di ba? So marami akong, noon pa, last year pa, marami na ring law firms ang tumutulong para palabasin ang totoo at para mag-gather ng ebidensya. So, ang nakikita nyo ngayon, yung mga visible lamang, yung mga in-announced na pangalan, pero certainly, there are law firms who are helping out in preparing for this. Para, syempre, dapat talaga yung ebidensya makita ng taong bayan. Ang lagi ko ang sinasabi, ebidensya, ebidensya, ebidensya, hindi puro technical, kailangan masagot.
1: At isa dun sa binanggit kanina ni Attorney Ligutan, sabi niya, kung kaya nating magpakulong ng isang guro na nagnakaw ng 5,000 pesos at nahatulan ng 11 years, bakit hindi natin mapatalsik kung may ebidensya naman itong Vice President na nag-misuse ng pondo ng gobyerno?
3: Tama ka dyan, Sandro. Di ba, meron pa nga yung isa na gutom na gutom, may ninakaw ay sardinas.
2: Yes.
3: Kulong ka agad.
2: Oh,
3: di ba? Parang pinahihirapan. Parang hirap-hirap ng buhay nila. They are desperate. Hindi naman nagpakasasa. Matter of survival. Pinapakulong natin. No? Hindi kasi pwede maging magkaroon ng double standard ang pag-apply ng batas. Di ba? So, ibig sabihin, hindi porke mahirap ka, yagit ang treatment sa'yo, eh hindi ka na, ikaw lang yung mapaparusahan. Di ba dapat yung pinagkatiwala walaan ng taong bayan, ng kapangyarihan, ng impluensya, ng pondo ng bayan, eh mas malaki yung pananagutan kung sila ay nagnakaw, lalo na kung bilyon, bilyon, bilyon, bilyon, bilyon, bilyon, bilyon. Anim na ba yun? Anim na bilyon ang umiikot na pera na hindi na ipapaliwanag.
2: Sa Lunes, Monday, ay magsusumite na ng pre-trial brief yung dalawa, no? Prosecution and defense din yan, eh, sa Senate Impeachment Court. Ano pong nilalaman nito, Attorney Dino?
3: Yung sa pre-trial brief, usually, no, andyan yung mga stipulation of facts, ibig sabihin ng stipulation of facts, ano yung pinag-aagrihan nila, proposed stipulation of facts, pag-aagrihan nila ng mga facts. For example, will both camps agree that Sara Duterte is the incumbent Vice President of the Philippines? Malamang. Kaya nga ito impeachment, di ba? So yan, stipulation of facts yan. That she was a former Department of Education Secretary. Stipulated yan. Pag sinabi mo stipulated, they both agree. And then, yung mga hindi sila mag-agree na tingin nila kailangan, yun yung tinatawag natin determination of issues. Ano bang issue dito? Impeachable ba? Ay, nagdakaw ba? Or nagkaroon ba ng violation ng Graft and Corrupt Practices Act? Number one. Number two, nagkaroon ba ng violation ng yung grave threats ba? Considered impeachable. Yun yung mga issues to be determined. No? So, isasubmit rin yan, proposed issues for determination. At pangatlo, ilalagay doon yung ano yung mga in-offer na ebidensya at testimonies at mga witnesses ng bawat panig. At pang-apat, i-identify yung possible trial dates. No? So, ibig sabihin, yung pre-trial brief magiging guide at magkakaroon ng hearing dito para maisaayos yung buong trial. At yung pre-trial order, yun ay magiging binding, ha? Unless there is a compelling reason to reverse it. So, ibig sabihin, kung in-announce doon 20 na witnesses, eh, expected yung 20 witnesses nandoon. At kung may surprise witness, eh, kailangan i-explain yun. Bakit surprise? Ano naman ang galing yan?
2: So, kung may dagdag ka, evidence man o witnesses, kumbaga, ilalabi mo pa yon, hindi yan basta-basta palulutangin.
3: Hindi ilalabi, imo-motion mo, magsisika ng permission kung bakit, ano ba yan, newly discovered ba yan, Kaya dapat yan, meron doon sa pre-trial, sometimes pinipremark at nagkakaroon ng reservation. Ibig sabihin, kahit wala pa sa possession ko, alam ko naman na ipoproduce ko yon. So, pwede nang i-reserve yun. No? So, yan yung
1: Pero Atty. Lino,
3: pre-trial.
1: Itong 18 bagmen, nasaan ito? Sa puntong ito, nasaan sila? Gagamitin kaya sila ng defense o for sure hindi ito gagamitin ng prosecution?
3: Well, definitely itong 18 sinungaling, no? Hindi naman sila kasama doon sa impeachment eh. Kasama sila doon supposedly ang alegasyon nila ay pag graft and corrupt practices or yung pagbibigay nila ng pera supposedly galing sa flood control scandal at iba pa, no? So outside yan of the impeachment. So sa ibang proceedings yan. I don't think it's gonna be in the impeachment proceedings. I don't think it's gonna be proper, at ang ginawa lang naman yun para palabasin, di ba? Para palabas, para mawala ng kredibilidad yung Senado, di ba? Yung mga senador na ginagampanan na lamang nila ang tungkol nila para maging isang senator judge, no? Ang sinisira na kagad yung credibility nila. So I think yun eh, it's more of an optics operation more than an actual parang anything that has legal significance, so to speak.
1: Tinawag mo silang sinungaling, baka mamaya isama ka na rin sa affidavit nila, ha? Nagbabago-bago eh.
3: Well, makita mo naman kasi, di ba, pagbago-bago, biglang si Lauren Legarda in-identify yung address, wala na doon, Mark Villar, hindi na sinasali, sinali si Tito Soto, na wala naman, hindi naman senador nung mga oras na yan, sinali si Laila Delima, na hindi naman congresswoman nung mga oras na yan, at nakakulong, so paano siya magkakaroon ng insertions at anything doon sa flood control, sinama yung pare, na may vow of poverty, no? Tapos lahat sila, kung mapapansin mo, kung sino yung kalaban ng mga Duterte. So, style kasi ng mga Duterte itong magsinungaling, di ba? Ang gagawin kasi nila, ginawa ko na yan, ginawa na nila yan, nakita ko na yan, di ba? Napanood ko na yan noon, nung kaso ni Laila de Lima for 7 years, close to 7 years I've handled that case. Ang nakita ko na consistent pattern nito is pagkalaban nila sa politika, nilalabanan yung mga abuses nila, kukuha sila ng mga witnesses, ng mga incredible, na wala talagang credibility, na walang pakialam na magsinungaling, mga dismiss na nga yan ng Marines, ng AFP, a lot of them are not even members of the AFP whatsoever, laway lang ang puhunan, walang any other corroboratory evidence na acceptable, tapos magtututuro. Diba? Ginawa na nila dati ang kay Laila de Lima, kaya napanood ko na ito eh. Very accurate, very consistent. Ang sabi ko nga, this is eerily familiar yung pagsisinungaling at paggamit sa mga witnesses na para manira ng mga politicians or ng mga politiko na ino-oppose yung mga Duterte.
1: Eh, ano na lang po siguro, panghuli na lang, ano pong aabangan sa June 18, lalo na't mayroong maugong na kilos protesta sa June 12?
3: Oh, well, siyempre, kailangan natin magmatsyag. Pero whatever happens, ang sinasabi ko nga, itong impeachment trial, no, ay ating atin ito bilang Pilipino, nakalagay ito sa ating salikang batas at kailangan matingnan yung mga ebidensya. So regardless, no, sa 12, alam mo ang gagawin kasi nila dito, Sandro, maaari susubukan nilang pigilan itong impeachment kasi ayaw nila makita yung ebidensya. Yun yan. Kaya nakita natin, the Senate is really under attack right now. Meron di ba yung cyber security nila, diniface yung website ng Senate, meron daw clear threat sa 12, no? Medyo nakakalungkot at nakakatakot kasi yung isa nating institusyon, inaatake just because magkakaroon ng impeachment trial. Tandaan ninyo ha, walang crisis dati sa Senate leadership. Tandaan ninyo ha, walang baril-barilan, inventong baril-barilan, walang habulan sa hagdan. Dati ang Senate leadership, or ang Senate, ang Senado, never nagkaroon ng baril-barilan dyan. Wala rin ganyang mga defacement, walang ganyang mga kaguluhan sa labas ng Senado, mga nagrarally, until such time na gagawin na ng Senado yung mandato nito na magkaroon ng impeachment laban sa mga Sara Duterte. So this, there is only isang kampo lang ang may motibo para atakihin ng Senado ng ganito, siraan ang Senado ng ganito, 'di ba? Pahirapan yung institusyon na ito. At ito yung kampo ng mga Duterte dahil magkakaroon na ng impeachment trial. So all of these things happen noong tinatransmit na o nagbobotohan na ang Kamara sa impeachment. Was that just a coincidence? Hindi. 'Di ba? Talagang ang umaatake sa Senado, sumisira sa institusyon ng Senado, sumisira sa kredibilidad ng Senado ay yung mga Duterte at yung mga kakampi nila sa politika.
2: All right. Oo.
1: Sige, maraming salamat Attorney Dino.
2: Thank
1: paano
2: you.
1: Ha? May mamaya, hindi pwedeng absent ka mamaya at saka sa Sunday.
3: Oo, sige, ayun na. Ano na, nautusan na ako ng aming executive producer. Okay.
1: Okay, ingat ka, Attorney Dino. Maraming salamat.
3: Thank you.
2: Thank you.
1: Yan po si Attorney Dino De Leon, ang director po ng Human Rights and People Empowerment Center. Ano oras naman?
2: Ang oras, 52 minuto, makalipas ang alas 4 ng hapon.

0: Isa rin sa mga pinag-uusapan nga ngayon itong nangyari doon sa dalawang basketball players ng Ateneo.
1: Oo.
0: Ano bang sino pa tong susunod natin na makakausap?
1: Oo. Ay kasi nga, 'di ba? Maraming mga espekulasyon online ang lumabas sa pagkamatay ng dalawang Ateneo cagers, no? Oo. Yun nga eh, magkakaroon ng imbestigasyon. I think ang DOJ, iniutos na sa NBI, maging ang PNP, no? Nag-iimbestiga na rin. At ngayon ay parang wake ngayon, tama ba, ng isa sa Ateneo player. Eh mamaya, makausap natin si Ginoong John Patrick Gregorio, ang chairman po ng Philippine Sports Commission. Kasi ang sabi nila ay magbubuo nga sila ng isang sports stakeholders panel para nga malaman yung nangyari, kung ano yung insidente na to ng pagkalunod ng dalawang manlalaro, no? Ano ba talaga yung nangyari? Ano ba yung protocol pagdating sa mga training na mga ganito? Kasi yung isa ay Nigerian, no? Na athlete, student athlete. Yung isa naman ay taga Davao, no? Na si yun nga, alamin natin.
0: Ano si yung Butter Bonya. Ano lang first name nun?
1: Nag-surface na rin yung kanilang parang video ng ni-rescue. At yun nga, nakakaawa. Siyempre, may mga panayam din ng ina niya na talaga naman na bilang magulang ay hindi mo gugustuhin na mangyari ito sa anak mo. Parang ilang weeks lang siya, no? Na nasa Maynila, lumuwas, no? At yun nga, buong-buo yung pangarap, no, ng iyong anak. Eh ngayon ay, yun nga, sa kasamaang palad ay naglaho rin parang bula. Ayan. So makausap natin mamaya, yun nga, ang PSC. Tanungin natin, no? Kasi sinasabi nila, lumalabas din kasi sa online, sa social media, yung kung gaano raw kahirap yung training. No? Na sinasabi naman ng iba, dapat sa controlled environment ito. Yung lugar na raw yun na pinag, kusang ginawa yung training, pero team building yung tawag, ay talagang maalong parte ng karagatan. So, para ang hirap-hirap din daw talaga. Base na rin sa testimonya, no? Actually, kwento ng ilang mga dating nag-undergo din dito sa training, no, ng Ateneo. Ang tanong rin, sanction ba ito ng school?
0: Alam pero kasi ang problema diyan, ito yung mga spliced kasi mula doon sa ibang interview.
1: Yes.
0: So hindi natin matukoy
1: hangga't
0: hindi nagsasalita rin si Coach Tab.
1: Hindi, isa pa yan. Tinatanong rin ng PSC, nasan si Coach Tab ngayon na dapat ay mag-surface? At ito, mukhang kapapasok lang na balita. Na-request na ng DOJ ang issuance ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO kay Tomas Anthony Tab Baldwin.
0: Ito
1: no? Na-evaluate na ngayon, no? Yung paglalabas nito. Yes.
0: Ito kausapin na natin si John Patrick Gregorio, si Chairman Pato po ng Philippine Sports Commission. Makakausap natin via Zoom. Magandang hapon po.
2: Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you at salamat po sa pag-imbita.
1: Oo. Sir, bumuo na ba tayo ng stakeholders panel ba yun? Sino yung mga kasama dito? Para nga imbestigahan din ito nga naging insidente.
2: Opo, kahapon po nangyari yan sa Philippine Sports Commission. Nandun po ang mga kasama natin sa Commission on Higher Education, CHED. Nandun po ang DepEd. Nandun po ang National Youth Commission. Nandun rin po yung mga kasama natin. Dalawang representatives from the University

0: lahan. At yung supervision niyan, yung management niyan, sino lang po ang nakakaalam?
1: Wala pong protocol sa ganyan. Liwanagin po natin to bilang isang matagal na sa Philippine sports, no? Hindi lang po bilang chairman pero bilang professional manager ng mga professional teams at ng national team. Yan po ang background ko para po maunawaan nila kung saan galing yung aking pananaw. Wala pong standards yan. Kanya-kanya pong quote-unquote diskarte yan, kanya-kanya pong prinsipyo yan, kanya-kanya pong strategy yan. Ang importante po ay yung philosophy nung programa at nung coach ang natutupad. Kaya po natin nasabi na ako po sa lahat ng natulungan kong team, wala po kaming ganyang standards. So hindi po yan protocol, hindi po yan standards, pero kung ano po ang kung yan po ay tama o mali, hindi ko po pwedeng husgahan yan. So ang importante po yung policy na pinupush natin ay yung policy na nakita na shinare sa atin ng CHED ng office ni Chair Shirley Agrupis, yung Memorandum Order 63, na yan po yung policy on off-campus activities. Yan po ay off-campus activities. Sa nakasama po diyan ang sports training.
0: Meron tayong tinatawag na Student Athlete Welfare Act. Pumapasok din po ba dito yung halimbawa yung mga pangyayaring ganyan, kumbaga hindi na manage ng maayos itong mga training at nagkaroon nga ng trahedya na ganyan, sir?
2: Pero Chairman Gregorio, bago po namin kunin yung inyong sagot sa katanungan niyo, ibibigay daan lang po muna kami sa... Ano oras naman?
0: Ang oras, alas 5 ng hapon.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Ako po si Efren Cabay, sukay po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilya ng DZMM. Tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo pag si Ma'am Doris Gigornia ang nagkabalita, tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. 40th anniversary, DZMM. Una sa balita at una sa public service.
5: Nagsaservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
6: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
7: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
5: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
8: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
5: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging program,

0: attractive ang ating mga mamamayan. Alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan. Mas tanong ating bayan,
1: anong iyong... Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: anong take mo? Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Dele Radyo.
1: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
2: Anong take mo?
1: E, balikan na natin si Chairman Gregorio. Magandang hapon po ulit, Chairman.
3: Magandang hapon po muli.
2: Ayan, Chairman, ito nga, sabi niyo ay tutukuyin niyo yung mga naging protocol, no, training protocol, yung kung may supervision. Ayun nga, paano pag may nalabag doon nga sa student-athlete, tingin niyo, sa Welfare Act?
3: Well, alam po, napaka mga kasama natin sa stakeholders panel, may mga palisiya na po yan. Meron pong palisiya ang UAAP, meron pong palisiya ang CHED, meron pong palisiya ang Philippine Sports Commission, meron rin po yung DepEd. Kaya po kami nagsama-sama kahapon para po hindi magka-counter at para maliwanag yung pag-review namin nung issue na ito. So, yan po. Ang alam ko po, dun sa Memorandum Order 63 ng CHED, may statement rin po na to support all of this, na ilalabas ang mga kasama natin sa CHED para rito sa student-athlete welfare. So, makakaasa po kayo na talagang yan ay may implement natin.
2: Mm-mm.
3: Malaman lang po natin yung mga facts kasi po, ang issue po ngayon, moving forward, wala pong facts, wala pong official statement.
2: Mm-mm.
3: Yan po ang issue, kaya tayo ay nagpapaliwanag na and nagre-reach out na malaman naman natin nasaan ba ho si Tabaldwin, nasaan ba ho yung mga nakasama ng mga players sa so, Aurora.
2: Ipapatawag niyo rin ba, sir, sila?
3: Alam niyo po, yung pagpapatawag na yan, nasa ano po yan, CIDG at Department of Justice. Nandyan po yan. Ang sa atin lang po kami, athletes welfare po, kapakanan ng atleta, kapakanan ng pamilya ng atleta, lalo na yung mga atleta na yan. These are future national players. These are the national treasure po natin ito eh. So hanggat wala pong paliwanag, nangyari yung event ho, Sabado, yung nalunod, Sabado, day na po eh. Ang tanong lang naman po ng taong bayan, pwede ba pong magpaliwanag ka, Tabaldwin, nasaan ka? Yan lang po ang tanong. Kaya yan rin po yung rason. Kaya kami, kaya namin siya hinahanap. Can you please explain what really happened?
1: Mm-hmm. Anong nangyari? Kasi nga, mag-iisang linggo na, actually, kahapon lang din na-clarify na wala, hindi pala totoo yung mga nagkalat online na may weight sa paa, sa katawan, yung mga nasawing players, di ba, Chairman?
3: Well, wala pong official clarification dyan sa isyung yan. Ito po ay mga puro sock bed posts. Alam, nandali-dali naman po ngayon ng mga zoom-zoom na pwede namang humarap kaagad, no? Magpaliwanag. Doon lang naman po kami nababahala na na sana harapin na ito.
2: Para maliwanag rin, sir.
3: Yung kultura lang po na, alam niyo po, matagal na tayong nasa sports. Yung kultura natin sa Pilipino, hindi po talaga maiiwasan yan. Yung respetuhin po natin yan, yung pakikiramay. Ang hirap po na kung sino yung naging sangkot, yun ang hindi natin marinig na talagang magpaliwanag. Yun po ang dinudulog sa atin nung pamilya at yun po ang naiintindihan natin at gusto malaman ng lahat ng Pilipino.
2: Sir, anong pwedeng nakikita niyong sanction? Salimbawa lang, no? Sa liga, sa koponan. Kasi ang UAAP ay, UAAP ay hinihintay daw yung resulta ng investigation para magbabarin ng possible sanctions. So, tingin niyo, ano pong pwedeng kahantungan nito?
3: I'd rather not answer that directly. I will just tell you an example. Meaning, alam niyo po, nung 3-4 years ago, nung ang isang eskwelahan po sa UAAP ay nagkaroon ng lapse sa COVID protocols, siya, ang coach po ron ay talagang nagkaroon ng parusa. Pero wala pong namatay doon, wala pong nagrabyado ron. Pero Ngayon po, I am confident that the UAAP is already meeting, and I know na nakausap ko rin naman po si incoming president ng UAAP, Mark Molina, at he assured me that talagang tinitake up na nila yung matter na to po. So kami po, minimonitor lang po namin lahat ng yan kasi sila naman po ang kasama natin sa prosesong ito.
1: Pero hindi po ba sa puntong ito, ito ay police matters pa rin? Police matters siya as of the moment? Kasi parang ang nangyayari, parang so many things have been said. Ang dami nang nagbigay na mga komentaryo, ang dami nang nagsabi na mga kung ano-ano na later on, yun nga, hindi pa rin papala natin na nasisigurado na yun nga yung katotohanan. Hindi po kaya dapat hayaan natin yung mga investigative commission, yung mga sangay ng gobyerno na kumilos at hintayin natin yung kanilang findings bago rin tayo magbigay ng ating mga sarili-sariling opinion, Chairman?
3: Totoo po yan. Talaga pong napaka-importante yung ginagawang investigasyon ng CIDG. Yan po yung police matters, the police matters. But there is another issue behind this. Ito po yung administrative matters. Ito po yung mga athletes' welfare. Mm-hmm. Yung athletes' welfare po, hindi po pwedeng, hindi magkaiba po yan sa police matter. Mm-hmm. Yung kapakanan po ng pamilya, hindi po, meaning, trabaho po namin yun.
2: Mm-hmm.
3: Trabaho
2: Tama.
3: Po namin yun. So,
1: at masigurong hindi na mauulit-ulit, di ba, Chairman?
3: Po. So, kailangan po parallel po. Mm-hmm. So, paliwanag ko lang po, no, hindi po tayo, sumusuporta po tayo, hindi po tayo nakikialam sa investigasyon ng CIDG at ng Philippine National Police.
2: Mm-hmm.
3: Yan po ay ginagawa na nila. Ang importante po, dun po sa welfare ng atleta at ng kanyang pamilya, sa welfare po ng ibang mga atleta, we need to do this na parallel po.
2: Mm. Pero sabi niyo nga kay na Sherman, ay bawat eskwelahan ay may kanikaniyang training protocol. Kumbaga, mahirap bang panghimasukan ito? Kumbaga, hindi ba kayo pwedeng magbuurin, magcraft no ng mga rules and regulation, and then para matiyak nga yung mabawa kung may emergency preparedness na kailangan ba dyan dagat, kailangan ba dyan swimming pool lang naman o controlled environment, kailangan ba dyan ay may lifeguard kung doon kayo sa dagat, yung mga ganon, sir. Alamin nyo ba yung mga maliliit na detalyeng ito na sana ay na-prevent, no?
3: Yeah,
2: dapat meron kang first aid man lang habang ginagawa yung training na gano'n.
3: Yes, to po yan. Yan po yung dahilan na nag-meeting kahapon yung stakeholders. Yan po yung dahilan na nag-usap-usap po kami ng CHED at DepEd kasi meron po talagang nakasama po yan sa kanilang mga proseso. Kasama po. May kanya-kanya pong proseso yung bawat ahensya.
2: Mm-hmm.
3: Meron po kaming patakaran dahil sa athletes' welfare ng national players at mga student athletes. Meron pong patakaran ang CHED at DepEd for their students. Yan po ay kinoconsolidate po namin para masiguradong mapaganda pa natin itong mga patakaran na to. So ang tawag po kasi rito sa ganito yung Safe Sports Campaign. Yan po yung tinataguyod natin sa Philippine Sports Commission. And that is the meaning of that Safe Sports Campaign is the welfare of and the protection of our student athletes.
2: Right. Previously ba, sir, meron tayong paulat din ng mga insidente sa mga training camps na ganyan?
3: Wala po akong natatandaan eh.
2: Mm-hmm.
3: Wala po akong natatandaan na nagkaroon na ng ganyang issue. Mm-hmm. Kaya po, we need to really understand what happened, and the best way is for again, Tab Baldwin to explain what really happened.
1: Mm, all right. Basta ang importante talaga, Chairman, ay hindi na nga ito maulit dahil itong mga sporting events na ito, ang dapat ma-produce natin, hindi bangkay, ang ma-produce natin ay mga world-class athletes.
2: At ang importante dyan, may mga bagay na kayang i-prevent kung handa lang sana, kung kumbaga proactive, 'di ba? Para kumbaga, kung tinitingnan talaga yung welfare ng mga atleta natin, lalo mga estudyanteng atleta, mga bata ito, 19 and 21 years old.
1: At ang ganda na nung career path, Chairman, biruin mo MVP, ano, meron siyang mga maganda yung pinakita niya doon sa palarong pambansa, sa ASEAN, tapos bigla ganito yung naging
3: MVP. Ano po sa talagang mahal na mahal ng probinsyang Agusan, napakabait na bata, napakalaki ng pangarap, hindi lang niya, pati pamilya niya, para mawala si matanggal sila sa kahirapan.
2: Mm-hmm.
3: Yan po ang magandang storya eh. Pagdating sa mga atleta, marami pong mga atleta na talagang nagpapagaling, nagpapakahusay.
2: Mm-hmm.
3: Because sports is a great enabler eh, and sports is a great equalizer.
2: Mm-hmm.
3: Yan po ang oportunidad eh. Alam po natin yan eh, na pag gumaling sila sa larangan ng sports eh, may matutulungan talaga yung pamilya nila. Kaya masakit po ito eh, hindi lang sa pamilya, masakit po ito para sa ating mga Pilipino na talagang national hero natin ang mga atleta eh. So, so yan alright po si Renin, hero po yan eh sa Agusan, hero po yan sa Davao.
1: Uh-huh. Kaya, sige po.
3: Kaya hindi po pwede na talagang hindi natin pagtuunan ng pansin po ito.
1: Alright, sige po, marami pong salamat.
2: Thank you, Chairman.
3: Salamat po, maraming salamat.
2: Siya po si John Patrick Gregorio, ang chairman ng Philippine Sports Commission.
1: Anong oras naman?
2: Ang oras, 15 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
5: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
5: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

anak po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: balikan natin, Maan, itong issue nitong finally na-announce na nga itong House Private Prosecutors.
1: Mm-mm.
0: At mapalad
1: kilalanin
0: tayo.
1: Kilalanin natin yung isa sa kanila.
0: Tayo dahil makakasama natin. Siyempre, walang iba kundi si Attorney Lorna Capunan. Magandang hapon po, Attorney.
1: Good afternoon.
0: Attorney?
2: Yes, magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Eh, ang tanong, Attorney, handa na ba kayo?
1: Hindi ko masabi kung congratulations. Oo. Kasi, di ba, mabigat din naman na ano to.
0: Handa na po ba kayo, Attorney Lorna?
2: Handa na since last year. Kasi maalala natin when we filed a articles of impeachment last year, eh, nag-volunteer na rin po kami last year. At yun po ang na-abort. So this year, solicit rin ng advice ang public prosecutors. So tinanong kung pwede kami at sinabi naman namin, of course, pwede kami.
1: Anong particular po sa articles of impeachment ang tututukan ninyo?
2: Wala pang, I cannot disclose yung strategy. Kasi as of today's press conference, ay nag-announce na ng 10 private prosecutors. Pero there will be further announcements on who the other private prosecutors are.
1: Mm-hmm.
0: So, Attorney Lorna.
2: Hindi ko pa madi-disclose.
0: Attorney Lorna.
2: Pero ang masasabi ko lang, maski anong assignment yan, whether one article, two articles, three articles, or four articles, handang-handa na po kami.
0: Attorney Lorna, kanina nabanggit nyo yung pagsawata sa fake news. Dahil nga itong impeachment trial na ito, ito yung impeachment trial na talamak yung fake news. Ano po yung gagawin nyo para masawata ito at para hindi rin kayo atakihin online? Dahil nga yung ibang mga miyembro ng House Prosecution Panel, talagang ino-operate online. Paano po kayo?
2: Kagaya ng sinabi ko kanina sa press briefing, kung meron silang atake sa akin, ang defense lang namin dyan, my personal opinion there is, I eat it for breakfast, lunch, and dinner. Bring it on.
0: So, handa na rin kayo sa fake news?
2: Sa fake news po, ang makakatulong sa atin yan is the legitimate media. Kayo po. Kasi marami namang fact-checkers. No? There's so many companies that do fact-checking. At ang alam naman natin, ang fake news ay nanggagaling yan sa mga trolls, sa mga clickbait, sa mga AI. Sa pagiging social media, sabi na natin lahat, no? Kasi ngayon lahat digital na. Klarong-klaro naman, makikita naman natin, miski na yung ordinary public, makikita nila kung ano yung fake at ano yung totoo. Lalong-lalo na kayo sa legitimate media, dapat kayong unang mag-call out dyan sa mga kasamahan ninyo. No? Kasi I would imagine, kung kami mga lawyers, meron kaming code of ethics, I would imagine that in media, you would also have your own code of ethics. So self-policing na lang sana ang media natin para yung mga truth seekers will really come out with the truth at yung mga fake na nagpa-publish or nag-social media ng mga fake news, i-expose din natin.
1: Attorney, kayo handa. Yung mga testigong iyaharap nyo, paano nyo sila piniprepare din naman, no? Sa posibleng character attacks kasi posibleng gustong pababain ang kredibilidad nila, no, ng mga kalaban, Attorney.
2: I think nakita naman natin, no, because this is not the first time that they will be witnesses, no. Nakita natin yung pag-testify nila nung hearing sa House Committee on Justice nung dinidetermine kung may probable cause. No? That was a hearing on probable cause at hindi naman trial yun.
1: Mm-hmm.
2: But dinetermine ng House Committee on Justice that the documents produced on subpoena were authentic documents and part of public records, kanya may presumption of regularity. Eh, yung presumption of regularity na in-establish sa House Committee on Justice, hindi na yan maatake sa trial proper sa Senado. Yung issue naman ng credibility ng mga witnesses, eh, na-determine din sa House Committee on Justice. And open to public viewing yan. Ano? Eh, nakita naman natin na credible ang mga witnesses who testified lang on the documents that they were required to produce. Mm-hmm. So miskin na anong gawin nilang paninira sa mga witnesses or pag-attack sa credibility nila or pag-question ng mga authentic public records coming from government agencies, eh mahihirapan sila.
0: Eh itong usapin sa presiding officer, dahil nga mukhang hindi pa natin sigurado kung si Senate President Pro Tempore Win Gatchalian ang mananatiling presiding officer, kayo po ba willing kayo makatrabaho kahit sino pang presiding officer?
2: Kagaya po ng sinabi ng aming lead public prosecutor that the prosecution is willing to work with any Senate president. Sino man ang legitimately appoint na Senate president or presiding officer who will handle the impeachment. Kasi wala naman sa presiding officer yun. Nasa strength ng evidence ng prosecution at sa credibility ng witnesses at sa pagkawalan ng evidence ng defense. Because hanggang ngayon, although I cannot speak to the merits of the case, na baka maging sub judice na, hanggang ngayon wala pa kami nakikitang evidensya ng defense. So, regardless of the composition of the impeachment court, and regardless of who is going to be the presiding Senate judge, handang-handa na po kami sa prosecution.
1: Mm-hmm. Matanong lang po, may mga limitasyon din po ba ang papel ng private lawyers nga po dito sa impeachment court, particular dito sa prosecution na panel po?
2: Yes po. Kagaya po sa ordinary court cases, no? At sinusundan rin natin, sabi sa Senate rules, that the rules of court will have supletory effect. Ang mga private prosecutors, always under the control and supervision of the public prosecutors.
1: Mm-hmm.
2: So kami po, kumbaga sa kami lang po ay supporting cast. No? Wala po sa amin ang maglilit. Lahat po kami ay support lang sa public prosecutors. And we will be under the control and supervision of the 11 public prosecutors.
0: Mm-hmm.
2: So kung anong gusto nila, kung gusto nilang silang mag-handle ng direct testimony or cross-examination, kami lang po ay magpo-follow sa instructions.
0: May inaasahan ba, attorney? Kasi wala naman nakikinig sa atin, tayo-tayo lang. May pasabog ba? Ano mga hinahanda niyo pasabog dyan, attorney?
2: Kung tayo-tayo na nag-uusap, parang lalo mo natang nakikinig dito, mga 10 million people lang.
1: Bulong mo lang, attorney. Bulong mo lang.
0: Anong pasabog niyo,
2: attorney? Bulong ko lang. Uh-oh. Kung sinasabi ng defense, meron silang bloodbath. Siguro kami ang may bloodbath dito, hindi sila.
0: Gaano kabigat ang hawak niyong ebidensya? Anong patutunguhan nito, attorney Lorna?
1: First day pa lang, tapos na. Ganun ba yun?
2: Ay, hindi naman. Hindi naman ako ganun kayabang na sabihin. First day, tapos na. Tapos na yan. Although talagang mayabang naman ako. Ang sinasabi ko na regardless of who they put there, Senate judges or Senate presiding judge, makikita naman ng taong bayan, because this will be entirely televised, no? Except for the pre-trial, makikita naman nila na malakas ang ebidensya ng prosecution.
0: Mm-hmm. Sa tingin niyo po ba mapipilitang mapa-attend si VP Sara Duterte dahil doon sa mga nakalipas sa pagdinig, yung pagdinig sa House hindi niya sinipot, yung pagdinig noong mga nakalipas sa pagkakataon, kumbaga umattend siya pero isa, dalawang beses lang. Sa tingin niyo, mapapa-attend niyo?
2: Nasa Senate Impeachment Court yan. No?
0: Mm-hmm.
2: Although nasa Senate Impeachment Rules, na even if the Vice President does not appear personally, but she is represented by counsel, Itutuloy ang impeachment hearing na yan, despite the absence of the vice president.
0: Eh, pero syempre, kapag mabigat na yung ebidensya, eh mapipilitan siyang umattend. Kasi pag hindi siya umattend, eh baka may tinatago. Yun yung isipin ng publiko.
2: Eh, hindi natin ma-predict ang strategy ng defense. Although sa kanilang spokesperson, si Attorney Po was said that handang-handa na sila and they will present their evidence in the impeachment trial. So if that includes presenting the vice president, is nasa trial strategy na nila. We don't want to anticipate or to guess what they will present. No? Ang kaya lang namin i-control yung aming ebidensya, yung aming witnesses, yung aming preparation. Hindi namin pwede sabihin, miski na ibulong ko sa inyo kung darating sa inyo.
1: Sige.
2: Ay, basta... Hindi po namin alam. Baka mag-hire ng assassin, hindi rin natin alam. Dito.
0: Nako. Kung gayon naman pala, attorney, edi simula na yan. Simula na yan.
1: Nauna.
0: Maraming salamat po, attorney
1: Thank
0: Lorna.
1: Thank you
2: so much for having me at magandang hapon po sa inyong lahat, kay Alexander. Mabuhay po kayo.
0: Yan po si Attorney Lorna Kapunan, isa po sa House Private Prosecutor. E paano? Susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Naninia Corpus at Jack Mataliones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
1: Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Christian Yosores sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel, at DZMM Facebook page.
0: Hoy, teka lang, hello dun sa mga nakinig sa atin na si Malu ang Guluan na Alejandro, si Jodel Sestosyo.
1: Hindi na tayo nagbabasa ng
0: si
1: mga
0: Yana
1: ano.
0: Si Yana de Jesus messages. Nakikinig sa atin. O, maraming salamat. Bye!
1: Bye!
3: ATM. Anong take mo sa DZMM? Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ako po si Efren Cabay, sukay po ng DZMM. Matagal na po, parupyala po kami pamilya ng DZMM. Tuwing umaga po at hapon, lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagbabalita, tuwan-tuwa po, napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. Important anniversary, DZMM. Una sa balita at una sa public service.
5: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, privilege lang ako nanood at nakakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary DZMM, una sa balita, una sa public service.
6: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, saka siyempre itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang ang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, pero hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
7: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
8: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang Gigising ng Inyong Hapon. Bawal ang ghosting.
1: Bawal ang ghosting.
0: Lahat.
2: Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez. It is you.

0: Magandang hapon mga kapamilya. Good afternoon. Happy happy Thursday. Ngayon po ay June 11, 2026. Magandang araw po sa ating lahat. Sa ngalan po ni Rica Lazo at maya-maya po kasama natin si Sir Tony Velasquez. Ako po si Radyo Patrol Christian Yosores. Samahan niyo po kami hanggang 6:30 ngayong Webes ng hapon para po sa programang Issues Spotted at siyempre po tuloy-tuloy ang ating balitaan at pangatalakayan sa mga pinakahuling ganap po sa ating bansa ngayon araw. At syempre kung meron po kayong mga mensahe, meron po kayong mga comments, meron kayong patanong or mensahe po sa ating mga guest mamaya ay pwedeng-pwede kayong magpadala sa aming numero 0919-278-3000 at pwedeng-pwede rin po sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio sa Facebook, sa YouTube, pati na rin po sa iba pang social media platforms. Kumusta po ang inyong Webes, mga kapamilya? Yung mga pauwi na po galing sa trabaho, yung mga galing pong eskwelahan, mga estudyante, ano, kaya pa ba? first week pa lamang po ng pagbabalik eskwela, no? At nakita naman natin na very busy ulit po yung ating mga estudyante, ang ating mga magulang din sa pagpe-prepare. Pero huwag kayong mag-alala dahil bukas ay holiday. Hindi ba? Independence Day bukas. O, di ba? First week pa lang ng pasok ng mga estudyante, bakasyon agad. Meron agad holiday bukas. Kaya maagang congratulations agad dahil hindi kailangan gumising na maaga bukas. Pero syempre kung kayo po ay magigising pa rin na maaga bukas dahil sanay na po kayong bumangon ng maaga. E syempre samahan niyo po kami sa DZMM dahil tuloy-tuloy po ang ating balitaan hanggang bukas. Hindi ba, partner? Magandang hapon, partner. Kasama na natin maya-maya po si Sir Tony. At syempre, bukod sa pagbabalik eskwela this week, hindi ba, ang dalawa po sa mga malalaking ganap na ating binantayan ay of course yung lindol doon sa Sarangani, sa Mindanao, at yung mga development po dito sa impeachment trial dahil next week pala, partner, sa Lunes ay, tama ba, pre-trial na dyan sa impeachment case ni VP Sara.
1: Pag pre-trial ba, ibig sabihin nun, subukan mo muna pag ayaw mo, soli mo.
0: Op, bawi, ayoko.
1: pre-trial eh. Kumbaga para sa ano, trial period.
0: Trial and error.
1: Subukan mo na natin. Kung hindi mo nagustuhan, soli.
0: Ganun pala yun?
1: Hindi ganun. Pag impeachment, ano lang. Ibig sabihin nun, paghahanda lang po, syempre, ng mga prosecutors, ng senator judges, dun sa magiging takbo nung impeachment trial mismo. Pero nasabi ni Acting Senate President Pro Tempore Win Gatchelian, wala daw katotohanan yung umuugong na baka daw ibaba nila yung threshold o yung bilang na sasapat para makapag-convict po sa Vice Presidente.
0: Ibig sabihin, ina-acknowledge pa rin nila yung 24.
1: Oo. Pero meron nga ako narinig kanina na interview sa programa ni Paring Danny tsaka ni the one and only Lizas Aquinos eh. Baka daw, yung sabi ni Attorney Roy ba yun, posibleng hindi na daw ibilang dun sa hanay ng mga senator judges, yung mga may kaso na, lalo't sila ay inaresto na.
0: Mm-mm. Pati ba yung nagtatago, hindi na rin bibilangin?
1: Pati yung nagtatago.
0: Mm-mm.
1: Kasi hindi nga dapat sila binibilang dahil supposedly, they should not be allowed to carry out their duties if you're already facing, kahit hindi ka pa convicted, criminal case.
0: Actually, parang medyo questionable ang integrity mo to conduct a impeachment trial as a senator judge kung ganun.
1: Sorry to say, pero baka... if integrity is the question, baka hindi na kailangan yung iba na kasuhan pa. Pero let's see, di ba?
0: No questions to be asked.
1: Yes. Ngayon, ang syempre, no, ang inaabangan lang naman ng mga tao ay kung mismo si Vice Presidente Sara Duterte daw ay haharap. May question din na gano'n, no, whether or not it's advantageous to the defense na yung mismong kliyente nila ay isubject mo or iharap mo to cross-examination. But, ewan ko, ano ba ang sinasabi ngayon ng Senate Impeachment Court? Is that the prerogative of the accused?
0: Nako, yun ang kailangan nating malaman kasi ano, holiday pa naman bukas tapos Lunes na yung susunod na episode ng action dito kung ano aasahan natin doon.
1: Oo. Pero bago ang lahat, no, baka nagtataka po kayo kung bakit si Kakan Inturing ay mukhang magbebenta humuli ng vacuum cleaner o kaya ng...
0: Ipasok na nga yung mga vacuum cleaner na
1: pero
0: yan.
1: Pero pag nilabas ko, mag-mine kayo.
0: automatic add dapat yan.
1: Yes, so add to cut now.
0: Yes.
1: Kasi nga po, kaya po tayo kinakailangan na magbagong anyo na kaagad. Yung bagong anyo ko does not need the...
0: Ta-da!
1: Yes, because tayo po ay na pakiusapan na kung maaaring makihalili tayo, no? Sa isa po nating kapamilya na nandun po sa TV Patrol, eh tayo po ang tatayo sa lugar niya.
0: You know?
1: So, magpapalda rin ako. Kasi, hindi naman si Kuyang Alvin na wawawala. hindi naman. So, mamaya po, medyo maaga-aga po tayong lilisan sa programa. Pero si Secretary Christian Yusores po, bilang siya naman po ay official caretaker ng Administrasyong Kakan, siya po ang lilipat dito sa pwesto ko, sa ating control panel.
0: Gagamitin natin yung sound effects ni Sir Tony.
1: Correct. Mamaya. Paglipat ni Secretary,
0: you know.
1: Ayun. So parang by some kind of teleportation, lilipat to Department of Teleportation and Communication.
0: DOTC.
1: DOTC. Walang traffic doon eh. Department of Teleportation. Anyway, so sige, sino magiging guest natin today, Mr. Secretary?
0: Dahil nga, partner, kanina ay pinangalanan na yung listahan ng unang batch ng mga private prosecutors. Okay. Siyempre, babalikan natin ang hanay ng public prosecutors para alamin lang ano magiging diskarte. Kanina yung unang programa, bago tayo, kausap na nila si Attorney Lorna Capunan eh, yung isa doon sa mga private prosecutors.
1: Firm, the law firm and also one of the private prosecutors. Na sampu sila, no?
0: Mm-mm.
1: So there are two law firms, Pecabar at saka yung Capunan and Associates, no? Na sila po ang nag-alok ba? Ng mga magsisilbing private prosecutors.
0: And sabi nga niya kanina, last year pa daw siya handa eh. Nung tinanong siya kung handa, really? Ba, handa na ba siya dito sa magiging pre-trial at trial, sabi niya last year pa siya handa.
1: I see. So anong assignment, anong hatian po ng mga tasks? Lalo't syempre yung mga private prosecutors naman. Kumbaga eh, nakita naman natin ito yung naging function nila, no? Sa mga nakaraan na impeachment trial, like for example yung kay Renato Corona, di ba, dun sa impeachment trial ni Presidente Joseph Estrada. So ano pa ho ba ang maaasahan na magiging tulong ng private prosecutors sa House Panel of Prosecutors? Makakapiling na natin, ready na ba ang iyong guest? So tamang-tama, because tamang-tama yung pag-alis ko at lipat ko sa studio ng TV Patrol, tawagin mo rin yung guest.
0: Alright!
1: Hindi naman. Ready
0: pasok!
1: Na. Siguro naman ready na bago pa tayo lumipat na kabilang studio.
0: Ang gusto nating malaman kasi kung hanggang saan ba ang hangganan ng magiging trabaho ng private prosecutors nang hindi naman sila magbubungguan din ng mismong public prosecutors.
1: Walang overlap siguro. Ano? Baka kasi yung isa din ho na kailangan din natin maalala, bagkus yung mga public prosecutors, yung mga kongresistang tatay yung prosecutors, ay meron din naman po silang ika nga, legal background.
0: Mm-hmm.
1: Sabi po ni Mr. Legal Background expert. Yes. Hindi ho sila litigation lawyer. Baka yun ang hinahanap natin na a background ng private prosecutors na sila ay may karanasan in litigation, no? Kasi baka yung iba dun sa mga lawyers na nasa Congress, hindi naman sila naging litigation lawyer.
0: Ibang practice ang
1: ibang
0: focus
1: specialization,
0: nila.
1: Di ba? Pwedeng yung iba ay nag-specialize lang in taxation.
0: Corporate.
1: Yes. Kaya bago sila naupo sa camera. So, it's good to know din. Ano yung additional qualifications na maidadala nitong 10 private prosecutors? At ano na yung naging background nila, yung mismong experience, career experience nila.
0: Yes.
1: Di ba?
0: Doon lulutang yung kanilang expertise at yung kanilang galing sa trial kapag ang mismong pangalawang pangulo yung nakalagay doon mismo para kanilang pag-usapan.
1: But this is something that I also have to ask you, Mr. Secretary. Kahit na ano bang talas ng iyong prosecution panel, pero yung mga nakaupo naman mga senator judges ay sabihin na natin sa basa pa lang, no, ng publiko ay alam na nila kung saan sila kumikiling. May sapat pa bang kumbaga batayan, no, na yung ebidensya ay magagamit para nga po magkaroon ng pasya to acquit or convict?
0: Alam mo, matagal ng discussion yan, partner. Kasi di ba, hindi naman ligid sa kaalaman natin na yung isang hanay ng mga senador ngayon, majority sa kanila have been vocal supporting the vice president na isasailalim sa trial.
1: And the other hand, meron din namang vocal na naniniwala nga silang may pananagutan.
0: Mm-mm. At apparently, yung naniniwalang may pananagutan, nasa kanila ang mas malaking numero ngayon.
1: Pero yung numero ba yun ay sapat to convict? Because hindi ho katulad nung quorum na pinagdedebatehan pa hanggang ngayon. Kung ang quorum po ba ay 13 o 12 sa bilang na 24 senators, iba ho ang bilang na kinakailangan to convict.
0: Mm-hmm.
1: And that is a
0: mas malaki.
1: 16, no? Out of 24.
0: So hindi ito sinong ang majority at minority ang pinag-uusapan natin bilang
1: sa
0: kung
1: Senado.
0: Sino ang naniniwala talagang merong enough
1: evidences. Eh, yun na nga yun. Ito ba ay kailangan purely on evidence? Because everybody naman syempre will say,
0: mm-mm,
1: and everybody has always been reminded of, this is a political exercise. No, this is not a purely judicial exercise, meaning political. May papasok at papasok, correct, po na biases na dito, ano? Mm-hmm. Or maybe even mga political loyalties.
0: Kahit pa sa paningin ng publiko, talagang tama ang mga ebidensya, sapat yung mga ebidensya, or kulang ang mga ebidensya.
1: Yes.
0: Pero kung yung mismong Senator Judge, meron na siyang political
1: leanings
0: na siya, medyo di ka na mag-expect kung ano pa magiging desisyon niya.
1: Kahit na po 10, 20, 30 ang private prosecutors na magagaling, eh, ano pa nga ba ang maaasahan din nating outcome? But anyways, ganun po talaga, no? Sa impeachment sa bansang ito, at least. Now, are we ready for your guest, Supreme Commander? Mukhang magkakatama yung prediction ko, Mr. Secretary. Paglipat ko ng TV Patrol,
0: ganun,
1: saka mo lang tatawagin yung guest mo. Because that's
0: hindi
1: going to give you, that's going to give you, kumbaga exclusive interview po yan ni Secretary
0: Kailangan
1: Christian
0: ko ng Yosores. Magical presence mo mamaya part.
1: Tapos isa pa nating guest, siya pa ay papunta dito sa studio.
0: Ah, okay.
1: May issue ako dyan sa guest natin na yan.
0: Dahil
1: ako ay naloko nung kanyang misis sa Facebook. Binati-bati ko pa naman na happy birthday.
0: Tapos,
1: hindi pala niya birthday kahapon. Kundi, estilo pala yun. Pag ayaw mo na ma-hack yung account mo, maling birthday mo ang ilalagay mo sa Facebook.
0: Okay.
1: So kapag nag-notify siya ng birthday, kay Bird, babatiin mo.
0: Oo.
1: Hindi niya pala birthday.
0: Sabagay kasi maraming mga
1: kitching ones on redone, you had me there.
0: Belated or advance, happy birthday na.
1: Doctora Kitching ones on redone, you had me there. Bumati pa naman kami ni Partner Rica sa'yo.
0: I got you.
1: Birthday ko ba? Ay, grabe. Hindi. Mamaya, tatanungin natin. Yung unang talong ko kay Kong Terry, ano ba talaga birthday niya?
0: At meron kaya siyang dalang maleta? Na may lamang.
1: Isa ba siya dun siya binigyan ng... Actually, nalilito ako because there's a place called Malita.
0: Okay.
1: Dun sa tinamaan natin ng lindol.
0: Mm-mm.
1: Pero ito, Maleta.
0: Okay.
1: Pero yung pagkakasabi ng Marines, Malita.
0: Kailangan natin i-define ng malinaw-linaw yan.
1: I think the Marines is part seismologist, part Marines. Dahil yung Malita...
0: Mga dating taga-Fivox pala, no?
1: Yes, yung Malita napunta kay Tiri. Kay Tiri Ridon. Ha? Where's Tiri Ridon? Is he here? Parating pala. So tama yun din yung prediction ko. Dating si Tiri Ridon.
0: Naku, sabay pa.
1: Palipat na ako.
0: Panel pala ito.
1: So I think you're very lucky today, Mr. Secretary, because it's going to be an exclusive Christian Yosores interview with our guests, Tiri Ridon and Jervie Luistro.
0: Yes. Abangan po yun.
1: You're very lucky. You're very lucky. And... Grabe ka talaga, Secretary Christian Yosores. Sandali lang. Paliwanag lang po natin. Dahil si Sec Christian Yosores, alam niyo naman po, siya ang nakatutok sa Malacanang, no? Bakit wala ka sa Malacanang today?
0: Galing ako Malacanang.
1: Tapos na aktibidades.
0: Tapos na aktibidades sa Malacanang today.
1: Nagpunta ng lalawigan ulit si Pangulo. Tama ba?
0: Kahapon, galing kahapon siya ng Jensen. Pero today, andito lang sa Metro Manila si Presidente.
1: Uh-huh.
0: Namigay siya actually ng school supply sa San Juan kanina.
1: Sa San Juan siya nagpunta. Alam ko naman, San Juan sa labas ng Metro Manila.
0: Pero next week ang aabangan natin kasi biyahing Russia ang Presidente next week.
1: For the ASEAN-Russia Commemorative Summit.
0: Yes.
1: Biro mo, may ganun-ganun pa pala. Tagal ko na rin narinig yung mga ASEAN-Russia Commemorative Summit.
0: Yes, next week yan.
1: Next
0: so
1: week.
0: Baka...
1: Nandun ka ba?
0: Wala eh.
1: Are you will be in Russia?
0: Nanggan dito lang tayo sa ano?
1: Ay, ganun.
0: Russia, Moscow Russia. Street.
1: Hanggang Russia hour lang si Secretary Yosores. He's going to be caught in the Russia hour.
0: Magbabantay pa rin tayo. Yes. Abangan na lang natin.
1: Alright. Sige. So habang hindi pa natin handa ang ating mga guest, ay magtawag po tayo na muna mga ating mga radio patrol. Ay nako, ito Mr. Secretary, pamilya nga po nung nasawing Ateneo student athlete na si Rene Baterbonia, formal na humiling ng Immigration Lookout Bulletin Order para kay Blue Eagles head coach Tab Baldwin. At narito ang balita kumpirmado sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radio Patrol, Bert Dizon. Bert!
2: Tony Christian, kinumpirma kanina ng Department of Justice na natanggap na nila ngayong araw yung hiling ng kampo ng pamilya Baterbonya na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILB o laban kay Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin. Ayon sa DOJ, yung request ng pamilya Baterbonya ay sa ilalim sa masusing pagsusuri na nakabatay o ibabatay nila doon sa mga nakalap na katotohanan at alinsunod sa parehong pamantayan na ginagamit ng kagawaran sa lahat ng mga kahalintulad na request. Iliyaw din ng DOJ na hindi nakabatay sa nasyonalidad ang paglalabas ng ILBO at maaari itong ipataw sa sinumang individual na nasa ilalim ng investigasyon sa Pilipinas. Kanina yung liham ay ipinadala ng legal counsel ng pamilya Baterbonya na si Attorney Israelito Torrion at nakalagay nga doon sa liham ay humihiling sila ng ILBO para nga doon sa monitoring measures kasi baka mamaya ay makalabas ng Pilipinas itong head coach ng Ateneo na ano nga no na nasasangkot nga doon sa issue. Kanina din sa NBI naman at Tony at Christian ay nagbungo kaninang bandang alas 2 ng hapon yung may-ari at ilang empleyado ng resort doon sa Dipakulaw sa Aurora kung saan nasawi ang Ateneo student athlete na si Rene Baterbonya at si Divine Adili. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon. Alam mo pala, Mr. Secretary, syempre, nabalita na natin kanina na in shock daw, no? Mm-hmm. Si Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin. Dahil po sa nangyari, at hindi pa nga siya nakakausap, siguro, no? Medyo tuliru pa, no? Mm-hmm. Yung mama. Pero ang dami ng gustong nagpapatawag sa kanya na humarap sa kanilang investigasyon. Mm-hmm. May senado, may kamera, may dole. Mm-hmm. Iba kung sino-sino na eh. Ito yung sinasabi ko kay Partner Rica kahapon, na sana iisa na lang.
0: Correct.
1: Yung pangkat na mag-iimbestiga para hindi na yung tawag dito, yung magkakasalo-salo yung mga resulta, baka magkaroon pa ng confusion.
0: Bigyan natin yung isang very concerned na agency or office yung talagang humawak doon sa investigation. Doon lang magsasalita yung mga involved para at least malinaw at isahan lang din yung daloy ng information.
1: At saka kung sana nga, let's make it very scientific, no, yung investigation. Kasi we're talking about yung conditions that were present at the beach nung nangyari po itong insidente. We're talking about wave currents, riptides, yung weather, di ba, yung depth ng tubig, yung physical condition ng dalawang atleta, whether or not palpabulaan na nila na kung may weights man o wala na pinakabit dun sa katawan nila. And yung resort management, no, sila din yung parang nagbigay na ng paliwanag na hindi naman daw sila nagkulang sa pagbigay ng abiso. In fact, sinabi nga nila na mas safe kung dito lang kayo sa harap mismo ng resort. Mm-hmm. Pero kung lumayo kayo doon, aba hindi na namin sasagutin yun.
0: Medyo mahirap kasi pag masyado na rin maraming gustong sumausaw.
1: Yes.
0: At pumagitna doon sa hindi naman sila dapat involved doon sa issue, masabi lang na sila ang makaka-ace nung angulo or nung storya para sila ang kumbaga ng babakod.
1: Yeah. And saka the ultimate objective naman of this investigation, maybe, sabi nga nila, is to find whether or not there was negligence, di ba? On the part of the supervising officials, di ba, no, Ateneo, na dapat sila nagbantay dun sa mga atleta. Whether there was any negligence on the part of the resort management, di ba? And also, moving forward, kung ano yung mga dapat na magiging strictong mga protocol or panuntunan sa pagsasagawa ng mga training exercises for student athletes.
0: Mm-mm.
1: Kasi meron na palang, parang naalala ko, may nagsabi din kanina na yung mga excursion sa mga beach, pinagbabawal na yun eh.
0: Ah, talaga?
1: Lalo na sa mga bata. Mm-mm. Because mas lantad ka sa panganib sa beach kesa sa swimming pool.
0: Correct.
1: Hindi mo kasi matantya kung yung mismong alon eh biglang tataas, lalaki, di ba? Or meron pa lang yung hihigupin ka pa ilalim ng current.
0: At ang lawak ng ano eh, hindi mo kontrolado kasi yung dagat. Paligid sa ganon, yung dagat. Yes.
1: Baka mamaya, hindi lang yun. Baka madikya ka pa. Alam mo yung mga dikya. But that's minor lang yun.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung the fact na you go to an outdoor activity, medyo mas mahirap kontrolin. So parang narinig ko, mas dinidiscourage na na magkaroon ng mga field trip or excursions ng mga bata sa mga ganong lugar, mga beach. Pero ito kasi, mga university students na ito. You would think na all right, mga adults na sila, young adults, that they can look out for themselves. But just the same, dinala sila dun sa lugar na yon. So you still expect that there's an official
0: Correct,
1: who will look out for their welfare.
0: Responsible yes. na maging tagabantay nila at magsisiguro ng kanilang safety hanggang makabalik sila sa kanilang mga pinanggalingan.
1: Exactly. Eh, nakakalungkot nga nun. Yung isa makakabalik sa pinanggalingan niya sa iba bansa pa yun. Eh.
0: Yes.
1: Si Divine Adili, di ba? He's not a Filipino. He's Nigerian. Tama ba?
0: Yes, at bumiyahe siya sa Pilipinas because of the opportunity, makapaglaro, makapag-aral. Yeah. Unfortunately, ganito yung sinapit niya at gano'n na siya uuwi sa kanyang bansa.
1: Exactly. So, it's really a very sad tragedy for all of us, di ba? Lalo na we were looking forward na may mga bagong manlalaro pa naman yung Ateneo Blue Eagles, but they never got a chance to actually, di ba, fulfill kung ano man yung mga dreams and hopes for their career. Diba?
0: At hindi matatapos yung usapin dito hanggat hindi nagkakaroon ng kalinawan sa mga each side na kailangan magsalita. Kaya ang pinakakailangan, yung proper forum, kung sino man ang proper forum na dapat mag-handle nito.
1: Oh, sana nga, isa na lang eh. Kasi there's some, parang sa akin, ano, yung pag pinaghalo-halo mo ng iba-ibang grupo na mag-iimbestiga, lalong nagkakaroon ng kalituhan, sino ba ang paniniwalaan natin? And especially now, na kung ano-ano yung mga lumalabas sa social media.
0: Correct.
1: Mr. Secretary, no?
0: Nadadagdagan ng narrative kasi na hindi naman related doon sa mga nangyari.
1: And kung naghihinagpis nga naman yung mga kamag-anak nito, mga namatay na atleta, parang kuminsan, mas napapadali silang mapaniwala.
0: Correct.
1: Doon sa mga lumulutang na mga conspiracy theory sa social media. Mm-hmm. Dahil nas nabibigyan para sa kanila ng linaw kung bakit namatay yung dalawa. Oh, for example, pinipilit nga na may nakakabit daw na weights dahil pinagsuot sila ng weights para mag-training sa dagat. Eh wala namang nakita yung mga pulis. So dahil itinanim na sa utak ngayon ng magulang na may weights kaya sila nalunod, ayaw na nilang maniwala doon sa pulis.
0: Kaya para dun sa mga merong maitim na balak at motibo behind sa pagtulong sa mga involved parties dito, pwede lang talagang gamitin yung pagkakataon, yung vulnerability ng mga tao kung gugustuhin nila. Wag naman po sana.
1: Pro bono din sila, di ba?
0: Di umano.
1: Di umano. Yes. So, 6:56 na po ng gabi, mga kapamilya. 5:56, sorry. Naghihintay po si Secretary Christian Yuzares na magkaroon siya ng exclusive interview sa ating dalawang guest, si Lead Prosecutor
0: Jerby Luistro.
1: At si Congressman Terry Ridon na miyembro po ng House Prosecution Panel. Pareho po silang hinihintay pa po natin na makarating dito sa ating program. Because you see, the letter P is now F, the program.
0: Because
1: we will finish this show without the guest. What do you say about that, Pussycat? Yes, you're very surprised.
0: Hindi siya masaya.
1: Yeah. This is going to happen to you, you know. Yeah, so that's going to happen to you too, Mr. Secretary. Anyway, so bago po tayo magpatuloy sa ating pong talakayan, eh syempre po, no, hindi pa rin naman ho lubusang nakakabangon yung ating po mga kapamilya na tinamaan po nung malakas na lindol dyan po sa Sauk Sargent area.
0: Mag-iisang linggo pa lang. Actually, wala pa kang isang linggo.
1: Wala pa, because Monday nangyari yon, no? And sabi mo nga, no, si Pangulo Marcos Jr. at syempre hindi naman magpapahuli, si Vice Presidente Sara Duterte, may kanya-kanya po silang relief mission kahapon doon po sa lugar ng mga sinalanta ng lindol. And kinakailangan po talagang makita, di ba? How do you rebuild after such a devastating earthquake? In fact, ang mahirap po dyan, mga kapamilya, hindi pa po natin tuluyang naitasan tabi yung posibilidad na yung malalakas na aftershocks ay makapaminsala pa. Diba? Sino ba yung nandun natin? Steve Rash.
0: Si Steve Rash, kausap ko nga kagabi. Sabi niya, hindi niya alam kung paano siya matutulog kasi may aftershocks pa rin. Yeah.
1: So that's the kind of situation po na in previous earthquakes na naman na nakita natin. Mahirap po talaga to start thinking about reconstruction kung hindi mo nga alam kung tapos na ba yung mga aftershock and all that, diba? Hindi pa nagsistabilize yung mismong lupa sa ilalim.
0: Kailan mo masasabi na talagang tapos na? Kasi kapag ang bagyo, nakalabas na ng par.

0: pag far out na, yeah. Okay na.
1: Yes.
0: Mm-mm.
1: Anyway, so dahil po ayaw po ni House Prosecutor and Bicol Sano Party List Representative Terry Ridon na mag-isang mag-exclusive interview si Secretary Christian Yzores today. Kinakailangan na iupo na natin ang ating guest. Sige, daan ka muna sa camera. Ako naman na naka-on camera. Hindi. Huwag ka nang yuyo ko para ka naman dadaan ng helicopter eh. Ano ba? Kahapon, kinikwento ko kay Secretary Yzores, nadali ako ng Facebook notification ko. Bumati ako sa isang nagngangalang Kichig Wanson Ridon na happy birthday.
0: Birthday
1: tawa
0: nga ba?
1: Tawa daw siya ng tawa dahil nanonood daw sila sa clinic. Hindi naman pala daw niya birthday. Nadali ako doon ah.
2: Binati ko rin siya
1: ay, sorry. Ha? Binati mo rin?
2: Binati ko rin siya kahapon.
1: So, sino ba ang paniniwalaan natin?
2: Dali ba yung birthday niya?
0: Alalagot!
1: Sino ba ang paniniwalaan natin?
2: Dali ba yung birthday niya?
1: Sino?
2: Bumati din ako. Kaya pala hindi ako pinapasok sa kwarto.
0: Hindi mo alam ang totoong birthday.
1: Ayun naman pala. Sino ba ang nalilito dito ngayong araw na ito? Ha? Talaga naman, no? Anyway, so thank you so much, Kong Terry, na kami ay binisita niyo sa studio. Meron pala kayong naidagdag na, no? Na 10 private prosecutors. Yeah. Pinakilala na sila kanina sa isang press con. But can you tell us more about paano sila na pasok dito sa impeachment trial? Did they offer their services or kinumbidan nyo sila?
2: Well, marami po doon mga kasama na doon sa previous impeachment initiative last year.
1: Si
2: Attorney Lorna Kapunan, kasama naman na po siya doon sa old impeachment team. So yeah, yung kabuuan po ng kanyang opisina ay kasali rin po noon at ngayon. No? So may mga ilang mga firms din po na bagong kasama. Yung Pekabar. Is part of it. Si Attorney Virgil Ligutan, one of the public interest lawyers that we have. No?
1: Yeah.
2: Kasama din po.
1: Yeah.
2: So represented din yun. Galing kong Cebu yun.
1: What do you mean represented galing Cebu?
2: Ibig sabihin, all across the nation.
1: Oh, you're talking about regional representation.
2: Regional representation. I mean, in the same manner that the prosecutors are regionally represented as well, no?
1: Sure.
2: Luzon, Visayas, Mindanao, no? So,
1: importante ba 'yon na may regional representation?
2: Oh, di syempre very important 'yon kasi this is not just a Metro Manila initiative or a capital initiative.
1: No? Uh-huh.
2: Kundi it should be able to reflect yung pong talagang impeachment vote. Okay. That we had gotten.
1: Magsasalita din sila, private prosecutors, when they present the evidence or dapat kayo lang as public prosecutors?
2: Ano, pwede naman pong magsalitan eh.
1: Ah, so okay. May papel sila doon.
2: Pwede po.
1: Alright. How will you choose, katulad niya, di ba, ikaw ay hawak mo yung ill-gotten wealth?
2: Mm-hmm. Yes, unexplained wealth.
1: Unexplained wealth. So ikaw ba ang pipili? Ikaw na lang ang tumulong sa ating article of impeachment or sila ang pipili?
2: Ano naman po, it's a team effort, no? So,
1: team effort.
2: Ano naman ho kami dyan, talagang we do it na magkakapantay kaming lahat, no? So,
1: okay.
2: May hatian po kami ng trabaho, the research, so may mga bahagi po na sila po yung nagre-research at naghahanda po ng mga tanong at kasi, mga dokumento.
1: Kasi kanina nung hinihintay pa nga namin na sumagot kayo, tinatanong ko kay Secretary Yzores, ano ba yung kanilang professional background in litigation that will make them suitable, say, for one article of impeachment compared to another? Can you give us an example?
2: Well, meron po talagang general litigation experience, no?
1: Sino?
2: Yung pong mga...
1: Lahat sila? Yung opo, private?
2: Mga private prosecutors, no? So, hasang-hasa po talaga sila sa court, no? So, may mga abogado rin po na talagang mga, hindi lang abogado, kundi mga CPA.
1: Yes, yun.
2: Lawyers,
1: no?
2: So,
1: taxation,
2: relevant sila for unexplained wealth.
1: Yeah.
2: Relevant din po sila for confidential funds.
1: Yeah.
2: Misuse. Kasi, we have to be able to look at the ledgers, eh.
1: Oo.
2: And the spreadsheets.
1: Kasi yung iba doon, like yung itong private prosecutors, may hinahandle ba silang criminal cases sa labas?
2: Criminal?
1: Yes.
2: Magne.
0: Criminal cases.
2: Siyempre.
1: Criminal cases.
2: Siyempre, mga law firms kasi ito eh.
1: So, kasi baka yung iba, mga civil cases.
2: Mga part. So, mga all the entire...
1: Property dispute.
2: The entire types of cases.
1: Yeah, yeah.
2: I think sinaservice naman po nila. So, civil, administrative, tax cases.
1: Yeah.
2: I think all of them have the experience. Ibig sabihin, it's just not just them eh.
1: Veterano na ba mga lawyer to mga to?
0: Parang si Attorney Kapunan ang pinaka...
1: Senior.
0: Oo, oh, saka... kilalang pangalan eh.
1: Oo. Pero yung iba, yung mga, ano ba tawag siya? Partners?
2: Partners, senior associates. Pero I think to be very clear, very important din ho na yung pong age

0: experience, hindi lang ho puro mga veterano.
1: Yeah, yeah.
0: Very important din ho age na meron mga yung middle of middle type of a lawyer, ibig sabihin yung ano tawag dito 10 years, 15 years, 20 years experience. Meron din I think may mga bata rin po kami mga lawyers na
1: kasing tumutulong. Bata ni Terry Ridon.
0: May mas bata pa actually in terms of
1: what? Really?
0: I don't think in that list of 10, no? Mm-hmm.
1: Ah, okay.
0: Pero yung mga supporting lawyers, meron din mga
1: mas bata.
0: Mas bata.
2: Ibig sabihin, diverse talaga at wide range of expertise.
1: And so, regional representation.
2: Yes, ganun ang sinasakop ng mga hanay po ng private prosecutors.
0: Oh, kasi ang totoo, people can actually put so many other things on the table. Eh, na talagang based on age, based on experience, or yung limited experience, no?
1: Yeah.
0: Across generations, think ko.
1: Yeah.
0: Mahalaga po yun. Eh.
2: Pero may numero ba tayong tinitingnan doon? Kung kasi yung pinanggit pa lamang kanina, initial list eh. So, initial pa lang tong 10. Meron pa bang madadagdag sa kanila?
0: I think meron pa. Yun naman yung sinabi. So, this is the official initial list of private prosecutors. So, hopefully within the next 2 weeks,
1: sure,
0: meron pa mga madagdag na ma-announce.
2: Apo, ilan nga po kayong public prosecutors?
0: 11.
2: Mm-mm. So, maaaring mas marami po sila sa inyo.
0: Tama. Kasi, syempre, hindi lang naman sila mga leading private prosecutors, pati yung support lawyer staff kasali rin. Mm-hmm. So, hopefully, mapangalanan din po namin sila.
1: Yeah. None of these private prosecutors have ever been involved in a previous impeachment trial. Ano? First time nila to. I
0: think so. Pero I'm not certain lang with Attorney Capuna, no? Baka naman she had been involved in a previous
1: Corona or Estrada?
0: Impeachment. Oh. I mean, whether in an official or unofficial
1: capacity. Kasi, is it important sana na meron silang prior impeachment trial experience?
0: Well, maganda rin naman. Pero syempre, ultimately naman, they are just there to support the public prosecutors.
1: Yeah.
0: So, ang talaga hong magbibit-bit talaga nung
1: kayo,
0: usapin paglilitis ay yung mga public prosecutors. Okay.
1: So, let's talk about the preparatory processes, no? Yung pre-trial. Supposed to be next week gagawin?
0: Yeah. Next week. It's not just supposed to be. It's like certain.
1: Sure
0: that it will happen next week. So,
1: who's involved in here, the pre-trial?
0: The clerk of the impeachment court, Senate Secretary. Attorney Bantug will be the one to facilitate it.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre, the defense and the prosecution will be there. So we have to submit the pre-trial brief. On the 15th.
1: Okay.
0: Tapos on the 18th po yung pre-trial conference.
1: Okay.
2: Pero
1: sa Senate na gagawin.
0: Sa Senate po gagawin.
2: How confident tayo kung na maayos na magsisimula yan on Monday when I think until at to the very moment, medyo hindi pa na-resolve kung sino ba talaga
1: ang Senate Secretary?
2: Ang leader ngayon sa Senate kasi nag-aagawan kung sino magpe-preside ng impeachment court.
0: I think as far as we're concerned, it is Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian will be the one that will preside. He had said it also.
1: Sure.
0: And definitely, the Senate Secretary, Attorney Bantug, will be the one to be the clerk of court. Sa kanya na rin naman ho namin pinapadala lahat ng mga correspondences. Eh.
1: Okay. And in the pre-trial hearing on the 18th, kasama na dun yung senator judges?
0: Ay, hindi pa.
1: Hindi pa.
0: Yung clerk of court of the impeachment court.
1: Siya lang.
0: Okay. And it's not open to the public. Eh.
1: Yes.
0: Pero hopefully, pagka naman ho, all the submissions had already been placed there, baka naman mailabas din ho namin the contents of the pre-trial briefs.
2: At gano'ng katagal yun akong yung pre-trial at ano ang dapat maging outcome nun bago yung mismong trial proper?
0: Well, ang mahalaga po nga bahagi po ng pre-trial, una yung determination of the witness list and yung pong document list. No?
1: Okay.
0: Basically, wala naman po masyadong bago dun sa nakita naman na
1: ho
0: dati.
1: You had 25 witnesses ba?
0: More or less. Pero we will finalize by next week. No?
1: Okay.
0: Alam nyo naman na ho yung AMLC, SEC.
1: Sure.
0: But yung bago yung bank accounts, no? Kasi yan yung hindi
1: naman na
0: mag-asawa nga Duterte Carpio.
1: Oh.
0: We will subpoena it. Next week meron nga hindi bank accounts, abangan na lang ho natin yung bagong ebidensya.
1: Ah, okay. And sa list of witnesses, do all of these witnesses necessarily have to appear physically in court?
0: I think so, yeah.
1: Hindi dapat yung virtual na from some remote location?
0: Hindi, dapat magpakita po sila.
1: Oh my.
0: Mm-hmm. And actually, pwede naman hong mag-reserve, no? Kumbaga, hindi kailangan mapangalanan agad
1: yung
0: pong witness by next week during the pre-trial proceedings. Mm. Pero dapat ma-state lang ano ba yung relevancy, ano yung purpose as to why we would want them to become witnesses.
2: At ang defense po ay expected na rin dumalo doon?
0: Well, we expect them to be there and to, secondly, to submit the pretrial brief and, syempre, to disclose their witness list and their document list.
1: Ang defense, natural, ito ay mga, well, they're all private lawyers, no? In essence, di ba? Alam niyo na ba kung may madadagdag pa sa hanay nila aside from the ones na nakaharap niyo na before?
0: Wala pa. So, ang understanding namin, 16 din sila. Paren sila.
1: Paren.
0: Doon sa nag-enter na appearance.
1: And all of these are paid by the Vice President's office or Vice President on her personal expense?
0: No, I wouldn't know.
1: Ganun.
0: But my understanding is, I think it should be a personal expense.
1: Hindi pro. Mm-hmm. Pwedeng pro bono din.
0: An OVP expense. Yeah. I might be wrong. I think that's my understanding.
1: Pero hindi OVP expense. Dapat. Okay.
2: I think ang isang question dito kung pinag-uusapan din namin kanina ni Sir Tony is dahil nabanggit natin yung bilang natin bilang mga prosecutors, magiging enough nga ba yun kung halimbawa mas marami yung bilang ninyo against the defense kung ang situation ngayon sa Senate nga ay of course may ilang mga senator judges na uupo at may iba sa kanila na vocal supporting the Vice President at meron din kabilang vocal naman na very confident silang madidiin ang Vice Presidente doon sa reklamo.
0: Tingin ko naman ho, pagka nagkalatagan po ng ebidensya, irrespective of it's a prosecution or defense evidence, the Senate judges will really have to decide for themselves based on their conscience and the evidence presented. No? So, tingin ko naman po, mas magiging mayor na usapin ang ebidensya kesa partisan political lines.
1: Are you worried about instability going forward depending kung ano man ang outcome ng impeachment trial? Hindi kakalma yung sitwasyon?
0: Siyempre, these are extraneous matters to the impeachment. But I think the focus of the prosecution panel is really to be able to present the evidence for the nation to know and for the senator judges to look at the evidence themselves. No? So, kung ano man, I mean, lagi naman ho, issue yung instability. Eh. Pero syempre, ang mahalaga din naman ho dito yung katotohanan at pananagutan.
1: Mm-hmm.
0: So, I mean, just because there are concerns of instability should not stop the truth and accountability from emerging. Mm-hmm. Diba?
2: Kasi ngayon pa nga lang, diba, na hindi pa nga, wala pa nga tayo dun, diba, nakikita natin yung other side ng public na very unusual yung behavior at yung pagtanggap doon sa ongoing na proseso. How much more sa magiging resulta pa kaya po nung mismong trial?
0: Well, mahalaga ho sa amin kasi nga na matapos talaga, una mangyari at matapos ito. Lalo't higit, I think many other parties really would want to pigilan ito pong impeachment trial from proceeding.
1: Sure.
0: And that, like what you had seen in the last week, the credibility of the prosecution panel, parang gusto ko talaga wasakin eh. But well, it's been a week since then. Tingin ko naman ho, tuloy pa rin po yung pong trabaho po namin and we are not a single day diminished because of all of the allegations.
1: Sa pre-trial briefing, may opportunity din ba na linawin na nga kung ilan ba talaga yung dapat na lumahok na senator judges?
0: Hindi yun na mapag-uusapan. I think that is something that the Senate Impeachment Court
1: itself
0: will decide on its own. Hindi po yan a matter of
1: so malalaman na lang natin yan once the trial opens.
0: Yeah.
1: The trial presiding officer should say, we only recognize so-and-so as the senator judges. Mm-hmm. Pwedeng ganun.
0: Ano, tingin ko naman
1: all 24
0: lahat ng
1: will
0: mga
1: be
0: senador ay considered na senator judges. No? Ibig sabihin, ibang bagay lang kung makakadalo sila during the proceedings. No? So kung halimbawa, meron po mga senator judges na hindi humakakadalo, hindi sila makakasama doon sa pagbilang ng quorum.
1: Kasi nga meron kanina na interview din sa umaga dito sa Teleradyo si Attorney Roy, tama ba?
2: Mm-hmm.
1: Na sabi nga niya, at least sa interpretation niya, kung nakakulong ka na at may kaso kang mabigat, like plunder, hindi ka na dapat lumahok as a senator judge.
2: Hindi ka na counted.
1: Wala pa namang linaw kung gano'n talaga mangyayari. No?
0: Now, understanding ho natin, for as long as meron pong quorum, they can proceed with their business. So our understanding is if there is a quorum to open plenary, there should be a quorum to open the Senate impeachment court.
1: Kasi yung usapang kahapon na gustong ipalinaw kay Senator Wynne Gatchalian, kung talaga nga daw ba na binaba nila yung threshold to convict. Eh, kasi nga ngayon, bilang ngayon, out of 24, 16, di ba? To convict. Sabi niya wala. Wala naman binabago eh. There's no lowering of the threshold. And you think that's not going to happen anyway?
0: I think it is the position of the Senate President pro tempore na hindi ho magbabago. Kasi I think that is something that has been determined by the Constitution itself. It's not by the rules. No? So
1: yeah.
0: I think kami naman ho, we are also focused on getting 16 votes to convict the Vice President. So again, to be clear, to open plenary and to open the Senate impeachment court, ibang bagay yon doon sa number that is needed to convict the Vice President.
1: Ibang rules ang nag-umiiral sa ganun.
2: Pero what happens kung halimbawa, kung talagang magmatigas yung ilang mga senador na pati yung mismong trial, hindi nila siputin? Kasi yung simpleng session days pa nga lang nila nung bago nag-adjourn, hindi nila pinasukan dahil may mga pinaninindigan silang mga bagay. How much more sa mismong impeachment trial?
0: Well, sila ko yung magpapa siya doon. But again, ang tatanungin, what is the number to open the Senate impeachment court? I'm quite certain that the new Senate majority will insist na they have the numbers to open it and to proceed to trial. So, sila ko yung magpa siya. I mean, it's their affair. We don't want to intrude on the determination of the Senate.
1: The Senate court. Yeah.
2: And that won't violate any rules or what na baka kailanganin na naman po ang intervention ng Supreme Court para lang mabigyan ng linaw kung magpo-proceed ba o hindi.
0: Tingin ko hindi kasi syempre, usapin to ng bilang eh. Pag usapin ng bilang, I think the Supreme Court will look at it as a political question.
1: Yeah.
0: Di ba? Kumbaga, hindi naman pwedeng i-substitute ng Supreme Court yung kanyang pagtingin kung wala naman talagang bilang halimbawa or kung may bilang naman talaga halimbawa.
1: Kamusta na yung mga maleta?
0: Okay naman. naging mangga. Tsaka naging pilo.
1: Oh, nakita ko yun.
2: Sabi
1: ko, papatawag kita sa principal's office. Ha? Because... pag ako may hawak na piluko, hindi
2: bawal,
1: nga, ayaw ng Supreme Commander.
2: Inabangan ko yun. Nakala ko ba'y susuot mo?
1: Hindi nga. Ayaw nga ni Supreme Commander. Mm. Pero pag si Kong Terry, pwede mali-maletang piluka at mangga pa.
2: Dami pa, di ba?
1: Grabe. Diba? What did you do with the mangoes after your presentation? Pinamahagi mo ba?
0: No, kinuha lahat ng mga kasama natin sa media. Makita nyo,
2: they were like, ginawa mong mango
0: they were scrambling
2: gray,
0: for it.
1: Wala talagang pinag-iba eh. Nakakuha pala ng libreng mangga eh. Yung piluka, sino nakipag-agawan?
0: Ano yung kinuha din nila?
2: Talaga?
0: Kailangan sa Halloween.
1: Eh. Aray ko.
0: Kailangan sa Halloween.
1: Sana pinagtabi mo ako isa kailangan. Anyway, so kami, tandali lang, bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, sa ating guest, kukuha po muna tayo na isang Flash Report!
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Tanggapin natin ang Flash Report ng Laki Radio Patrol, Marlene Pajernas. Marlene!
4: Tony, arestado ng mga tauhan ng Quezon City Police District si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson dahil sa kasong cyber libel bandang alauna ng hapon kanina sa isang tahanan sa Barangay Ugong Norte sa Quezon City. Sa Bisaya, ng warrant of arrest ay nilabas ng Branch 21 ng Regional Trial Court sa Vigan City. Ayon sa source, agad nakapagpiyak si Singson ngayong araw matapos na maaresto. Antabayan ng mga dagdag na detalye sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Yan ang...
1: Sorry. Go ahead. Extra, please.
4: Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Marlene Pajernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Pajernos.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Narinig mo ba yun, Kong Terry? Si dating Gov, Chavit Singson?
2: Na-aresto daw.
1: Na-aresto.
2: Cyber libel.
1: Available naman yun, di ba?
0: Pero na-report naman, na-break na.
1: Ito na, yung katatapos lang.
0: May litrato kayo?
1: Wala pa naman. Pero meron ba? Pero titingnan natin kung mailalabas natin maya-maya. Pero ano ba yung sinabi ni Marlene? Cyber libel. For what?
2: Tungkol saan nga ba? Hindi nakinig eh.
1: Wala pa detalye. Ihabol ni Marlene.
2: Mamaya may follow-up yan.
1: Yung sinasabi kong kaninang interview with the attorney Roy, Jose Roy, no, na pamantasan ng lungsod ng Maynila, PLM. So siya pala yung nagbibigay ng ganung kuro-kuro niya na whether or not counted pa yung ibang senator judges, kung makakalahok pa sila, given na meron sila mga kinakaharap ng mga criminal case. Anyway, so kapiling pa rin ho natin dito sa studio ang Mr. Po nang hindi pala nag-birthday kahapon. Kuryente pala yun, ano?
0: Hindi, napabati nga ako eh.
2: Nabiktima ano din.
1: Ano ba? Anyway, si Bicol Sarong, Party List Representative Terry Ridon, miyembro din po siyempre ng House Prosecution Panel. Makakapiling niyo pa rin po si Kong Terry at saka si Secretary Christian Yosores. Pero si current-entering Tony Velasquez ay kinakailangan po munang mag-bagong anyo. Dahil lilipat po muna tayo ng studio, Kong Terry. At ako po ay sasama sa hanay ng mga one and only sa Alvin's, El Chico's, Bernadette's, Sembrano's. Mm. Puro plural lahat yun. Because,
2: madami.
1: Tatayo muna tayo for the TV's patrols. Madami din yun. That's plural. So maya-maya po, abangan niyo po si Secretary Christian po muna ang lilipat po muna dito sa control para patuloy ang ating talakayan. Dito pa rin po sa Issue Spotted! Spotted! Spotted!
3: Talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted. Issue Spotted. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, trip lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumimo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
6: The Senate is under attack.
7: There was no NBI agent in the Senate.
3: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
8: Kanina ay merong aarestuhin.
9: Bakit na uwi sa ganitong sitwasyon?
10: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
3: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Issue Spotted sa DZMM.
2: Nagbabalik po ang Issue Spotted. Kasama niyo pa rin po Christian Yosores. Pansamantalang nag-bye-bye si Sir Tony para sa TV Patrol. Pero kasama pa rin po natin si Bicol Saro Partiles Representative at member po ng House Committee on Justice at member din po ng public prosecutors na harap dyan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, Congressman Terry Ridon. Kong, good evening po ulit.
0: Gabi.
2: Magandang gabi po. Opo, balikan ko lang yung na-mention natin kanina na magiging private kasi yung pre-trial, no? Walang hindi siya ite-televise, hindi siya ila-live coverage. Pero paano po malalaman ng publiko kung yung ganap doon sa pre-trial kung ano ang naging development?
0: Well, ang precise na tawag doon, non-public. Ibig sabihin, hindi naman private kasi hindi naman pribadong bagay ito. So, ibig sabihin, it is not open to the public. So, hopefully after po nung proceedings on the 2 days na meron pong pre-trial conference, I think mag-update naman po yung prosecution panel. Probably yung pong mga tagapagsalita at yung prosecutors will update the developments.
2: At allowed po yun sa proseso? Wala naman siya malalabag
0: na
2: rules.
0: Kung hindi naman ho, sobrang detailed on the merits, pwede pa rin yung pag-usapan. Ibig sabihin, tanong lang naman doon, ilan yung witnesses, ilan yung dokumento, ano yung mga dokumento, sino yung witnesses, di ba? I don't think it goes into the merits of the case.
2: Basically, parang ito na rin yung natunghaya natin before sa mga unang impeachment hearings.
0: Tama yun, oo. At well, yung specific to our case po, I think ito pong document list and witness list, wala po itong bago doon sa nakita na ho natin sa House proceedings, no? But important to make the point also na may bago yung bank accounts, no, ng mag-asawang Duterte Carpio will subpoena it. At syempre, meron pang very important na document next week na lang ko siguro best to disclose.
2: Mm-hmm. Meron pa po bang ini-expect ang publiko, kami po, no, na malalaki pang pasabog pa ng mga evidences or testimonies moving forward or sa mismong trial po, kung meron pang mas malalaki dun sa mga una nang nabunyag sa previous hearings?
0: Tingko, yun pong bukod dun sa bank accounts, meron pang isa o dalawa na malalaki pa hong mga pasabog. No? So, makikita naman ho natin yan next week. Pagka ho nailabas po yung mga pre-trial briefs, kasi makikita po doon yung witness and document list. Kasi hindi naman na pwede itago eh. Kung sino pa at ano pa yung pong mga ebidensya.
2: I think ang isang malaking tanong din kung is kung sa mismong trial proper, required na ba talagang humarap doon si Vice Presidente Sara? At ano ang maaaring scenario kung pati yun ay hindi na pa rin niya harapin o hindi niya siputin?
0: Wala naman hong penalty pagka hindi ho nagpakita. Pero ang kailangan lang hatang gamutin nung pong Senate Impeachment Court, yung pong fact na hindi ho ata siya nabigyan ng abiso na magpakita physical sa Senate Impeachment Court. No? So yun, I think that's a requirement in their rules eh, na dapat ho may notice summons to the Vice President to appear before the Senate Impeachment Court. Hindi po yan nailagay doon sa previous summons requiring her to answer the articles of impeachment. So I think isang bagay po yan na dapat hong magamot
2: pero
0: moving forward.
2: Hindi naman ibig sabihin na kung hindi siya kaharap doon sa mismong trial proper, hindi uusad ang proseso, hindi tatakbo yung mismong trial.
0: Hindi naman. Pero mahalagang magawa din kasi yan kasi bahagi po ng rules yun. Yan po ang pagpapaharap sa pangalawang pangulo. So hopefully the Senate Impeachment Court will do it on its own. No? But tingnan pa ho natin kung ano po yung pwede mangyari doon.
2: Opo. Bago tayo pumunta doon sa mismong trial, proper, natanong ko rin ito kanina off-cam kung ano ba ang mga scenario or ano ang aabangan po ng publiko from both sides. Siguro sa panigdalan po ng prosecutors, paanong paghahanda pa ang gagawin during that period?
0: Well, pagkatapos po ng pretrial proceedings po kasi next week, July 6 na eh. Yung talaga pong magiging mga ganap, no? Dyan po sa paglilitis. Yung pong interim period po na yon, paghahanda pa rin. No? So, tatapusin na namin yung kabuuan po ng mga dokumento, witnesses, yung mga mock trials, no, yung paghahanda, simulation po ng trial itself. Gagawin po ng prosecution panel pa rin po ito.
2: And possible po next week, i-announce yung nabanggit niyo na second batch ng mga private prosecutors.
0: Hopefully, second batch can be announced next week or in the next 2 weeks.
2: Alright po. Abangan po natin ang mga development mula po sa panig ng prosecution team. Nahaharap po dyan sa impeachment trial. Of course, yung parte din po ng defense dahil next week yung pre-trial and July 6 ang mismong trial proper. Congressman Terry, maraming salamat po for your time and of course, lagi ka naming hihinga ng update sa mga ganap dyan sa impeachment trial. Salamat po.
0: Salamat. Good gabi.
2: Yan po si Congressman Terry Rodon mula po sa Bicol Sara Partners, member ng House Committee on Justice at member po ng Public Prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang oras po ay 6:27. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa programang Issue Spotted. Muli sa ngalan po ni Rica Lazo at ni Sir Tony Velasquez. Ako po si Christian Osores. Susunod na ang TV Patrol. Ingat mga kapamilya. Bye-bye.

0: Ano bang hamon?
1: Pilipino tayo.
2: Lahat po kakayanin po natin.
3: Hindi po tayo uunlad kung wala akong tulungan.
0: Ano bang panahon?
4: Hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
0: Tapat na maglilingkod.
5: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
6: Nung nakuha na po namin si Butterbone niya, sir, may bumulong po sa akin na may isa pa daw po. Nagsigawan na po sila na there's more, sabi po nila.
5: Exclusive! Head ng rescue team ng MDR-RMO Dipaculao Aurora, idinitalye ang mga pangyayari nung rumespunti sila sa pagkalunod ng dalawang Ateneo basketball players.
7: Mamimiss ka namin. Kasi matagal na ka nang umuwi, kaya pala hindi na siya magkawin.
5: Pamilya at mga kababayan ni Rene Paterponia naghahanda na sa pag-uwi ng kanyang labi sa Talacogo, Nagusan del Sur. Autopsy sa labi ni Divine Adili, hiniling ng pamilya bago iuwi sa Nigeria. Hindi bababa sa 3 individual, tinukoy na persons of interest ng CIDG sa pagkalunod ni na Paterponia at Adili. Isa pang bangkay nakuha matapos ang malakas na pagyanig sa Gensan, paghahanap naman sa mga natabunan sa bundok ng Glan sa Rangani, pahirapan. Palengke at paaralan sa Tagum City, nabulabog matapos magamok ang isang lalaki. Residential commercial area sa Calamba City, nilamon ng apoy buntis at 3 pang residente patay. Ang kwento sa pagbansag kay Coco Martin bilang hari ng aksyon ng ating henerasyon.

0: Pula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa malagim na trahedyang sinapit ng mga basketbolistang sina Rene Batterbonya at Divine Adili ng Ateneo de Manila University. Eksklusibong idinitalye ng hepe ng rescue team ng MDR-RMO de Pacolao ang kanilang pagresponde sa pagkalunod ng dalawang estudyanteng atleta. Iginit naman ng lokal na pamahalaan na walang naging koordinasyon sa kanila ang universidad o ang coaching staff nito kaugnay ng kanilang aktibidad sa lugar. Live mula sa de Pacolao Aurora, nagpapatrol, Jesse Cruzat. Jesse, ano ba talagang totoong nangyari sa dalawang nasawing atleta base sa kwento ng rescue team?
2: Alvin, kabilang nga sa idinitalya o ibinahagi sa atin ng team leader mismo ng rescue team ng MDR-RMO dito sa de Pacolao ay yung sinasabi niya na walang silang nakitang sugat o anumang galos, gasgas o pasa o anumang pampabigat dun sa katawan ng dalawang atleta. Dinitali rin niya sa atin, Alvin, kung paano nila na-recover yung katawan itong dalawang biktima dito sa karagatan.
3: Hindi alintana ng rescue team na ito at mga atleta ang hampas ng alon. Madala lamang sa pampang ang dalawang Ateneo Blue Eagles basketball players na sina Rene Batterbonya at Divine Adili. Sa eksklusibong panayam ng ABS-CBN sa leader ng rescue team na si Angel Librero, sinabi niyang nakatanggap sila ng tawag mula sa staff ng resort ng 3:04 ng hapon nitong Lunes. Agad anya silang pumunta sa resort kasama ang iba pang responder at nakarating sa lugar makalipas ang 6 na minuto.
4: And then po, nag-interview rin po ako dun sa mga kasamahan po nila kasi wala po kami kaalam-alam dun sa identity po nung nalunod.
3: Naabutan anya nila ang mga atleta at isang lifeguard na naghahanap sa mga biktima, pero wala umano silang ideya na dalawang atleta pala ang nawawala.
4: Nung nakuha na po namin si Batterbonya, sir, may bumulong po sa akin na may isa pa daw po na kwan. Yun po, saka ko po sinabi ulit dun sa kasamahan ko po na meron pang isa. So bumalik po ulit siya dun sa tubig. Yun po, nagsigawan na po sila na there's more, sabi po nila.
3: Unang nakuha ang katawan ni Batterbonya 3:40 ng hapon. At sumunod na nakuha ang katawan ni Adili pagkalipas ng 5 hanggang 7 minuto. Na halos 3 di pa lang anya ang pagitan sa isa't isa. Walang suot na life vest at naka-shorts lamang ang dalawa nang ma-recover.
4: Nung na-recover po namin yun, nakalutang na po sila.
5: Ah, nakalutang?
4: Opo, nakalutang po. Yung dalawa po.
5: And hindi na rin humihinga talaga?
4: Wala po talaga kami nakitang sign po na nahinga po. Kasi nung pagtingin po namin talaga, unstable na po. Kaya agad po akong nagsabi na i-transfer na po kaagad.
3: Habang ginagawa ang cardiopulmonary resuscitation, agad nilang sinugod ang dalawa sa Aurora Memorial Hospital. Paglilinaw ni Librero, wala silang nakitang anumang sugat o pasa sa katawan ng dalawang atleta.
4: Wala naman po siyang pabigat sa paa. Yung katawan po niya, malinis po. And then yung sinasabi po nilang tali na nanggaling po sa paa ni Batterbonya, yun po yung tali po ng salbabida po. Doon po kasi nakatali yung salbabida.
3: Sa kabila nito, posible rin anyang magkaroon ng pasa ang katawan ng isang taong nalunod.
4: Sa lakas po ng current po na humihila po sa kanila pa ilalim, yung buhangin po na nanggagaling po doon sa ilalim po ng dagat, possible po na doon po nila makukuha yung pasa and then may gasgas. Kasi yung sa lakas po ng current po, hindi mo na po alam, gugulong-gulong ka na po kasi doon eh.
3: Hindi naman nakapagbigay ng pahayag ang head coach na si Tab Baldwin ayon sa Aurora Police Provincial Director.
6: Tinatry po na makusap ng investigator natin, pero yung nga po, dahil under state of shock, hindi po siya nakausap.
3: Ang dalawa sa coaching staff na lang ng Ateneo ang nakipag-usap umano sa police at nagsabing training ang sadya ng kupunan sa lugar.
7: Yung pong team ay gusto ng umagay po silang humingi po silang nawag silang pakialam sa gawin nila activity.
3: Ayon pa kay Librero, sinabi ng pamunuan ng resort na 4 na beses nang nagsagawa ng aktibidad sa kanilang lugar ang mga atleta ng Ateneo Blue Eagles. Nilinaw naman ang abogado ng resort na tatlong taon nang ginagawa ng Ateneo basketball team ang activity sa kanilang resort.
8: So the team was billeted at the resort.
9: Okay, so dun sila
8: na-billet. So that's the reason. So the whole Ateneo men's basketball team is booked for their team building activity. And I think this is not the first time.
3: Napag-alaman naman ng Dipaculao Municipal Tourism Office na walang warning signs sa resort.
10: Sa tingin ko po, nagkulang din po sila sa paalala. Paalala sa mga, doon sa coach na dapat hindi sila pinapayagan na maligo kung may rip current. Kaya, ang sabi naman po nung coach ay marunong siyang bumasa ng rip current nung dagat. Kaya siguro, yung lifeguard nila nag-rely doon sa sinabi ng coach.
3: Pero ayon kay Combis, kumpleto at updated ang mga permit ng resort bagaman hindi pa ito accredited ng Department of Tourism. Nagtungo sa NBI ang may-ari at abogado ng resort at nilinaw nilang may mga warning signage sa resort lalo na tungkol sa rip tide o rip currents at meron ding lifeguard sa kanilang lugar.
8: Even the two owners who are with me today, they went out, they paddled out to join the rescue efforts. There are house rules and guidelines posted in every room and in conspicuous places. I think at this point what is clear is that the activities being conducted by the Ateneo men's basketball team was their own prerogative. The resort had no participation.
3: Iginit naman ng mayor ng Dipaculao na hindi nakipag-ugnayan sa kanila ang universidad o ang coach ng mga atletang nagsagawa ng team building activity sa lugar.
11: Hindi naman namin alam na mayroon pala kaming visitor dahil wala kaming kalam-alam na may guest pala doon sa isang resort, yung protocol na bago sila pumunta sa kanilang pinuntahang resort, dito muna sana sa munisipyo sila pupunta para magpaalam na sila ay mananatili rito kung ilang araw para sa kanilang team building.
3: Dagdag ng alkalde, kung naipaalam sa kanila ang gagawin niyang aktibidad, nakipag-ugnayan sana ang LGU sa Philippine Coast Guard, PNP at MDRRMO upang mabantayan at mabigyan sila ng assistance. Handa namang makipagtulungan ang LGU sa investigasyon.
2: Alvin, tinukoy naman ng CIDG ang hindi bababa sa tatlong individual na itinuturingan nilang person of interest sa pagkalunod nitong dalawang atleta dito sa Dipaculao, Aurora na sina Baterbonya at itong si Adili. Bagaman hindi pa pinangalanan ng CIDG yung mga POI, ang sabi nila ay kasama sila doon sa kupunan na pumunta dito sa Aurora. Naglabas na rin ng subpoena ang CIDG para doon sa nasa 20 individual kasama yung kanila mga coaching staff para doon sa kanila binubuong fact-finding. Aldi.
1: Jesse, ilang tanong lang. Ano ang ginagawa ng coaching staff? Di ba nakausap mo, nandun yung rescuer, di ba? Ano ang ginagawa ng coaching staff nung pinaghahanap yung dalawang katawan? Yung dalawang nawawalang players.
2: Well, Alvin, ang sabi sa atin kanina ni Angel ay yung team leader, hindi siya pamilyar kung nandun nga ba sa lugar yung coaching staff. Pero ang sinasabi nila, ang tumawag sa MDRRMO ay staff ng resort para rumisponde sila. At habang rumiresponde nga sila, ay naghahanap naman yung mga atleta at iba pang staff nitong resort kasama na yung isang lifeguard dito sa dagat. Pero ang sinasabi nung nakausap nating team leader Alvin ay mismong yung coach, bagamat hindi pinangalanan, yung coach ang nagsabi sa MDRRMO na nasa 4 na taon na nga nilang ginagawa yung mga activity o yung kaparehong team building activity dito sa kaparehong resort. Alvin.
1: Sinong coach ang tinutukoy niya? Si Coach Baldwin?
2: Alvin, yung pinakita natin yung larawan, tumango siya. Si Coach Baldwin yung kanyang sinasabi at yun din yung nakausap nung mismong head ng MDRRMO. Siya yung nagsabi na siya nga yung kasama dito sa team building activity.
1: Yung isang pinagtataka ko rin, Jesse, yung kwento niya na nung una, ang akala nila isa lang ang kailangang i-rescue. Paano nangyari yun? Ibig sabihin, hindi alam nung mga players at ng coaching staff na may isa pa sa kanila ang nawawala?
2: Yan yung unang naitawag sa kanila. Pagdating nung rescue team dito sa lugar, ay ang sinasabi sa kanila ng mga atletang nandito ay may nawawala. At yun daw yung Nigerian, si Adili pa yung sinasabi. Pero nung napansin nga na nawawala rin si Baterbonya, ay naghanap na sila. Pero ang unang nakita, Alvin, ay ang katawan ni Rene Baterbonya. At sumunod nga, 5 to 7 minutes, ay nakita naman yung katawan nitong si Adili. A matter of time lang, Alvin, ay habang sinis-CPR, dinala na nila ito sa Aurora Memorial Hospital. At doon na nga sila idineklarang nasawi, Alvin.
1: Hindi, ibig ko sabihin is, nung unang beses, hindi nila alam na dalawa ang nawawala. Ibig sabihin, ang akala nila nawawala ay yung Pinoy lang.
2: Yan yung pagkakasabi sa atin, Alvin, ng MDRRMO. Hindi, ang akala nilang nawawala ay si Adili lang. Yun yung pagkakasabi dahil ang unang description ay Nigerian daw yung nawawala doon sa grupo. At may nagbulong pa nga, ang sabi ng MDRRMO, may bumulong sa kanya na meron pang isa. At yun nga si Baterbonya. Pero ang unang nakitang katawan ay si Baterbonya.
1: Maraming salamat, Jesse Cruzat.
9: Labis ang panghihinayang ng mga kaanak ng basketbolistang si Rene Baterbonya, lalo na ang kanyang mga lola sa Talakogon, Agusan del Sur, sa pagpano po ng batang atleta. Anila, kahit laki sa hirap, matulungin ang napayapa nilang apo. Naghahanda naman ang bayan para salubungin ang mga labi ni Baterbonya para sa public viewing. Nagpapatrol, Hernel Tokbo.
12: Ang ping bubit pre always.
13: Hindi mapigil ang maiyak ni Marilyn Plaza tuwing babasahin niya ang huling mensahe para sa apo na si Rene Clerc Baterbonya sa pag-alis nito papuntang Maynila. Anya, tila pamamaalam na rin pala niya ito sa apo na pumanaw nitong Lunes. Malapit si Rene sa kanyang dalawang lola na tumulong sa kanyang pagpapalaki. Kaya kahit malayo si Rene, hindi nito nakakalimutang kumustahin sila lagi.
12: Nandito lang kami para sa iyo, sa mga pangarap mo. Mamimiss ka namin kasi matagal na ka nang umuwi, kaya pala hindi na nakakawin ako.
13: Lumaking hikahos sa buhay si Rene, pero malaki ang kanyang pangarap. Determinado siyang iaahon sa hirap ang kanyang pamilya. Naging scholar nga siya sa Ateneo de Davao University bilang varsity player dahil sa husay sa basketball. Ayon sa lola niyang si Jocelyn, hindi nakakalimot maglaan ng pera si Rene para sa kanyang pamilya mula sa kanyang allowance. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, habang tinutupad ang kanyang pangarap, ito rin pala ang magtatapos nito.
12: Grabe kabuutan nga bata. Nga pag-abot dito, ang pagtuna mo, mayo po ng pagdala, kaya mayo mo sa tiniyo sa Dabaw. Na dito sa Ginoo ko, pila palang kadlaw na hitabo na. O pag yun may kamalay-malay kung siya'y nakuan.
13: Nabalot din ng lungkot ang bayan ng Talakogon, Agusan del Sur sa pagpanaw ng kanilang ipinagmamalaking atleta. Labis ang panghihinayang sa batang napakalaki pa ang potensyal sa larangan ng basketball. Sa ngayon, tanging ang mga medalyang ito, mga pagkilala at mga larawan ni Baterbonya ang naiiwang alaala. Kaya napapaiyak na lamang sila sa kinahinatnan ni Rene Clerc.
14: Ilang metro lang ang layo ng bahay ni Rene Clerc sa Agusan River. At isa sa mga ginagawa nila dati kasama ng mga kaibigan niya ay ang maligo sa ilog. At ayon sa mga kapamilya niya, magaling umanong lumangoy si Rene Clerc. Kaya laking gulat nila na nasawi ito dahil sa pagkalunod.
13: Ipinagtataka ngayon nila Marilyn ang sinapit ng apo.
15: Marunong siya lumangoy?
12: Yes po. Yung Agusan River, kinakaya nila yun. Yung mga maliit ko, ano pa sila. Bakit ganyan?
13: Gaya ng maraming Pilipino, nais malinawan ng pamilya ni Rene Clerc sa tunay na nangyari. At umaasa na mabibigyan ng hustisya ang kanyang pagkamatay.
12: Tulungan nyo naman yung apo ko. Tulungan nyo si Rene. Hindi pa ba naman nagpapakita yung coach nyo? Saan yung coach kung nagtatago siya? Guilty siya?
16: Sana may isang tao, isang kasamahan niyo makukonsensya, sasabihin ang lahat. Ba't sila pang dalawa ang nawala?
13: Naghahanda naman ang munisipyo para salubungin ang mga labi ni Rene Clert pag-uwi sa Talacogon para sa public viewing na gaganapin sa Municipal Gym. Hernal Tokmo, ABS-CBN News, Agusan del Sur.
17: Agarang investigasyon ang gusto ng Malacanang sa pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili. Bumuo na rin ang NBI ng task force na tututok sa insidente, habang sisilipin naman ng Department of Labor and Employment kung may sapat na dokumento ang Ateneo coach na si Tab Baldwin para magtrabaho sa Pilipinas. Nagpapatrol, Katrina Domingo.
18: Sa gitna ng patuloy na pagdadalamhati ng pamilya ni Rene Baterbonya at Divine Adili, sinabi ng Malacanang na dapat na magkaroon ng isang agarang investigasyon para maging malinaw ang sanhi ng pagkamatay ng dalawang manlalaro. Pumunta sila sa Aurora na puno ng sigla at pangarap, ngunit bumalik sa kanilang mga pamilya na malalamig na bangkay.
19: Nakikiramay po tayo sa pangyaring ito. At ang nais din po ng Pangulo, hindi lamang po tayo sa sitwasyon na ganito, pero sa lahat po ng mga Pilipino na pupunta sa gintong klaseng sitwasyon. Kailangan po talaga ng agar ang pag-iimbestiga dito dahil hindi po naging maganda ang naging resulta ng sinasabing training.
18: Sa kabila ng pagbuo ng Philippine Sports Commission ng isang multi-sectoral investigating panel na mag-iimbestiga sa pagkalunod ng dalawang manlalaro at naunang investigasyon ng mga pulis mula Dipakulaw, Aurora, sinabi ng National Bureau of Investigation na nagpadala na rin sila ng sariling task force para imbestigahan ang insidente at kumpirmahin kung tama ba ang unang ulat ng mga pulis na walang foul play na nangyari. Paliwanag ng NBI, hindi nila gustong balewalain ang ginawang pagsusuri ng PNP. Pero gusto nilang malaman kung mayroon bang negligence o pagkukulang sa inilunsad na training ni Coach Tab Baldwin para sa Ateneo Men's Basketball Team. Dagdag ng NBI, kabilang sa kanilang mga susuriin ay kung sumunod ba ang mga opisyal ng Ateneo sa iba't ibang batas na nagbabawal sa pagpapalangoy sa mga bahagi ng dagat na hindi ligtas at kung siniguro ba ng organisasyon na may sapat na mga bantay, lifeguard at mga emergency personnel bago ang training. Hindi pa nagbibigay ng pahayag o humaharap sa media si Baldwin. Pero ipinatawag na siya ng Department of Labor and Employment para tingnan kung mayroon bang sapat na dokumento ang banyagang coach para magtrabaho sa Pilipinas.
20: Dole is simply or will simply do its job, verifying that he holds a valid and current alien employment permit as required under Article 40 of the Labor Code. If he is compliant, there is nothing to fear. If he is not, then the department will act accordingly. This is not about persecution, this is about the rule of law.
18: Dagdag ni Tolentino, kapag hindi sumipot si Baldwin o kaya mapatunayang nagtatrabaho ito sa bansa na walang valid alien employment permit,
20: the following will be the consequences: cancellation or suspension of his alien employment permit. Number two, referral to the Bureau of Immigration for appropriate immigration action, including possible deportation proceedings. Number three, assessment of administrative penalties against the Ateneo de Manila University as the employing institution for failure to ensure its foreign employees hold valid work permits. Number four, filing appropriate charges under the Labor Code for illegal employment of a foreign national.
18: Ayon naman sa Department of the Interior and Local Government, naipasabpina na nila ang lahat ng coach at player na kasama sa nasabing training bilang bahagi ng investigasyon. Isa sa sisilipin kung may violation ba sa Anti-Hazing Act of 2018. Ang 68 taong gulang na si Baldwin ay ang head coach ng Ateneo Blue Eagles men's basketball team simula noong 2016. Siya rin ang hepe ng Gilas Pilipinas Youth National Basketball Program. Hinikayat naman ng Philippine Sports Commission na harapin ni Baldwin ang mga tanong ukol sa insidente. Nauna nang hiningi ng kampo ng pamilya ng mga nasawi na mag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order para hindi makalabas ng bansa si Baldwin habang gumugulong ang investigasyon. Sa bagong pahayag, sinabi ng pamunuan ng Ateneo de Manila University na naka-leave si Baldwin at ang team manager na si Christopher Epoch Kimpo habang nagsasagawa ng investigasyon. Samantala, inaasahan na magsasagawa rin ang hiwalay na investigasyon ng Senado ukol sa insidente matapos makiramay ng ilang mambabatas sa pamilya ng mga yumao. Katrina Domingo, ABS-CBN News.
17: Nabulabog ang mga residente sa isang palengke at paaralan sa Tagum City, Davao del Norte nang biglang nag-amok ang isang lalaki na may dalang itak Miyerkules ng hapon. Unang naispatan ang suspect sa gitna ng kalsada sa Rojas Market at nang responde ang pulisya, inabutan na nila ito sa labas ng isang paaralan. Nagwala ang lalaki na napalibutan ng mga armadong pulis. Nagpulasa ng mga tao na pumasok sa parking lot ng paaralan ng lalaki na ikinatakot ng mga residente lalo't may mga estudyante roon. Hinabol na nag-amok ang isang lalaki at dito na umalingaw-ngaw ang mga putok. Tinamaan sa hita ang suspect na ayon sa pulisya ay kanilang ginawa na mapigilang makapanakit ang lalaki ng ibang tao. Stable na ang kondisyon ng suspect at iniimbestigahan ang dahilan ng pag-amok nito. Iniimbestigahan pa ng PNP ang dahilan ng pag-amok.
1: Apat lang namatay kabilang ang isang buntis sa sunog sa residential commercial area sa Calambas City sa Laguna. Sa Valenzuela City, 50 stalls sa Valenzuela Gateway Complex ang nilamo ng apoy ngayong Huwebes ng umaga. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
0: Kita sa drone shot na ito ang paglamon ng apoy sa Valenzuela Gateway Complex o VGC sa Paso de Blas, Valenzuela City, mag-aalas 6 ng umaga ngayong Huwebes. Nasa 50 pwesto ang natupok sa sunog.
21: Sa loob po ng complex, merong kainan, palengke, grocery, meron din po mga tiyangge at parkingan ng motorsiklo. Yan po yung ating nakuhang impormasyon mula po doon sa mga nasunugan ng mga may-ari ng stall dito po sa business complex na ito. Yung terminal naman po ay malapit din dito pero hindi naman nadamay sa nangyaring sunog.
0: Umabot sa ikatlong alarma ang sunog kung saan rumesponde ang mahigit 50 truck ng bumbero, kabilang na ang mula sa BFP at mga fire volunteers sa iba't ibang lugar. Naapula ang apoy makalipas ang mahigit 4 oras. Kabilang sa mga nasunog ay ang isdaan at babuyan na magkakaibigang sina Marnel, Nenet at Jane.
22: Wala kami nasalba. May mga paninda pa kami dyan. Kapamili pa lang namin. Tapos yan, ang hirap kasi makaka-recover ngayon. Ang hirap kasi ng buhay. Tapos ito pa nangyari. Back to zero kami. Kaya ang hirap talaga.
0: Ang tindahan naman ni na Edris Ahmad, wala nang mapakikinabangan matapos lamunin din ang apoy.
23: Nasunog po lahat eh. Wala po natira sa amin. Sapatos, tsaka ano, sinelas, tsaka mga damitan. Lahat ng pera namin nandyan, pati yan eh. Walang natira, back to zero talaga kami.
24: Sa challenges naman po sir, actually sir, napagandaan naman po namin. Yung water interruption po ngayon sa Valenzuela is napagandaan naman po. Kaya makikita nyo po sa board namin, marami pong fire truck ang pumunta.
0: Nadamay din ang 7 bahay sa sunog. Ang ilan sa naapektuhang pamilya nasa evacuation center ng Barangay Paso de Blas at nabigyan na ng paunang tulong. 2 namang stall owners ang sugatan matapos malapnos sa sunog. Dinala na sila sa paggamutan at nasa maayos ng lagay. Patuloy pa ang investigasyon ng BFP para alamin ang halaga ng pinsalang iniwan ng sunog maging ang pinagmula nito. Samantala, sa Calamba City, nasawi ang 4 na katao kabilang ang isang buntis habang isa pa ang sugatan matapos sumiklab ang sunog sa isang residential commercial area sa Barangay Real madaling araw ng Huwebes. Ayon kay Calamba City Police Chief Police Colonel Dennis De Guzman, kabilang sa mga nasawi ang mga residenteng nakatira sa ikalawang palapag ng isang bakery na pinagmulan umano ng apoy. Natrap umano ang mga biktima sa loob ng gusali habang mabilis na lumalaki ang apoy. Bukod sa bakery, nadamay din ang ilang katabing establishmento ngunit agad na naapula ang apoy na mga rumispundeng bumbero. Meron ding naitalang sugatan sa insidente na agad na nabigyan ng paunang lunas. Patuloy pa ang investigasyon sa pagtukoy sa pinagmula ng apoy at kung paano natrap ang mga biktima sa loob ng gusali. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
9: Gretchen, sabi nga ng Bini ang buhay ay hindi karera. At ngayon mukhang nasa bagong era na ang Nations Girl Group. Ano ba ang leta sa kanila? At ibiisang high five for Bini dahil ipinagdiriwang ng Nations Girl Group ngayong araw ang kanilang ikalimang anibersaryo. At kasabay ng selebrasyon ay ang pagbubukas ng Bini Pop-Up Store. Ilang Bini members ang personal na bumisita doon at nag-shopping pa. Nagpapatrol MJ Felipe.
4: Ipinagdiriwang ngayon ng Bini at ng Blooms ang 5th anniversary ng Nations Girl Group. Bahagi ng selebrasyon ang pagbisita nila sa pagbubukas ng Bini Pop-Up Store sa isang mall sa Pasay City. Nag-ikot ang girls at nag-shopping na rin ng ilan sa kanilang paboritong merch items.
5: Alang cute! Gisela. Alang cute. Look at me.
6: Cute. Parang gusto mo nang iuwi yung bag.
5: Yes!
4: Kwento nila, heaven para sa Blooms ang lugar na ito.
7: Ma-overwhelm sila dito para sila nasa ibang mundo. Tsaka nakikita niyo dito yung iba't ibang era ng Bini. Feel Good, Born to Win, Tala Arawan, tsaka yung Biniverse.
4: At dahil espesyal ang araw na ito, may regalo ang girls sa ilang Lucky Blooms na bumisita sa pop-up store. Isang Sintra board photo na may pirma ng girls. Wala sina Stacy at Sheena sa event dahil masama ang pakiramdam.
10: We've been a fan for ilang years na, tapos first time na ganito. Grabe! Kanino pa nag-inip to? Kanino pa?
25: Happy anniversary, Bini!
4: Pagkatapos nito, diretso ang girls sa Biniverse and Chorus Listening Party, kung saan pinaparinig sa Blooms ang mga napili nilang kanta. Ayon sa Bini, alam nilang talented ang Blooms, kaya hindi na sila nagulat sa ganda ng mga kanta.
10: Actually, they're very creative, especially sa mga art cards na ginagawa nila, mga merch, di ba? So, ayun. Hindi naman kami nagulat. Ang hirap talaga mamili. Parang kung pwede lang talaga namin i-keep almost lahat, gagawin po namin.
4: Next week, ang much-awaited kickoff ng Signal World Tour na magsisimula sa MOA Arena. MJ Felipe, ABS-CBN News.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, ina ng bumanaw na Ateneo player na si Divine Adili, labis ang hinagpis. Rip Current, isa sa pinakakaraniwang dahilan ng pagkalunod sa dagat. Paano nga ba maging ligtas mula rito? Alamin! At Coco Martin, paano muling binuhay ang aksyon? Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
26: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang Radyo Patrol.

0: kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
1: Hey! Kilala mo ba kung sino ko?
0: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
1: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
0: Ang swabing bigotilyo.
2: Nakakaingit nga yung boyfriend mo.
3: Wala naman akong boyfriend eh.
2: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
0: Malinis trumabaho.
1: Walang personalan to ha. Trabaho lang.
0: Walang aksyong di tatata.
1: Ano?
0: Lahat ay magmamarka.
1: Sige! Dumukan mo!
2: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munit. Magkakamatay tayo.
0: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carrillo.

0: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
1: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
2: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
3: Ibahin mo ko!
1: Maaksyong tapatan!
4: Papakita ko sa iyong hindi!
5: Matapos ma-isolate ang sentro ng bayan ng Glan itong mga nagdaang araw, tuluyan nang natanggal ang mga debris at gumuhong lupa dahil sa landslide. Patuloy naman ang search and retrieval operation para mahanap ang mga nawawala pa. Live mula sa Glan sa Rangani, nagpapatrol si Rafael Bosano. Rafi, ilan pa ba ang hindi pa rin nakikita dyan sa bayan ng Glan?
6: Bernadette, alam mo, ayon sa MDRRMO ay nananatili sa pitong individual ang nananatiling hindi pa nahahanap o nawawala hanggang sa mga oras na ito, habang umakita rin sa 18 ang nasasawi dito sa bayan ng Glan dahil sa lindol. Ilang residente rin na ating mga nakausap kanina at kahapon ang nagsasabing posibleng may natabunan dito sa gumuhong building sa aking likod. Pero kung mahirap na nga yung mag-retrieve sa mga ganitong klaseng pagguho, ay mas mahirap din yung manu-manong paghuhukay na ginagawa ng mga rescuer sa mga bundok.
7: Sa malayo, mataas at liblib na sitio sa Barangay Kalabani na abutan namin ang kumpulan ng mga tao at mga rescue workers sa baba ng bundok. Isang babae ang natabunan ng guho dito kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Mano-mano ang paghuhukay ng mga rescue worker dahil hindi maabot ng kahit anong heavy equipment ang lugar. Kita na ang kamay ng biktima pero hirap pa rin makuha yung katawan. Pahirapan ang kanilang pagkilos dahil oras na magka-aftershock, posibleng gumuho na naman ang bahagi ng bundok. Sa taas ng bundok, tahimik na nag-aantay ang mister ng biktima na si Boy Carsada. Sa huling tala ng disaster office ng Glan, 18 na ang namamatay sa lindol dito. 7 naman ang nawawala pa hanggang ngayon.
8: Hopefully, may fuel para at least yung mga heavy equipment, may mga pwede nang mag-clearing operation sa mga highways at saka mga inner barangays. May equipment naman sir, medyo low on fuel lang talaga tayo.
7: Kahapon pa nagmamakaawa ang mga residente ng tulong dahil wala ng pagkain at tubig. Matapos matanggal ang mga bumagsak na lupa at bato, nagpasukan na rin ang mga ayuda. Yun nga lang, nasa 8 barangay pa sa Glan ang nananatiling isolated hanggang ngayon.
9: Nagpapatulong ako ng chopper para through chopper mahatid yung ating mga pagkain. Kasi yun lang ang way. Kawawa na masyadong tao doon sa bundok.
10: Nadagan ang sinanay hanggang dito. Napakasakit kasi hindi po natin ano yung trahedya.
7: Kita rin ang pagkukumahog ng mga taga-Glan pagdating ng isang chopper kanina. Ilang pasyente ang kinailangang i-

0: airlift para agad na madala sa pagamutan. Ito na ang tinuturing na pinakamalaking pinsala na tumama sa Glan ayon sa ilang lokal na opisyal.
1: Bernadette, ayon nga kay Governor Rowel Pacquiao, no, aabot na sa halos 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala na natamo ng kanilang probinsya dahil nga dito sa napakalakas na lindol na ito. At kung kahapon ang sabi ng alkalde sa atin na ay parang hindi niya alam kung saan magsisimula, ngayong nagbukas na yung main road papasok dito sa poblasyon, malinaw na ang kanilang kailangan talaga ay ayuda, pag-distribute nito, at yung paghukay sa mga nananatiling nawawala at pag-aayos ng mga iba pang kalsadang sira at hindi pa rin madaanan. Pero yun nga, Bernadette, ang sabi rin ng ilan ay mukhang matagal pa talaga bago nila masabing muling nanumbalik sa normal ang kanilang buhay. Bernadette.
2: Maraming salamat, Rafael Bosano.
3: Tuloy-tuloy ang pagdalaw ng mga kaanak, kaibigan, coaches at maging ng ilang politiko sa lamay ng yumaong Ateneo basketball player na si Rene Paterbonia sa huling araw ng kanyang burol sa Quezon City. At live mula sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City, nagpapatrol si Andrea Taguines. Andy, may schedule na ba kung kailan maiuwi sa probinsya yung labi ni Rene?
4: Tony, hinahanda na nga ang pagdadala ng mga labi ni Rene sa Davao bukas ng madaling araw. Kaya ngayong araw, marami na yung humabol dito sa Quezon City para makabisita at makidalamhati sa kanyang pamilya. Ang sa ngayon, bukod dun sa mga nagsusulong ng hustisya para dun sa nangyari kay Rene, no? Nangibabaw din yung mga kwento ng pagiging mabait ni Rene at yung kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya.
5: Higit sa pagiging magaling na basketball player, marami ring bumilib sa pagiging mabuting tao at mapagmahal na anak ni Rene Paterbonia. Yan ang sentimiento ng mga dumalaw sa kanyang burol sa Quezon City nitong nagdaang dalawang araw.
6: Lagi niya iniisip yung family niya, lagi niya iniisip yung kapakanan ng mga kapatid niya. So, very inspiring. Yun na yung last conversation namin, sabi sa akin na, Coach, hindi mo na ako uwi ng Davao after 5 years na. Dapat mayaman mo na ako dito para maahon ko sa kahirapan yung family.
5: Hinangaan din ni Coach Jess ang karakter at kababaang loob ni Paterbonia sa kabila ng kanyang mga napagtagumpayan. Pinangunahan ni Paterbonia ang Davao Eagles para magkampyon sa 2025 palarong pambansa. Pinarangalan din siyang most valuable player noon.
6: Sobrang bait na bata, sobrang wala siyang, kahit sinong player, wala siyang kaaway. Sa loob ng court, sinusuntok siya, pero siya pa yung nagsusorry, sobrang humble, wala kang makita na yabang.
5: Tumatak rin si Rene sa ibang atletang hindi naman niya ka-eskwela, pero nakasabayan sa ilang kompetisyon.
7: Si Rene po naman, sobrang bait na talaga. As in, pag may problema, siya yung malapitan ko po talaga.
5: Dumating din ang mga miyembro ng Calabarzon basketball team na nakalaban ni Paterbonia at Davao Region sa 2026 palarong pambansa.
8: Hindi ko po ini-expect na ganun mangyayari sa kanila. Inaabangan ko rin po yung paglalaban namin sa college.
9: Sa totoo lang, yung team namin, yung attitude ni Rene, lagi namin example. Kasi grabe yung ugali ng bata, sobrang bait.
5: Umaasa naman si Senator Robin Padilla na magsilbi pa ring magandang halimbawa si Paterbonia sa mga kabataang Pilipino.
10: Napaka-close nilang pamilya. Lumudugo ang puso ko dahil napakaagang nawala yung batang to.
5: Nakiramay rin at nagbigay ng bulaklak si Senator Bam Aquino na alumnos ng Ateneo de Manila University. Kapwa nagsusulong ng resolusyon sa Senado si Aquino at si Padilla na imbestigahan pa ng mas maigi ang team building activity na nagresulta sa maagang pagkamatay ng basketbolista. Psychosocial support naman at iba pang klaseng tulong ang nais ibigay ni dating senador, kapwa Atenista at Philippine Red Cross CEO at Chairman Richard Gordon.
11: Sabi ko sa kanila, pagdating nila doon, napapalalayan ko sila sa Red Cross sa Butuan, saka sa Davao, para yung tatawag natin sa social, siyempre may trauma yan eh, para matulungan sila doon sa psychosocial support o ano man ang kailangan nila. Para at least maka, parang nang ganito, Siyempre, naiwan ang medyo may tama, masakit, dapat yun ang alalayan natin.
5: Bumisita rin si Zambales 2nd District Representative Doris Manikis na naniniwalang dapat magkaroon ng mas mahigpit na mga regulasyon sa pagsasagawa ng team building activities sa dagat.
12: Sana wag na maulit ito at kung sakali na magkakaroon ng team building, lahat ng garantiya para maging safe naman yung mga bata kasi pinagkatiwala sa kanya ng magulang.
5: Bumalik din ang ilang PNPCIDG officers sa Arlington Memorial Chapel kanina. Samantala, ayon sa Ateneo de Manila University, sila mismo ang nakiusap kay Blue Eagles head coach Tab Baldwin na huwag munang magbigay ng pahayag at hayaang magpatuloy ang mga opisyal na proseso kaugnay ng insidente. Sabi pa ng universidad, inatasan nila si Baldwin na ituon ang atensyon sa emotional at psychological welfare ng mga manlalaro, coach at staff na apektado ng insidente, pati na rin sa kanyang sariling kalagayan.
4: Tony, first time namang humarap sa Ateneo community ni Coach Tab Baldwin kaninang hapon. Dumalo siya doon sa candle lighting vigil na idinaos para kay Rene at saka kay Divine Adili sa loob mismo ng Ateneo de Manila University campus. Pero alam naman natin na yun nga, naglabas na ng pahayag yung Ateneo na napagdesisyonan na nila bilang isang institusyon na hindi muna magbibigay ng pahayag sa publiko o sa media si Coach Tab habang siya ay naka-leave at habang gumugulong yung investigasyon ng mga otoridad at yung sariling fact-finding inquiry ng Ateneo. Dito naman sa Arlington, Tony, katatapos lang nung Misa, final wake mass para kay Rene dito sa Quezon City. Isa nga dun sa mga nakita nating dumalo ay ang University Athletics Director ng Ateneo na si Mr. Emmanuel Fernandez. At bukas naman, since itatransport na nga yung mga labi ni Rene, ay sa Ateneo de Davao University Senior High School bangkal na yung magiging susunod na public viewing para kay Rene. At yun na muna ang latest. Tony, balik sa'yo.
3: Mm-hmm. Pero Andy, wala pa namang pinapaalam sa publiko, no, kung kailan mismo ang libing para kay Rene.
4: Tony, wala pang binibigay yung pamilya na eksaktong detalye, eksaktong date, no, pero kalaunan ay balak nga nilang iuwi sa Agusan del Sur kung saan ipinanganak mismo si Rene, no? Doon siya balak ilibing pero wala pa silang ibinibigay na schedule dahil I believe pati sa Davao meron ding mga nag-request na baka makapag-sponsor or makapag-hold din sila ng parang public viewing para kay Rene. Apart from Ateneo, meron din siya mga ilang benefactors kasi doon. So, aabangan natin kung ilang araw siya mananatili sa Davao bago siya ilipad sa Agusan del Sur. Tony.
3: Alright, maraming salamat, Andrea Taguines.
13: Nanawagan ng ilang faculty members ng Ateneo de Manila University sa pamunuan ng eskwelahan ng kaliwanagan sa insidente ng pagkalunod ng dalawa nilang varsity players. Sa kanilang open letter kay Ateneo President Father Roberto Yap, sinabi nilang nakikiisa sila sa pagdadalamhati ng buong Ateneo community sa pagpanaw ni Rene Clark Baterbonya at Divine Adili. Nakikiramay din sila sa kaanak ng mga nasuwi. Pero bilang mga guro na nangangalaga sa kapakanan ng mga mag-aaral, nais nilang maging bukas ang pamunuan ng pamantasan sa detalye ng insidente at proseso ng investigasyon. Hindi anila sapat ang mga inilalabas na pahayag ng pamunuan sa ngayon dahil hindi pa nito nasasagot ang ilan nilang mga agam-agam. Hiling nila, humarap na mga opisyal ng Ateneo at coaching staff ng men's basketball team imbis na idaan sa mga social media post ang mga pahayag.
2: Isang panalo na lang ang kailangan ng New York Knicks para tanghaling kampiyon sa NBA. Tinalo nila ang San Antonio Spurs ng isang punto sa isang makasaysayang comeback win sa Game 4 ng Best of 7 Final Series. Nagpapatrol, Champ de Lunas.
14: Lamang ang San Antonio Spurs sa first half ng Game 4 ng NBA Finals. Angat pa sila ng 29 points sa third quarter. Pero humabol ang New York Knicks sa fourth quarter. Kumanana ng mga puntos ang next star na si Jalen Brunson. Sa mga huling segundo at lamang pa ng isang Spurs, nakascore si New York forward OG Anunoby sa mintis ni Brunson. Pero hindi agad nagdiwang si Anunoby matapos ang kanyang tip-in dahil may higit isang segundo pa niyang nalalabi.
15: I looked up to see the time. If it would have been 0-0, I would have been more excited. But it was 1.2 left, so just knowing I have to get a stop now. Just staying with it, staying present. Not getting too happy because the game's not over yet.
14: Sa sumunod na play, matinding depensa ang ipinakita ng Knicks para manalo 107-106 at maitala ang pinakamalaking comeback win sa kasaysayan ng NBA playoffs. Pinuri naman ni New York head coach Mike Brown ang kanyang team.
16: Coming from 29 down or 27 down, whatever it is, you know, it gives you the confidence to know that, okay, hey, we're never out of a game. And if we're down again, which you hope you don't get down that much, let's just keep fighting. Let's keep doing what we're doing.
14: Malaki rin ang naging ambag ng point guard na si Jose Alvarado. Bukod sa mga ipinasok na 3-point shots, siya rin ang nagdala ng bola para matanggal ang pressure kay Jalen Brunson. Si Karl Anthony Towns naman, kahit may 2 quick fouls sa first quarter, bumawi at nagtala pa rin ng double-double na 13 points at 10 rebounds.
15: I think we all felt something like that emotion that was special. It's something that, you know, MSG hasn't had that kind of moment in a long time, so shout out to our fans for it.
14: Isang kupunan pa lamang ang nakabalik sa 3-1 finals deficit sa NBA, ang 2016 Cleveland Cavaliers. Hindi imposible, pero mahihirapan ng husto ang San Antonio na maipanalo ang kampyonato base sa statistics ng liga.
17: Hindi sinayang ng New York Knicks sa kanilang home court advantage nang kunin ang Game 42 sa Madison Square Garden. Napaka-importante ng panalong ito dahil isa na lamang kanilang kailangan para makuha ang ikatlong kampyonato ng kanilang storied franchise. Champ de Lunas, ABS-CBN News, New York City, New York.
2: Sa pagbabalik ng TV Patrol, mga tatayo bilang private prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinangalanan na. At ina ni Ateneo Blue Eagle Divine Adili, inalala ang anak bilang tanging pag-asa ng pamilya. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
18: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
19: Hoy! Kilala ba kung sino ko?
18: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
19: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
18: Ang swabing bigotilyo.
20: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
21: Wala naman akong boyfriend din.
20: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
18: Malinis trumabaho.
19: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
18: Walang aksyong di tatata.
19: Ano?
18: Lahat ay magmamarka.
19: Sige! Tumukal mo!
20: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munis. Pagkakamatay tayo.
18: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Garrido.
22: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
23: Katulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
18: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
19: Hindi ako susuko!
18: Digasin.
19: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
18: Habulin!
21: Ang lakas-lakas ng apil mo.
20: Bulaklak para sa'yo.
18: Hindi ka sasantuhin.
19: Si Manoy! Bumuga na ka, boy!
0: talagang ang bumangga. Iba!
1: Sa kasaan ang dapat sa kasaan? Patas ang pinaiiral ko rito.
0: Sinong sina dito?
1: Ako! Palakpak ang puna din ang magiting na lalaki!
0: Sinesiga sa sini mo. Hari ka rito!
6: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem ni na Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Ito ang Radio Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin.
3: Pinangalanan na ang 10 abogado na kasama sa mga tatayo bilang private prosecutors sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
24: Hindi bababa sa 10 private prosecutors ang tutulong sa mga taga-usig mula sa Kamara para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito sina Attorney Lorna Capunan, founder at senior partner ng Capunan and Castillo Law, Attorney Amando Ligutan, managing partner ng Saligal Law, at Attorney Marforth Fua, managing partner ng Peca Bar Law at dating assistant presidential legal counsel ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
25: My 48 years as lawyer, this probably is what we call payback time.
26: If we can send to jail somebody for pocketing 5,000 pesos for 11 years, why can't we remove from office the sitting vice president for misusing millions of pesos of public funds?
27: As vanguards of the Constitution, we see to it that the constitutional process as mandated in the Constitution is followed through the letters.
24: Kasama rin sa unang batch ng pinangalan ng private prosecutors sina Attorney James Brian Ibrahim Ali, Erwin Matiba at Justin Lamarca ng Peca Bar Law, at sina Attorney Sonia Castillo, Dina Singian, Lino Capunan at Bettina Zamora ng Capunan and Castillo Law. Giit ni Fua, walang kinalaman ng Pangulo at pamilya nito sa pagtulong niya at ng ilang abogado ng Peca Bar sa House prosecution.
27: It is the House who enlisted our support, not the President, no? Or not anyone, the first family. It is just a purely professional engagement.
28: We want to make it clear, ang pagpili po ng private prosecutors is exclusive decision ng 11 House prosecutors. It is us who decide kung sino ang tutulong sa amin na private prosecutors. And as they have said, we are not receiving instruction from anyone.
25: I never worked with Malacanang. We do not receive instructions from anyone.
24: Sabi ni Luistro, sa Lunes inaasahang maghahain sa Senate Impeachment Court ng entry of appearance para sa unang batch ng private prosecutors. Kaugnay naman ang pananaw ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na 16 na boto pa rin ang kailangan para ma-convict si Duterte sa alinman sa Articles of Impeachment. Sabi ng ilang House prosecutors,
28: what the Constitution provides is 2/3 of all the senators. It used all. It did not use 24. So it is important to hear as well what the Supreme Court will say about this.
4: It's very similar to yung question tungkol sa quorum. Kung dati ang pananaw ng karamihan ay dapat 13, kinlaro na yan ng ating Supreme Court that it could be less than 13 depending on how many senators are within the coercive reach of the Senate.
24: Sa gitna ng batikos na inuuna ng Kamara ang impeachment kaysa pagtulong sa mga biktima ng lindol, sinabi nilang kasama ang 11 House prosecutors sa 139 na miyembro ng Kamara na nag-ambag-ambag para tumulong sa mga biktima. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
3: Naghain ng cyber libel complaint si House Prosecution Panel spokesperson Zia Alonto Adjong laban kay Attorney Levy Baligod at 18 dating empleyado ni Zaldi Co sa Marawi City. Ito'y kasunod na pagdadawit ng mga akusado kay Adjong na tumanggap umano ng mali-mali tampera. Ayon sa kongresista, gawa-gawa lamang, malisyoso at pawang imbento ang pahayag ni Baligod. Matatanda ang humarap sa pulong sa Senado na pinamunuan ni Senador Rodante Marcoleta, sina Baligod at 18 kaugnay sa sinasabing imbestigasyon sa flood control scandal.
2: Labis ang paghihinagpis ng ina ni Ateneo Blue Eagle, Divine Adili, sa pagpanaw ng anak na anya'y tanging pag-asa ng kanilang pamilya. Inalala naman ng matatalik na kaibigan ang Nigerian player na itinuring nilang nakababatang kapatid. Nagpapatrol, Alison Ko.
5: Positibo ang pananaw ni Divine Adili noong Nobyembre sa kasagsagan ng UAAP Season 88. Kagagaling lamang niya noon sa pahinga dahil sa back injury, pero ramdam agad ang kanyang ambag sa Ateneo Blue Eagles.
8: Yeah, I think I'm getting there. I just leave it to God. So it's, you know, practice, getting extra works, especially just like I did today with, you know, mishandling the ball a couple of times. So I'll just get extra practices, do extra drills, and see where it goes from there.
5: Pero hindi na makakabalik sa UAAP si Adili matapos ang malagim niyang sinapit sa aktividad ng koponan nitong Lunes. 3 matapos ang trahedya, dinalaw ng mga kaibigan at kapwa foreign student athletes ang mga labi ni na Divine Adili at kanyang teammate na si Rene Baterbonia sa Quezon City. Bukod sa pagiging kilalang rookie center ng Ateneo, inilarawan ng malalapit niyang kaibigan si Adili bilang tahimik pero maaasahan at itinuring nilang parang nakababatang kapatid.
8: He's more than a friend to us. He's like our junior brother since we are here before him. Then he's really a very quiet guy, like very friendly. So it's really a very painful event.
5: Kwento naman ng kaklase at matalik na kaibigan ni Adili sa Ateneo na si Donna De Leon, pangarap nitong maipagpatuloy ang kanyang basketball career para matulungan ang kanyang pamilya. Dagdag ni De Leon, sa huling pagkikita nila bago umalis si Adili para sa training, nagpahayag ito ng pag-aalala dahil unang beses niyang sasama sa nasabing team building activity.
9: Pinag-usapan lang po namin na sinabi niya po sa akin na takot, hindi naman sa takot na word, pero parang based sa mga pinagsasabi po ng teammate niya na aanuin daw siya ni coach sa training, parang hard training, ganito, ganyan.
5: Isa rin sa mga dumalo sa puneraya, si former Ateneo Blue Eagle Chibuweze Ike. Naging sentro siya ng men's basketball team mula 2015 hanggang 2017. Nanawagan si Ike sa dati niyang coach na si Tab Baldwin na magsalita na tungkol sa insidente.
10: I know he's going through a rough time right now, but I would love him to speak up and let the people know what happened.
5: Nananatili pa rin sa morgue ng funeral parlor sa Quezon City ang mga labi ni Adili. At labis ang hinagpis ng kanyang ina sa sinapit ng kanyang panganay na anak.
11: It's not easy for us. It's the only hope of this family. It's our hope. He's still hardworking. He loves his family. I need an answer, a clear answer from Philippines, mm-hmm. from Ateneo Blue Eagle, the coach that took them there. They should please, I just need an answer. Mm-hmm. Let me know what happened to my son. The stories are not the same.
5: Ayon sa pahayag ng Nigerian Embassy, hiniling ng pamilya ni Adili na maotopsiya muna ang mga labi bago ito iuwi sa kanilang bansa. Nanawagan din ang embahada sa Nigerian community sa Pilipinas na manatiling kalmado, iwasan ang mga spekulasyon at huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon habang patuloy ang mga investigasyon. Alison Ko, ABS-CBN News.
3: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, inaulan pala ngayon. Ang tanong, uulanin ba ang flag raising bukas para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan?
12: Alam mo Alvin, hapon at gabi pa aasahan ang mga pag-ulan bukas, Araw ng Kalayaan, kaya pwede po ang magandang flag raising bukas. Mahina pa rin kasi ang habagat na umiiral lamang dito sa northwestern portion ng Luzon. Umiihip naman ang mainat na easterlies mula sa Pasipiko, dito po sa silangang bahagi ng ating bansa, dala ang mainit na panahon at moisture na nagpapabuo ng thunderstorms sa hapon. Pero wala pong inaasahang sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa susunod na linggo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, June 12, Biyernes sa Luzon po, maulan sa umaga sa ilang bahagi ng Bicol at sa may Romblon, habang tanghali hanggang hapon, may mga paulan na rin dito sa bahagi po ng Calabarzon at maging sa may Mindoro. Hapon hanggang paglubog ng araw, may thunderstorms pagkapaulan po yan dito sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon, at paglumalim ang gabi, may kaunting ulan pa sa ilang bahagi ng Luzon. Sa Palawan, bago magtanghali, magsisimula na yung mga pag-ulan, lalakas po iyan bandang hapon at pagsapit ng gabi, may kaunting ulan pa sa northern part ng probinsya. Sa Visayas naman, maulan po sa umaga dito sa may Central Visayas, Negros Island Region at ilang bahagi ng Panay. Pagsapit naman ng tanghali, ilang bahagi ng southern part ng Negros, dito sa may Eastern Visayas ang mga karanas ng mga pag-ulan. Bandang hapon, ulanin din po dyan sa may northern part ng Leyte at Biliran at dito sa may northwestern part ng Samar. At pagsapit ng gabi ay halos wala na pong ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Sa Mindanao, maaraw sa umaga sa malaking bahagi pero may mga pag-ulan sa ilang bahagi po dyan ng Caraga, maging sa may Zamboanga City at Basilan. At uulan po mula tanghali hanggang hapon sa may Sulu Archipelago, pati dito sa bahagi ng Zamboanga Peninsula. Sa hapon, mas malakas naman yung aasahang ulan dito sa may Lanao Provinces. At pagsapit po ng gabi, naku, may malalakas pang ulan dito sa bahagi po ng Misamis Oriental, Bukidnon, Lanao, at may mga pag-ulan din dito sa Sokcergen. At mataas din po ang tsansa ng pag-ulan sa hapon at gabi, Biyernes, Sabado at Linggo dyan sa General Santos City at mga karatig bayan na naapektuhan po ng magnitude 7.8 na lindol. Mag-ingat dahil pwede yung mga paguhon ng lupa lalo sa mga lugar na nakaranas na nga po ng landslide dahil sa lindol. Tayo naman sa Metro Manila, mainit at maaraw po sa umaga hanggang tanghali pero mula alas 3 ng hapon hanggang gabi ay mataas na po ang banta ng mga pag-ulan dahil sa thunderstorms. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Kapamilya, ang rip current ay isa sa pinakakaraniwang dahilan ng pagkalunod sa dalampasigan. Ano nga ba ang rip current at paano magiging ligtas mula rito?
13: Sa habang higit 36,000 kilometers, ang Pilipinas ang isa sa may pinakamahabang dalampasigan sa buong mundo at isa rin sa pinakalantad sa mga banta mula sa dagat. Kung nabubuo ang tsunami dahil sa lindol o pagsabog ng bulkan sa ilalim ng dagat, ang storm surge dahil sa bagyo, kakaibang panganib din ang dulot ng rip current.
14: Ang rip current po, ito po ay isang malakas at makitid na agos ng tubig na humihila palayo mula sa dalampasigan papunta sa mas malalim na bahagi ng dagat.
13: Dahil makitid, malakas ang puwersa ng rip current. Kung ang karaniwang tao ay lumalangoy sa bilis na 0.3 meters per second, mas mabilis ng 3 hanggang 7 beses ang rip current.
14: Ang pangunahing panganib nito ay ang pagkapagod habang nilalabanan ng malakas na agos.
13: May 3 dahilan na nakaaapekto sa pagkakaroon ng rip current.
15: Yung wave kasi ay isa sa factor. kaya na perform yung rip current at the same time yung hangin. And then yung bathymetry or yung topography ng beach.
13: Pero dahil sa pabago-bagong bugso ng hangin, bigla-bigla rin ang pagbuo at pagkawala ng rip current. At may mga lugar na mas madalas makaranas nito kumpara sa iba.
15: Isa din sa major factor ay yung hangin, nagbabaliktad yung ating monsoon system. So kapag amihan, favorable ang kanyang formation dito sa Pacific side, east side of the Philippines. Tapos kapag habagat, mas exposed tayo dito sa west side.
13: Paano nga ba malalaman kung may rip current sa isang lugar?
15: May mga side ng beach na merong wave breaking, pero may isang parte na kalmado. Wala kang makikitang breaking waves. So isang manifestation yon na meron siyang rip current. At isa pa, kapag may nakikita kang mga floating debris, seaweed, na ang float niya ay palayo sa dagat, so para sang nakalinya, palayo sa shore.
13: Paalala ng Philippine Coast Guard, kapag naipit o natangay ng rip current ang isang individual,
14: dapat manatiling kalmado, syempre para mas makapag-isip pa. At huwag pong lumangoy ng diretso pabalik sa Pampang laban sa agos. Lumangoy po pahalang o kasabay ng baybayin hanggang makalabas sa malakas na agos. Pag nakalabas na po ng rip current, lumangoy po pabalik sa Pampang ng pahilis. Kung makalabas naman na po o lumutang sa tubig para makatipid ng lakas at ayun po, humingi ng tulong.
13: Tiyak hinding may lifeguard sa paligid kung lalangoy. Huwag ding pabayaan ang mga bata na walang bantay at alamin ang lagay ng panahon at sitwasyon ng dagat. Mula 2014, minamandato ng Philippine Coast Guard ang pagkakaroon ng lifeguards sa mga pampubliko at pribadong beach resorts sa bansa. Pero para sa mga eksperto, hindi ito sapat.
15: Parang walang dedicated national law kasi existing in addressing the rip current. Unlike other countries like the US, the Japan, Australia, sometimes yung rip current are initiative of LGU.
16: Meron din sigurong signage sa mga sa public na kung madala ka nga ng riptide, anong pwede mong gawin? Maganda kung ma-implement ng mga LGUs to set up these warning signs. Para sa safety ng public. And to also make sure na yung lifeguard are trained properly.
12: At yan po ang kwentong napapanahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya.
3: Susunod, inaasahang big time rollback sa diesel, posibleng mapurnada dahil sa panibagong tensyon sa gitnang silangan. At dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson arestado kaugnay sa kasong cyber libel. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
17: Ang tunay na matapang, hindi gumagapa.
18: Matapang ninyo ah, pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
19: Walang masyadong madrama, pang-action lang tayo eh.
17: Hindi kinakalawang.
19: Ibang klase ka pare, intindi mo.
20: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
17: Hindi mo malilin lang.
21: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo, pag walang nangyari sa usgato.
17: Labas ang mga matatapang.
22: Darating na ako dyan, huwag mo sabihin, gawin mo.
17: Dito sa Sine Matapang.
23: Kung talagang matapang ka, mag one-on-one tayo.
17: Sa sini mo, hari ka rito.
29: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
30: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangang i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila no yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
31: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran. sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: Pakinig! Manuver!
1: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
2: Hindi ako natatakot sa isarapin.
0: Matindi!
4: Kahit sino kung siya pinagpupuntay mo rito, tutulungan kita!
0: Ganyan talaga kapag may bibit na akima.
4: Mananagutin ko kanyan.
0: Walang karapatan na di isang alamak.
1: Sino ka ba talaga?
0: Ramon Revilla Sr.
6: Bilib lang ako sa inyo. Mukuyan ang ating ka.
0: Alamak ni Akima.
4: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
0: Sa sine mo, Hari Carito.
7: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
8: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
7: Sa Suko sa DCMM.
24: Sa DCMM.
7: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DCMM Radio Patrol 630 at DCMM Teleradio.
25: Ano mga concerns? Ano mga issues?
7: Pagkakampi ng masang Pilipino.
25: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
7: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Inaresto si dating Ilocos Sur Governor at negosyanteng si Luis Chavez Singson dahil sa isang cyber libel case laban sa kanya. Ayon sa Quezon City Police District, isinilbi ang arrest warrant sa tahanan ni Singson sa Barangay Ugong Norte, Huwebes ng hapon. Inilabas ng Regional Trial Court sa Bigan City ang nasabing warrant kaugnay na umunoy paglabag ni Singson sa Cyber Crime Prevention Act of 2012. Dinala ang dating gobernador sa presinto para sa booking, documentation at iba pang legal na proseso. Matapos naman maglagak ng itinakdang piyansa ng 60,000 piso, pinayagan na rin siyang pansamantalang makalaya. Na-recover na ang labi ng ilang biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City. Pero habang puspusan ang retrieval operations, dumadaing naman ng ilang residente na hindi pa naaabot ng tulong. At live mula sa General Santos City, Papatrol Francis Orsio. Francis, saan nga daw ba nahanap itong mga labi?
26: Tony, na-recover na nga ang labi nitong huling biktima na naapektuhan nga nitong gumuhong gusali na grocery store. Itong nakikita niyo dito sa likuran ko, dito sa Barangay Talumpang sa General Santos City. Bukod pa ito sa isa pang search and retrieval operations na isinagawa naman para doon sa dalawang menor de edad na nalunod at na-recover na rin ng Philippine Coast Guard sa Barangay Sigel na sakop nga nitong barangay. Sa tabing kalsada sa Barangay Sigel, natutulog ang pamilya ni Marilyn. Ang kanilang bahay, hindi na pwedeng tuluyan sa pangambang gumuho ito. Hinaing niya, 4 na araw na ang nakalilipas mula ng lumindol, pero wala pa rin tulong na nakararating sa kanila.
27: Masakit talaga, sir. Masama talaga. Yung bang hindi ka tinutulungan, ganito, yung nakikita ng mga tao na tumitingin lang sila, walang pagkain, walang mainom, walang mahigaan.
26: Tulong medikal naman ang kailangan ng pamilya ni Noridja. Kwento niya, sa pagmamadali noong Lunes para makalikas, ay nahulog silang lahat sa hagdan. At ang mag-iisang taong gulang niyang apo ay nauntog sa semento. Dumugo ang ulo ng sanggol pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito nadadala sa ospital at nabibigyan ng paunang lunas.
27: Nawala na ako sa malay. Kaya ang anak niya, parang hindi namin napansin ang mga bata, sir.
28: Nahulog?
27: Kasi wala kami sa sarili.
26: Kanina, naabutan ng news team ang mga tauhan mula Philippine Army at Bureau of Fire Protection na namamahagi ng tulong sa mga residente ng Barangay Sigel. Ayon sa Philippine Army, galing sila sa pagresponde sa maasim saranggani at nadaanan lamang ang mga residente nasa tabing kalsada.
32: Mag-provide po tayo ng potable water po ngayon dito sa 580 families ng Muslim community. Wala pa pong nakakarating na support dito. Wala pa po silang maayos na temporary shelter.
26: Samantala, 3 gabing natutulog din sa gilid ng kalsada ang ilang residente sa General Santos City dahil sa takot sa aftershocks matapos ang lindol na tumama noong Lunes. Nagkabit na ng duya ng ilan habang ang iba naman ay naglatag ng trapal sa hagdan ng ilang gusali sa Atcharon Boulevard. Kwento ni Bayan Patroller Rachel Obsignares, pinipili nilang matulog sa kalsada dahil sa takot sa aftershocks. Hindi naman anya nasira ang kanilang bahay pero malapit sila sa tabing dagat at takot sila sa banta ng tsunami. Sa tala ng DOST FEVOX, nakaranas na ng mahigit 3,000 aftershocks ang mga karating lugar malapit sa epicentro ng lindol mula Lunes, June 8 hanggang alas 10 ng umaga ng Huwebes. Dahil din sa takot sa aftershocks, namalagi naman ang ilang residente ng Barangay Butulan, Jose Abad Santos, Davao Occidental sa balubunduking bahagi ng kanilang barangay kung saan sila nagtayo ng mga tent para matulog. Kwento ni Bayan Patroller Jelly Ann Modlong Maladian Kilam, 3 araw matapos ang lindol ay hindi pa naaabutan ng tulong ang ilang residente. Hindi kasi mapasok ang kanilang lugar dahil sa landslides at sirasirang kalsada. Samantala, kinumpirma ng Bureau of Fire Protection Region 12 na na-recover na ang 2 nasawi mula sa gumuhong grocery store sa Barangay Kalumpang dito sa Jensan. Pero posibleng nasa 11 individual ang patuloy na nawawala.
5: Yung 2 missing na huling na balitaan doon is successfully na retrieve na natin kahapon. On standby yung asset natin para sa iba pang reported missing within the Region 12.
26: Natagpuan na rin kaninang umaga ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang napaulat na nasawing menor de edad na lalaki sa dagat na sakop ng Barangay Sigel kasunod ng nangyaring lindol. Una nang na-recover ang 18-taong gulang na lalaki Miyerkules ng hapon. 2 kaugnay naman ng mga residente sa Barangay Sigal na ayon nga sa ating ulat ay hindi pa rin nakatira ng tulong. Nakapanayam na natin yung LGU ng Jensan at sinabi nilang nakikipag-ugnay na sila sa barangay officials nitong Sigel para nga mahatira ng tulong yung mga residente doon. Pero samantala naman, ayon sa datos ng Office of Civil Defense, umabot na sa 47 ang bilang ng mga nasawi dahil sa lindol. 31 dito yung mga nawawala at pinaghahanap pa ng mga otoridad. At mahigit 3,000 naman yung mga pamilyang nasa evacuation center sa iba-ibang bahagi ng Mindanao. Kaugnay din nito, marami pa rin yung mga supply ng kuryente ang limitado, pati na rin yung linya ng komunikasyon. At may mga kalsada rin tayong natanggap na report na madadaanan na, kabilang yung sa pagitan ng Malapatan at Saglan. Kasi itong bahagi ng Sarangani na ito ay ilang araw nang naiulat na hindi madaanan. Pero ngayon sinabi ng OCD na madadaanan na ito. At may mga ilan pa rin mga syudad at mga bayan, nasa mahigit 200 yan, yung nananatiling suspendido ang pasok sa eskwelahan at trabaho dahil pa rin dito sa lindol. Tony.
3: Maraming salamat, Francis Orsio.
4: Mahigit 3 piso na kada litro ang ibinagsak sa presyo ng diesel sa world market sa 3 araw ng trading, pero posibleng mapurnada ito dahil sa panibagong tensyon sa gitnang silangan. Samantala, consumer na naman ang tatamaan ng epekto ng serya ng red alert sa Luzon grid na naging dahilan ng pagtaas ng singil ng Meralco sa paparating na June bili. Tinabi na muna ni Delia ang kanilang washing machine na doble kasi ang bill nila sa kuryente noong Mayo, kaya kakamayin na lang muna ang lahat ng labahin para makatipid. Kung tutusin, maliit lang ang bayarin ni Delia sa Meralco, pero dahil mister niya lang ang nagtatrabaho, kailangan magtipid kahit umiiral naman ang patakaran na walang putulan ng kuryente hanggang dulo ng July.
9: Mahirap po kasi nagtitinda lang ako ng butchi. Kung pwede lang pag-araw, yung mga namin, patay lahat. Yung koreano, electric pan, tapos yung ilaw.
4: Pero mukhang kailangang lalo pang kumayod ni Nadelia dahil tataas pa ang singil ng Meralco sa paparating na June billing. 15 centavos kada kilowatt hour ang dagdag na katumbas ng pagtaas na 30 hanggang 74 pesos sa mga residential consumers. Ang rason, tumaas ang generation charge dahil sa serye ng red alert sa Luzon grid noong May 13 hanggang 15 dahil sa pagpalya ng transmission lines at maraming planta ng kuryente. Kaya sumipa ang presyo sa spot market. Dumepensa ang Meralco nang tinanong kung bakit consumer ang sasalo sa kapalpakan ng transmission at generation plants sa pamamagitan ng mas mahal na singil sa kuryente.
5: We have to reflect the actual costs that the actual bills that are rendered to us by our suppliers, and this included the billings from the spot market that reflected what happened during the supply constraints that the whole grid experienced last May 13 to 15.
4: Umaasa ang Meralco na bababa na ang singil pagdating ng July dahil unti-unti nang nababawasan ng init sa pagpasok ng rainy season. Nagpaalala naman ang Meralco sa mga consumer na huwag i-post sa social media ang kanilang bill. Nauso kasi nitong mga nakarang buwan ang pag-post ng Meralco bill dahil sa kaliwat ka ng reklamo sa mahal na singil sa kuryente lalo noong kasagsagan ng tag-init.
10: Naglalaman po kasi ito ng mga personal at sensitibong impormasyon ng mga customers at maaari hong magkaroon ng data privacy issues. So pakiusap po namin, huwag na natin sigurong ilantad.
4: Samantala, good news, bad news ang takbo ng presyo ng diesel at gasolina sa ikatlong araw ng trading sa world market. Ang problema, biglang isinara ng Iran ang Strait of Hormuz, kaya lalong umigting ang tensyon sa gitnang silangan. Nagbabala rin si US President Donald Trump na susundan pa ang pagbubomba sa Iran hanggat walang peace deal na mapapagkasunduan. Ang tanong, mabubura kaya ang mahigit 3 pesos na bawas sa diesel o lolobo pa ang dagdag sa gasolina sa Martes dahil sa panibagong gulo sa Middle East?
11: Malaki pa rin yung possibility na pwedeng maging rollback pa rin. Although liliit na lang po, ang gasolina po is talaga pong sabihin natin, although maliit yung increase ngayon, lalong nakikita natin, lalaki pa po yan.
4: Kinuhanan ng mga mamamahayag ng reaksyon ng Department of Energy pero walang sagot ang gobyerno. Pinangangambahan kasing bumalik na naman ang serye ng big-time oil price hike sa Pilipinas na muling magpapalobo sa presyo ng diesel at gasolina sa mga susunod na linggo.
11: Kung magtuloy-tuloy nga lang po yan, it's possible po na yung mga susunod na linggo or sabihin natin ang baka immediately sa after next week, medyo malaki po yung maging increase.
4: Sa ngayon, naglalaro sa 70 hanggang lagpas 90 pesos kada litro ang karaniwang presyo ng diesel at gasolina sa Metro Manila. Susunod, Coco Martin bilang hari ng aksyon sa ating henerasyon, aprobado ng ilang haligi ng industriya. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
12: Sa tindig.
13: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
12: Ibang klase tumitig.
14: Alias pretty boy.
15: Agad narito ko. Diligaya ka.
12: Kapag sila ang pumorma, kahit sino may yayani.
16: Ito ang tandaan mo. Pistado na ang bulok mo.
18: Ang tigas ng dibdib mo. Si tigas rin ba ng tuhod mo?
19: Hindi mo subukan.
12: Yan ang tunay na astig.
20: Sa Diyos na ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahagang puntos ko.
12: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 PM.
21: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
22: Sa house, retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time, na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisa batas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.

0: Simula Lunes hanggang Biyernes, balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney, kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Utan.
2: This is a shame. Anong gagawin natin?
3: Umalis na kayo dito!
2: Umalis na
1: kayo
2: dito! Naging monster!
1: Mabalot ng hiwag at misteryo ang inyong umaga dito sa Sine Sigaw.
4: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
0: DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
5: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM Radio Patrol sa Estrella. Una sa balita, una sa public service.
6: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
7: Sana nitanay ko dyan!
6: Uy! Kung panalo ang joke nila, tumawa ka!
8: Hello to Marian!
9: Hello, Lola!
10: Cute, no?
6: Kung malastik ang kulitan, tumawa ka!
11: Patay ka ngayon!
12: Sinong babatayin mo?
11: Ako!
6: Kung sila ang araw-araw mong kasama,
13: walang hiyatong lapad ng ipin mo, parang palak ng Indian!
6: Sure kang tatawa ng tatawa!
14: Tama ako! Isn't it fantastic?
6: Yes! Sinetawanan! Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, hari ka rito!
15: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been...
16: Tagumpay na nakatawid si Coco Martin mula sa indie scene patungo sa mainstream media hanggang sa kilalanin siya bilang primetime king dahil sa mga hit seryeng FPJ's Ang Probinsyano at FPJ's Batang Quiapo. Ngayon, siya na nga ba ang karapat-dapat na tawaging hari ng aksyon sa ating henerasyon? Nagpapatrol MJ Felipe.
17: Ang mga action movies ni The King Fernando Poe Jr., Leon Guerrero ni Lito Lapid at iba pang action stars ang naging inspirasyon ni Coco Martin sa kanyang mga proyekto, mapapelikula o telebisyon.
18: Na-stop yan dati, naalala ko kung bakit, dahil naging sobrang mahal. Tapos during the time, our economy wasn't doing so well. This was the during the parang late part of 1990s. Then a lot of the actors became politicians na rin.
17: Nabaling ang tema at panlasa ng mga manonood sa drama
0: series,
17: rom-com, pati na fantaserye.
8: It's Coco who really brought back the excitement of action movies, action serie. Look at the landscape now. No one would say this, no? Because of Provinciano, because of Batangyapo, diba? It opened the doors to all the other networks doing their own action series.
17: At sa kanyang muling pagbuhay sa action genre, isinama niya ang icons, mga legends, at veterano sa industriyang hinangaan niya noon.
11: Si Coco, parang alamat na rin yan eh. Sa kabataan ngayon, parang Fernando po yan. Lito lapid, pinaghalo, masipag, matalino, napakagaling na direktor, matyaga, madaling araw pa lang, talagang nag-iisip na yan, nasa shooting na kagad. Bawal malate sa kanya, bawal mahuli pagdating sa shooting. Napakadisiplinadong tao.
17: Inaral ni Coco ang bawat galaw at nakinig sa bawat aral ng kanyang mga idolo.
12: Nagpaturo siya sumakay ng kabayo, to pati yung mga paggamit ng barel. Naalala ko yung sa eksena namin na talagang papaturo siya, nagpapagabay siya kay Senlat because blasting.
17: Kaya ang pagbansag ng titulong hari ng aksyon sa ating henerasyon kay Coco,
8: well-deserved, hari ng aksyon, yeah. Pinanindigan niya. Hindi siya umalis, hindi siya nagbago ng imahe, right. 'Di ba? Pag gawa niya ng aksyon, aksyon all the way. He started it again. When no one else was looking into aksyon, si Coco Martin decided, no, I'm gonna invest on aksyon.
18: Sino pa ba kundi the only Coco Martin? That's his passion eh. You can see the passion in the narrative, in the way he does his stunts. Ang alam ko, he doesn't even want anyone to do his stunts, but he does it himself.
17: Mapapanood na sa June 22 ang pagbabalik ng hari ng aksyon ng ating henerasyon na si Coco Martin sa Sigabo sa Primetime Bida. MJ Felipe, ABS-CBN News.
19: I-distract lang ako dahil dun sa gilid po na aming studio. Mukhang may mga ipa-firing squad doon sa gilid. Sino ba yung mga yan?
20: Mga taga-Ateneo yan.
19: Ah, taga-Ateneo.
20: Mga Ateneo. Pero nakita ninyo, yung mga teacher mismo, yung mga

0: sa nagiging aksyon na sulit. Kaya they are demanding na ipaliwanag nyo yung kailangan natin ng detalye dito. Imbis na sa social media, eh, tama naman ko ako nanay o tatay, kailangan malinaw sa akin ang paano nangyari yun. Dapat, di ba? And I want to face kung sino man ang in charge nung panahon na yun. Sino ba ang pinaka-head? Ikwento nyo po sa akin ano nangyari. Diba?
1: Ang tanong ko ngayon, hindi ba nila kinakausap yung magulang?
0: Hindi pa eh. Nung head coach.
2: Pero sa dami ng mga gusto siyang makausap, malamang sa malamang, kailangan din niya humarap doon.
0: Ang daming umiigsi na DILG,
2: DOLE,
0: NBI, CIBG,
2: Senate pa.
0: Senate, House.
2: Sino na lang ang kulang? Baka dapat yung Arsobispado, tawagin naman.
0: Pati Comelec, biglang
2: wag naman. Okay, dahil hindi naman siya halal eh.
0: Oo. Pero dapat siguro hindi kailangan may magbuwis ng buhay para matutukan yung safety. Alam mo yun, o di kaya kahit yung mga work, ano yun, yung mga job, ano yung
2: occupational hazard.
0: Yan,
1: Matagal na pala yun.
2: So, tingnan natin kung alam din ng mga guest nating estudyante yun, ha? At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo tuloy-tuloy. Ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Tony Velasquez.
1: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: Amin yun.
1: Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
0: Uy, sumahan mo ko.
2: Oh, siyempre, kasama din ako doon.
0: Yeah. Napapanood po na live ang TV Patrol. At iba pa mga paborito ninyong palabas sa I Want. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan po ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan!
1: Sasabihin ko sa'yo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nagkalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapesada ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras!
1: 3 minuto, makalipas ang alas 8.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report.

0: mga kaserbisyo at kapamilya. Oy, alas 8 na po. Ibig sabihin,
1: Spot Report! Spot Report!
0: Spot Report na po kung saan ang bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin at bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
2: Ito po ang programang hindi uurang sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, imbisigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan ang dapat mong malaman. Bawat kaso aming tututukan. Ako po Jeff Caparas.
0: At lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos at ito ang Spot Report!
1: Spot Report! Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report!
2: Ay, partner! Oh. Ay, ingat-ingat ho sa ating mga kapamilya ha, na nasa kalsada at biglang-biglang bumubuhos ang ulan.
0: Totoo yung partner. Kanina nga pupunta ako dito sa opisina, ang lakas ng kidlat at kulog. Diba? Kung kanina,
2: Makatakot yun.
0: Kung kaninang hapon, partner, ay mataas ang sikat ng araw,

0: magbalita rin naman ho ang nararanasan natin sa ating weather ngayong gabi kung saan may panakanakang mga pag-ulan at yun na nga, nabanggit po kanina, malakas na kidlat at kulog. Kaya po para po doon sa mga alis para ng tahanan o yung mga papauwi, aba, ihanda niyo na ho inyong mga payong, mga kapote, yung mga namamasada dyan, ha, particular na yung mga motorcycle rider. E mag-iingat ho kayo, madulas ang kalsada, ay marahil po posibleng maging aberya kapag ganito mga panahon. Kaya doble-doble ingat at huwag masyadong mabilis magmaneho. Kami po inyong mga kasama pala ha, mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. E maya-maya lang po, hihingi tayo ng update mula sa PAGASA. E kung ano ba yung mga posibleng ating maranasang lagay ng panahon sa mga susunod na oras hanggang bukas na araw ng kalayaan, kung saan inaasahan ng kaliwat ka ng mga kilos protesta o aktibidad ng iba't ibang grupo partner.
1: Kaya nga partner ang mukhang focus pa rin doon sa Zane, hindi ba? Doon sa Meluneta, sa Menjola, diyan, hindi ba? Eh sana umayos naman ng panahon, ano,
0: kung sakali. At saka partner,
1: speaking at sana ay ano? Maging matiwasay.
0: Correct.
1: Wala sana manapak, ha?
0: Wala sana manapak at wala sana maging kaguluhan na maganap. Dahil kagaya nga ng nababanggit ng mga nakaraang partner na Senator Win Gatchalian at iyo pong mga resource person, may mga namumurata raw ng mga banta, patuloy naman niyang pinaghahandaan ng Philippine National Police. Pero bago ang lahat, abay, pasadahan na natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras.
2: Spot Report! Spot Report sa DZMM!
1: Sa unang bugso ng balitaan, ipinakilala na ang unang batch ng mga private prosecutor para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na posibleng simulan sa July 6. Kabilang dito ang mga abogadong galing sa Pecabar Law Firm na sina Marforth Fua, James Brian Ali, Erwin Matib at Justin Ann Lamarca. Magsisilbi ring private prosecutor ang mga abogado ng Kapunan and Castillo Law Firm na sina Attorney Lorna Kapunan, Sonia Castillo, Diana Singyan, Lino Chris Kapunan at Bettina Zamora. Kasama rin sa unang batch ng private prosecutors si Attorney Amando Ligutan na legal counsel ng ikatlong impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon kay Lead Public Prosecutor Jervil Luistro, pro bono o walang bayad ang serbisyo ng mga private prosecutor na nakatakdang maghain ng entry of appearance sa Lunes. Nilinaw naman ng ilang private prosecutors na trabaho lang ang paglahok nila sa impeachment trial at walang bahid ng politika.
2: Spot Report!
0: Samantala na biktima naman ang website ng Senado ng defacement o hindi autorisado ang pagbabago ng opisyal na website. Agad nagpatupad ng security protocol ang Senado para maharang ang mga umatake sa kanilang website habang wala namang indikasyong may nakompromisong confidential at sensitibong impormasyon. Hanggang ngayon, hindi pa rin ma-access ang website ng Senado na may nakalagay na under maintenance. Tiniyak naman ang Department of Information and Communication Technology na patuloy ang security validation para maibalik sa normal ang Senate website. Nagasagawa na rin ang forensic analysis para matukoy ang threat actors o responsable sa defacement. Naniniwala naman si Senator Erwin Tulfo na maaring isang grupo lang din ang nasa likod ng banta sa seguridad ng Senado at ang umatake sa Senate website.
2: Spot Report!
1: Pinagpapaliwanag ng Department of Education ang principal ng Antipolo National High School kaugnay sa ipinatawag na pulong nitong Miyerkules na nauwi sa matinding traffic at heat exhaustion ng ilang dumalo. Sinabing nagkaroon ng matinding siksikan sa Olalla Road sa Antipolo City dahil sa ipinatawag na Parents Teachers Association meeting ng Antipolo National High School pero hindi na i-coordinate ng maayos sa lokal na pamahalaan. Ayon sa Antipolo LGU, 22 individual ang kinailangang bigyan ng first aid matapos mahimatay at makaranas ng heat exhaustion. Bukod sa principal ng ANHS, ipatatawag din ng DepEd ang mga principal ng mga katabing paaralan sa Santa Cruz Elementary School at Antipolo Senior High School dahil sa hindi umano nasunod na traffic scheme. Humingi naman ng pangunawa ang Antipolo National High School at tiniyak na inaaral na ang proseso sa pagpapatawag ng pulong para hindi na maulit ang insidente.
2: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report! Panahon, panahon, patrol!
0: Samantala, kumuha naman tayo ng update sa lagay ng panahon mula kay sa ating PAGASA Weather Forecaster of the Night, si Ms. Lian Loreto. Good evening po, Ms. Lian. Marlene po, Jeff sa Spot Report.
3: Yes po, good evening po, Ma'am Marlene and Sir Jeff at lahat ng ating mga tikos-baybay. Ngayong araw nga ay mas humihina yung ating habagat, kaya ito'y nakakapekto na lang sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Specifically, meron po tayong maulap na panahon at mga pag-ulan sa Ilocos Norte, Apayao, Babuyan Island, maging sa may Batanes. Ngunit sa Metro Manila at nalalaking bahagi ng ating bansa, expected po natin magiging mainit po at malinsangan sa umaga, ngunit mataas po yung chance ng mga thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon nga po, meron po tayong thunderstorm advisory dito sa Metro Manila, sa may Rizal, at pati na rin po sa may Bulacan. Yung mga thunderstorm ng Pilipinas natin ay maglalas lamang po between 2 to 3 hours. Ngunit yung mga gantong mga biglaang po ng ulan po ay maaari pa rin po magdulot ng mga pagbaha at pagdulot ng lupa. At sa ipo dyan, wala naman po tayong namomonitor na bago sa mga...
0: Miss Lian, sorry to cut you off, pero medyo pihit po tayo ng konti. Parang nagkakaproblema tayo ng konti sa signal.
3: Yes po.
0: Ayan. Apo. You were saying, Miss Lian?
3: Yes po, sa ngayon po may nakataas po tayo na thunderstorm advisory dito sa Metro Manila, sa Rizal, Bulacan, maging sa may Quezon. So yung mga thunderstorms po natin, maaari pa rin po magdulot ng mga pagbaha at pagbuhon ng lupa dahil sometimes po ay maaari pong mas nasa moderate to heavy pa rin po yung ating mga rainfall. Ngunit wala naman po tayong binabantay na bagong sama ng panahon at wala din naman po tayong napataas na gale warning. Yung ganitong weather po ay maglalast po yan over the long weekend. So expect po natin, mas dadalas po yung ating mga thunderstorm activities. Yan lamang po ang latest mula dito sa PAGASA. Lian Loreto, magandang gabi.
0: Ms. Lian, ay bukas ho, araw ng kalayaan, inaasahan na may kaliwat ka ng kilos protesta o aktibidad. Ano ho ang magiging lagay ng panahon bukas?
3: Bukas po, ganito din po yung ating weather scenario. No? So magiging mainit pa rin po at malinsangan sa umaga and then mataas po yung chance ng mga thunderstorm activities sa hapon hanggang gabi.
1: Grabe ho talaga ang init, no? Ma'am Lian, bago bumuhos ang ulan eh. Kanina ang init ng tanghali.
0: Correct.
1: Grabe.
3: Po, sa nakikita kasi natin, no, ay magkakaroon po tayo ng tinatawag na monsoon rate kung saan po makakaapekto yung habagat sa Pilipinas. So, kung monsoon rate po ay umiiral po yung ating easterlies na galing po sa Karagatang Pasipiko, so mainit pa rin at malinsangan.
1: Ay, di nun sa mga bibili pa ng mga private schools kasi, partner, sa Lunes ang pasukan. So, yung mga cramming na bibili ho ng school supplies sa Sabado, ay ano ito, ma'am? Mukhang uulanin sila, agahan na lang.
3: Opo, mas mabuti po talagang agahan at huwag po talagang kalimutan, no, uminom tayo ng tubig, magdala tayo ng payong at sombrero po. Para hindi lamang po iwas sa mga biglang buhos ng ulan, pati sa matinig sikat ng araw natin.
0: Alright, at maraming salamat po sa inyong oras. Ni si Lian Loreto, ang ating PAGASA Weather Forecaster ngayong gabi.
2: Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Samantala, sa pagpapatuloy ng ating balitaan, apat ang patay kabilang isang buntis sa nasunog na residential commercial area sa Calamba City sa Laguna. Kabilang sa namatay ang mga nakatira sa ikalawang palapag ng bakery kung saan nagsimula ang apoy. Sinasabing natrap ang mga biktima sa gusali dahil mabilis na kumalat ang sunog. Sa Valenzuela naman, dalawang tindero ang sugatan sa sunog sa Valenzuela Gateway Complex kaninang umaga. Pahirapan ang pag-upula sa apoy na itiraas sa ikatlong alarma. Dahil walang tubig kaninang umaga, nasa Valenzuela o sa Venezuela bunsod yan ng water interruption, 50 stalls o pwesto ang natupok habang 7 bahay din ang nadamay sa sunog.
2: Spot Report!
1: Samantala, balik operasyon na sa Lunes ang General Santos International Airport ayon kay Civil Aviation Authority of the Philippines spokesperson Erica Polonio. Puspusan na ang pagsasaayos sa mga nasirang bahagi ng paliparan. Tinatayang umabot na sa 150 million pesos ang halaga ng pinsalang idinulot ng lindol sa nasabing paliparan. Sa kabila nito, sinabi ni Apolonio na wala namang nakitang structural damage sa paliparan maliban sa ilang nasirang bahagi ng passenger terminal building dahil sa mga bumagsak na kisame at glass walls. Sa ngayon, pansamantala munang ginagamit ang Davao International Airport para sa mga biyaheng papunta sana ng General Santos City. Umabot naman sa mahigit 1,700 na individual ang naapektuhan ng kanselasyon ng mga flight dahil sa lindol.
2: Spot Report!
0: Mga kapamilya, ay humanda na ho kayo ha dahil tataas na naman ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. 15 centavos kada kilowatt hour ang dagdag singil bunsod ng pagsipa ng generation charge dahil yan sa serye ng yellow at red alert sa Luzon grid noong Mayo. Katumbas ito ng 30 hanggang 74 pesos na dagdag singil sa mga kumukonsumo ng 200 hanggang 500 kilowatt hour. Sa kabilang banda naman, iginiit naman ng Meralco na posibleng bumaba ang singil sa kuryente sa susunod na buwan at ayon sa electric company, inaasahang bababa ang konsumo ng kuryente dahil sa pagsimula ng wet season sa Hulyo. Alam mo partner, pati ako umaaray na sa taas ng presyo ng kuryente ngayon, taas ng singil. Dahil, pero yung partner, mag-isa lang ako sa apartment ko. Pero umaabot ng 1,000 yung bill ko.
1: Baka kapag umaalis ka, may gumagamit.
0: Aray mo. Naku, huwag naman sana.
1: Baka pag umaalis ka, may gumagamit.
0: Ay, wag naman po. Nimulto.
1: Ako partner, expected na. Kasi nga, sa sobrang init, talagang halos more than the usual na gamit ng aircon, partner. Init.
0: Doble,
1: Ang iniisip ko na lang dyan, partner, okay na yung kaysa naman na matuyuan ka ng pawis at ma-hospital ka. Diba?
0: Kumbaga, comfortness pa rin, yung comfy pa rin ang inyong prefer. Diba?
1: Pero mahal talaga.
0: Mahal talaga, nakakasakit talaga ng bulsa. Anyways, kumuha naman tayo ng mga balita mula sa ating mga Radyo Patrol. Isa sa 18 maleta boys na humarap sa ombudsman, inihag na 20 maleta ng pera ang dinala niya sa isang kongresista. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula ombudsman, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
4: Pardina, Jeff, marapis sa media si Johnny Bruce, isa sa 18 maleta boys at ang abogado nitong si Attorney Levy Baligod matapos ang Q&A sa ombudsman investigators para sa kanyang affidavit ngayong Webes, June 11, 2026. Inilahad ni Buduan lahat ng kanyang nalalaman at ang pag-deliver niya ng mga maleta sa isang mambabatas. Ani Buduan, noong November 21, 2023, naghatid siya ng higit 20 maleta na naglalaman ng milyong-milyong pera sa bahay ng isang kongresista.
5: Isa lang po. Isang beses lang. Pero ikaw talaga yun. Pit-pit. Kita mo, nakita mo yung laman, sir?
6: Opo. Sa mismong bahay ng laman.
5: Yes, po. Pagkado po.
6: Nurse
5: ba yun? Halong maleta po yun. May pusing naman po yun. Kesa po, yung nakita ko nung sir is may 40M.
7: 40M?
5: May 50M. Isang basis na? Isang deliver lang? Yes.
4: Kumpiyansa naman si Buduan na makakapagsumite sila ng mga ebidensya sa Office of the Ombudsman. Samantala, ayon pa kay Attorney Baligod, sa mga susunod na araw, isa-isa rin pupunta ang 17 pang maleta boys para maglahad din ng kanilang nalalaman sa ombudsman at para na rin sa kanilang individual affidavit. Sa ibang balita naman, Jeff Marley nakakaranas ngayon ng mahina hanggang katamtamang pag-ulan na may kasamang kulog at kidlat sa bahagian dito ng Quezon City. Hmm. Sa lagay ng trapiko sa Quezon Avenue eastbound, medyo traffic na papasok ng circle o sa elliptical road. May volume na rin at may pagbagal sa may Commonwealth northbound at light traffic naman sa southbound. Wala pa naman tayong namomonitor na pagbaha o gutter dip na baha sa ilang kalsada dito sa Quezon City. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
1: Samantala, kinasuha ng Bureau of Internal Revenue si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go dahil sa mahigit 1 bilyong pisong hindi nabayarang buwis.
0: Aba?
1: Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, bakit umabot ng 1 bilyon yan?
8: Jeff Marlene, nagsampa ng criminal case ang Bureau of Internal Revenue laban kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa Department of Justice kanina kaugnayan ng umunoy tax evasion at pagkabikong maghain ng income tax return mula 2019 hanggang 2023. Ayon sa BIR, umabot sa mahigit 1 bilyong piso ang tinatayang tax deficiency ni Guo kasama ang mga surcharges at interest. Kasunod ito ng pag-ami ni Guo na pagmamay-ari o nagmamay-ari siya ng iba't ibang ari-arian, sasakyan at interest sa mga korporasyon sa isang paglinig sa Senado noong 2024 kaugnay ng Pogo Hub sa Banban, Tarlac. Sa pagsusuri ng BIR, natuklasan ng mga umano'y malalaking gastusin, pagbili ng mga ari-arian, helicopter, mga transaksyon sa bangko at iba pang investment na hindi umano na ipaliwanag sa mga naisumiting dokumento. Dahil dito, naniniwala ang BIR na may hindi idineklarang kita si Guo at hindi nabayaran ang kinakailangang buwis sa pamahalaan. Samantala, Jeff at Marlene, nakakaranas ng mahinang pag-ulan ang kahabaan ng Espanya Boulevard dito sa lungsod ng Maynila. At sa lagay naman ng trapiko ay nagiging mabagal lang yung takbo ng mga sasakyan dahil nga sa nararanasang pag-ulan. So far, wala pa tayong namomonitor na pagbaha dito sa kahabaan ng Espanya Boulevard. Ayan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Kumusta ang traffic, Bert?
8: So far, Jeff, medyo banayad naman yung takbo ng mga sasakyan. Mm. Yun nga lang, kasi nga nung umulan, medyo nagme-menor yung mga sasakyan. Yeah. So medyo may pagbagal-bagal lang. Pero fast moving naman so far.
1: Ako, nandiyan ka na naman sa Espanya. Madadaan na may masarap na sa bagdan. Yung,
0: yung paresan? Ano
1: yan? Kita mo, inunahana ko ni inunahanan, Bert. Talagang nararamdaman niya na eh. Naku, nalagpasan ko na.
0: Panahon pa naman ng taglamadali yung partner mamadali ng tag-ulan.
1: Talagang sinabi, para nakahanda na sa may flashcard siya, partner eh. Hindi, nagpasan ko na. Ganun eh. No?
0: Well, alam mo, Bert, kami na may bukas dito sa studio.
8: Pumunta na lang tayo bukas doon kasi holiday na.
1: Oo, kita mo, dami sinasabi nito.
8: Muna tayo doon.
0: Talaga nagplano ka pa ha? Yung drawing nga nung nakaraan.
1: Ay, mag-iingat, Bert Dizon. Mag-iingat kayo.
0: Maraming maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon, at sa ating mga Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: 8:22, oy, mareho tayong pag-uusapan ngayong gabi. Kabilang na ho dyan yung paghahanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan o ng mga otoridad para po sa gaganaping o sa pagdiriwang at paggunita ng Araw ng Kalayaan bukas. Ano, partner, gusto ko kita ng mamaya since makakausap naman natin ang NCRPO. Eh, kung kamusta yung kanilang monitoring, stress monitoring, dahil may mga reports, partner, na tila may hahakutin daw from Mindanao. Be-verify natin yan kung nakita yan ng... kung nakita yan ng mga otoridad o ng monitor yan. At dahil dyan, ayan yung kakamustahin natin. Kamusta rin yung deployment? Magkakaroon ba ng lockdown para maiwasan yung kaguluhan o pagpasok o pag-interfere ng mga hindi kanais-nais ng mga individual sa mga gaganaping aktibidad bukas? Sige rin tayo ng update mamaya sa MMDA at marami po pong iba. Oy, magbabalik po ang spot report ha. Makalipas sila mga paalala sa oras na 8:23.
2: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM. Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radyo.
9: Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, GCMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Oras, alas 8:26 ng gabi.
1: Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report! Spot Report!
0: 8:26, nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
2: At ako naman po, Jeff Caparaz.
0: Ay, dito po sa Spot Report, makakausap natin sa kabilang linya si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Patungkol po yan sa ipinangako namin kanina na update pahingin po sa paghahanda ng pulisya para sa gaganapin o pagdiriwang ng araw ng kalayaan bukas. Good evening po, Major Marlene po at Jeff sa Spot Report.
3: Yes po, magandang gabi po.
0: Major, unahan ko na po, kamusta na ho ang deployment ng NCRPO? I understand, naka-full alert na po kayo simula kaninang alas 5 ng hapon.
3: Yes po, yung pong ating nasa 8,011 na personnel ay for deployment po sila bukas at naka-full alert na simula po kaninang 5 PM ang NCRPO para po dun sa ating mga magaganap na celebration bukas in line with our 128 Independence Day celebration.
0: Major, kanina ho, mayroon pong napaulat na website attack po doon sa Senate. At the same time, Major, may mga nare-report na rin previously na posibleng banta sa Senado at sa Malacanang. Kamusta po ang deployment? Paano po yung naging paghahanda ng NCRPO para maiwasan at matugunan itong mga gantong mga banta? May mga monitoring ba kayo, Major?
3: Sa ngayon po, regarding sa mga threats yung sa Senate, is wala naman tayong confirmed na information regarding po dun sa threat na nandun, maliban po dun sa ni-report po or information from NBI. So sa amin po, hindi pa po confirmed yung information na yun.
0: Mm-hmm.
3: At yun naman po regarding sa paghahanda po natin, dun sa mga posibleng mangyari bukas, meron po tayong mga dineploy dun sa ating mga monitored areas, yung mga magkakaroon po ng programa para dun, programs para sa ating Independence Day celebration, meron po tayong mga police na i-deploy. At syempre, dun sa ating mga identified na mga rally areas, kumbaga yung mga lugar na palagi na po nating alam na meron mga magra-rally, is meron na po tayong mga i-deploy na mga personnel, mga CDM contingents, para ensure na magkaroon man po ng mga pagtitipon kahit wala silang permit, ay nakahanda po ang NCRPO.
2: Major, nakausap na ho natin yung mga leader ng mga grupo kasi para maiwasan ulit nangyari nung May 1.
0: Yes.
2: Diba? May biglang nanapak doon sa ating tropa. Bagamat grabe ho ang decision making ng NCR doon dahil hindi inaresto, dahil magkakagulo pa, mag-i-spark ng gulo ito. Pero going back po doon sa tanong ko, yung mga leader ho ba na napaliwanagan nyo ho na cargo ninyo, ipulisin nyo, kumbaga, bantayan nyo itong mga miyembro ninyo?
3: Wala pa po tayong prior na pag-uusap. Hindi po natin sila nakausap, yung mga leader nito, mga grupong posibleng mag-conduct ng kanilang mga protesta.
2: Mm-hmm.
3: Pero po gaya ng lagi-lagi naman natin nire-remind sa kanila, nandyan naman po yung ipapairalin pa rin po natin ang maximum tolerance. Pero po, pasensyahan na lamang kung sakali man po na meron po silang gagawin na lalabag na po sa batas. Kumbaga, kung mananakit na sila, kung magsusunog sila ng FEG, is magkakaroon, iba na po ang usapan. Meron po tayo negotiating team na makikipag-usap sa kanila, pero kung hindi po sila makikinig, syempre po, gagawin din naman po ng NCRPO yung part nila para ipatupad po yung ating batas.
2: Ilan po ang naka-deploy, ma'am? Ilan po ang dineploy ni RD?
3: Nasa 8,011 po yung ating deployment. Meron po tayong naka-ready na on standby na reserve force kung kinakailangan po nating dagdagan yung mga naka-deploy natin na CDM contingents. Kung kukulangin, may naka-ready po tayo dahil naka-full alert naman po tayo.
2: Anong bilin, ma'am? Anong bilin ho ni RD sa DDIC? Kasi I believe, MPD, SPD ulit ito.
0: Correct.
2: Anong bilin ho kina General Santiago tsaka kay General Cinco?
3: Siyempre po, yung palaging bilin, yung ating maximum tolerance, yung ating pagalang sa karapatang pantao, sa kanilang karapatan na magpahayag ng kanilang mga saloobin at yung ating pag-observe ng police operational procedures. At syempre, yung pong mga bili na ito ay may hangganan. Siyempre, kung lumalabag na po sila sa batas, meron na po silang nasisira, meron na pong nasasaktan. Siyempre, ibang level na po yung gagawin natin. Meron na po tayong kailangan implement ng mga pag-aresto.
2: Naipahabol ba, Major, na yung mga kapote ng ating contingent?
0: Siyempre,
2: kanina biglaan umulan eh. Baka bukas, ganun din ho, sabi ng PAGASA.
3: Yes po, meron naman tayong abiso sa ating mga CDM na magdala sila ng kanilang mga raincoats, yung kanilang mga issued na raincoats at panangga sa ulan para po kahit na umulan man kahapon at tuloy pa rin yung mga pagtitipon ay nakaredy po ang ating mga kapulisan.
2: Tsaka vitamin C, ano ma'am? Vitamin C, tsaka vitamin maximum tolerance, ano?
3: Partner,
2: go ahead.
3: Yes,
0: vitamin maximum tolerance. Gusto ko yun.
2: Vitamin MT.
0: No? Yan, vitamin MT. Major, speaking of possible na maging girian, paano po yung ginagawang paghahanda ng NCRPO para maiwasan at masiguro na walang makakalusot o hindi may infiltrate ng mga masasamang elemento itong mga grupo na inaasahang magkasagawa ng aktibidad bukas?
3: Bukod po dun sa ating uniform personnel na nakadeploy, syempre hindi mawawala yung ating mga hindi naka-uniform or yung mga intel natin na iispatan kung sino man yung mga hindi karapat dapat na nandun, lalo yung mga nakatakip ng muka sa Maynila na mga magko-cover ng kanilang identity. So hindi po natin papayagan na ma-disrupt kung yung kanilang mga mapayapang pagtitipon. So meron naman po tayo mga preventive measures na gagawin para po i-ensure na yung mga nangyari na karaan na nagkaroon ng sakitan, siraan ay hindi po mauulit.
2: Teka pala, Major, para naalala ko, partner, alam yung ano, yung ordinansya ni Yorme.
0: Anti-balaklava.
2: Oo.
0: Bawal yung nakatakip.
2: Applicable ba yun, Major, pag bukas, pag may nakaganon? Kumbaga doon sila lalabag sa ordinansyang yun?
3: Yes po. Kaya po pinapaalalahanan natin yung mga dadalo sa mga rally, lalo sa Maynila, na in effect po ang ating anti-balaklava na ordinansa ng Maynila. Hindi man po kayo nang gugulo, pero nakatakip naman yung mukha nyo, nakakonsil ang identity nyo, posible po kayong masita at mahiwalay po kayo dun sa grupo ninyo dahil yan po ay paglabag sa local ordinance ng Manila.
2: Pag sinabi, Major, kasi kakagaling ko lang sa nagpaderma ako, bawal akong maarawa. Kaya...
3: sana hindi na lang po kayo umaten sa rally.
2: Ayun.
0: Oo nga. Major, how about, Major, yung mga kabataan? Paano pag mga kabataan ulit, kagaya nung September 21 rally lang nakaraan, na yung may mga dalang flag na may logo ng anime? Nanghihimok na manggulo, Major. Pag may nakita mga ganun ulit, may namataan kayo ganun, na ganun ulit, anong magiging action? Hulihin ba agad? Pagkasabihan? Ano po ang magiging tugon ng NCRPO?
3: Kung sila naman po ay mapayapa lang nilang winawagayway yung mga flag parang flag po ng One Piece, wala naman po tayong problema dyan. Pero kung halimbawa man po na nag-instigate na sila or nag-iinganyo na sila ng manggulo, manira, ibang usap na po yan.
0: O, di ba, Major, nung mga nakaraang investigasyon, may mga same faces na nakita ang pulisya na nanggugulo o nang aajit doon sa mga otoridad para mag-trigger ng girian. Pag ho ba na monitor po itong mga same faces na ito? Same pa rin? Maximum tolerance o huli agad?
3: Maximum tolerance po, pero kung sakali man po na sila po yung mga personalidad na may mga warrants dahil dun sa kanilang mga naunang paglabag last year, so maaari po silang maaresto.
0: Pero may mga listahan na ba kayo, Major, ng mga pinayagang grupo na magsagawa ng aktibidad at yung mga hindi pinayagan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila?
3: Based po dun sa information na na-receive namin, wala pong may permit sa mga magrarally po ngayon. Wala pong nag-apply ng permit.
0: Kaya ibig sabihin sa mga free park lang sila, freedom park lang sila, pwedeng magkilos protesta, mag-activity, Major, no?
3: Yes po, meron po kasi tayo na magaganap sa isang eskwelahan, so hindi po natin nila kailangan ng permit, pero ito pong mangyayari sa mga areas po gaya ng
2: Sa Rizal Park, ma'am, dyan sa Calao.
3: Sa Rizal Park po, kailangan po na may permit po sila sa U.S. Embassy. Yeah. Hindi po sila papayag. Pwede po silang payagan. Depende po sa pag-uusap nila dun with our negotiating team, yung ating mga ground commanders. Siguro po mga ilang oras, 1 hour, 2 hours the most. Pero kung sakali po magiging unruly sila or hindi po sila sumunod sa magiging usapan nila ng ating ground commander, maaari po silang ma-disperse agad-agad.
0: Mm. Yung mga pag-usunod ng FCG, Major, anong... bawal din yon, no?
3: Yes po, may directive na po ang ating regional director na kung sakaling may magsusunog ay agad po yung bubuhusan ng tubig.
0: Oo, yan kasi part na yung pinagmulan ng away nung May 1, di ba?
2: Buksan kasi yung aksidente yata.
0: Yung nagsunog ng FCG, tapos balak apulahin yung FCG, pero parang iba yung naging feedback, iba yung naging dating doon sa mga realista.
2: Mabuti so, nakalma nga agad doon.
0: Oo. Major, how about naman po yung mga nagpapakalat po ng sa online, yung mga nanghihikayat po na manggulo, yung mga sa social media, Major, ano yung monitoring natin doon?
3: Kasama po sa ginagawa natin na pagmo-monitor nga yung mga naghihikayat sa social media na pumunta, manggulo. Kaya po lahat po na mangyayari bukas ay minomonitor po natin na kung yung mga personalidad or yung mga grupong yan ay dumating po dun sa mga areas na babantayan natin ay kung yung mga normal na realista po ay tinitingnan lang natin, sila po ay tititigan ng ating mga kapulisan.
2: Ayun, nakita mo nga. Basta ang importante yung vitamin C bukas tsaka yung vitamin MT. Maximum tolerance, ano, Mitch?
3: Vitamin T po, vitamin T.
2: Ayun,
3: vitamin
2: T. Tolerance, maximum tolerance. So, basta mami, kailangan lang sinilang maalala na o ma-remind ho sila na may hangganan din ho yun. Kasi syempre, tao rin ho ang mga pulis. Ha? Hindi porke sinasabi yung maximum tolerance, hindi na nila, kumbaga kahit papano, nakakarinig din naman yan. Totoo. Though, trained sila dyan para tanggapin yung mga ganyang masasakit na salita o whatsoever. Kasi nampoprovoke nga eh. Pero ngayon, ma'am, talagang ang sinasabi, kapag sumobra na, magkakaroon ng arestuhan. Ano?
0: Yeah.
2: Di ba, ma'am? Ano?
3: Tama po. Meron din naman pong hangganan yung maximum tolerance ng ating PNP. Kung halimbawa pong mauulit yung nangyari nung nakaraan na bigla nilang sinapak, ay magkakaroon po tayo ng pag-arrest.
2: Grabe yun eh.
0: Alam mo, Major, kasi ang pangamba, kasi yung mga nakikita nga online, actually may mga dumadaan din sa feed ko at may mga nagpapadala ng mga friends ko na mga screenshots din na nakikita nila sa algorithm nila, na yun nga, may mga nag-aalok, may mga nangihikayat online na gagawin ulit yung nangyari noong September 21, may mga nanggulo, may mga nanira ng property. So sana hindi na maulit yun ngayon, Major, ano, para talagang, since araw naman ang kalayaan, I understand may mga pinapanawagan yung ating mga kabayan, pero sana maging mapayapa pa rin yung pagunita ng araw ng kalayaan, Major, ano?
3: Tama po, yung pong araw ng kalayaan ay gugunitain natin sana dapat nang ano, ipagdiwang po natin ito ng may pagkakaisa, disiplina at pagmamahal sa bayan. Ibig sabihin po noon, hindi tayo maninira ng private at public property, hindi tayo mananakit ng kapwa at hindi po tayo manggugulo.
0: Sorry Major, pahabol lang pala, magkakaroon ba ng lockdown dun sa mga area na posibleng puntahan ng mga rallyista sa Manila, sa Senado, sa Malacañang, may mga ganun bang ipapatupad ng pulisya?
3: Wala naman pong lockdown, pero magkakaroon po siyempre tayo ng mga CDM contingents at may mga physical barriers po tayong ilalagay para ensure po na hindi direkta po yung magiging encounter ng ating kapulisan at ng ating mga ralista para maiwasan din po natin ang girian at yung pag-a-agitate nila or pag-uudyok nila dun sa ating mga pulis para magalit po sila.
0: Alright. Major, baka may mga panghuling paalala, mensahe. Nasa inyo pong pagkakataon, Police Major Hazel Asilo.
3: Opo. Sa pagunita po natin sa ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan bukas, hinihikayat po ng NCRP ang lahat na atin po itong ipagdiwang ng may pagkakaisa, disiplina at pagmamahal sa bayan. Ang kalayaan po nating tinatamasa ngayon ay bunga ng sakripisyo at katapangan ng ating mga bayani. Kaya po sana ay gawin po natin yung ating part na gawin na kung magkakaroon man po tayo ng mga pagtitipon or mga kilos protesta, gawin po natin ito ng maayos para po maipahayag po natin ng maayos at marinig po ng maayos yung ating mga ipapahayag. At syempre, kung meron mo po kayong mga gustong i-report na kay nahinalang sitwasyon or tao, nandyan po ang 911 para agad po nating tawagan at lumapit din po tayo sa mga pulis na nasa paligid lamang po kung sakaling meron po tayong gustong i-report na mga sitwasyon na gusto po na yung aksyonan agad ng ating kapulisan.
0: Ayun. With that, maraming salamat po sa inyong oras, Police Major Hazel Lasilo, ang tagapagsalita po ng National Capital Region Police Office. Thank you so much, ma'am. Ingat po kayo palagi.
3: Maraming salamat po.
1: DTZMM, numero uno sa aksyon! 128 taong araw ng kalayaan.
0: Ayun.
2: Ayun, partera. Vitamin sa mga nakikinig sa atin sa kawanin ng PNP tsaka sa mga force multipliers. Mag-ingat ho kayo bukas. Dala ho kayo ng pananggalang sa ulan. Yung kapote, hindi pwedeng payong eh. Kapote,
0: oh. Oo, oh, kasi yung payong pwede magamit sa sakitan eh.
2: Ang ano niya, ang init niya. Imagine mo, pawis ka doon sa gear mo. Tapos,
0: nakabilad ka
2: mauulang, pa. Mauulan ng kapa. Anyway, partera, sa mga attendance check muna tayo. Si Julius Bangalando, happy Thursday, sabi niya. Si Erica Raulio, si Pulongges, walang, ano ba ito?
0: Pulongges?
2: Oo, oh, and just say.
0: si Nana Damian, watching sa atin.
2: Tayo ng mga pangalan na ito. Ah.
0: Si Madam Tina Verinia, always watching sa atin, 8 p.m. habit. Si, ano pa man nandyan, partner, aba na nanonood
2: si
0: sa atin.
2: Si Abelino.
0: Basa ka kasi nung basa.
2: Hindi eh.
0: Si Farah Robles na nanonood sa atin, partner. Eh. Eliazar Isidro. Sabi nga, dapat daw bantayan ang tabing dagat dyan sa Senate. Si... Malapit sa dagat, malamang dadaan.
2: Si Beth Kamaing, andito rin. Sino pa, partner? Doon sa ano natin, teka ha. Lipat naman tayo doon sa cross-stream natin, partner.
0: Sige, habang napunta ka dyan sa cross-stream, partner.
2: Sa ABS-CBN. Ito, nandito na. Naglo-loading. Ayun, si sa ABS-CBN News YouTube page naman, partner. Naka-cross-stream tayo doon eh.
0: Aba?
2: Ayun, si Conde, mabibiktima na naman ako ng pangalan.
0: Ay, nako.
2: Si Mario, si Doc Mario Festi. Buti pa ito. Totoo pa. si Maya. Tsaka si Mary Nicole Villarta. Yun, from SG, Singapore. Ayan, kamusta dyan? Kamusta dyan sa Singapore? Kamusta mo kami, Mary Nicole Villarta, sa iyong mga kasama dyan sa SG.
0: Aba. Dito na ang partner sa ating Facebook Live, watching sa atin si Greg Hernandez, Nico Cabales, at si Pinoy Ako, at marami pang iba. Oy! 8:43, magbabalik po ang Spot Report. Makalipas silang mga paalala.
1: Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padiernos, handang magsiyasat, magulat, at magbunyag ng katotohanan. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: ano mga concerns, ano mga issues.
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
2: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
3: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
4: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
1: May kasama kang makikinig sa'yo.
4: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
5: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
1: Ako to, si Chang Ami.
4: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report.
6: 8:47, nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padierno.
7: At ako naman po, Jeff Caparaz.
6: Ayan, so oras na po ito, mula po sa NCRPO, tatawid naman tayo sa MMDA. Dahil
7: Manila
6: nasa kabilang linya.
7: Manila Marathon.
6: Yes, nasa kabilang linya si Retired General Nicolas Torre III, ang General Manager po ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority. Good evening po, General Marlene po at Jeff sa Spot Report.
8: Good morning, Jeff, and good morning, Ma'am Marlene. At good morning sa inyo, mga tagapakinig. Good evening sa inyo, mga tagapakinig.
7: Oh, General, yung Manila Marathon ba, rain or shine yan? Tuloy na tuloy yan?
8: Yes, normally yan, rain or shine yan, unless na mayroong advisory ang pag-asa na at ang ating mga relevant authorities na magsasabi na bawal po ang lumabas at stay indoors lahat. Yan. Saka lang siguro yan magkaroon ng ganyang cancellation. Pero under normal circumstances, pag umulan yan, maliit na ulan yan, wala yan.
7: Oo, kayang-kaya.
8: Sa mga runners, hindi yan, hindi concern yan.
7: Oh, so General, yung ruta from 5K tsaka yung full marathon, planchadong-planchado na po?
8: Planchadong-planchado na, sir. Nakapost na rin yan sa mga iba-ibang advisory natin, including the MMDA website at MMDA Facebook page.
7: Eh, doon sa mga runners muna natin, General, ano ang mahigpit niyong tagubilin sa kanila pagpunta para iwas hassle?
8: Sa ating mga runners, nakuha naman nila ang race kits. Nandiyan na rin ang mga reminders, last minute reminders sa mga race kits nila kasama. At pagkatapos sa mga posters na rin natin, at ang mga yan ay definitely, yung mga 42 km runners natin at yung mga 21 natin, mga veteran na yan. Alam na nilang normal na mga safety measures. Sana isundin nila at just enjoy the race. Just enjoy. Enjoy running.
7: Mm-hmm. Kayo ba dyan eh? Saan? Ano tatakbuhin nyo? Half o full? Magfo-full marathon ka ba?
8: Pag full marathon, Jeff, ako'y sunod na pupuntahan nyo na sa hospital na.
6: Tanda ko ng partner eh, nung PNTG kasi.
8: Wala eh.
7: Natatandaan ko. May kwento ko lang.
8: Start lang tayo nito.
7: Oo, makakwento ko lang, General, kasi nung kayo ay district director, ay, kung okay lang i-share, ano, yung training mo kapag sa range ba, tumatakbuhin si General Partner nung siya ang district director.
9: Uh-huh.
7: Tatakbuhin sa oval ng Camp Caringal, tapos tsaka siya magta-target shooting.
9: Aba.
7: Habang mataas yung heart rate niya. Di ba, Jen?
8: Yes, sir.
9: Oo.
8: Wala, nung alaw yun, nung alaw.
7: Nung alaw? Eh ngayon, kaya pa naman ng 5K. Ngayon, kaya pa.
8: Kaya pa naman siguro 5K. Basta 5K, 5K lang. Tsaka takbong marang, takbong senior.
7: Tsaka bisikleta, no? Bisikleta.
8: Yeah, pag bisikleta, okay. Nakapagpahinga. Pero pag takbuhan talaga, mga takbong senior lang tayo. Hanggang 5 km, kaya
9: siguro natin. Pero ako, partner, natatandaan ko dati, rain or shine, eh, nung naghahanda si General Torrido sa boxing niya. Davao Mayor, eh, rain or shine, tumatakbo pa rin to si General Torre, di ba?
7: Training talaga yan.
9: Sa Campo Corame. Eh, General, eh, kamusta man naman ho ang paghahanda dun sa rerouting traffic plan para po doon sa mga lugar na maapektuhan ng ating Manila Run?
8: Ready na po. Pati ang ating mga libreng sakay, pati ang ating mga iba pang mga augmentation ng mga vehicles.
9: Mm.
8: Ready na rin tayo. Nakahanda na tayo lahat yan. At sa ating mga motorista naman, maramdaman nyo naman yan. Kung nandiyan kayo sa ruta dahil marami tayong mga traffic enforcers, sana po ay magbigayan at itindihin natin na ito ay isang, hindi naman araw-araw ito, kundi ito ay isang gawain na para sa promotion din ng ating bansa at ng ating sports.
9: Oho, at saka ito naman, ilang oras lang din naman, di ba, ang isasakripisyo.
7: Depende, partner, kung ikaw ay si, yung sino nga yung sub 2, sir, ano? Yung natapos yung full marathon ng under 2 hours, Jesus Mario. Anyway, Jan, ilan po inaasahan yung turnout? Ilan po ang dadalo? Ilan ang nag-register?
8: Ang last na estimate ng ating organizer, napuno nila kasi ang 42 at saka 21. Oh, so that's around mga 15,000 people na kaagad yun.
9: Mm-hmm.
8: So ang iba pang mga distances ay napupuno na rin nila. So siguro ito, easy ang 20,000 dito.
7: Mm-hmm. Eh, pakiusap lang ho talaga sa mga motorista natin general, eh, wag ho masyadong kabilisan, hindi ba?
9: Kaya
7: lalo kung, siyempre, di ba, ang anong oras nga po ang gun start ng 42? Parang gabi.
8: Ang 42 po ay 11:30.
7: Oh.
8: At ang iba pang mga distances ay madaling araw na po. Alas 4, alas 5, andyan na po tayo.
7: Kaya nga po. Sir, paano nga pala yun? Siyempre, di ba usually kapag ganyang mga oras, dyan yung, alam mo na sir, galing ng party ang mga, ano, hindi mo maiiwasan, hindi mo malaman, pero medyo under the influence. Eh baka mamaya, madisgrasya yung ating mga runner. Paano ho ang gawin natin for their safety?
8: Protected naman po ang lanes na tatakbuhan ng ating mga runners. At meron naman po mga marshals at meron tayong mga security personnel na nakadeploy sa kahabaan ng kanilang tatakbuhan.
9: Alright. And General, ako naman itatawid po sa paghahanda ng MDA sa Araw ng Kalayaan. Kamusta po ang preparation? Ilang personnel po ipapakalat ng MMDA?
8: Nasa 200-300 po ang ating mga tao dyan. Mm-hmm. Depende sa kung saan ang tinitingnan nyo. Pero ang kabuuan niyan dyan is marami tayo sufficient ng ating mga tauhan. Dahil isasara natin bukas, alas 5, ang kahabaan ng Rose Boulevard para sa gagamitin ng ating civic military parade element.
9: Pero magkakaroon po ba ng number coding suspension?
8: Suspended na po. Ang ating suspended po ang number coding sa Araw ng Kalayaan.
9: Hanggang kailan po? Hanggang kailan po ito effective?
8: Magsisimula po yan ng alas 5 ng umaga at pagkatapos hanggang buong ka-holiday po kasi yan eh. So, wala na rin color coding hanggang Lunes na po.
7: General, teka, maisingin ko lang, partner, sorry. Jen, kamusta huwi pala yung panghuhuli natin sa mga nagkakalat? Eh, lalo magtatag-ulan eh. Di ba yung sa mga CCTV ho natin, sa NCAP natin, regarding ho sa mga magkakalat sa mga estero? Kamusta po? Kamusta?
8: Tuloy-tuloy po ang panghuhuli natin at pagpapadala ng mga notice of violation sa ating mga nahuhuli. At napupuntahan na rin ang iba sa mga bahay nila. At nagbabayad na rin ng multa. May mga nag-op ng community service din.
9: Mm-hmm.
8: At tuloy-tuloy po natin ginagawa.
9: May data kayo, General, kung gano'n nakarami?
7: Ilan na napadala sa mga barangay?
8: I-check ko lang ang last numbers natin. Ano? Pero nakakarami na po tayo.
7: Ayan.
8: Sa mga nahuhuli at nabibisita sa mga bahay nila.
7: Oo. Dapat talagang maturuan ang leksyon yan, General. Kasi sila yung hindi nila nalalaman, lalo yung pinakita niyong video nung nakaraan.
9: Natatapon sa creek.
7: Kakatapos lang yung magwalis. Diretso na nun eh. Ang laki na ng basurahan niya. Grabe. Tapos ang epekto niyan, mararamdaman nating lahat. Ito na. Pagpapasok na. Tag-ulan na ngayon. Partner eh. Oo, lulubog tayo. Tapos makikita mo, paghupa ng baha. Ay, naputol si General.
9: Paghupa ng baha, nako po.
7: Nako, makikita mo. Anyway, mababalikan pa ba natin para magpasalamat tayo?
9: Sinusubukan daw ulit tawagan si naputol. General Torre, kaugnay nga rito sa, yun nga, programa ng MMDA na panguhuli. Tatanong natin yung partner sana, no, kung kumpara nung unang implementasyon nito, kumonte na ba yung kanilang mga nahuhuli na reprimand dito sa pagkatapon ng basura.
7: Oo.
9: At the same time, partner, habang inihintay natin si General Torre, aba, paalala mo ulit natin na yung donation para po doon sa ating mga kapamilya at kaservisyong na biktima ng lindol dyan po sa bahagi ng Mindanao. Maya-maya lamang ating ibabahagi yung mga kung saan kayo pwede magpadala. Pero nandyan na ulit si General Torre. Sir General! Welcome back po.
8: Maganda ka doon
7: eh. Oo nga sir, naputol sir.
9: Naputol po sir.
7: Anyway sir, yung epekto ho talaga ng basura, hindi ba? Mabuti nga ho nasimulan nyo ito dahil alingid sa kaalaman ho ng lahat dyan nagsisimula eh. Di ba? Paghupa ng baha, General, makikita mo mga sandamakmak na basura, Sus Maria Josef. Tapos ilang tonelada ang kayo rin ho, MMDA lalong-lalo na ang naglilinis ho niyan, hindi ba? Yung mga bumabara.
8: Opo, talagang nakakalungkot ang ating mga kababayan. Napakarami ng matitigas ang ulo. Talaga namang makikita mo household kasi ng mga basura eh.
7: Di ba?
8: Yung basura industrial, kundi yung talagang gamit na water bottle, yung styrofoam cups, yung mga ganon, plastic na grow, yung mga single-use plastic, taco, yung mga tinatapon talaga na pag... Hindi ko ba intindihan kung bakit kailangan itapon sa waterways, pwede namang ihintay sa ating mga garbage collection kasi kinukuha naman ito.
7: Correct.
8: So sana naman, ang ating mga kababayan, makisali naman sa disiplina ng sarili. At maliit na bagay yan sa tingin nila, pero malaki ang epekto sa pag hindi natin sinunod.
9: Mm-hmm. With that, maraming salamat po sa inyong oras, Sir General Nicolas Torre III, ang General Manager po ng MMDA. Thank you so much po, sir.
7: Thank you, Jen. Thank you.
9: General.
8: Maraming salamat, Jeff. Maraming salamat, Marlene. At lahat sa ating mga kababayan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Salamat.
9: Thank you, Jen.
7: Thank you, Jim.
10: TZMM. Numero uno sa aksyon.
7: Daming tatakbo, partner, ano? Nasa ang rough ano ni General, hindi bababa ng 20,000, lalo yung mga magfu-full marathon, partner.
9: Correct, partner.
7: Kagaya na nabanggit mo, mukhang tinatakbuhan mo na lang, problema, ano? Saka yung bills.
9: Yung bills talaga.
7: Tinatakbuhan mo na lang
9: yung
7: talaga
9: bills
7: yan.
9: Ay isa sa mga sanhi ng problema. Hinanap ko dito, partner, yung...
7: Pero kahit anong takbo mo, partner, dito ko pa rin babagsak. Ito na, yung ABS-CBN Foundation. Ayan. Po, mga kapamilya, ay nakikipag unayan po tayo yung sagip kapamilya sa mga lokal na pamahalaan at volunteer group sa Mindanao para ho matukoy ang pangunahing pangailangan ng ating mga kababayan. Kaya po kami kumakatok ho sa inyong mabubuting puso para makapagpaabot ng tulong sa mga kapamilya ho nating naapektuhan ng malakas sa lindol po doon. Pwede po kayo magpadala ng donasyon sa ABS-CBN Foundation sa iba't ibang paraan. Ito ho, ipa-flash na ho namin yung QR code. Pwede ho kayo magpadala dyan ho sa mapipili nyo hong e-wallet, partner. Pwede ho sa GCash o sa Paymaya. At sa atin pong mga kapamilya abroad ay maaari rin ho kayo magpaabot ng tulong gamit po yung mga QR code na yan. Ha? Screen capture nyo na yan, mga dyan sa YouTube natin.
9: Pwede rin kayong bumili ng donation voucher sa mga kapartner nating online shopping platforms at pwede rin magpadala ng in-kind donations tulad ng pagkain at hygiene kits. Tulong-tulong tayo kapamilya para sa ating mga kababayan.
10: TZMM Numero uno sa aksyon.
7: Again, partner, wala pong hinihinging amount yan. Yeah. Kung magkano lang ho ang bukal sa puso ninyo, pwede naman. No? Kung kayo magbibigay, kung hindi man bukal sa puso nyo, huwag na. Wag na. Hindi, totoo, partner.
9: At saka para naman doon, alam mo, partner, yung nag-viral before na may mga nag-donate nga doon sa mga sinalanta ng bagyo.
7: Ayan, oh.
9: Pero ending, ang daming tambak ng mga damit dahil karamihan po doon sa mga damit na donate, hindi mapakinabangan or ano.
7: Diba?
9: Wag hong gano'n, kung magpapag-donate po kayo ng mga damit or mga in-kind donation,
7: kung ipapadala mong damit, konting pirma na lang, basahan na. Wag naman gano'n. Ibigyan nyo naman ho ng konting dignidad do ang ating mga kababayan. Nasa lantana nga, ganun pa ang trato nyo, hindi ba? Kaya ho, kung kayo ayaw niyong magbigay, huwag niyo wala. Hindi ho ito sa pilitan.
9: Mm-hmm.
7: Hindi sa pilitan.
9: Basta bukal sa inyong puso ay para po yan sa ating mga kabayan. Anyways, nagkalipos na naman ang isang oras at italakayan. Singan ko lang ito, partner. May nakita kong ang gandang sabi, ang 8 PM habit pang himagas ng mga balita sa bawat araw. Sabi yan ni Yurake.
7: Ginawa pa tayong dessert, ano?
9: Yan. Just a rock. Susunod na programang Alam na Lisa, kasama si Papa Awer Pasat Mama Jai. Ho, ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
7: At ako naman po, Jeff Caparaz. Ito po sa Spot Report. Una kaligtasan nyo. Ingat po kayo, kapamilya, sa makinaroon. Ingat.
9: Bye!

alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report.

0: Butuan DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Isang minuto makalipas ang 9:00 ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Eto na ang programang maghatid sa inyo ng mga sisling chika sa mga paborito niyong artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalagpasin at hindi magpapahuli.
1: Ako pa ang inyong ever laughable, ever lovable, Papa A, Owl Paws.
0: Ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz at ang nag-iisang beshi ng bayan, ang Diyosa ng Kalsada. Walang iba ko po, si Jai Ho.
1: Lakasan po natin, sumabay po kayo, alam ko na!
0: Alam nyo na!
1: Alam na din!
2: Alam na this sa DZMM!
3: Showbiz!
2: Balitang mabilis!
4: Balitang mabilis!
2: Walang bigkis!
5: Alam na this!
6: Alam na this!
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!

0: sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz.
1: Unahin na natin Janes, B19, Justin at Maki nag-collab para sa bagong kanta.
2: Alam na this!
1: At kapamilya host Bianca Gonzalez, may bagong pagkakaabalahan.
2: Alam na this!
0: Samantala, Christian Bables may nilinaw sa kanyang sexualidad.
2: Alam na this!
0: Habang si kapamilya star Sue Ramirez may wish para sa pelikulang Project Baby.
2: Alam na this!
1: At alam po, wish nyo na po kagad na diretso na po natin sa paghagod ng mga katawan ng mga ulo ng malitang showbiz sa pinakabinantayan. Unahin na natin, ang unang showbiz chika may bagong collab na abangan. Magsasanib puwersa ang bunso ng P-Pop Kings SB19 na si Justin at Dilaw hitmaker Maki para sa kantang Dahon. Tampok sa bagong single ang uri ng pagmamahal na lumalalim sa pagtagal ng panahon. Ayon kay Justin, maganda ang kanilang collaboration ni Maki dahil may pagkakaparehas anya sila ng mga pananaw sa mga bagay-bagay. Mapapakinggan na sa June 19 ang kantang Dahon sa mga streaming platforms.
2: Alam na this!
1: Uy, kaabang-bang-bang din to. Na-excite ako kasi parang unang collab yata talaga to, no? Ni Justin tsaka ni Maki.

0: Kita mo naman, blockbuster na kagad sa kantahan ang Maki. Ganon din naman ang SB19 sa Hakot. Pero ano kaya ang tunog ng dahon? At ano, gano'n to kaiba sa version ng Leaves ng Ben and Ben? Di ba may Leaves ang Ben and Ben?
1: True. Ako, to be honest, hindi ko pa siya napapakinggan. Oo. Pero based on the title, if kung halimbawa mag-a-assume, papaawal, parang feeling ko, di ba yung dahon, parang ano siya, may para siya ano, it shows yung cycle of life.
0: Yeah.
1: Na parang tutubo, tapos mamumukadkad, makukuha mo yung pinaka yung ganda ng pagiging color green, tapos pwedeng malanta, and at the same time, mahuhulog, yung gano'n, may falling, ganyan.
0: Correct. Tapos kahit nakabagsak na siya, di ba, nagagamit pa rin yung dahon bilang fertilizer.
1: True.
0: At pag naging fertilizer naman siya, tutubo ulit yan na isa na namang puno, makakatulong sa puno, at magiging dahon na naman siya.
1: Totoo. At sa pagbalik po ng sineskwela.
0: Hindi. Di ba?
1: Pero di ba yung parang kung bibigyan mo ng ano, di ba? Parang feeling ko ito ay kwento na parang may kinalaman sa mga ganong eksena. So mamaya lahat tayo sabay-sabay after ng programa, assignment natin yan ha.
0: Yes.
1: Napakinggan ang dahon. Oo,
0: sa ngayon po, spell muna natin. Spell dahon.
1: D-A-H-U.
0: Wow.
1: Ganun kasi sa Iloilo. Ilogo kasi kami.
0: Di ba naman? Sana mag-guess natin si Maki tsaka si SB19.
1: Justin. Si Justin!
0: Oh, oh. Ibang Justin ay, naman yan.
1: Sorry.
0: Nasaan ang pasa? Di ba nagkapasa
1: wala,
0: ka dahil
1: papa,
0: dyan? May pasa ka sa leeg nyo ni.
1: Oo, kasi parang ang hiligili na magayon yung ginagawin.
0: Ay, parang hindi ganun yung pagka-aray mo. Ito pa ang Showbiz Chika, Mama Jai.
1: Ibinahagi naman po ng host na si Bianca Gonzalez na siya po ay isa na muling estudyante. Sa isang post, sinabi nga ni Bianca na nag-enroll siya sa Jungian Psychology dahil sa curiosity na nag-ugat sa kanyang trabaho sa media at background sa philosophy. Ayon kay Bianca, malaki rin ang naging papel ng kapamilya executive na si Ma'am Charo Santos Concho sa kanyang desisyon na mag-enroll sa nasabing kurso. Bumuhos naman ang reaksyon mula sa mga fans ni Bianca na excited rin sa panibagong journey ng kapamilya host.
0: I love that this!
1: Alam mo, yun yung nakakatuwang mga balita na papaawal na hindi natin pwedeng sabihin na it's never too late kasi si Bianca naman ay graduate ng college bago niya pasukin ang industriya, di ba? Parang dun nga siya may kwento na na-discover nga siya habang break time sa mall, yung mga ganyan, di ba? Sa modeling niya before, ganyan. So nakakatuwa, papaawal, no? Na parang kapag may gusto kang i-improve pa, hindi para sa sasabi ng ibang tao, kung hindi para sa sarili mo mismo.
0: Mm-mm.
1: Yan, isubukan mo ng subukan at ano, walang pinipiling edad ang learnings. Di ba, Papa A?
0: Yes.
1: Di ba, ako lagi ako nag-express sa'yo, sinasabi ko na parang gusto kong mag-law school, gusto kong, alam kong mahihirapan ako, pero I believe, alam ko talaga na parang, alo, baka hindi ko kayanin yan kasi mabobombard. Wow!
0: May bombard. Totoo.
1: Ng mga information, hindi ko maaalala, tapos siguro busy, ganyan-ganyan. Pero di ba sabi mo sa akin, merong pang gabi, merong pang ganyan. Pero parang feeling ko, knowing my self, darating yung time talaga na susubukan at tatry ko talaga yan. Kasi like si Bianca, di ba, may mga nag-ano sa kanya, nag-u-ujok. Di ba, mga inspo siya, inspiration siya na parang, kung gusto mo, why not try, di ba?
0: Lalo at alam naman natin ang education is a continuous process of growth and change.
1: Totoo.
0: We keep on learning every day sa mga tao, sa mga kasalumuha natin, ganun, di ba? At kahit yung mga paper cutout na ganyan, natututo ka dyan. Diba?
1: Sa school,
0: na, uy, pwede pala ako sa arts, ganun. Tsaka it's never too late talaga. Kung gusto mo talaga yun, Mama Jai, at dyan sa mga nanonood sa atin, magpursu ng further studies, or kung hindi man napagpatuloy ang pag-aaral, bumalik sa pag-aaral, mag-aral pa rin. Lalo't may kakayahan, maraming mga eskwelahan ngayon nag-o-offer ng mga open university, mga free online courses.
1: Talaga? May mga free online courses?
0: Free online courses. Kahit ang TESDA meron, the likes of PUP and UP may free online courses. Pili ka. Tatlong leta, UP, PUP. Parehong may P, may UP.
1: So, online lang yun?
0: Yes, may online.
1: Kasi nga, free online.
0: Yes, may free online. Meron sila, mag-enroll ka pa rin sa Open University na tinatawag. Open University. You have to apply.
1: So, paano yun? Hindi ko mamimit in person yung mga...
0: Pwede naman, kunwari, for consultation, tsaka sana piliin mo yung hybrid, meron, mag-ano ka na, mag-full-time
1: meron din yung pumapasok-pasok pa rin.
0: Meron din naman ganun. Ah, okay. Mag-inquire lang po sa www.
1: Hindi.
0: Ganun na. Yun na. Hanapin na lang po.
1: Oo, okay. Kagawaran ng ano, ng yes, edukasyon. Diba? Ay, alam mo, maganda yan. Speaking of education, di ba, Papa Awel? Talagang, yung mga walang kaalaman, di ba, syempre, hindi namin memorize kung saan ang website, di ba? I-search yun na po yan agad ngayon habang nanonood kayo na, ay, narinig ko kay Papa Awel yan. Sa programang courses, Alam na This, yes. Ganun, may free online pala, check na kaagad,
0: yes,
1: di ba? Yes,
0: yun po yun. Kahit po yung mga napatigal sa pag-aaral, for example,
1: as in, free, wala talagang...
0: Free, opo, mag-enroll lang po kayo.
1: Ah, kailangan mo lang yan. For sure na maipasa.
0: Oh, tsaka meron ka naman na susundin yung mga core syllabus, ganun. Hindi lang po nag-enroll ka, napasado ka na kagad. Umuti naman po kayo ng klase, ganun. Correct. Meron po yan, may mga professor pa rin po magtuturo po dyan, di ba?
1: Via, ano, kunyari, MS Teams,
0: yes, ganun. Yes. Ayan, so, idiretso na po natin ang ating showbiz chika. Eto pa nga, malapit ng mag-debut sa theater stage ang mga kapamilya stars na sina Brent Manalo, Yen Santos, at Colette Madelo.
1: Wow.
0: Para sa The Art of Breaking Up. Sa anunsyo ng Teatro Kapamilya, makakasama ng tatlong iba pang mga bituin sa telebisyon. Gayun din sa teatro, gaya nina Jaren Garcia, Ding Dong Bahan, Mean Espinosa, Jude Hinumdum, Yesh Burse at iba pa. Nakatakdang mapanood ang stage play sa Peta Theater Center sa Quezon City simula Nobyembre. Dahil dito, bumuhos ang pagbati ng mga fans. Gayun din ang pananabik na mapanood ang mga kapamilya stars sa theater stage.
1: Congratulations in advance.
0: Yes.
1: Kagabi na mention ko dito sa programa, di ba, Papa Awel, na this is really the golden era or golden age of theater talaga. Di ba yung sabi nga natin, may nag-looking sila for kung sinong gaganap dun sa Die Beautiful,
0: yan.
1: Sa pang-thea.
0: Beautiful? Nalaglag? Beautiful?
1: Die Beautiful.
0: Ay, parang kung doon. Hindi sa theater, para makorrect yung pagsasalita mo.
1: Totoo. Huh? Ay, hindi nagsabi ako ano, nagsabi ako kay Miss Mean.
0: Yan.
1: Nakasama, Mean Espinosa, kasi isa siya sa mga nagtuturo din sa Peta Theater talaga, Papa. Sabi ko, ay, gusto ko rin mag-ganun tayo. Mag-appear tayo minsan sa workshop.
0: Appear tayo. Sumakit ang ulo ko.
1: Hindi yung appear na ganyan.
0: Sumakit ang dalawang ko.
1: Sex bomb.
0: Ah, ganda. Oh,
1: Charing.
0: Hindi, maganda po yan. Ako rin kahit ano, gusto ko rin balikan ang
1: diba,
0: teatro.
1: Diba, ang teatro
0: maganda
1: talaga.
0: Maganda disiplina sa teatro at maraming matututunan. Totoo. Tsaka mas lalo pa nating payabungin ang teatro, diba? At dahil nga dyan, gusto rin daw bumalik sa teatro. Ho. At sa pag-aaral, ito ng isang profesor sa... PUP na si Professor Zay Taguinod.
1: Ay nako, sakto naman.
0: At ang theater actress na si Jace Ann Balsamo. Ah, mga taga-PUP sila.
1: Sakto naman na nabanggit natin yung mga free online courses sa PUP.
0: Yeah.
1: Ganyan, diba? Hello din sa mga taga-UP, syempre.
0: Oh.
1: Sa lahat ng mga ano nasa University Belt, magandang gabi rin sa inyo. Tayo rin ang mga ano, habang gumagawa ng lesson plan,
0: yes,
1: ng mga ipapresent ng mga guro sa mga estudyante kinabukasan, tayo ang background nila, aliw na aliw sila.
0: Correct.
1: Sa atin, syempre. Eto naman,
0: ayan
1: nagsalita,
0: na.
1: Papa Awel.
0: Tapos?
1: Ayun.
0: Okay naman. At least nakapagsalita siya.
1: Tama, totoo. Mahirap.
0: Yes, marunong magsalita.
1: Nagsalita na nga po ang ating kapamilya actor na si Christian Bables tungkol sa mga umano'y kumag-question sa kanyang sexualidad. Sa isang panayam, sinabi nga po ng aktor na hindi daw siya apektado sa mga espekulasyon tungkol sa kanyang sexuality at nilinaw na siya ay alay ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Iginiit pa ng aktor, may mga sentimiento mula sa publiko na dapat respetuhin pero mayroon ding hindi dapat konsentihin. Muling gagana para sa bagong drag role si Bables sa upcoming film na Drag the Rich.
0: Alam na this! Bongga yan, alam mo.
1: Walang upset. Walang upset talaga, Papa.
0: Hindi, dapat daw sabayan mo yung salita ni Bables.
1: At saka nakalagay, courtesy sa cornerstone sa ating po mismong file yun.
0: Kumuha,
1: yes, file natin mismo.
0: Sabayan mo si Bables.
1: Okay, sige. 3, oh,
0: Christian
1: 2,
0: Bubbles.
1: Hindi.
0: Ay, ganun. No, alam mo, game na game talaga si Christian Bubbles na nakipagchikahan sa amin ni Mama Jai Jaan. Tsaka si Elijah Canlas.
1: Inigo Pascual.
0: Inigo Pascual.
1: Actually, diba? Yung director nila mismo nandun din.
0: Correct. Doon sa nakita ko yung interview din ni, ano, ni Christian Bubbles, sabi niya nga, eh, wala, hindi naman natin mapipigil yung opinion ng mga tao kung ayaw paniwalaan ng totoong sexualidad niya. Kahit niya nga daw dukutin yung mata niya at magsabi na kung sexualidad niya, hindi paniniwalaan mga tao kung ano yung nakikita ng tao o basta sure. Ayan na, tinuldukan niya na yan, di ba? Siya lang din nakakaalam yan.
1: Ano yan eh, Papa eh, I remember meron mm-mm. akong, dun sa clip ng interview,
0: mm-mm.
1: hindi ko nagamit yun for both of my programs.
0: Mm-mm.
1: Parang sabi ko nga sa kanya, hindi ko alam kung dati kasi naalala ko, Papa A, may time ata na parang sunod-sunod talaga yung paggawa niya ng project na laging ang role na pinoportray niya is gay, trans woman, ganyan, Papa Awel. Di ba sa Die Beautiful, ganun yung, ano, yung ginampanan niya talaga, trans siya. Tapos parang I remember may nakakwentuhan ako na parang, uy, ano, parang naka-pause ata or pahinga muna siya sa paggawa ng mga gay roles kasi parang masyado nang napapaniwala ang taong bayan na gumagawa siya ng proyekto na ganun. Akala ata sa tunay na buhay, ganun din siya talaga. Becky rin siya, ganyan. Tapos in-explain niya ang pagkakasabi sa akin ni Christian, parang wala naman daw mandate or wala naman daw inutos as in parte ng kontrato or whatsoever. Bagkos, parang pinagpahinga lamang.
0: Mm-mm.
1: Kasi syempre parang nalilito nga, dahil nga nalilito yung tao nung ginampanan niya yung pagiging si Intoy doon sa Saving Grace.
0: Yes, yung siga-siga siya
1: yes,
0: doon.
1: Yes, yung sa Saving Grace.
0: Tapos na-typecast siya sa Bading Gersi.
1: Sa pagiging Bading Gersi. Parang feeling niya pinagpahinga lang naman daw siya para kasi hindi malito na siya si Barbs habang pinoportray niya si Intoy.
0: Oo,
1: parang gano'n.
0: Ang gusto niya sabihin, intay lang pagkatapos niya si Intoy.
1: Hindi. Ay, pangalan din yun. Okay. Pangalan yun.
0: Babalik din siya sa pagiging Inday. After Intoy.
1: Hindi magiging Inday. Iba yung role niya. Doon kasi sa mga nauna, trans woman.
0: Yun na nga.
1: Dito naman kasi, iba pala yan ha. Kahit ako nalilito na rin eh. Iba pala yung pagiging trans woman pagka kunyari drag queen ka sinabi.
0: Tsaka sa transformer.
1: Iba
0: pa yun.
1: Iba
0: ako
1: yun.
0: Basta sabihin nyo nila kung he, she,
1: or it.
0: It. They, them, basta yun na. Basta tao. Tao po lahat.
1: Basta ang bottom line.
0: Ay! Alam na.
1: Yun na.
0: Bottom line.
1: Hindi. Bottom line, di ba? Yung parang, ang kung mapaano ka man, anong uri man, ano man ang iyong genre, di ba? Mabuti pa rin na maging mabuting tao ka.
0: Genre?
1: Oo. Genre, kaibigan ni Miss Genre Romero. Charing.
0: Sige.
1: Ano ba, genre ba? Di ba genre, di ba? Genre yung tawag, di ba? Tama?
0: Akala ko pinag-usapan natin gender.
1: Hindi, yung... Ano, ay, tama, gender! Atari, pelikula. Hindi kasi comedy genre. Litong-lito din talaga.
0: Ako ang nalito sa'yo. Sabi ko,
1: gender. Ano man ang iyong gender.
0: Dapat sabi mo, gender,
1: ah? Mali. Hindi, ano man ang iyong maging gender, di ba, Papa Awel? Ang mabuti dyan ay maging kind. Maging mabuti ka.
0: Tao. Yes. Yun diba? Lang naman yun.
1: Totoo. Correct.
0: Kaya, Christian Bubbles, ikaw lang nakakaalam niyan, basta naaaliw ang mga tao sa'yo. Keep it up. Ganyan, di ba? Mapa-barbie. Ay, sabi na nga ba, Barbie o hindi man Barbie.
1: Sabi ko na, Barbie.
0: Basta, masaya. Yun lang po yun.
1: Truly remarkable. Ah, ito na.
0: Siyempre, nintay po natin ang ating balitang showbiz. Hollywood! Ito na po nagkaroon ng special performance si global pop star Taylor Swift sa premiere ng Toy Story 5 sa Los Angeles, California. Inawit ni Maring Taylor ang kanyang bagong kanta na I Knew It, I Knew You na official soundtrack ng pelikula. Nagbigay din ng heartfelt speech ang singer para ipadama ang kanyang pasasalamat dahil naging bahagi siya ng Toy Story 5. June 5 nang i-release ang I Knew It, Happy New Year! Alam na, Bes! Nakakatuwa naman. Papanoorin ko yun.
1: May napansin ako, Papa Awel. Parang dito sa programa natin, talagang hindi naman kami bias ha, pero suki natin sa balitang showbiz Hollywood si Tay-Tay.
0: Ay, alam mo ba, malay ba natin, lagi siyang nanonood sa atin, tapos pinapa-interpret niya.
1: Totoo, pinapa-translate niya. Ang balita ko nga, nag-hire pa siya ng translator para, can you, lipat the channel to...
0: To DZMM.
1: Wow! Raja Patrol.
0: Wow. Alam mo pa, nakakatuwa. Malay mo nga, one of these days, malaman natin na talaga dahil sa kakabalita natin sa kanya, Taylor Swift, mapanood niya tayo. Tsaka, di ba, Taylor Swift is Taylor Swift. Di ba? Umukit na ng kasaysayan yan sa industriya ng musika sa Hollywood.
1: Ultimo si Ryza May Dizon nga, di ba? Nagpadala ng video greeting
0: nung
1: bata pa siya, di ba? Na hanggang ngayon doon, hindi pa din daw siya nire-replyan. Pasasaan ba? Malay mo tayo rin. Mapansin tayo ni Taylor Swift, Papa Awel.
0: Oo, tsaka bata pa siya noon nung nagkaunang nagka-cellphone si Ryza May Dizon.
1: Well, alam mo, speaking of, napanood mo yan, no? Maganda yung naging kwento niya, no? In fairness, no? Talagang, paalala po yan ha, sa lahat ng mga mas nakakatanda, sa mga kabataan po, parang nabanggit doon sa interview ni Ryza May Dizon kay Miss Tony Gonzaga, na maging very, very careful tayo sa mga salitang binibitawan natin.
0: Totoo.
1: Sa mga young ones talaga ganyan. Kasi di ba parang, may kapitbahay sila dun sa kwento
0: na
1: nasagi niya or parang nabasag yung vape.
0: Na konti lang naman.
1: Yes. Pero nung edad niya na yon before joining yung Little Miss Philippines, sinabihan daw siya na mas mahal pa yan sa buhay mo. Hanggang sa ngayon, tumatak yun sa kanya na which na-share niya pa nga yung story na yan. And then, nung nanalo na siya sa Little Miss Philippines, yung plot twist, nabili niya na yung buong bahay noong dun sa nagsabing mas mahal pa dun sa buhay niya. Diba? So, ang moral of the story, di ba, Papa Awel, ay yung mga ganong edad, mga 3, 4, 5, 6, yan yung edad kung saan, nagpo-proseso pa yung sa mga utak talaga ng mga bata na lahat ng naririnig nila sa paningin at sa palagay nila ito ay tama.
0: Correct. Yes. Para siyang bakanting memory card.
1: Yes.
0: Kung ano po ilalagay niyo po doon na information na file doon sa memory card, yun yung matatandaan niya. At masakit din yung part na sinabi sa kanya ng mga co-contestants niya, ha? Bata-bata pa, ako, nabubuli na siya. Sabi niya, we're princesses and you're a monster. Naku, pasintabi po. Sana po pag may mga bata tayong narinig na ganyan, i-correct natin.
1: Alam mo dati, kasi kwentuhan lang naman, Papa Awel. Hindi, totoo, kwentuhan lang naman. Kasi syempre, iba na yung panahon ngayon. Dati naalala ko, pag ganyan, talagang sobrang pinapagalitan ako at pinapalo talaga ako nila mama at ni Papa.
0: Don't say bad words.
1: Yung mga ganong eksena. Tsaka yung parang pagka, kunyari, magaslaw ako sa klase, tapos nandun sila na, sa sit-sit lang, tapos mandidilat lang yung mata. Ganyan, di ba ngayon kasi parang iba na. Parang hindi ka na pwede magganyan kasi nga iba talaga.
0: Masyadong
1: pero
0: focus sa mga bata sa mga gadgets ngayon.
1: Totoo.
0: Mas sinusunod nila yung gadget.
1: Totoo. Pero what's good thing naman dun sa mga nakikita nating ibang mga parents naman talaga, na batang 90s, slowly ibinabalik nila kung paano yung upbringing din sa kanila talaga.
0: Tama naman.
1: With, of course, yung mga may cellphone na ganyan-ganyan.
0: Kaya ituloy po ng DepEd yung kanilang values education.
1: Tinanggal ba ang good manners?
0: Hindi, meron pa rin. Ginawa pa ngayon separate na subject talaga. At nasa grading system din yan. Thank you po. Ito po, balik naman tayo sa Showbiz Chica. Na aliw naman. Ito ha, may pang-educate din na nangyari dito kasi kaaliw-aliw na panood nyo siguro to dahil naaliw nga ang executive kapamilya natin si Miss Charo Santos Concho sa tila pagkalito ng dating Pinoy Big Brother housemate na si Vince Maristella sa It Showtime. Sa segment po kasi na Laro-Laro Pick, tinanong si Vince kung sino ang host ng Maalaala Mo Kaya. Letter C kasi, anong C? Ganon, sinong C ang host ng Maalaala Mo Kaya? Syempre, sagot naman kagad, sabi, Cory Vidanes, ay CD naman kasi yon ganon. Eh, mabilis naman itong itinama ni Vice Ganda. Kaya si Vince agad na bumati sa kapamilya executive. Pabiro naman pong ipinatawag ni Ma'am Charo si Vince sa kanyang office na siyang kinaaliwan ng mga netizens. Sa Instagram naman niya, yun yung mga exchange of ano nila, messages na sumagot. 2025 nang mapabilang si Vince sa PBB Celebrity Collab Edition.
2: I love ano this!
1: Aliw, totoo. Pero nakapanood ako ng ibang mga clips pa. Mm-hmm. Actually, madami, no? Hindi ko naman din masisisi. Maaring dala din talaga nung time pressure. Di ba, Papa Awel, na kapag ka nasa isang game show ang mga celebrities or kahit na mga normal na tao, ganyan, minsan talaga yung kahit sa palagay natin, ang dali-daling sagutin. Pero kapag ikaw na yun nandun talaga, nami-mental block ka. O kasi parang yung iba, parang... may mga talak sa Twitter na parang, ano ba yan? Parang alarming na yung eksena. Kasi yung mga minsan, mga common knowledge yung ano, di ba? Halimbawa,
0: stored knowledge. Stored knowledge. Stock knowledge. Dapat,
1: parang yung isa sa mga ano, friend ko din, nakshi-nakshi ko, si Win ng 1621. Anong L ang may logo ng... something sa zodiac sign, ganyan, parang ganun. Basta parang dapat libra yung sagot, ganyan.
0: Libre.
1: Sabi niya, Leo, ganyan. Kasi nga, parehas nga namang L siguro. Ganyan. So, yan, nagiging mga memes sila. Di ba dati dun sa ano, sa Rainbow Rumble? Di ba, yung kana Emilio ata yun na trending na trending kasi yung answer niya is different dun sa hiningin sagot.
0: Baka naman nalilito na rin kasi, pero yung nagkataon lang siguro na lahat sila nalito. Ganon. O ano daw yung trailer na napanood mo, Mama Jai? May mga nagtatanong.
1: Nako, eto na. Inilabas na nga po ang trailer ng bagong aabangang suspense thriller series na The Loyalty Game. Tila pinatikim sa mga netizen sa mga pangyayari sa nasabing teleserye na iikot sa istorya ng mag-asawa na gagampanan ng real-life couple na sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez. Haharap ang mga karakter ni na Echo at Janine sa pagdududa at panganib na dulot ng mga umano'y loyalty testers. Malapit nang mapanood ang The Loyalty Game sa Prime Video simula July 3.
2: I love na this!
1: Nakita ko, nagbigay sila dito ng, sa interview ni Kuya MJ, MJ Felipe. Parang tinanong sila kung i-describe nila ng one word itong The Loyalty Game, Papa Awel. Yung mga natandaan ko yung kay Kira Valencia, yung parang messy. Doon may mga ganun-ganun silang answer. Kaabang-abang.
0: Yes. Tsaka maganda tingnan natin kung paano naman ito yung timpla ni Jericho dito tsaka ni Janine. Sure. O, diba naman? Eto na! Sa huli po nating showbiz chika, umaasa naman si kapamilya actress Sue Ramirez na manunumbalik ang hilig ng mga tao sa panonood sa mga sinihan kasabay ng pagpapalabas ng kanyang bagong pelikula na Project Baby. Sa isang panayam, ibinahagi ng actress na ibinaba ang presyo ng ticket ng kanilang pelikula para mas maging affordable ito sa mga manonood. Mapapanood na ang Project Baby sa lahat ng sinihan sa bansa sa July 10.
2: I love that!
1: Ito yung sa Tayo sa Wakas, parang tama ba kung may ganun? Tayo sa Wakas. Ng, nagbaba ng ticket?
0: Correct. Yes. Tapos ano, dumami pa yung mga sinihan. Naging 200 plus na sinihan. Ganyan.
1: Truly.
0: O maganda rin yan, sana magkaisa pa yung bayanihan yung mga movie producers, correct, yung mga distributors, yung mga cinema operators, ganyan.
1: Actually, nung nanood ako ng Tayo sa Wakas, kahit na sa binabalita natin ay talagang pinipilahan Papa Awel. Parang yung dun sa time na nanood ako, kasama ko, dalawa kami, yes, si Aviona yung kasama ko, alam ko. Tapos parang ano, 4 rows lang yung yung ano, yung
0: may nanonood.
1: May nanonood.
0: Baka meron lang mga nanonood na hindi nyo nakikita.
1: Ha?
0: Ay, hindi pa rin sila.
1: Pero, ika nga si Sue Ramirez, umaasa araw-araw, di ba? Umaasa tayo na talagang magbabalik po. Siguro, kaya nasabi natin kayo na sa simula, no, na it is a cycle, di ba? Na parang ngayon, last year, ang sinasabi natin, as far as I can remember, yung golden era of concerts.
0: Yeah.
1: Di ba? Na parang hindi lang isang araw, dumadalawang araw, ganyan. Pumapangatlo, Papa Awel. Sumusold out ang mga concerts ng ating mga music idols. Yeah. Ngayon naman, theater, yung mm-hmm. ilang araw na nating binabalita na sold out. Sana dumating ang time na parang ang sold out na naman muli po ay ang mga pila sa sinehan, yung mga tickets sa sinehan. Kasi speaking of, sa June 17, ipapalabas na po ang Home Along the Reels in all theaters nationwide.
0: Excited ako dyan sa Home Along the Reels. Home Along the Reels. Nako, panoorin po natin yan. Kasama ang pambansang pamilya ng Cosme Family. Ganon. Nakisaya po tayo. At dapat masigla tayo pag pumunta at nanood tayo dun, ha? Kasi po, para sa mas masigla kas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Salamat, gardenia.
1: Maraming salamat. At 9:30 ang oras natin sa buong kapulauan ng Pilipinas. Sa ating pagbabalik, makakasama natin, suki na natin yan dito sa programa para every time na may bago silang i-re-release ng mga awitin, talaga namang always welcome because that's our promise, diba? Sabi natin lagi, uy, pag may bago kayo, balik lang kayo ng balik sa programa natin, ang P-pop boy group na Believe.
0: Lahat ng iyan sa pagbabalik na alam ko na!
1: Alam nyo na!
0: Alam na this!
2: Awel Paz at Jai Ho! Alam na this! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Happy 40th anniversary DZMM, una sa balita, una sa public service.
5: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
6: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Una sa balita, una sa public service.
1: Happy 40 DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
3: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na di sa DZMM. Drama, action, comedy,
1: comedy,
0: horror, o suspense. Bibida yan sa Alam na dis. Alam na dis. Live.
2: And we are back. Oras natin 9:34 sa buong kabulaan ng Pilipinas. Kapiling kabayo ng isang beshi ng bayan. At ang diyosa ng kalsada, walang iba ko po si Jaiho.
3: Katandem pa rin po sa upgraded showbiz news, ang ever laughable, ever lovable, Papa A, Awal Paz.
2: At syempre, makakasama naman natin ngayong gabi live sa studio. Ay naku, nasad kami ni Papa Awal kasi apat lamang sila ngayon. Yes. Dahil nga hindi na nila kinaya ang hamon ng pagiging P-pop group.
3: Correct, tsaka ang kabisihan. Kasi kabisihan, left and right ang kanilang mga engagement. Ganun na nga ba, at least makakasama pa rin natin ang apat sa kanila. Here they are, ganun pa rin, natuloy pa rin natin yung pak, boom, ganun. Mga between, sabay kayo ha, here they are, Believe.
4: Hello. Becoming,
5: Little Less Beyond,
4: we are Believe.
6: Hello everyone, I'm Blythe.
7: Hello po, ako po si RC.
8: Hello po, I'm J-Mac.
7: Hello po.
2: Yeah. Diba? Oo, syempre sa mga fans nila, sabi, nasan si si Zio at saka si Carlo. Oh, ayan.
9: So, not to say na...
2: Oh my God!
9: Not to say! Pero ayun, parang not feeling well po sila ngayon.
2: Kasi naman, grabe yung pag-iba ng panahon.
7: Yes po.
3: Kagaya ngayon, biglang umulan ng pagkalakas-lakas. Yeah. Tapos biglang may bumagsak na apat na anghel. Yeah. Wow, ganun talaga, di ba? Uy, naku, mukhang mahika ang dating nyo ngayon.
7: No, thank you po.
3: It's a kind of magic. Ganun daw. Siyempre, kagaya na in-announce namin kanina, although suki na natin siyempre ang Believe at laligong natutuwa ang mga betweens dyan, siyempre pag may bago, kailangan kami ang isa sa mga una na makakaalam. Yay! Pero bago natin pag-usapan yung Mahika, nakuha, ang dami ng achievements ninyo. Wow. Paki-share naman sa amin yung ginawa ninyong music video sa Thailand. Natapos na ba yun?
10: Oh, man.
3: Wow! Akala nyo, hindi nakarating sa
10: amin. Oh, meron ba yun?
7: Meron. Pero actually po, more on yung pinupunta po kasi talaga namin is sa Thailand po, yung festival po nila na Songkran po talaga. Sobrang enjoy din po. And at the same time, gumawa na rin po kami ng mga vlogs, mga contents po.
3: Kaya
7: na
3: basa-basa pa kayo. Nagpagbasaan kayo doon. Yes, how was the experience? Was it your first time?
7: Yeah. To yes.
3: Sige, so, please share with us. Lalo ngayon, Pride Month. Di ba? Yeah. Dito, go.
10: Yun, nung nag-songrun po kami, sobrang saya kasi first time po namin, actually first time po namin makapunta ng Thailand.
3: Mm-hmm.
10: Tapos, ang plano po talaga namin sa Thailand is for work din po. So meron po kami parang ginawa noon. Ayun nga yung music video. Kasi yun po yung surprise na gusto namin.
3: Hala, nasabi ko.
7: Surprise.
10: Mukha lang po siyang
7: music video, pero more on vlog po talaga. Okay. Vlog po talaga siya.
10: Yun yung gusto po namin ibigay sa mga fans po namin. Kasi malapit na din po kami mag third anniversary.
3: Yes. July.
10: Yes. Grabe. Pero yun yung Songkran experience po namin, sobrang saya talaga.
3: Yes.
10: Grabe, ang daming tao.
7: Wala rin po talagang KJ. Kasi po parang kahit hindi po, kahit din nyo po sila kilala, ngayon nyo lang po sila na-meet. Sobrang friendly po talaga nila. Parang ang tatagal na po nilang kabanding po talaga.
3: Nag-topless din kayo doon?
7: Ay, hindi.
3: Sitro lang. Kung hindi doon ginawa, baka dito pwede. Pero di ba ang saya? And how was the food? Siyempre ako sa pagkain talaga, no?
10: How
3: was it? Sa ang Thai food. Nag street food kayo doon?
10: Opo. Oh, yes.
3: Pad Thai noodles.
7: Yes. Actually, kinumpare din po namin yung mga food na Thai food po na binibenta po dito sa Philippines. Compare po sa mismong doon po talaga ginagawa. And yes. Sobrang
2: sarap. Dahan-dahan may Thai food business.
3: Ayun nga pala.
2: Yes, pero okay lang.
7: Pero ano naman po, sobrang sarap din po talaga na hindi naman po siya talaga nagkakalayo na more on, ma-feel nyo lang po talaga na nasa Thailand po talaga kayo when you taste
10: first
7: it po talaga.
10: First day pa lang po namin sa Thailand nag-pad Thai na agad.
7: Yes po. Mga sticky pink rice. Drink.
10: Yes
7: po. Yung mga pink drink po nila.
9: So majority ng food nila sobrang spicy talaga. Which
7: is yes po. Gustong gusto po
3: and
7: talaga
3: si Kuya
7: namin.
3: And si Kuya may isi-share.
10: Saka actually po, meron po kami tinry doon na mga exotic food po.
3: Oh, yes.
10: Scorpio.
7: Try ng Scorpio.
3: Na fresh, na buhay na dinidikdik na gods. May mga paanghang. Tinry niyo yun?
10: Hindi.
3: Ay naku, isa yan sa delicacy nila.
7: Super. Tinayin nyo na karang po.
10: Scorpion.
7: Si Rafael din po, nagtumikin po siya.
3: Nagamba.
7: Hindi, na-try lang.
3: Scorpion, Virgo, Libra.
7: Hindi. Pero meron din po kami nakita like, parang yung maliit po na alligator po.
3: Kaya inyo.
10: Hindi po. Parang nasa mall siya.
3: Pero dito may ano, may crocodile sisig.
2: Meron, yes, sa meron Davao. Sa Davao. Yes. Ayun naman, nakatikim naman ako ng croc sa Davao.
3: Sisig.
2: Yun. May crocodile farm kasi doon before.
3: Yes.
2: Naalala ko, nakatikim ako nun. Parang so, normal lang, sakto lang naman yung lasa.
10: Mm-hmm. Anong lasa po?
2: Ay, it's...
3: Crocodile.
2: Hindi, parang parehas lang kung paano siya kinakain. Pero parang syempre dahil may, siguro psychological, dahil alam mo na crocodile na, siya.
3: Oo, yun naman. Yun. Pero syempre, may dala din kayo mga magandang balita. Meron pa kayong pinag-performan yung Fitim Music Manila.
7: Yes po, mag-perform po kami.
3: Mag-perform
7: yes
3: po kayo? Yun ang mga abangan.
7: Sa 27 po, which is excited din po kami kasi may mga kasama din po kaming ibang P-pop groups.
3: Correct. Fit de la Music Manila.
7: Yes po.
3: Tama, yun ba yun? Ako, saan itong gaganapin para ang mga Bituins pumunta doon?
7: Yung una pong update po kasi sa amin is sa Pasig River Esplanade po. Pero right now po ata, na-change na po siya. Okay. And we don't have any updates pa po.
3: I-update na lang sa...
9: Yeah. So, please keep updated na lang sa Facebook.
3: Social media.
7: Yes po.
3: Correct. So, eto na talaga ang inaabangan, ang Mahika. Paano na buo ang kantang ito at tungkol saan itong Mahika?
7: Wala po si Kuya Z, kaya si Rafael po.
3: Go, Rafael.
9: Ayun po, so Mahika, as the word suggests, it's magic. So you
10: wow.
9: It's ang ano ko po siya, ang interpretation ko nung nagsulat po ako ng when we were making the song. It's about the magic of love.
3: Wow.
9: And, ayun, ano yung laging sinasabi ni Kuya Zio?
7: Parang high school crush. Parang yung parang pagka high school,
9: high school crush
7: yung mga ganun po na bumalik po kayo sa pagiging high school and may mga crush po kayo nung high school, ganun po yung feels.
9: Ganun, parang magical yung feeling.
3: Pero everything is magical, yes. Diba? Lahat talaga, kahit pangit, nagiging maganda sa paningin mo, diba? Ganun yes, yun eh. Nakakatuwa naman. So, ito, ikaw lang ba talaga ang nagsulat nito? Ay, may ito, entry din sila.
9: Si Kuya Zio and ako po.
3: Yes. Ayun.
9: And,
7: yun din
9: and
7: po.
9: Sobrang random lang po kasi namin talaga magsulat ng song ni Kuya Zio. Parang bibigay lang siya ng parang uy may magandang ganito ganyan MM tapos parang isang around 1 to 2 hours makaupo lang kami tapos nagbabatuhan lang kami ng mga lines and everything. Tapos ayun nakakabuo po kami ng mga songs.
3: Wow. Kakatuwa naman. At ano meron ba rin kang may aabangan dito na music video ang Mahika o meron na?
9: As of now po, ano pa lang performance video.
3: Yes. Tsaka lyric video, yes, para masusundan yung makakabisado. Kasi diba, yun ang mga uso din ngayon pa lyric video eh. Ano ba to, upbeat or medyo sakita?
10: Yung upcoming song po.
9: Meron ba?
7: Pero yung Mahika po.
3: Yung Mahika.
9: Pero yung Mahika po, it's
10: low-key upbeat.
9: It's an upbeat song. Mm-hmm. It's pop. Mm-hmm. And
7: meron vibe po talaga pag pinakinggan nyo po talaga yung Mahika. Kaya po parang natutuwa din po kami kasi po ang dami rin pong gumagawa nung Mahika. TikTok trend po. Sobrang saya po namin kasi po parang may dalawang version po siya ng TikTok. Pero natutuwa po kami kasi ito po yung pinakamadami po talaga na sumubaybay po yung music po na Mahika.
10: Every event po talaga nakikisabay sila sa dance.
3: Eh, idiretso na natin. Ituro nyo na sa audience natin para yung mga Bituins at iba pa ituro. Ituro nyo muna kung paano tapos paano yung kanta ganyan.
10: Okay.
3: So, paano yun? Go. O, tutorial ito ha. Mahika tutorial.
10: Actually, watch, listen, and watch and learn.
3: Okay, go.
10: So, ang ituturo ko sa inyo yung parang easy part ng mahika. Bali, turo lang kayo ng...
3: Dapat magkwento ka kasi may nakikinig sa radyo.
10: Ah, okay,
3: so, yung mga nanonood naman, nakikita nila. Okay, go. Okay. Yan. Worldwide, YouTube, Facebook, TFC, I Want Teleradio. At sa mga nakikinig sa radyo, dapat anong unang kamay? Go.
10: Finger.
3: Dalawang hintuturo. Dalawang hintuturo.
10: Dalawang hintuturo ang gagamitin.
3: Ang gagamitin.
10: First is yung right hand. Right. And then left, and
3: right again,
10: and then left, and then okay. cross.
3: Uh-oh.
10: And then kabila left,
3: kabila naman, left naman, right, left, right, right and cross.
10: And then turo, ikaw, and then vibe.
1: Bakit lang po, ganun lang.
7: Yes po.
3: Oh, eh, dapat sabayan na ng kanta.
7: Oo, okay. Totoo.
3: Dapat, sila muna kasi para naka-focus sa kanila.
7: Kayo muna.
10: Pakit lang.
3: Okay. And then?
10: 5, 6, 7, 10.
3: Ikaw. Wow. Pero lagi na lang ikaw.
7: Hindi.
3: Ikaw. Dapat naman talaga pag may mahal tayo, ikaw yun lang. Wala nang iba pa. Ikaw lang.
7: Ang gaganda ng mga ikaw ninyo.
3: Ikaw yun.
7: Ikaw.
3: Mali. Mama, may papasalamat. Pero, ano diba, ang bilis-bilis ng ano panahon, papaawin.
7: Yes.
3: Parang ngayon nga nakita ko, talaga mag-third year anniversary na kayo.
10: Yes,
3: parang diba, the very first time na nakasama namin kayo, parang may pinopromote kayo na parang may mabasa-basaan din yun.
10: Water bomb.
3: Ganyan. Yes, tapos nalilig ko, Songkran. Parang basa, yung water talaga, merong kinalaman sa grupo nito.
7: Lagi ng ganun.
3: Oo nga po. Tapos ano, pumunta na kayo sa fiesta ng San Juan, basaan din
7: yun. Wata.
3: Lahat na may tubig dun kayo. Oh, pero syempre, anong feeling na parang, di ba sabi nga nila, yung usong-uso yung malayo na, pero malayo pa.
10: Mm-hmm.
3: Di ba? At saka parami ang sumusuport at sumusubaybay sa inyo.
10: Yes. Ayun, palagi lang po kaming grateful talaga na meron pa rin, merong tumututok sa amin at merong sumusuporta sa amin every time na magkakaroon kami ng mga events and everything, and sobrang na-appreciate lang namin talaga at lagi kaming nagaganahan, lagi kaming namomotivate to do our best pa. And every single day, we're doing our best para sa mga between and sa mga future fans namin na magsusuporta sa amin. And ayun, sobrang thankful lang talaga namin.
11: And maraming ano din po, parang grateful din po kami sa management din po namin. Kasi up until now, sinusuportahan pa rin po nila kami. And talagang binibigay nila yung best nila for us para mas ma-promote kami and mas ma-market kami. And also, sa mga brands po na nag-trust sa amin, yung Creamloops po and yung Luxwise.
3: Ang bongga. Kasi makikita natin talaga, no, papaawel, na parang sa kanila kasi, parang sa dami ng mga kasabay lang P-pop groups, parang ang hirap mag-shine.
10: Yes.
3: Pero diba, ang importante yung parang nag-focus sila sa kung ano yung goal nila, napapansin at nakikita na lang kapag ka nandun na sila sa duro.
7: Totoo naman. Oo. Tsaka alam mo, ang maganda kasi sa inyo, may kanya-kanya kayong linya, no, na merong lead dancer, merong visual,
3: yes,
7: meron talagang vocal, lead vocal, tapos pag pinagsama-sama, para talaga siyang mahika, nakaka-believe.
10: Wow.
7: Thank you. Diba, pasok. Diba, ganyan.
3: Napagandaan na.
7: Bigla lang na, pag-isipan ko lang bigla. At dahil dyan, gusto saan namin makita pa yung strength ninyo bawat isa-isa. Kung kahit wala dalawa dito, si Zio tsaka si Kuya Carlo, parang andito pa rin sila. Kasi yung apat, alam mo yun, diba, kunwari, ang Beanie, nag-perform sila, wala yung isa, dalawa. Pero Beanie pa rin siya. Ganun yun eh. Wala man si Kuya Zio ngayon tsaka si Kuya Carlo, believe naman din ang ano, yes, ang grupo, diba?
3: Buong-buong.
7: Kaya ano pa yung hindi pa namin nalalaman ng mga betweens about ano, belief. So ganun. So kunwari si Clyde as main dancer, iyan, 'di ba? Meron ka pa bang gustong i-share na hindi pa namin nalalaman na pwede mo pang ibigay dun sa grupo, 'di ba?
10: Yes, bro. Ako po siguro, bukod sa pagiging main dancer, siguro hindi pa po ako masyadong gusto kong matutong
7: good.
10: Parang before po kasi, nagsusulat din po parang mga poem.
7: Ayan.
10: Ganun. Nung high school po. Pero, since artist po ako now and yung parang work po namin is singing mm-hmm. and making songs.
1: Oh, oh.
10: Parang gusto ko po i-apply yung paggawa ko ng mga tula sa pag songwriting.
3: Mm-hmm. Alam na yan ni Kuya Zio.
10: Apo.
3: Alam na yan ni Kuya Zio.
10: Hindi, parang hindi ko
3: sabi mo.
10: Ay, opo. Alam po nila.
3: So, para naman makakontribute ka, yes, di ba? Mapag, sayang, di ba? O yun ang Oxy. Aside from being a lead dancer, a main dancer, naku, eh, pwede rin mapupala siyang gumawa ng tula. Doon naman nagsisimula yun, yes, na pwede maging kanta, di ba? O si Kuya RC bilang visual.
7: Ako naman po siguro po yung, usually po kasi yung mga main dancer and lead dancer po, especially po yung choreo po. Yung choreo po namin yung nagbibigay po ng mga mm-hmm. steps sa mga kanta po namin. Mm-hmm. Siguro po yun po, yung makapag-contribute din po sa mga dance choreo po namin. Yun din mm-hmm. po yung parang gusto ko pong parang ma-achieve din po na makapagbigay din po ng mga ideas po sa mga dance choreo po namin.
3: Kung maging mga kinikreate mong visuals, pagagalawin mo.
7: Yes.
3: Po. Ganon. Di ba? Pwedeng-pwede yun. Yes, galing. Po. At least ngayon na-express nyo yan. Parang nagwa-workshop lang tayo, no?
7: Oh,
3: parang sabi lang. Ayan, si Kuya J-Mac bilang lead dancer, meron ka pa bang ibang pwedeng gawin sa grupo? Or pangarap? Or balak? Gusto? Ganon.
10: Ako naman po, share ko lang po.
3: Share.
10: Na ano din po kasi, parang, nung sa Mahika po, yung gumawa po nung sa Artcard is ako po.
3: Wow.
10: Yun po, parang, from that
3: trivia
10: po, parang,
3: yan ha? Yes. Ngayon natin nalaman yan, no?
10: Yes po.
3: O Artcard pala ang gumawa nun si Kuya J-Ma.
10: Yes po. And,
1: baga ano siya, nasa multimedia.
3: Oh, multimedia atas. Siya.
10: Yes. Oh. And yun po, ang gusto ko din po sana by, or sa comeback po namin is maka-contribute naman po ako sa MV making naman po. Like
3: mm-hmm.
10: yung
3: sa music video,
10: sa music video po. Yung pag-direct po, yung vision po na naiisip ko, malagay ko sa music video po namin. Yun po yung ine-aim ko this time.
3: Oh, yes. Very nice naman. Ay, gusto ko makita yung art card. Nagbigay ba kayo ng art card dito?
10: Yes.
3: Ate, Ate Palo, pakiano mo yung art card? Paano pag malaki natin ginawa ni J-Mac dyan? Diba naman yun eh? Okay, Kuya Carlo, Kuya Rafael. Ayan. Bukod sa padibdiba natin ngayong gabi, di ka ba nilalamig, Kuya? Baka ubuhin ka, di ba naman? Yung pagiging, yung experience mo ba sa The Voice PH?
10: Ito po yung mukha siya.
3: Diba?
7: Hindi.
3: Yan. Ito po siya. Ibalik natin yung time na yun. Dahil kung meron kang ibabalik nun sa The, iba pa rin kasi, diba nakakabit na sa'yo forever ang The Voice PH?
9: Ayoko lang ibalik dun yung bigot.
3: Yun yung hinahanap natin.
10: Ito yung link.
3: Oo. Mali mo kung ni Bong Navarro yung ano mo, Don Romantico dahil dun sa, diba naman? Yun naman. Ikaw, if you will be the voice of Believe, ano pa yung gusto mong sabihin at i-share sa kanila na pwede pang marating ng Believe?
9: Ayun, yung not many people na nakakaalam
3: yan.
9: That nagpo-produce po ako ng songs and wow. Nagsusulat din ako ng beats. So, ayun po. Sa mga may mga big events kami ganun, ako po yung gumagawa po ng mga intro po namin,
10: dance break,
9: mga dance breaks, mga ganun. Kasi sobrang passion ko po talaga is music, kasi super musically inclined po talaga ako. And ayun, ang pinaka dream ko is makakagawa ng album na ako, isa po ako sa gumawa ng music and nag-produce po ng song na yun. And ayun, I think mangyayari naman na siya.
3: Let's claim it. Correct, manifest natin. Pero eto na sa pagbabalik natin, kahit apat lang sila, parang anim silang magpe-perform sa atin. Buuin na natin, nabitin ba kayo sa Mahika? Ikaw. Sa pagbabalik na, alam ko na.
2: Alam nyo na.
3: Alam na this.
0: Alam mo na this sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: June 12, 1898. Opisyal na ipinroklama ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Sa araw ding ito, sa tirahan ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, opisyal na itinaasang watawan ng Malayang Republika. Maligayang araw ng kalayaan mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
13: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
14: The Senate is under attack.
15: There was no NBI agent in the Senate.
13: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
16: Kanina ay merong aarestuhin.
17: Pero bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
18: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
13: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad DZMM sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Nose in sa pag-amoy ng chismis. DJ Jaiho sa Alam na Dis. A-list na mga showbiz chika. Hatid ni Papa Awel Paz.
1: Line 55 ang oras natin sa buong kapuloan ng Pilipinas. Piling ka ba hindi nga nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada? Ako po si Jaiho.
2: Katandem pa rin sa upgraded showbiz news ang ever laughable, ever lovable Papa Awel pa.
1: Nako Papa Awel, eto na. Kanina may pa very very light sample tayo at pa tutorial ng kanilang TikTok dance craze.
2: Yes.
1: Diba? Eto, bibigyan tayo ng talagang patikim para sa lahat ng mga super duper fanatic ng P-pop boy group na bisita natin ang Believe. This is it. Panoorin po natin at sabay-sabay tayong mas lalong magkaroon ng kaaliwan sa mahikang hatid sa atin ng Believe.
3: Lagi-lagi na akong natutulala sa iyong mga mata. O giliw pa rin

0: Wow.
1: Yes! Ito mo, parang anim pa rin sila, Mama Jay, no?
2: At saka hindi lang yun, papaawel, no? Nakaka-proud lang sabihin na bawat mga bisita natin sa programa, lagi na silang ano talaga, yung vocals nila.
1: Yes.
2: Mahuhusay. Mm-hmm. Diba? Hindi ta... Siyempre, diba... May dati kasi, di ba, naalala mo yun? Aminin mo, Papa Awel, di ba? Takot mag-acapella yung singer-singer. Pero itong mga iba't ibang P-pop groups natin, talagang P-pop rise. Yes. Walang takot sa ano acapella at pa-sample-sample dahil talaga namang ang mga boses sa nila talaga ay talagang panglabanan, di ba?
1: Yun.
2: Diba, kasama rin kayo sa yung mangyayaring P-pop con sa Makati?
3: P-pop Fest.
2: Ayun, yung P-pop Fest. Kasama kayo. Oh, yes.
3: This Saturday po, kasama po kami sa lineup ng P-pop Fest. And kasama po namin yung iba't ibang artists. Kasama po namin yung Horizon, Kaya, and other P-pop groups.
2: Rive.
3: Wink, Rive. Yes, after Fet?
4: Yeah.
3: De La Music.
4: Yeah. Yes. Sa 27 naman po, nasa Fet De La Music po kami. Yes. And sana po, supportan nyo po kami. And makanood po kayo if free po kayo.
1: Yes. And of course, July 7!
3: July 7, our third anniversary!
1: Abangan ang big celebration.
2: Yes.
1: Kaya keep updated.
3: Yes.
1: At syempre, mapapakinggan na ang Mahika sa lahat ng music platform. Saan-saan po to?
5: Ayun. So, please don't forget to stream our latest single na
3: Mahika!
5: Sa lahat ng digital streaming platforms, and you can watch our special video sa YouTube. And sa lahat ng mga music videos namin, nasa YouTube din.
2: Hindi yung P-pop ko, iba pa rin, pero yung kanila P-pop Fest.
4: Yes.
2: This Saturday na po yan ha, sa SM North EDSA.
4: Yes,
2: alam mo, ang taray-taray talaga, no? Makikita mo talaga na ano, P-pop Unite.
1: Correct.
2: Kasi before, na-mention ko nga sa ibang programa, Papa Awel, sabi ko, dati ano, no, parang napaka exclusive lang. Kunyari, pagka may idol ka na, kunyari, believe ka lang, gano'n. Mag-aaway-away sila. Dapat, dito lang ako, ito lang yung mga bias ko. Ngayon, parang ano, sama-sama na sila.
1: Yes.
2: Nakapag-mention na, no, kunyari, kasama nila yung Horizon, kasama nila. Di ba dati, aminin nyo, dati talaga, napaka-sensitive na mga fans.
3: Yes. Parang may fan wars.
2: Oo, may fan wars. Pero ngayon, di ba, the world is healing.
1: Wow! Yes. Di ba, P-pop Unite. Yes. Gano'n na tayo. Collab na para sa lahat, di ba? Para yan sa atin, para umangat lalo ang musikang Pilipino.
3: Yes.
1: Ito po ay bit-bit din nilang OPM. Ganun lang naman po yun. Hindi pa rin nawawala ang OPM sa P-pop, di ba? Yun. Congratulations! At syempre, lalo pa kayong yumabong pa. Yes.
3: Gusto lang din po namin sabihin na magkakaroon po kami ng upcoming collaboration with Lux White.
4: Yes po. And dagdag din po namin dahil excited din po kami after po ng Fet De La Music po, magpe-perform din po kami sa UP Diliman po for Love Laban po.
3: Pride Month.
1: Very nice.
4: Yes po.
1: Abangan, ang dami talaga.
4: Yes,
1: busy
4: kayo. Yes po. And excited din po talaga kami kasi po parang last year pa po talaga namin gusto din po mag-perform sa
3: Pride Month
4: po. Yes po. And ito po yung opportunity na binigay po sa amin. So very excited po talaga kami. Yun po.
1: Mambasa kayo doon. Thank you very much, Billy!
4: Thank you po!
1: Thank you very much. Nakot, yan na nga rin po. Bitin man po tayo, pero yan ang isang oras ng

0: sa Bukid, Manila. Tayo po ay nandiyan ng 7 a.m. para sa Jeep ZMM.
1: Yes! Ayan. At syempre, ako po muli yung ever laughable, ever lovable, Papa A, Awal Pals.
0: At ako naman po, nag-iisang beshi ng bayan, ang Diyosa ng Kalsada, ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na showbiz chika. Ako po, si Jai Ho.
1: Naku, mga namahika ngayon, pabilibin nyo kami, sumabay po kayo, alam ko na.
0: Alam nyo na.
2: Alam na din!

0: mula sa New Center ng DZMM. Hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline. Ngayon.
1: Sa headline ngayon, ilang residente sa Glan, Sarangani na biktima ng lindol na mamalimos na para may makain. Kakapusan ng pagkain, pinangangambahan na rin sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Buntis, tatlong iba pa, patay sa sunog sa bakery sa Laguna. Sunog, sumiklab din sa Valenzuela, dalawa, sugatan. Kasunod ng pagkalunod ng dalawang manlalaro ng Ateneo Men's Basketball Team, DepEd at CHED hinimok na muling pag-aralan ang guidelines sa mga aktibidad sa labas ng paaralan. At ngayon Coach Tab Baldwin hinimok na magpaliwanag. Website ng Senado, sinasabing na biktima ng defacement o hindi autorisadong pagbabago ng website. DICT, nagsasagawa na ng security validation. 30 hanggang 74 pesos na dagdag sa bill sa kuryente ngayong Hunyo, asahan! Yellow alert muling itataas sa Visayas grid. At Ellen Adarna, may inamin! Magandang hali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez. At sa detalye ng mga headline ngayon. Attention mga kapamilya! May dagdag singil ang Meralco sa paparating na bill ngayong Hunyo. Sa anunsyo ng electric company, 15 centavos ang sirit kada kilowatt hour bunsod ng pagsipa ng generation charge. Dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon grid noong Mayo, aabot sa 30 pesos ang inaasahang dagdag sa bayad ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour, habang 74 pesos naman ang dagdag singil sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hour. Samantala, manipis na naman ang reserbang kuryente sa Visayas grid. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, itataas ang yellow alert mamayang alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi dahil sa pagpalyan ng siyam na planta, habang 10 planta naman ang tumatakbo sa mababang kapasidad. Gutom na gutom at wala nang makain. Ganyan inilarawan ng lokal na pamahalaan ng Glan sa Sarangani ang kanilang sitwasyon ngayon. Tatlong araw matapos ang malakas na lindol. Sinabi sa DZMM ni Mayor Victor Yap Sr. na 10 barangay pa ang isolated o hindi pa rin maabot dahil sa mga napinsalang kalsada. Kaya pahirapan niya ang pagdadala ng relief goods na pwede lang sa pamamagitan ng chopper lift. Nagpanic buying na rin ng ilang residente kaya naubos na ang ilang pangunahing bilihin gaya ng bigas. Problema rin ang supply ng petrolyo sa bayan kaya hindi mapagana ang mga heavy equipment kaya hindi pa nasisimulan ang retrieval operation sa mga natabunan ng guho. Sa tala ng lokal na pamahalaan, 20,000 pamilya ang apektado habang mahigit 100 bahay ang pinadapa ng lindol. Panawagan nila mapabilis na ang paghahatid ng tulong tulad ng pagkain at family tents.

0: Kami mabuti, kung nagutom na, wala na makain yung isang barangay ko doon. Isolated kasi may landslide. May mga barangay ako nga kailangan, chopper po ang maghahatid ng pagkain nila. Wala pa pong tigil yung aftershock. Medyo ninenervous yung mga tao.
1: Umaapilan ng pagkain at tubig ang mga residente sa Sarangani na naapektuhan ng malakas na lindol. Ayon sa residenteng si Nasip Tumbaga, hindi sapat ang natatanggap nilang ayuda sa pang-araw-araw na pangailangan at wala pa rin silang supply ng kuryente sa bayan ng Malapatan. Hiling din ni Tumbaga ang mga tent dahil sa kalsada sila natutulog kapag gabi sa takot sa aftershocks. Nasa state of calamity na ang Sarangani province dahil sa pinsala ng malakas na lindol.
2: Mabigyan kami ng kahit mga tent lang para merong matulugan namin dito. Hindi naman kami makauwi ng bahay.
3: Ano po yung mga bata?
2: Yung mga bata, yun, mahirap. Hindi mo maintindihan. Mahirap talaga, sir.
1: Pinangangamahan din ang kakapusan ng pagkain sa ilang barangay sa Jose Abad Santos, Davao Occidental na tinamaan din ng malakas na lindol. Sinabi sa DZMM ni Mayor Jason John Joyce, sa 26 nilang barangay, 15 pa ang hindi napapasok dahil sa mga landslide at sirang kalsada. Nangangailangan din ng mga tent ang mga residente para maging tulugan dahil hindi na muna ginagamit ang mga evacuation center dahil sa mga aftershock. 7 na ang naitalang patay sa Jose Abad Santos, 12 ang nawawala at 25 ang sugatan.
4: Ang mga kailangan po namin ngayon po ay mga tent kung saan pwedeng matulog po yung mga bata at mga senior. Dahil po yung mga evacuation centers po namin ay hindi rin po nagagamit. Although magbibigay naman po si DSWD ng mga family tents po, pero mas mainam na po ang mas marami po. Meron pa naman pong supply sa ating mga barangay, pero habang tumatagal po ay lumiliit na po ang mga supply para sa pagkain po.
1: Umabot na sa 53 ang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sumasailalim sa validation ng ilang hindi pa nakikilalang bangkay. Pero sa datos ng Office of Civil Defense, hanggang kaninang alas 8 na umaga, 47 ang naiulat na nasawi, habang mahigit 600 ang sugatan at 31 ang nawawala. Hinimok naman ni OCD spokesperson Juni Castillo ang mga nais tumulong na idiretso sa DSWD ang tulong in-kind man o in-cash para sa mas maayos na alokasyon sa mga apektadong lugar.
5: Hindi po muna diretso sana doon para at least malaman natin ano yung pangangailangan doon. And then ganun din po yung mga specific na lugar para yung kumbaga efficient distribution at saka allocation na baka mamaya yung mga ipadadala natin ay mas marami doon sa ibang lugar.
1: Ilang turista rin ang na-stranded sa Glan Sarangani kasunod ng malakas na lindol. Ang Glan ang itinuturing na Boracay of the South sa Mindanao. Sinabi sa DZMM ni Philippine Red Cross General, Red Cross Secretary General Dr. Gwendolyn Pang, na bukod sa residente, apektado rin ang mga domestic tourists sa Glan na isa sa mga pinakanapuruhan ng lindol. Tiniyak naman ng Red Cross ang patuloy na paghahatid ng tulong sa Glan at iba pang hard-hit area sa Mindanao. Katunayan, plano na ng Red Cross na maglagay ng water filtration system sa ilang bahagi ng Mindanao para mas mabilis ang paghahatid ng inuming tubig.
6: So nagdadalat po tayo ng pagkain dyan, tubig, tapos medical help or assistance. Yung tubig medyo challenging, so mag-operate po tayo ng water filtration system. Nagbigay rin tayo ng mga tulong, dugo, may mga nangailangan din ng dugo. Sa ngayon, we are doing our thorough assessment.
1: Tuloy naman sa linggo ang pagdiriwang ng Red Cross sa World Blood Donor Day at hinimok ang publikong makiisa at mag-donate ng dugo. Target ng ahensya makakuha ng 700,000 bag ng dugo ngayong taon. Pinalawig pa ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang notice to airmen na ipatutupad sa General Santos Airport. Balita mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus!
7: Jeff, sa pinakahuling abiso, pinalawig ba ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang Notice to Airmen o NOTAM para sa mga commercial flight sa General Santos Airport? Epektibo ang extended NOTAM mula mag-aalas 5 ng hapon kahapon hanggang ganap na alas 6 ng gabi sa Linggo, June 14. Paalala ng CAAP, tanging government, military at humanitarian flight lamang ang pwedeng lumapag sa General Santos Airport bunsod ng pinsalang dulot ng magnitude 7.8 na lindol. Inaabisuhan ng mga pasahero makipag-ugnayan sa mga airline para sa status ng kanilang flights. Sa hiwalay na abiso, sinabi ng Philippine Airlines na kinansela nito ang 4 na flights na nakaschedule sana ngayong araw, June 11 hanggang June 14 mula at papuntang General Santos Airport. Kinansela rin ng Cebu Pacific ang 5 flights na aalis sana ngayong araw mula General Santos City papuntang Maynila at Cebu. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sa ibang balita, maaaring maharap sa kasong kriminal at sibil ang may-ari at nagpapatakbo ng beach resort sa Dipacolao, Aurora kung mapapatunayang may kapabayan sa pagkalunod ng student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Sinabi sa DZMM ni dating Department of Justice Undersecretary Attorney Ramon S. Guerra na importanteng busisiin ng mga investigador kung nabigyan ng tamang abiso ang mga estudyante sa peligro ng paliligo sa malalim na bahagi ng dagat. Obligasyon din ng resort na maglaan ng sapat na lifeguard lalo sa malalaking aktibidad gaya ng training o team building.
3: Maganda siguro yung busisiin ng mga mag-iimbestiga kung nabigyan ng proper instructions itong mga bata, no, itong mga players. At dahil obligasyon yun ng may-ari ng resort, eh. If they failed in that, then they should be held accountable for at least simple negligence. It's either reckless imprudence or simple negligence resulting to either
8: homicide,
3: death, physical injuries, etc.
1: Isinulong naman sa Senado na maimbestigahan din ang pagkamatay ng 2 student-athlete ng Ateneo. Kasunod ng pagkalunod ng 2 manlalaro ng Ateneo Men's Basketball Team, hinimok ang Department of Education at Commission on Higher Education na muling pag-aralan ang guidelines sa mga aktibidad sa labas ng paaralan tulad ng field trip at team building. Panindigan sa DZMM si National Parent Teacher Association Philippines President Wilfredo Rodriguez na kailangan ng pahintulot ng magulang o parents waiver sa mga aktibidad sa labas ng paaralan kahit nasa legal na edad na ang mga estudyante. Tutol ang NPTA sa anumang field trip at iminungkahing wag ng payagan o limitahan ang mga aktibidad na may kaugnayan sa tubig. Hinimok din ni Rodriguez ang head coach ng Ateneo Men's Basketball Team na si Tab Baldwin na humarap at magpaliwanag.
9: Dapat na siyang lumabas at magpaliwanag. Ano po? Siyempre, mga atleta to na malalakas. No? Ang magtatakot tayo no? Kung paano po nanonood. Ang recommendation po namin ng PTA, kapag ka sa tubig po, automatic, huwag na ikaramihan po, may mga buwis buhay po dyan na sana po kapag ganyan po, itingnan po ng ating tagapamahala. Na talagang hikpitan po at huwag na pong subukan.
1: Patuloy ang pagdating ng mga naikiramay sa pamilya ng nasawing Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonya sa Arlington Memorial Chapel. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
10: Jeff, inalunsyon ng Ateneo de Manila University na magkakaroon sila nang pamisa mamayang alas 6 ng gabi dito sa Arlington Memorial Chapels para sa kaluluwa at alaala ng kanilang nasawing basketball athlete na si Rene Baterbonya matapos malunod sa isang beach sa Aurora. Wala pang nilabas na opisyal na pahayag ang Ateneo kaugnay ng mga detalye sa naganap na trahedya kung saan nasawi rin ang isa pa nilang basketball player na si Divine Adili. Ayon sa kampo ng pamilya ni Baterbonya, alas 9 mamayang gabi ang pag-alis ng labi ni Rene dito sa Arlington papunta sa NAIA Terminal 2 dahil hating gabi ang biyahe patungong Davao City kung saan idadaan siya para iburol pansamantala sa Ateneo de Davao University kung saan rin siya naglaro noong high school bago tuluyang iuwi sa kanyang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur. Ilang personalidad din ang bumisita dito sa Burol na namataan natin, katulad na lamang ni Senator Bam Aquino na naghain na ng Senate resolution para investigahan itong insidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik. Samantala, nabiktima ang website ng Senado ng defacement o hindi otorisadong pagbabago ng opisyal na website. Mula pa kaninang umaga, hindi na ma-access at naka-down din ang website. Ayon sa Senate Electronic Data Processing Management Information System, agad nagpatupad ng security protocol para maharang ang mga umatake sa website. Wala namang indikasyon may nakompromisong confidential at sensitibong impormasyon. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, under maintenance ang Senate website habang patuloy ang security validation at pagbabalik nito. Nagkasagawa na rin ng forensic analysis para matukoy ang threat actors o responsable sa pag-atake. Sinabi naman sa DZMM ni Senate Majority Block Member Senator Erwin Tulfo na maaaring isang grupo lang din ang nasa likod ng banta sa seguridad ng Senado at sa umatake sa Senate website.
8: Isang grupo lang yan, siyempre, yung gusto talagang sirain ng institusyon. Eh, kami naman, ayaw naman namin. Siguro kung ikaw ay miyembro ng isang institusyon, siyempre, pangangalagaan mo yung pangalan ng organisasyon, ng inyong kumpanya, di ba? Pero kung talagang disgruntled ka na at wala ka nang pakialam, sirain ko na lang ito. Dahil tatanggalin naman nila ako. Pero wag naman ganun.
1: Nakatutok na rin ang National Capital Region Police Office sa seguridad sa Senado. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert!
11: Jeffrey, ikiniti NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin na patuloy nilang tinututukan ang report ng banta sa seguridad sa Senado at binigyan diin na sineseryoso at inaaral ang lahat ng banta. Sa katunayan ay mismong siya ang nag-inspeksyon sa latag ng seguridad dito sa labas ng Senado. Sabi ni Aberin, pupwedeng magdagdag sila ng tauhan lalo na kung magkakaroon ng protesta. Samantala, tuluyan naman binaklas ng lokal na pamahalaan ng Pasay ang mga tent na itinayo ng mga taga-suporta ni Senator Ronald De La Rosa at Vice President Sara Duterte. Ayon sa tauhan ng Pasay City Environment and Natural Resources Office na si Luisito Pascual, pinayagan naman magprotesta ang supporters mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Pero nagtayo na anya sila ng mga tent at halos isang buwan nang hindi umuwi na nakakasagabal na sa lansangan at nagdudulot na matinding traffic sa lugar. Hindi naman pumalag ang mga supporter na binaklas na mga tauhan ng lokal na pamahalaan ang kanilang mga tent.
12: We will not take that lightly. Kung ano man yung nababasa natin sa social media, binibigyan din po natin ng pansin. Nag-adjust po tayo ng deployment at naghahanda po tayo.
11: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano. Para sa isang eksperto sa batas, ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano ang mas mainam na dumulog sa Korte Suprema sa usapin ng gusot sa liderato ng Senado. Ito ay matapos ibasura ng Korte ang petisyon ng high school teacher na si John Barry Tayam dahil sa kawalan ng legal standing. Sinabi sa DZMM ni UP College of Law Associate Dean Attorney Paolo Tamase na mahalaga ang legal standing sa pagtukoy kung sino ang may direktang interes sa issue o sa kaso. Iniiwasan kasi anya ng korte na maglabas ng desisyon na walang mabigat na batayan, gayon din ang panghihimasok sa mga usapin ng kapwa sangay ng gobyerno. Dagdag ni Attorney Tamase, maaaring hindi pa dumudulog ang sinumang senador sa Korte Suprema dahil may mga paraan pa para maresolba ang gulo sa liderato ng Senado.
13: Si Senator Gatchal, yan yung mukhang de facto humahawak ngayon ng reins sa Senado. So usually, ang may burden yan dapat yung side nila ni Senator Cayetano. Yung teacher na nag-file, medyo malaki yung issue dun sa petition niya other than yung standing kasi humihingi siya ng parang relief from the court na kukumpirmahin lang ng Korte Suprema.
1: Samantala, apat ang patay, kabilang ang isang buntis sa sunog na sumiklab sa residential commercial area sa Calamba City, Laguna. Ayon sa Calamba Police, kabilang sa nasawi ang mga nakatira sa ikalawang palapag ng bakery kung saan nagsimula ang apoy. Sinasabing na-trap ang mga biktima sa gusali dahil mabilis na kumalat ang apoy. Inaalam pa ang sanhi at pinsala ng sunog. Sa Valenzuela, dalawang tindero ang sugatan sa sunog sa Valenzuela Gateway Complex kanina. Naging pahirapan ang pag-apula sa apoy na itinaas sa ikatlong alarma dahil walang tubig kaninang umaga sa Valenzuela bunsod ng water interruption.
14: Ula, panahon.
1: Mga kapamilya, mainit at maalinsang ang panahon ng asahan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw sa harap ng pag-iral ng habagat sa kanluran ng Northern Luzon. Nakakaapekto na lang ang habagat sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Island na magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan. Dito po sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, asahan ng maaliwalas na panahon. Wala rin binabantayang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At abangan, Strait of Hormuz muling isinara ng Iran. U.S. military bases sa Bahrain at Kuwait pinasabugan. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon!
14: Headline Ngayon! Headline Ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao.
1: Sa oras po nating 12:25, namamalimos na ng makakain at inumin tubig ang mga residente ng barangay Tango sa Glan Sarangani. Balita mula sa Sarangani, hatid ni Steve Ras. Steve, kamusta na yan, Steve?
15: Parami na ang parami ang mga residente ng Bayan Glan Sarangani Province na naghihintay sa gilid ng kalsada sa pag-aasang mabibigyan ng tulong matapos ang malakas na lindol noong Lunes. Sa mga naradaanan namin, alos isa ang kanilang hiling sa mga dumadaang sasakyan ang may inom na tubig at pagkain na nakasulat sa mga placards na kanilang bitbit. Bagamat may tubig sila nakukuha sa mga poso para may mainom, pero hindi umano magandang kalidad at sumasakit ang kanilang tiyan. Pangamba ng mga residente, ang kapakanan ng mga bata at senior citizens na hindi nakakain ng maayos. Umaasa sila na dahil nadaraanan na ilang kalsada papunta sa kanilang barangay, ay agad sila mabibigyan ng tulong ng gobyerno, lalo't bukod sa walang pagkain at tubig, ilang araw na ring walang kuryente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, mula rito sa Sarangani Province. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz! Sa pool, sa video, ang pag-aamok ng lalaking may dalang itak sa palengke at paaralan sa Davao del Norte. Balita mula sa Davao, hatid ni Hernel Tokmo Herdel.
16: Unang naispatan ng lalaking nag-amok na may bitbit na itak sa gitna ng kalsada sa Rojas Market sa barangay Magugpo, Tagum City. At nang rumesponde ang bike patrol ng pulisya, inabutan na nila ito sa labas ng paaralan. Nagwala ang lalaki na napalibutan ng mga armadong pulis. Nagpulasan ng mga tao nang pumasok ito sa parking lot at ikinatakot ng mga residente, lalo't may mga estudyante roon. Hinabol ng nag-amok ang isang lalaki at dito na umalingaw-ngaw ang mga putok. Tinamaan sa hita ang suspect na ayon sa pulisya ay kanila nagawa para pigilang makapanakit ng ibang tao. Kinilala ang suspect na si alias Popoy, 31 taong gulang na isang laborer at inaalam pa kung ano ang dahilan ng pag-aamok nito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
1: Maraming salamat, Hernel Tokmo! Dating Senate Sergeant at Arms, Mau Aplasca, no show sa National Bureau of Investigation sa gitna ng investigasyon sa barilan sa Senado noong Mayo. Balita mula sa NBI, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
17: Jeff, hindi ito malima sa subpoena ng National Bureau of Investigation si dating Senate Sergeant at Arms, Retired General Mau Aplasca, na pinahaharap ngayong araw, alas 10 umaga. Sana ang nakatakdang pagpunta ni Aplasca dito sa NBI, pero hindi pa ito dumarating hanggang sa mga oras na ito. Paliwanag ng kanyang kampo, hiniling nila na ipagpaliban ang kanyang pagharap sa kawanihan ngayong araw. Pinaharap si Aplasca sa NBI para makapagbigay ng panig sa nangyaring barilan sa Senado noong gabi ng Mayo 13. Wala pang tugon ng NBI tungkol sa hiling ni Aplasca na ipagpaliban ang kanyang pagharap, gayon din kung natanggap na nito ang nasabing impormasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Thank you, Jom Garner! Ipinakilala na ng House Prosecution Panel sa publiko ang unang batch ng mga private prosecutor na tutulong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
18: Jeff, inanunsyo ngayong araw ng House Justice Committee ang unang batch ng mga private prosecutor na alalay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Galing sila doon sa tatlong law firms, ang PECA Bar Law na binubuo ni na Attorney Marford Fua, Attorney James Bryant Ibrahim Alia, Attorney Erwin Matib, at Attorney Justin Ann Lamarca. Sa Kapunan and Castillo Law naman, binubuo sila ni na Attorney Lorna Kapunan, Attorney Sonia Margarita Benemerito Castillo, Attorney Dana Melissa Lorenzo Singian, Attorney Lino Chris Kapunan at Attorney Bettina Zamora. Sa sapayan ni Alvarez and Ligutan o sa legal law ay binubuo ito ni Attorney Amando Virgil Ligutan. Nilinaw naman ni House Lead Prosecutor Jeremy Luistro na pro bono o walang bayad ang kanilang serbisyo sa naturang proceeding. Nakalakda naman silang maghain ng entry of appearance sa Lunes, June 15. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Puno at pinaikutan ng watawat ng Pilipinas sa ilang lugar sa Pampanga. Ilang paikiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bukas. Balita mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutao. Gracie.
19: Ramdam na ang Independence Day dito sa Pampanga. Puno ng mga watawat ng Pilipinas sa mga daan at iba't ibang establishmento tulad dito sa Kapitolyo. Pinaikutan din ang kulay ng watawat ang Main at Legislative Building. Nakakalat din ang mga watawat ng Pilipinas sa Arnedo Park. Sa malls naman, kita ang mga ribbons na kulay ng watawat. At sa Jose Abad Santos Avenue sa lungsod ng San Fernando, ibinida ang mga parol na tema sa Araw ng Kalayaan. Mga kulay ng watawat na nagniningning at mas tumitingkad sa kalangitan, gawa ng mga local parol makers kung saan kilala ang Pampanga. Patunay ng paggalang at pagpapahalaga sa kasaysayan at tagumpay ng kalayaan na tinatamasa ng bawat mamamayan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
1: Thank you, Gracie Rutao! Nakalatag na paghanda ng Manila Police District sa mga inaasang pagkilos kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bukas. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen!
20: Jeff, sinabi ni MPD spokesperson Police Major Filipines na wala pa silang natatanggap na permit mula sa Manila City Hall para sa mga planong rally bukas sa mga itinakdang rally zones tulad ng US Embassy at Medyola kasabay ng pagdiriwang na ika-128 Araw ng Kalayaan. Nauna nang sinabi ng bagong alyansa makabayan leader Nato Reyes na magpoprotesta sila sa harapan ng US Embassy kasama ang iba't ibang progresibong grupo bukas. Ayon kay Ines, malaking okasyon ang idaraos bukas na inaasahang dadaluhan ng Pangulo, mga matataas na opisyal ng pamahalaan at mga dayuhang bisita. Kaya mahalaga mapanatili ang kayusan at seguridad. Iginit ni Ines, napapayagan ng mga payapang pagtitipon basta't organisado at sumusunod sa batas. Nanawagan si Ines sa mga lalahok sa anumang pagkilos na panatilihing maayos at kalmado ang kanilang hanay at iwasan ng anumang uri ng karahasan, paninira ng ari-arian at pagsusunog ng mga FEG. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto. Wala pang natutukoy na banta ang Philippine National Police kaugnay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bukas. Balita mula sa Camp Grame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padieros Mars.
21: Jeff, handa ang Philippine National Police para panatilihin ang kapayapaan at seguridad sa inaasahang kaliwatkanang aktibidad bukas kaugnay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Pero sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nietatas Jr. na wala pang natutukoy na beripikadong banta kaugnay ng pagdiriwang. Sa Metro Manila, magtataas sa full alert status ang buong hanay ng NCRPO simula mamayang alas 5 ng hapon kung saan nasa 12,000 mga tauhan na ipapakalat sa iba't ibang bahagi ng rehiyon na kinabilangan nga ng higit 8,000 pulis mula sa NCRPO na ide-deploy para sa tiyakin na kaligtasan at kapayapaan ng publiko. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, nakatutok ang kanilang pag-abantay sa mga lugar na inaasahan kung narauso ng mga protesta, kabilang ang Rizal Park, Pinaglabanan Memorial Shrine, EDSA Shrine, People Power Monument, Mendiola at ilang ahensya ng pamahalaan. Nagpatupad na rin na mga kaukulang seguridad sa paligid ng Senado, House of Representatives sa Malacañang, at US Embassy na sa pakikipag-ugnayan niyan sa mga opisyal at security personnel bilang paghahanda sa mga posibleng protestang ikakasa sa lugar. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
14: Showbuzz ngayon!
22: Showbuzz ngayon!
1: namin ng aktres na si Ellen Adarna na sinuway niya ang payo ng kanyang daddy pagdating sa love. Sabi ng aktres, ilang taon niya ring itinanim sa isip at pinanindigan ang payo ng dad na mag-anak na lang at huwag nang magpakasal. Na-heartbroken kasi ang aktres noong high school siya kaya nasita siya ng daddy nang makitang umiiyak. Pero giit ng aktres na in love siya kaya nagpakasal. Si Ellen ay hands-on mom sa kanyang first child na si Elias sa aktor na si John Loy Cruz at one-year-old daughter na si Lily sa pinakasalang si Derek Ramsey. At yan po mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez. Hanggang bukas sa Headline Ngayon sa DZMM Teleradyo.
0: Headline Ngayon! Aro Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradyo.
2: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
22: Nagiging totoo lang ako sa nararamdaman ko, Elma. Dahil mahal na mahal ko pa rin si Jerome.
23: Ewan ko ba sa'yo? Ang sakit sa bangs ng mga sinasabi mo.
22: Yun ang dahilan ng pagbabalikbayan ko.
23: Ang magbalikan kayo ni Jerome. Gosh, wake up! May pamilya na siya at may anak pa. Anong gusto mo? Ang maging kabet?
22: Kahit ano pang tawag doon, wala akong pake.
0: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
24: Dahil sa ambisyon sa buhay, nagagawa nating ipagpaliban ang pagmamahal. Pinipili nating lumayo at iwan ang taong pinangakuan natin ng pag-ibig. Inaakala natin na makakalimutan siya, lalo na kapag natupad na ang ating pangarap. Subalit kapag tunay ang pag-ibig na nararamdaman, mahirap pala itong kalimutan. Kahit pa dumaan ang mga taon, siya pa rin ang hinahanap ng puso at inaasam na muling maramdaman ang kanyang halik at mga yakap. Muling pagsaluhan ng pagmamahal na inukol sa isa't isa, ang makasama siyang muli upang bumuo ng mga pangarap. Subalit hindi na yun nagiging madali dahil ang pag-ibig na iniwan ay nasa piling na ng iba. Na siyang pumuno sa pusong naghahanap ng pagmamahal. Mga kapamilya, sa araw pong ito, pakinggan natin ang padalang liham kasaysayan ng isa nating tagapakinig. Itatago natin siya sa pangalang Arlene ng San Pablo City, Laguna. Ang kanyang kasaysayan ay pamamagatan nating Sobre dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Dear Charo, dati akong OFW. 9 years akong nagtrabaho sa Italy. Una ay naging DH at naging caregiver sa isang nursing home. Nagsikap ako sa pagtatrabaho. Inipon ang bawat dolyar na kinita ko. Hanggang sa magdesisyon akong bumalik ng bansa for good at magtayo na lang ng business. Nagkaroon man ako ng karelasyon noong nasa ibang bansa ako, pero isang tao lang ang nanatili sa puso ko. Si Jerome. Kahit minsan ay hindi siya nawala sa isip ko. Nakipaghiwalay ako sa kanya noon at iniwan siya para sa mga pangarap kong pagtatrabaho sa abroad. Labis siyang nasaktan nang gawin ko yon, kaya nagdesisyon siyang mag-asawa. Pero nang ako'y mag-decide ng magbalik ng bansa, gumawa ako ng paraan upang magkaroon ng komunikasyon kay Jerome kahit pa may asawa na siya. Nang mga pagkakataong yun, may mabigat na pinagdaraanan si Jerome.

0: to, Jerome.
1: Sobre?
0: Para sa'yo.
1: Pero ang laman ito.
0: Itabi mo na. Bigay ko sa'yo. Ibig kong sabihin para sa anak mo. Para sa pagpapagamot niya.
1: Hindi naman ako humihingi ng pera sa'yo.
0: Alam ko. Tulong ko na yan sa'yo, Jerome.
1: Baka isipin mo. Kaya ako nakikipagkita sa'yo. Dahil gusto kong...
0: Stop it, Jerome. Wala akong iniisip na kung ano. Gusto ko lang makatulong.
1: Salamat, Arlene.
0: Basta. Narito lang lagi ako. At kahit anong kailangan mo, sabihin mo lang, ah.
1: Thank you, Arlene. Malaking tulong itong binigay mo para sa anak ko.

0: Buti dumating ka na, Jerome. Kanina pa kasi naghahanap sa'yo si Mika eh.
1: Oh, bakit? May nangyari ba sa kanya?
0: Wala naman. Panay lang ang tanong niya kung anong oras ka uuwi. Ayan nga, oh. Nakatulog na.
1: Kumusta naman siya maghapon? Hindi ba sinumpong ng kanyang sakit? Hindi ba sumakit ang dibdib niya at nahirapang huminga?
0: Saglit lang naman. Nawala rin yung nararamdaman niya nung painumin ko ng gamot.
1: Bukas, schedule niya para bumalik sa kanyang doktor, di ba?
0: Oo eh. Kaya lang, wala na tayong pera.
1: May nadilihensya ako. Meron akong nahiraman. Eto. Para maibili mo na rin siya ng kanyang gamot. At yung matitira, ipang-grocery mo na para may stocks tayo.
0: Nangutang ka na naman.
1: Kailangan eh.
0: Nababaong ka na sa utang. Nahihirapan ka na ba, Jerome?
1: Hindi. Hindi, ayos lang ako.
0: Naawa na kasi ko sa'yo. Lahat ginagawa mo para sa pamilya natin. Lalo na para sa may sakit nating anak.
1: Risa, lahat gagawin ko at titiisin ko para sa inyo ni Mika.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Isang araw na ito para sa mga hari.
4: Ako nang paala dyan.
5: Sit back. Wow, ang sarap ng The King.
3: Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies. Ay, mo't kaya.
6: Talaga?
7: Talaga ho?
3: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
8: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
9: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yung sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin, isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
3: Pause muna sa drama.
10: Kailan kita din sa chinelas mo?
11: Ayaw! Ayaw!
3: Simulan na ang saya dito sa Sinikwela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw, tsak ikaw ay mababaliw. Tara, at sabay-sabay magiliw.
12: Talagang bago!
3: Dahil sa sine mo, hari ka rito.
13: Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
14: BCMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-aksidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
2: Kalusugan ng yaman ng bawat pamilya.
15: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
16: kailangan ng gabay na maasahan.
15: Ako po si Master James Alejandro.
16: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
15: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
17: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Pagbibigyan mo sa crush mo yan.
19: Boy, kilig.
6: Sakay. Cute ka pala, no?
7: Uy, kinikilig.
11: Ganda ko, no?
19: Sobra.
20: Yakapin mo! Ganon!
7: Totoo ba ang nadarama?
6: I love you!
20: Sorry! I don't love you!
21: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
7: Oh, shucks! Ito ba yung pag-ibig na?
21: I love you! I love you! I love you! I love you!
22: I love your braso. Ayan oh, sobre!
7: Sine Kibig.
23: Saturday and Sunday.
7: Dito sa sine mo. Hari ka rito.
24: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
2: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
25: Yun bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
2: Ang naninindigan para sa katotohanan.
26: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
2: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
27: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
28: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Sa DZMM.
29: Charo, si Jerome ang dahilan kung bakit ako nagbalik bayan. Dati ko siyang boyfriend. Nagkahiwalay kami dahil mas pinili kong magtrabaho sa ibang bansa. Nasaktan siya sa pag-alis ko. Kaya humanap siya ng iba na kanya ring napangasawa. Pagkatapos ng ilang taong pagtatrabaho sa abroad at makapag-ipon, nagbabalik ako. Dahil ang ibig ko'y balikan lahat ng iniwan ko, kasama na roon si Jerome.
0: Sure ka ba sa ginagawa mo?
30: Oo, Elma. Masaya ako. Lalo na kapag nakikita kami ni Jerome.
0: May asawa't anak na siya.
30: Alam ko yon.
0: Bakit kailangan makipagkita ka sa kanya?
30: Gusto ko.
0: Hindi magandang tignan. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao?
30: Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Ang importante sa akin, happy ako sa ginagawa ko. Lalo na kapag kasama ko siya.

0: Tol. Kaninang nasa cafeteria, panay ang ring ng cellphone mo.
1: Dapat sinagot mo na.
0: Ano pa nga ba? Baka kasi importante.
1: Sino tumawag?
0: Sino pa ba? Di si Arlene.
1: Ganun ba?
0: Pinapag-return call ka. Kasi ayaw naman sabihin kung anong kailangan niya sa'yo.
1: Salamat, Clarence.
0: Tol, may relasyon ba kayo ng babaeng yon? Araw-araw tumatawag siya sa'yo.
1: Wala yon. Client ko lang yon. Di ba nga sabi ko sa'yo, sumasideline ako sa pagiging real estate broker. Interesado siya sa inaalok kong house and lot at nagpapaschedule ng tripping.
0: Saan papunta ang tripping na gusto niya? Sa heaven ba? Tapos, kayong dalawa lang?

0: Wala kang kiburian, Jerome. Bakit?
1: Wala.
0: Nagsisisi ka ba? Dahil may nangyari sa atin? Dati naman, ginagawa natin yun.
1: Iba noon. Malaya pa ako noon.
0: Nagsisisi ka ba? Nakokonsensya ka? Pareho naman tayong nag-enjoy, di ba? Iba ka talaga, Jerome. Kaya mahirap kang kalimutan.
1: Arlene, di ko inaasahan na aabot na sa ganito ang pagkikita natin.
0: Jerome, nangyari ang lahat dahil pareho nating gusto.
1: May asawa na ako.
0: Oo. At hindi ko nakakalimutan yon.
1: Pero...
0: mahal pa rin kita. Mahal na mahal.
1: Maraming iba dyan.
0: Pero... sa'yo ko masaya. At wala akong pakialam kahit may asawa ka na. Mahalaga, maligaya ako kapag kasama ka. Siya nga pala, may pera akong nilagay sa wallet mo.
1: Hindi ako humihingi sa'yo.
0: Tulong ko yun sa'yo, Jerome. Ayoko kasi na nakikita kitang namamroblema. Lalo na para sa pagpapagamot ng anak niyong may sakit.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
4: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
5: Ubusan ito ng lahat.
6: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari,
7: babawiin ko yan.
4: Mabagsik at walang sinasakto.
8: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
4: Kapahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
9: Daking ka pa rin babagsak!
10: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
11: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
12: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
13: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
14: Saan?
13: Sa puso mo.
4: Sine Barako. Sa sine mo. Hari ka rito.
15: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
16: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
17: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
18: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
19: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
17: At masasayang usapan.
19: Choir ako dati nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
18: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
19: Leia?
18: De Guzman.
17: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
20: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
21: Ibahin mo ko!
4: Maaksyong tapatan!
21: Papakita ko sa'yo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
22: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
4: Maaksyong barilan!
23: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
4: Punong-puno ng aksyon!
21: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
24: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
4: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa Sine Mo, hari ka rito!
15: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
16: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.

0: kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
1: Hey! Kilala ba kung sino ko?
0: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
1: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
0: Ang swabing bigotilyo.
2: Nakakaingit nga yung boyfriend mo?
3: Wala naman akong boyfriend din.
2: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
0: Malinis trumabaho.
4: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
0: Walang aksyong di natata.
1: Ano?
0: Lahat ay magmamarka.
1: Sige! Tumukan mo!
2: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga muli. Magkakamatay tayo.
0: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
5: Ang malaking bagay ang DCMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DCMM.
6: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
7: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
0: Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
8: Charo, tuwing magkikita kami ni Jerome, sobrang kaligayahan ang hatid noon sa akin. Alam kong mali, pero paano ko ba pipigilan ang sarili ko samantalang magiging masaya ako? Bago kami maghiwalay ni Jerome at bumalik siya sa kanyang mag-ina, binibigyan ko siya ng sobrang may lamang pera dahil alam ko ang mahigpit niyang pangangailangan.
9: Kumusta na ang aking Princess Mika? Okay bang pakiramdam mo?
10: Opo, Papa. Kanina nga po, uminom uli ako ng mga medicine ko. Kaya okay na po ako. Kaya thank you po, Papa. Kasi po, nagtatrabaho kayo ng gusto para sa akin. Pambili po ng gamot ko at pampacheck up sa doktor.
9: Anak, lahat gagawin ko para gumaling ka.
10: Sana nga po gumaling ng sakit ko sa puso. Kasi po gusto ko nang bumalik sa pag-aaral ko. Ilang po na rin po akong hindi nakakapasok.
9: Babalik ka rin sa pag-aaral, anak. Kaya lang dapat okay na okay ka na. Yung malakas na ang katawan mo, para makalaro mo na rin ang mga friend mo.

0: Hun, I love you.
1: Riza, huwag muna ngayon.
0: Ha?
1: Pagod ako eh. Alam mo naman na, lagi ako nag-overtime.
0: Puro ka nalang trabaho. Nakakalimutan mo na ako, Jerome.
1: Sorry, pero sana maintindihan mo ako. Kailangan kong doble ng oras ko sa trabaho para sa pangangailangan natin. Lalo na, may maintenance na gamot si Mika para sa sakit niya sa puso. At may kamahalan yun.
0: Pasensya ka na. Miss na kasi kita eh.
1: Pasensya ka na rin, Han. Babawi na lang ako next time. Matulog na tayo. Maaga pang pasok ko bukas eh.

0: Wilma, magsabi ka nga ng totoo. Nakikipagkita ba ang pinsan mong si Arlene sa dati niyang nopyo?
1: Itay, buti pa po kayo na lang ang magtanong sa kanya.
0: Eh, bakit? Hindi mo ba alam? Eh, kayo nga itong lagi na lang may pinag-uusapan na sinisikreto niyong dalawa.
1: Wala yun, Tay. Tungkol sa business na gustong pasukin ni Arlene. Nagtatanong siya sa akin. Eh, teka po. Ba't naman kayo nag-isip ng ganyan na baka nakikipagkita si pinsan sa ex niya?
0: Eh, may naririnig lang ako. Huh? At alam mo naman na kapag may usok, mayroong apoy.

0: Nagdududa na sa'yo si Itay pinsan.
1: Hayaan mo siya.
0: Eh, tsaka magagalit yun sa'yo. Kasi nga mali itong ginagawa mong pakikipagkita kay Jerome. And I'm sure, may nangyayari sa inyo kapag nakikita kayo.
1: Ay.
0: Tama ba ako? Pinsan, hindi lang gaya ng paglalaro ng tago-angpong ang ginagawa nyo.
1: What do you expect? Siyempre, gusto namin parehong maging masaya, kaya normal lang yun.
0: Harot ka talaga?
1: Magiging totoo lang ako sa nararamdaman ko, Elma. Dahil mahal na mahal ko pa rin si Jerome.
0: Ewan ko ba sa'yo? Ang sakit sa bangs na mga sinasabi mo!
1: Yun ang dahilan ng pagbabalikbayan ko.
0: Ang magbalikan kayo ni Jerome? Hush! Wake up! May pamilya na siya! At may anak pa! Anong gusto mo? Ang maging kabit?
1: Kahit ano pang tawag doon, wala akong pake.
0: Ano?
1: Saka hindi natatapos sa pagiging kabit ang gusto ko. Dahil babawiin ko si Jerome. Kukunin ko siya sa asawa niya.

0: minsan, dahil sa labis na pagmamahal, ay nagiging bulag ang puso. Nagiging tanga dahil hindi na nito nauunawaan kung ano ang tama at mali. Kundi ang mahalaga sa kanya ay kung ano ang sa kanya'y nakapagpapasaya. Kaya nga bang bawiin ni Arlene ang dating kasintahan sa asawa nito? Pumayag naman kaya si Jerome na masira ang kanyang pamilya? Huwag kaliligtaang sundan ang mga susunod pang pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Sobre. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio. Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
2: Good morning!

0: Filipino Channel. At syempre, napapanood nyo kami sa PRTV Prime Media, Channel 31, sa Digital Free TV at cable provider na Signal. At syempre, nasa Facebook at YouTube po kami at DZMM Radio Patrol 630. Naimbag, abigat, ading mix. Naimbag, nakatulog ka?
1: Nakatulog naman, kahit papano. Naimbag, abigat, hi, hello, and good morning, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Boosters po, it is June 11, 2026. Tandaan po natin, June 12, ang independence po ng Pilipinas. Philippine Independence Day, June 12. 2026. Abiso din po, mamaya po sa mga motorista, dahil meron pong road closure, mamaya po yan, check natin ng full details para po mag-giveaway sa Manila Marathon. Kasi unprecedented ito, Ate Nina, ang mga runners, ang mga tatakbo sa Manila Marathon is hindi babiyahe, kasi pag sinabing EDSA, babiyahe, tatakbo mula south to north sa EDSA. So mamaya po yan, stay tuned lang po tayo. Tingnan po natin ang mga proper na websites ang MMDA para po sa mga road closures na mangyayari.
0: Ayan, partner. At saka syempre bukas nga, no, Independence Day nga pala.
1: Mm-hmm.
0: So holiday.
1: Mm-hmm.
0: Mag-Filipiniana tayo bukas, partner.
1: Yes, oo.
0: Oo, magbarong ka, ha?
1: Oo nga eh.
0: Oo. Ako
1: nga.
0: Na bahala.
1: Ay, ikaw na bahala. Okay. Tama. Sabi ko pa, yung baro ko kasi hindi ko nasa kabilang bahay eh. Kaya,
0: nasa kabilang, dami mo kasing bahay.
1: Hindi, nasa bahay ng parents ko. Oo, nandun. Oo.
0: Kailangan i-dry clean.
1: Yes. Oo, sige, magbabarang tayo bukas.
0: Try natin.
1: Yes. Oo.
0: Okay, well, ngayong araw ay patuloy pa rin po nating tinututukan ang sitwasyon dyan sa Mindanao matapos nga po itong 7.8 magnitude na lindol. At dumami na nga po ang bilang ng mga namatay. At mamaya makakasama po natin, meron tayong makakasama dito sa studio at meron din sa Zoom ang mga opisyal po mula sa GSIS. Meron din po tayong makakasama sa DOST. At syempre sa Philippine Red Cross kung saan makakausap po natin Dr. Gwen pala. Akala ko si former Senator Richard Gordon. Si Doc Gwen pala makakausap natin ngayong umaga. Okay, ayan, alamin natin kung ano yung assistance na ibibigay ng Red Cross at pati GSIS sa mga biktima po ng Mindanao earthquake. Ito pala kasing si Senator Richard Gordon daw ay napuyat. Tama ba?
1: Yes,
0: napuyat raw siya kagabi.
1: Yes.
0: If I'm not mistaken, 1 a.m. ba yung sinasabi na nandun siya sa wake ni Rene Baterbonya?
1: Mm-hmm. Nakita ko rin yan na pinost ng ating mga legitimate social media outlets na bumisita po ang Ateneo alumni na si former Senator Richard Dick Gordon. Bumisita nga po siya doon sa wake dyan sa Quezon City.
0: Oo, at saka may ibang mga official rin na bumisita. And I understand parang mamayang gabi ba, baka ilipad na siya sa Davao or something. Kailan?
1: Ang alam ko, bukas yata.
0: Ah, baka
1: bukas. Nagkakamali.
0: So,
1: si Senator Bam Aquino, nakita ko rin na bumisita siya. Nagpunta siya.
0: Ateneo ba siya?
1: Yes. Yes.
0: Well, whether Ateneo ka o hindi, kasi maraming affected, lalo na po yung mga magulang, may mga anak na estudyante pa, di ba?
1: Yung 1 a.m. kagabi, si Senator Robin Padilla.
0: Ah, si Senator Robin.
1: Na naka-jersey din siya. Nakita din natin na post din yan. Jersey ni Baterbonya.
0: Talaga.
1: So, showed support para sa pamilya.
0: Yes, of course. Yes, malaking bagay yung mga ganong pag-show support. Actually showing up in the flesh. Kaya, sorry ha, pero I'll be more calm. Iba po yung may nakikita.
1: Totoo yan.
0: Iba yung may naririnig
1: na
0: nagsasalita. Sana may muka mula sana sa Ateneo.
1: Wala, hindi naman makakaila na marami din tayong mga kaibigan mula sa Ateneo na nagpapakita ng kanilang kumbaga expressing their opinions and their voices. Marami rin mga disgruntled ng mga Atenista na Ateneo alumni because of what is currently happening sa trend ngayon. Monday nangyari up to Thursday, ngayon na parang wala pa rin malinaw. So ngayon, just the call for truth and accountability. Diba? Yun din si former Ateneo Blue Eagle assistant coach na si Coach Sandy Arespacochaga. Actually, na-interview siya ng media kagabi. Dahil head coach siya at assistant coach siya ngayon sa TNT Tropang Giga, sa PBA. Wala na siya sa Ateneo. So, nanawagan lang siya na to end the

0: threats sa mga players. Kasi
1: pati
0: yung mga players nababash, diba? Naka-cancel din sila. So,
1: for sure, they're very traumatized.
0: Yes,
1: and mga bata lang to
0: Mga bata lang. Wala namang may gusto mangyari yun.
1: Who would have thought, ano?
0: Mm-hmm.
1: Pero kaya nga dapat may leader na sana lumabas, magsalita.
0: Mm-hmm.
1: It just helps me, cannot help but go back sa nangyari sa atin. No? Naalala mo nagka-stampede sa ABS-CBN?
0: Sa Philippine
1: kaya,
0: Sports.
1: Kaya Willie Revillame,
0: yes,
1: diba? Sa Wawawi.
0: Yes.
1: Stampede.
0: Sa Pasig.
1: Grabe yon. Partner,
0: tama,
1: grabe.
0: Tama.
1: 99 ata yung... Kaya may 99 dreams na foundation. Si Sir Gabby nun, wala namang kinalaman dun sa Stampede, diba? Pero we will give it to him. Lumitaw siya, nagsalita, nag-apologize. Imaginein mo, 99, yung buhay na nasawi. Dahil lang, gusto manood ng Wawawi, diba?
0: Correct.
1: Pero nag-apologize yung ating boss. Hindi ko naman sa... hindi. Kino-compare nga natin. I have to be honest.
0: Hindi, kasi that's...
1: We saw somebody step up. Well, for sure, mababash everything. But somebody really has to talk. Kaya hindi tumitigil.
0: Correct.
1: Yung panawagan na ano nang nangyayari.
0: Mm-hmm.
1: At parang feeling natin hindi tayo satisfied.
0: Mm-hmm.
1: Sa naririnig natin dahil kulang.
0: Mm-hmm.
1: Kulang na kulang. Nasaan ba yung mukha na magsasabi na sorry, nangyari to. Walang may gusto mangyari to. Ito talaga yung nangyari. Sana may ganun.
0: Alam mo, sana, no?
1: Parang blanco tayo . Parang
0: sana
1: ghost.
0: Before the weekends. Yan ang ano, yan ang last na bibigyan na palugit siguro ng taong bayan, pati ang pamilya ng mga nasawi. Before the weekends, di ba? Sana ngayon, sana agaran, pero lumilipas na di ba? Every day na...
1: It just gets worse. Yung anxiety rin ng ating
0: yes.
1: mga kababayan, yung mga magulang, kasi kahit na sabi mo pa, private school yan, kung mangyari sa anak mo, wala namang pinipili yan . Maraming team building, may mga...
0: pwede mangyari sa mga bata. Outreach,
1: yes,
0: kahit sinong team.
1: Field trip. Diba? Pwede kasing mangyari yan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pwedeng talagang aksidente lang naman.
0: Mm-hmm.
1: At pwede kang lamunin talaga ng alon. Kahit na, grabe, no, 6'10", 6'11 ka.
0: Mm-hmm.
1: May tinatawag nga na riptide or rip curl or rip current. Kung ano man yan. Basta kakainin ka ng waves, hindi porket 7 ang height mo.
0: Wala.
1: Ho yun.
0: Basta human ka.
1: Oo. Pwede kang talagang kainin ng alon. Nangyayari po yan. Talaga, lalo na dyan sa bandang norte.
0: Mm-hmm.
1: Sa Batanes, sa La Union, sa Pagudpud, Ilocos Norte. Marami pong mga istorya na, yun nga, kinikwento ko nga, nagpapapicture lang Grupo ng estudyante tapos biglang kinain ng alon.
0: Correct.
1: Di nila akalain. So, nangyayari po yung mga ganun.
0: Yes, oo, no. Kaya,
1: Kaya kung aksidente, sabihin na natin kung ano ba talaga ang nangyari.
0: Time
1: Pero kasi, accountability rin, partner, nakalagay kasi ang lalaki ng signs. Na
0: may flags
1: recurrence
0: pa.
1: Nga.
0: Tsaka may flags di ba? Kapag red, bawal mag-swimming.
1: Bawal.
0: May green, tsaka may red. Tsaka, you know, baka sabihin kasi legality issue, PR issue, pero at the end of the day, kahit sino pong nandyan, it's time to do the right thing.
1: Mm-mm.
0: One life is too many. Kahit Ateneo pa yan, Lasal pa yan, UP yan, anumang eskwelan, institution o kumpanya, accountability. Time to do the right thing. Yun na lang po.
1: Pakita natin pakikiisa sa ating mga kababayan na kahit na po mahirap lang, kahit probinsyano, galing sa Agusan, di ba? Nag-aral sa Ateneo de Davao. Siya ang pride nila dyan Kaya he really deserves all the, what for now. Pero at least man lang, di ba? Bigyan siya ng pagpupugay talaga. And that's what Ateneo de Davao, I think, plans
0: yes.
1: to do, ano?
0: Mm-hmm.
1: Because he is somebody who represents someone,
0: mm-hmm.
1: He represents mga pangarap ng mga Pilipino,
0: mm-hmm.
1: na matutupad sana. Kaso, sa isang iglap.
0: Yan ang story ng basketball player, Ate Nina. Lahat ng mga nare-recruit galing probinsya, galing sa kahirapan, galing sa walang-wala, tatay tricycle driver, nanay hindi nagtatrabaho, maraming kapatid. Gusto matupad ang pangarap ng dahil sa basketball, pumunta sa Maynila, magkaroon ng scholarship, mapunta sa pros, mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanilang pamilya.
1: O, kasi baka raw matakot na ngayon, di na sila... hindi na payagan ng mga magulang. Di ba? Kasi syempre, meron kang ganitong insidente. Mapapaisip ka talaga. Kaya sana mabigyan na po tayo ng kasagutan. Pero also, since sabi ko nga kanina, hindi natin na tinitigilan yung pagtutok sa Jensan. Bigyan po kayo uli natin. Partner, kanina narinig ko yung ini-interview ni Sir Danny Buenafe na parang isa sa mga first responders na firefighter na talagang pumasok sa loob ng building.
0: Wow.
1: At talagang kitang-kita mo yung video, dramatic, sirang-sira na yung building, pabagsak na, pinasok niya para palabasin yung mga tao. And true enough, andami, may mga tao.
0: So naipalabas
1: oo,
0: niya?
1: Oo, wow. Grabe. Yung
0: parang kayo,
1: mga ano sila eh, siguro shock. Hindi mo alam kung sinisigawan niya tao, and then labas na kayo. So, at hindi pa niya nakikita yung pamilya niya, partner. Mm-hmm. Si Sir, ano nga bang pangalan ni Sir? Kanina nakikinig kasi ako eh.
0: Mm-hmm.
1: At talagang gusto ko siyang pasalamatan sa kanyang kabayanihan.
0: Yes.
1: Dahil hanggang ngayon hindi pa niya nakikita yung mga yung mag-iina daw niya o mag-ina niya. Hindi pa siya nakaka-uwi ng bahay. Si Michael Miguel. Ayan. Fire Officer Michael Miguel. Na nandyan pa rin nagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. And huwag nating kalimutan, yesterday nung kausap natin yung isa sa mga kumakain
0: yes.
1: sa Jollibee partner,
0: yes.
1: kinuwento niya, marami pala silang kumakain sa loob, first floor, marami sila.
0: Nasa dulo kasi sila eh. Tapos puno-puno daw yung breakfast area. Tapos buti na lang yung manager po ng fast food chain. Talagang inalalayan nila. Mayroon pating mga senior na hirap maglakad. Inuna mo na lang makalabas yung kung na lang mga customer at saka sila lumabas. Bayani po kayo. Bayani po kayo. Saludo po sa inyo lahat.
1: Yung service crew raw ng Jollibee at saka yung manager, sinabihan raw silang lahat kalma lang, kalma.
0: Mm-hmm.
1: At dahil sa kanya, maayos silang nakalabas.
0: Mm-hmm.
1: Dahil isa lang daw yung exit.
0: Totoo yan. Kasi kung hindi po tayo kalma, lahat mag-rush sa exit na napakaliit.
1: Edi
0: stampede.
1: Oo.
0: Nag-work din lahat ng mga information campaign tungkol sa duck cover and hold. Yung mga maliliit na mga panawagan po yan, mga media interviews, mga campaigns po ng lahat, no, it works, di ba? Kasi kung hindi tinutukan yan, hindi tinutukan ng mga stakeholders yan, eh baka nga nauwi sa ganun. Mas malaking trahedya.
1: Kaya saludo po kami sa ating mga kababayan na patuloy na nagbibigay serbisyo. So nagbibigay po ito ng pag-asa at inspirasyon na marami pa rin mabubuting kababayan sa kabila po ng mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Dito mo makikita yung mga taong talagang dapat nating tingalain at ituring ng mga bayani.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. Okay, sige po, abangan niyo po yung aming mga interview. Sunod-sunod po yan. Alamin rin kung paano makakakuha ng calamity loans. Ayan po, mula sa GSIS. Ang oras po natin, 11:16 ng umaga. Magbabalik po ang nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Niña Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
3: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
3: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
4: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
3: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
5: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
2: Bago pa man sumikat ang araw.
6: Kape, kape, kape!
7: Good morning!
2: matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
6: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa tulong ng tamang health information.
7: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
8: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
9: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
10: Hey! Kilalan ba kung sino ko?
2: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
10: Magdasal ka na!
11: Tatapusin na kita, demonyo ka!
2: Ang swabing bigotilyo.
12: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
13: Wala naman akong boyfriend din.
12: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
2: Malinis trumabaho.
14: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
2: Walang aksyong di tatata.
10: Ano?
2: Lahat ay magmamarka.
10: Sige! Tumukan mo!
12: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga, munit. Kakamatay tayo.
2: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carrillo.
15: May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day.
1: Kasama po natin dito sa studio, walang iba, kundi ang Vice President ng GSIS, si Ma'am Maria Rosana Sanchez or Miss Bo Sanchez.
16: Hello,
1: si
16: good morning.
1: Brother Bo, ito po si Miss Bo. Magandang
16: Bo.
1: Umaga po.
16: Magandang umaga po sa inyo, Miss Nina and Sir Migs. Magandang
0: ma'am.
16: Umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng tagapakinig at nanonood sa DZMM Teleradio.
0: Thank you.
1: Ayan. Thank you po. Maraming salamat sa inyong pag-unlock. Diretsyohin na po namin kayo. Ano po ba yung mga benepisyo or loans na maaaring i-avail ng ating mga kababayan mula sa GSIS, lalong-lalo na po yung mga nasalanta ng earthquake sa Mindanao.
16: Yes, opo. Bilang tugon po ng GSIS sa mga tinamaan po ng lindol sa Mindanao, yung ating 7.8 ano po, na tumama nung nakarang araw, naglunsad po agad ang GSIS ng calamity loan. Normally po, inaantay pa namin yung declaration ng state of calamity, pero nakita naman natin kung gaano kalaki naging impact. Kaya agad-agad po ang aming PGM Week Veloso ay nagpatupad agad na i-grant na ang emergency loan at hindi lang sa isa o dalawang lugar sa Mindanao. Buong Mindanao na po ay pwedeng mag-avail ang ating members at pensioners.
0: Opo, Ms. Bo, alam ko po yung Touch Mobile app. So
16: yes.
0: Doon na po nila pwedeng simulan.
16: Yes, yun po ang pinakamadaling paraan sana para maginhawa silang makapag-apply through the GSIS app. Pwede rin po sa pinakamalapit na tanggapan ng GSIS. Pero ang advice po namin, in fact, kanina umaga lang kausap ko yung head ng aming Mindanao office, marami na raw po palang areas na may intermittent na kuryente at signal. So pinakamabilis po talaga yung through GSIS app.
0: Kamusta naman pong offices? Kung meron po kayo update?
16: So far po, yung pong aming opisina may konting tama pero habitable na, declare na po yata na nasilip na pwede namang pasukin na uli.
1: Okay, so pwede pong puntahan niyo yung opisina ninyo dyan, for example, sa Jensan, Sarangani,
16: yes,
1: Davao.
16: Physically, nagre-report na rin po yung ibang kawani namin para magserbisyo. Pero again, pinakamabilis po sana through our GSIS app.
1: And dun sa GSIS app, ano yung mga kailangan nilang i-submit or i-upload? Meron pong mga ganon?
16: May facial authentication lang siya. Okay. Nandun na po kasi ang kanilang mga records. So para po sa aming mga active members, kailangan lang po wala silang due and demandable na loan. Ang nagiging due and demandable po ang loan pag nagkaroon ng 6 months and na hindi nakapaghulog. Mm. So, kadalasan naman ay regular na naghuhulog, so qualified po sila. Again, naninirahan or nagtatrabaho within Mindanao, pwede pong mag-apply. By the way, 20,000 po ang pwedeng i-apply na loan, pero para po dun sa may mga existing na emergency loan, we are granting up to 40,000. So ang net na pwede nilang mahiram ay 20,000 talaga.
0: Mm-hmm.
16: Pero kung halimbawa kalo-loan mo lang ng previous nagkaroon tinamaan ng emergency, ng calamity ang area nyo, kung meron pang active pa yung loan nyo, hanggang 40,000 para makapag-neto ng 20.
0: Opo. Usually mamang interest rate po ulit pagdating sa mga ganitong loans?
16: 6% lang po ang interest rate, 3 years to pay.
0: Mm-hmm. Okay.
16: Hindi po siya limited sa active members, ha. Ang tinitignan lang po pala pag active member, again, walang due and demandable loan, wala po silang unpaid leave, and then walang administrative case.
0: Mm-hmm.
16: At nakabayad ng, kung bagong member kasi may mga bago tayong kawaniin ng gobyerno, at least naka 3 months na hulog sa membership. Okay, tatlong premiums lang ang nabayaran, 3 months.
0: Mm-hmm.
16: And then, kailangan po, yung net take-home pay ay importante. Kasi meron tayong tinatawag na General Appropriations Act. Kailangan meron silang 5,000, at least 5,000 pesos na net pay.
0: Yes, correct.
16: Okay, take-home pay.
1: And Ms. Bo, itong calamity loan na ito ay available lang, hindi sa lahat ha, kasi kung taga-Luzon ka, tas gusto mo. Siyempre, kailangan kasama ka dun sa declared na kailangan may... sabi nyo nga, kahit wala pa
16: ito po hindi na inantay ng GSIS. Okay. Nakita naman natin sa mga news reports, gano'ng kalaki yung naging pinsala. So automatically, ginrant siya sa Mindanao. Buong Mindanao na po, hindi na
1: basta taga-Mindanao.
16: Taga-Mindanao, okay. Either doon nagtatrabaho or doon po nakatira. And then, yun nga po, 20,000 ang pwede nilang ma-loan up to 40,000 pag may existing loan.
0: Opo.
16: Yung pong ating mga pensioners, dalawa kasing classification, meron tayong old age at saka disability pensioners, sila din po ay pwedeng mag-avail na itong calamity loan.
0: Opo. So technically, ma'am, just for a basic question, kung residente ka, dapat kung mag-upload ka ng requirements, dapat makita yun na any proof of residence or proof of work anywhere within Mindanao, ma'am.
16: Opo. Actually, nasa records, nasa database na.
0: Matik na po yun. Matik na po.
16: Opo. Madali namang makita. Pag active member po kasi, may ano pa tayo, approval ng kanilang agency authorized officer.
0: Mm.
16: Within 3 to 5 days po, makikredit na yun sa kanilang mga accounts.
1: Yun. Okay, and kunyari, let's say, kinuha mo yung 20,000 na loan, kailan pwedeng bayaran? Meron bang, kumbaga, at least man lang palugit sa kanilang buwanang babayaran?
16: Apo,
1: at magkano kaya? Pag, let's say, 20,000.
16: Pag 20,000 po, nasa mga 655 lang ang monthly amortization noon.
1: For how many years?
16: 3 years to pay.
0: 3 years.
1: Ayun.
16: Kasi 6% lang po siya.
1: Pero babayaran mo na agad next month or meron
16: once
1: palugit?
16: Credited po, opo, may ganun po tayo. Nakaano naman sa system.
1: Okay,
16: pasok
1: okay.
16: Pasok na po sa system yon.
1: Opo, and yung sa loan moratorium, meron po ba tayong ganyan na
16: sa emergency loan po, wala. Iba po yung programa namin na yon. Ito yung para sa calamity loan, diretso lang po siya, opo.
1: So walang moratorium. Sa iba, meron sa emergency loan ngayon? Na iba?
16: Yung pong sa ginhawa program po namin nung nagkaroon ng emergency crisis, dun po sa mga members natin na may existing loan, yun po nagbigay tayo ng palugit ng GSIS. In fact, sinole yung kanilang mga ibinayad sa loan.
0: Opo. Ba, pwede ba kapag kuwari new member, kuwari hindi pa ako nakakapag-apply, kapag new applicant, pwede rin po ba ito?
16: New applicant sa emergency loan?
0: Opo, yes ma'am.
16: Opo,
0: pwede
16: opo.
0: Po, pwede
16: basta,
0: po
16: basta ang requirement lang namin sa new GSIS na member, at least naka 3 months po.
0: Ayun.
16: Na monthly premium contribution.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: At magkano po yung budget na nilaan natin specifically for Mindanao?
16: Nako, malaki po. 15.1 billion po. Para po sa ating 608,000 na employees.
1: And, ayun.
16: pensioners na nasa Mindanao area.
1: Oo. So sana mag-avail sila kasi binigyan na ng malaking budget.
16: Yes,
1: ano?
16: Opo. And they have until September 7 to avail of the loan.
1: Oo. Mm-hmm. And let's say hindi talaga sila sanay sa online pa and opo, talagang old style pa rin.
0: Uh-huh. Yes.
1: Pupunta talaga sa opisina.
16: Pwede pa rin po.
0: Pwede pa rin.
16: Sa kahit anong tanggapan ng GSIS.
1: Ano pong kailangan nilang dalhin? Requirements?
16: Siguro yung ano lang nila, of course, yung employee ID nila and yung business partner number, pero matitrace po yun sa aming system sa records.
1: May makikita meron naman
16: po,
1: nila.
16: May mga forms din na pwede nilang i-fill out, pero maa-assist po sila ng aming member assistance unit.
1: Opo, and then okay, kailan nila makukuha yung pera?
16: Yun po, 3 to 5 working days credited na po yun sa kanilang mga account.
1: Ayun. Okay. So magandang balita po. Balikan ko lang yung isa kanina kahit na hindi sa Mindanao, no? Yung sinabi niyong binalik niyo yung pera. Ano po yung circumstances? Yung ba yung bagyo? Pa, ano ba yun?
16: Yes. Nung karoon po tayo ng emergency sa fuel crisis.
1: A fuel crisis. Okay.
16: Yun po. Ang GSIS bilang tugon doon sa crisis na yun, yung pong may mga existing loan at naghuhulog, of course, may existing loan sila, ibinalik yung 3 buwan na hulog nila. Ikin-credit back sa kanila po. And then as if wala pong default sa payment. Mm-hmm.
1: At sino po yung mga naging naka-avail nito?
16: Yung pong may existing loan.
1: Na kahit sino? Na...
16: Mag-a-apply po sila. A-applyan. Okay. Kasi yung iba naman, hindi naman sila severely affected. They don't mind na okay, tuloy-tuloy
1: ang loan.
16: Pero those who applied for it, basta po meron silang existing loan and may regular na monthly na hulog ang kanilang loan, pinapayagan po ng GSIS na isoli sa kanila.
1: Anong tawag sa ganyan uli?
16: Mads, anong ang tawag dun sa ano?
1: Yung ganyan na pwedeng ibalik and you can apply for it. Until now, pwede
16: parang,
1: pa po ba?
16: Para siyang loan moratorium, pero na ano na po, baka magkaroon ng extension, pinag-uusapan pa po.
1: So tapos na. Baka mag-extend. Kasi may balita, sinara ang Strait of Hormuz.
0: Oh my.
1: So parang eto na naman ito tayo.
16: Three months loan moratorium din.
1: Opo.
16: Ang GSIS naman po, continually nakikinig sa plight ng ating members and pensioners. So if ever may mga circumstances sila, pag idinulog po sa amin, pinag-aaralan po yan ng masusi ng aming management. Kung pwedeng i-grant, pinagbibigyan po natin. Again, of course, we take care of the members' contribution. So, kinoconsider din yon kung magkakaroon ba ng impact sa fund life. Pero kung hindi naman po, pinagbibigyan po natin.
1: Ayun.
16: We try as much to address lahat ng hinaing ng ating mga members and pensioners.
1: And how many members do we have at the moment po sa buong Pilipinas?
16: Nasa 3.2 million.
1: Mm-hmm. 3.2 million na member ng GSIS. Mm-hmm. For those who want to avail yung mga benefits, let's say, nakikinig rin ngayon, mm-hmm, hindi lang yung sa taga Mindanao, mm-hmm, other GSIS members, meron po ba tayong mga gustong i-promote for them? Na pwede
16: yes, marami po kami mga available na ano ngayon, loan products. Meron kaming GSIS solar loan.
0: Para po dun
16: sa mga, dahil nga sa energy crisis natin, pwede silang bumili ng mga solar panels.
1: Uy!
0: Na-discuss din natin
1: sana
0: sa show
1: all
0: yan.
16: Opo. Oh, and then meron kaming e-bike loan.
0: Yes.
16: Electric vehicle loan.
0: Yes,
16: ganun din po.
1: Magkano ba yung mga solar loan?
16: Up to 500,000 po ang pwede nilang i-loan.
1: Mm-hmm. Wow! Yung e-bike?
16: 200?
0: Actually, yung 500,000.
1: Magkano ba yung e-bike?
0: Hindi, kasi yung 500,000, decent setup na yun. Kasi usually, mga nag-range yung
1: mga solar panel,
0: mga 300 to 500,000. Makakapag-setup ka na talaga sa yung tahanan.
1: Malaki na yun.
16: Meron po kaming finiture recently from 11,000 mahigit ang kanyang bill. Kinumpare the following month after installation, 1,000 mahigit na lang po.
0: Wow, malaking bagay.
16: So, ang laking bagay. Nakatulong ka na sa environment.
0: Makatipid ka pa.
16: Tipid ka pa, nagka-extra ka pa.
0: 10,000 pesos yung savings.
1: Mm-hmm. Yan, kung meron kang pera na 300 to 500,000.
0: Pero may palo.
1: Kaya lang.
0: May palo
1: ng GSIS. Wala pa sa mga ordinaryong gagawa na iba din.
0: Marami din mga
1: actually,
0: nagpapa...
1: Actually, tayo gustong-gusto natin i-avail yan. But of course, 300 to 500,000.
0: Hindi biro po
1: masakit
0: yan.
1: Masakit po yan, lalo na pasukan. Lalo no, marami kang anak.
0: Lalo na, diba? Lalo na nung summer.
1: Oh, diba?
0: Diba nung summer, eh, mataas ang konsumo.
1: Grabe.
0: Pag summer, yung mga bata na sa bahay, mataas din ang konsumo.
1: Naalala mo yung Guinness natin, nakalimutan ko yung
0: si
1: pangalan.
0: Si Edmund.
1: Meron daw silang ganyan, loan. Pwede mo i-loan, bayaran mo hulug-hulugan.
0: Solar financing.
1: Para
0: yes,
1: malagay mo.
0: Correct.
16: Ito po ang GSIS dun sa aming solar loan. Wala naman kaming nire-recommend na specific supplier. So basta ang members natin, may kausap kayo. Ayun po.
1: Maganda.
16: Mabilis lang po pati siya. Mabilis na din ma-approve.
1: Mabilis. Mga magkano monthly naman babayaran?
16: Depende po dun sa amount ng loan nila.
1: Kunyari
16: pero
1: 300.
16: Naka-spread siya up to 5 years.
1: Mm. Ah, 5 years so, to pay.
16: Mm-hmm. And then again, ang bottom line, yung sinusunod namin kasi yung General Appropriations Act. So pag malaki pa ang net take-home pay, mas malaki ang pwedeng hiramin.
1: Ayun. Baka okay. Pwede pang tumaas sa 500.
16: Maximum pa. Hanggang malaki yung 500. Kasi
0: tawad ah.
16: Yung pinikwento ko kaninang from 11 to 1,000, parang nasa 300 lang yun ni loan. Pero ganun ka-effective yung kanyang solar panel.
1: Ang galing, ang galing. Lalo na meron kayong ganyang programa. O at least yan, nalatag ni Ms. Bo ng GSIS yung kanilang mga programa. Bago po tayo magpaalam, baka may mensahe po kayo sa lahat ng mga miyembro ng GSIS na nakikinig po at nanonood ngayong umaga.
16: Ayun. Ang inyong GSIS po ay patuloy na nakikinig sa ating members and pensioners. Lahat po ng aming programa nakatutok sa inyong mga pangangailangan. Para po sa mga available programs namin, pwede kayong mag-visit sa aming website sa www.gsis.gov.ph. Again po, magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Thank you
1: po. Regards po sa inyong presidente.
16: Ay, yes.
1: Si Sir Wick. Mm-hmm. Veloso, tama.
0: Yes,
1: okay, yes, sir. Wait, nandito siya before.
0: Yes,
1: pinromote niya yung kanyang, yung online.
0: Oo, yung Touch Mobile app.
1: Touch Mobile.
16: Mm-hmm. Very useful po yung aming GSIS app.
1: All okay, right. Maraming salamat po. Ma'am Maria Rosana Sanchez or Miss Bo. Miss po ha.
0: Miss
1: not brother.
0: Not brother.
1: Miss Bo Sanchez, ang Vice President ng GSIS. Thank you for being our KOTD.
15: May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day. Magbabalik ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos.
17: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
15: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
18: DZMM sa East 30 ang pinila ng malayan. Mamamayan.
19: Manatili po kayong nakikinig.
20: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
21: Nagbibigay ng iba't ibang information.
20: Noong araw ding yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
22: Pag walang knowledge, walang power.
20: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente.
23: Sige po. Oh.
20: Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: tayo matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
1: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
2: Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.

0: Nagbabalik po kami dito sa Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos on a Thursday morning, June 11, 2026. Aba partner, habang inaantay na, happy birthday po sa inyo.
1: Happy birthday po sa inyo. Ito po sports update. Panalo pong New York Knicks. Come from behind victory sa NBA Finals. Panalo pong New York Knicks by 1.107-106. Kasi maraming Pinoy sa New York. Kaya mga Pinoy sa New York, mga teachers natin, mga OFWs, sila po ay nagdidiwang. Up na po ng 3-1 ang New York Knicks kontra San Antonio Spurs at one win away, sila na po ang mag-NBA champion. Huh? Pero hindi pa po tapos ang laban. Tito Danny B! Si Tito Danny.
0: Ano ba? Saan ka ba tumaya?
1: Spurs yan eh. Spurs yan si Tito Danny. Knicks ako, Knicks.
0: Okay,
1: Knicks
0: so explain sa mga hindi masyadong bakit importante to
1: importante
0: para sa New York Knicks?
1: Kasi number one, 1973 ang kanilang huling championship. Number two, isa sa mga pinakamalalaking syudad, pinakakilalang syudad ang New York City sa buong mundo. Maraming mga Pinoy
0: at mga
1: kababayan natin, maraming Pinoy sa East Coast, sa New York, at ang New York Knicks fans talaga, solid ang fan base since day one. Kumbaga, generational yung fandom nila. Mm. Yung tatay nila, yung lolo nila, Knicks fans hanggang napasa nila sa next generation.
0: Ako ay mga pamangking ko, mga naka-Knicks, yung anak ko, binigyan ng Knicks na t-shirt nung kapatid ko.
1: Oo,
0: sa New York. So talagang lahat sila nakasuot ng mga New York Knicks.
1: Oo, pati
0: which
1: mga
0: is
1: anak
0: the
1: ko.
0: Orange
1: and blue.
0: And your anak is there. Nakabalik na.
1: Ande, nandito na. Meron sila mga Knicks jersey.
0: Okay, ba? Sarap naman noon. Sarap ng ganun, partner.
1: Nandun sila, meron sila mga Knicks jerseys.
0: Yes.
1: Courtesy of my Sir Norman Gutierrez. Sir Norman, nanonood yan straight from New York. Nanonood yan sa ating programa. Sir Norman, hello.
0: Good evening.
1: Good evening.
0: Dahil Eastern 11:40 time. Ng gabi dyan. Diba? Okay, ngayon makakasama na po natin ang Secretary General ng Philippine Red Cross. Walang iba kundi si Dr. Gwen Pang. Magandang umaga po sa inyo, ma'am.
2: Hi, magandang umaga, Miss Nini, at magandang umaga din sa iyo, Migs, at sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa.
0: Ayan po. Ma'am, kumusta na po ang inyong relief operation sa mga lugar na naapektuhan po ng lindol?
2: So sa General Santos City, nag-umpisa na po kami. Yung ibang lugar na mahirap puntahan tulad ng sa Sarangani Province, sa Glan at sa Malapatan, nakarating na rin po kami nung isang gabi pa, at nagdala na rin po tayo ng relief goods natin. At tapos meron din po tayong area na titignan ngayon, yung Davao Occidental. Ito po ay yung Jose Abad Santos at Balut Island. Nandun na rin po tayo sa relief operation natin. Meron pa rin po tayong search and rescue na ginagawa sa General Santos. Tumutulong din po tayo sa Glan, no? At saka ngayon, since meron ding report dito sa may Davao Occidental, sa Jose Abad Santos, saka sa Balut Island, na meron mga landslide din. So nandun din po yung mga teams natin. Pero ang focus natin ngayon kasi, Nina and Migs, ay also yung pag-produce ng water. Kasi na-isolate kasi ang island, no? Na Glan at ang Malapatan. Kaya wala po silang tubig ng ilang araw na. So ang ginawa po ng ibang ahensya, nagdala din po kami ng tubig, pero ang inisip po namin ay magdadala na lang kami dapat ng water treatment system or equipment para doon na lang kami gagawa ng tubig sa Glan at sa Malapatan. So tuloy-tuloy pa rin po yung tumutulong din po kami sa paglinis ng mga debris kasi marami pong mga landslide area. Nandun po yung team natin. Kaya set up po yung team natin ng mga command post, command center natin. Kaya yun po. At saka tuloy-tuloy yung in-depth assessment. Natapos na po kami sa rapid assessment. Nalaman natin ang mga pangailangan pang emergency. Pero yung mga in-depth assessment, yun ang ginagawa natin tulad ng mga bahay, ilan yung mga nawalan ng bahay, ilan yung mga infrastructures pa rin ang sirang-sira at kailangan natin tulungan, especially kung yan po ay nagpo-provide po ng community service.
1: Opo. Doc Gwen, good morning, Migs po ito. Of course, Red Cross, ang mandato po talaga is to, kumbaga, quick response in times of need, in times of natural calamities. Usually, mapag-earthquake, ano po yung mga karaniwang first approach po ng Philippine Red Cross? Especially, napaka-delicate po nito kapag may mga natatrap. Hindi agad-agad ang swift action po dapat. Pero ano pong approach po ng PRC, ma'am?
2: So, ang ating approach, number one, pag before pa lang nangyayari ang any disaster, no, ang approach ng Red Cross ay multi-hazard.

0: kasi we will not know kung ano yung hazard na darating. And it can be also, multiple. Example, pwedeng earthquake, pero magkakaroon siya ng tsunami, magkakaroon siya ng landslide, so magkakaroon siya ng fire. So we always prepare and prepare to respond in multiple hazard ng disasters. So kaya normally number one dyan ay rescue. Kasi pag nag-collapse yung structure, we go and we save lives muna. So nag-ano tayo through rescue efforts. And then since may tsunami alert tayo for earthquake, laging ganyan. So we check kung may tsunami alert. We alert the communities to go to highest point in their area pag sila maabutan ng tubig in case na magkakaroon ng inflow ng water from the sea. So nagkaroon tayo ng tsunami, buti na lang ay medyo yung wave ay mahina at mababaw lang. So otherwise it would have been very difficult. So after nung we check the evacuation centers, kung may evacuation centers, kung meron po, and we check yung mga kabahay-bahay, we check the lifelines agad, no? So kung may tubig ba, may kuryente, at ano pang mga lifelines, bridges na cut ba yan, para we know kung we can access the area or not. And then pagkatapos po noon, we check sa evacuation center, may pagkain ba yung mga tao, may marketplace ba, may bibilihan ba ng pagkain doon o wala, may nagpapakain ba na ibang ahensya o ibang mga donors natin and partners. So kung wala, then we fill the gap din. So yun, so ang ginagawa natin, we're feeding, meron po tayong hot meals, meron po tayong mga food packs, saglan, puro food packs na tayo, nagbibigay tayo ng mga food packs na. And then we check kung sarado pa rin mga ibang tindahan o nasira yung mga kabuhayan, then we give also mga hygiene kits, kitchen sets, and then we also look into yung mga livelihood support natin. Sa ngayon, nakafocus pa lang tayo, Mike, Migs, no, sa emergency relief, emergency needs ng mga tao.
1: So sabi nyo nga po kanina, Dr. Gwen, nakakonsentrate kayo dyan sa Glan and Malapatan. Bakit po? Ano po ba ang nangyari dyan? Sabi nyo, na-isolate yung mga sila.
0: Po yung bridge. Opo. Nag-collapse yung bridge. Yun ang Jensen going to Glan and then Glan to Malapatan or vice versa. So yun po. Pero this morning, nasabihan po kami na passable na po yung road ng Malapatan to Glan. So we're validating and verifying kasi gusto rin namin makadaan doon para makarating po yung support from Jensen to Malapatan and Malapatan to Glan.
1: So may nakapasok na po ba from the Philippine Red Cross dyan sa Glan?
0: Yes, opo, nandun opo. Na po kami. Sa Glan po, meron po kami, pumunta po kami by land, kahit puputol yung bridge, so dumaan po ng mga tao namin sa river, and then pumunta rin po kami via sea, no? Sa Glan, no? Gumamit po tayo ng fishing boat para makarating tayo doon.
1: Oo, ang hirap talaga pag ganyan, isolated. No? Ilang families pa yung affected dyan sa Glan?
0: Tsaka sira po yung sira po yung wharf, no, ng Glan, no, at tsaka Malapatan. Kaya hindi natin na ibaba agad yung mga goods doon. So pag nag-travel tayo by sea, i-anchor muna yung boat, no, somewhere, and then from there ililipat, parang relaying. Irerelay natin yung mga goods sa maliliit na bangka. So maliliit na bangka, tsaka dadalhin po sa wharf. Yung wharf po ay sira, no.
2: Opo.
0: And then doon naman sa broken bridge, ganun din, dadalhin na natin kung saan na karoon ng sira yung bridge, bababa doon sa ilog, iakyat ulit kung saan nakaantay naman, nakaabang sa kabilang section, no, yung sasakyan. So in terms of sa evacuation center, meron po tayong 623 families or 3,000 individuals dito po sa Jensen, Sarangani at South Cotabato. And then yung mga damages na bahay naman, so for today, ang number of reported ay damage, no, 515 houses totally damaged, ang partially damaged ay 1,832.
1: Okay. All right, Dr. Gwen, maraming salamat po for this interview. Mabuhay po kayo dyan sa Philippine Red Cross po, ma'am. At,
0: thank you, Miss Nina, and thank you, Migs.
1: Sana po mabigyan pa no, yung tubig yung ating mga kababayan no, na
0: yes,
1: na-isolate.
0: Yes, opo. And tulong, ano din, tulong medical, no?
1: And
0: so
1: medical.
0: We're also helping them sa mga medical assistance. Thank
1: all
0: you po.
1: Right. Yan po si Secretary General Dr. Gwen Pang ng Philippine Red Cross. Maraming salamat po.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Justos.

0: iyakan?
1: Check. Sorry po.
0: Ha? Tawanan. Check. Kilig. Check.
2: Good boy ka na ba?
3: Good boy na po.
2: Sigurado ka?
3: Opo.
0: Pangpamilya, check na check. Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito!
4: Mapa-action
0: o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
5: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
6: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
5: Sa Suko sa DCMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Okay, kasama po natin dito sa Studio Live, walang iba kundi si Miss Arlene Centeno or Miss Ling. Siya po ang Chief ng Finance and Administrative Division ng DOST. Magandang umaga po sa inyo, ma'am.
8: Magandang umaga po, ma'am.
7: Okay.
9: Morning.
7: Good morning,
9: morning.
7: And we're going to talk about ito pong scale up,
8: yes, ma'am,
7: ng DOST. Ano po ba itong scale up?
8: Ang scale up po ay isang training program. Ito po ang ibig sabihin po nito ay Science Communication Advocacy and Library Education Upskilling Program. So meron po tayong tatlong programa o tatlong kurso na ino-offer po sa publiko.
9: Mm. Ano po ito, ma'am? Ano po yung mga kursong ito?
8: Unang-una po, meron po tayong science journal ako. Ito po yung creating science, engaging science stories through multimedia platforms. Pangalawa po, meron po tayong MILA para sa ating mga librarians. Meron, Make Your Library Alive po, basic training for librarians.
7: Opo. Inauso ang library ngayon.
9: Oh,
7: na,
9: library science, yeah. Usually. Opo.
8: And ma'am, marami tayong kakulangan sa mga licensed librarians po sa buong Pilipinas. Opo. At ang pangatlo po, siyempre po kayo ay nasa broadcast. Meron po kaming lights, camera rolling. Tinuturuan po ang mga estudyante na gumawa po ng mga video gamit ang cellphone o gamit ang camera kung ano man po ang pwede. So from production, pre-production po, production hanggang post-production po. Script writing kasama po doon. Kasama din po ang paggawa ng pag-edit ng video at recording po at paglapat ng tamang
9: galing
8: effects.
9: Galing, oo. Kasi video. Una nating naalala dyan ang ating kasamahang si Ariel Rojas, di ba? Meteorology, di ba?
8: Yes,
9: yan ang kanyang tinikap na kurso. At syempre, science na inailalagay mo sa broadcast. At yung syempre, yung siyensya, ma'am, na talagang nagagawa mong layman para mas maintindihan ng mga Pilipino.
8: Yes,
9: o kasi importante na ngayon sa digital platform na
8: very easy,
9: yes, ma-appreciate. Mm-hmm. So bakit, ma'am? Bakit niyo kinonceptualize na magkaroon ng ganitong mga programa po?
8: Sir, kasi meron po tayong dalawang sinusolusyonan eh. Kasi marami po, nagkukulang po ang science communication skills sa Pilipinas. So marami po tayong mananaliksik na magagaling. Pero po, hindi po ito nalilaymanize, hindi po ito naiintindihan ng publiko.
7: Baka sila-sila lang nakakaintindi.
8: Yes,
9: very technical siguro, no? Opo.
8: Kaya po, inilunsad namin ang programang ito noong 2024. Sa ngayon, tatlo pa lang po, pero po, sa mga darating na pagkakataon, ma'am, baka magkaroon pa po ng mas maraming programa.
9: Maganda po yan.
7: Sinong mag-e-enroll dyan?
8: Usually po, mga high school students, junior and senior high schools, meron din po mga guro, professional, meron din po technical staff ng mismong DOST. So, masali po sila at mga kolehiyo po.
7: So paano po yung collaboration nyo dyan? Or with the kolehiyo? Or kung gusto nung high school student mag-take ng ganyang mga programa?
8: Yeah. They can contact us po through email o tawagan po ang DOST STII through our email address scaleup@sdii.dost.gov.ph. Sagutin lamang po, may form po na sasagutan doon. At kami po ay sasagot sa loob ng 7 araw.
9: Opo. Ma'am, yung library training, kasi nga, mm-hmm, di ba, ngayon na digital na, maaring konti na lang din na nagbabasa, mm-hmm, konti na lang din na nagpupunta ang library, at sabi, mm-hmm, nyo nga po, kailangan tugunan yung pagkukulang, yes, sa mga librarian. So, paano po natin siya actively na sinusolusyon na ngayon, beyond, besides, yeah, the program po na na-mention po?
8: Sir, kasi kami, marami na po kami online materials, at kung narinig nyo na po ang Starbucks,
7: Starbucks.
8: Opo, Starbucks po. Ito po ay matagal na nilaunch.
9: S-Books.
8: Science and Technology, okay, Academic Research Base, Openly Operated Kiosk. Ito po ay nasa buong Pilipinas na. So ano po ba ito? Ito po ang first digital library po in the box. So yung aming collections, S&T collections sa STI ay inilagay po sa isang computer at pwede na pong, ano, pwede na pong gamitin para ka na may isang library.
7: Okay.
8: Dinadala po sa eskwela.
7: Mm-mm. So, yan nga yung mga nilalagay sa school. Hindi ito yung pag may wifi ka, pwede mong i-access?
8: Ano, ma'am, ano siya? Offline siya, ma'am.
7: Offline.
8: Kahit saan. Pero meron din pong online na ginagawa ngayon. Pero po, kasi ang ano po natin, layunin kasi natin yung mga eskwelahan na malalayo.
7: Yes, para po sa kanila.
8: Opo,
7: ito.
8: Opo.
7: So, going back to the programs, usually, how does that work? Kasi meron palang gano'n, kasi nag-aaral ako, for example, yes, tapos meron palang ganito. Anong benefit sa akin? Kasi kung mag-aaral ako, baka ayoko na mag-aaral. Baka ako mag-aaral na isa pa. Hirap na ako sa high school. For example lang po, ano, how do you encourage them to take your courses? And how many students po do you have at the moment?
8: Ma'am, kasi sa ngayon po, in-offer po namin siya, pero nililimit po namin sa isang, halimbawa sa isang klase o sa isang pagsasanay, mm-hmm, at least 30 po. Pero, mm-hmm, kung nakikiusap po ang eskwelahan na mas maraming eskwela, maraming estudyante ang gusto, minamaximize ko po 35 to 40 para po yung learnings nila nandoon pa rin. Kasi pag may mga workshops kasi, ma'am, eh.
7: So, ano yung pupunta kayo sa school or sila yung pupunta sa DOST? Paano po yun?
8: Ma'am, mayroon po pupunta kami sa eskwelahan. At meron po, minsan talagang pumupunta po sila sa amin.
7: Ah, humihingi ng okay. Tulang. Maganda yung mag-collaborate yung mga school kasi para may real life na,
8: yes,
7: kumbaga example.
9: Correct.
7: Hindi lang puro theories, libro.
9: Yes, practical application.
7: Iba yung nakikita mo sila eh.
9: Oo, tsaka kasi yung mga estudyante ngayon talaga na-appreciate kung ano yung content na napapanood nila online.
8: Yes. Diba?
9: Educational na, diba? Practical pa.
8: Apo.
7: Okay, and before we go, ma'am, sige, let's invite yung mga interesado po and let's encourage them, yeah, na andito na to eh, sayo. Na gamitin itong scale-up na programa ng DOST.
8: Apo. Sa mga gusto pang matuto ng science communication, library information po, and library science, inaanyayahan po namin kayo na pumunta sa STII or tawagan po kami o mag-email po sa amin. Samantalahin po natin, libre ito. At sana po lahat tayo, huwag tayo mapagkaitan ng tamang impormasyon dahil po sa mga kumakalat na mga fake news ngayon. Isa po yan sa advocacy ng STII. So dito po, malalaman natin ang tamang impormasyon at matututo tayo kung paano po natin ipapahayag sa publiko yung mga sinasaliksik ng DOST o ng mga siyentipiko sa paraan na maiintindihan ng mamamayan.
7: Ayan po. Naku, maraming salamat sa DOST. Ang dami niyo pong ginagawa eh. Ang lawak-lawak ng sakop ng DOST eh. At isa nga ito, baka hindi niyo alam, meron pala silang ganitong programa. Kaya maraming salamat po sa Chief ng Finance and Administrative Division ng DOST, Ms. Ling Centeno. Thank you po, ma'am.
8: Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat,
7: yes,
8: sir.
9: Thank you, ma'am.
7: Thank you. Alright. Ngayon naman, partner, meron pala tayong report
9: tungkol
7: na sa back to school bilang pagtugon sa pagtaas ng bilang ng estudyante ngayong taon. Pasok na pasok itong Batasan Hills National High School na ginawang blended learning. Ang detalye ng balita mula sa PRTV News, Lester Aller. Lester?
4: Ayan, Amina, Mig, ika-apat na araw na nung magsimula ang pagbubukas ng klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong bansa nitong Lunes, June 8. At narito tayo ngayon sa Batasan Hills National High School upang alamin ang kasalukuyang sitwasyon maging isang linggo matapos ang balik-eskwela. Sa mga oras na ito, Nina, Mig, nagsasagawa ang paaralan, no, ng orientation para sa earthquake drill sa kanilang covered court. Bilang paghahanda ito matapos ang pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangganim tong Lunes. Itong orientation nila ay kinakailangan, no, dahil nga doon sa nangyaring lindol. At itong yung Batasan Hills ay nagsasagawa sila ng orientation at practices, no, kung ano nga ba yung mga dapat gawin before, during, and after ng pagyanig o lindol. Samantala, upang matugunan naman yung kakulangan sa classrooms, no, ipinatutupad o pinatupad ng Batasan Hills National High School ang blended learning, kung saan scheduled ang pagpasok ng mga mag-aaral mula grade 7 hanggang grade 12. Samantala, tinanong naman natin, no, yung pamunuan ng paaralan sa pauna o ni Assistant Principal Lerma Tuazon, kung saan sinabi niya na wala pa namang kinakaharap ang paaralan na challenges, no, maliban doon sa paglabas at pagpasok ng mga estudyante dito sa paaralan. Dahil nga doon, no, sa mataas na bilang ng mga estudyante na nag-aaral dito sa Batasan Hills National High School, ay medyo nahihirapan pa sila, no, na makontrol yung pagpasok ng mga estudyante at the same time yung mga papauwi naman. Kasi Ninya Migs, no, aabot kasi sa mahigit 15,000 mag-aaral ang kasalukuyang naka-enroll para sa taong 2026-2027. Mas mataas raw ito ng 1,000 kumpara noong nakaraang taon. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng enrollees ay dahil sa huling pag-offer ng paaralan ng senior high matapos pansamantalang mahinto last year. Para sa DZMM, ako si Lesor Aler ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino.
7: Ayan, maraming salamat, Lestor Aler. At yan po ang kabuuan ng ating talakayan na sa araw na ito dito po sa DZMM mula sa GSIS na tulong at sa pag-agapay ng Philippine Red Cross hanggang po, syempre, sa pagsusumikap ng DOST. Maraming salamat po sa inyo.
9: Alright, so binabati lang po natin ng happy birthday ang ating kasamahan, Freddy Abano, Kuya Fred!
7: Uy, Fred.
9: Kuya Fred, happy birthday sa iyo. Nagpa-spaghetti siya. Nagpa-spaghetti, more life. Yeah. To you at syempre ating mga kasama, sila, oy, sila Mark Marinay, PRTV, Tech Team, hello and
7: wow,
9: good morning.
7: Wow, birthday din.
9: Oo, hindi, nagpapa-shoutout lang. Panalo daw ang kanilang team.
7: Yes.
9: Let's go Knicks. Ayan. Alright, susunod
7: ay, ito pa, Jerome, Kat, and Julia from Luca.
9: Hi, hello guys.
7: Luca.
9: Oo.
7: Hi, Luca team.
9: Alam mo si Kat, miss ka na ni Kat.
7: I miss you, Kat. Kailan ba kita makikita ulit?
9: Si Mother, miss na daw na si Mother. Alright, muli ako po si Mix Bustos, nagseservisyo.
7: Ito po si Ninya Corpus, nagseservisyo. Bye.
9: Bye po.
5: Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello, Attorney!
10: Hello, Attorney!
5: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello, Attorney!
11: Magandang Huwebes ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po, kasama ang aking napakaganda partner, partner Liza Aquino.
12: Nagbabalik ako today for today's video.
11: Nandito ka naman kahapon, partner.
12: Hindi kasi yung mga nakababad na kanina sa teleradyo, nakita na po ang aking hairdo dahil po nakasama po natin si Danny Buenafake.
11: Ang swerte naman nila.
12: Sabi ko nga equally pogi din ang kasama ko for today's video, Attorney Noel Del Prado. What a blessing it is every day, no, na may mga pogi tayong mga lalaking kasama dito sa trabaho at matatalino pati, maraming napupulot na aral, ganun.
11: Meron akong naririnig
12: pero,
11: na
12: may pero yan.
11: Sarcasm
12: hindi.
11: Coming.
12: Hindi, pero alam mo sino pinakapogi talaga sa inyong lahat? Ang nag-iisang si Fred Abano.
11: Ay,
12: si
11: happy birthday. Yes,
12: yun ang punchline partner. Oo, happy birthday, Fred!
13: Happy birthday!
12: Of course, happy birthday kay Sweet.
11: Ah, happy birthday.
12: Si Sweet nakita ko dyan kanina. Nagtatrabaho din ng kanyang birthday. Ako ay maligayang kaarawan po, mga masisipag po namin kasamahan dito po sa DZMM. Baka may nais kang sabihin na message sa kanila.
11: Happy birthday, Sweet and Fred.
12: Napaka-shy talaga ni partner. But anyway...
11: Ayun!
12: Sorry. Sino naman gumawa nito, guys? Sino naman gumawa nung art card ni Kuya Fred?
11: Sana sa birthday ko, wala akong buhok na...
12: Hindi. Ayan.

0: Travel Channel 26. Hello, hello.
1: At sa lahat din ng ating kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, iWant, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
0: At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin nasa kalsada na kikinig po dito sa
2: DZMM. Numero uno sa aksyon!
0: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Mga katanungan po ninyo, inaabangan na po namin sa aming po mga hotlines. Bukas na po para sa inyo. Go ahead, partner.
1: 0919-278-3000 po. At pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101. Locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
3: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
4: Hello, Attorney!
0: Yung graphics artist namin, petition na sa birthday ni Attorney. Gusto ko rin yung lumalabas siya doon sa butas sa ganun. Tapos gawa ganun siya.
1: Na may buhok
0: babulid.
1: Na may buhok.
0: O kaya gumagano ka partner, yung mga pusa.
1: Di bagay.
0: Libre. Para pampaswerte daw siya.
1: Ayun, mas bagay sa akin.
0: Iba pala, pero petition yan guys. Abangan po namin yan sa birthday ni Attorney guys. But anyway, sa oras po na 1:08 ang hapon, natin na po alamin ang ating Thursday lesson.
3: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Karapatan mo.
2: Hello, Attorney!
0: Alright, ang ating po pag-uusapan ngayon, of course, ay isang bagay po na medyo pinag-uusapan at na napakabigat po, no, na balita po dito sa ating po bansa kung saan dalawa nga pong atleta ang nasabi sa kasagsagan po ng kanilang team building sa May Aurora. At overview po ng ating pag-uusapan ngayon, no? So parang ang ating pong sasagutin batay po sa ating pong batas dito sa ating bansa ay kung ano po ba mga panuntunan na dapat pong sundin kapag po merong pong school activity ang isa pong institusyon, ang isa pong universidad, para alam lang po natin ang mga guidelines, mm-hmm, partner. So go ahead.
1: At uulitin ko, partner, muna bago tayo sumabak sa diskusyon, mm-hmm, na yung pong nangyari na recently na mukhang kalat na kalat ngayon sa media at social media, hindi po yan ang pag-uusapan natin dahil unang-una wala pa pong kumbaga final na investigation, wala pang findings na maituturing. Siyempre may initial investigations na, pero kumbaga mahirap po tayong talakayin yung mismong insidente. At ang magiging batayan po natin dito ay ano lamang yung nasa batas.
0: Okay.
1: Kung sakasakaling may ganitong pareho o kapareho, kamukha o malapit na insidente, mm-hmm, ano-ano yung tinitignan halimbawa ng Korte Suprema sa mga pangyayari.
0: Okay.
1: Okay. So number one, yung unang tanong lagi, partner, kung ito bang activity ay school-sanctioned o hindi school-sanctioned activity.
0: Okay.
1: So, bakit? Kasi unang-una, kung yan ay school-sanctioned, at pag sinabi natin school-sanctioned, hindi lang ito yung activity ng pag-aaral sa loob ng classroom, kung hindi pati na yung mga co-curricular, extra-curricular.
0: Mm-hmm.
1: Ano ba yung halimbawa niyan? Sa schools, mayroong mga clubs, mayroong mga varsity teams.
0: Mm-hmm.
1: Sa school, mayroon ding mga, kumbaga, co-curricular. May mga outreach activities na whether yan ay graded or not, ay, kumbaga, maituturing na school sanction. Paano ba nakikita? Halimbawa, kung ang nangangasiwa doon ay guro,
0: mm-mm,
1: o isang school administrator. Pero, mm-mm, minsan kasi, kagaya nung isang kaso na nakarating sa Korte Suprema, bagamat yung mga guro ang nangangasiwa, kasi doon may picnic slash outing sa beach.
0: Okay.
1: So, pero hindi talaga siya school activity. In fact, walang permiso sa school yung kanilang,
0: ano yun? Parang get-together lang?
1: Parang get-together. Okay. Parang year-end activity.
0: Okay.
1: Okay, so mm-hmm, doon po, tinitignan. Kasi kumbaga, kung hindi ito school-sanctioned, eh definitely, mahirap i-attach sa or stretch yung liability doon sa school officials or even the owners of the school.
0: Okay.
1: So yan yung unang tinitignan. Pero ang malinaw na or ang kailangan nating linawin doon, hindi lahat ay nasa loob ng campus.
0: Mm-mm.
1: Pwede siyang nasa labas,
0: mm-mm,
1: basta may maituturo na detalye, katotohanan, dokumento na mayroong

0: pagpayag, may permission or may authority from the school. At minsan hindi nga kailangan na written authority, minsan yung presence halimbawa ng isang
1: faculty member,
0: ng admin or kung sino man ay sapat na para mag-attach ng liability. So yun yung unang consideration.
1: Okay, pangalawa.
0: Yung pangalawa, partner. Kasi pag sinabi nating school, may consideration dyan. Karaniwan, naisin natin school, mga bata, below 18. Pero alam natin, sa mga institutions of higher education
1: of course,
0: meron mga estudyante na above 18.
1: Yes, college students.
0: Ibig sabihin, iba yung pamantayan kapag pinag-uusapan natin ang mga bata at yung mga above 18. Kasi tutungo tayo dun sa pangatlong consideration o yung kumbaga kasama sa tinitimbang.
1: Mm-hmm.
0: Ano ang degree of care or degree of diligence required under the circumstances? Alam natin na kapag bata ang mga sangkot, syempre mas mataas dapat yung vigilance, mas mataas dapat yung sigasig or pagbabantay.
1: Okay.
0: Kumpara doon sa mga kung ang mga estudyante mo ay above 18, presumably, mas may discretion, may maturity, may experience na kumbaga yung amount of supervision, yung amount ng pagbabantay ay iba kung yung school sanctioned activity ay involving children or involving adults. Kasi nga, iba yung trato sa ng batas sa bata at iba yung trato sa mga of age.
1: Pero nakalagay ba sa batas yan?
0: Nakalagay yan sa batas,
1: okay,
0: partner.
1: So,
0: pero
1: okay,
0: bukod sa batas, partner, marami na rin kasing mga kaso na nakarating sa Korte Suprema na ito yung tinitingnan. Kasi halimbawa, doon sa unang kaso na binabanggit ko, mayroong allegation na ito ay school-sanctioned activity. Kasi nga, yung mga faculty
1: ay nandoon.
0: Ay nandoon. Dalawang klase from the same school. Mga estudyante ng same school yung kumbaga sumama doon sa picnic slash excursion summer outing sa beach din, partner. So doon, tinitignan na kumbaga yan ba ay kumbaga kasi kung mayroong paala, may authority from the school, eh dapat makikita rin yung kilos ng eskwelahan in terms of yung necessary precaution. Halimbawa, kagaya nun, partner, hindi natin iniaalis dito. Halimbawa, yung mismong pagpili ng resort or ng pagdadausan ng activity. Kagaya nun, kailangan mo rin timbangin, halimbawa, yung degree of care or diligence, iba yung pag-iingat mo kung nasa eskwela ka, sa campus.
1: Okay.
0: At iba rin syempre kung nasa swimming pool, nasa beach,
1: the campus,
0: or even halimbawa ang isang excursion venue nyo, halimbawa malapit sa construction site na mayroong mga hukay sa paligid.
1: Mm-mm.
0: So nag-iiba yung kumbaga pag yung degree ng pag-iingat o yung kailangang degree ng pag-iingat depende sa hinihingi ng pagkakataon.
1: Okay. Malilinawin lang po natin ilang sa mga issues po dito. We only have a few minutes to discuss this, partner. But okay, nabanggit mo school-sanctioned activity versus an activity that is not sanctioned by the school.
0: Partner.
1: Ano po ibig sabihin nun? Kapag po ba sinabi ng school na hindi naman namin alam na gagawin nila yan, hindi namin binigay yung bas-bas namin dyan, labas kami dyan. Ganun po ba sinasabi ng batas na kapag hindi po siya school sanctioned, regardless kung magkakaklase kayo at nandiyan ang advisor ninyo, eh wala pong pananagutan ng isa pong universidad, isa pong eskwelahan.
0: Okay. Magandang tanong, partner. Pero kasi, partner, hindi siya yung, kumbaga, kung hindi na sanction, wala nang pananagutan.
1: Oo.
0: Kaya ako iniisa-isa kasi lahat ito ay kailangan tignan.
1: Take into consideration.
0: Oo, kasi halimbawa, hindi nga siya school sanctioned. Ang maaari ma-establish lang doon ay kumbaga pwedeng walang pananagutan yung eskwelahan pero baka malilipat doon sa mga mismo, halimbawa doon sa mga guro na nagkulang ng degree ng pag-iingat or diligence. Pero kagaya nun, yung pag-iingat na yun, dapat ikukonekta mo bata ba o hindi bata. Pero meron pa kasing pangapat. Yung dito kailangan na yung mismong act or omission. At dito omission kasi kinulang or allegedly kinulang ng pag-iingat.
1: Okay.
0: Yun bang pagkukulang na yun, yun ba ang naging sanhi na nagbunga sa injury, sa kamatayan? So lahat yan ay kailangan tahi-tahiin. So hindi pwedeng isa lang wala nang pananagutan o isa lang may pananagutan na. So kailangan mong itahi ito. At kung lahat yon ay present,
1: magdudugtong-dugtong.
0: Yan, dyan na na-establish. At kumbaga, dyan kaya natin
1: yung, ano,
0: yung negligence and liability.
1: Okay.
0: Kasi partner, dito sa Civil Code, meron tayong Article 2180 na sinasabi dito, partner, na yung essentially, ang pinag-uusapan dito yung vicarious liability. Ang
1: ano
0: ibig
1: partner?
0: Sabihin lang ng vicarious, ibig sabihin hindi direct responsibility. Sa halimbawa sa eskwelahan, hindi siya authorized by the school, pero yung mga guro ang gumawa. So ibig sabihin, kung merong negligence ang mga guro, minsan taking everything into consideration, the totality of circumstances, pwedeng mag-attach sa school yung liability, yung negligence ng kanyang mga empleyado. At ganyan din naman, hindi lang natin pinag-usapan sa school. Halimbawa, driver ka ng kumpanya, diba? Yung act of negligence, nakasagasa ka, nakabangga ka, nakasira ka ng ibang sasakyan, yun din, vicarious liability rin yung tawag doon, na kapag may negligence ang empleyado, minsan nag-a-attach yung liability to the employer. Bakit ko sinasabi na minsan? Kasi minsan din, kasi not in all cases, kayang patunayan ng employer, number one, na yung pagpili niya ng empleyado, mahigpit, pinag-ingatan, pinag-isipan, kagaya nun yung screening. Nag-require ba siya na wala itong criminal record? Nag-require ba siya na wala itong accident record? At meron ba siyang ginagawang periodic na training, pagpapaalala, safety briefing, pag-check ng kondisyon ng sasakyan, pag-check ng kondisyon ng mga
1: drivers po ito,
0: yes,
1: mga kapamilya.
0: So, kumbaga, pero applicable kasi yan, partner, sa lahat ng mga, kumbaga, yung liability ng empleyado, kailan ba ito nag-a-attach sa liability ng employer?
1: Kumbaga, dapat na-screen mo ba ng tamang mga guru mo as
0: pero,
1: well?
0: Pero conversely, yung kabilang side doon, kapag napatunayan naman na walang pananagutan yung agent, yung empleyado, yung driver, yung teacher, yung administrator, necessarily hindi mag-a-attach yung liability to the school, to the employer. So ganun siya, yung vicarious, hindi direct, kung hindi... isa pang halimbawa niyan, partner, nasa civil code, nasa family code. Halimbawa yung estudyante na nasa eskwelahan, nakasakit ng kapwa-estudyante.
1: Okay.
0: Yung teacher, hindi naman siya ang nanakit doon sa nasaktang estudyante. Pero dahil yung parehong estudyante
1: under
0: ng kanyang care and supervision, ang tawag ng batas doon, in loco parentis. Kasi kapag nasa eskwelahan yung bata, siya ang tumatay yung magulang in the place of the parent,
1: yes,
0: si teacher. So kahit na hindi si teacher ang nanakit, nakasugat, nakasakit dun sa bata, meron pa rin siyang panunugutan kung mapatutunayan na nagkulang siya ng pag-iingat, nagkulang siya ng supervision, nagkulang siya ng paalala sa kanyang mga estudyante.
1: Ito po yung isa sa mga... tanong ng ating po mga kababayan dito po sa recent issue nga na nangyari dito sa dalawang atleta. Yung issue ng waiver.
0: Ayan,
1: alam po natin
0: maganda.
1: Na whenever may school activity, tapos po ito yung sanctioned, may mga pinapipirma po kadalasan ng mga eskwelahan.
0: Yan.
1: Minsan nakalagay doon na parang the school is not liable for any mangyayari o may masirang gamit, may mawalang gamit itong mga bata during the activity. Minsan wala kang choice kundi pirmahan yon.
0: Siyempre.
1: Ang sasabihin kasi ng eskwelahan, kapag hindi mo pinirmahan yan, hindi namin isasama ang anak mo. Kapag hindi nakasama ang anak mo, absent siya.
0: Mm-hmm.
1: And this is based from experience, partner. So, nag-worry lang ako dun sa papel na yon. E baka pwedeng isampal yun sa atin na mga institution bilang kanila pong panangga sa anuman pong possible lawsuit kung simbakoy may mangyari.
0: Okay.
1: Malakas ba ang waiver?
0: Hindi. Okay, una-una, hindi natin sinasabi na walang legal effect mm-hmm. ang waiver. Pero dito, in these particular circumstances, sinasabi natin, not necessary na dahil may waiver ay wala ng pananagutan.
1: Okay.
0: Kasi tandaan natin, yung ating pinag-usapan, di ba, yung school sanction, hindi sanction, ito ba ay involving children or
1: legal age,
0: yung pangatlo, meron ba siyang kumbaga diligence, kailangan pa rin patunayan. Kasi kumbaga, kapag may namatay, kapag may na-injure, necessary merong kumbaga ang presumption ay merong either sinadyayan or may kapabayaan.
1: Okay.
0: At kailangan patunayan kung sino man yung naghuhugas kamay sa liability o sinasabi niya wala akong pananagutan, kailangan niyang patunayan na yung degree of care required by the law, taking everything into consideration, lahat ng circumstances na nabanggit na natin, sapat ba? So ibig sabihin, kahit may waiver ka, tatanungin ka pa rin, aalamin pa rin ng korte, sapat ba yung precaution? Sapat ba yung vigilance? Sapat ba yung pag-iingat or foresight? Kasi alam mo, merong mga bagay na inherently dangerous.
1: Oo, tama.
0: Ang beach,
1: oo.
0: Ang pool, halimbawa, lalo na yung pool na lampas tao.
1: Oo.
0: Lalo na kung bata ang sangkot.
1: O kaya,
0: diba?
1: Mga kabundukan, tas alam mo masama ang panahon.
0: Yan, yun pa, partners. Mm-hmm. Kasama yun sa consideration, di ba? Mm-hmm. At lahat ng ito ay, kumbaga, hindi pwedeng mahugasan ng waiver.
1: Okay, I like that, partner. At least malinaw lang po yan sa ating pong mga paaralan. Sundot lang ako ng konti sa issue ng waiver, partner. Hindi ba illegal yun na parang they're kind of forcing us to sign the papers kasi sasabihin nila, absent ang anak mo, wala siyang grade.
0: Ah, magandang
1: part
0: tanong.
1: Ng kanya pong nasa curriculum niya.
0: Okay,
1: yan.
0: Maganda kasi kung hindi ako nagkakamali, meron tayong DepEd circular, meron din tayong CHED circular for institutions of higher learning na nagsasabi na hindi dapat yan i-require.
1: Oh.
0: Kung i-require, halimbawa, hindi in the sense na i-require, hindi pwedeng pilitin yung bata or yung mga magulang na sumama.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung hindi sila sasama, hindi dapat yon taken against them to such an extent na dapat merong alternatibong activity, school activity.
1: Ayun,
0: so kung hindi siya sasama sa outing, sa excursion, dapat pwede siyang pumasok, meron siyang activity na gagawin. Gagawa siya ng paper, seat work, etc., artwork, project, nakapalit nung kanyang dapat participation doon sa extra or co-curricular activity. Hindi dapat siya ma-prejudice just because hindi mo siya pinayagang mag-attend doon sa school activity.
1: Oo. Oh, is that Mayor Francis Zamora?
0: Yes.
1: Hi, Mayor. Magandang hapon po sa inyo. Nagulat ako.
0: Baka gusto niyang sumali sa ating talakayan.
1: Oo nga, si Mayor nandito po sa amin pong himpilan. Mabilisan lang po na tanong before po tayo mag-commercial break. Let's talk about the age.
0: Yes.
1: Hindi na sila pwede pong magpaalam sa magulang nila na may mga ganitong training kasi o may ganitong mga school event kasi nasa legal age sila. They can decide on their own whether or not
0: hindi
1: they
0: naman,
1: want to
0: partner,
1: go
0: kasi
1: to.
0: Dapat pa rin alam ng mga magulang, siyempre kung saan. Pero kasi dito, hindi natin pinag-usapan any particular circumstances. Kasi nga, kung tutuusin mo, halimbawa, nandun na, meron na ng waiver, meron ng pasabi, notice. Di ba? Again, hindi pa rin yun sapat. Kailangan in every activity. Including ito, partner, naalala ko lang kanina. Kahit nga manonood ka ng sine, partner, bago magsimula yung sine, may safety briefing.
1: Yes, tama.
0: May video, pinapakita saan yung mga
1: exits. Tama,
0: kung ano
1: tama.
0: Man ang mangyayari. Kasi ngayon, pinag-usapan natin, lindol, baha,
1: tama.
0: Kung ano man, malakas na bagyo. Kahit na anong event, lalo na partner, sa mga malalaking events na merong, kumbaga, whether private or public venues, laging merong kasama sa program, merong safety briefing. Na halimbawa, may lindol, ang pinakamalapit na open area, nandito sa kaliwa, liko ka dyan, 20 meters. Ganun din, halimbawa, merong sunog, dapat, ito, dito tayo pipila, maayos, huwag kayong kalmado lang, etc. So, dapat laging meron ganun. Bakit mahalaga yun? Kasi nga, kung sakasakali, huwag naman sana magkaroon ng aberya, magkaroon ng sakuna, kasama yan sa patunay na hindi kami nagkulang sa pag-iingat na hinihingi ng batas.
1: Ayun po. Naku, partner, maraming salamat for, you know, at least shedding light sa mga ganitong bagay. Kasi ngayon ko lang nalaman na ang waiver pala, hindi naman talaga super dapat minamandato na pirmahan. Nanonood ang anak ko ngayon, so alam mo na, hindi ka mag-field trip for this year. Joke lang. Sabi Azi. Ni ha? Sabi ni Azi, bakit parang kasalanan ko? Parang ganun.
0: Azi, huwag mo ko sisihin.
1: Sa ngayon po mga kapamilya, ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. I hope may nag-take notes po yung mga magulang po natin ngayon. No? Mahalaga po na alam po natin ang mga ganito po mga batas, lalo na po pasukan na naman. So kung kayo po may mga katanungan, bukas po ang aming hotline para po sa inyo, 0919-278-3000. Abangan po ni Attorney Noel ang mga katanungan sa pagbabalik ng Hello
0: Attorney.
2: Hello Attorney sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
4: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
5: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
6: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo. Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia, alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Serbisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
8: Tamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
10: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
10: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
11: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
12: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
13: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
11: At masasayang usapan.
13: Choir ako dati, nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train kay...
12: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
13: Leia...
12: De Guzman.
9: Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Oras po natin, 1:30.
2: Hello, Attorney! Sa DZMM!
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Pangulong Marcos Jr. ipinag-utos ang mabilis na investigasyon sa pagkamatay ng dalawang student-athletes ng Ateneo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
14: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang investigasyon sa pagkamatay ng Ateneo de Manila student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa press briefing, ipinaabot ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro ang paikiramay ni Pangulong Marcos at ng Malacanang sa mga naulilang pamilya ng mga estudyante. Ayon kay Castro, walang ibang nais ngayon ng Pangulo kundi magkaroon ng agarang investigasyon sa pagkamatay ni Baterbonia at Adili gaya ng mabilis na aksyon at investigasyon ng law enforcement sa iba pang mga kaso. Sa pananaw ng Malacanang, hindi naging maganda ang resulta ng training kaya nauwi sa trahedya at namatay ang dalawang estudyante. Gayunpaman, nilinaw ni Castro na hindi maaaring kusugahan na penal ang nangyari kaya mahalagang magkaroon ng investigasyon para malaman ang katotohanan. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yusores. Samantala, NBR Task Force tuloy ang pagsisiyasat sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student sa kabila ng naunang no foul play na pahayag ng Aurora Police. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon.
15: Magandang hapon, Liza at Attorney Noel. Pupusisiin pa rin ang binoon task force ng NBI ang lahat ng anggulo sa likod ng pagkamatay ng dalawang Ateneo de Manila University student-athletes na sina Rene Claire Baterbonia at Divine Adili. Sa pahayag, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na bagamat iginagalang nito ang paunang imbestigasyon ng Aurora Police Provincial Office na nagsasabing walang kalat ng daan ng foul play, magsasagawa pa rin ang angayensya ng sariling pagsisiyasat. Ayon sa NBI, kabilang sa isinusuri ngayon ng Task Force Baterbonia at Adili na pangungunahan ni NBI Assistant Director for Investigation Service Romel Vallejo kung totoo ngang walang foul play sa insidente. Ngayon din kung may kapabayaan sa pagpaplano at pagkatagawa ng aktibidad na itinasawi ng dalawang estudyante noong Hunyo 8. Iginit ng NBI na ang kawalan ng intentional na panunakit ay hindi otomatikong nangangahulog ang walang pananagot ng kriminal, lalo na kung mapapatunayang may pagkukulang o kapabayaan sa mga safety measures at pangangasiwa sa aktibidad. Iginit naman ng NBI na ang kanilang investigasyon ay nakabatay lamang sa mga ebidensya at hindi nakatuon para targetin ang alinmang institusyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, ECMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Samantala, singil sa kuryente ng Meralco para sa buwan ng Hulyo, posibleng maging mas mababa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, magandang hapon.
8: Magandang hapon, Attorney at Liza. Matapos ang pagtaas sa singil sa kuryente ngayong June billing period, mas mababang bill ang inaasahan ng Meralco para sa July billing period. Ayon kay Meralco Vice President Joe Zaldarriaga, kung pagbabatayan ang historical data, may posibilidad na maging mas mababa ang bill ng kuryente para sa buwan ng Hulyo dahil simula na ito ng wet season, kung saan mas mababa ang pagkonsumo ng kuryente kung ikukumpara sa panahon ng tag-init. Pero gate niya, mas mainam pa rin hintayin ang mismong power rate o mismo rates ng power suppliers pagsapit ng Hulyo. Nagpaliwanag naman ang Meralco patungkol sa mas mataas na generation charge bunsod ng serya ng yellow at red alert na nagdulot ng mas mataas na electricity bill ngayong buwan. Ang kay Meralco Utility Economics Head Larry Fernandez, tumaas kasi ang singil sa spot market dahil sa pagbaba ng supply ng kuryente noong Mayo at ito ang lumalabas sa bill ngayong buwan. Dagdag pa niya, pinag-aaralan na ng Department of Energy kung may penalty ang mga power generator dahil sa pagtatayan ng mga plantang nagdulot ng pagbaba ng supply ng kuryente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Samantala, COMELEC nagsimula na sa paghahanda para sa special election sa Dasmariñas, Cavite. Karagdagang pondo hiniling sa Malacañang. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen, magandang hapon.
16: Magandang hapon, Liza. And attorney, nagsimula na ang paghahanda ng Commission on Election para sa special election sa Lone District ng Dasmariñas City, Cavite na nakatakda sa August 29. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, formal na siya nagsumite ng lihang kay Pangulong Marcos para humiling ng karagdagang 191 milyong pondo para sa isasagawang halalan. Sinabi ni Garcia, nilalabas ngayong linggo ang calendar of activities para sa special election, kabilang paghahain ng certificate of candidacy, campaign period, election period at pagpapatupad ng gun ban. Makikipagpulong din ang COMELEC sa mga security forces, lokal na pamahalaan, Department of Education at iba pang ahensyang katuwang ng pereperasyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto. Susunod, naghain ng Senate Resolution si Senator Bam Aquino para imbestigahan ang pagkasawi ng dalawang Ateneo basketball players. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, magandang hapon.
17: Magandang hapon, Atty. Nais paimbestigahan ni Senator Bam Aquino sa pamamagitan ng isang resolution ang pagkasawi nila Ateneo Blue Eagles Rene Baterbonia at Divine Adili na hinihinalang nasawi sa team building sa Dipakulaw Aurora noong June 8. Batay sa kopya ng resolusyon, layunin ng investigasyong pagtibayin ang safety measures o kaligtasan ng mga atleta o mag-aaral at mapanagot ang mga opisyal ng paaralan na bahagi ng off-campus school activity at mga sports program nito. Ayon sa Senador, nais din niyang makatulong ang investigasyon para mapigilan ang katulad ng mga insidente na nagresulta sa kasawian at mabigyan ang pamilya ng dalawang biktima ng makatotohanan at tamang impormasyon kaugnay sa kanilang pagkamatay. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik, at sa ating pong mga Radyo Patrol.
9: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Estrella.
18: Huwag nang magatubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney!
0: Magbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado on a Thursday, partner. Mm-hmm. Bisperas ng Araw ng Kalayaan.
1: Bukas nga, na yan. Long weekend yung nga pa lang, mga anak ng Diyos. Hashtag sana all. Pero ito nga, partner, meron tayong question natanggap po.
0: Yes, partner.
1: Kasi pinag-uusapan po natin ngayon sa mga kakabukas lang po ng radyo-telebisyon. Ito pong mga sinasabi ng bata, singil po sa posibleng pananagutan na isa pong eskwelahan kung sakali man po may mangyari sa isa pong aktibidad na well, sanctioned o hindi sanctioned ng kanila pong institusyon. Eh, gusto, maybe question tayo dito ngayon.
0: Yes, partner.
1: Because may kumakalat po kasi na balita o impormasyon na meron naman po mga warning signs doon sa Dipakulaw Aurora, doon sa particular resort or area noon, na delikado o wag lalayo. So kapag po ganito, example, kitang-kita mo na unprotected beach nakalagay, no lifeguards on duty ang nakalagay doon. Hindi naman, kumbaga, hindi naman nawala yung sign, nandun yung sign. Tapos tinuloy pa rin ng eskwelahan, ng kanila activity despite all of this, warning signs and mga iba pa pong paalala. Paano yung ganyan? Nakakadagdag ba yan doon sa posibleng kaharapin ng isang institusyon kapag may nangyari?
0: Okay, una-una, hindi pa natin napag-usapan yung mga pananagutan ng mga private resort owners
1: or locations,
0: or locations venues. Kasi kung tutusin, alimbawa, ikaw nga, pumasok ka sa isang establishmento, nadulas ka, nagkaroon ka ng sugat, nagkaroon ka ng pilay, may pananagutan. Lalo na kung kumbaga sanhi ng iyong pagkadulas ay kapabayaan ng may-ari. E dito, kung ikaw ay nagmamanage, nag-operate ng isang resort, so dapat naiisip mo ang lahat ng posibleng panggalingan ng sakuna, lahat ng posibleng panggalingan ng panganib. Kagaya nun, kung kahit swimming pool ka o swimming beach resort ka, dapat meron kang sapat na mga lifeguards.
1: Actually, ang weird
0: on
1: kasi
0: duty. Hindi pwedeng magsabi ka, kumbaga hindi mapapalitan ng
1: sign
0: na no lifeguards on duty, wala ka ng pananagutan. Kung tutuusin, kaya ngayon, ibang beach resort kapag gabi, bawal talaga, sasarado nila yan, maglalagay sila ng barrier. At kumbaga, pagpasok mo pa lang sa lobby, magche-check-in ka pa lang, hanggang ganito lang po ang kahit yung swimming pool. Hindi yan 24/7. Kasi may oras yan na dapat meron talagang mga bantay, merong naglilinis nung sa paligid ng swimming pool. Pag nabasa, umahon, may puddle of water, pwedeng may madulas, may mabagok, etc. So, lahat yan, kailangan mong isaalang-alang kasi ang iyong obligasyon under the law ay diligence of a good father of a family. Ibig sabihin, kung yan ba, kumbaga ang analogy dito, partner, kung anak mo yung maglalakad dyan, yung anak mo ang magsiswimming dyan, sapat ba yung pag-iingat mo para hindi siya maaksidente, hindi siya masaktan, hindi siya mamatay?
1: Okay.
0: Yun yung hinihingi ng batas, yung bare minimum. Kung kinulang ka doon sa partner, hindi lang yun eh. Kasi yung pag-prevent, hindi natatapos doon yung iyong obligasyon. Kahit na, halimbawa, may nangyari na, meron ka bang trained personnel to do first aid? Meron ka bang trained personnel?
1: Naka-standby.
0: Yes, partner. Para, kumbaga, yung iyong ding emergency response ay, kumbaga, meron ka ring pananagutan doon. Kasi hindi naman lang yan kumbaga pag-iingat para walang mangyari, may pag-iingat ka rin even after. Kasi kagaya nun, mayroong certain injuries na mayroon lang maikling window para life and death. Diba? Dapat na i-rush mo siya sa ospital. So mayroon ka bang, kumbaga, nakaabang ba dyan na vehicle for emergency na pwedeng? O kaya, meron ka bang coordination
1: pwedeng
0: sa nearest
1: ospital,
0: barangay, health center, Bureau of Fire? Kasi ang ating mga BFP personnel, may kasanayan sila sa first aid, resuscitation, etc.
1: Pero pa tayo katanungan dito mula kay Marife Unday. Paano po if yung student ay pauwi na at inabangan sa labas ng school, and I assume may nangyaring hindi maganda, meron po bang liability ang school sa maganon pong sirkumstansya?
0: Okay, ganun ulit. Kasi meron tayong isang kaso, partner, na nagsasabi na yung bata na tapos na ang eskwelahan, dismissal time, lumabas. Ibig sabihin, nasa labas na siya ng school premises, ng campus. Merong tindahan doon sa immediate vicinity ng school. Pero malinaw na labas ng school, hindi ang tindahan ng school. At may nangyari sa kanya doon, nasagasaan at
1: patawid,
0: kung ano man, yan ay pwede pa rin, kumbaga, maging, again ha, dapat lahat po nung, kumbaga, pinag-usapan natin kanina, taking everything into consideration, hindi dahil nasa labas ng eskwelahan ang bata, wala nang automatic na wala ng pananagutan ang eskwelahan. Pero hindi rin naman automatic na meron na kaagad pananagutan ng eskwelahan. Ang tanong dito lagi, mayroon bang sapat na pag-iingat? Kagaya nito, yung tinatawag nating DepEd Child Protection Policy,
1: okay,
0: applicable to both public and private schools, meron bang? Kasi kagaya nito, inabangan ng kapwa estudyante. Halimbawa yung bata na yun, nagsumbong na siya sa teacher, tinatakot ako, pinagbabantaan ako, aabangan ako sa labas. Pero si teacher, dead ma lang, walang ginawa. At mapatutunayan na talagang nag-report. May kaklase siya na nakarinig. So, hindi natin sinasabi automatic may pananagutan yung eskwelahan doon sa, kumbaga, hindi naman kayang bantayan kasi, kumbaga, unreasonable din naman na bantayan mo lahat ng estudyante mo na nakalabas na sa eskwelahan, di ba? Pero, yun nga, ano yung hinihingi ng pagkakataon? Ano yung hinihingi ng sitwasyon? Na ipagbigay alam ba sa eskwelahan o hindi? So, kailangan din. Tignan nyo, sapat na ba na natiyak? Kasi ba, halimbawa, nagsabi sa teacher at yung teacher, sige, sasamahan kita hanggang doon sa sakayan.
1: Oo.
0: At naisakay naman siya. So, ibig sabihin, baka walang pananagutan yung guro or yung school. Pero again, taking everything into consideration dahil hindi po simple na automatic may pananagutan, hindi din simple na automatic walang pananagutan.
1: Bago tayo mag-commercial break, partner, may mabilisa lang po tayong question po dito. Mula kay Official AFR, attorney, question po, ang bare minimum po ba saklaw ang mga warning signs, orientation of the venue, waiver at proper coordination of LGU at police? Kasi parang lugi naman ang resort kapag sa mga ganitong sitwasyon. Is it like, should be like a collective effort?
0: Pwede yun eh, partner, kasi hindi naman kailangan.
1: Pwede yun, pero hindi kailangan, no?
0: Kasi partner, tandaan natin, kumbaga, kung ikaw ay business owner, lahat ng nangyayari within your establishment, pananagutan mo yan.
1: Okay.
0: Kaya mahalaga na meron kang maipapakita na ganito, yung mga pag-iingat mo, paalala mo, diba, so may isa-screen sa iyong mga, sa mall or sa establishment, sa resort, yung paulit-ulit at yung iba may printed malalaking signs, di ba? Bawal, bawal mag-videoke kapag galing sa dagat kasi makukuryent. Yung mga ganun na
1: tama.
0: Signs, di ba? Hindi lang siya sa swimming, hindi lang siya sa, or bawal tumakbo doon sa labas ng, or sa loob ng banyo, o sa labas ng banyo kasi pwedeng
1: madulas
0: di ba? At kumbaga, may sapat ba kayong mga personnel na panay ang linis dyan, panay ang patuyo para hindi siya maging madulas. Or even partner, yung pag-maintain sa premises, meron bang crack dyan? Meron bang pwedeng madapa dyan?
1: Mm-mm.
0: Lahat yan, mahirap magnegosyo po talaga.
1: Actually, sinasabi mo sa akin ngayon, iniisa-isa mo, sabi ko, parang ang hirap magkaroon ng sariling resort. Parang talagang sinadya na lang ni Lord na hindi ko siya afford magkaroon. Kaya, kasi look at that, diba? Ang dami pong responsibilities. Parang
0: yes,
1: yung
0: pardon.
1: Mga negosyante in general, before we go on commercial, ipaalala po natin ito na may mga mabibigat kayong responsibilidad sa inyo pong mga customer. Hindi lang po dapat yung paraan na paano kaya ako kikita, paano ko yayaman. Hindi lang yun ang dapat nang iisipin nyo, kundi po protektahan nyo rin yung mga taong tumatangkilik ng inyong servisyo na inyong pong lugar. At syempre, yung mga paaralan, protektahan nyo ang mga bata kasi pinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming pong mga anak. So sa ngayon po ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Ang dami na lang questions, partner.
0: Masayang po natin ito.
1: Kaya sikapin natin, partner, maya-maya. So wag po kayo bibitin, mga kapamilya. Magbabalik po ang Hello
0: Attorney.
2: Hello Attorney sa DZMM.
19: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
20: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
3: kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
21: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
22: kailangan ng gabay na maasahan.
21: Ako po si Master James Alejandro.
22: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
21: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
22: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
23: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong tatumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
24: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pangkakampi ng masang Pilipino.
24: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
24: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
25: Ang Radio Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
26: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung trend or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
3: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.

0: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Nasa linya na po natin si Alias Michelle. Meron po siyang tanong tungkol sa set-off. Miss Michelle, magandang hapon. Welcome to Hello, Attorney.
2: Magandang hapon po, Attorney and Liza.
1: Yun. Go ahead po sa inyong katanungan.
2: Attorney, hihingi lang po ako ng payo. Kasi po, nagulat na lang po ako na may dumating pong letter.
1: Mm-hmm.
2: Na ang nakalagay po sa letter, please be informed that in the implementation of the bank's right of legal compensation to set off, we debited the amount, may amount pong kinuha sa savings account na meron po kasi akong ka-or.
1: And or lang po ang inyong account?
2: Or lang po, or.
1: Okay. So, sino po yung, kung mamarapatin po ninyo, sino po yung ka-or ninyo dito sa bank account?
2: Ang ka-or ko po, kapatid ko.
1: Okay. Tapos, sino po ang may utang?
2: Yun po, yung kapatid ko po.
1: Okay, so kasi po ganito po ang sinasabi ng civil code regarding itong set off or ang mas ang legal term po dyan ay legal compensation. Ito po ay isang uri ng extinguishment of liability. Ang number one element po dyan ay yung tinatawag nating reciprocity or dapat po yung pwedeng mag-legal compensation ay at yung kanyang i-apply na legal compensation, dapat po kayo dapat ay mutual creditors and debtors to each other. So, balikan po natin, kaunting review dito sa Hello Attorney, ang inyo pong bank deposit sa kahit na anong banko, hindi po yan deposit ang tawag dyan sa batas. Yan po ay mutuum or loan. Para pong naglagay kayo ng pera dyan, parang pinautang nyo po yung bangko at kaya yung bangko ay nagbabayad sa inyo ng interest, hindi po ba? Kaya merong kinikitang interest. Ganun po yung, so yung pong side na yon, yung parang pagpapautang, in that sense, yung inyong, pag tinignan nyo yung deposit account ninyo, savings account ninyo sa bangko, si bangko ang may utang sa inyo. At kayo yung creditor, si banko yung debtor. Ngayon, sabi ninyo, ang may utang ay yung kapatid ninyo, hindi kayo.
2: Uh-huh.
1: Hindi po ba? So, yan po, kailangan na malinaw. Kasi dito, hindi mutual creditor and debtor. Hindi po ba?
2: Uh-huh.
1: Pero, Ms. Michelle, bago ko po sabihin na totally hindi applicable sa inyo kasi dapat, yun nga, may reciprocity, malinaw po doon sa unang element pa lang. Ang tatanong ko, meron kayang kayo na pirmahan o yung inyong kapatid na nagsasabi na pwede nilang gawin yan sa account na nakapangalan sa kanila? Kasi kahit na hindi 1:1, kasi dito dalawa kayong depositor doon sa joint account. So, ibig sabihin, hindi rin totally walang, kasi as far as yung brother ninyo ang concerned, sila ang merong mutual debtor and creditor relationship with the bank. Kasi meron siyang deposito at meron din siyang utang sa banko, hindi po ba? So, kasi dito, kung sakasakali, kasi hindi ko alam, equal ba kayo ng iyong kapatid nung na-deposito dyan?
2: Actually, o mas malaki? Ang totoo po niyan, ito po kasing joint account namin, eh hindi po talaga namin pera.
1: Ah, kanino
2: po? Yung aming pong parents is maiedad na.
1: Ah, kaya pinangalan sa inyo.
2: Opo, ipinangalan lang po sa amin para daw po pag sila biglang na ospital, madali pong makaka-access po sa pag-withdraw. Kaya po inilipat po sa amin yung kanilang pera. Kaya po nagulat na lang ako nang dumating na po itong sulat na to.
1: Mm-mm.
2: Na wala naman po akong alam na yung po palang aking kapatid ay may utang.
1: Mm-mm.
2: Ngayon, ang gusto ko po kasi sanang gawin, kung pwede po akong magreklamo or ano po bang maging magandang paraan, kasi hindi hindi ko po masyadong nauunawaan kung katulad po nito, a joint account. Diba, hindi ko naman po utang yon, saka hindi naman po namin pera to.
1: Tama. So kung tutusin, Ms. Michelle, so kahit na nga or kayo dyan, ikpera niyo yan, hindi pa rin pwedeng gamitin nga ng kapatid ninyo or kumbaga umutang against doon sa kanyang deposit account dahil hindi kanya yung buo. Kasi kung tutusin, kung mababawasan yan, kayo na ko depositor under or na depositor, pwede niyong singilin doon sa inyong kapatid, assuming na valid yung legal compensation na ginawa. Kasi sa tingin ko, hindi naman privy yung banko. Hindi naman nila alam yung ito ay pera talaga ng parents ninyo at para sa kanila. Kasi ultimately, yung kapatid ninyo magkakaroon ng utang sa parents ninyo. Kasi sa kanya, malinaw, hindi naman niya pera yon. Pero dahil sa utang niya, nabawasan yung pera ng inyong parents na kung tutusin, ipinagkatiwala lang sa inyo. Ms. Michelle, pasensya na dahil

0: Busa na po tayo ng oras. Kung gusto nyo po, itawid natin bukas. Tawag po ulit kayo kung meron pa kayong katanungan or okay na po ba tayo? Miss Michelle, ayun. Okay. Sige, partner.
1: Okay po. Sa ngayon po, pasensya na po kayo, Ma'am Michelle. Abangan po namin yung pong tawag bukas. Ano po, marami po tayong oras pa tomorrow para itawid po, ipapapunin yung concerns. Sa ngayon po, mag-hello lang tayo, partner, dito sa mga kasama natin sa live stream.
0: Ang dami, pero... Si Tita Nona Damian, Louis Vasco, Rina Lynn Saborido, andyan na rin.
1: Si Social Life Posting ay nandito na rin sa ating live stream. Si Angelo Cañazares, what if may mangyari na casualty incident of campus activity, pero po natural death ito? Kung mapapatunayan naman na natural
0: correct
1: death eh.
0: At so, tandaan natin na hindi dinidiscount dito yung possibility na pag-usapan na ninyo ni Attorney Jojo ba, Attorney Galang, na yung force majeure.
1: Attorney Galang.
0: Okay, kasi halimbawa, yung death ay hindi caused by the negligence but caused by force majeure. Ibig sabihin, pag sinabi nga natin caused by force majeure, wala talagang may liability.
1: Okay.
0: Pero kung sa batas kasi may exception to the exception. Kung ikaw ay meron ng delay or meron ka ng breach of contract, hindi mo pwedeng i-invoke yung force majeure.
1: Oh, okay. Hanggang sa kaduludulo ng programa na ito, may napupulot tayong aral sa nag-iisang attorney Noel. Mag-inoon tayo kay Jericho Ferrer, kay Darwin Cabalan, Rinald Saborido, si Sarah C.,
0: yes,
1: Marvin Riabad,
0: si
1: Ray Santos, partner.
0: Hello, hello.
1: It's me, Wilotsky. Hi,
0: Social Live Posting, nandiyan na rin.
1: Si Yoli Lu, ay nasa live stream na rin natin, partner.
0: Si DZMM Teleradio, version
1: 2.0.
0: Nandiyan na rin.
1: Gusto ko yung pangalan niya, cute-cute lang. Ayun po, maraming salamat po mga kapamilya sa pagsama niyo po dito po sa ating talakayan. And of course,
0: batiin ko lang si Jill Alcibar. Attorney Jill Alcibar, lagi daw nakatutok sa atin habang nasa daan.
1: Uy, happy birthday po in advance and Merry Christmas na rin. Hindi ko alam ano ka siya.
0: Belated, kahapon yung birthday.
1: Oh, di ba? Oh, happy birthday po, attorney. At syempre po, sa kayon, ay kailangan na po namin mag-goodbye-bye-bye. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala po dito po sa Hello Attorney. Hatid po namin ang mga batas na madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney,
1: sagot ka ng batas.
2: Hello Attorney sa DZMM.

Magandang hapon po, mga kapamilya at kaservisyo. Hindi ko alam, game na pala kami. Ano ba yan? Hello, good afternoon po. Nako, magandang hapon. Ako to. Talaga naman, si Chang Ami, pero ako to, si DJ Monica Figueras ng programang Maritres. Pansamantalang humahalili para kay Chang Ami ngayong hapon. Nanonood ba kayo ng Maritres? Nako, tuwing Sabado po yan. Alauna imedya hanggang alas tres ng hapon, kasama ko si Doc Lulu ng Private Talks at si Coach V ng Love Connect, ano? Pero ngayon, ako to, si Chang Ami, tayo. Exciting, first time ko dito. Medyo ninenervyos ako, pero kaya natin to. Basta para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo, kakayanin ko. Okay, nako, handang makinig. Ako, hanggang alas 4 ng hapon, sa anumang pinagdadaanan mo ng walang paghuhusga. No judgment po, medyo safe space po, hindi lang medyo. Totally, this is a safe space for you, kasi wala pong paghuhusga dito. Ano mang usapin sa buhay o sa bahay, nandito yan. Bida ang talakayan para sa malusog na isip, puso at malusog na emosyon. Nagsusulong ng tamang komunikasyon para sa matatag na relasyon natin sa isa't isa. Importante po yan sa buhay, di ba? Na matatag ang ating human relationships. Oo. Ito po ang pinagkakatiwalaang life counseling session dito sa AM Radio. Ako to, si Chang Ami. Kaya samahan niyo po ako hanggang alas 4 ng hapon.

0: The Filipino Channel at I Want O, diba? International tayo. The Filipino Channel at I Want. Naku, may mga kaibigan ako nanonood sa The Filipino Channel. Hello, hello. Mapapanood din po kami sa DZMM Teleradio, YouTube at Facebook. Kaya mag-like na at mag-subscribe na. Ayan o, ang dami-dami dito sa ano, ang dami nang nanonood. Si Miguel, Andre Mira, good afternoon, DJ Monica, sabi niya. Ayan, maraming maraming salamat ha. Si Miguel, Andre, Mira. Live na live sa Facebook. Ito rin, sobrang mainit, sabi ni Tess Villamin. Ang init talaga ng panahon, ano? Para ngayong hapon, eh, umaabot tayo sa ano eh, 30 degrees. Nakakaloka ang panahon, oo. At ayan, maraming maraming salamat si Joseph. Nandito din, malakas daw ang ulan sa Tanawan, Batangas. Nako, Joseph, savor the rain. Kasi dito sa Metro Manila, nako, napakainit. Mabuti nga dyan sa Tanawan, di ba? Medyo umuulan-ulan, oo. Kukumustahin natin yung ating mga iba pang nanonood, no, sa YouTube at sa Facebook maya-maya. Samantala ay huwag niyong kakaligtaan, ano, i-like at mag-subscribe din sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Meron po kaming mga account sa Facebook, sa Facebook, ika nga, sa TikTok, X at sa Instagram. Yung X po, yan po ang dating Twitter, no? Formerly Twitter. Meron po kami diyang ano, meron po kami diyang mga account sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Pakinggan mo. Kaya talaga namang mag-like na kayo at mag-subscribe na. Okay, sige. Kumustahin aluin natin. Ito, kompleto eh, yung mga roll call sa YouTube. Nakikita ko pag pinapanood ko si Chang Ami, yung mga fans niya eh, di ba? Nagro-roll call sa YouTube. Alam nyo, hindi ko alam kung meron dyan yung mga nakikinig ng OG, the Original Radio Romance 101.9. Noong nagsimula kami noong 1989, the OG Radio Romance crew. Kasama ko dyan si Chang Ami, magkasunod kami ng schedule. I was Monica and she was Amy on the air on Radio Romance 101.9. Kapamilya po kami way back in 1989. Oo, kaya it's such an honor, no, to sit in her program ngayong hapon. Okay, eto na, si Julius. Sabi niya, attendance check po. Ayan, sa Caloocan City siya. Mga fans ni Ami. Hello, Julius. Eto rin si Robert Clemente. Wala si Chang Ami. Oo, wala siya ngayon. Pero huwag kayong mag-alala, babalik po siya. Samantalang, pansamantalang humahalili lang po si DJ Monica. Meron din tayo si ML. Hello. At ayan, mga yung mga ano, si Donald Figueroa. Uy, parang magkalapit ang ating apelido, Figueras ako eh. Monica Figueras, ikaw Figueroa, diba? So ayan siya, si Donald Figueroa. I'm ready sa episode today. Alam mo, medyo ano, no? Medyo delicate yung episode natin ngayon. Kaya medyo may trigger warning tayo, no, of anxiety, depression, and also matinding trauma pagdating po sa... Meron pong medyo graphic explanation, ano, pagdating sa ating case study ngayong hapon. Kaya, oo, medyo trigger warning lang, but we will get to that in a bit. Pero for now, magbabalita muna tayo, oo. We are going to pause for a while para sa isang balita. Ang tabayanan lang po yan. Pangulong Marcos Jr. makikipulong sa Pangulo ng Germany na nakatakdang mag-state visit sa Pilipinas sa susunod na linggo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacañang. Radio Patrol Christian Yosores. Christian?
1: DJ Monica, bago tumulak papuntang Russia, nakatakda munang salubungin at maipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Pangulo ng Germany

0: na nakatakdang mag-state visit sa Pilipinas sa susunod na linggo. Ayon sa Malacanang, nakatakda ang state visit ni German Federal President Frank-Walter Steinmeier mula Lunes hanggang Miyerkules, June 15 hanggang 17. Itinuturing ng Malacanang na mahalaga ang state visit ng Pangulo ng Germany na kasabay ng pagdiriwang na 72 taong anibersaryo ng diplomatic relations ng dalawang bansa ngayong taon at matapos ang 63 taon mula nang huling bumisita sa Pilipinas ang isang Pangulo ng Germany. Inaasa ang pag-uusapan ng dalawang leader ang ilang isyu na kapwa-interes ng Maynila at Berlin, kabilang ang depensa, peace building, maritime, cooperation, kalakalan at investment, climate change, renewable energy at people-to-people exchanges. Magpapalitan din ang pananaw ang dalawang leader sa mga isyu sa rehiyon at ibang bansa, gaya ng chairship ng Pilipinas sa ASEAN, lalo na at naging development partner ng regional bloc ang Berlin mula 2016. Ang Germany ang pinakamalaking trading at investment partner ng Pilipinas sa buong European Union. Patunay ang presensya ng ilang malaking German company sa Pilipinas, gaya ng airline, logistics at iba pang nakabase sa bansa. Noong 2024 nang huling o unang bumiyahe papuntang Germany si Pangulong Marcos para sa isang work visit. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ngayon naman, may isa pa po tayong balita pumapasok, no? Galing kay Pamela Vasquez. Kasong cyber libel inihain laban sa tinaguriang Maleta Boys at ang kanilang abogado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Kamara. Radio Patrol, Pamela Vasquez. Pamela, good afternoon.
3: Magandang hapon. Naghain ang cyber libel complaint si House Child Spokesperson at Venado Sur First District Representative Adia Lonto Adyong laban sa 18 tinaguriang Maleta Boys at kanilang abogadong si Attorney Levito Baligod dahil sa pagsangkot sa kanya sa mga kongresistang tumanggap umano na maletang may damang pera. Nagugat ito sa press conference noong Pebrero kung saan inanunsyo ni Attorney Baligod ang joint affidavit tungkol sa multi-billion peso kickback mula sa flood control scandal. Giit ni Adyong na walang katotohanan, nakatanggap siya ng maletang puno ng pera at kahit kailan ay hindi niya rin nakilala o nakita ng personal ang 18 ex-marine. Ang naturang paratang ay magdulot ng dulot ng matinding pinsala sa kanyang reputasyon bilang public official. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 3.

0: po, mga kapamilya at kaserbisyo. Welcome back sa ako to, si Chiang Ami, DJ Monica po, pansamantalang humahalili kay Chiang Ami. Okay, at meron po tayong episode teaser ngayon para sa ating episode ngayong hapon sa kwento mo kay Chiang. Pakinggan natin ang kwento ng isang babaeng nakaranas ng matinding trauma mula pa noong pagkabata. Paano nga ba nakakaapekto ang nakaraan na buhay niya ngayon? At paano niya ba maipapaunawa sa kanyang asawa ang kanyang pinagdaraanan? Nako, pakinggan po natin.
1: Chiang Ami presents.
2: Ako to, si Chiang Ami.
3: Jen Mars, bulag na. Kasi, mas malambot po ang kending na mister niya kaysa sa kanya. Hindi ba niya naamoy? Amoy paminta!
4: Hoy, mga chismosang palaka! Akala niyo ba hindi ko kayo naririnig sa mga bulungan niyo? Talaga bang hindi niyo titigilan ang asawa ko? Anong ebidensya niyong bading siya?
1: Chiang Ami presents.

0: Ayan naman, narinig nyo, di ba? Ang teaser ng ating pag-uusapan ngayong hapon. Medyo trigger warning lang po, ano, may mention ito ng mental health issues at saka mention of suicide, mga kapamilya. Maselan po ang pag-uusapan natin ngayong hapon, no? Kaya kung kayo po ay mayroong pinagdaraanan at nangangailangan o mangangailangan pa lang kayo ng tulong, maaari pong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis Hotline. 0917-899-8727 po yan para sa Globe at TM subscribers. At ito naman po para sa Smart subscribers, 0919-057-1553. Yan po ang mga numero, no, na pwede niyong tawagan. Nakikita niyo po sa screen niyo, no, kung kayo po ay nanonood sa DZMM Teleradio on cable o di kaya naman sa Facebook Live o YouTube Live. Ayan po ang ating mga numero ng National Center for Mental Health. Kasi medyo sensitive po yung topic, no, na pag-uusapan natin ngayong hapon. Okay. In the meantime po, we will take a short break. Babalik po si DJ Monica sitting in for Chang Ami dito lamang. Sa ako po si Chang Ami.
1: Ako to, si Chang Ami.
2: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapakinig.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
3: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
5: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
4: At masasayang usapan.
5: Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
3: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
5: Leia?
3: De Guzman.
4: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Ito ang Radio Patrol, Christian Yosones, DZMM. Tulumakayawan sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radio Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
7: DZMM sa Estrella, ang pinbilan ng malaya, mamamayan.
8: Manatili po kayong nakikinig.
9: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
10: Nagbibigay ng iba't ibang information.
9: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
11: Pag walang knowledge, walang power.
9: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Lito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po kapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: sa tulong ng tamang health information.
1: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
0: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
2: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
3: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
0: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Ah, malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
5: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
6: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.

0: hello, hello. Good afternoon, mga kapamilya at kaserbisyo. Nako, it's so good to have you with me. Medyo hindi ako sanay, no? Na nandito hapon on a weekday, pero excited ako na maupo, no? Mag-sit in para sa ating pinakamamahal na Chang Ami. Kahit anong panahon. Okay, sinabi ko po before the break, ano, na talagang medyo sensitibo po yung topic natin, no? We are going to talk about suicide, kaya medyo may trigger warning lang po tayo. Kapag may trauma po kayo, medyo alalay lang po sa pakikinig. Okay, sige. Kasi po, ito pong ating pag-uusapan ngayong hapon, ang ating kaibigan that is waiting on the line, si Alias Mariela, ay 27 years old. At ito po, no, isa siyang nagtatrabaho na admin assistant. May asawa siya, pero wala pa silang anak. May problema siya sa relasyon niya sa kanyang asawa, no? In her marriage, they have a problem. Aniya ay alcoholic ang kanyang asawa at madalas nilang pinag-aawayan ang paglalasing ni Mister. At nag-iiba rin ang ugali ng asawa niya kapag nakainom at nakaka-apekto po ito, no? Sa mental health niya. Natitrigger siya kapag nakikitang lasing ang asawa niya. Bakit po siya natitrigger? Ito po, mas malalim pa po, no? Medyo may CPTSD siya, yun yata tawag doon, complex PTSD, no? From childhood. Noong 2011, personal niyang naranasan at nakita kung paano tinaga ng kanyang tiyuhin ang pintuan ng kanilang bahay dahil sa kalasingan nito. At nataga din sa leeg ang kanyang babaeng pinsan sa nasabing insidente, no? Diyan nagsisimula ang trauma niya. Tapos sa sobrang takot at panic, nawalan siya ng malay noong panahon na yon. Oo, binabanggit ko din yung background natin para sa ating eksperto, our in-studio expert ngayon. Nandito siya, si Dr. Joan May Rifareal, ang presidente ng Philippine Psychiatric Association. Oo, let's give her a round of applause. Hello.
1: Thank you.
0: Magandang hapon, Doktora.
1: Yes. Good afternoon, DJ Monica, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng Ako To Si Chang Ami. Nice to be back. Thank you very much.
0: Oo, it is good to have you back. Tuwan-tuwa kami. And we are very grateful na, you know, nakapunta ka dito sa studio mismo, no? Mm-hmm. Hindi lang via Zoom.
1: Correct.
0: Oo.
1: Thank you.
0: How do you want me to address you, Doktora? Doktora or Dr. Joan? Dr. Rifareal?
1: Kahit ano. J. Monica.
0: Oh, sige, Dr. Joan na lang tayo.
1: Yes,
0: si Dr. Joan. Doktor, medyo ano to, no? Medyo sensitibo ang ating topic ngayong hapon. Kasi nga, ito, no? Lumaki siya sa environment na may miyembro ng pamilya na madalas uminom at maglasing at magwala kapag lasing na.
1: Correct.
0: Pagkatapos, may murder pa involved, ano? Na hindi lang basta-bastang murder. It was very, medyo graphic talaga and very, ano, very bloody yung murder, no?
1: Mm-hmm.
0: So, ngayon, na umiinom tuloy si Mister, nagkakaroon siya ng, if, you know, I'm assuming PTSD. Ito,
1: yes,
0: kakausapin natin siya, no?
1: Sige. So, parang ano, may re-traumatization na nangyayari.
0: Ang tawag doon ba, Doktor, ay kasi re-traumatization?
1: Oo, kasi may past na incident na na-witness niya, kasi talaga DJ Monica, no? Na-witness niya na meron ng threat to one's life, diba? So, at ngayon, due to alcoholism yung reason noon, at ngayon ay nauulit because of her experience with the husband naman. So, nakikita niya yon. So, magandang tanungin din natin si Mariela kung ano kaya, no, yung mga nangyayari. Kamusta ang kanilang relationship ngayon? At kung paano rin na handle na yung itong mga challenges sa kanilang marriage about the husband's alcoholism.
0: Yes, because I understand, no? If I understand correctly, nagkaroon siya ng nervous breakdown noong 2011. Epekto ng isang, yun na nga, yung marahas na insidente na na-witness niya. So, kausapin natin, ano? Kausapin natin si Alias Mariela. Siya ay nasa linya na. Magandang hapon, Mariela. Mariela, good afternoon. Are you there?
2: Yes po, andito po.
0: Hello, magandang hapon. Unang-una, Mariela, I would like to thank you, no? For being here with us kasi hindi biro yung napagdaanan mo. Pagkatapos,
2: yes po.
0: Oo, lalong hindi biro yung it takes a lot of courage, no? To be able to first of all, yung to admit what you are going through and to seek help. Kaya maraming salamat, no, Mariela. Okay, Mariela,
2: yes,
0: nandito ang presidente ng Philippine Psychiatric Association, si Dr. Joan, no? Tutulungan ka ni Dr. Joan. Sige, sabihin mo sa amin yung ano, give us more of, you know, more details, no? Detalye ng mga napagdaanan mo para maintindihan ni Doktora. Sige, Mariela.
2: Okay po. This was way back 2011 po, yung first time ko pong maka-encounter nga ng ganun po. Pero lumaki na po talaga ako sa family ng may alcoholic problem.
0: Mm-hmm.
2: Mas nadagdagan lang po yung trauma po netong nangyari pong taon na to ng 2011. Yan nga po yung muntik na po kaming mamasaker, tapos ako lang po yung nakalabas dun sa mismong bahay namin.
0: Okay.
2: Tapos humihingi na po ko ng tulong sa mga kapitbahay namin. Tapos wala man lang pong gustong tumulong sa amin. Ang very vivid po kasi to sa akin na pangyayari eh.
0: Mm-hmm.
2: Ang sabi po sa akin ng kapitbahay namin, ayaw namin makialam. So sa sobrang ano ko po, takot ko po at yun nga po, nanghingi po ako ng tulong. Yun po, nagpanik na po ako hanggang sa nawalan na po ako ng malay. Yun po.
0: Mm-hmm. Yeah.
2: Tapos ayun po yung dun po nag-start na every time po na may naririnig ako may ingay.
0: Mm-hmm.
2: Or yan nga po, may nakakainom tas magwawala. Nahihimatay po ako noon. So nagpa-check up po ako sa isang dinala po. Bali ang suggestion po ng doktor, dalhin daw po ako sa neurologist. So pinapunta po nila ako doon. Yun po, may kinabit po silang yung kinakabit po sa ulo na kuryente, parang ganun po,
0: okay.
2: Wire.
0: Wires.
2: Opo, para ma-check nga po kung ano po nangyayari sa system ko, yun po.
0: Is this a form of doktora? Parang EEG ba ito?
1: Kasi kung neurologist, maaaring EEG,
0: no? Sa brain, para makita yung kanyang brain waves, ano?
1: Oo, kung anong reason kung bakit siya nahihimatay.
0: Okay, correct. Oo.
2: Yes po, tama po. After po nun, senior din po, meron po kasi kaming kainan, kalendarya po na maliit.
0: Mm-hmm.
2: So kapag gabi po, syempre magsasarado na kami. Yung time na yon, ako po yung nagbabantay sa harap.
0: Mm-hmm.
2: Tapos meron pong lumabas ay dumaan na tricycle driver.
0: Mm-hmm.
2: Yun po, bigla niya pong nilabas yung maselan niyang parte ng katawan at nag-masturbate po siya sa harap ko. Doon po sa mga nangyari sa akin, parang wala po kung nakuhang parang hustisya po, parang ganun po.
0: Mm-hmm.
2: Hindi man lang ako hindi po eh, hinayaan po nila yung nangyari sa akin nung time na yon, nung muntikan na may mapapahamak na sa amin. Parang binaliwala po nila yung nangyari sa akin. Parang ganun po.
0: Mm-mm. Parang, you know what, nako, I want to hug you. Gusto kitang yakapin, Mariela. Naiintindihan ko yung doktora, yung parang
1: sunod.
0: Yung parang feeling niya, can't I catch a break?
1: Mm-mm.
0: Parang, Lord, medyo konti naman na break sa mga problema, sunod-sunod na.
1: At saka bata pa siya noon. Anong age ka noon,
0: yes,
1: Mariela?
0: Ilang taon ka noon?
2: Grade 6 po ko niyan nung time na yon. Pero doc, before po yan, meron pa pong nangyari sa amin. Relative po namin, bali kapatid po siya ng lola ko.
0: Yes.
2: Tapos po, hindi ko po, syempre bata po ko noon eh.
0: Mm-mm.
2: Tapos ngayon na lang po nako-call out na yung pangihipo po pala sa mga maselang parte ng katawan natin, hindi po pala ano yun, accepted. Kasi yeah. ano po yun eh, parang bakit gano'n, nahawakan kami sa Marcela namin, eh lolo po namin yon. So ngayon po parang na-call out na namin magpipinsan. Parang ginagawa na lang po namin siyang biro. Parang andun pa din po ako sa point na wala man lang nangyari. Hindi ko maipagtanggol yung sarili ko that time.
1: Mas bata ka pa noon, Mariela, no?
2: Opo, yes po.
1: Grabe. Mga anong age siguro, more or less? Nasa school ka
2: kasi
1: na ba noon?
2: Yung mga ganito po kasing senaryo ng buhay ko, ma'am. Mm-hmm. Sabi nga po nila, ang galing daw ng memory ko kasi naaalala ko pa yung mga ganon. Kasi po tumatak po sa utak ko yun eh.
1: Yes, oo. Mm-mm. Kasi meron na siyang, yung mga na-experience mo kasi Mariela, definitely para sa isang bata, it can be very scary, di ba? Yung nakakatakot, scary. Of course, sa age na ganon, yung ating brain, hindi pa talaga fully nako-comprehend, lalo na yung nangyari with your lolo kasi developing pa ang brain natin during that time.
3: Ano yan, no, doktora? Hindi pa buo ang prefrontal cortex niya kasi ang prefrontal cortex, Mariela, itong sa harap ng brain natin, nabubuo yan more or less at 25 years old.
1: Mid-20s.
3: Kaya talagang ibang klase. Pero it's amazing, doktora, na naaalala niya lahat.
1: Because scary. Parang pumatak talaga siya, DJ Monica. Mm-mm. Kasi parang very distressing para sa isang bata na yung during that time, kung bata ka, imagine mo yon, DJ Monica, sa ganung age, parang kang helpless.
3: Mm-mm.
1: You don't feel safe sa yung sariling tahanan kasi nandun si lolo.
2: Yes.
1: Diba? Parang gano'n. And then pati yung kay tito naman, kung nangyari yun sa tahanan. So parang wala. Now the safety, hindi na feel mo yun. Mariela, tama ba? Na you feel safe?
2: Yes,
1: na you feel secure sa sarili mong tahanan?
2: Kaya nga po, pag yun na nga po, parang bali yung time na po yun, parang binabaliwala ko. Pero yung mas tumatak po kasi sa akin, pag may nagiinoman, yan nga po, pag mga may umiinom, tapos nakaasawa po ako ng ganon, parang iba na po yung feeling ko, nanginginig na yung katawan ko, yung ganon po, hindi na po ako mapakali.
1: Mm-hmm. Oh, which is talagang ano yun, to truly understandable yun, Mariela and DJ Monica. Kasi yung tawag natin kanina na parang babalik eh, magfa-flood ulit na yung memories from the past na very traumatic for her.
3: Correct.
2: Mm-hmm.
3: It is amazing na hindi ka nag ano no, hindi ka nag ang tawag nila dissociation, am I right, no?
1: Yes, meron.
3: It's amazing na hindi ka nag-dissociate, no? Mm-hmm. Na yun na nga hanggang ngayon naaalala mo pa. Merong pros and cons yan eh kasi I also go through anxiety and major depressive disorder. So inaaral ko 'yan, you know, for self-healing. So yung the fact na naaalala mo lahat, may pros and cons. Yung pro is ito na nga, no, pwede kang you can help yourself heal kasi hindi mo itanago sa kaibuturan ng utak mo. Pero hindi ba po, Doc, medyo negative din kasi naaalala niya, eh, hindi niya malimutan.
1: Yes. Correct. And maaaring naalala pa rin niya up to now, DJ Monica, lalo na kung may mga triggers, no? Like yung pag may nakikita siya, kahit siguro nagiinuman, kahit hindi niya kilala.
3: Correct.
1: Because hindi siya na proseso simula nung pagkabata. Kasi if I may ask, Mariela, meron bang nung time na yon, nang pinagdaanan mo yon, nung na-witness mo talaga, no, na yung nangyari sa family, and of course yung nangyari sa'yo, meron ka ba noon na nakausap about it, or parang nakatulong to process your thoughts?
2: Yung sa family ko po kasi, may mga bagay po na parang hindi na po napag-uusapan. So parang kanya-kanya na lang po kami ganun. Hindi po kasi open yung family namin. Parang ganun po.
1: Yes, oo. So,
2: nung nangyari po yun, parang wala, parang hindi ko man lang naramdaman na parang wala akong justice sa nangyari yun. Kasi inayaan na lang po nila nangyari.
1: Correct.
2: Kasi wala na po yung gumawa sa amin, eh. Tumakas na po eh.
3: Mm-mm. Pagkatapos ngayon, Mariela, ang ano mo, no, ang nagpapabalik ng ng trauma mo ay yung asawa mo na ano din, umiinom din, no, alcoholic din, tama ba?
2: Yes po.
3: Okay. Ano kaya ang pwedeng gawin dyan, doktora? I mean, what can you advise for her to do to deal with the husband? Kasi kung ako yan, hiwalayan mo na. But that is from a layman's point of view, no? From woman to woman lang.
2: Yes. Mm-hmm.
3: Kasi importante yung ating mental health, importante yung ating boundaries. Pero yun nga, woman to woman, that is my advice.
1: Yes.
3: Pero
1: and safety also.
3: Safety. Oh. It's talagang physical safety. Mm-hmm. Kasi hindi, you cannot show up for other people kung hindi ka buo.
1: Mm-mm.
3: As an individual, kailangan alagaan muna yung sarili mo. Kaya nga sa eroplano ikaw muna mag-oxygen bago mo bigyan ng oxygen yung mga katabi mo, yung bata.
1: Even yung sarili mong baby, nain mo sarili mo.
3: Yun nga. Pero siguro, what do you say in your expert opinion?
1: Yes. Ang question ko muna to answer that question, kasi ang curious lang ako, Mariela, kung ilang years na kayong kasal ni husband mo?
2: Ano po, 4 years po.
1: 4 years na.
2: Yes po, pero parang after po nung marriage po namin, okay po kami nung mga times na yon. Pero nagkaroon din po kasi kami problem financially. Hindi niya naman po ako pinapabayaan, pero yung may ipon po kasi kami, tapos napautang both sa family niya, tapos doon na po parang nalulung siya sa alak dahil doon.
1: So wala pa yung pag-iinom ng alak nung mag-boyfriend pa lang kayo, nang
2: marriage? Occasionally po, pero nung nung medyo may nagkakaproblema na kami, doon na po. Kasi hindi, okay po kami, smooth naman po. Pero yan na nga po, nung nagkaroon kami ng problem sa ganyan,
1: sa
2: yun na po, naging alcoholic na po siya. Kasi hindi na po siya makatulog pag walang inom
1: So,
2: nanginginig na po siya. So parang, okay, na po talaga siya. Alcoholic na po talaga siya kasi ganun na nga yung symptoms niya po.
1: Withdrawal symptoms.
3: Oo, yun na yun, ano? May physical manifestation, doc, no? That's how you know.
1: Withdrawal symptoms.
3: It already affects his daily
1: functioning.
3: Kaya yun na talagang alcoholic na talaga. Oo.
1: So, kamusta? Kasi for us to be able to help them, DJ Monica, kamusta ba ang inyong level of communication? Do you feel ba, Mariela, na parang safe ka na to open up about nitong challenges ninyo ngayon, about sa nararamdaman mo, about sa kanyang pag-inom, also about sa nangyayaring situation financially, yung sabi niyo na parang nagkaroon ng mga utang. Kamusta ang inyong lines of communication?
3: Kasi
1: usually doon nagsisimula.
3: Tama.
1: Yung communication between husband and wife.
3: Oo, Mariela, nakakausap mo ba si Mister? Nakikinig naman ba siya? O nagwawala?
2: Actually, hindi po siya nagwawala. Actually po, last month, hindi ko na po kinaya yung sarili ko. So talagang nag-breakdown na po talaga ako. To the point na po na gusto ko nang saktan yung sarili ko. Kasi hindi ko na po helpless na po talaga ako ng time na yon. So nasabi ko po lahat sa kanya yung mga problema ko. Pero yung about po dun sa financially, hindi ko po nasabi. Pero yung inisip ko muna yung sarili ko that time. So lately po, hindi na po siya masyado umiinom. Pero nakikita ko po, yun nga po, yung sabi po ninyo, may withdrawal po ako nakikita sa kanya kasi hindi na po siya umiinom. Masyado. Nanginginig na po siya, ganon.
1: Kasi yun naman, kung meron ng symptoms of withdrawal, which means na parang meron ng substance or alcohol use na disorder, Mariela, sana ay open din na si husband to also seek help for it. Kasi may mga ways to help the husband also. Lalo na ngayon, magandang signal yon or sign na yung sinabi mo, Mariela, na parang mas nabawasan na ngayon. So parang, ma-feel natin na parang meron ng intent or parang meron ng motivation ang kanyang asawa na medyo to cut down. Tama ba? Meron na siyang pakonti-konti na.
2: Ngayon po, kasi hindi, actually before po kasi, hindi po kami open, wala masyadong communication, parang uuwi siya sa bahay, mag-work, parang ganun na lang po yung routine.
1: Hindi kayo masyadong nag-uusap, dahil kamusta sa trabaho
2: mo. Yes po, opo. Tapos ngayon nung nag-breakdown na po ako, sinabi ko sa kanya, so hindi niya na ako binibigyan ng stress, pero may alam niyo po kahit kahit papaano nawala na yung ganun na ano niya, meron pa rin pong ano sa akin eh. May something pa din po sa akin na hindi ko maipaliwanag.
3: Hindi kasi agad-agad mawawala yun. Yes. Because we are talking about yung complex nga yung trauma. Hindi lang simple, it's complex. Kasi hindi lang mula pagkabata, chronic, di ba Doc? Yun ang, ano, ng, yun ang definition chronic. Ng complex is chronic eh. Paulit-ulit-ulit.
1: Yes.
3: Kaya ano, Mariela, you have to understand yourself, no? You be kind to yourself na talagang hindi basta-basta na... Hindi basta-basta na mawawala yan.
1: Oo. It's a process lagi siya.
3: It is a process.
1: And parang maganda na, parang may awareness eh, no, Mariela? Yung maganda yung DJ Monica na meron siyang acknowledgement.
3: Yes.
1: Parang aware ka, Mariela, kung saan ang gagaling ngayon, no? Yung mga sources of stress mo. Like na-mention mo kayo na yung mga sunod-sunod, no? Na trauma, beginning at a young age, nung bata pa tayo. Tapos ngayon naman, I think yung na-mention mo kanina na merong financial stress also.
3: Yes.
1: Now, which is talagang nakakaano din yun.
3: Grabe ang financial stress.
1: Oo, lalo na. Lalo na itong panahon ngayon.
3: Yes. Sobrang sobrang nakakadagdag pa talaga yan sa trauma ng tao.
1: Yes. Oo.
3: Nako, talaga. Okay, sige. Pag-uusapan natin, Mariela, tatanungin natin si Doktora, kung paano kanya matutulungan, may advice ba siya sa pinagdadaanan mo at doon na rin sa asawa mo, no, na alcoholic. We will ask Doktora, like, do we have any free treatments, you know, for these, ano, these kinds of, ano, of addictions,
1: yes.
3: ano. Oo, samantala, we will take a short break. Mariela, huwag kang aalis, ha? Oo,
2: okay po.
3: Sige, dyan ka lang. We will be back with Doktora Joan May Rifarial, ang presidente po ng Philippine Psychiatric Association. Kasama po natin ngayon in studio. Dito lamang po sa Ako To, si Chang Ami. Magbabalik po kami.
4: Ako To, si Chang Ami.
5: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga ganitong klaseng issues ng lipunan natin.
6: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
7: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
6: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
8: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
6: Ang naninindigan para sa katotohanan.
9: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
6: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
10: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang pumaging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung boses nila o yung totoong kwento sa masa.
11: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio! Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo. Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
13: DZMM Radio Patrol sa East 30, una sa balita, una sa public service.
4: Si Chang Ami.
3: Balik po tayo sa ating ano no, sa ating kaso ngayong hapon. Si Mariela, nandiyan ka pa ba? Mariela? Hello.
14: Hello po.
3: Hi sweetie, you're still there. Okay, sige Mariela, kakatiting na lang ang oras natin, no? 8 minuto bago mag alas 4 ng hapon. Pero ano no, tatanungin natin si Doc Joan ano, kung paano ka matutulungan sa pinagdadaanan mo.
1: Yes, Mariela. Oo. Ang ano lang no, medyo alarming na narinig natin kanina, Mariela. And again, thank you for sharing. It's about yung pumapasok sa isip mo sometimes no, or dati yung about self-harm. This is alarming, Mariela, and know na there are supports and help is always available. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa, Mariela. In fact, andito kami, no? Marami kaming uri na ng mental health professionals kung ano ang siguro kung saan malapit sa iyo or mas accessible sa iyo. So may mga psychologists, kami naman from the Philippine Psychiatric Association, kami ay mga psychiatrists na are here na nakakatulong din to help sa pag-process. So yung sinabi ko kayo na Mariela, process our thoughts, emotions, feelings para mas maintindihan natin ang ano bang yung nangyayari, saan ang galing itong mga emotions natin ngayon from the stressors. At meron also so kung sakasakay lang Mariela, kasi safety is always the priority. Bago pa may mangyari, no, prevention pa rin is better, Mariela. Meron hotline na crisis hotline, ang National Center for Mental Health. It's 1553. Mariela, huwag mong kalimutan yung number 1553. Kung sakasakay lang, no, na parang nandun ka ulit sa feeling or emotion na sobrang bigat, na parang feeling mo wala nang way out or hopeless na or life is meaningless, tawag ka kaagad kasi may mga handang tumulong.
3: Okay.
1: And ang others
3: crisis
1: naman,
3: hotline po ito, sorry doktora, yeah, ng ano po
1: ng
3: ulit?
1: National Center for Mental Health.
3: National Center for Mental Health. Okay.
1: Or NCMH. Ito yung DOH na Hospital for Mental Health Conditions or Concerns.
3: So anyone can call, yes, who needs help ora mismo.
1: 24/7 available ito.
3: 1-553-3. Huwag mong kakaligtaan, Mariela, ha?
1: Mm-mm.
3: Tawagan
2: okay
3: mo yan
2: po
3: kapag kakailangan mo, no?
1: And no. Yes.
2: Actually po, three times na po akong tumawag sa hotline po natin.
3: Mm-hmm.
2: Pero wala po kasing sumasagot sa akin noong panahon po yun.
1: Noong panahon na yun? But ngayon, very, meron yan sila talagang grupo na naka-standby.
3: Okay.
1: Kung wala, ito din, Mariela, emergency room. Go to the nearest emergency room. Kung saan emergency room, kung saan ka nakatira, tapos kung ano ang pinakamalapit. Kasi all of the doctors naman, DJ Monica, are trained to do a quick assessment.
3: Uh-oh.
1: Para may makausap ka, Mariela, and you don't feel na, won't feel na nag-iisa ka.
3: Mm-hmm.
1: Kasi always laging magandang tumulong at makinig.
3: Pero, doktora, naiintindihan ko din, yung mga worries ng ating mga kababayan pagpunta sa ER is yung the cost. Mahal ang cost of living ngayon, lalo na. So kung wala po silang, yung marami po dyan natatakot to seek medical attention dahil wala po silang pera para dito, no? Tama ba, Mariela? So lalo na nalululong sila sa utang. So paano po ito, Doc? Like sa PGH, ang alam ko, na libre.
1: ER, emergency room agad ng PGH is free yon. Meron also mga charity ward na pandang tumulong also na free. Like for example, sa UERM, sa may Aurora Boulevard.
3: Ah, merong libre doon, doktora?
1: UERM.
3: Okay. UERM.
1: Pag sa UERM, outpatient na yon, na libre. Hindi talaga siya ER kasi, depende kasi may, ngayon naman kasi marami ng programa, no? May PhilHealth or may mga subsidy. So, they can always try. Basta, ang important kasi dito, DJ Monica, safety talaga ang priority natin. So, kung ano ang pinakamalapit.
3: Mm-mm.
1: And then, pwede yan. Meron naman pwede mag-sign ng promissory note. Mga ganon. So, hindi dapat siya hadlang para lumapit ka agad sa pinakamalapit na hospital.
3: Oo. Naiintindihan mo yon, Mariela? Oo.
2: Huwag
3: kang mag-atubiling pumunta.
2: Tinatakbo ko na nga po mag-isa yung sarili ko sa emergency room.
3: Correct.
2: Yan nga po, pag nagpa-panic attack ako.
3: Mm-mm.
1: Yeah. Kasi sa mga anxiety, no, kung talagang hindi makuha siya, Mariela, ng mga deep breathing exercises, and meditation, yoga, may mga ganun kasi din, Mariela, na mga yung mga natural na ways like listening to nakakakalma na music or spirituality na yung paniniwala natin, meditation, then go to the emergency room kaagad. Better pa rin to be safe.
3: Okay. Mariela, alam mo, nagpa-panic attack din ako. Sigurado ako, it's not as bad as yours, no? Because your trauma is really ibang klase. Pero pag nagpa-panic attack ako, nakakatulong sa akin, share ko lang, baka mag-help, ano? Yung mag-i-inhale ako, I will inhale for, ano ba yun, doktora? 4-7-8 yata yun.
1: 4-7-8.
3: Correct, no? Tandaan mo yung 4-7-8. I will inhale for 4 seconds. E tapos yung breath ko, ipopause ko ng 7 seconds, tapos mag-exhale ako ng 8 seconds.
1: Mm-hmm.
3: Oo, so nakakatulong sa akin yon. Kunyari dito sa trabaho, punta lang ako ng CR.
1: Kahit ako, DJ Monica, ginagawa ko rin yan.
3: Right?
1: To just make you feel, Mariela, na mas kalmado. Kasi may scientific basis yon, DJ Monica. Ha? Hindi lang siya, Ang scientific basis nito is pinapababa niya. Yung ating heart rate, respiratory rate, pinapakalma niya tayo kasi bumabagsak ang level ng adrenaline, norepinephrine, at pati yung cortisol, which is our stress hormone.
3: Yes, cortisol. Mm-hmm. Oo. So yung pala yun, pinapababa ng 4-7-8 breathing
1: kasi
3: ang cortisol.
1: Iisipin natin, DJ Monica and Mariela, na pag nag-i-inhale tayo, pinapadalo tuloy natin ang oxygen sa ating brain cells. Yun
3: okay.
1: Yun. Kailangan in-nourish natin ng oxygen ng ating brain cells. Kasi yun ang kailangan ng brain cells natin para mas klaro ang pag-iisip, mas relax. And because of that, kung marami ng oxygen ng ating brain cells, binababa ang ating stress
3: ayun.
1: Levels.
3: Ayun. Sige, Mariela, I hope may natutunan ka. At kung kailangan mo pa ng tulong, mag-text ka lang sa amin uli, ha? Maraming salamat.
1: So. And send message sa amin, sa Philippine Psychiatric Association.
3: Sige, please, Doktora, before we wrap things up, tell us where our listeners and viewers can find you.
1: Sa akin, Mariela, type mo lang sa Facebook page, Healthy Mind Clinic. Ako yun. Ako ang sasagot. Ako ang sumasagot po doon. Healthy Mind Clinic.
3: Okay, para ma-message mo si Doktora, ha? Salamat, Mariela.
1: Yes, take care,
3: Mariela. Take care.
2: Maraming salamat.
3: Bless you.
1: Thank you.
3: Oo, maraming salamat, Mariela, sa iyong pag-share ng pinagdadaanan mo. And Doktora Joan May Rifarial, presidente ng Philippine Psychiatric Association.
1: Thank you,
3: thank you so much for being with us. We appreciate you so much. Thank you.
15: Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Huwag kang mangamba.
4: Ako to, si Chang Ami.
10: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Tagabalena, mas bati po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasa ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
16: Pili po kayong nakikinig.
17: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
18: Nagbibigay ng iba't ibang information.
17: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
19: Pag walang knowledge, walang power.
17: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahim Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Junica Prente. Iyong pangapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Pasala para un rito para sa mga hari.
1: Kung ano pala dyan?
0: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax,
2: sweetheart.
0: And enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster Movies. Abot kaya.
3: Talaga?
1: Talaga ho?
0: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
4: December, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
5: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
6: Sa tulong ng tamang health information.
7: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
6: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
8: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
9: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
6: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
10: Hindi ako susuko!
6: Digasin.
11: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
6: Habulin!
12: Ang lakas-lakas ng apil mo.
13: Bulaklak para sa'yo.
6: Hindi ka sasantuhin.
14: Si Maroy! Bubuga na kaboy!
0: Talagang
6: ang bumangga. Iba!
15: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
0: Sinong sina dito?
15: Ako!
14: Palakpak ang puna din ang magiting na lalaki!
0: Sinesiga sa sine mo. Hari ka rito!
6: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
16: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
6: Sa Suko sa DZMM.
0: Suko sa DZMM.
6: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. ATM! ATM! Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM! ATM! Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.

0: Bedroom Take mo. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. Umpisahan natin ang talakayan ngayong hapon. Matunog pa rin talagang mga balita itong nangyari doon sa dalawang basketball players ng Ateneo na sa kasamaang palad ay nasawi nga dyan sa Dipakulaw, Aurora. Mamaya po may makakausap tayo mula sa Philippine Sports Commission. Pero syempre, hindi pa rin po natin tatantanan. Parang naalala niyo po ba yun? Syempre, hindi pa rin po natin bibitawan itong issue na nagaganap dyan sa Senado. Lalo't papalapit na nga ang impeachment trial. At syempre, yung issue pa nung 18 bagmen. At kumuha na rin tayo ng impeachment updates dahil nga kanina ay pinangalanan na yung first batch ng private prosecutors na makakahalili ng public prosecutors mula sa House of Representatives. Kasama kaya itong i-interviewin natin dun sa House Private Prosecutors?
2: Ilan ba lahat yan?
1: Walang binanggit kanina eh. Kasi kanina, parang sampu na yung napangalanan.
2: So, posibleng madagdagan.
1: Kasi first batch pa lang ito eh.
2: Oo. Ay, magandang

0: nagko-comment sa YouTube. Sana daw si Attorney Dino kasali.
1: Oo nga.
2: Sana daw sa private second prosecutors.
0: Oo.
2: Well, tayo tumutulong, no? Pero officially, hindi pa natin, meron mga feelers kung pwede. Pero sa akin lang, thank you sa confidence dun sa mga taong iyon. Pero mukhang hindi tayo sasama kasi sa akin palagay, meron tayong ibang mas magandang role, no? At marami naman silang mga tulong doon. Tumutulong tayo sa sidelines, pero natin officially mag-a-appear doon sa Senado.
1: Pero oo.
0: At saka absent ka ng Sunday, hindi pwede. Doon, kasi madadagdagan ka ng trabaho, so bawal ko mag-absent ng Sunday.
2: At saka syempre, pagka nandun na ako officially as private prosecutor, hindi ako makapag-offer ng mga analysis natin. No? Kamusta na yung performance ng mga senador? Meron bang mga bias sa akin sa ating palagay? Meron bang mga hindi maayos? Diba? Sa aking palagay, mas maganda na maging contribution natin yun sa mga may Pilipino. Anyway, marami naman silang mga galing na abogado na doon. No? And ang gusto natin, dahil nilaunch natin sa Team Pinas yung Bantay Senado, mag-focus tayo dun sa Bantay Senado.
1: Nasabi mo yung mga biases. Sabi mo nga, hindi ka pwede dahil nagko-komentaryo ka, no? Paano pinipili yung mga abogado na makatutulong dun sa mga prosecutors natin? Kasi kailangan ba nilang tingnan yung background, yung dating mga naging partisanship, yung mga dating mga naging kliyente para... Yes,
2: meron lang maan conflict of interest check.
1: Yes,
2: no? Siyempre, marami naman nagvo-volunteers, pero hindi naman porke nagvo-volunteer, kukunin ka na. Marami rin mga nire-recruit, kagaya natin, no, na merong mga ilang-ilang nagtatanong kung pwede ba na officially connected. Pero sabi nga natin, iba na rin yung role na magagawa natin. Of course, tayo ay nag-a-assist pa rin naman internally doon sa isang public prosecutor, kay public prosecutor Lila De Lima. We're helping her out in terms of research, in terms of preparations, because she's a public prosecutor. Alam niyo naman na ako isa sa kanyang mga abogado. So in that respect, kasali pa rin tayo. Pero in terms of officially entering, hindi na. Doon tayo sa ibang bagay. Pero sabi ko nga sa iyo kanina, Maan, no, na pagdating dyan, dapat may background investigation yan, may background check yan, may conflict of interest check. And at the same time, of course, meron ding preference in terms of those people who have experience, no, in litigation, para punuan syempre yung mga posibleng kailangan punuan na kalakasan ng mga public prosecutors, kasi a lot of them, of course, 2 years na, 1.5 years na hindi nakakabalik sa korte, some of them hindi talaga litigators, iba yung practice, no? So kailangan i-complement yan ng mga private prosecutors.
1: Paano sa trial strategy, Attorney Dino, sino ang masusunod or parang kumbaga magko-coordinate kung ano yung kanila maging strategy pagdating sa paglilitis?
2: Well, alam mo, kaming mga abogado, pagka nag-a-appear kami sa isang criminal case, sasabihin namin we're a private prosecutor. Mm-hmm. But when we enter our appearance, we always say under the control, direct control and supervision of the public prosecutor. Kasi nga, in a criminal case, iba, people of the Philippines yan. In this particular case, di ba, it's also, Sara Duterte is, ang nagpo-prosecute sa kanya base sa ating constitution, is the House of Representatives. So dapat, lagi silang nasa control ng mga public prosecutors designated by the House of Representatives. Per my understanding, of course, yung mga prosecutors natin, lahat naman, public prosecutors, lahat sila binasa yung articles of impeachment. Pero nagkaroon na rin sila ng mga assignment na ikaw ang lead dito, ha. Lahat sila binasa yon, lahat sila involved in every articles of impeachment, pero merong lead prosecutor, no? So pinaghati-hatian ng layan, tapos yung mga lead prosecutor are meron silang sariling team. So for example, kay Lila De Lima, kami ay tumutulong, meron siya sariling team. At meron ding assistance ng mga private prosecutors na officially sinama na sa listahan, no, ng mga ng mga mag-e-enter ng appearance talaga in their as private prosecutor. So if you could imagine, ang team is the public prosecutor, may lead ka the articles of impeachment, all the public prosecutors will also contribute, pero yung lead prosecutor doon, na public prosecutor, may sarili siyang team at complemented pa ng private prosecutor. So sigurado, handang-handa ang prosecution, at nakita ko na din na kailang paghahanda, involved rin tayo sa paghahanda kahit papano. Dahil na rin malakas ang ebidensya, no, makakaasa tayo na yung mga ebidensya ay may ipipresenta sa bias na paraan.
1: Mm-mm. Ano to, no? Pro bono, no? Ibig sabihin libre, Attorney Dino. Wala silang matatanggap na compensation.

0: Ang understanding ko, yung mga private prosecutors ay a lot of them are volunteers, a lot of them are in a pro bono setup, no? Ako yung syempre yung mga tulong ko rin like from the very start are pro bono, no? But of course, I cannot speak for all of them. No? Hindi ko alam kung meron some sort of compensation or arrangement, but definitely sure ako na marami sa kanila on a volunteer basis.
1: Eh, pero yung participation, so pwedeng hindi pala humarap doon sa mismong pagdinig, pero may mga abogado pa pala na nasa likod, ano, na tumutulong. Ano pa yung mga ginagawa ng mga abogadong ito, yung mga hindi humaharap doon sa pagdinig?
0: So parang kami, no, sa mga abogado ni Congresswoman Dayla de Lima for the longest time, syempre komportable na sa amin si Congresswoman Dayla de Lima. Nagre-research kami for her. Tinetest namin yung mga tanong niya. Nagpe-prepare kami ng mga questions. Nagpe-prepare kami ng mga potential scenarios. Nagbe-brainstorming kami, no? Gumagawa kami ng legal memorandum, legal answers, no? Sometimes magsisimulation pa kami, no? Kung paano exactly yung tanong. So she consults us from time to time because of course we have always been her lawyer. So marami to, ha. I would assume, let's say for example, any prosecutor, public prosecutor, mga congressman kasi yan, meron din sila sariling legal staff, di ba? Pero din yung legislative lawyers ang tinatawag natin, tsaka talaga mga lawyers na kinonsult ng under consultancy sa mga opisina nila. So lahat yun, I would suppose pag tinanong ng public prosecutor, pwedeng tumulong. And sa amin nga dito, all hands on deck, eh, no? Kasi very inclined and talaga nakafocus kami sa trabaho na mabigyan ng hustisya, mabigyan ng pananagutan dito sa kasong ito. Kasi sa kapal naman ng ebidensya, hindi pwede magkamali sa technical. Unfair naman sa taong bayan. Natitirahin na naman tayo sa technical na laging ginagawa ni Sara Duterte. At hindi na naman lalabas yung katotohanan. No? So we have to be very careful there. And that's the reason why a lot of lawyers are also being consulted who may have varying opinions, but ultimately the goal is to assist the public prosecutor in presenting the evidence properly.
2: So magiging mas dahil nga sa tulong itong mga private lawyers, magiging malinis, no, mas organized or mas tatalas yung strategy ng prosecution.
0: Yung magagaling na mga abogado to, no? Marami sa kanila, napaka-senior lawyers, no? Mga batikan, no? Mga top-notcher. Tsaka may mga law firms rin na nag-a-assist, no? Tumutulong behind the scenes. Kasi ang dami naman nakakakita na kung ano ang tama, eh. Diba? So marami akong, noon pa, last year pa, marami na rin law firms ang tumutulong para palabasin ang totoo at para mag-gather ng ebidensya. So, ang nakikita nyo ngayon, yung mga visible lamang, yung mga in-laws na pangalan. Pero certainly, there are law firms who are helping out in preparing for this. Para, syempre, dapat talaga yung ebidensya makita ng taong bayan. Ang lagi ko sinasabi, ebidensya, ebidensya, ebidensya, hindi puro technical, kailangan masagot.
1: At isa doon sa binanggit kanina ni Attorney Ligutan, sabi niya, kung kaya nating magpakulong ng isang guro na nagnakaw ng 5,000 pesos at nahatulan ng 11 years, bakit hindi natin mapatalsik kung may ebidensya naman itong vice president na nag-misuse ng pondo ng gobyerno?
0: Tama ka dyan, Sandro. Di ba, meron pa nga yung isa na gutom na gutom, may ninakaw ay sardinas.
2: Yes.
0: Kulong ka agad. Di ba? Parang pinahihirapan. Parang hirap-hirap ng buhay nila. They are desperate. Hindi naman nagpakasasa. Matter of survival. Pinapakulong natin. No? Hindi kasi pwede magkaroon ng double standard ang pag-apply ng batas. Di ba? So, ibig sabihin, hindi porke mahirap ka, yagit ang treatment sa'yo, eh hindi ka na, ikaw lang yung mapaparusahan. Di ba dapat yung pinagkatiwala ng taong bayan, ng kapangyarihan, ng impluensya, ng pondo ng bayan, eh mas malaki yung pananagutan kung sila ay nagnakaw, lalo na kung bilyon, bilyon, bilyon, bilyon, bilyon, bilyon, bilyon, anim na ba yun? Anim na bilyon ang nihikot na pera na hindi na ipapaliwanag.
2: Sa Lunes, Monday, ay magsusumite na ng pre-trial brief yung dalawa, no? Prosecution and defense din yan, eh, sa Senate Impeachment Court. Ano pong nilalaman nito, Attorney Dino?
0: Yung sa pre-trial brief, usually, no, andyan yung mga stipulation of facts. Ibig sabihin ng stipulation of facts, ano yung pinag-aagrihan nila. Proposed stipulation of facts. Pag-aagrihan nila ng mga facts. So for example, will both camps agree that Sara Duterte is the incumbent Vice President of the Philippines? Malamang. Kaya nga ito impeachment, di ba? So yan, stipulation of facts yan. That she was a former Department of Education Secretary. Stipulated yan. Pag sinahan mo stipulated, they both agree. And then, yung mga hindi sila mag-agree na tingin nila kailangan, yun yung tinatawag natin determination of issues. Ano ba ang issue dito? Impeachable ba? Ay, nagdakaw ba? Or nagkaroon ba ng violation ng Graft Sectoral Practices Act? Number one. Number two, nagkaroon ba ng violation ng yung grave threats ba? Considered impeachable. Yun yung mga issues to be determined. No? So isasubmit rin yan, proposed issues for determination. At pangatlo, ilalagay doon yung ano yung mga in-offer na ebidensya at testimonies at mga witnesses ng bawat panig. At pang-apat, i-identify yung possible trial dates. No? So ibig sabihin, yung pre-trial brief magiging guide at magkakaroon ng hearing dito para maisaayos yung buong trial. At yung pre-trial order, yun ay magiging binding ha, unless there is a compelling reason to reverse it. So ibig sabihin, kung in-announce doon 20 na witnesses, expected yung 20 witnesses nang doon. At kung may surprise witness, kailangan i-explain yun. Bakit surprise? Saan naman ang galing yan?
2: So kung may dagdag ka, evidence man o witnesses, kumbaga, ilalabi mo pa yon, hindi yan basta-basta palulutangin.
0: Hindi ilalabi, i-motion mo, magsisika ng permission kung bakit, ano ba yan, yung discovered ba yan. Kaya dapat yan, meron doon sa pre-trial, sometimes pre-marked at nagkakaroon ng reservation. Ibig sabihin, kahit wala pa sa possession ko, alam ko naman na ipoproduce ko yun. So pwede nang i-reserve yun. No? So yan yung
1: pero Atty. Dino, itong 18 bagmen, nasaan ito? Sa puntong ito, nasaan sila? Gagamitin kaya sila ng defense o for sure hindi ito gagamitin ng prosecution?
0: Well, definitely itong 18 sinungaling, no? Hindi naman sila kasama doon sa impeachment . Kasama sila doon supposedly ang allegation nila yung pag-graft and corrupt practices or yung pagbibigay nila ng pera supposedly galing sa flood control scandal at iba pa. No? So outside yan of the impeachment. So sa ibang proceedings yan, I don't think it's gonna be in the impeachment proceedings. I don't think it's gonna be proper. At ang ginawa lang naman yun para palabasin, di ba? Para palabas, para mawala ng kredibilidad yung Senado, di ba? Yung mga senador na ginagampanan lamang nila ang tukpo nila para maging isang senator judge, no? Ang sinisira na kagad yung credibility nila. So I think yun, it's more of an optics operation more than an actual parang anything that has legal significance, so to speak.
1: Tinawag mo silang sinungaling, baka mamaya isama ka na rin sa affidavit nila, ha? Nagbabago-bago .
0: Well, makita mo naman kasi, di ba, pagbago-bago, biglang si Lauren Legarda in-identify yung address, wala na doon, Mark Villar, hindi na sinasali, sinali si Tito Soto, na wala naman, hindi naman senador nung mga oras na yan, sinali si Laila de Lima, na hindi naman congresswoman nung mga oras na yan, at nakakulong, so paano siya magkakaroon ng insertions at anything doon sa flood control, sinama yung pare na may vow of poverty, no? Tapos lahat sila, kung mapapansin mo, kung sino yung kalaban ng mga Duterte. So, style kasi ng mga Duterte itong magsinungaling, di ba? Ang gagawin kasi nila, ginawa ko na yan, ginawa na nila yan, nakita ko na yan, di ba? Napanood ko na yan noon, nung kaso ni Laila de Lima for 7 years, close to 7 years I've handled that case. Ang nakita ko na consistent pattern nito is pagkalaban nila sa politika, nilalabanan yung mga abuses nila, kukuha sila ng mga witnesses na mga incredible, na wala talagang credibility, na walang pakialam na magsinungaling, mga dismiss na nga yan ng Marines, ng AFP, a lot of them are not even members of the AFP whatsoever, laway lang ang puhunan, walang any other corroboratory evidence na acceptable, tapos magtututuro, di ba? Ginawa na nila dati ang kay Laila de Lima, kaya napanood ko na ito . Very accurate, very consistent, ang sabi ko nga, this is eerily familiar yung pagsisinungaling at paggamit sa mga witnesses na para manira ng mga politicians or ng mga politiko na ino-oppose yung mga Duterte.
1: Ano na lang po siguro, panghuli na lang, ano pong aabangan sa June 18, lalo na't mayroong maugong na kilos protesta sa June 12?
0: Oh, well, siyempre, kailangan natin magmatsyag. Pero whatever happens, ang sinasabi ko nga, itong impeachment trial, no? ay ating atin ito bilang Pilipino, nakalagay ito sa ating salikang batas at kailangan matingnan yung mga ebidensya. So regardless no sa 12, alam mo ang gagawin kasi nila dito sa dromaan, isusubukan nilang pigilan itong impeachment kasi ayaw nila makita yung ebidensya. Yun yan. Kaya nakita natin, the Senate is really under attack right now. Cyber, meron di ba yung cyber security nila, dineface yung website ng Senate, meron daw clear threat sa 12, no? Medyo nakakalukot at nakakatakot kasi yung isa nating institusyon, ina-atake just because magkakaroon ng impeachment trial. Tandaan ninyo ha, walang krisis dati sa Senate leadership. Tandaan ninyo ha, walang baril-barilan, inventong baril-barilan, walang habulan sa hagdan. Dati ang Senate leadership, or ang Senate, ang Senado, never nagkaroon ng baril-barilan dyan. Wala rin ganyang mga defacement, walang ganyang mga kaguluhan sa labas ng Senado, mga nagrarally, until such time na gagawin na ng Senado yung mandato nito na magkaroon ng impeachment laban sa mga Sara Duterte. So this, there is only isang kampo lang ang may motibo para atakihin ng Senado ng ganito, siraan ang Senado ng ganito, di ba? Pahirapan yung institusyon na ito. At ito yung kampo ng mga Duterte dahil magkakaroon na ng impeachment trial. So all of these things happen noong tinatransmit na o nagbobotohan na ang Kamara sa impeachment. Was that just a coincidence? Hindi. Di ba? Talagang ang umaatake sa Senado, sumisira sa institusyon ng Senado, sumisira sa kredibilidad ng Senado ay yung mga Duterte at yung mga kakampi nila sa politika.
2: Alright.
1: Sige, maraming salamat, Attorney Dino.
2: Thank paano, you.
1: Ha? May mamaya, hindi pwedeng absent ka mamaya, tsaka sa Sunday.
0: Oo, sige, ayun na. Nautusan na ako ng aming executive producer. Okay.
1: Okay, ingat ka, Attorney Dino. Maraming salamat.
2: Thank you.
1: Yan po si Attorney Dino De Leon, ang director po ng Human Rights and People Empowerment Center. Ano oras naman?
2: Ang oras, 52 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.

0: isa rin sa mga pinag-uusapan nga ngayon itong nangyari dun sa dalawang basketball players ng Ateneo.
1: Oo.
0: Ano bang sino pa tong susunod natin na makakausap?
1: Oo. Ay kasi nga, 'di ba? Maraming mga espekulasyon online ang lumabas sa pagkamatay ng dalawang Ateneo cagers, no? Oo. Yun nga eh, magkakaroon ng imbestigasyon. I think ang DOJ iniutos sa NBI, maging ang PNP, no? Nag-iimbestiga na rin. At ngayon ay parang wake ngayon, tama ba? Ng isa sa Ateneo player. Eh mamaya makausap natin si Ginoong John Patrick Gregorio, ang chairman po ng Philippine Sports Commission. Kasi ang sabi nila ay magbubuo nga sila ng isang sports stakeholders panel para nga malaman yung nangyari, kung ano yung insidente na to ng pagkalunod ng dalawang manlalaro, no? Ano ba talaga yung nangyari? Ano ba yung protocol pagdating sa mga training ng mga ganito? Kasi yung isa ay Nigerian, no? Na athlete, student athlete. Yung isa naman ay taga Davao, no? Na si yun nga, alamin natin. Ano
0: si Butter Bonya. Ano lang ang first name nun?
1: Nag-surface na rin yung kanilang parang video ng ni-rescue. At yun nga, nakakaawa. Siyempre, may mga panayam din ng ina niya na talaga naman na bilang magulang ay hindi magugustuhin na mangyari ito sa anak mo. Parang ilang weeks lang siya, no, na nasa Maynila, lumuwas, no? At yun nga, buong-buo yung pangarap, no, ng iyong anak. Eh ngayon ay yun nga, sa kasamaang palad ay naglaho ring parang bula. Ayan. So makausap natin mamaya, yun nga, ang PSC. Tanungin natin, no? Kasi sinasabi nila, lumalabas din kasi sa online eh, sa social media, yung kung gaano raw kahirap yung training. No? Na sinasabi naman ng iba, eh, dapat sa controlled environment ito. Yung lugar na raw yun na pinag, kung saan ginawa yung training, pero team building yung tawag, ay talagang maalong parte ng karagatan. So, para ang hirap-hirap din daw talaga, base na rin sa testimonya, no? Actually, kwento ng ilang mga dating nag-undergo din dito sa training, no, ng Ateneo. Ang tanong rin, sanction ba ito ng school?
0: Alam pero kasi, ang problema dyan, ito yung mga spliced kasi mula doon sa ibang interview.
1: Yes.
0: So, hindi natin matukoy.
1: Kung buo yun.
0: Oo, at hanggat hindi nagsasalita rin si Coach Tab.
1: Hindi, isa pa yan. Tinatanong rin ng PSC, nasan si Coach Tab ngayon na dapat ay mag-surface. At ito, mukhang kapapasok lang na balita. Ayun, ni-request na ng DOJ ang issuance ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO. Oo, kaya Tomas Anthony Tab Baldwin.
0: Ito ko sabi
1: evaluate na ngayon, no? Yung paglalabas nito. Yes.
0: Ito ko usapin na natin si John Patrick Gregorio, si Chairman Pato po ng Philippine Sports Commission. Makakausap natin via Zoom. Magandang hapon po.
2: Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you at salamat po sa pag-imbita.
1: Oo. Sir, bumuo na ba tayo ng stakeholders panel ba yun na sino yung mga kasama dito para nga imbestigahan din ito nga naging insidente?
2: Opo, kahapon po nangyari yan sa Philippine Sports Commission. Nandun po ang mga kasama natin sa Commissioner of Higher Education, CHED. Nandun po ang DepEd. Nandun po ang National Youth Commission. Nandun rin po yung mga kasama natin, dalawang representatives from the University Athletic Association of the Philippines at ang Samahang Basketball ng Pilipinas. At kami nga po sa Philippine Sports Commission. Mm-hmm. So, nabuuna po yung kahapon. Ang pinag-usapan po ay yung mga polisiya, mga reforms na pwedeng gawin. But kasama po dyan yung pagrespeto po natin sa ginagawang investigasyon ng PNP at CIDG po.
1: Mm-mm. May initial na ba kayong investigasyon, sir, or impormasyon sa nangyari nga po? Ang tanong kasi, sir, yung ito bang off-season training na ito, ano bang protocol dito? Lahat ba talaga? Meron lahat ng mga eskwelahan? At yung supervision yan, yung management yan, sino lang po ang nakakaalam?
2: Wala pong protocol sa ganyan. Liwanagin po natin to bilang isang matagal na sa Philippine sports, no? Mm-hmm. Hindi lang po bilang chairman pero bilang professional manager ng mga professional teams at ng national team. Yan po ang background ko para po maunawaan nila mm-hmm. kung saan galing yung aking pananaw. Wala pong standards yan. Kanya-kanya pong quote-unquote diskarte yan, kanya-kanya pong prinsipyo yan, kanya-kanya pong strategy yan. Ang importante po ay yung philosophy nung programa at nung coach ang natutupad. Kaya po natin nasabi na ako po sa lahat ng natulungan kong team, wala po kaming ganyang standards. So hindi po yan protocol, hindi po yan standards. Pero kung ano po ang kung yan po ay tama o mali, hindi ko po pwedeng husgahan yan. So ang importante po yung policy na pinupush natin ay yung policy na nakita na shinare sa atin ng CHED ng office ni Chair Shirley Agrupis, yung Memorandum Order 63 na yan po yung policy on off-campus activities. Mm-hmm. Yan po ay off-campus activities. Nakasama po dyan ang sports training.
1: Mm-mm. Meron tayong tinatawag na Student Athlete Welfare Act. Pumapasok din po ba dito yung halimbawa yung mga pangyayaring ganyan, kumbaga hindi na manage ng maayos itong mga training at nagkaroon nga ng trahedya na ganyan, sir?
0: Mm-hmm. Pero Chairman Gregorio, bago po namin kunin yung inyong sagot sa katanungan yan, ibibigay daan lang po muna kami sa... Ano oras naman?
1: Ang oras, alas 5 ng hapon.
3: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
4: Press the house.
3: Retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag na isabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
5: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako din buhay. DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
6: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
7: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
6: May kasama kang makikinig sa'yo.
7: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
8: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
6: Ako to, si Chang Ami.
7: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Bago pa man sumikat ang araw,
9: Kape.
10: Good morning!
6: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
9: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
6: Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
9: Ako si Radyo Patrol Robert Mano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
6: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. Sa tulong ng tamang health information.
4: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
6: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Dina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
10: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
11: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
6: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
12: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Balita. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
13: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pangkakampi ng masang Pilipino.
13: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
13: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
14: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga pilihin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
15: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Nagbabalik pa rin po ang ATM.
1: Anong take mo?
0: Ibalikan na natin na maan si Chairman Gregorio. Magandang hapon po ulit, Chairman.
2: Magandang hapon po muli.
1: Ayan, Chairman, ito nga, sabi niyo ay tutukuyin niyo yung mga naging protocol, no, training protocol, yung kung may supervision. Ayun nga, paano pag may nalabag doon nga sa student athlete, tingin niyo, sa Welfare Act?
2: Well, alam po, napaka mga kasama natin sa stakeholders panel, may mga palisiya na po yan. Meron pong palisiya ang UAAP, meron pong palisiya ang CHED, meron pong palisiya ang Philippine Sports Commission, meron rin po yung DepEd. Kaya po kami nagsama-sama kahapon para po hindi magka-counter at para maliwanag yung pag-review namin nung issue na ito. So, yan po. Ang alam ko po, dun sa Memorandum Order 63 ng CHED, may statement rin po na to support all of this, na ilalabas ang mga kasama natin sa CHED para rito sa student-athlete welfare. So, makakaasa po kayo na talagang yan ay may implement natin.
1: Mm-mm.
2: Malaman lang po natin yung mga facts kasi po, ang issue po ngayon, moving forward, wala pong facts, wala pong official statement.
1: Mm-mm.
2: Yan po ang issue, kaya tayo ay nagpapaliwanag na and nagre-reach out na malaman naman natin nasaan ba ho si Tabaldwin, nasaan ba ho yung mga nakasama ng mga players sa so, Aurora.
1: Ipapatawag niyo rin ba, sir, sila?
2: Alam niyo po, yung pagpapatawag na yan, nasa ano po yan, CIDG at Department of Justice. Nandiyan po yan. Ang sa atin lang po kami, athletes welfare po, kapakanan ng atleta, kapakanan ng pamilya ng atleta, lalo na yung mga atleta na yan. These are future national players. These are the national treasure po natin ito eh. So, hanggat wala pong paliwanag, nangyari yung event ho, Sabado, yung nalunod, Sabado, it's day na po eh. Ang tanong lang naman po ng taong bayan, pwede ba pong magpaliwanag ka, Tabaldwin, nasaan ka? Mm-hmm. Yan lang po ang tanong. Kaya yan rin po yung rason. Kaya kami, kaya namin siya hinahanap. Can you please explain what really happened?
0: Mm-hmm. Anong nangyari? Kasi nga, mag-iisang linggo na, actually, kahapon lang din na-clarify na wala, hindi pala totoo yung mga nagkalat online na may weight sa paa, sa katawan, yung mga nasawing players, di ba, Chairman?
2: Well, wala pong official clarification dyan sa isyung yan. Ito po ay mga puro sock bed posts.
1: Mm-hmm.
2: Alam na dali-dali naman po ngayon ng mga zoom-zoom na pwede niyo pwede namang humarap kaagad, no? Magpaliwanag. Doon lang naman po kami nababahala na na sana harapin na ito
1: para maliwanag rin, sir.
2: Yung kultura lang po na alam niyo po matagal na tayong nasa sports. Yung kultura natin sa Pilipino, hindi po talaga maiiwasan yan. Yung respetuhin po natin yan, yung pakikiramay. Ang hirap po na kung sino yung naging sangkot, yun ang hindi natin marinig na, na talagang magpaliwanag. Yun po ang dinudulog sa atin nung pamilya at yun po ang naiintindihan natin at gusto malaman ng lahat ng Pilipino.
1: Sir, anong pwedeng nakikita niyong sanction? Halimbawa lang, no? Sa liga, sa koponan. Kasi ang UAAP ay, UAAP ay hinihintay daw yung resulta ng investigation para magbabarin ng possible sanctions. So, tingin niyo, ano pong pwedeng kahantungan nito?
2: I'd rather not answer that directly. I will just tell you an example. Meaning, alam niyo po, nung 3-4 years ago, nung ang isang eskwelahan po sa UAAP ay nagkaroon ng lapse sa COVID protocols, siya ang coach po ron ay talagang nagkaroon ng parusa. Pero wala pong namatay doon, wala pong nagrabyado ron. Pero ngayon po, I am confident that the UAAP is already meeting, and I know na nakausap ko rin naman po si incoming president ng UAAP, Mark Molina, at he assured me that talagang tinitake up na nila yung matter na to po. So kami po, minimonitor lang po namin lahat ng yan kasi sila naman po ang kasama natin sa prosesong ito.
0: Pero hindi po ba sa puntong ito, ito ay police matters pa rin. Police matters siya as of the moment. Kasi parang ang nangyayari, parang so many things have been said. Ang dami nang nagbigay ng mga komentaryo, ang dami nang nagsabi na mga kung ano-ano na later on, yun nga, hindi pa rin papala natin na nasisigurado na yun nga yung katotohanan. Hindi po kaya dapat hayaan natin yung mga investigative commission, yung mga sangay ng gobyerno na kumilos at hintayin natin yung kanilang findings bago rin tayo magbigay ng ating mga sarili-sariling opinion, Chairman?
2: Totoo po yan. Talaga pong napaka-importante yung ginagawang investigasyon ng CIDG. Yan po yung police matters, na police matters. But there is another issue behind this. Ito po yung administrative matters. Ito po yung mga athletes' welfare. Mm-hmm. Yung athletes' welfare po, hindi po pwedeng, hindi magkaiba po yan sa police matter.
1: Mm-hmm.
2: Yung kapakanan po ng pamilya, hindi po, meaning, trabaho po namin yun.
1: Mm-hmm.
2: So,
0: at masigurong hindi na mauulit-ulit, di ba, Chairman?
2: So kailangan po parallel po. Mm-hmm. So, paliwanag ko lang po, no, hindi po tayo, sumusuporta po tayo, hindi po tayo nakikialam sa investigasyon ng CIDG at ng Philippine National Police. Yan po ay ginagawa na nila. Ang importante po, dun po sa welfare ng atleta at ng kanyang pamilya, sa welfare po ng ibang mga atleta, we need to do this na parallel po.
1: Pero sabi niyo nga kanina, Sherman, ay bawat eskwelahan ay may kanikaniyang training protocol. Kumbaga, mahirap bang panghimasukan ito? Kumbaga, hindi ba kayo pwedeng magcraft, no, ng mga rules and regulation, and then para matiyak nga yung bawa, kung may emergency preparedness na kailangan ba diyan dagat, Kailangan ba dyan swimming pool lang naman o controlled environment? Kailangan ba dyan ay may lifeguard kung doon kayo sa dagat? Yung mga ganon, sir eh. Alamin nyo ba yung mga maliliit na detalyeng ito na sana ay na-prevent? No? Dapat meron kang first aid man lang habang ginagawa yung training na ganon.
2: Yes, to po yan. Yan po yung dahilan na nag-meeting kahapon yung stakeholders. Yan po yung dahilan na nag-usap-usap po kami ng CHED at DepEd kasi meron po talagang nakasama po yan sa kanilang mga proseso. Kasama po. May kanya-kanya pong proseso yung bawat ahensya.
1: Mm-hmm.
2: Meron po kaming patakaran dahil sa athletes welfare ng national players at mga student athletes. Meron pong pakapanan patakaran ang CHED at DepEd for their students. Yan po ay kinoconsolidate po namin para masiguradong mapaganda pa natin itong mga patakaran na to. So ang tawag po kasi dito sa ganito yung Safe Sports Campaign, yan po yung tinataguyod natin sa Philippine Sports Commission. And that is the meaning of that Safe Sports Campaign is the welfare of and the protection of our student athletes.
1: Right. Previously ba, sir, meron tayong na paulat din na mga insidente sa mga training camps na ganyan?
2: Wala po akong natatandaan eh. Wala po akong natatandaan na nagkaroon na ng ganyang issue. Kaya po we need to really understand what happened, and the best way is for again, Tab Baldwin to explain what really happened.
0: Alright. Basta ang importante talaga, Chairman, ay hindi na nga ito maulit dahil itong mga sporting events na ito, ang dapat ma-produce natin, hindi bangkay, ang ma-produce natin ay mga world-class athletes.
1: At ang importante dyan, may mga bagay na kayang i-prevent kung handa lang sana, kung kumbaga proactive, diba? Para kumbaga kung tinitingnan talaga yung welfare ng mga atleta natin, lalo mga estudyanteng atleta, mga bata ito, 19 and 21 years old.
0: At ang ganda na nung career path, Chairman, biruin mo MVP, ano, meron siyang mga maganda yung pinakita niya doon sa palarong pambansa, sa ASEAN, tapos bigla ganito
2: po
0: yung naging
2: ano po siya, talagang mahal na mahal ng probinsyang Agusan, napakabait na bata, napakalaki ng pangarap, hindi lang niya, pati pamilya niya, para mawala si matanggal sila sa kahirapan.
1: Mm-hmm.
2: Yan po ang magandang storya eh, pagdating sa mga atleta. Marami pong mga atleta na talagang nagpapagaling, nagpapakahusay.
1: Mm-hmm.
2: Because sports is a great enabler and sports is a great equalizer.
1: Mm-hmm.
2: Yan po ang oportunidad eh. Alam po natin yan eh, na pag gumaling sila sa larangan ng sports eh, may matutulungan talaga yung pamilya nila. Kaya masakit po to eh, hindi lang sa pamilya, masakit po ito para sa ating mga Pilipino na talagang national hero natin ng mga atleta eh. So so yan po si Renin, hero po yan eh sa Agusan, hero po yan sa Davao.
0: Kaya sige po.
2: Kaya hindi po pwede na talagang hindi natin pagtuunan ng pansin po ito.
0: Alright. Sige po, marami pong salamat.
1: Thank you, Chairman.
2: Salamat po, maraming salamat.
1: Siya po si John Patrick Gregorio, ang Chairman ng Philippine Sports Commission.
0: Anong oras naman?
1: Ang oras, 15 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
16: Ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
17: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yung sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung naging resulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Iyong pakabat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: BCM yun, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accident, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
1: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZNM. Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito ginagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
3: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
2: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas? At masasayang usapan. Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
3: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
2: Leia?
3: De Guzman.
2: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
4: DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha to. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
5: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
6: So balikan natin Maan, itong issue nitong finally eh, na-announce na nga itong House Private Prosecutors.
7: Mm-hmm.
6: At mapalad
7: kinalanin
6: tayo.
7: Natin. Oh, kinalanin natin yung isa sa kanila.
6: At mapalad tayo dahil makakasama natin. Siyempre walang iba kundi si Attorney Lorna Capunan. Magandang hapon po, Attorney.
7: Good afternoon.
6: Attorney?
8: Yes. Magandang hapon po sa inyong lahat.
6: Eh, ang tanong... Attorney,
8: Sir Sandro,
6: handa na ba kayo?
7: Hindi ko masabi kung congratulations. Oo. Kasi, di ba, mabigat din naman na ano to.
6: Handa na po ba kayo, Attorney Lorna?
8: Handa na since last year. Mm-hmm. Kasi maalala natin, when we filed a articles of impeachment last year, eh, nag-volunteer na rin po kami last year. Mm-hmm. At yun po ang na-abort. So this year, solicit rin ng advice ang public prosecutors. So tinanong kung pwede kami at sinabi naman namin, of course, pwede kami.
7: Oo. Anong particular po sa articles of impeachment ang tututukan ninyo?
8: Wala pang, I cannot disclose yung strategy. Kasi as of today's press conference, ay nag-announce na ng 10 private prosecutors. Pero there will be further announcements on who the other private prosecutors are.
6: Mm-hmm. Eh, Attorney Lorna.
8: Hindi ko pa madi-disclose.
6: Attorney Lorna.
8: Pero ang masasabi ko lang, maski anong assignment niyan, whether one article, two articles, three articles, or four articles, handang-handa na po kami.
6: Attorney Lorna, kanina nabanggit nyo yung pagsawata sa fake news. Dahil nga, itong impeachment trial na ito, ito yung impeachment trial na talamak yung fake news. Ano po yung gagawin nyo para masawata ito at para hindi rin kayo atakihin online? Dahil nga yung ibang mga miyembro ng House Prosecution Panel, talagang ino-operate online. Paano po kayo?
8: Kagaya ng sinabi ko kanina sa press briefing kung meron silang atake sa akin, ang defense lang namin dyan, my personal opinion there is, I eat it for breakfast, lunch, and dinner. Bring it on.
6: Mm-hmm. So, handa na rin kayo sa fake news?
8: Sa fake news po, ang makakatulong sa atin yan is the legitimate media. Kayo po. Mm-hmm. Kasi marami namang fact-checkers. No?
6: Mm-hmm.
8: There's so many companies that do fact-checking. At ang alam naman natin, ang fake news ay nanggagaling yan sa mga trolls. sa mga clickbait, sa mga AI. Mm-hmm. Eh, sa pagiging social media, sabi na natin lahat, no? Kasi ngayon lahat digital na. Eh, klarong-klaro naman, makikita naman natin, miski na yung ordinary public yun, makikita nila kung ano yung fake at ano yung totoo.
7: Oo, eh, attorney.
8: So, lalong-lalo na kayo sa legitimate media, dapat kayong unang mag-call out dyan sa mga kasamahan ninyo, no? Kasi I would imagine, kung kami mga lawyers, meron kaming code of ethics, I would imagine that in media, you would also have your own code of ethics. So, self-policing na lang sana ang media natin para yung mga truth seekers will really come out with the truth at yung mga fake na nagpa-publish or nag-social media ng mga fake news, i-expose din natin.
7: Oo. Attorney, kayo handa. Yung mga testigong iyaharap nyo, paano nyo sila piniprepare din naman, no? Sa posibleng character attacks, kasi posibleng gustong pababain ang kredibilidad nila, no, ng mga kalaban, attorney.
8: I think nakita naman natin, no, because this is not the first time that they will be witnesses, no. Nakita natin yung pag-testify nila nung hearing sa House Committee on Justice, nung dinidetermine kung may probable cause. No? That was a hearing on probable cause at hindi naman trial yun.
7: Mm-hmm.
8: But dinetermine ng House Committee on Justice that the documents produced on subpoena were authentic documents and part of public records, kanya may presumption of regularity. Eh, yung presumption of regularity na in-establish sa House Committee on Justice, eh hindi na yan maatake sa trial proper sa Senado. Yung issue naman ng credibility ng mga witnesses, eh, na-determine din sa House Committee on Justice and open to public viewing yan. Ano? Eh, nakita naman natin na credible ang mga witnesses who testified lang on the documents that they were required to produce.
7: Mm-hmm.
8: So miskin na anong gawin nilang paninira sa mga witnesses or pag-attack sa credibility nila or pag-question ng mga authentic public records coming from government agencies, eh mahihirapan po sila.
6: Eh, itong usapin sa presiding officer, dahil nga mukhang hindi pa natin sigurado kung si Senate President Pro Tempore Win Gatchalian ang mananatiling presiding officer, kayo po ba willing kayo makatrabaho kahit sino pang presiding officer?
8: Kagaya po ng sinabi ng aming lead public prosecutor that the prosecution is willing to work with any Senate president. Sino man ang legitimately appoint na Senate president or presiding officer who will handle the impeachment. Kasi wala naman sa presiding officer yun. Nasa strength ng evidence ng prosecution at sa credibility ng witnesses at sa pagkawalan ng evidence ng defense. Because hanggang ngayon, although I cannot speak to the merits of the case, no, baka maging subjudice na, hanggang ngayon wala pa kaming nakikitang evidensya ng defense. Eh. So, regardless of the composition of the impeachment court and regardless of who is going to be the presiding Senate judge, handang-handa na po kami sa prosecution.
7: Mm-hmm. Matanong lang po, may mga limitasyon din po ba ang papel ng private lawyers nga po dito sa impeachment court, particular dito sa prosecution na panel po?
8: Yes po. Kagaya po sa ordinary court cases, no? At sinusundan rin natin, sabi sa Senate rules, that the rules of court will have supletory effect. Ang mga private prosecutors always under the control and supervision of the public prosecutors.
7: Mm-hmm.
8: So kami po kung baga sa kami lang po ay supporting cast, no? Wala po sa amin ang maglilit, lahat po kami ay support lang sa public prosecutors. So and we will be under the control and supervision of the 11 public prosecutors. Mm-hmm. So kung anong gusto nila, kung gusto nilang silang mag-handle ng direct testimony or cross-examination, kami lang po ay magpo-follow sa instructions.
6: Mm-hmm. May inaasahan ba, attorney? Kasi wala naman nakikinig sa atin, tayo-tayo lang. May pasabog ba? Ano mga hinahanda niyo pasabog dyan, attorney?
8: Eh, kung tayo-tayo lang nag-uusap, marami. Lalo mo na ang nakikinig dito, mga 10 million people lang.
7: Bulong mo lang, attorney. Bulong mo lang.
6: Anong pasabog niyo?
8: Bulong ko lang. Uh-uh. Kung sinasabi ng defense, meron silang bloodbath. Siguro kami ang may bloodbath dito, hindi sila.
6: Gaano kabigat ang hawak niyong ebidensya? Anong patutunguhan nito, Attorney Lorna?
7: First day pa lang, tapos na? Ganun ba yun?
8: Ay, hindi naman. Hindi naman ako ganun kayabang nasabihin. First day, tapos na. Tapos na yan. Although talagang mayabang naman ako. Ang sinasabi ko na regardless of who they put there, Senate judges or Senate presiding judge, makikita naman ng taong bayan, because this will be entirely televised, no? Except for the pre-trial, makikita naman nila na malakas ang ebidensya ng prosecution.
6: Mm-hmm. Sa tingin niyo po ba mapipilitang mapa-attend si VP Sara Duterte dahil doon sa mga nakalipas sa pagdinig, yung pagdinig sa House hindi niya sinipot, yung pagdinig noong mga nakalipas sa pagkakataon, kumbaga umattend siya pero isa, dalawang beses lang, sa tingin niyo mapapa-attend niyo?
8: Nasa Senate impeachment court 'yan, no? Mm-hmm. Although nasa Senate impeachment rules, now, even if the vice president does not appear personally, but she is represented by counsel, itutuloy ang impeachment hearing na yan, despite the absence of the vice president.
6: Mm-hmm. Pero siyempre, kapag mabigat na yung ebidensya, mapipilitan siyang umattend. Kasi pag hindi siya umattend, baka may tinatago. Yun yung isipin ng publiko.
8: Hindi natin ma-predict ang strategy ng defense. Although their spokesperson, si Attorney Poe, said that handang-handa na sila and they will present their evidence in the impeachment trial. So if that includes presenting the vice president, nasa trial strategy na nila. Mm-hmm. We don't want to anticipate or to guess what they will present. Mm-hmm. Ang kaya lang namin i-control yung aming ebidensya, yung aming witnesses, yung aming preparation. Hindi namin pwede sabihin, miski na ibulong ko sa inyo kung darating sa inyo.
7: Sige.
8: Hindi po namin alam. Baka mag-hire ng assassin, hindi rin natin alam.
6: Kung ganyan naman pala, attorney, di simulan na yan. Simulan na yan.
7: Nauna.
6: Maraming salamat po, Attorney Lorna.
8: Thank you. Thank you so much for having me at magandang hapon po sa inyong lahat, kay Alexander. Mabuhay po kayo.
6: Ayan po, yan po si Attorney Lorna Capunan, isa po sa House Private Prosecutor. Paano? Maraming salamat. Bye!
7: Bye!
2: ATM, anong take mo sa DZMM?
9: Magandang hapon mga kapamilya, good afternoon, happy Thursday. Ngayon po ay June 11, 2026. Magandang araw po sa ating lahat. Sa ngalan po ni Rica Lazo at maya-maya po kasama natin si Sir Tony Velasquez. Ako po si Radyo Patrol Christian Yusores. Samahan niyo po kami hanggang 6:30 ngayong Webes ng hapon para po sa programang Issues Spotted. At syempre po tuloy-tuloy ang ating balitaan at pangatalakayan sa mga pinakahuling ganap po sa ating bansa ngayong araw. At syempre kung meron po kayong mga mensahe, meron po kayong mga comments, meron kayong patanong or mensahe po sa ating mga guest mamaya, ay pwedeng-pwede kayong magpadala sa aming numero 0919-278-3000 at pwedeng-pwede rin po sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio sa Facebook, sa YouTube, pati na rin po sa iba pang social media platforms. Kumusta po ang inyong Webes, mga kapamilya? Yung mga pauwi na po galing sa trabaho, yung mga galing pong eskwelahan, Mga estudyante, ano, kaya pa ba? First week pa lamang po ng pagbabalik eskwela, no? At nakita naman natin na very busy ulit po yung ating mga estudyante, ang ating mga magulang din sa pagpe-prepare. Pero huwag kayong mag-alala dahil bukas ay holiday. Hindi ba? Independence Day bukas. O di ba? First week pa lang ng pasok ng mga estudyante, bakasyon agad. Meron agad holiday bukas. Kaya maagang congratulations agad dahil hindi kailangan gumising na maaga bukas. Pero syempre kung kayo po ay magigising pa rin na maaga bukas dahil sanay na po kayong bumangon ng maaga. Eh syempre samahan niyo po kami sa DZMM dahil tuloy-tuloy po ang ating balitaan hanggang bukas. Hindi ba, partner? Magandang hapon, partner. Kasama na natin maya-maya po si Sir Tony. At syempre, bukod sa pagbabalik eskwela this week, hindi ba, ang dalawa po sa mga malalaking ganap na ating binantayan ay of course yung lindol doon sa Sarangani sa Mindanao at yung mga development po dito sa impeachment trial dahil next week pala, partner, sa Lunes ay, tama ba, pre-trial na dyan sa impeachment case ni VP Sara.
10: Pag pre-trial ba, ibig sabihin nun, subukan mo muna pag ayaw mo, soli mo.
9: Op, bawi, ayoko.
10: pre-trial eh. Kumbaga para sa ano, trial period
9: trial
10: mo.
9: Trial and error.
10: Subukan mo na natin. Kung hindi mo na gustuhan, soli.
9: Ganun pala yun?
10: Hindi ganun. Pag impeachment, ano lang yan. Ibig sabihin nun, paghahanda lang po, syempre, ng mga prosecutors, ng senator judges, dun sa magiging takbo. Impeachment trial mismo. Pero nasabi ni Acting Senate President Pro Tempore Win Gatchalian, wala daw katotohanan yung umuugong na baka daw ibaba nila yung threshold o yung bilang na sasapat para makapag-convict po sa Vice Presidente.
9: Ibig sabihin, ina-acknowledge pa rin nila yung 24.
10: Oo. Pero meron nga po narinig kanina na interview sa programa ni Paring Danny tsaka ni the one and only Liza Aquinos. Eh. Baka daw yung sabi ni Attorney Roy ba yun, posibleng hindi na daw ibilang dun sa hanay ng mga senator judges yung mga may kaso na. Lalo't sila ay inaresto na.
9: Mm-mm. Pati ba yung nagtatago, hindi na rin bibilangin?
10: Pati yung nagtatago.
9: Mm-mm.
10: Kasi hindi nga dapat sila binibilang dahil supposedly they should not be allowed to carry out their duties if you're already facing, kahit hindi ka pa convicted, criminal case.
9: Actually, parang medyo questionable ang integrity mo to conduct a impeachment trial as a senator judge kung ganun.
10: Sorry to say, pero baka if integrity is the question, baka hindi na kailangan yung iba na kasuhan pa. Pero let's see, di ba?
9: No questions to be asked.
10: Yes. Ngayon, ang syempre, no, ang inaabangan lang naman ng mga tao ay kung mismo si Vice Presidente Sara Duterte diba, ay haharap. May question din na gano'n, no, whether or not it's advantageous to the defense na yung mismong kliyente nila ay isubject mo or iharap mo to cross-examination.
9: Mm-mm.
10: But, ewan ko, ano ba ang sinasabi ngayon ng Senate Impeachment Court? Is that the prerogative of the accused?
9: Nako, yun ang kailangan nating malaman kasi ano, holiday pa naman bukas.

0: Mukhang magbebenta ho muli ng vacuum cleaner o kaya ng...
1: Ipasok na nga yung mga vacuum cleaner na
0: pero
1: yan.
0: Pag nilabas ko ho, mag-mine kayo. Ay, grabe.
1: Automatic add dapat yan.
0: Yes, so add it to cut now.
1: Yes.
0: Kasi nga po, kaya po tayo kinakailangan na magbagong anyo na kaagad. Yung bagong anyo ko does not need the...
1: Ta-da!
0: Yes, because tayo po ay napakiusapan na kung maaaring makihalili tayo no sa isa po nating kapamilya na nandun po sa TV Patrol, eh tayo po ang tatayo sa lugar niya.
1: Yun o.
0: So, magpapalda rin ako. Kasi hindi naman si Kuyang Alvin na umawala. Hindi naman. So mamaya po ay medyo maaga-aga po tayong lilisan sa programa. Pero si Secretary Christian Yuzores po, bilang siya naman po ay official caretaker ng Administrasyong Kakan, siya po ang lilipat dito sa pwesto ko sa ating control panel.
1: Gagamitin natin yung sound effects ni Sir Tony.
0: Correct. Mamaya. Paglipat ni Secretary,
1: you know.
0: Ayun. So parang by some kind of teleportation, lilipat to Department of Teleportation and Communication.
1: DOTC.
0: DOTC. Walang traffic doon eh. Department of Teleportation. Anyway, so sige, sino magiging guest natin today, Mr. Secretary?
1: Dahil nga, partner, kanina ay pinangalanan na yung listahan ng unang batch ng mga private prosecutors. Okay. Siyempre, babalikan natin ang hanay ng public prosecutors para alamin lang ano magiging diskarte. Kanina yung unang programa, bago tayo, kausap na nila si Attorney Lorna Kapunan, yung isa doon sa mga private prosecutors.
0: Firm, the law firm and also one of the private prosecutors. Na sampu sila, no?
1: Mm-mm.
0: So there are two law firms, Pecabar at saka yung Kapunan and Associates, no? Na sila po ang nag-alok ba? Ng mga magsisilbing private prosecutors.
1: Eh, sabi nga niya kanina, last year pa daw siya handa eh. Nung tinanong siya kung handa, really? Handa na ba siya dito sa magiging pre-trial at trial, sabi niya, last year pa siya handa.
0: I see. So anong assignment, anong hatian po ng mga tasks, lalo't syempre yung mga private prosecutors naman. Kumbaga nakita naman natin ito yung naging function nila no sa mga nakaraan na impeachment trial, like for example yung kay Renato Corona, di ba, dun sa impeachment trial ni Presidente Joseph Estrada. So ano pa ho ba ang maaasahan na magiging tulong ng private prosecutors sa House Panel of Prosecutors? Makakapiling na natin, ready na ba ang iyong guest? So tamang-tama, because tamang-tama yung pag-alis ko at lipat ko sa studio ng TV Patrol. Tawagin mo rin yung guest.
1: Alright!
0: Hindi naman.
1: Pasok!
0: Siguro naman ready na bago pa tayo lumipat ng kabilang studio.
1: Ang gusto natin malaman kasi kung hanggang saan ba ang hangganan ng magiging trabaho ng private prosecutors nang hindi naman sila magbubungguan din ng mismong public prosecutors.
0: Walang overlap siguro, ano? Baka kasi yung isa din ho na kailangan din natin maalala, bagkus yung mga public prosecutors, yung mga kongresistang tatay yung prosecutors, ay meron din naman po silang legal background.
1: Mm-hmm.
0: Sabi po ni Mr. Legal Background expert. Yes. Hindi ho sila litigation lawyer. Baka yun ang hinahanap natin na a background ng private prosecutors na sila ay may karanasan in litigation, no? Kasi baka yung iba dun sa mga lawyers na nasa Congress, hindi naman sila naging litigation lawyer.
1: Ibang practice ang
0: ibang
1: focus
0: specialization,
1: nila.
0: Diba? Pwedeng yung iba ay nag-specialize lang in taxation.
1: Corporate.
0: Yes. Kaya bago sila naupo sa camera. So, it's good to know din. Ano yung additional qualifications na maidadala nitong 10 private prosecutors at ano na yung naging background nila? Yung mismong experience, career experience nila.
1: Yes.
0: Diba?
1: Doon lulutang yung kanilang expertise at yung kanilang galing sa trial kapag ang mismong pangalawang pangulo yung nakalagay doon mismo para kanilang pag-usapan.
0: But this is something that I also have to ask you, Mr. Secretary. Kahit na ano bang talas ng iyong prosecution panel, pero yung mga nakaupo naman mga senator judges ay sabihin na natin sa basa pa lang no, ng publiko ay alam na nila kung saan sila kumikiling, may sapat pa bang batayan no, na yung ebidensya ay magagamit para nga po magkaroon ng pasya to acquit or convict?
1: Alam mo, matagal ng discussion yan, partner. Kasi yes. Di ba, hindi naman ligid sa kaalaman natin na yung isang hanay ng mga senador ngayon, majority sa kanila, have been vocal supporting the vice president na isasailalim sa trial.

0: other hand, meron din namang vocal na naniniwala nga silang may
1: yes
0: pananagutan.
1: Mm-mm. At apparently, yung naniniwalang may pananagutan, nasa kanila ang mas malaking numero ngayon.
0: Pero yung numero ba yun ay sapat mm-hmm. to convict? Because hindi ho katulad ng quorum na pinagdedebatehan pa hanggang ngayon, kung ang quorum po ba ay 13 o 12 sa bilang na 24 senators, iba ho ang bilang na kinakailangan to convict.
1: Mm-hmm.
0: And that is a...
1: mas malaki.
0: 16, no? Out of 24.
1: So, hindi ito sinong ang majority at minority ang pinag-uusapan natin bilang kung
0: Senado.
1: Sino ang naniniwala talagang merong enough evidences.
0: Yun na nga yun. Ito ba ay kailangan purely on evidence? Because everybody naman syempre will say,
1: mm-mm.
0: and everybody has always been reminded of, this is a political exercise. No, this is not a purely judicial exercise. Meaning political, may papasok at papasok correct. Po na biases na dito. Mm-hmm. Ano? Or maybe even mga political loyalties.
1: Kahit pa sa paningin ng publiko, talagang tama ang mga ebidensya, sapat yung mga ebidensya, or kulang ang mga ebidensya.
0: Yes.
1: Pero kung yung mismong senator judge, meron na siyang political
0: May leanings na
1: leaning
0: siya.
1: Na siya. Oh. Medyo di ka na mag-expect kung ano pa magiging decision niya.
0: Kahit na po 10, 20 ang private prosecutors na magagaling, ano pa nga ba ang maaasahan din nating outcome? But anyways, ganun po talaga no, sa impeachment sa bansang ito at least. No. Are we ready for your guest, Supreme Commander? Mukhang magkakatama yung prediction ko, Mr. Secretary. Paglipat ko ng TV Patrol,
1: ganon.
0: Saka mo lang tatawagin yung guest. No?
1: Because that's hindi going kita palalabasin.
0: You, that's going to give you, kumbaga, exclusive interview po yan ni Secretary
1: kailangan
0: Christian
1: Yosores. Kailangan ko ng magical presence mo mamaya parte.
0: Tapos isa pa nating guest, siya pala ay papunta dito sa studio.
1: Ah, okay.
0: May issue ako dyan sa guest natin na yan.
1: Dahil
0: ako ay naloko nung kanyang misis sa Facebook. Binati-bati ko pa naman na happy birthday.
1: Tapos,
0: hindi pala niya birthday kahapon. Hindi. Estilo pala yun. Pag ayaw mo na ma-hack yung account mo, maling birthday mo ang ilalagay mo sa Facebook.
1: Okay.
0: So kapag nag-notify siya ng birthday, kay Bird, babatiin mo.
1: Oo.
0: Hindi niya pala birthday kahapon.
1: Sabagay kasi maraming
0: so,
1: mga
0: Kitchi
1: ano eh.
0: So, Kitchi Guanzon Redon, you had me there. Huh?
1: Belated or advanced, happy birthday na.
0: Doctora Kitchi Guanzon Redon, you had me there. Bumati pa naman kami ni Partner Rica sa'yo.
1: I got you!
0: Birthday ko ba? Ay, grabe. Hindi. Mamaya, tatanungin natin. Yung unang talong ko kay Kong Terry, ano ba talaga birthday niya?
1: At meron kaya siyang dalang maleta? Na may lamang
0: isa ba siya dun siya binigyan ng actually nalilito ako because there's a place called Malita
1: okay
0: dun sa tinamaan natin ng lindol.
1: Mm-mm.
0: Pero ito maleta
1: okay
0: pero yung pagkakasabi ng Marines Malita.
1: Kailangan natin so, i-define ng malinaw-linaw yan.
0: I Marines is part seismologist, part Marines. Dahil yung Malita.
1: Mga dating taga-Favox pala, no?
0: Yes, yung Malita napunta kay Tiri. Kay Tiri Redon. Ha? Where's Tiri Redon? Is he here? Parating pala. So tama yun din yung prediction ko. Dating si Terry Redon.
1: Naku, sabay pa.
0: Palipat na ako.
1: Panel pala ito.
0: So I think you're very lucky today, Mr. Mm-hmm. Secretary, because it's going to be an exclusive Christian Yosores interview with our guests, Terry Redon and Jervy Luistro.
1: Yes. Abangan mo yun.
0: You're very lucky. And... grabe ka talaga, Secretary Christian Yosores. Sandali lang. Paliwanag lang po natin. Dahil si Sec. Christian Yosores, alam niyo naman po, siya ang nakatutok sa Malacanang, no? Bakit wala ka sa Malacanang today?
1: Galing ako Malacanang.
0: Ah, tapos na activities.
1: Tapos na activities sa Malacanang today.
0: Nagpunta ng lalawigan ulit si Pangulo. Tama ba?
1: Kahapon, galing siya ng Jensen. Pero today, andito lang sa Metro Manila si Presidente.
0: Uh-huh.
1: Namigay siya actually ng school supply sa San Juan kanina.
0: Ah, sa San Juan siya nagpunta.
1: Mm-mm.
0: Alam ko naman, San Juan sa labas ng Metro Manila.
1: Pero next week ang aabangan natin kasi biyahing Russia ang Presidente next week. Eh.
0: For the ASEAN-Russia Commemorative Summit.
1: Yes.
0: Biro mo, may ganun-ganun to pala. Tagal ko na rin inarinig yung mga ASEAN-Russia Commemorative Summit.
1: Yes, next week yan.
0: Next
1: so
0: week.
1: Baka...
0: Nandun ka ba?
1: Wala eh.
0: You will be in Russia.
1: Nangga dito lang tayo sa ano.
0: Ay, ganun.
1: Russia, Moscow Russia. Street.
0: Hanggang Russia hour lang si Secretary Yosores. He's going to be caught in the Russia hour.
1: Magbabantay pa rin tayo. Yes. Abangan na lang natin.
0: Alright, sige. So habang hindi pa natin handa ang ating mga guest, ay magtawag po tayo na muna mga ating mga radio patrol. Ay, naku, ito, Mr. Mr. Secretary. Pamilya nga po nung nasawing Ateneo student-athlete na si Rene Batterbonia, formal na humiling ng Immigration Lookout Bulletin Order para kay Blue Eagles head coach Tab Baldwin. At narito ang balita kumpirmado sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radio Patrol, Bert Dizon. Bert!
2: Tony Christian, kinumpirma kanina ng Department of Justice na natanggap na nila ngayong araw yung hiling ng kampo ng pamilya Batterbonia na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban kay Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin. Ayon sa DOJ, yung request ng pamilya Batterbonia ay sa ilalim sa masusing pagsusuri na nakabatay o ibabatay nila doon sa mga nakalap na nakatotohanan at alinsunod sa parehong pamantayan na ginagamit ng kagawaran sa lahat ng mga kahalintulad na request. Iyon din ang DOJ na hindi nakabatay sa nasyonalidad ang paglalabas ng ILBO at maaari itong ipataw sa sinumang individual na nasa ilalim ng investigasyon sa Pilipinas. Kanina yung liham ay ipinadala ng legal counsel ng pamilya Batterbonia na si Atty. Israelito Tornistorion at nakalagay nga doon sa liham ay humihiling sila ng ILBO para nga doon sa monitoring measures kasi baka mamaya ay makalabas ng Pilipinas itong head coach ng Ateneo na ano nga no na nasasangkot nga doon sa issue. Kanina din sa NBI naman at Tony at Christian ay nagbungo kaninang bandang alas 2 ng hapon yung may-ari at ilang empleyado ng resort doon sa Dipakulaw sa Aurora kung saan nasawi ang Ateneo student athlete na sina Rene Batterbonia at si Divine Adili. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Alam mo pala, Mr. Secretary, siyempre na balita na natin kanina na in shock daw, no? Mm-mm. Si Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin dahil po sa nangyari at hindi pa nga siya nakakausap, siguro no, medyo tuliru pa no, yung mama. Pero ang dami ng gustong nagpapatawag sa kanya na humarap sa kanilang investigasyon. May Senado, may Kamara, may Dole. Diba? Kung sino-sino na eh. Ito yung sinasabi ko kay Partner Rica kahapon, na sana iisa na lang
1: correct
0: yung pangkat na mag-iimbestiga para hindi na yung tawag dito yung magkakasalo-salo yung mga resulta, baka magkaroon pa ng confusion.
1: Bigyan natin yung isang very concerned na agency or office yung talagang humawak doon sa investigation. Doon lang magsasalita yung mga involved para at least malinaw at isahan lang din yung daloy ng information.
0: At saka kung sana nga, let's make it very scientific, no, yung investigation. Kasi we're talking about yung conditions that were present at the beach nung nangyari po itong insidente. We're talking about wave currents, rip tides, yung weather, di ba, yung depth ng tubig, yung physical condition ng dalawang atleta, whether or not palpabulaanan na nila na kung may weights man o wala na pinakabit dun sa katawan nila. And yung resort management, no, sila din yung parang nagbigay na ng paliwanag na hindi naman daw sila nagkulang sa pagbigay ng abiso. In fact, sinabi nga nila na mas safe kung dito lang kayo sa harap mismo ng resort. Pero kung lumayo kayo doon, aba hindi na namin sasagutin yun.
1: Medyo mahirap kasi pag masyado na rin maraming gustong sumausaw.
0: Yes.
1: At pumagit na doon sa hindi naman sila dapat involved doon sa issue. Masabi lang na sila ang makaka-ace nung angulo or nung storya para sila ang kumbaga ng babakod.
0: Yeah. And saka the ultimate objective naman of this investigation, maybe, sabi nga nila, is to find whether or not there was negligence, di ba? On the part of the supervising officials, di ba? No, Ateneo, na dapat sila nagbantay dun sa mga atleta. Whether there was any negligence on the part though, of the resort management, di ba? And also, moving forward, kung ano yung mga dapat na magiging strictong mga protocol or panuntunan sa pagsasagawa ng mga training exercises for student athletes. Kasi meron na palang, parang naalala ko, may nagsabi din kanina na yung mga excursion sa mga beach, pinagbabawal na yun eh.
1: Ah,
0: lalo na sa mga bata. Because mas lantad ka sa panganib sa beach kaysa sa swimming pool.
1: Correct.
0: Hindi mo kasi matantya kung yung mismong alon ay biglang tataas, lalaki, di ba? Or meron pa lang yung hihiguping ka pa ilalim ng current.
1: At ang lawak ng ano eh, hindi mo kontrolado kasi yung paligid sa ganun, yung dagat.
0: Baka mamaya, hindi lang yun, baka madikya ka pa. Alam mo yung mga dikya. But that's minor lang yun.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung the fact na you go to an outdoor activity, medyo mas mahirap kontrolin. So parang narinig ko, mas dinidiscourage na magkaroon ng mga field trip or excursions ng mga bata sa mga ganong lugar, mga beach. Pero ito kasi, mga university students na ito eh.
1: Mm-mm.
0: You would think na, all right, mga adults na sila, young adults, that they can look out for Mm-mm. themselves. But just the same, dinala sila dun sa lugar na yon. So you still expect that there's an official
1: correct,
0: who will look out for their welfare.
1: Be responsible yes. na maging tagabantay nila at magsisiguro ng kanilang safety hanggang makabalik sila sa kanilang mga pinanggalingan.
0: Exactly. Nakakalungkot nga nun. Yung isa makakabalik sa pinanggalingan niya sa ibang bansa pa yun. Eh.
1: Yes.
0: Si Divine Adili, di ba? He's not a Filipino. He's Nigerian. Tama ba?
1: Yes, at bumiya siya sa Pilipinas because of the opportunity, makapaglaro, makapag-aral.
0: Yeah.
1: Unfortunately, ganito yung sinapit niya at ganoon na siya uuwi sa kanyang bansa.
0: Exactly. So, it's really a very sad tragedy for all of us, di ba? Lalo na we were looking forward na may mga bagong manlalaro pa naman yung Ateneo Blue Eagles, but they never got a chance to actually di ba, fulfill kung ano man yung mga dreams and hopes for their career. Diba?
1: At hindi matatapos yung usapin dito hanggat hindi nagkakaroon ng kalinaban sa mga each side na kailangan magsalita. Kaya ang pinakailangan, yung proper forum, kung sino man ang proper forum na dapat mag-handle nito.
0: Oh, sana nga, isa na lang eh. Kasi there's some, parang sa akin, ano, yung pag pinaghalo-halo mo na iba-ibang grupo na mag-iimbestiga, lalong nagkakaroon ng kalituhan, sino ba ang paniniwalaan natin? And especially now, na kung ano na yung mga lumalabas sa social media.
1: Correct.
0: Mr. Secretary, no?
1: Nadadagdagan at nadadagdagan ng narrative kasi na hindi naman related doon sa mga nangyari.
0: And kung naghihinagpis nga naman yung mga kamag-anak nito, mga namatay na atleta, parang kuminsan, mas napapadali silang mapaniwala.
1: Correct.
0: Doon sa mga lumulutang na mga conspiracy theory sa social media. Mm-hmm. Dahil nas nabibigyan para sa kanila ng linaw kung bakit namatay yung dalawa. O for example, pinipilit nga na may nakakabit daw na weights dahil pinagsuot sila ng weights para mag-training sa dagat. Eh wala namang nakita yung mga pulis. So dahil itinanim na sa utak ngayon ng magulang na may weights kaya sila nalunod, ayaw na nilang maniwala doon sa pulis.
1: Kaya para doon sa mga merong maitim na balak at motibo behind sa pagtulong sa mga involved parties dito, pwede lang talagang gamitin yung pagkakataon, yung vulnerability ng mga tao kung gugustuhin nila. Wag naman po sana.
0: Pro bono din sila, di ba?
1: Di umano.
0: Yes. So, 6:56 na po ng gabi, mga kapamilya. 5:56, sorry. Naghihintay po si Secretary Christian Yuzares na magkaroon siya ng exclusive interview sa ating dalawang guest. Si Lead Prosecutor
1: Jervy Luistro.
0: At si Congressman Terry Ridon na miyembro po ng House Prosecution Panel. Pareho po silang hinihintay pa po natin na makarating dito sa ating program. Because you see, the letter P is now F, the program.
1: Because
0: we will finish this show without the guest. What do you say about that, Pussycat? Yes, you're very surprised.
1: Hindi siya masaya.
0: Yeah. This is going to happen to you, you know. Yeah, so that's going to happen to you too, Mr. Secretary. Anyway, so bago po tayo magpatuloy sa ating pong talakayan, eh, siyempre po, no, hindi pa rin naman ho lubusang nakakabangon yung ating pong mga kapamilya na tinamaan po ng malakas na lindol dyan po sa Soccsergen area.
1: Mag-iisang linggo pa lang, so wala pa ang isang linggo.
0: Wala pa, because Monday nangyari yon, no? And sabi mo nga, no, si Pangulo Marcos Jr. at siyempre hindi naman magpapahuli, si Vice Presidente Sara Duterte, may kanya-kanya po silang relief mission kahapon doon po sa lugar ng mga sinalanta ng lindol. And kinakailangan ho talagang makita, di ba? How do you rebuild after such a devastating earthquake? In fact, ang mahirap po dyan, mga kapamilya, hindi pa po natin tuluyang naitasang tabi yung posibilidad na yung malalakas na aftershocks ay makapaminsala pa. Diba? Sino ba yung nandun natin? Steve Raz.
1: Steve Raz, kausap ko nga kagabi. Sabi niya, hindi niya alam kung paano siya matutulog kasi may aftershocks pa rin eh.
0: So that's the kind of situation po na in previous earthquakes na naman na nakita natin. Mahirap po talaga to start thinking about reconstruction kung hindi mo nga alam kung tapos na ba yung mga correct aftershock and all that, diba? Hindi pa nagsistabilize yung mismong lupa sa ilalim eh.
1: Kailan mo masasabi na talagang tapos na? Kasi kapag ang bagyo nakalabas na ng par,
0: yeah, medyo yun mas malinaw,
1: solve na, alam mo na pwede ka na magsimula ulit, yeah, diba?
0: Clean up, diba?
1: Yung pagsunog kapag far out na, yeah, okay na.
0: Yes. Mm-mm. Anyway, so dahil po ayaw po ni House Prosecutor and Bicol Southern Party List Representative Terry Ridon na mag-isang mag-exclusive interview si Secretary Christian Yzores today. Kinakailangan na iupo na natin ang ating guest. Sige, daan ka muna sa camera. Ako naman na naka-on kami. Hindi. Huwag ka nang yuyo ko. Para ka naman dadaan ng helicopter eh. Kahapon, kinikwento ko kay Secretary Yzores, nadali ako ng Facebook notification ko. Bumati ako sa isang nagngangalang Kichi Guanson Ridon na happy birthday.
1: Birthday
0: tawa
1: nga ba?
0: Tawa daw siya ng tawa dahil nanonood daw sila sa clinic. Hindi naman pala daw niya birthday. Nadali ako doon ah.
3: Binati ko rin siya
0: kahapon. Ay, sorry. Ha? Binati mo rin?
3: Binati ko rin siya kahapon.
0: So, sino ba ang paniniwalaan natin?
3: Ali ba yung birthday niya?
1: Alalago!
0: Sino ba ang paniniwalaan natin?
3: Ali ba yung birthday niya?
0: Sino?
3: Bumati din ako. Kaya pala hindi ako pinapasok sa kwarto.
1: Hindi mo alam ang totoong birthday.
0: Ayun naman pala. Sino ba ang nalilito dito ngayong araw na ito? Ha? Talaga naman, no? Anyway, so thank you so much, Kong Terry, na kami ay binisita niyo sa studio. Meron pala kayong naidagdag na, no? Na 10 private prosecutors. Yeah. Pinakilala na sila kanina sa isang press con. But can you tell us more about paano sila na pasok dito sa impeachment trial? Did they offer their services or kinumbidan nyo sila?
3: Well, marami po doon mga kasama na doon sa previous impeachment initiative last year.
0: Si
3: Attorney Lorna Kapunan, kasama naman na po siya doon sa old impeachment team. So yeah, yung kabuuan po ng kanyang opisina ay kasali rin po noon at ngayon. No? So may mga ilang mga firms din po na bagong kasama. Yung Pekabar. Is part of it. Si Attorney Virgil Ligutan, one of the public interest lawyers that we have. No?
0: Yeah.
3: Kasama din po.
0: Yeah.
3: So represented din yun. Galing yung Cebu yun.
0: What do you mean represented galing Cebu?
3: Ibig sabihin, all across the nation.
0: Oh, you're talking about regional representation.
3: Regional representation. I mean, in the same manner that the prosecutors are regionally represented as well, no?
0: Sure.
3: Luzon, Visayas, Mindanao, no? So,
0: importante ba yun na may regional representation?
3: Oh, di syempre, very important yun kasi this is not just a Metro Manila initiative or a capital initiative.
0: Uh-huh.
3: Kundi it should be able to reflect yung pong talagang impeachment vote. Okay. That we had gotten.
0: Magsasalita din sila, private prosecutors, when they present the evidence, or dapat kayo lang as public prosecutors?
3: Ano, pwede naman pong magsalitan eh.
0: So okay, may papel sila doon.
3: Pwede po.
0: Alright, how will you choose, katulad niya, di ba, ikaw ay hawak mo yung ill-gotten wealth?
3: Mm-hmm. Yes, unexplained wealth.
0: Unexplained wealth. So ikaw ba ang pipili? Ikaw na lang ang tumulong sa ating article of impeachment, or sila ang pipili?
3: Ano naman po, it's a team effort, no? So,
0: team effort.
3: Ano naman ho kami dyan, talagang we do it na magkakapantay kaming lahat, no? So,
0: okay.
3: May hatian po kami ng trabaho, the research, so may mga bahagi po na sila po yung nagre-research at naghahanda po ng mga tanong at kasi, mga dokumento.
0: Kasi kanina nung hinihintay pa nga namin na sumagot kayo, tinatanong ko kay Secretary Yzores, ano ba yung kanilang professional background in litigation that will make them suitable, say, for one article of impeachment compared to another? Can you give us an example?
3: Well, meron po talagang general litigation experience, no?
0: Sino?
3: Yung pong mga...
0: Lahat sila? Yung opo, private?
3: Mga private prosecutors, no? So, hasang-hasa po talaga sila sa court, no? So, may mga abogado rin po na talagang mga... Hindi na abogado, kundi mga CPA.
0: Yes, yun.
3: Lawyers, no? So, relevant sila for unexplained wealth.
0: Yeah.
3: Relevant din po sila for confidential funds misuse. Kasi... we have to be able to look at the ledgers and the spreadsheets.
0: Kasi yung iba doon, like yung tong private prosecutors, may hinahandle ba silang criminal cases sa labas?
3: Criminal?
0: Yes.
1: Magne. Criminal cases.
3: Siyempre.
0: Criminal cases.
3: Siyempre, mga law firms kasi to eh.
0: So, kasi baka yung iba, mga civil cases,
3: mga
0: property dispute.
3: The entire types of cases.
0: Yeah.
3: I think sinaservice naman po nila. So civil, yeah, administrative, tax cases. Yeah. Mm-hmm. I think all of them have the experience. Ibig sabihin, it's just not just them eh.
0: Veterano na ba mga lawyer to mga to?
1: Parang si Attorney Kapunan ang pinaka...
0: Senior.
1: Oo, oh, saka kilalang pangalan eh.
0: Oo, oh, pero yung iba, yung mga... Ano ba tawag siya nga? Partners?
3: Partners, senior, yeah, associates. Pero mm-hmm, I think to be very clear, very important din ho na... Mm. Yung pong age and experience, hindi lang ho puro mga veterano. Mm.
0: Yeah, yeah.
3: Very important din ho age na mayroong mga yung middle of middle type of a lawyer, ibig sabihin, yeah, yung ano tawag dito, 10 years, 15 years, 20 years experience. Meron din I think may mga bata rin po kami mga lawyers.
0: Kasing na bata ni Terry Ridon.
3: May mas bata pa actually in terms of
0: what? Really?
3: I don't think in that list of 10, no? Mm-hmm. Ah, okay. Pero yung mga supporting lawyers, meron din mga
0: mas bata.
3: Mas bata.
1: Ibig sabihin, diverse talaga at wide range of expertise.
0: And so, regional representation.
1: Yes, ganun ang sinasakop ng mga hanay po ng private prosecutors.
3: Oh, kasi totoo, people can actually put so many other things on the table. Eh, mm-hmm. Na talagang based on age, based on experience, or yung limited experience, no?
0: Yeah.
3: Oh. Yeah. Across generations, think ko,
0: yeah,
3: mahalaga po yun. Eh.
1: Pero may numero ba tayong tinitingnan doon? Kung kasi yung pinanggit pa lamang kanina, initialist eh. So, initial pa lang tong 10. Meron pa bang madadagdag sa kanila?
3: I think meron pa. Yun naman yung sinabi. So, this is the official initial list of private prosecutors. So, hopefully within the next 2 weeks,
0: sure,
3: meron pa mga madagdag na ma-announce.
1: Apo, ilan nga po kayong public prosecutors?
3: 11.
1: Mm-hmm. So, mas marami po sila sa inyo.
3: Tama. Kasi, syempre, hindi lang naman sila mga leading private prosecutors, pati yung support lawyer staff,
0: yeah,
3: kasali rin. Mm-hmm. So, hopefully, mapangalanan din po namin sila.
0: Yeah. None of these private prosecutors have ever been involved in a previous impeachment trial. Ano? First time nila to. I
3: think so. Pero yeah, I'm not certain lang with Attorney Kapunan, no? Baka naman she had been involved in a previous
0: Corona or Estrada,
3: impeachment. Oh. I mean, whether in an official or unofficial capacity.
0: Oh. Kasi, is it important sana na meron silang prior impeachment trial experience?
3: Wala. Well, maganda rin naman. Pero yeah, syempre, ultimately naman, they are just there to support the public prosecutors.
0: Yeah.
3: So, ang talaga hong magbibit-bit talaga nung
0: kayo,
3: usapin paglilitis,
0: yeah,
3: ay yung pong mga public prosecutors. Okay.
0: So, let's talk about the preparatory processes, no? Yung pre-trial. Supposed to be next week gagawin?
3: Yeah. Maybe it's not just supposed to be. It's like certain. It will happen next week. So,
0: who's involved in here, the pre-trial?
3: The clerk of the impeachment court, Senate Secretary, Attorney Bantug.
0: Okay.
3: Will be the one to facilitate it.
0: Mm-hmm.
3: Syempre, the defense and the prosecution will be there. So we have to submit the pre-trial brief. On the 15th.
0: Okay.
3: Tapos on the 18th po yung pre-trial conference.
0: Okay.
1: Pero
0: sa Senate na gagawin.
3: Sa Senate po gagawin.
1: How confident tayo kung na maayos na magsisimula yan on Monday when I think until at to the very moment, medyo hindi pa na-resolve kung sino ba talaga
0: sino Senate Secretary?
1: Ang leader ngayon sa Senate. Kasi nag-aagawan kung sino magpe-preside ng impeachment court.
3: I think as far as we're concerned, it is Senate President pro tempore,
0: mm-hmm,
3: Sherwin Gatchaliano will be the one that will preside. He had said it also.
0: Sure.
3: And definitely, the Senate Secretary, Attorney Bantug, will be the one to be the clerk of court. Sa kanya na rin naman ho namin pinapadala lahat ng mga correspondences. Eh.
0: Okay. And in the pre-trial hearing on the 18th, kasama na dun yung senator judges?
3: Ay, hindi pa.
0: Hindi pa.
3: Yung clerk of court impeachment court.
0: Okay.
3: And it's not open to the public. Eh.
0: Yes.
3: But hopefully, pagka naman ho, all the submissions had already been placed there, baka naman mailabas din ho namin the contents of the pre-trial briefs.
1: At gano'ng katagal yun akong yung pre-trial? At ano ang dapat maging outcome nun bago yung mismong trial proper?
3: Well, ang mahalaga po nga bahagi po ng pre-trial, una yung determination of the witness list,
0: okay,
3: and yung pong document list. No?
0: Okay.
3: Basically, wala naman po masyadong bago dun sa nakita naman ako dati.
0: You had 25 witnesses ba?
3: More or less. Pero we will finalize by next week. No?
0: Okay.
3: Alam nyo naman ako yung AMLC, SEC.
0: Sure.
3: But yung bago yung bank accounts, no? Kasi yan yung hindi
0: naman
3: ang mag-asawang Duterte Carpio.
0: Oh.
3: We will subpoena it. At next week, meron nung hindi bank accounts, abaga na lang ho natin yung bagong ebidensya.
0: Okay. And sa list of witnesses, Do all of these witnesses necessarily have to appear physically in court?
3: I think so, yeah.
0: Hindi dapat yung virtual na from some remote location?
3: Hindi, dapat magpakita po sila.
0: Oh my.
3: And actually, pwede naman hong mag-reserve, no? Kumbaga, hindi kailangan mapangalanan agad.
0: Yeah, yeah.
3: Yung pong witness by next week during the pretrial proceedings. Pero dapat ma-state lang ano ba yung relevancy, ano yung purpose as to why we would want them to become witnesses.
1: At ang defense po ay expected na rin dumalo doon?
3: Well, we expect them to be there and to, secondly, to submit the pretrial brief and, syempre, to disclose their witness list and their document list.
0: Ang defense, natural, ito ay mga, well, they're all private lawyers, no? In essence, di ba? Alam nyo na ba kung may madadagdag pa sa hanay nila aside from the ones na nakaharap nyo na before?
3: Wala pa. So, ang understanding namin, 16 din sila. Parin sila.
0: Parin.
3: Doon sa nag-enter na appearance.
0: And all of these are paid by the Vice President's office or Vice President on her personal expense?
3: No, I wouldn't know.
0: Ganun.
3: But my understanding is, I think it should be a personal expense.
0: Hindi pro. Mm-hmm. Pwedeng pro bono din.
3: An OVP expense.
1: Yeah.
3: I might be wrong.
0: Yeah.
3: Pero I think that's my understanding.
0: Pero hindi OVP expense. Dapat. Mm-hmm.
1: Okay. I think ang isang question dito kung pinag-uusapan din namin kanina ni Sir Tony is dahil nabanggit natin yung bilang natin bilang mga prosecutors, magiging enough nga ba yun kung halimbawa mas marami yung bilang ninyo against the defense kung ang situation ngayon sa Senate nga ay of course may ilang mga senator judges na uupo at may iba sa kanila na vocal supporting the Vice President at meron din kabilang vocal naman na very confident silang madidiin ang Vice Presidente doon sa reklamo.
3: Tingin ko naman ho, pagka nagkalatagan po ng ebidensya, irrespective of it's a prosecution or defense evidence, the Senate judges will really have to decide for themselves based on their conscience and the evidence presented. No? So, tingin ko naman po, mas magiging mayor na usapin ang ebidensya kaysa partisan political lines.
0: Are you worried about instability going forward depending kung ano man ang outcome ng impeachment trial? Hindi kakalma yung sitwasyon?
3: Siyempre, these are extraneous matters to the impeachment. But I think the focus of the prosecution panel is really to be able to present the evidence for the nation to know and for the senator judges to look at the evidence themselves. So, lagi naman ho issue yung instability. Pero syempre, ang mahalaga din naman ho dito yung katotohanan at pananagutan. So, just because there are concerns and instability should not stop the truth and accountability from emerging. Diba?
1: Kasi ngayon pa nga lang, di ba, wala pa nga tayo dun, di ba, nakikita natin yung other side ng public na very unusual yung behavior at yung pagtanggap doon sa ongoing na proseso. How much more sa magiging resulta pa kaya po nung mismong trial?
3: Well, mahalaga ho sa amin kasi nga na matapos talaga, una mangyari at matapos ito. Lalo't higit, I think many other parties really would want to pigilan ito pong impeachment trial from proceeding.
0: Sure.
3: And that, what we had seen in the last week, the credibility of the prosecution panel, parang gusto ko talaga wasakin eh. But it's been a week since then. Tingin ko naman ho, tuloy pa rin po yung pong trabaho po namin. And we are not a single day diminished because of all of the allegations.
0: Sa pre-trial briefing, may opportunity din ba na linawin na nga kung ilan ba talaga yung dapat na lumahok na senator judges?
3: Hindi yun na mapag-uusapan. I think that is something that the Senate Impeachment Court
0: itself
3: will decide on its own. Hindi po yan a matter of
0: so malalaman na lang natin yan once the trial opens.
3: Yeah.
0: The Senate the trial presiding officer should say, we only recognize so-and-so as the senator judges. Mm-hmm. Pwedeng ganun.
3: Ano, tingin ko naman
0: all 24
3: lahat ng mga senador ay considered na senator judges. No? Ibig sabihin, ibang bagay lang kung makakadalo sila during the proceedings. No? So kung halimbawa, meron po mga senior judges na hindi ho makakadalo,
0: yeah,
3: hindi sila makakasama doon sa pagbilang ng quorum.
0: Kasi nga meron kanina na interview din sa umaga dito sa Teleradyo, si Attorney Roy, tama ba?
1: Mm-hmm.
0: Na sabi nga niya, at least sa interpretation niya, kung nakakulong ka na at may kaso kang mabigat, like plunder, hindi ka na dapat lumahok as a senator judge.
1: Hindi ka na counted.
0: May wala pa namang linaw kung gano'n talaga mangyayari. No?
3: Now, understanding ho natin, for as long as meron pong quorum, they can proceed with their business. So, our understanding is, if there is a quorum to open plenary, there should be a quorum to open the Senate impeachment court.
0: Kasi yung usapang kahapon na gustong ipalinaw kay Senator Win Gatchalian, kung talaga nga daw ba na binaba nila yung threshold to convict. Eh kasi nga ngayon, bilang ngayon, out of 24, 16, di ba? To convict. Sabi niya wala. Wala naman binabago eh. There's no lowering of the threshold. And you think that's not going to happen anyway?
3: I think it is the position of the Senate President pro tempore na hindi ho magbabago. Kasi I think that is something that has been determined by the Constitution itself. It's not by the rules. No? So
0: yeah.
3: I think kami naman ho, we are also focused on getting 16 votes to convict the Vice President. So again, to be clear, to open plenary and to open the Senate impeachment court, ibang bagay yon doon sa number that is needed to convict the Vice President.
0: Ibang rules ang nag-umiiral sa ganun.
1: Pero what happens kung halimbawa, kung talagang magmatigas yung ilang mga senador na pati yung mismong trial, hindi nila siputin? Kasi yung simpleng session days pa nga lang nila nung bago nag-adjourn, hindi nila pinasukan dahil may mga pinaninindigan silang mga bagay. How much more sa mismong impeachment trial?
3: Well, sila ko yung magpapasya doon. But again, ang tatanungin, what is the number to open the Senate impeachment court? I'm quite certain that the new Senate majority will insist na they have the numbers to open it and to proceed to trial. So, sila ko yung magpasya. I mean, it's their affair. We don't want to intrude on the determination of the Senate.
0: The Senate court. Yeah.
1: And that won't violate any rules or what na baka kailanganin na naman po ang intervention ng Supreme Court para lang mabigyan ng linaw kung magpo-proceed ba o hindi.
3: Tingin ko hindi, kasi siyempre, usapin to ng bilang eh. Pag usapin ng bilang, I think the Supreme Court will look at it as a political question.
0: Yeah.
3: Di ba? Kumbaga, hindi naman pwedeng i-substitute ng Supreme Court yung kanyang pagtingin kung wala naman talagang bilang halimbawa or kung may bilang naman talaga halimbawa.
0: Kamusta na yung mga maleta?
3: Okay naman. Naging mangga. Tsaka naging pilo.
0: Nakita ko yun.
1: Sabi ko,
0: papatawag kita sa principal's office. Because... pag ako may hawak na piluko, ayaw ng Supreme Commander.
1: Inabangan ko yun. Nakala ko ba yung susuot mo?
0: Hindi nga. Ayaw nga ni Supreme Commander. Mm. Pero pag si Kong Terry, pwede mali-maletang piluka at mangga pa.
1: Dami pa, di ba?
0: Grabe. Diba? What did you do with the mangoes after your presentation?
3: No,
0: pinamahagi mo ba?
3: No, kinuha lahat ng mga kasama natin sa media. Makita niyo,
1: kala
3: like,
1: ko ginawa mong mango
3: grain. They were scrambling for it.
0: Wala talagang pinag-iba eh. Nakakuha pala ng libreng mangga eh. Yung piluka, sino nakipag-agawan?
3: Ano, kinuha din nila.
1: Talaga?
3: Kailangan sa Halloween. Piluka,
0: eh. Aray ko.
3: Kailangan sa Halloween.
0: Sana pinagtabi mo ako isa kailangan. Anyway, so kami, tandali lang. Bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, sa ating guest, kukuha po muna tayo ng isang Flash Report!
4: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Tanggapin natin ang flash report ng Laki Radio Patrol, Marlene Pajernas. Marlene!
5: Tony, arestado ng mga tauhan ng Quezon City Police District si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson dahil sa kasong cyber libel bandang alauna ng hapon kanina sa isang tahanan sa Barangay Ugong Norte sa Quezon City. Sa Bisaya, ng warrant of arrest ay nilabas ng Branch 21 ng Regional Trial Court sa Vigan City. Ayon sa source, agad nakapagpiyak si Singson ngayong araw matapos na maaresto. Ang tabayan ng mga dagdag na detalye sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
0: Sorry. Go ahead. Extra, please.
5: Yan ang balita kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
4: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
0: Narinig mo ba yun, Kong Terry? Si dating Gov, Chavit Singson.
1: Na-aresto daw. Cyber libel.
0: Available naman yun, di ba?
3: Pero na-report naman, na-break na.
0: Ito na, yung katatapos lang.
3: May litrato kayo?
0: Wala pa naman. Pero meron ba? Oh, pero titingnan natin. Lumailalabas natin maya-maya. Oh, pero ano ba yung sinabi ni Marlene? Cyber libel.
1: Cyber libel.
0: For what?
1: Tungkol saan nga ba? Hindi nakinig eh.
0: Wala pa detalye. Ihabol ni Marlene.
1: Mamaya may follow-up yan. Mm.
0: Yung sinasabi kong kanina interview with Attorney Roy, Jose Roy, no, na pamantasan ng lungsod ng Maynila, PLM. So siya pala yung nagbibigay ng ganung kuro-kuro niya na whether or not counted pa yung ibang senator judges, kung makakalahok pa sila, given na meron sila mga kinakaharap ng mga criminal case. Anyway, so kapiling pa rin ho natin dito sa studio ang Mr. Po nang hindi pala nag-birthday kahapon. Kuryente pala yun, ano?
3: Hindi, napabati nga ako eh.
1: Nabiktima ano din.
0: Ano ba? Anyway, si Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, miyembro din po siyempre ng House Prosecution Panel. Makakapiling niyo pa rin po si Kong Terry at saka si Secretary Christian Yusores. Pero si Entering Tony Velasquez ay kinakailangan po munang mag bagong anyo dahil lilipat po muna tayo ng studio, Kong Terry, at ako po ay sasama sa hanay ng mga one and only sa Alvin's, El Chico's, Bernadette Sembrano's, puro plural lahat yun. Because
1: madami.
0: Tatayo muna tayo for the TV's patrols. Madami din yun, that's plural. So maya-maya po, abangan niyo po si Secretary Christian po muna ang lilipat po muna dito sa control para patuloy ang ating talakaya dito pa rin po sa Issue Spotted! Spotted! Spotted!
4: Kayang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted. Issue Spotted.
1: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacañang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinakover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget, so dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
7: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: as a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maaasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
5: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
7: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
8: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
1: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Hindi na balita. DZMM, Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Issue Spotted sa DZMM.
10: Nagbabalik po ang Issue Spotted. Kasama niyo pa rin po Christian Yosores. Pansamantalang nag-bye-bye si Sir Tony para sa TV Patrol. Pero kasama pa rin po natin si Bicol Saro Porteles, representative at member po ng House Committee on Justice at member din po ng public prosecutors na harap dyan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, Congressman Terry Redon. Kong, good evening po ulit.
11: Good gabi.
10: Magandang gabi po. Opo, balikan ko lang yung na-mention natin kanina na magiging private kasi yung pre-trial, no? Walang, hindi siya ite-televise, hindi siya ila-live coverage. Pero paano po malalaman ng publiko kung yung ganap doon sa pre-trial, kung ano ang naging development?
11: Well, ang precise na tawag doon, non-public. Ibig sabihin, hindi naman private kasi hindi naman pribadong bagay ito. So, ibig sabihin, it is not open to the public. So, hopefully, after po nung proceedings, on the 2 days na meron pong pre-trial conference, I think mag-update naman po yung prosecution panel. Probably yung pong mga tagapagsalita at yung prosecutors will update the developments.
10: At allowed po yun sa proseso? Wala naman siya malalabag na rules.
11: Kung hindi naman ho, sobrang detailed on the merits, pwede pa rin yung pag-usapan. Ibig sabihin, tanong lang naman doon, ilan yung witnesses, ilan yung dokumento, ano yung mga dokumento, sino yung witnesses, di ba? I don't think it goes into the merits of the case.
10: Basically, parang ito na rin yung natunghaya natin before sa mga unang impeachment hearings.
11: Tama yun, oo. At well, yung specific to our case po, I think ito pong document list and witness list, wala po itong bago dun sa nakita na ho natin sa House proceedings, no? But important to make the point also na may bago yung bank accounts, no, ng mag-asawang Duterte Carpio will subpoena it. At syempre, meron pang very important na document next week na lang siguro best to disclose.
10: Mm-hmm. Meron pa po bang ini-expect ang publiko, kami po, no, na malalaki pang pasabog pa ng mga evidences or testimonies moving forward or sa mismong trial po, kung meron pang mas malalaki dun sa mga una nang nabunyag sa previous hearings?
11: Tiko, yung pong bukod dun sa bank accounts, meron pang isa o dalawa na malalaki pa hong mga pasabog, no? So, makikita naman ho natin yan next week pagka ho nailabas po yung mga pre-trial briefs, kasi makikita po doon yung witness and document list. Kasi hindi naman na pwede itago kung sino pa at ano pa yung pong mga ebidensya.
10: I think ang isang malaking tanong din kung is kung sa mismong trial proper, required na ba talagang humarap doon si Vice Presidente Sara? At ano ang maaaring senaryo kung pati yun ay hindi na pa rin niya harapin o hindi niya siputin?
11: Wala naman hong penalty pagka hindi ho nagpakita. Mm-hmm. Pero ang kailangan lang hatang gamutin nung pong Senate Impeachment Court, yung pong fact na hindi ho ata siya nabigyan ng abiso na magpakita physical sa Senate Impeachment Court, no? Mm-hmm. So yun, I think that's a requirement in their rules na dapat ho may notice summons to the Vice President to appear before the Senate Impeachment Court. Mm-hmm. Hindi po yan nailagay doon sa previous summons requiring her to answer the articles of impeachment. So I think isang bagay po yan na dapat hong magamot moving forward.
10: Hindi naman ibig sabihin na kung hindi siya kaharap doon sa mismong trial proper, hindi uusad ang proseso, hindi tatakbo yung mismong trial.
11: Hindi naman. Pero mahalagang magawa din kasi yan, kasi bahagi po ng rules yun. Yan po ang pagpapaharap sa pangalawang pangulo. So hopefully the Senate Impeachment Court will do it on its own, no? But tignan pa ho natin kung ano po yung pwede mangyari doon.
10: Opo. Bago tayo pumunta doon sa mismong trial proper, natanong ko rin ito kanina off-cam kung ano ba ang mga scenario or ano ang aabangan po ng publiko from both sides. Siguro sa panig na lang po ng prosecutors, paanong paghahanda pa ang gagawin during that period?
11: Well, pagkatapos po ng pretrial proceedings po kasi next week, July 6 na yung talaga pong magiging mga ganap, no? Dyan po sa paglilitis, yung pong interim period po na yon, paghahanda pa rin. So, tatapusin na namin yung kabuuan po ng mga dokumento, witnesses, yung mga mock trials, no? Yung paghahanda, simulation po ng trial itself. Gagawin po ng prosecution panel pa rin po ito.
10: And possible po next week, i-announce yung nabanggitin nyo na second batch ng mga private prosecutors.
11: Hopefully, second batch can be announced next week or in the next 2 weeks.
10: Alright po. Abangan po natin ang mga development mula po sa panig ng prosecution team na haharap po dyan sa impeachment trial. Of course, yung parte din po ng defense dahil next week yung pre-trial and July 6 ang mismong trial proper. Congressman Terry, maraming salamat po for your time and of course, lagi ka naming hihingan ng update sa mga ganap dyan sa impeachment trial. Salamat po.
11: Salamat. Good gabi.
10: Yan po si Congressman Terry Rodon mula po sa Bicol Saro Partilis, member ng House Committee on Justice at member po ng Public Prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang oras po ay 6:27. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa programang Issue Spotted. Muli sa ngalan po ni Rica Lazo at Sir Tony Velasquez. Ako po si Christian Osorio.
12: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Nadideploy po ako sa isang story. Makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko po yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
13: Kung ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit, magkinig ng balita, DCMM, Radio Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
2: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
14: Hindi bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
2: Ang naninindigan para sa katotohanan.
15: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
2: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
16: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM.
17: Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?
18: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at malis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
19: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
7: DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Bago pa man sumikat ang araw,
20: Kape.
21: Good morning!
2: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
20: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZNM. Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?
1: Ang alaga ng

0: Happy Independence Day! Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 4:02.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.
2: Good morning! Good morning!
0: Ngayon po ay Biyernes, June 12, 2026, Independence Day. Narito po mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Tatlo persons of interest sa pagkamatay ng dalawang Ateneo Blue Eagles player tinukoy. Mga coach at player ng Ateneo, ipinasampina.
3: Ateneo Blue Eagle coach Tab Baldwin pinigilan ng universidad na magsalita sa trahedya. Baldwin at team manager ng Blue Eagles nag-leave ng koponan.
0: Mga residente ng Glan at Malapatan sa Sarangani umaapela ng tulong. Supply na pagkain sa Jose Abad Santos na mga Occidental pinangangambahang kapusin.
3: Singil sa kuryente ng Meralco tataas ngayong buwan. Dagdag bawas sa presyo ng langis na kaamba sa susunod na linggo.

0: Radyo Patrol, Robert Bano.
1: Good morning!
2: At sa pangalan pa rin po ni Radyo Patrol Steve Ras sa Super Sipag na nandyan sa General Santos. Ako naman po si Radyo Patrol Jom Garner.
1: Good morning!
0: At gayon sa detalye po ng mga balita, unahin po natin ito ha. Sigil sa kuryente. Tataas ang 15 centimos kada kilowatt hour ang sigil sa kuryente ng Meralco ngayong pumbuan. Katumbas ito ng dagdag na 30 pesos hanggang 74 pesos na bayarin sa kuryente na mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour hanggang 500 kilowatt hour kada buwan. Paliwanag po ng Meralco, tumaas ang generation charge dahil sa serye ng red alert status sa Luzon grid noong Mayo at 13 hanggang 15 na nagpataas po ng presyo ng kuryente sa spot market. Umaasa Meralco na bababa ang singil ng kuryente sa Hulyo dahil naman sa panahon ng tag-ulan.
2: Posibleng rollback ang presyo ng diesel at kerosene sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na trading sa world market, mahigit 3 piso kada litro ang rollback sa diesel at mahigit piso naman ang ibinaba ng presyo ng kerosene. Pero ang gasolina, halos piso ang itinaas ng presyo. Pinangangambahang lumobo ang presyo ng langis sa world market sa huling dalawang araw ng trading dahil sa muling pagsasara ng Strait of Hormuz at pagsiklab ng tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika. Nagbabala pa si US President Donald Trump na muling bobombahin ang Iran kung walang mabubuong peace agreement. Hindi naman nagpapatinag ang Iran at nagbantang gaganti sa anumang pag-atake ng Estados Unidos.
1: Basta AMDZMM.
0: Tatlong opisyal ng Ateneo de Manila University ang tinukoy ng PNP-CIDG bilang persons of interest sa pagkamatay ng mga manlalarong sina Reni Batebordia at Divine Adili. Sinabi ni DILG o CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II na sila ang nagdala sa mga player ng Blue Eagle sa resort sa Dipakula, Aurora kung saan nangyari ang trahedya. Hiniling na rin ng CIDG sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin laban sa mga persons of interest kabilang ang isang banyaga. Una nang kinumpirma ng DILG na sinimulan na ng PNP-CIDG ang investigasyon nito sa pagkamatay ng dalawang student-athlete. Ipinasampina ng PNP-CIDG ang mahigit 20 individual kabilang ang coaching staff at players ng Blue Eagles para sa investigasyon. Pinapaharap ang mga ito sa CIDG office sa Camp Krami sa Lunes at inaasahan ang kanilang kooperasyon sa investigasyon. Samantala, naiuwi na sa Davao City ang labi ni Rene Batebordia. Pasado alas 11 kagabi nang ilipad ang bangkay ng basketball player kasama ang kanyang ina at iba pang kamag-anak mula sa private hangar sa Pasay City. Ibuburol sa Ateneo de Davao ang labi ni Batebordia bago iuwi sa Agusan del Sur kung saan siya ililibing.
2: Kaugnay pa rin yan, hindi nakapagbigay ng testimonya at nasa state of shock pa si Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin habang iniimbisigahan ng Aurora Police ang pagkamatay ng dalawang player nito. Pinaharap ni Baldwin sa mga police ang kanyang coaching staff members na sina Reynaldo Jacinto at Dean Castaniano para magbigay ng salaysay sa pagkamatay ni Rene Batebordia at Divine Adili. Sinabi umano ni Jacinto at Castaniano na hindi training, na training ang ginawa ng Ateneo Blue Eagles sa resort nang mangyari ang trahedya. Pero inaalam pa ng pulisya kung anong klaseng pagsasanay ito at kung sino ang nagmamando nito. Samantala, pinaharap naman ng Department of Labor and Employment si Baldwin sa kanilang tanggapan sa Lunes. Naglabas ang show cause order si Labor Secretary Francis Tolentino para alamin kung may hawak na alien employment permit si Baldwin. Binalaan ni Tolentino si Baldwin kung hindi ito sisipot sa dole at mapatunayang wala itong valid na alien employment permit.
1: Basta DZMM!
0: 4:09 na madaling araw. Inamin ng Ateneo de Manila University na desisyon ng Universidad na manahimik sa si Blue Eagles head coach Tab Baldwin sa nangyaring pagkamatay ni Rene Batebordia at Divine Adili sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Sa isang pahayag, hiniling ng Ateneo kay Baldwin na umiwas na magbigay ng pahayag sa publiko para magbigay daan sa proseso at lumabas ang katotohanan sa trahedya. Inatasan ng Ateneo si Baldwin na asikasuhin ang emotional at psychological welfare ng mga player at coaching staff na apektado ng pagkamatay ng dalawang manlalaro. Kinumpirma rin ng Ateneo na nag-leave si Baldwin at team manager ng Blue Eagles na si Christopher Kimpo para magbigay daan sa sariling imbestigasyon ng Universidad. Muling

0: ipakita sa publiko si Baldwin nang dumalo sa prayer vigil para sa dalawang namatay naman na laro sa Ateneo Campus. Nanawagan naman ang halos 200 guro ng Ateneo sa school administration na magbigay ng kaliwanagan at maging transparent sa pagkamatay ng dalawang player. Nais malaman ng mga faculty member ng Ateneo kung nasunod ang mga regulasyon at due process ng universidad at kung may inilatag na safety measures sa training ng mga manlalaro. Inamin din ng faculty members kung anong tulong o inaalam din ng mga faculty member kung anong tulong ang ibinigay ng Ateneo sa mga naulilang pamilya, gayon din sa iba pang player. Samantala, dating player ng Ateneo Blue Eagles, nanawagan kay Coach Tab Baldwin na magsalita sa pagkamatay ng dalawa niyang manlalaro. Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula sa Quezon City at Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico.
1: Bumisita sa Arlington Memorial Chapel ang ilang Nigerian friend basketball player ng UAAP sa burol ni Rene Baterbonya. Ang isa sa kanila ay si Chibueza Ike, dating Ateneo Blue Eagle, sa ilalim ni Tab Baldwin, ang kasalukuyan pa ring head coach ng Ateneo Basketball. Ayon sa kanya, umaasa siya na maglalabas ng pahayag si Baldwin tungkol sa naging insidente sa di umano'y team building sa Dipakulao, Aurora, na humantong sa pagkasawi ni Rene Baterbonya at ng kababayan nilang si Divine Adili. Pinabulaanan din ni Ike ang di umano'y ginawang mapanganib na training tuwing team building ng koponan, kung saan hindi naman anya naranasan na palanguyin sa dagat kundi jogging lang para sa kanilang stamina. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM!
3: Pansamantalang ipinasara ng Dipakulao Municipal Government ang resort kung saan nalunod ang dalawang players ng Ateneo Blue Eagles. Isinilbi ang temporary closure order matapos mabisto ang isinawang inspeksyon ang paglabag umano ng resort sa mga ordinansa kaugnay ng kaligtasan sa dagat at tourist destination sa Dipakulao. Paliwanag ng LGU, bahagi-anila ito ng kanilang aksyon para matiyak ang kaligtasan ng publiko at pagpapatupad ng mga batas at ordinansa. Nakiramay din ng Dipakulao LGU sa mga naulila nila Rene Baterbonya at Divine Adili, kusang loob namang humarap sa NBI ang mga may-ari ng resort para tumulong sa isinasagawang investigasyon sa pagkamatay nina Baterbonya at Adili. Sinabi ni Attorney Raymond Matelino na may naka-duty na lifeguards nang mangyari ang insidente at mismong ang mga resort owners ay tumulong para iligtas ang dalawang biktima. Ayon sa rescue worker na si Angelo Libero, nakalutang na sina Baterbonya at Adili ng marecover at walang suot na pabigat sa paa. Taliwas ito sa mga pahayag na kumakalat sa social media na may nakakabit umanong ankle weight sa mga biktima. Walang sugat o pasa sa katawan nina Baterbonya at Adili nang maihahon mula sa dagat. Sinabi naman ni Dipakulao Mayor Danilo Tolentino na walang koordinasyon sa kanilang tanggapan ang Ateneo maging ang coaching staff sa idinaraos na team building activity. Base sa mga paunang imbestigasyon ng mga otoridad, posibleng nalunod sina Baterbonya at Adili matapos mahatak ng grip current o malakas na agos ng tubig sa ilalim at mapunta sa mas malalim na bahagi ng dagat.
2: Basta AM DZMM.
4: Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
0: Sa iba balita, mga residente ng Glan Sarangani na mamalimos ng tubig at pagkain. Narito balitang kumpirmado o sigurado mula Sarangani. Hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve, good morning.
5: Parami na ng parami yung natadaanan nating mga residente ng bayan ng Glan Sarangani Province na naghihintay sa gilid ng kalsada sa pag-asang mabibigyan ng tulong matapos ang lindol noong Lunes. Sa mga natadaanan namin, halos nagkakaisa ang kanilang hiling sa mga dumadaang sakyan, ang maiinom na tubig at pagkain na nakasurad sa mga placard na kanilang bit-bit. Bagamat may tubig silang nakukuha sa mga poso para may painom, pero hindi umano magandang kalidad at sumasakit ang kanilang tiyan. pangamba ng mga residente ang kapakanan ng mga bata at senior citizens na hindi nakakakain ng maayos. Umaasa sila na dahil nadaraanan na ang ilang kalsada papunta sa kanilang barangay, ay agad silang mabibigyan ng tulong ng gobyerno, lalo't bukod sa walang pagkain na tubig, ilang araw na ring walang kuryente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Mula rito sa Sarangani Province, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Samantala, nanawagan din ng karagdagang tulong ang mga residente ng bayan ng Malapatan na isa rin sa mga lubhang napuruhan ng pagyanig. Umaapela ang mga residente ng karagdagang ayuda at wala rin kuryente sa naturang bayan at mga tent dahil sa kalsada pa rin sila natutulog tuwing gabi sa takot sa mga aftershock. Sa Davao Occidental naman, pinangangabang kapusin na ang supply ng pagkain sa bayan ng Jose Abad Santos. 15 barangay ang isolated dahil sa landslides at sirang mga kalsada. Sa tala ng lokal na pamahalaan, 7 na ang naitalang patay sa bayan, 12 ang nawawala at 25 ang sugatan.
2: Basta AM DZMM.
3: Apat na putpito na ang napata o ang patay sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao. Sa report ng NDRRMC, 31 ang nawawala at halos 700 ang sugatan. Mahigit 75 namang o 75,000 pamilya ang apektado, kung saan mahigit 3,000 ang nananatili sa mga evacuation center. 8 lugar kabilang ang Sarangani ang isinailalim sa state of calamity dahil sa lawak ng pinsala. Samantala, retrieval operations ng gumuhong gusali sa General Santos City tinapos na. Nagbabalik si Radyo Patrol Steve Ross. Steve!
5: Kinumpirma ng City Disaster Risk Reduction and Management Office at Bureau of Fire Protection ng General Santos City na tinapos na ang surge and retrieval operations matapos ma-recover ang 3 bangkay mula sa gumuhong grocery store sa barangay Kalumpang kasunod ng magnitude 7.8 ng lindol. Ayon sa BFP, na-recover na ang 10 babaeng empleyado. Noong Martes ng umaga naman ay na-recover ang bangkay ng isang lalaking empleyado habang ang isa pang biktima ay natagpuan noong mga nakaraang araw. Ayon sa mga rescuer, isinagawa ang planado at maingat na magpasok sa loob ng gumuhong gusali para hanapin ang mga nawawalang individual. Sa ngayon, wala nang iniulat na nawawala sa nasabing gusali. Gayunman, patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad ang ilang individual na naiulat na nawawala pa sa ibang lugar na naapektuhan ng lindol. Sa buong General Santos City, aabot sa 73 gusali ang naapektuhan ng lindol, habang may ilang gusali pa rin hindi pa pwedeng puntahan sa ngayon. Tiniyak naman ang lokal na pamahalaan ng Jansan na tutugunan nila ang pangailangan ng mga apektadong residente. Sa tala ng lokal na pamahalaan ng Jansan, halos 2,000 pamilya ang naapektuhan ng malakas na lindol. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, mula rito sa General Santos City. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz!
0: Isa pang report! Attorney Levito Baligod pumalag sa pag-uugnay ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa 18 bagman sa banta sa seguridad sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula sa Office of the Ombudsman. Yatin ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly!
6: Inalmahan ni Attorney Levy Baligod ang pahayag ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na posibleng may kinalaman sa 18 nagpakilalang dating bagmaniko ang banta sa seguridad ng Senado. Ayon kay Baligod, kasinungalingan at nakakatawang akusasyon. Anya, matagal na panahon na silang ipinap-background check ng intelligence team ng AFP, PNP at NBI at hindi sila sanay sa karahasan. Sobrang higpit din anya sa pagpasok pa lang ng Senado, kaya imposible ang ibinibintang sa mga nagpakilalang bagman. Kahapon June 11, dumating sa ombudsman ang isa sa mga nagpakilalang bagman na si Johnny Buduan, kaugnay ng imbitasyon ng ombudsman na inatasan ng 18 na magsumite ng individual affidavit. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Sinampahan ng panibagong cyber libel ang 18 umano'y bagman ni dating Congressman Zaldico at kanilang abogadong si Attorney Levy Baligod. Inihayain ng spokesperson ng House Prosecution Panel na sila Lanao del Sur Congressman Zia Adyong ang reklamong cyber libel sa Marawi City. Humihingi si Adyong ng 25 milyong pisong danyos dahil sa mga malisyoso at gawa-gawang kwento ni Baligod at mga bagman nito. Inakusahan ng mga ito si Adyong na isa sa mga kongresista na tumanggap umano ng mali-maletang pera mula sa maanumalyang flood control projects. Mariing pinabulaan na ni Adyong ang akusasyon at hindi niya nakakaharap ang mga bagman nito.
2: Basta AM-MM!
0: Oras natin, 4:20 na madaling araw, pinatawad ang sanksyon ng China si Defense Secretary Gilberto Teodoro dahil sa umano'y mga irresponsableng pahayag ng kalihim na nagpapalala ng hidwaan ng Pilipinas at China. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, hindi papayagang makatuntong si Teodoro, gayon din ang kanyang misis at anak sa mainland China, Hong Kong at Macau. Pinagbawalan din ng Chinese government ang mga organisasyon o individual sa China na makipagtransaksyon kay Teodoro at kanyang pamilya. Sinabi ng Chinese Foreign Ministry na nakasisira sa lehitimong interes ng China ang mga pahayag ni Teodoro na sinasabotahe umano ang China-Philippines relationship. Marikinong din ni Teodoro ang pag-aangkin ng China ng teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea, gayon din ang hindi pagkilala ng mga Chinese sa 2026 Arbitral Award na pabor sa Pilipinas at nagbasura sa 9-dash line ng China.
2: AM-TZMM.
3: Ginagamit umano ng China ang movable platform sa Bajo de Masinloc pa sa maritime research ng walang pahintulot ng Pilipinas. Ayon kay Alexander Lopez, spokesperson ng National Maritime Council, mayo pa na monitor ang movable platform sa Bajo de Masinloc na ginagamit sa pagkuha ng mga datos para sa maritime research. Malinaw aniya na paglabag ito sa UNCLOS at international laws dahil walang basbas ng Philippine government ang maritime research ng China. Sinabi naman ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, na ito ang unang pagkakataon na na-monitor ang movable platform ng China sa Bajo de Masinloc.
2: Basta AM! DZMM.
3: Oras natin, 4:23 mga kapamilya.
0: At syempre dahil 4:23 na, oras na para ipadalain yung mga mensahe sa ating Viber number na. Oh, sasabayan mo ako dito. Hindi ka pwedeng chill dyan. Sabay tayo dito sa ating Viber number na 0919-278-3000. Babasahin natin lahat yan, ha? Total Independence Day naman. Kung aabutin. Pero feeling ko naman naabutin yan, kaya ipadala nyo na habang maaga. Abangan nyo po sa aming pagbabalik, tatlong crew ng fast food restaurant sa Pangasinan, sugatan sa pagsabog ng air fryer.
3: At lalaki patay matapos matabunan ng lupa habang naghuhukay ng balon sa Ilocos Norte. Yan at iba pang mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4. Kape!
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: June 12, 1898, opisyal na ipinroklama ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Sa araw ding ito, sa tirahan ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, opisyal na itinaas ang watawan ng Malayang Republika. Maligayang araw ng kalayaan mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
9: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
10: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!
1: Oras!
2: Oras natin, 4:26 ng madaling araw.
1: Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Tatlong persons of interest sa pagkamatay ng dalawang Ateneo Blue Eagles player tinukoy. Mga coach at player ng Ateneo ipinasampina.
2: Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin pinigilan ng universidad na magsalita sa trahedya. Baldwin at team manager ng Blue Eagles nag-leave ng koponan.
1: Mga residente ng Glan at Malapatan ng Sarangani, umaapela po ng tulong. Supply ng pagkain sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, pinangangambahang Kapusin.
2: At singil sa kuryente ng Meralco, tataas ngayong buwan. Dagdag bawa sa presyo ng langis, nakaamba sa susunod na linggo.
1: At sa oras ng 4:27,
0: Ulat, Panahon.
1: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Ngayong Independence Day, makakausap po natin si Binibining Lian Loreto mula sa Pag-asa. Good morning, ma'am.
3: Magandang umaga, sir, at sa lahat ng ating mga tigas-baybay. Ngayon nga po ay mas nangibabaw na yung easterlies o yung hangin galing sa karagatang Pasipiko. At ito po ay nakakaapekto sa silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas, maging sa may Mindanao. So expect po natin yung mainit at malinsangang panahon sa buong bansa po kabilang Metro Manila. Pero possible pa rin naman po yung mga thunderstorm activities natin, especially dito sa areas ng Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, and sa may Davao Region. Yung mga thunderstorms natin, mapaalala lang po sa ating mga kababayan, posible pa rin pong maging severe at magdulot pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So aside po sa matinding sikat ng araw at yung mga pag-ulan natin, magdala po tayo no, ng mga payong at sombrero po, panangga po dito. Pero aside po naman dyan, wala naman po tayong bagong sama ng panahon na minomonitor at wala din naman po tayong nakataas na gale warning. Yan lamang po latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
1: Magandang umaga at maraming salamat, Ma'am Lian Loreto mula sa Pag-asa.
0: Ulat Kalusugan.
2: Partner, may ilig ka ba maglakad?
1: Ay, favorite.
2: Anong gusto mong lakad? Sa umaga o sa gabi?
1: Anytime. Pwede. Basta wag lang matinding init, partner. Mas gusto ko naglalakad talaga. Halimbawa, kahit sa ibang bansa, pag lumayas ka, namasyal ka, mas gusto ko din naglalakad. Mas na-appreciate ko yun. Ikaw, nagmamotor ka eh.
2: Pero tumatakbo din ako at naglalakad.
1: Ah, okay. Good.
2: Importante yun eh.
1: Ay, bakit mo na itanong?
2: Wala naman.
1: Akala ko related yan sa topic.
2: Siyempre, joke lang yun. May related yan sa ating Ulat Kalusugan on a Friday morning. Ayon sa mga eksperto kasi, nakakatulong ang paglalakad para mapababa at makontrol ang mataas na presyon ng dugo na isa sa mga pangunahing sanhi ng atake sa puso at stroke. Ayon sa mga cardiologists, natural na tumataas ang blood pressure sa umaga at bumababa sa gabi. Kaya maaaring magkaiba ang epekto ng paglalakad depende sa oras ng araw. May ilang pag-aaral na nagsasabing maaaring mas nakabubuti ang paglalakad sa hapon o gabi. Ngunit hindi ito pare-pareho sa lahat ng tao. Binigyan din ng mga eksperto na mas mahalaga ang regular na paglalakad kaysa sa eksaktong oras ng pag-ehersisyo. Inirekomenda ng brisk walking ng hindi bababa sa 150 minuto bawat linggo. Nakatutulong din ang paglalakad sa pagpapaluwag ng mga ugat at pagbawas ng stress na parehong nakatutulong sa pagkontrol ng blood pressure.
1: Kaya kung malapit-lapit lang yung inyong pupuntahan, mamamalengke lang kayo. Pupunta lang kayo sa grocery o kaya dyan lang kay Aling Bebang, bibili ka ng soft drinks. Lakad na lang. Huwag nang yung iba, sakay agad eh. Paano paglabas ng gate, sasakay agad ng tricycle, sasakay agad ng mga motor, di ba? Dapat lakad, exercise. At yan
2: ang ating Ulat Kalusugan.

0: good morning. Good, good morning.
1: Magandang madaling araw sa ating mga kapamilya ang magbubukid.
0: Good morning.
1: At mangingisda.
0: Good morning.
1: Narito na po ang ating agribalita.
0: Good morning.
1: Sa ating agribalita, naglaan ang Department of Agriculture Caragan ng 4 milyong pisong pondo para sa pagpapatayo ng cold storage facility at pagbili ng freezer vans. Nagmula po ang pondo sa Kadiwa Financial Grants na ipinagkaloob sa mga lokal na pamahalaan ng Las Nieves at Magallanes sa Agusan del Norte at San Nicolas Development Cooperative o Sanideco sa Surigao del Sur. Gagamitin ng Magallanes LGU ang pondo para sa pagbili ng freeze van para tulungan ang mga magsasaka na maibiyahe sa palengke ang kanilang mga produkto. Magpapatayo naman ang Las Nieves ng Kadiwa Center kung saan ibebenta ang mga ani at produkto ng mga magsasaka sa naturang bayan. Magpapatayo ang Sanideco ng cold storage facility para maipreserba at kaagad hindi kaagad mabulok ang mga produkto ng kanilang mga miyembro. Ayon po sa DA Caraga, nakahanda sila magbigay ng suporta at pondo para sa mga magsasaka sa rehiyon sa pamamagitan ng Kadiwa Financial Grants. At yan po ang ating agribalita muli.
0: Good morning!
1: Happy Independence Day, Kaka! Yan po ang ating agribalita.
0: Good morning!
1: Sa oras naman na 4:32, ikutin na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Probinsya. Probinsya.
1: Unahin po natin ang Laguna. 4 ang patay kabilang ang isang buntis habang isa naman ang sugatan matapos sumiklab ang sunog sa isang bakery sa Barangay Real sa Calamba City. Ayon po sa pulisya, na-trap sa 2nd palapag ng gusali ang mga biktima habang mabilis na kumalat ang apoy. Nadamay din ang ilang katabing establishmento. Patuloy naman ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection upang matukoy ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsala.
3: Sa Pangasinan, nalapnos ang iba't ibang bahagi ng katawan ng 3 crew ng isang food chain sa bayan ng Mangaldan matapos sumabog ang sirang air fryer at matalsikan ng kumukulong mantika. Ayon sa Bureau of Fire Protection, posibleng nag-overheat ang fryer dahil hindi na gumagana ang thermostat nito. Tinakpan umano ng basang tela ng ang kawali ng oil fryer pero nang alisin nito ng 2 crew at buhusan ng yelo, tumalsik ang mainit na mantika. Patuloy na ginagamot at ang 3 crew habang nasa ICU ang isa sa kanila.
1: Sa Zamboanga, 4 ang manggagawa patay matapos makalanghap na nakalalasong kemikal sa isang barko.
2: Pasada Probinsya. Probinsya.
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Zamboanga at hindi Queenie Casimiro. Queenie.
4: Sa inisyal na investigasyon ng otoridad, napagalamang naglilinis ang 2 manggagawa sa vessel hatch ng FV Kevin na nakadaong sa pier ng isang planta ng sardinas sa Barangay Kawit. Nakita na lang umano silang ng ibang manggagawa na nakahandusay na sa sahig. Nang bumaba ang 2 iba pang laborer para sakloloha ng mga biktima, sila din ay nawalan ng malay. Kinilala ang mga biktima bilang sina John Edgar Dotillos, Ryan Christian Villariz, Ranilo Sanogal Jr. at Arnold Obanyan. Sinubukan pa silang dalhin sa ospital pero binawian din ng buhay. Inaalam pa ng mga otoridad kung anong kemikal ang nalanghap ng mga biktima. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
1: Maraming salamat, Queenie Casimiro!
3: Lalaki patay matapos matabunan ng hinuhukay na balon sa Ilocos Norte.
2: Pasada Probinsya. Probinsya.
3: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Ilocos Norte, ihahatid ni April Rafales.
5: Patay ang isang lalaki matapos maguhuan ng lupa habang naguhukay ng malalim na balon sa kanilang bakuran sa Barangay Baduang, Pagudpud, Ilocos Norte nitong Miyerkules. Tinatayang may lalim na 9 hanggang 10 metro ang hinuhukay na balon ng 2 lalaki nang biglang gumuho ang lupa. Nakalabas ang isa pero naiwan ang kasama niya. Matapos ang ilang oras na retrieval operation, narecover ang biktima na dinala pa sa Rural Health Unit pero idineklarang wala ng buhay. asphyxia secondary to drowning o kakulangan ng hangin dulot ng pagkalubog at pagkakakulog sa loob ng hukay ang sanhi ng kanyang pagkamatay. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, April Rafales.
3: Marami salamat, April Rafales.
1: Sa Bohol naman po, patay ang 57 taong gulang na lalaki matapos umanong makagat ng pating sa dagat po yan sa bayan ng Talibon. Dead on arrival sa pag-abutan si Francisco Gonzalez na nagtamo ng sugat sa balikat. Ayon po sa Philippine Coast Guard Talibon, nakita ang bangka ni Gonzalez na papalapit sa pantalan habang humihingi ng saklolo ang kanyang asawa. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang tunay na sanhi ng insidente.
3: Nagpadala naman ang tauhan ng Department of Agriculture para bantayan ang sitwasyon sa tumagas na langis sa Badok, Ilocos Norte. Galing Omnico Port sa bayan ng Curimao at papuntang Cagayan ang barkong MV MSCI 1 nang sumadsad matapos pasukin ng tubig dulot ng malakas na alon at hangin. Tumagas ang langis mula sa makina habang selyado pa rin ang reserve oil ng cargo vessel. Kabilang sa mga ipinadala ang ilang tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na bibigyang prioridad ang pagtulong sa mga mangisdang apektado ng oil spill, kasama rin sa tututukan ng mga tauhan ng BFAR at Food Security. Sa inisyal na datos, mahigit 130 mangingisda at 30 fishing vessel ang apektado ng pagtagas ng langis.
1: Dalawang nagpakilalang media practitioner na nangikil sa isang peryahan sa Sorsogon, arestado.
2: Pasada, probinsya. Probinsya.
1: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Sorsogon, ihatid ni Vince Villar. Vince.
6: Kulungan ang bagsak ng mag-live-in na nagpakilalang media practitioner at nangikil sa isang operator ng peryahan matapos kumagat sa ipinaing entrapment operation ng mga otoridad sa barangay Baludsur, Gubat, Sorsogon, Miyerkules ng gabi. Sa ulat ng Gubat Municipal Police Station, kinilala mga suspect sa pangalan na Tonyo, 49 anyos, at Tunet, 31 anyos, mga residente ng barangay Poblacion, Bacon District, Sorsogon City. Nabawi sa kanila ang halagang 12,000 pesos na marked money na hiningi ng mga ito sa operator ng piriyahan at mga cellphone na ginamit sa transaksyon. Napakalamang dating nagtatrabaho bilang mga reporter sa isang online platform ang dalawa, subalit hindi na aktibo ngayon. Matagal nang minaman-mana ng mga ito ng Provincial Intelligence Unit ng Sorsogon Police Provincial Office. Maharap ang mga suspects sa kasong robbery with extortion. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince Villar!
1: Maraming salamat, Vince Villar!
3: Samantala, tatlo ang sugatan matapos bumangga ang isang delivery truck na may kargang mga punla sa concrete barrier sa barangay Santa Lucia, Baguio City. Ayon sa pulisya, binabagtas ng truck ang pababang bahagi ng Marcos Highway patungong Asin Road nang magkaberya sa preno sa matarik na kurbada. Sa lakas ng pagkakabangga, wasak ang sasakyan at nagtamo ng mga sugat ang driver at dalawang pasahero. Dinala sila sa Baguio General Hospital and Medical Center habang patuloy ang imbisigasyon ng mga otoridad.
1: Arestado naman ang isang polis na may rangkong patrolman matapos umanong tangkaing gahasain ang isang empleyado ng pension house sa Iloilo City. Ayon sa Police Regional Office 6, nangyari ang insidente sa loob ng pension house matapos siligin ng sospek na ilipat siya ng kwarto dahil sa wifi signal habang inaayos ng biktima ang bagong kwarto. Doon naman ang nagharap ang tangkang pang-aabuso. Agad na nagsumbong sa mga otoridad ang biktima kaya naaresto ang sospek. Patuloy ang investigasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa pulis.
3: Sa Quezon, naaresto ng mga pulis ang rape suspect na 4 na taon nang nagtatago sa bundok sa bayan ng General Nacar. Dinampot ng mga pulis ang suspect na si Cristino Bayagan sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte para sa 3 count of statutory rape. Base sa report ng pulisya, sinampahan ng kasong rape ang suspect ng biktima na ilang beses na itong ginahasa mula 2022.
1: Diniyak naman ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga City na ligtas gamitin ang mga paaralan sa lungsod kasunod ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong pong Lunes. Igreed ni Zamboanga City Mayor Kymer Olasco na dumaan sa masusing structural assessment ang mga paaralan ng lungsod. Iniutos din ng lokal na pamahalaang patuloy na tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at school personnel na nagbabalik eskwela. Sa kabila nito, pinaalalahanan pa rin ng mga residente ng lungsod na manatiling alerto at ipagbigay alam sa otoridad ang iba pang posibleng pinsala sa infrastruktura. Ang ating oras, 4:41 na madaling araw. Abangan niyo po sa aming muling pagbabalik.
7: May habol ka pa pala, partner. Okay, mamaya pa, may isa pa pala kami. Go ahead, partner.
3: Mahigit 5,000 pulis ang ipakakalat ng Police Regional Office 6 para tiyakin ang mapayapang pagdiriwan sa araw ng kalayaan sa Western Visayas. Ipaposte ang mga pulis sa mga lugar na pagdarausan ng mga seremonya, gayon din sa mga transportation hub at iba pang mga matataong lugar. Inatasan na rin ng Western Visayas Police ang lahat ng unit commander na tiyakin ang police visibility at pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Hinikayat din ang publikong isumbong sa mga pulis o tumawag sa 911 sakaling may mga kahinahinalang aktibidad.
1: Eto na talaga, abangan niyo po sa aming muling pagbabalik ha. Dating Ilocos or Governor Chavez Singson, inaresto sa kasong libel.
3: At dating Mayor Alice Guo, sinampahan ng 1 bilyong pisong tax evasion case. Mga detalye sa aming pagbabalik.
2: Naglilingkod sa Pilipino sa man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Steve Raz, Robert Manosa, Radio Patrol Balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
8: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
9: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
10: Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Patrol Balita.
1: Pogi, anong oras na?
2: Oras natin, 4:45.
1: Tuloy po tayo sa mga balita. Ipinakilala na ang unang batch sa mga private prosecutor para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na posibleng simulan sa July 6. Kabilang dito ang ilang abogado ng Pekabar Law Firm na sina Marforth Fua, James Brian Ali, Erwin Matib at Justin Ann Lamarca. Tatayo rin private prosecutors sa mga abogado ng Kapunan and Castillo Law Firm na sina Lorna Kapunan, Sonia Castillo, Diana Singian, Lino Chris Kapunan at Bettina Zamora. Kasama rin sa unang batch ng private prosecutor si Attorney Amando Ligutan na legal counsel ng ikatlong impeachment complaint laban kay BP Sara. Ayon kay lead public prosecutor Jervil Luistro, pro bono o walang bayad ang serbisyo ng mga private prosecutor na maghahain ng entry of appearance sa Lunes. Nilinaw rin ni Luistro na walang politika sa pagpili ng private prosecutors. Hindi naman idinetalye ng abogadang si Lorna Kapunan ang kanilang preparasyon pero iginiita na handa na sila sa paglilitis. Ayon kay House Prosecutor Terry Redon, posibleng ipakilala ang ikalawang batch ng private prosecutors sa mga susunod na linggo. Itinakda ang pre-trial conference sa impeachment trial ni VP Sara sa June 18.
2: Inaresto si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson sa kasong cyber libel. Isinilbi kay Singson ang warrant of arrest na inilabas ng Vigan City Regional Trial Court sa kanyang bahay sa Barangay Ugong Norte sa Quezon City kahapon. Dinala sa presinto si Singson para sa booking, documentation at ibang legal na proseso. Pansamantalang nakalaya ang dating gobernador matapos maglagak ng 60,000 pisong piyansa.
1: Dating Mayor Alice Go, sinampahan ang reklamo tax evasion ng Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice. Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula sa lungsod ng Maynila, hihatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert!
3: Nagsampa ng criminal case ang Bureau of Internal Revenue laban kay dating Banbantarlak Mayor Alice Go sa Department of Justice kaugnay ng omonoy tax evasion at pagkabigong maghain ng income tax returns mula 2019 hanggang 2023. Ayon sa BIR, umabot sa mahigit 1 bilyong piso ang tinatayang tax deficiency ni Go kasama mga surcharges at interest. Kasunod ito ng pag-abi ni Go na nagmamay-ari siya ng iba't ibang ari-arian, mga sasakyan at interes sa mga korporasyon sa isang pagdinig ng Senado noong 2024, kaugnay ng Pogo Hub sa Bambantarlak. Sa pagsusuri ng BIR, natuklasan ng mga umunoy malalaking expenses, pagbili ng mga ari-arian, helicopter, mga transaksyon sa banko at iba pang investments na hindi umuno na ipaliwanag sa mga isinumite niyang dokumento. Dahil dito, naniniwala ang kawanihan na may hindi idineklarang kita si Go at hindi nabayaran ang kinakailangang buwis sa pamahalaan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol,
2: Bert Dizon.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Niyak naman ng MMDA na hindi makakaapekto sa daloy ng trapiko sa EDSA ang Manila Marathon mamayang gabi. Lalahukan ng halos 25,000 runner ang 42-kilometer marathon na lalarga mamayang alas 11:30 ng gabi sa Pasay City na tatahak sa kahabaan ng EDSA hanggang sa Quezon City at inaasahang magtatapos pasado alas 7 ng umaga bukas. Sinabi ni MMDA Chairman Don Artes na magpapatupad ng road closure sa ilang bahagi ng EDSA at muling padadaanin ng mga motorista kapag nakadaan na ang mga runner. Hindi aniya titigil ang trapiko sa EDSA at tuloy ang daloy ng mga sasakyan habang idinadaos ang Manila Marathon. Maglalagay din ng checkpoint ang MMDA sa mga lugar na daraanan ng marathon.
1: Oras natin, 4:49. Inilagay na sa full alert status ang NCRPO para sa pagdiriwang ng 128 araw ng kalayaan ngayong araw. Mahigit 8,000 pulis ang ipakakalat sa ilang lugar sa Metro Manila tulad ng Luneta at Malacañang, gayon din sa pinaglabanan shrine sa San Juan. Babantayan din ang paligid na batas ang pambansa sa Quezon City. Gayun din ang Senado sa Pasay na napaulat na may banta sa seguridad. Tiniyak na ba ng NCRPO na pahiiralin ang maximum tolerance sakaling may mga grupong magprotesta? Samantala, ilang kalsada naman sa Maynila ang isasara ng MMDA sa trapiko para magbigay daan sa mga aktibidad sa pagdiriwang ng Independence Day ngayong pong araw. Kabilang dito ang Rojas Boulevard at mga kalsada na malapit sa Luneta. Inaabisuhan ng mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta.
2: Arestado ang 21-anyos na lalaking videographer matapos umanong gahasain ang kanyang 13-anyos na pinsang babae sa Marikina City. Naglabas ng warrant of arrest ang korte para sa mga kasong statutory rape, sexual assault at acts of lasciviousness. Ayon sa pulisya, dalawang beses umanong naganap ang pangahalay noong October habang nakikitira ang dalagita at kanyang ina sa bahay ng sospek. Isinumbong ng biktima sa ina ang pangahalay ng sospek kaya't naghain ng reklamo sa pulisya. Nakakulong na sa Marikina City Jail ang sospek.
1: Arestado sa bypass operation ang isang dating empleyado ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP at ang kanyang kinakasama matapos makuhanan ng 55 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 374,000 pesos sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Ayon po sa pulisya, isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon na umano'y nagtutulak ng droga ang dating BJMP personnel. Lumalabas din na dati nang naaresto ang dalawa sa kaparehong kaso.
2: Natagpuan ang isang fetus sa loob ng isang shoebox sa barangay 848 sa Pandakan, Manila. Ayon sa barangay, unang nadiskubre ng isang lalaking nakabisikleta ang kahon na nakabalot sa garbage bag at agad niya itong iniulat sa pulisya matapos makita ang fetus na tinatayang 6 hanggang 7 buwan. Isa pang basurero ang nakadiskubre rin sa kahon kaya nagkumpulan ng ilang tao hanggang sa dumating ang mga otoridad. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad habang para matukoy kung sino ang nag-iwan ng fetus sa lugar.
4: Mga balita sa labas ng bansa.
1: Sa labas ng bansa, tatlong Indian sailor ang patay matapos atakihin ng US military ang Palau-flagged oil tanker na MT Setebello sa Gulf of Oman. 21 pang-Indian sailor ang nakaligtas sa pag-atake ng US military. Kinumpirma ng U.S. Central Command na tinarget ang engine room ng barko dahil sa umunoy paglabag sa naval blockade sa Iranian ports. Mariikinundinan ng Indian government ang insidente at ipinarating sa Amerika ang pagkadismaya sa pagkamatay ng kanilang mga kababayan. Samantala, muli nagsagawa ng airstrike ang Amerika sa iba't ibang lugar sa Iran. Tinarget ng Amerika ang air defense at drone command units ng Iran. Gumanti naman ang Iran at pinaulanan ng misail ang US bases sa Kuwait, Bahrain at mga barko ng Amerika sa Strait of Hormuz.
4: Showbiz balita, balita.
2: At alamin naman natin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Jessica Luna. Jessica,
0: anong latest?
5: Chika morning, kapamilya. Ito na nga ang latest. Nagsalita na ang aktor na si Christian Bables tungkol sa mga umanoy kumu-question sa kanyang sexualidad. Sa isang panayam, sinabi ng aktor na hindi siya apektado sa mga espekulasyon tungkol sa kanyang sexuality at nilinaw na siya ay kakampi ng mga miyembro ng LGBTQIA+. Kiit pa ng aktor, may mga sentimento mula sa publiko na dapat respetuhin pero mayroon ding hindi dapat konsintihin. Muling gaganap para sa bagong drag role si Bables para sa upcoming film na Drags to Riches. Sa iba pa nating chika sa umaga, nagkaroon ng special performance si global pop star Taylor Swift para sa premiere ng Toy Story 5 sa Los Angeles, California. Inawit ni Taylor ang kanyang bagong single na I Knew It, I Knew You na official soundtrack ng pelikula. Nagbigay din ng heartfelt speech ang singer para ipadama ang kanyang pasasalamat dahil naging parte siya ng Toy Story 5. June 5 nang i-release ni Taylor ang kanyang kantang I Knew It, I Knew You. Para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Jessica Luna, DZMM.
2: Maraming salamat, Jessica Luna.
1: Yun naman pala si Jessica.
4: Sports Balita.
1: Kampiyonato ng NBA, abot kamay na ng New York Knicks. Talaga ba? Hindi matanggap. Yan at iba pang sports balita yatid ng big man ng DZMM with a big heart. Ano nga sabi ni partner Steve? With a kissable lips, in a soft skin. Ganyan ha. Ay lalo na po pag nakita niyo ito. Alfred, good morning!
6: Good morning, Robert at John. Para sa ating balitang sports. Isang panalo na lang ang New York Knicks para makuha ang inaasam-asam na kampiyonato sa NBA. Binura ng Knicks ang 29 points na kalamangan ng San Antonio Spurs para makuha ang panalo sa score na 107-106. Umiscore si OG Anunoby ng 33 points kabilang ang game-winning tip and shot sa huling isang segundo ng laban. Samantala, tinambakan ng Gilas Pilipinas Youth ng 60 points ang Singapore sa score na 110-50 sa FIBA Under-18 Asia Cup SEBA Qualifier sa Thailand. Apat naman lalaro ng Gilas Pilipinas ang umiscore ng double figures para sa kanilang ikalawang sunod na panalo. Matatanda ang nilampaso ng Gilas Pilipinas Youth ang Vietnam ng 93 points sa kanilang unang laro noong Miyerkules. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
1: Maraming salamat, Alfred Dalde, ang aming big man ng DZMM with a big heart and a happy Independence Day. Kinunik! Oh, ito na po. Narito na po mga pabati natin. At pa-shoutout ngayong Independence Day dahil Independence Day, naglaan kami ng isang minuto ha para mabati kayong lahat. At syempre, batiin lang natin ang magandang morning.
7: Good morning!
1: Good morning! Kay Teacher Teresita Loria, kay Teacher Rowena Sempio.
7: Good morning!
1: Wala kayong pasok ha, walay pasok, pero maaga pa rin nakagising. Magandang morning!
7: Good morning!
1: At syempre, batiin, let's greet ang mga present, ang mga nakikinig sa atin sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta, 630 kHz sa inyo pong AM band. Maraming salamat!
7: Thank you.
1: At syempre, maraming salamat din sa mga nakatutok sa atin sa cable na nanonood ng DZMM Teleradio.
7: Thank you
1: rin sa mga nakatutok sa atin sa Facebook.
7: Thank you.
1: At mga nasa YouTube.
7: Thank you.
1: Napakarami. Maraming salamat. Kaya naman, simulan muna partner. Sino-sino sila?
2: Ito pa, partner, mula sa Viber, isang mapagpalayang Friday morning. Kina Mr. Sara C. L.C. Balion of Florentine, Luis F. Cruz ng DOH Central Office Manila, Socorro La Arnie Edorize, magandang morning daw, sabi niya. Lorena Pascual, Ms. Maggie, Tita Nona Damian, at Girly Bauyon, at Cesar Norico, at kay Ms. Lina Ho. Meron din mula sa ating YouTube Live. Galing yan kila Christy Ramos, Flor, Emma Chikuhara, sorry po, Rolando Santos, Alvin Magpok, Pedro Laraza, Jags Comp, Jeffrey June Molines, Nori Jean, Tom Jer, Rudy Malyari, at partner birthday, birthday girl ng Daily Tribune ng Lifestyle, si Ms. PJ Pascual. Happy birthday, PJ!
1: At syempre, batiin din natin ang happy birthday!
7: Happy birthday!
1: Fred, happy birthday!
2: Happy birthday!
1: Sa aming kuyang Fred ng DZMM, happy birthday!
7: Happy birthday!
1: Ganun na lang. Ay, hindi. Nakakain pala ako ng spaghetti dyan kahapon. May pa-spaghetti siya. Oo, panalo. May pa-chicken. O, diba? Kompleto. Sa lahat po na nagpa-birthday, ha? Ito lang ang masasabi namin.
7: Happy birthday!
1: At, yan. Siyempre, papalakpakan natin birthday nila. Gusto niya yan.
7: Good morning!
1: O, paano? 4:59 na, ha? Susunod na po. Susunod na po ang pasada balita kasama sina Darin Johnson Manabat at Christian, your source, Yosores. O, paano partner? Maraming salamat. One week, ha? Dami racket. Bye! Happy
2: bye,
1: weekend!
2: Happy weekend!
4: Steve Brass, Robert Mano sa Radyo Patrol Balita alas 4.

Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwalaang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: pa pasada na ang Pasada Balita! TTTCMM Numero 1 sa aksyon!
1: Magandang Friday! It's Independence Day, it's a holiday! Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Manabat.
2: Gising, bangon mga kapamilya, araw ng kalayaan. Ako po si Christian Yosores.
1: Sa oras nating 5:02, narito po muna ang mga mainit na balita ngayon.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
1: 8 barangay sa Sarangani na nanatiling isolated matapos ang malakas na lindol. Ilang residente nasa kalsada na para manghingi ng tulong.
2: Visayas Grid muli isinailalim sa yellow alert kahapon. Singil sa kuryente ng Meralco, tataas ngayong buwan.
1: Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, posibleng ipatupad sa susunod na linggo.
2: Kilos protesta kasabay ng paggunita sa Araw ng Kalayaan, ikinakasa. Libo-libong pulis ipakakalat sa Metro Manila.
1: Sa ating Pasada probinsya, magkapatid, patay matapos matrap sa nasunog na bahay sa Naga City. Muli maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Pati na rin sa ating mga kapamilya abroad, saan mang parig po kayo ng mundo nanonood, ano man ang inyong ginagawa. Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali at magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
2: Ano naman po si Christian Yosores.
1: Sa detalye ng ating mga balita.
0: Pasada Balita!
1: Sa lagay po muna tayo ng panahon. Posibleng magdulot ng pag-ulan ng mahinang habag at kasabay ng paggunita ng Independence Day ngayong araw. Kabilang dito sa mga apektado ang Bicol Region, gayon din ang Romblon, Calabarzon, Mindoro Provinces at ilang pang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Baka kaapekto naman ang mainit na easterly sa silangang bahagi ng bansa. Dito sa Metro Manila, inaasahan ng mainit na panahon hanggang tanghali pero posible ang thunderstorm sa hapon o gabi.
0: Pasada Balita! Panahon!
1: Alamin muna natin ang update mula sa Pag-asa mula kay Ma'am Lian Loreto. Ma'am Lian, magandang morning.
3: Hi, Ma'am.
4: Magandang umaga po, Sir Johnson and Sir Christian at sa lahat ng ating mga tigos-baybay. Ngayon nga po, no, ay mahina na yung ating habagat. At itong pong easterly, so yung hangin galing sa karagatang Pasipiko ang nangigibabaw at nakakaapekto sa silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas and Mindanao. Asahan po natin, no, sa buong bansa, generally maaliwalas po yung ating panahon. Although yun nga po, mataas po yung tsansa ng mga thunderstorms, especially dito sa may Bicol Region, Eastern Visayas, Karagam, maging dito sa may Mindanao area. And aside po naman dyan, wala naman po tayong binabantayan na bagong sama ng panahon at wala po tayong na kataas na gale warning. And ito pong ganitong weather ay magpapatuloy po over the long weekend. Yun lang po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
1: Ma'am Lian, ang ating weekend ay medyo maulan.
4: Sa nakakita natin, ang magiging maulan po ay yung Mindanao and some parts po ng Visayas. Ngunit dito po sa Luzon ay kung may ulan man dahil lamang po sa mga thunderstorm activities.
1: Ayan. So pwedeng mamasyal si Christian?
4: Yes po, maaari din po. Magdala

0: long weekend.
1: All right.
2: Maraming Ayos. Salamat.
0: Maraming salamat.
2: Thank you, Ma'am Lian, and happy weekend.
3: Pasada Balita. Panahon. Pasada Balita.
1: Nananatiling isolated ang 8 barangay sa Bayan ng Glan sa Sarangani, bunsod ng magnitude 7.8 na lindol. Kabilang dito ang barangay Batulaki, San Jose, Rio del Pilar, Lagimit, Cross, Big Margus, Small Margus at Bato Tuling. Dahil dito, isinasakay na sa helicopter ang ayuda para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol. Pero ilang residente sa Barangay Tango ang nagpunta na sa kalsada para manghingi ng tulog ng pagkain at tubig. Sa tala ng Office of Civil Defense, 47 ang namatay sa lindol habang 31 ang nawawala. Sa Davao City, idineklarang unsafe at inisyuhan ng red tag notice ang 7 gusali. Ibig sabihin, ipinagbabawal ang pagpasok sa mga gusali nagtamo ng matinding pinsala. 22 gusali naman ang isinailalim sa yellow tag o kailangan mamumunang ayusin bago muling gamitin. Sa ngayon, halos 3,000 na ang naitalang aftershocks kabilang ang magnitude 5.3 na lindol sa bayan ng Sarangani sa Davao Occidental. Nauna nang sinabi ng FIVOX na posibleng tumagal ng isang buwan ang mga aftershocks.
2: Inihahanda na ng Department of Agriculture ang tulong para sa mga apektado ng oil spill sa Badoc, Ilocos Norte. Galing ang Omnicoport. Galing sa Omnicoport ang barkong may kargang buhangin at papunta sana sa Cagayan nang sumadsad matapos pasukin ng tubig dulot ng malakas na alon at hangin. Naglagay na ng absorbent pads at ng spill booms para makuha ang langis na sinasabing umabot na sa bayan ng Sinait. Sakaling kumalat ang langis, tinatayang mahigit sa 100 mangingisda ang maapektuhan ng kanilang kabuhayan. Nauna nang lumabas na mayroong legal transport permit mula DNR ang sumadsad na barko.
1: Posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 3 nakalakalan sa world market, 50 centavos ang itinaas sa kada litro ng gasolina, habang bumaba ng 3 pesos and 20 centavos sa diesel at piso ang kerosene. Maaari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang ngayong araw at ipinapataw na risk premium cost ng mga kumpanya ng langis. Inaasahan ding makaapekto sa presyuhan ang muling pagsasara ng Strait of Hormuz kasunod ng missiles attack ng Amerika. Sa ngayon, naglalaro sa 70 hanggang mahigit 90 pesos kada litro ang presyo ng diesel at gasolina sa Metro Manila.
2: Muli naman isinailalim sa yellow alert status ang Visayas Grid kahapon. Tumagal ng mahigit sa 6 na oras ang yellow alert simula alas 3 ng hapon hanggang alas 9:30 ng gabi. Bunso dito ng force outage ng 17 planta, habang 10 naman ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Nauna ng inamin ni Energy Secretary Sharon Garin, natataas ang singil sa kuryente ng Meralco dahil sa serya ng yellow at ng red alert sa Luzon Grid noong kalagitnaan ng Mayo. Sa anunsyo ng Meralco, 15 centavos kada kilowatt-hour ang dagdag singil, nakatumbas ng 30 hanggang 74 pesos para sa mga residential consumers. Bunso dito ng pagtaas ng generation charge dahil sa pagpalya ng transmission lines at maraming planta ng kuryente.
1: 509, sa iba pang mga balita, inilagay na sa full alert status ang NCRPO para sa pagdiriwang ng Independence Day ngayong araw. Mahigit 8,000 pulis ang ipakakalat sa ilang lugar sa Metro Manila tulad ng Luneta at Malacanang, gayon din sa pinaglabanan shrine sa San Juan. Babantayan din ang paligid ng batasang pambansa sa Quezon City, gayon din ang Senado sa Pasay na napaulat na may banta sa seguridad. Piniyak naman ng NCRPO na paiiralin ang maximum tolerance sakaling may mga grupong magprotesta. Samantala, may libreng sakay sa LRT at MRT ngayong Independence Day. Libre ang sakay simula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi.
2: Inaasahan ng masikip na daloy ng trapiko sa pagsisimula naman ng klase sa mga pribadong eskwelahan sa Lunes. Ayon sa MMDA, babantayan ang mga lugar na maraming private schools tulad po ng Katipunan. Magpapakalat din ang karagdagang traffic enforcers para magmando ng traffic at maiwasan ng matinding trapiko dahil sa buhos ng mga sasakyang maghahatid at magsusundo ng mga estudyante. Samantala, iginit ng Department of Education na titiyakin munang matibay ang mga paaralang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao.

0: bago payaga ng mga estudyanteng bumalik sa face-to-face classes. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, halos 4,000 eskwelahan ang napinsala dahil sa lindol. Sa tala ng Office of Civil Defense, nananatiling suspendido ang klase sa mahigit 200 lugar sa rehiyon. Nagpapatupad na rin ng alternative mode of learning ang ilang paaralan para tiyaking tuloy ang pagkatuto ng mga estudyante.
1: Tukoy na ng DMPCIDG ang 3 persons of interest sa pagkamatay ng 2 manlalaro ng Ateneo basketball team. Kabilang dito ang mga hindi pinangalanang opisyal ng Ateneo de Manila University na nagdala sa basketball team sa Aurora. Mahigit 20 rin ang ipinasabpina kabilang ang mga coach at manlalaro bilang bahagi ng investigasyon. Lunes, kinumpi naman ng Ateneo ang pagkamatay ng manlalarong sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa gitna ng team building activity. Sa investigasyon, napunta sa malalim na bahagi ng dagat ang 2 matapos pangayon ng malakas na alon kaya nalunod. Inatasa naman si Ateneo coach Tab Baldwin na humarap sa Dole sa Lunes para magpresenta ng katibayan ng kanyang alien employment permit. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, maaaring parusahan si Baldwin sakaling hindi sumipot o kulang ang mga dokumento. Nauna nang hiniling ng pamilya ng 2 manlalaro sa Department of Justice na magpalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Baldwin habang umusad ang investigasyon. Sa ngayon, naka-leave na sina Baldwin at team manager Christopher Kimpo. Inamin din ng Ateneo na sila ang nakiusap kay Baldwin na huwag munang magbigay ng pahayag at hayaang umusad ang opisyal na proseso.
0: Sa iba mga balita at sa oras po nating 5:12.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Ipinakilala ng unang batch ng mga private prosecutor para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang mga abogado mula sa Pecabar Law Firm. Gayun din si Attorney Armando Virgil Ligutan na legal counsel na 3rd impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kasama rin sa private prosecutor sa mga abogado ng Kapunan and Castillo Law Firm, kabilang na si Attorney Lorna Kapunan. Hindi dinitalya ni Kapunan ang mga paghahanda pero iginiit na magkakaroon ng bloodbath sa impeachment trial. Nilino po naman ni Lead Public Prosecutor Gerville Luistro na pro bono o walang bayad ang mga serbisyo ng mga private prosecutor na nakatakdang maghain ng entry of appearance sa Senate Impeachment Court sa Lunes. Inaasang ipakikilala rin na 2nd batch ng mga private prosecutor sa mga susunod na linggo.
1: Pumalag ang Malacanang sa patutsada ni Vice President Sara Duterte hinggil sa tensyon sa liderato ng Senado. Kasunod ito ng pahayag ni VP Sara na refleksyon ang gulo sa Senado sa mahinang pamumuno ng Administrasyong Marcos. Iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang mga kaalyado ni VP Sara na sina Senador Alan Peter Cayetano at Ronald De La Rosa ang nagsimula ng gulo sa Senado. Ayon kay Castro, binabaligtad ng Vice Presidente ang kwento at pinilalabas na siya ang biktima. Nauna nang isinisi ni House Deputy Speaker Paulo Ortega sa mga kaalyadong senador ni VP Sara ang tinatawag na Senate drama.
0: Ay, wala muna maglilipat ng channel, hawalang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita ngayon pong araw na ito ng Friday na holiday. Sa mga walang pasok, congrats. Sa mga may pasok,
1: congrats pa rin.
0: Congrats din dahil double pay ba pagka ganyan. Oh. Hindi, baka naman tama rin pa kayo eh.
1: Ano pa din? Win-win pa din.
0: Oo naman.
1: Uwi na lang ng maaga para masunod.
0: Yes, at maraming walang trabaho dyan. Baka kayo nagre-reklamong bakit may pasok kong holiday. Kayo rin, sige. Mas maganda yan pag may mic ka.
1: Kapag hindi binigay ng opisina ninyo yung benefit nyo today, magreklamo kayo, dapat meron.
0: Ayun. Oras po muna natin!
2: Papasada na ang Pasada Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: June 12, 1898, opisyal na ipinroklama ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Sa araw ding ito, sa tirahan ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, opisyal na itinaasang watawan ng Malayang Republika. Maligayang araw ng kalayaan mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
2: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
4: Mahalaga ang DZMM dahil ula sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: balita.
1: Balik tayo sa ating mga balita. Oras po natin 5:18.
0: DTTZMM Numero 1 sa aksyon.
1: Iniimbestigahan na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang breach sa website ng Senado. Kahapon, nakapost sa news releases section ng website ang ilang item kabilang ng mga bastos na pahayag. Pero makalipas ng ilang minuto, nakadisplay na ang mensaheng under maintenance ang website. Sa initial na assessment ng DICT, pinaniniwala ang limitado lang sa defacement o paninira ang pakay ng pag-atake sa website na nangyari sa gitna ng sinasabing banta sa seguridad ng Senado. Tiniyak ng Senado na walang nakompromisong confidential na impormasyon dahil mga dokumentong isinasapubliko lang ang nakalagay sa bahaging ito ng Senate website.
2: Bumaba ang bilang ng mga kontento sa trabaho ng Senado, Kamara at Korte Suprema sa unang quarter ng taon. Sa survey ng social weather stations noong Marso, nakakuha ang Senado ng positive 11 na net satisfaction rating na mas mababa kumpara sa positive 14 noong Nobyembre ng nakaraang taon. Bahagyaring bumaba sa positive 13 ang rating ng Kamara mula sa positive 14. Bumagsak naman sa positive 11 ang net satisfaction rating ng Supreme Court mula sa positive 17. Isinagawa ang survey bago pa muling ma-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte at magkaroon ng gulo sa Senado.
1: Sinampahan ng panibagong reklamong cyber libel si Attorney Levito Baligod at 18 nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Zaldi Co. Sa reklamo ni Lano del Sur Congressman Zia Alonto Adyong, iginit na walang katotohanan ang alegasyong tumanggap siya ng mali-maletang perang kickback mula sa flood control projects. Nauna nang naghain ng reklamong cyber libel sina Iloilo Congresswoman Janet Garin, Manila Congressman Bienvenido Abante at Lead Public Prosecutor Gerville Luistro.
2: Inaresto ang negosyanteng si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa Quezon City. Dinampot si Singson sa bahay sa Barangay Ugong Norte base sa warrant of arrest na ipinalabas ng Vigan City Regional Trial Court dahil sa kasong cyber libel. Wala pang detalye sa kaso ng 84-year-old na dating gobernador na dinala sa presinto para sumailalim sa ilang legal na proseso. Pansamantala namang nakalaya si Singson matapos maglagak ng 60,000 pisong piyansa.
1: Sinampahan ng reklamong tax evasion sa Department of Justice si dating Banban Tarlac Mayor Alice Go. Nagugat ang reklamo ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa pagharap ni Go sa pagdinig sa Senado noong 2024 kung saan umami ng dating alkalde na nagmamayari ng iba't ibang property tulad na lang ng helicopter. Lumitaw din sa investigasyon ng NBI ang iba pang financial transactions ni Go na iniuugnay sa ilegal na operasyon ng POGO. Inakusahan din ng dating alkalde ng paglabag sa National Internal Revenue Code, kabilang na hindi paghahain ng tax return at hindi pagbabayad ng mahigit sa 1 bilyong pisong buwis simula 2019 hanggang 2023. Nakakulong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong si Alice Go dahil sa kasong qualified human trafficking na walang piyansa.
2: Sa Maynila, hinahanap na ang motorcycle rider na nagharang ng sasakyan sa Rojas Boulevard. Sa investigasyon, bumaba ng motorsiklo ang rider na naka-uniforme ng transport service at hinarang ang sasakyan. Hinawakan at kinatok din ng rider ang hood ng sasakyan habang sumisigaw na may babae sa loob ng makina.
3: Ha? Paano? Paano nagkasang init dun?
4: Hindi, tsaka oo nga. Paano nga ba?
3: Walang espasyo para magkaroon ng tao dun. Pusa pwede.
4: May pusa, pwede, no?
2: Hindi pinansin ng driver ang nasasakyan ang rider na bumalik sa motorsiklo at humarurot palayo. Nagsasagawa na ng backtracking para matukoy ang rider.
1: Sa oras nating 5:22, pasadahan po naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada balita, probinsya. Pasada balita.
1: Sa ating Pasada probinsya, magkapatid patay sa sunog sa Naga City. Balita mula Naga City, hatid ni Vince Villar.
5: Nasawi ang magkapatid na babae, edad 13 at 14, matapos masunog ang kanilang bahay sa Palmera Village, Barangay Cararayan, Naga City, bandang alas 11:20 na maghahating gabi ng Miyerkules, Hunyo 10. Ayon sa ulat ng Naga City Police Office, nagsimula ang sunog sa kwarto mismo ng tinutulugan ng mga biktima. Ayon sa kwento ng kuya ng mga ito, napatakbo bigla siya sa labas ng bahay sa sobrang takot. Ngunit huli na nang malaman na hindi pa pala nakalabas ang kanyang mga kapatid. Napagalamang wala sa bahay ang mga magulang ng mga bata nang mangyaring insidente dahil nakipaglamay. Sinubukan din ng mga kapitbahay na tumulong sa pag-apula ng apoy, subalit dahil sa kakapusan ng supply ng tubig, nahirapan ang mga ito. Hindi rin basta nakapasok ang mga responding bumbero dahil sa makipot na daanan. Makalipas ang 30 minuto, nanggalap na maapula lang apoy, natagpuan ang mga labi ng magkapatid sa loob ng CR ng bahay. Pinaniniwala ang nakasaksak na charger sa kwarto ng mga biktima ang pinagmula ng sunog. Patuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection ng Naga City. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince Villar!
4: Thank you, Vince!
2: Sa Laguna, 4 ang patay sa sunog na sumiklab sa residential commercial area sa Calamba City. Sa investigasyon, nagsimula ang apoy sa ikalawang palapag ng bakery at mabilis na kumalat sa gusali. Hindi na nakalabas ang mga biktima kabilang na ang isang buntis. Inaalam pa ang dahilan sa sunog at halaga ng naabong ari-arian.
1: Sa Zamboanga, patay ang 4 na manggagawa matapos makalanghap ng kemikal sa barko sa Barangay Kawit. Sinasabing nakita na lamang ang mga biktima na nakahandusay sa sahig sa storage ng F.V. Kevin na nakadaong sa pantalan ng planta ng sardinas. Sa investigasyon, naglilinis ang dalawang manggagawa ng humingi ng tulong kaya rumisponde ang dalawa pang kasamahan. Pero nawala ng mali ang mga biktima kaya dinala sa ospital pero namatay din. Inaalam pa kung anong kemikal ang nalanghap ng mga biktima.
2: Sa Pangasinan, 3 ang sugatan sa pagsabog ng fryer sa fast food chain sa Mangaldan. Natuklas ang hindi na gumagana ang thermostat ng electric fryer, kaya posibleng nagtuloy-tuloy ang pag-init ng makina. Dinala na sa ospital ang mga biktimang natalsikan ng mantika at nagtamo ng paso sa katawan. Nagsasagawa na ng inspeksyon sa lahat ng kainan sa Mangaldan para maiwasan ang katulad na insidente.
1: Sa Sorsogon, arestado ang magkarelasyon na nagpanggap na media man sa bayan ng Gubat. Dinampot sa entrapment operation ng mga suspect matapos mangikil sa operator ng peryahan sa barangay Poblasyon. Narecover sa mga suspect ang 12,000 pisong marked money na hiningi sa biktima. Nakakulong na ang mga suspect na dating nagtrabaho bilang mga reporter sa isang online platform.
2: Sa Davao del Norte, inaresto ang lalaking nag-amok habang may dalang itak sa Tagum City. Unang nagwala ang suspect sa gitna ng kalsada sa Rojas Market at dumiretso sa labas ng isang paaralan. Rumesponde na ang mga pulis pero ayaw magpaawat ng suspect kaya pinaputukan sa hita. Nasa stable na kondisyon na ang suspect pero iniimbestigahan pa ang dahilan ng pag-aamok.
1: Oras po natin sa mga may pasok. It's 5:26. Kapit na ba kayo?
2: Magtimpla na.
1: O magtimpla na kayo ng kapit ng medyo ikang ay magising ng kaunti.
2: At magunat-unat.
1: Medyo mas mahirap po ang hamon sa pagpasok pagka ganitong holiday.
2: Ang motivation mo lang talaga yung double pay.
1: Pera-pera lang. Hindi yan, trabaho, kung kinakailangan pumasok at tawag ng tungkulin ay pumasok ha. Huwag yung bigla-biglang a-absent at sasabihing masama ang pakiramdam ay lumang tugtugin na yan.
2: At hindi, maluwag ang kalsada ngayon, kaya okay bumiyahe, papasok ng trabaho.
1: Pwedeng magpalate lang kaunti siguro yung medyo parang pakaangkaang. Aabot ho kayo yan, bilis-bilis lang ninyo ng kaunti. Oras po muna natin sa oras nating 5:27 na alamin natin ang mga balitang nakalat na ating mga kasamahang Radyo Patrol! Mahigit 1,000 trabaho alok sa job fair kasabay ng Araw ng Kalayaan sa Oriental Mindoro. Baka kayo naghahanap ng trabaho, ito pala ang mga job openings ha. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Magandang morning, comrade!
6: Good morning, Johnson and Christian. Mahigit 1,500 oportunidad sa trabaho ang iahantog sa mga maghahanap ng trabaho sa Independence Day Job Fair na isasagawa ng Department of Labor and Employment ngayong araw sa Bulwagang Panlalawigan, Provincial Capital Complex sa Calapan City, Oriental Mindoro. Ayon sa DOLE, magsisimula ang hiring event mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Pinapayuhan ng mga aplikante na magdala ng updated resume at iba pang kinakailangan dokumento para sa posibleng on-the-spot interview. Bukas ang job fair para sa lahat ng aplikante, kabilang mga bagong graduate, job seekers, at mga manggagawang naghahanap ng panibagong oportunidad sa trabaho. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alaman, PGMN.
1: Maraming salamat, comrade!
2: Halos 100 sinanay para sa environmental protection sa Zambales. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod.
7: Good morning, Christian Johnson. Umabot sa 76 na individual ang isinailalim ng Department of Environment and Natural Resources para sa epektibong papel bilang mga bantay dagat upang mapalakas ang protection at enforcement efforts para sa bayan ng Masinloc at sa Oyon Bay Protected Landscape and Seascape. Ayon kay Donaver Guevara ng Masinloc DNR Office, ang paralegal learning ay naglalayong pandayin ang mga bantay dagat members hinggil sa mga environmental laws, proper enforcement procedure para sa safeguarding sa may 7,000 hektaryang marine protected areas. Sa pamamagitan ng inilatag na pagkasanay, handang bantay dagat sa pagpapatupad ng environmental laws at proper enforcement procedure para sa pangalaga sa rich coastal at pagproteksyon sa ecological integrity ng mga coastal communities. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
2: Maraming salamat, Rod Izon!
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita!
1: Ay tanghali na tanghali, bangon! Gising sa mga may pasok, it's 5:30. Ito oras po natin yan. Ito pong ating mga kasamahan pang Radyo Patrol.
0: Metro Pasada!
1: Seguridad sa Quezon City, hinigpitan kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Rowen Cueto.
8: Good morning, Johnson. Nagpatupad na mas mahigpit na checkpoint ang mga police, ano, na station, police station sa kabahan ng Silverville Avenue sa Barangay Loyola Heights. Matapos ilagay ng Philippine National Police sa full alert status ng lahat ng unit nito ayon sa Anonas Police Station, mas maraming checkpoint ang nilatag bilang bahagi ng paghahanda para matiyak ang kaayusan at seguridad sa pagdiriwang ng Independence Day. Tinayuhan niya mga motorista na ihanda ang kanilang driver's license at ORCR para mapabilis ang inspeksyon. Nilidaw din nila na mahigpit na ipinatutupad ang plain view doctrine kung saan tanging mga bagay na lantad at nakikita lamang ang maaaring inspeksyonin ng mga pulis at hindi maaaring buksan ang o halugugin ang loob ng sasakyan. Tinayuhan din ng mga motorcycle rider na magsuot ng standard helmet, dalhin ang kanilang kinakailangan dokumento at magbagal sa paglapit sa mga checkpoint para maiwasan ang paglabag. Inaasahan namang madaragdagan pa ang mga checkpoint sa iba't ibang bahagi ng lungsod ngayong Araw ng Kalayaan. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
1: Thank you, Rowen!
2: Sa Taguig, 3 arestado sa by-bust operation, may balita si Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
9: Presyen sa palikuran ng isang fast food restaurant sa Barangay Lower Bicutan, Taguig City, na aresto ang tatlong umano'y tulak ng ilegal na droga. Sa ikinasang operasyon ng Southern Police District o SPD Drug Enforcement Unit, batay sa ulat ng pulisya, matagal na nilang minamanmanan ang suspect na si alias TY, 29 anyos, at kinilala bilang isang high-value individual ng ikasang by-bust. Naaktuhan pang kasama niyang nagbebenta ng ilegal na droga ang mga suspect na sina alias Kiko at alias Ekoy. Nakumpiska sa kanila ang aabot sa 100 gramo ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng halos 700,000 piso. Naharap ang tatlong suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
2: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
1: Maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
10: Pilipinas, pasada balita na!
1: Ay, batiin muna natin ang mga dapat batiin at gisingin ang mga dapat gisingin. Meron tayo po ngayong 15 million live viewers ang nasa YouTube. Magandang morning!
2: Magandang morning, magandang afternoon at magandang evening po sa amang pumparig ng mundo ngayong Biyernes at Independence Day.
1: Size 10 and a half.
2: Ayan na.
1: Ay, sa mga kapamilya ho nating uwing-uwi na sa Pilipinas pero hindi makauwit, wala pang plane ticket at kaya nagpupuno pa ng balikbayan boxes pasalubong sa kanila mga pamangkin. Konting tiis lang at makakaipon din ho kayo ha.
2: Push lang ng push.
1: Oo. Ay, samahan muna ninyo kami para na rin kayo nga sa Pilipinas. Ibang nasa Pilipinas, gusto nang umalis ng bansa at pumunta
2: kabalik
1: na lang.
2: Kabalik na naman. Nag-impake para umalis na ng bansa.
1: Eh, pero iba pa rin sa Pilipinas, ano?
2: Kabila na mga nangyayari. Iba pa rin.
1: Bagamat may adobo rin siguro kayo dyan, eh, pero ibang lutong adobo sa Pilipinas.
2: Ah, oo naman. Wala nang no, ano yan. No questions asked.
1: Iba rin ang lutong tinumis sa Nueva Ecija.
2: Hindi
1: eh. Sa inyo sa Metro Manila, dinuguan.
2: Ah,
1: tawag nila. Ay, sa mga mag-outing nga po pala dyan, ha, kina Tita Christy Galvez at sa mga lectors and commentators ng St. Joseph the Worker Parish dyan sa Balintawak. Ingat po kayo, ha.
2: Gandang umaga po.
1: Mga magsuswimming, bantayin nyo, ha.
2: Hmm.
1: Kahit may mga edad-edad na eh, huwag kayong pakakampante. Mag-ingat po kayo sa mga ganyang outing, ha. Mag-iingat, Tita Christy.
2: Doble, triple ingat po. Pagbate rin kay Jonathan Dimaano ng Quezon City. Good morning. At good morning din po kila Sir TJ David at kay Jude Socrates ng USA.
1: Si Elsie Balion Florentina ga-attend and check na ngayong Friday and Happy Independence Day. Sara Concepcion, maganda umaga rin. Magandang hapon and happy weekend.
2: At pagbati rin kay Julian Morabe dyan sa Cebu. Maayong buntag.
1: Maayong buntag diha sa Cebu. Ay, teka, sa oras po nating 5:35.
10: Kakaibalita.
11: Kakaibang balita.
1: Mahilig ka ba sa mga art-art?
2: Medyo,
1: no? Pero artistic. Kasi ibang mga kababayan natin eh, hindi na-appreciate yung art no iba. Mm-hmm.
2: May ano eh, may parang target audience kasi yan. Hindi lahat
1: nakaka-appreciate ng art. Mm-hmm. Iba eh, pagka nakita yung art na gawa ng isang artist, kaya sikat man o hindi, mm-hmm. Ano ba yan? Parang ang gulo-gulo lang. Para bang...
2: Ano ba yan? Anong ibig sabihin yan, di ba?
1: Kinakailangan laging may paliwanag dun sa art. Mm. Dahil kung hindi maipaliwanag, kaya ko rin gumawa niyang gulo-gulo ng sulat lang yan eh.
2: Pero
1: art yan, yung ibay na ibebenta na ubod ng mahal.
2: Oo, milyon ang pinag-uusapan kapag mga art pieces.
1: Eto na, sa ating kakaibalita. Alam niyo ba, linakaw po sa museum sa France, and ako, ang dahil pong art dyan, ang sikat na artwork ng... Hulaan niyo kung ano.
2: Ano? Artwork ng
1: saging na nakadikit po sa pader gamit lamang ang duct tape.
2: Saging!
1: O, yung saging idinikit sa pader, nilagyan ng duct tape, artwork na yun.
2: Artwork, okay. Sige.
1: Napansin na lamang po ng mga gwardiya ng museum na nawawalang obrang gawa sa saging na tinatawag pong comedian. Patuloy na pinaghahanap ang suspect habang pinalitan ng saging na nakadikit sa dingding. Ano pala siya, regular na pinapalitan para manatiling fresh yung saging, hindi yung bulok na, ninakaw pa rin. Ang may gawa pala ng art na yan ay si, asan ba yung pangalan nung, ayun, si Mauricio.
2: Mauricio.
1: Si Mauricio Catalan. Isa po siyang controversial artwork ang itinawag po niya dun sa kanyang art na saging ay comedian. Bago po nakawin ang artwork na yan, sinasabing pinapalitan, ayun na nga, ang saging 2 beses kada linggo para panatiliing fresh. Noong Hulyo, kinain po ng bisita sa museum ang obra pero agad din namang pinalitan ng mga gwardiya ang nakadikit na saging. Ako, idaing saging dyan sa Balintawak.
2: Oo.
1: Makapag-art nga mamaya.
2: magpaskil ka sa pader, ano?
1: Yung art ni Mauricio na yan, ay isang saging lang. Makapag-art nga ng 5 saging mamaya.
2: Akin, charming ilalagay.
1: Ah, naibenta yung lagay na yan?
2: Nang $6.24 million.
1: Grabe, ah.
12: halip na saging naman yan.
1: Pambihirang saging yan, ha.
12: Magtabas na
1: kayo. Nyo ngayon na ibenta ng $6.24 million ang comedian artwork na yan na gawa lamang ho sa saging na idinikit ng duct tape.
12: O, alam nyo na, magtabas na kayo ng mga puno ng saging.
1: Pero may mga bumibili talaga ng ganyan.
12: Oo.
1: Yung mga parang akala mo'y parang wala lang. Hmm. Pero meron kasing something dun sa artwork na yon na nagpapamahal. Una, yung gumawa ng artwork.
12: Oo. Pagsikat na artist.
1: Yung pangalan ng binibili dun kung minsan eh. Pagkahalimbawa ay gawa ni Picasso.
12: Bragging rights yun.
1: O, diba? Mahal na maibibenta. Pagdating ng mahabang panahon, lalong mas magmamahal ang value ng artwork na yan.
12: Parang property din, parang bahay at lupa rin. Tumataas
1: kaya lang,
12: ang
1: pagdating
12: value.
1: Halimbawa na isang linggo, dalawang linggo, tatlong linggo, yung saging na yan,
12: ay, wala
1: sa 6.24, nulok na yan.
12: Inuulit.
1: Kasi tabi. Ay, congratulations po sa ating mga artists.
12: Mabuhay po kayo.
1: Mabuhay po kayo. Sana marami pa kayong magawang mga artwork na yan na ma-appreciate na ating mga kababayan. Lalo ho sa mga pumupunta ng museum, ingatan po ninyo at mahalaga yan, ha? Yung value niyan eh, priceless.
12: Malayang sini.
1: Yan po mga kapamilya, ating kakaibalitang tampok ngayong Biyernes ng umaga.
13: Kakaibalita.
11: Kakaibang balita.
1: Mauricio, maganda umaga.
14: Bonjour.
1: Bonjour.
14: Bonjour.
1: Ay, teka, oras natin 5:39. Baka may mga rally-rally nga pala ngayon, ano? Baka may rally sa Mendiola, iba pang parte ng Metro Manila. Kuha muna tayo ng update mula sa... aksidente pala ito.
12: May aksidente
1: ng ganitong kaaga. Alamin natin ang balitang yan mula sa ating radyo. Patrol! Ano nangyari dyan sa aksidente niyan sa Maynila at saan? Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen, magandang morning.
8: Good morning, Johnson. Kitika, patay ang isang rider matapos masangkot sa banggaan ng motorsiklo at isang armored vehicle sa San Marcelino Corner Nakpil dito sa Maynila ngayong umaga. Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction Management Office, idineklara ng patay ang biktima ng kanilang doktor. Kasalukuyang nasa ilalim pa ng armored vehicle nang dumating ang rescuer sa lugar. Nakatanggap lamang umano sila ng tawag mula sa mga concerned citizen hinggil sa insidente. Kasalukuyang nagtutulungan ng mga rescue personnel para mahugot ang rider mula sa ilalim ng sasakyan. At yan, patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad para malaman ang sanhi ng banggaan. Abangan ng update sa insidente ito sa himpilan ng DZMM. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
13: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instreta. Pasada Balita.
1: Ay, walang maglilipat ng channel, walang BBTU. Mamaya makikibalita ho tayo sa Manila Police District. Ano ba mga paghahandang ginagawa po nila sa kaliwat ka ng nakakasangkilos protest na ngayong Independence Day, lalo dyan sa Mendiola, na malapit sa Malacañang?
12: Oh, at hinilingit sa kaalaman natin itong mga nakalipas na araw, di ba may mga lumalabas na ulat na di umunay may planong destabilisasyon sakto ngayong araw pa ng kalayaan. Ito sinabi ng Malacañang, wala namang namomonitor pero mahigpit din nilang binabantayan. Pero sa panig po ng mga pulis, ano ang kinalang ginagawang paghahanda para maiwasan kung ano mga planong yan?
1: Mamaya po yan, ha. Magbe-break lang kami sandali. Babalik pa tayo sa ating mga kwentuhan hanggang alas 6 pa ng umaga. Itama muna inyong mga orasan. Oras!
12: May pasok!
1: 5:41. Sandali lang.
13: DZMM. Papasada na ang Pasada Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
15: Alamin po natin ano ang balita
13: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
16: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
13: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
15: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
13: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
16: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
13: Nang alas 7:30
17: ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
19: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
20: Cas Abelga,
21: Jesse Cruzat.
19: Sa Suko sa DZMM.
22: Sa DZMM.
19: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Okay, balik tayo sa ating kwentuhan sa oras nating 5:44. Nasa linya na natin si Police Major Philip Ines, ang spokesperson ng Manila Police District. Major Ines, sir, maganda umaga. Johnson and Christian sa DZMM Teleradio. Good morning, mga taga-MPD.
1: Hey, Jor, good morning.
2: Yes, Sir Johnson, Sir Christian, isang mapagpalaya at kalmadong umaga po. Ganun din po sa mga nakatugay-gay sa inyong programa ngayon.
0: Ngayon po bang umagang-umagang iti, kalmado pa ba ang Maynila kung ang pag-uusapan ay ang kilos protesta?
2: Tama kayo dyan, Sir Johnson, at yun po ang inaasahan natin ngayon kung saan nga po marami po tayong mga paganapan ngayong umaga. Magkakaroon po tayo ng pagtataas ng bahila dito po yan sa May Luneta. At ganoon din po yung ating pag-aalay ng corona ng bulaklak para sa ating mga bayani.
0: Opo.
2: At magkakaroon din yan, Sir Christian, Sir Johnson, ng ating parada para sa kalayaan. Kaya ganun po yung alas 8 ng umaga. At Sir Johnson, Sir Christian, meron na po tayong pagsasarado ng kalsada kanina madaling araw. Diyan po yan sa paikot ng ating venue. Diyan po yan sa may area po ng Luneta, sa may grandstand. At maaga na po natin yung ipinost sa ating official social media account, yung ating Manila Police District at MPDPIO para maging gabay ng ating mga kababayan.
0: Opo. Mga ilang police ang nakadeploy ngayon? Kung galing lamang sa MPD ha, gano'ng karaming meron kayo sa police deployment sa Maynila?
2: Yes, Sir Christian, hindi lamang po galing po ng MPD ang kung saan po galing din po sa karating nating mga rehiyon. Sa Region 4A at Region 3, ganun din po yung ating NCRPO, yung ating Regional Force Mobile Battalion at yung ating iba-ibang district sa Metro Manila.
1: In total, Major, ilan ang bilang po ng mga tropa ng police na nakadeploy ngayong araw para sa Independence Day sa Maynila?
2: Yes, Sir Christian, hindi ko nababanggitin yung eksaktong bilang pero sapat po yung ating bilang dyan para pagbantay po ng kaayusan, katahimikan at katatagan po ng lungsod ng Maynila.
0: Di ho ba usually, Major Ines, dapat may mga rally permits sa mga yan? Although kung ika nga ay public places sa mga parke naman, allowed naman sila. Sa inyong monitoring, ilan ang merong permit?
2: Sa ngayon, Sir Christian, Sir Johnson, wala po tayo natatanggap na nag-apply ng permit at wala po tayo natatanggap din na aprobahan na permit. Ang sa atin po dito, inaasahan po talaga natin na meron pong mga pagkilos protesta ngayong araw. Ganun pa man po, patuloy po nating pinapaalala sa ating mga progresibong grupo na nagbabalak magkilos protesta rito sa lungsod ng Maynila. Mataas po yung ating pagrespeto sa kanilang karapatan kung saan nga po ginagarantiyan ito ng ating konstitusyon. Ngunit patuloy po nating pinapaalala na ang karapatan po at kalayaan ay meron po kaakibat na responsibilidad. Apo. Sir Johnson, meron po tayong mga Freedom Park dito sa lugar ng Maynila. Ito po yung liwasan po ni Pasio, Plaza Miranda, Plaza Dilaw at Plaza Moriones.
0: How about Mindola?
2: Hindi po ito kasama sa ating Freedom Park, Sir Johnson. At ganun pa man po, sabi nga natin na pagdating po sa pagpapahayag nila at sa maraming pagkakataon na pagbibigyan naman po sila, ang sa atin lang po maging maayos, organisado at kalmado lamang po ang mga polis po nandyan para lang po bantayan yung katahimikan at kaayusan ng lugar.
1: Opo. Yung area po dyan sa may Mendiola, sa may Recto Ligarda, bukas po ba sa mga motorista yan? Kasi naalala ko nung Labor Day, sarado yung ano eh.
0: Yung inilagyan ng container van?
1: Oo, pati ng mga barikada. Bukas po ba yan or ganoon din ang sitwasyon ngayong araw, Major?
2: May mga isasarado lang tayo dyan na Sir Christian at kanina nga po, katulad na nabagit ko sa inyo kanina, maaga na po yung ating ipinost na mga traffic advisory. At yan naman po, pagkatapos po ng event, bubuksan din po agad yan.
1: Opo. So most likely hindi naman po aabutin ng hanggang gabi yung pagsasara ng mga kalsadang kailangan mo ng i-closure ngayong araw.
2: Tama po kayo dyan sa mga pagkakataon noon po, katulad nung nakaraang taon, nagkaroon din po tayo ng pagsasarado ng mga kalsada at pagkatapos naman po, tinitingnan natin yung sitwasyon ng trapiko at hanggang naman pong ito nga binubuksan. Alam naman po natin talaga dito sa lungsod ng Maynila, kapag meron tayong pagsasarado ng mga kalsada ay nagkakaroon po talaga ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Pagamat ngayong araw po ay holiday, ganun pa rin po yung ating gagawin.
0: Major Ines, di ho ba't minsan or madalas ang instruction ng pamunuan ng PNP ay magpatupad ng maximum tolerance sa ganyang mga kilos protesta? Hanggang saan ang maximum tolerance ng PNP?
1: May limit po ba?
2: Tama kayo, Sir Johnson, Sir Christian. Pinakamataas na antas po ng pagtitingpi. Sa maraming pagkakataon po, yan po talaga ang ginagawa natin at hindi po natin ibinababa yung ating pananaw tungkol dito. Ganun pa man po, ang patuloy po natin pinapaalala na ang maximum tolerance po ay meron pong hangganan. Kapag nakakita na po tayo ng hayagang paglabag sa batas, meron na pong pananakit, paninira. Wala na po tayo magagawa kundi patupad natin ang batas.
0: Opo, at noong mga nakalipas na pagkilos protesta, di hubat may mga naaresto naman at may mga nakulong. So ibig sabihin, kung mayroong mauulit na halos kaparehong insidente, hindi mangingimi ang PNP na mang aresto at mangkulong o magsampa ng kaso laban sa mga manggugulo.
2: Tama po kayo dyan, Sir Johnson, na kung talaga makikita po natin may paglabag po sa batas at sabihin natin lumampas na po sila doon sa limitasyon ng Philippine National Police, wala po tayo magagawa kundi patupad natin ang batas. Patuloy po natin binabanggit sa kanila na ang karapatan at kalayaan ay lagi may kaakibat sa responsibilidad. Ngunit natatapos po ang kalayaan kapag ang karapatan po ng iba ay umpisa na pong natatapakan.
0: Opo. Sa inyong monitoring, meron na hubang posibleng banta ng banta sa seguridad ngayong Independence Day, at least dyan sa Maynila?
2: So ngayon, Sir Kiso, wala po tayo natatanggap na banta. Ganun pa man, kung makakuha po tayo ng mga impormasyon, magkakaroon po agad tayo ng validation and assessment.
0: Signal jamming. Meron hubang mangyayari? Okay. Aasahang signal jamming ang ating mga kapamilya o mga residenteng within that area ng pag-darausan ng kilos protesta?
2: Sir Johnson, wala po tayo nakukuhang mga ganong impormasyon at sa atin po, saklaw po ito ng mga security forces na naka-assign doon. Sa MPD po, maglalatag po tayo ng tamang personnel, yung ating sapat po, yung ating mga security forces na ilalagay natin para magmando ng daloy ng trapiko, magkaroon po ng seguridad yung lugar, at marami pa po tayong pinaglalagyan doon sa mga lugar kung saan. Sabi nga po natin, alam po natin ngayong araw ay may malaki pong event sa lungsod ng Maynila. Sunod-sunod po yan hanggang mamayang hapon po ito. Kasi pagtapos po nung ating pagtataas ng sabay-sabay na pagtataas ng Badila, pagkaroon po tayo ng pag-aalay ng corona ng bulaklak sa ating mga bayani, meron pa po tayong parada dyan. At pagdating naman po ng hapon, meron naman po tayong konsyerto para sa kalayaan.
0: Alright. Major Philip Ines, sir, maraming salamat sa oras ninyo, ha. Maganda umaga at mag-iingat po.
1: Ingat
0: kayo.
1: Ingat po, sir. Salamat.
2: Maraming salamat, Sir Johnson, Sir Kisa, sa pagbibigay po ng pagkakataon may bigay namin ng mga gayto informasyon. Sa ngalan po ng aming Chief PNP, na aming po ng Regional Director ng NCRPO at ang aming po punong taga-Timon, Brigadier General Arnold Jensen si Santiago, makakaasa po kayo sa mabilis nararamdaman at servisyong dekalidad para sa Manilenyo.
0: Thank you. Si Major Philippines, tingnan niyo yung pangalan niya. O, dating kapitan lang yan eh. Si Captain Philippines. Tingnan niyo yung pangalan niya. Philippines
1: Major
0: talaga.
1: Na siya ngayon.
0: Major na siya ngayon. Si Captain America hanggang ngayon eh, kapitan pa rin eh.
1: Sorry siya, mas mataas si Major.
0: Major na si Philippines ngayon. Ay, teka! Nasa linya na pala natin si Mong Palatino. Siya po naman ang Secretary General ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan. Saan bang magiging sentro ng kalilamakilis protest sa ngayong Independence Day? Sabi ni Major Philip Ines kanina, sa kanyang pagkakaalam, walang nag-apply ng permit para sa kilos protesta ngayong araw na ito sa Maynila.
1: So bawal doon sa mga hindi freedom parks. Pero sa mga freedom parks like Liwasang Bonifacio, Plaza Miranda, pwede silang pumesto anytime.
0: At walang, ang Mindyola, hindi considered na
1: hindi
0: freedom park.
1: O kaya kailangan may permit kung pupunta doon.
0: Tingnan natin, alamin natin ano ba magiging programa, latag na mga programa ngayon ng grupong bayan. Si Mong Palatino, nasa linya natin. Mong, maganda umaga. Si Johnson and Christian ito sa DZMM. Magandang morning.
1: Magandang umaga po.
3: Johnson, saka Christian, good morning po at saka sa ating mga kababayan nakikinig po. Magandang araw po kayo lahat.
0: Kayo po ba mayroong application for rally permit dyan sa Maynila?
3: Wala po. Every June 12 po na nagpo-protesta tayo, wala tayong kinukuhang permit sa araw ng kalayaan. Napakahalagang assertion na hindi mo kailangan ng permit para magpayag sa loobin.
0: Opo. Saan ho ang magiging sentro na inyong programa ngayong araw na ito at saka anong oras?
3: Okay, ngayong umaga po sa mga kababayan nakikinig, pwede po tayong lumahok sa ating protesta. Meron tayong kitaan ng 9 o'clock sa Calaw, malapit sa TAF. Tapos mula sa assembly point, magamarcha tayo sa direksyon ng US Embassy. Bakit po dyan? Kasi gusto nating kondinahin yung patuloy na military intervention ng US, paparaming US bases, at ito ay atake sa ating soberenya at paalala na wala pa rin tayong tunay na kalayaan kasi dominante pa rin ang mga dayuhang interes sa ating bayan.
0: Mm-mm. Wala ho kayong plano na magpunta ng Mindola, although baka may ibang grupo naman siguro magkikilos protesta sa Mindola, pero ang inyong goal ay makalapit ng US Embassy?
3: Opo, sa may US Embassy tayo kasi yun yung simbolo ng US na kung saan na napakarami nila ngayong presensya sa ating bayan at kinakaladkad pa tayo sa gera.
1: Siguro, Sir Mong, sa isang dako dahil palagi pa rin may mga protestang nawi-witness ang taong bayan. Siguro ano po ang kaibahan ng gagawin ninyong protesta ngayong araw at bakit mahalaga pa rin po para sa publiko na lumalabas ng kalsada at inihahayag ang saloobin sa mga nangyayari?
3: Napakahalaga po na ngayong araw ng kalayaan parang unawain natin, no? Para saan ba yung kalayaan pinaglaban ng mga bayani natin? Ano ba ang nangyayari sa ating bayan? At saka pag-usapan natin, ano ba ibig sabihin ng kalayaan? Meron ba tayong kalayaan kung napakaraming base militar ng mga dayuhan? Kung may mga missile system na dito na nilalagay at nagiging training at staging ground ng ating bayan ng napakaraming mga dayuhang puwersa? At para saan ang kalayaan kung walang lupang mga magsaka, walang tunay na pag-unlad sa ating bayan? Ang mga kurakot at mga mandarambong, malayang magnakaw at patuloy ang kahirapan sa ating bayan. Kaya ang paalala sa atin, ang kalayaan hindi lang yan na usapin lang ng bandila. Kailangan ipaglaban natin ang kalayaan ng ating bayan.
1: Yung mga nangyayari din po sa politika ngayon, ano po, Sir Mong, hindi po ba yun din ay isang senyales na dapat mas maging aware ang publiko sa kung paano natin inilalaban yung kalayaan natin sa mga pangyayaring ito naman dahil meron din tayong ibang mga suliranin na kailangan gampanan sa pang-araw-araw natin?
3: Tama po, yung ating panata sa ating bayan, hindi lang dapat yan sa salita. Dapat sa gawa at kasama po dyan yung paniningil natin, yung pagpapanagot sa mga kurakot, sa mga abusado sa kapangyarihan, yung mga hindi natututo sa aral ng kasaysayan at dinidistort pa ang aral ng kasaysayan. Yan po, sana maging silbing parang paalala sa atin ngayong araw ng kalayaan na dapat patuloy nating isinasabuhay yung aral ng ating mga bayani at ipaglaban ng kalayaan.
0: Opo. Sir Mong, sa inyong mga observation, sa bawat taon or taon-taon na paggunita ng Independence Day, yung mga dumadalubas sa kilos protesta ay nababawasan or dumadami?
3: Well, hindi naman natin sinasabing nababawasan o dumadami kasi iba-iba rin yung forma eh. May mga decentralized protest tayo, may mga kasama tayo. Kung sila sa Kawit, Cavite, may protesta rin sa iba't ibang probinsya. Tapos after ng mga protest, may mga cultural programs din tayong ginagawa before and after. Pero mahalaga na magtipon para ipakita yung collective na mensahe natin para sa ating mga kababayan.
0: Opo. Anong reaction po ninyo pagka meron kayong naririnig ng mga komento na nakakaabala lang kayo halimbawa sa daloy ng traffic sa bawat paglabas ninyo sa kalsada?
3: Well, ang traffic, hindi lang naman po yan dahil sa rally. Kahit nga walang rally, traffic, di ba? Tapos, ang nakakaharang sa rally ay yung mga pagharang ng pulis, yung mga unnecessary restrictions na ginagawa ng ating mga otoridad. Kung payagan lang yung magprotesta ang tao at magpahayag ng saloobin, wala sanang mga maabala sa ating protesta. At yung halimbawa, yung kaunting harang, yung
0: kaunting yung abala,
3: protesta sa kalye, ay maliit lang na sakripisyo na pwede nating unawain sana para makita natin yung kahalagahan nito. Kung walang nagprotesta halimbawa doon sa flood control scam, pakapatay na yung issue. Di po ba? Yung mga karapatan natin sa paggawa, yung iba't ibang mga karapatan natin na tinatamasa, dahil yan may nagprotesta noon, no? baka may marshalo pa ngayon kung walang nagprotestang mga kababayan natin laban sa diktatura. Kaya napakahalaga po na yung protesta ay makita natin yung silbi niya at paano mm-hmm. siya kailangan sa anumang lipunan para sa ating mga karapatan.
0: All right. Sir Mo, maraming salamat sa oras ninyo. Ha. Maganda umaga at mag-iingat po kayo.
1: Ingat, sir.
3: Magandang umaga po at maraming salamat sa pagkakataong magpahayag ng ating kalobi.
0: Thank you. Happy Independence Day, Ginoong Mong Palatino. Si Raymond Palatino, siya po ang Secretary General ng Grupong Bayan. Isang kasi isa mga puntong parabang halos paulit-ulit na lang ang kilos protesta. Pero sa isang banda, maraming mga pagkakataon na dahil sa kilos protestang yan, ay nabubulabog ang mga kawatan sa gobyerno. Ay kung patuloy ho tayong mananahimik ng pare-pareho, ay para hong pinapayagan lang din natin ang katiwalian at ang anomalya na nangyayari sa atin. Kumbagay kahit alam po natin, wala na tayong mga pakialam.
1: Mas lalo tayong inaabuso at maaabuso kapag nakikita ng mga nasa posisyon na hindi tayo lumalaban at parang okay lang sa atin yung mga ginagawa nilang katiwalian o mga kalokohan dyan sa pwesto
0: nila. Halimbawa yung flood control projects na yan. Okay, kung walang nagkilos protesta, bagamat in fairness to the Marcos administration, sila naman ang unang nagbanggit niyan. Eh, pero kung mananahimik po yung mga vocal sa issue ng... Vocal. Pumasok ko kasing ano eh
1: tinamaan.
0: Hi, happy birthday pala kuya.
1: Happy birthday kuya.
0: Saan na ba ako? Ay teka, si Ma'am Len Reyes pala yung nanonood sa atin ha.
4: Hoy Ma'am Len, good morning.
0: Len, maganda umaga at sana makabenta kayo ng marami ngayong araw na ito ng Friday. Hi, good morning Ate Josie.
4: Josie, happy Independence Day Ate Josie.
0: Ate Josie, malaya ka na Ate Josie.
4: Malaya ka.
0: Ay nako mga kapamilya, it's a holiday ha. Saan man kayo pupunta ngayon, enjoy your long weekend. Uli, maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na naman isang oras at isang minutong balitaan at kwentuhan. Ako po si Johnson Malabat.
1: At ako naman po si Christian Yusores.
0: Walang maglilipad ng channel, walang BBT. Susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico. See you again on Monday. Happy weekend!
1: Happy Independence Day! Mabuhay ang malayang Pilipino!
0: Bye! Bye.
5: Johnson Malabat, Christian Yusores. Pasada, balita. Pasada, balita.
6: Happy weekend.

0: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman.
1: Dapat mong malaman.
0: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
1: Gising na!
0: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
2: Ah, ganon! 15,000 lang kayo dahil Independence Day! Di bali po, happy happy Independence Day! Arriba, arriba! Mr. Gising reporting in the morning! Let's do this! Narito na po mga maiinit na balita ngayong Biyernes sa Gising, Pilipinas. Nananatiling isolated ng 8 barangay sa bayan ng Glan sa Sarangani, bunsod ng magnitude 7.8 na lindol. Habilan dito ang barangay Batulaki, San Jose, Rio del Pilar, Lagumit, Cross, Big Margas, Small Margas at Batutuling. Dahil dito ay sinakay o sinasakay na sa helicopter ang ayuda para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol. Pero ilang residente po sa barangay Tango ang nagpunta na sa kalsada para manghingi ng tulong na pagkain na tubig. Naalala po ninyo yung nangyari sa Cebu dati? Ganyan, nag-line up yung mga tao sa kalsada. Yan ang sinasabi ko, pag hindi nakarating ang tulong, gagawa at gagawa po ng paraan ng tao para mabuhay, eh siyempre pagkain yun eh. Pahirapan po ang clearing operation at paghahanap sa 7 nawawala dahil kakaunti na lang ang supply ng langis para sa mga heavy equipment dahil dito mano-mano ang pag-uukay para ma-recover ang bangkay ng babaeng natabunan ng gumuhong lupa. Sa tala ng Office of Civil Defense, 47 nang namatay habang 31 naman ang nawawala. Sa Davao City, diniklarang unsafe at inisyuan ng red notice ang 7 gusali dahil sa lindol. Ibig sabihin, ipinagbabawal ang pagpasok sa mga gusaling nagtamo na matinding pinsala. 22 gusali naman ay sinailalim sa yellow tag o kailang munang ayusin bago muling gamitin. Halos 3,000 na ang naitalang aftershocks. Kabilang po ang magnitude 5.3 na lindol sa bayan ng Sarangani sa Davao Occidental. Nauna na sinabi ng FIVOLX na posibleng tumagal ng isang buwan ang mga aftershocks. Alas 6:05, iginiit ng Department of Education na titiyakin munang matibay ang mga paralang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao bago payagan ang mga estudyanteng bumalik sa face-to-face classes. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, halos 4,000 eskwelahan ang napinsala dahil sa lindol. Pero hinihintay pa ang listahan mula sa DPWH para matukoy ang mga

Monitor, lalong-lalo na ang 15,000 tuloy pa rin sa pagtutok sa DZMM. Yung kalahating 15,000, abay natutulog. E siyempre, sabi nila, long weekend, pagkakataon namin magpahinga, wala na, 15,000 na lang yung naiwan. Pero di bali po, tuloy, 15,000 man yan, 10,000 man yan, tuloy lang yung ating pagbabalita. Ano po? Mahigit 8,000 pulis ay pakakalat sa Metro Manila tulad ng Luneta at Malacanang, gayon din sa pinaglabanan shrine sa San Juan. Babantayan din ang paligid ng batasang pambansa sa Quezon City, gayon din ang Senado sa Pasay na napaulat na may banta sa seguridad sa Matala. May libreng sakay sa LRT at MRT ngayong Independence Day. Libre po ang sakay simula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Samantala, muli sinailalim sa yellow alert ng Visayas Grid kahapon. Walang katapusang yellow alert. Ibig sabihin, kakaba-kaba, walang brownout. Pero manipis po ang Reserve Bank Kuryente. Tumagal na mahigit 6 na oras ang yellow alert simula alas 3 ng hapon hanggang alas 9:30 ng gabi. Bunso dito ng forced outage ng 17 planta habang 10 ang tumatakbo sa rated capacity o kulang ang produksyon. Nauna nang inamin ni Energy Secretary Sharon Green, natataas ang singil sa kuryente ng Meralco dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon Grid noong kalagitnaan ng Mayo matapos po niyang ideklara na wala raw kunek. Sa anunsyo ng Meralco, 15 sentimo kada kilowatt-hour ang dagdag singil na katumbas ng 30 hanggang 74 pesos na dagdag sa mga residential consumers. Bunsod po ito ng pagtaas ng generation charge dahil sa pagpalya ng transmission lines at maraming planta ng kuryente kung kailan nagkaroon po tayo ng serye ng red alert noong May 13 hanggang 15. So nasaan po ang katarungan dun? Pumalya ang transmission, pumalya ang generation, ang sasagot, taong bayan. Tama ba yun? Ang sasagot ng kapalpakan ng transmission at generation, tayo. Wala man tayong choice eh. Pag hindi ka nagbayad, edi putol. Although walang putulan ngayon hanggang dulo ng July. Pero ang tanong na mga kababayan natin, nasaan ang katarungan, bakit taong bayan ang sasagot sa kapalpakan? Asan na ba ako? Umasa po ang Meralco na bababa naman ang singil ng kuryente sa Hulyo dahil po sa pagbaba ng demand bunsod ng tag-ulan. Alas 6:09. Elena, posibleng magpatupad ng dagdag pawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw ng kalakalan sa world market, 50 sentimo pong itinaas sa kada litro ng gasolina, habang bumaba naman ng 3 piso at 20 sentimo ang diesel at piso sa kerosene. Pero hindi pa po kasama sa presyuhan o ang presyuhan sa trading ngayong araw at ipinapataw na risk premium cost sa mga ng mga kumpanya ng langis. Inaasahan din pong makaapekto sa presyuhan ang muling pagsasara ng Strait of Hormuz kasunod po ng mga missile attack ng Amerika. Sa ngayon po ay naglalaro sa 70 hanggang mahigit 90 pesos kada litro ang presyo ng diesel at gasolina sa Metro Manila. Pero mukhang okay po ah. Hindi po sumirit ng todo kahapon yung presyo, no? Although ang pinag-uusapan po natin ay mean of Platts, Singapore, may delay po yan ng konti. Ang nauna talaga apektado, crude. Ayun yung mga pinupost sa social media kasi yung number po dun sa mean of Platts Singapore, yung current, hindi nyo po ma-access yan dahil ano yan, unless mag-subscribe kayo. Isang milyong piso ang subscription fee po dyan. Kaya tayo, nagre-rely lang sa mga kaibigan natin sa industriya para makakuha po tayo ng figure. Ano po? Pero hindi po yan, hindi crude ang basihan ng presyo sa atin, kung hindi mean of Platts Singapore. And good news po, dahil as of Thursday, mukhang hindi pa siya apektado. Baka today pa lang. Ano po? Kumbaga, intact yung ating mahigit 3 sa diesel at yung gasolina, mukhang napapako sa 50 yung taas sa as of Thursday. At yung kerosene naman mahigit piso na. Ha? Sa as of Thursday, may trading today. Good luck po sa atin. Ha? Inaasahan masikip na daloy ng trapiko sa pagsisimula ng klase sa mga pribadong eskwelahan sa Lunes. Ha? Kasi ito naman yung may mga sasakyan. O hindi ba sa isang paralan dyan, sa Lasal ba yun? Dyan sa Green Hills? Kada estudyante at may sasakyan. So kung 1,000 yung estudyante, o 1,000 din yung sasakyan. Oh my goodness. Siyempre, iba pa yung sasakyan ni Mami. Ganong karaming sasakyan po. Kaya nagdo-double parking, minsan triple parking pa. Dyan po sa Ortigas Avenue, sa parte ng Lasal Green Hills. Ay, nako.
Kaya nasa 10 magiging masikip ang daloy ng trapiko sa pagsisimula.

0: Klase sa mga pribadong eskwelahan sa Lunes. Ayon sa MMDA, babantayan ang mga lugar na maraming private schools tulad ng Katipunan. Ay doon din sa Katipunan, mga taga-Ateneo naman. Nagpapakalat o magpapakalat po ang ahensya ng karagdagang traffic enforcers para magmando ng trapiko at maiwasan po matinding traffic dahil sa buhos ng mga sasakyang maghahatid at magsusundo ng mga estudyante. And speaking of school, hindi po nakipag-ugnayan ang Ateneo de Manila sa lokal na pamahalaan kaugnay ng aktibidad ng basketball team sa Dipaculao Aurora. Kami na ba talaga ang tamang bigkas, ha? Ay, ano tama? Dipaculao o Dipaculao? O, nalilito tuloy ako. Yung una, sabi ko, Dipaculao. Tapos ang pangalawa, Dipaculao. Mabagal. Feeling ko mabagal. Parang magandang pakinggan yung Dipaculao. Sabi ko, taga doon ka ba? Oh, Dipaculao. Oh, hindi Dipaculao. Ah, okay, mabagal po, ha. Lunes kinumpirma ng Ateneo ang pagkamatay ng manlalarong si Rene Batarbonia at Divine Dili sa gitna ng team building activity. Sa imbestigasyon, napunta sa malalim na bahagi ng dagat ang dalawa matapos tangayin ang malakas na alon kaya nalunod. Takot naman ito. Pupunta pa naman ako, Camille, ng beach bukas. Ay, siguro hindi ako pupunta dun sa may ano. Oh, hindi ako po. Tatainin pa naman ako marunong lumangoy. Oh my goodness. Yeah, sa mga pupunta po na, long weekend po ngayon. Sa mga pupunta ng beach, mag-ingat po kayo, ha. Ako bukas pa. Kita tayo dyan sa beach, ha. Sakaling naipalam po ang aktibidad, sinabi ni Mayor Danilo Tolentino na nakipag-ugnayan sana ang lokal na pamahalaan sa iba't ibang ahensya tulad ng Philippine Coast Guard para makapagbigay ng tulong. Linaw naman ni MDR-RMO Dipaculao Rescue Team Leader Angel Librero na walang sugat, pasa at pabigat sa katawan ng dalawang atleta at galing po sa salbabida ang taling nasa paa ng isa sa mga biktima. Nauna nang lumabas ang resulta ng autopsy na asphyxia by drowning ay ginamatay ni Batarbonia habang hindi dinetalye ang sanhin ng pagkamatay ni Adili na nakatakdang iuwi sa Nigeria. O, di ba, nakakagulat nga po yun. Sabi nung nag-rescue yung head ng MDRMO, akala nila isa lang. Doon na lang nila nalaman na meron pa palang isa. Paano yun? Ibig sabihin, hindi nila alam na dalawa yung nawawala o hindi nila sinabi sa mga rescuer, mga taga-gobyerno na dalawa ang kailangan nating i-rescue, ha? O kasi magkatabi lang, eh. Di ba, sabi niya, magkatabing part lang ng dagat. Ayon po sa Dipaculao Municipal Tourism Office, walang warning signs sa resort kung saan isinasagawa ang aktibidad. Pero depensa ng abogado ng resort, may nakapaskil na house rule sa bawat kwarto. Pansamantalang isinara ng lokal na pamahalaan ng resort dahil sa ilang paglabag sa mga ordinansa. Standby Radio Patrol, tapusin ko lang yung report tungkol sa mga mga estudyante ng Ateneo. Ito ko'y na po ng PNP CIDG ang tatlong persons of interest sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo basketball team. Habilang dito ang hindi pinangalan ng opisyal ng Ateneo de Manila University na nagdala sa basketball team sa Aurora. Mahigit 20 rin ang ipinasabi na kabilang ang mga coach at manlalaro bilang bahagi ng imbestigasyon. Nauna nang bumuo ang NBI ng task force para imbestigahan ang insidente at yaking walang foul play sa pagkamatay ng mga biktima. Inatasan naman ni Ateneo Coach o si Ateneo Coach Tab Baldwin na humarap sa Dole sa Lunes para magpresenta ng katibayan ng Alien Employment Permit. Kung wala pa nangyaring ganito, hindi nyo i-check yung Alien Employment Permit. Ang Puga Labor Secretary Francis Tolentino, maring parusahan si Baldwin sakaling hindi sumipot o kulang ang mga dokumento. Noon na lang hiniling ng pamilya ng dalawang manlalaro sa Department of Justice na magpalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Baldwin habang umuusad ang investigasyon. Sa ngayon po'y nakalive na sina Baldwin at team manager Christopher Kimpo. Inamin din ang Ateneo na sila ang nakiusap kay Baldwin na wag munang magbigay ng pahayag at hayaang umusad ang opisyal na proseso. Pinaimbisigahan na ni Pangulong Marcos ang pagkamatay. Umabot na pala sa Malacanang. O pinaimbisigahan na po ni Pangulong Marcos ang pagkamatay ng dalawang manlalaro para mabigyan linaw ang insidente. Kanina madaling araw, dumating sa Davao International Airport ang private plane sakay ang labi ni Rene Batarbonia. Aba, may supporter, naka-private plane. Dinala ng labi ni Batarbonia sa Ateneo de Davao University para naman sa public viewing. Are you ready, Ellen? 6:16! Sabi ko nga, ito nga, radyo pa ito. Oh! Porque ba holiday, ha? Ganyan kayo, ha? Wala palang time check, eh. O tama naman, Radyo Patrol tayo. Punta natin si Zeus Legazpi. Ang paganda po dyan sa pinaglabanan shrine sa San Juan City, kaugnay sa Independence Day. Happy Independence Day, Zeus!
1: Happy Independence Day, Alvin. At kanina pa nga lamang madaling araw ay mahigpit na yung seguridad dito sa pinaglabanan shrine sa lungsod ng San Juan, kung saan inaasahang magkakaroon ng flag raising at reflaying ceremony mamaya lamang yung alas 7 ng umaga. Ito ay bilang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ngayon ng June 12. Dadaluhan yung programa ni na San Juan City Mayor Francis Zamora, Eastern Police District Director, Police Brigadier General Melesio Buslig Jr. at iba pang opisyal ng San Juan LGU, katuwang sa pagdiriwang ang National Historical Commission of the Philippines, o NHCP, habang guest of honor naman sa programa si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro. Ngayon, Alvin, may mga tauhan dito ng San Juan City Police at Explosive Ordnance Disposal Unit ng PNP para tiyaking mapayapa ang magiging aktibidad ng lokal na pamahalaan. Kabilang itong pinaglabanan shrine sa mga lugar na tinukoy ni Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng NCRPO, na mahigpit na binabantayan ng mga pulis ngayong araw. Kabilang din kung ilang lugar sa Maynila tulad ng Medjola, Recto, US Embassy, Bonifacio Shrine at Rizal Park. Nag-deploy din yung NCRPO ng mga tauhan sa maligid ng Senate Compound sa Pasay City. Sa kabuuan, higit 12,000 pulis at force multipliers ang nakadeploy sa Metro Manila ngayong June 12. Ngayon, Alvin, dito sa pinaglabanan shrine ay nagpa-practice na, nagda-dry run na yung mga pulis para doon sa gagawing programa mamaya na flag raising ceremony nga at relaying dito sa pinaglabanan sa lungsod ng San Juan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Sus Legazpi, DZMM.
0: Hinuka mo yung VIP na pupunta dyan kasi parang ganyan, diba? Iba-ibang personalidad, iba-ibang venue. Sino nakatokay ka mo dyan, Zeus?
1: Si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro yung nasa ang guest of honor dito mamaya. Alvin.
0: Ah, okay. Si Presidente, saan pupunta?
1: Sa pagkakalam natin, nandun siya sa may Rizal Park.
0: Rizal Park siya. Okay. Tapos si Vice President Sara Duterte, nasa naman?
1: Sa ngayon, yan yung wala pa tayong impormasyon, Alvin, kung saan
0: nandito,
1: na matutungo.
0: Alam ko nandito si Vice President, ano? Malamang sa Davao yan. Kasi nakita ko bumibisita din siya sa mga naapektuhan ng lindol, eh. Diba? Tapos
1: tama.
0: Yung sige, go.
1: Yung huli na napadala sa atin ng OVP na update patungkol doon sa aktibidad ni Vice President Sara Duterte ay nandun siya sa General Santos City noong June 10 ito, Wednesday.
0: Opo. Tapos si sino pa ba mga taas official? Yung Senate President. Sino ba Senate President ngayon na dadalo sa Independence Day? Kasi dalawa yung Senate President natin, di ba?
1: Yan nga yung alamin natin, Alvin, kung saan sila magtutungo ngayong araw, lalo't marami yung inaasahang mga aktibidad ngayong bilang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Iba-iba, Alvin, pero yung particular talaga na tinitingnan dito ayon dun sa NCRPO ay doon nga sa Rizal Park at yung ilang mga lugar sa Manila o sa lungsod ng Maynila kung saan meron namang iba't ibang civic society organization yung inaasahang magpoprotesta. Yan yung nabanggit sa atin ng NCRPO, Alvin.
0: Sa susunod na taon, magbarong ka, ha? Pag mga Araw ng Kalayaan ng Kasarinlan, nagbabarong dapat, ha? Magbarong ka next year. Sus.
1: Yes, Alvin, magsisimula na tayo tumingin.
0: Yung mga pamburol yung gagamitin, Sus, ha? Formal-formal, ha? Bagay sa'yo yan, ha? Thank you. Maraming salamat. Sus Legazpi! Sunod mo natin si Arnel Ozaita. Diyan sa Laguna. Go, Nel!
2: Yes, good morning, Alvin. Nasrawi ang apat na individual kabilang isang buntis habang isa pa ang sugatan matapos sumiklab ang sunog sa isang bakery sa Barangay Real, Calamba City, Laguna, Huwebes ng madaling araw. Ayon kay Calamba City Police Chief Pilot sa Colonel Dennis De Guzman, ang mga nasawi ay mga residenteng nakatira sa ikalawang palapag ng Red Blocks Bakery kung saan nagmula ang apoy. Natrap ang mga biktima sa gusali habang mabilis na lumaki ang apoy bandang alas 3 ng madaling araw. Bukod sa bakery, nadamay din ang ilang katabing establishmento, ngunit agad na naapula ng apoy ng BFP, katuwang ang Calamba PNP, Public Order and Safety Office, at mga barangay quick response team. Ayon sa ilang nakasaksi sa insidente, nakarinig muna sila ng malakas na pagsabog mula sa gusali bago sumiklab ang apoy. Patuloy pa investigasyon ng mga otoridad sa pagtukoy sa eksaktong sanhi ng sunog at kung paano natrap ang mga biktima. Inaalam pa rin ang kabuang halaga ng naging pinsala sa sunog. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, Ito Radyo Patrol, Arnelo Zaita, DCMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Arnelo Zaita. Magandang umaga muna kina Grace San Mateo. Mga suki natin, kahit holiday, nandyan. Pati si Ted Kua, nandyan din. Kahit halay, pag nakasanayan mo kasing gumising ng maaga, ay talagang gigising at gigising ka. Pati na rin po si Paulo Ubalde ng Virac, Catanduanes. Puro out of town ito. O Cavite, Catanduanes. O ito pa si Delia Balmes. Ang pinapabati naman ay mga taga Hipapad. O G-Papad ba ito? O Hipapad? Parang Hipapad, no? Eastern Samar. Nunod sa atin, si Doka Elva Borrata sa Samaritan Optical Clinic sa Hipapad, Eastern Samar. Magandang umaga po sa inyo. Ma'am Delia, thank you. Maraming salamat. Manong Rod is on! Magandang umaga sa iyo, Manong Rod.
3: Good morning, Alvin. Anim na namang drug trader ang nahulog sa operasyon ng pulisya sa Bataan sa isang araw na anti-drug campaign. Sa Barangay Balsik, Hermosa, umabot sa 353,000 pisong droga ang nakumpiska sa isang high-value individual kung saan 52 gramo ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng Hermosa Police at Provincial Drug Enforcement Unit. Dalawang drug trader naman ang nasa kote sa Barangay Panilaw Pilar kung saan higit naman sa 30,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa naarestong suspect. Dalawang suspect ang timbog sa bypass operation sa Barangay Gugu sa bayan ng Samal na abot sa 33,000 pisong halaga ng hinihinalang droga ang nasamsam ng pulisya. Umabot naman sa 32,000 pisong hinihinalang droga ang nakuha sa isang drug trader sa Barangay Puting Buhangin, Orion, Bataan. Sa Kabuuan, higit sa 450,000 halaga ng hinihinalang droga ang nakuha mula sa anim na drug trader. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang haharapin ng anim na mga drug trader. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DCMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Manong Rod Eason, Richard Merck! Magandang umaga sa iyo, Richard Merck! Si Richard Merck lang naiwan dun sa messenger ko, ate. Kamuna, silipin ko nga. Mukhang si Ma'am Ellen Nagit ay nandun pa rin eh. Ganon din si Eduardo Pesimo. Ayan, magandang umaga. Siyempre si Ma'am Lina Ho. Kahit holiday, gising na gising pa rin. Noel Alamar, it's your turn! Go, Noel!
4: Good morning, Alvin. Pinulong ni Oriental Mindoro Governor Romero Contralor ang pinatawalang National Power Corporation, National Transmission Corporation, Oriental Mindoro Electric Cooperative at isang independent power provider upang talakay ng mga hakbang na magpapalakas sa supply ng kuryente sa lalawigan. Sa pagpupulong, naging pangunahing usapin ang pagkonekta ng dalawang bagong planta ng kuryente sa bayan ng Socorro at lungsod ng Calapan sa 13.8 kilovolt distribution line ng Ormeco. Ayon sa mga opisyal, kapag naging ganap na operational ang mga planta, mababawasan ang epekto ng rotational brownout sa mga barangay sa mga bayan ng Pola, Socorro, ilang bahagi ng Pinamalayan at ilang lugar sa Calapan City. Pinag-usapan din ang pagpapabali sa pag-connecta ng isang 7 megawatt sa planta ng IPP sa bayan ng Bansud sa 69 kilovolt transmission line ng Napocor. Inilatag naman ng Transco ang kinakailangan dokumento at requirements upang maisagawa ang Generating Unit Capability Test, makapaglabas ng clearance at tuluyang maikonekta ang planta sa transmission system. Inaasahan ng pamalampang lalawigan at mga ahensya ng enerhiya na ang proyektong ito ay makakatulong sa pagtiyak ng masapat at maaasahang supply ng kuryente para sa mga residente ng Oriental Mindoro. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Noel Alamar. Magandang umaga din po kay Noel Maranan. O, sa Saskatchewan naman ito, Canada, nanunod po sa atin. Thank you, Noel. Ganun din si Ruby at si Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan sa Laguna, Santa Cruz, Laguna. At syempre, ang the one and only Ma'am Elsie Balion Florentine. At magpapatalo ba naman yung Sarah Concepcion from Los Angeles, California. Ganun din si Deo Jeronimo. Deo! May isa pa po, Radyo Patrol. Alamin natin ang situation report naman ni Nico Bagsik na nandyan po ngayon sa monumento sa Caloocan. Nico, go!
5: Hello?
0: Hello, Karen. Hello? Nico, ikaw na! Hello ka lang, hello.
5: Good morning, dyan. Good morning, Alvin. Nakaset na ang stage para sa gaganaping programa sa monumento dito sa Caloocan. At ang inaasahan na panauhing pandangal ay si Mayor, si Caloocan Mayor Along Malapitan at magiging panauhing pandangal din si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Para naman sa mga motorista, nakasarado na ang bahagi ng Rizal Avenue. Ito yung papuntang Maynila, kaya naman pinapayuhan natin ang mga motorista na tumanap muna ng mga alternatibong ruta maging itong palibot ng Monumento Circle. Alas 7 ng umaga magsisimula ang programa dito pero nagsisimula na magdati ka ng ilang mga kawani ng Caloocan City yung kanilang mga employees dahil sila yung mga dadalo dito sa programa na gaganapin sa Caloocan dito sa Monumento. So ayan muna ang balita at ang mga sitwasyon ngayon sa Monumento Circle para sa gagawing Independence Day celebration ng Caloocan City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Nico Bagsik. Maraming salamat po, Radyo Patrol!
6: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
0: Teka muna, mukhang kailangan natin mag-break. Dahil may commercial pa pala ako ha. Sa ating pagbabalik, si Department of Energy. Uy, magpapa-interview si Director ha. Sure tayo dyan, Eliza ha. Umuuna yan ha, Director Rino Abad ng Department of Energy. Alamin po natin na magiging taya, magiging estimate kung mabubura ba yung rollback sa diesel from Monday to Thursday o mananatiling nandun dahil nga po sa inaasahang pagsipa ng presyo ng langis sa world market dahil sa pag-igting na naman ng tensyon sa gitnang silangan. Ang kinatawan ng Department of Energy sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy. It's a Friday, long weekend!
7: Boses na gigising sa umaga.
6: Alvin El Chico, Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita.
6: Nagbabalita.
8: Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.
9: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
10: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
9: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.
11: Nagseservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
12: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka na ng serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
13: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
11: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
14: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
11: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan. Masdan po nating bayan,
6: anong iyong... Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Gising Pilipinas!
15: Good morning!
6: Kasama si Alvin El Chico.
16: Gising Pilipinas.
0: Sabi ko sa iyo, pag di tayo ligagan, nababati natin eh. Kaya magandang umaga sa iyo, Roberto Parfan ng Batangas City. Pag ganyan po hindi kayo nababati, pagpasensya nyo na. Ibig sabihin nun, busy-busy yan ako kasi dalawa lang yung kamay ko eh. Pabati din daw yung mga taga-Riyadh, Saudi Arabia. Tuwing umaga po nanonood kami ha. Pag weekend naman po, anong ganap ang pinapanood namin? Ano yung anong ganap? Anong ganap yung show natin? Anong ganap? Ah, sina Christian. Oh, tuloy mo lang yan. Bon Ramos. Si Christian at saka sino? Victoria. Ayong ano namin, yung counterpart namin. Oh, panoorin nyo ha, anong ganap? Oh, sabi ni Bon Ramos ng Riyadh, Saudi Arabia. Thank you po. At si Jim naman, bati mo naman kami, taga Ottawa naman. Ano ba yun? Ang daming nanonood sa atin. Ottawa, Ontario, Canada. Iba-iba yung Ontario, iba yung Ottawa. Ah, wala kaming absent ha, sa pakikinig sa inyo. Lalo na basta magkasama kayo ni Bigornia. Ha? Bigornia. Hindi po Bigornia, Bigornia po. Si Jem Pedines and family po from Ottawa, Canada. Ha, ang Ottawa ang capital ng Canada. No, hindi po ano ha, hindi po Vancouver. Hindi po Banff. Hindi po Niagara. Honelik, Ottawa po ang capital ng Canada. Si Director Rino Abad. Buti pa si Director Abad sinasagot si Eliza. Ako, hindi ako sinasagot dito nung isang araw pa. Dead masa kay Alvin El Chico. Kay Eliza lang talaga sumasagot, ha? Si Director Rino Abad, ang director po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Ah, patawa-tawa ka pa, Director. Ha? Ako, hindi mo sinasagot. Si Eliza, sinasagot mo, ha?
17: Sir Alvin, magandang umaga sa inyong programa, sa ating mga kababayan po.
0: Bakit ganon? Eh, sagutin mo muna, bakit si Eliza, sinasagot mo, yung Alvin El Chico, dinididma mo?
17: Ay, hindi. Ano, ngayon lang ako nagpa-interview yung service yung umaga. Wala lahat kapon.
0: Oo, hindi po sumasagot yung, eh. Busy po yan, busy.
17: Maraming naging priority instruction ang secretary namin sa nangyayari sa Mindanao.
0: Apo.
17: At saka may naging meeting with Japan delegates, kaya hindi ho tayo makapoko sa interview. Apo. Pero today, sabi ko kay Anne, lahat sagutin ko.
0: Kahit holiday, Director Rino, ha?
17: Opo.
0: Napakasipag
17: din po. Pasensya na, no?
0: Hindi, okay. Pero lang. Ako today, talaga naiintindihan ko.
17: Available ako lahat sa interview. Apo.
0: Na ako naiintindihan ko. Eh, wala namang problema sa akin. Ano po? Kasi mukha po, ano, Monday to Thursday, mukhang good news naman sa diesel. Ang hindi ko lang sigurado yung trading today. Baka ikaw kumakain, umabura. Pero kayo na po magsabi, anong inaasahan ng ating mga motorista for next week? Gasoline, diesel, and kerosene. Go, sir.
17: Well, tama po kayo, Sir Alvin, no? Ang sigurado po tayo na may malaking chance ng rollback ay diesel. With our mga premium na pinag-uusapan dyan at konting adjustment allowable range with the oil companies, baka umabot tayo dyan ng 2 to 3 peso rollback, no? Ito namang kerosene, hindi pa po tayo sigurado, baka may konting rollback lang, no? Ang gasoline, may increase siguro tayo. Sana bumaba pa ang gasolina for today's trading para magkaroon naman sana ng chance mag-rollback. Pero mukhang alanganin tayo, Sir Alvin, sa gasoline.
0: So magkano sa gasolina, magkano sa kerosene? Wala kang figure, eh.
17: Well, sa gasolina, hindi ho talaga masabi to, Sir Alvin. Baka no adjustment or ano, hindi masabi talaga sa gasolina.
0: Hindi, ibig sabihin, yung range lang naman eh, range. Range lang naman ang pinag-usapan.
17: Well, kung i-range mo to ngayon, baka range to 0 to ano to, to 2 pesos, no? Kung
0: Amaya.
17: Oh, mga ganun na lang siguro.
0: Oh, I agree. Doon. I agree
17: ang
0: with
17: kerosene,
0: you.
17: Kerosene baka no adjustment to rollback of 1 of 50 centavos siguro.
0: Ayan, 0 to 50 centavos down.
17: Oo, alanganin talaga sa Robin. So, ang diesel 'yon ho, siguro medyo mataas, may kataasan na ho ang ating 4-day trading. So, I hope ma-maintain lang kasi hindi ho gumalaw masyado ang despite yung recent na atake ng US at sagot naman ni Iran to US, hindi ho masyadong umepekto sa malakihang galaw sa Main of Blood Singapore. Kaya ganyan ho ang nangyari. Hindi rin ho na nawala, ika nga, yung naipon na amount mula Monday hanggang ngayon dun sa posibleng mataas na chance sa diesel rollback.
0: Okay, kaya ulitin ko yung tanong. So, umpisa, ano po, ang basa ba ninyo ay hindi mabubura ang rollback sa diesel? Kasi may getres na po sa diesel, ano po, from Monday to Thursday. Sa palagay po ba ninyo hindi mabubura o mabubura yan ang trading today?
17: Hindi na ho, Sir Alvin. Ang maganda ho kasi, pabago-bago ng statement si President Trump, pabago-bago din ang sagot ng Iran. So, hindi ko alam kung magandang balita yan, pero mukhang nalilito ang oil market, kaya hindi sila makadiretso ng taas, hindi rin sila makadiretso ng baba. Kaya, ang epekto, nagiging stable, ano, unconsciously sa mga ginagawa na, nagiging stable yung galaw lang ng daily trading at hindi malakihan yung mga nangyayaring paggalaw.
0: Sinabi mo yan, Direktor, hindi ako magpapakarga mamay ay bukas, ha? Abangan ko yung rollback sa Martes ng diesel, ha?
17: Yung monitoring ko, Sir Alvin, sa Iran War, no? May specific tab kasi ang Reuters at saka Plat. Ngayon palang umaga, mayroon na namang statement. Well, kahapon ito, no? Pero kahapon may bagong statement na naman si President Trump na hindi na naman niya itutuloy yung atake kay Iran. So, talagang hindi nakakabwelo yung pagbiglang pagtaas at biglang pagbaba.
0: Hindi naman po sa palagay ninyo babalik kasi hindi po tayo, parang nalilingat po tayo. Alam nyo ba ang presyo ng diesel at gasolina? Parang may lumalapit na naman sa 100. As a matter of fact, yung medyo yung high-end na produkto, may isa na ako nakitang 100 eh. Kaya unti-unti na naman po na umakyat sa 100, hindi kaya lalagpas na naman ng 100 dahil sa giyerang ito ng Iran at saka US, Direktor?
17: Hindi ho. Well, anyway, may mga mangilan-ngilan siguro dyan na ang range ganyan. Pero ang aming monitoring is 70 to 90 ang ating range. So, medyo may kataasan pa ho yung 100 at most likely, sa tingin ko lang, yung gasolinahan yan, iniilagan yan. Wala sigurong gustong pumunta dyan. Kasi marami ho talaga na mas bababa dyan. Nasa 70 to 8 to 90 ho tayo. Ang kadalasan ko, so pag ako dumadaan personally, experience ko na lang, nasa 85, 86 ho tayo, 82. So, wala ho. Hindi ho ako pupunta. Kung ako, ba't ako pupunta ng 100 peso? Hindi ako pupunta doon.
0: Opo. So ngayon, nandiyan ka na rin lang, Direktor. Sasamantalahin ko na po. No? Natanong ko na rin kay Secretary ito last time. At sinagot naman po niya, although hindi po kayo nabigyan ng pagkakataong sumagot, pero gusto ko talaga sana kayong sumagot. Kasi ang dami po nagre-reklamo. Pati si Nery Colmenares. Nagpa-interview na nga kina Johnson no isang araw. Although na-interview ko naman the day before. At hindi lang po siya, marami pong naka-obserba na ang ginagawa po ng mga kumpanya ng langis. Nag-iin kaganyan. Halimbawa, kamo may rollback sa Tuesday, di ba? More or less, baka meron. Ang gagawin po nila, itataas nila Friday, Saturday, Sunday, tigpipiso. O di pag nag-rollback ng 3, baliwala din kasi tinaas na niya ng Biyernes, Sabado at Linggo ng tigpipiso. O di na walang meaning yung rollback pagdating ng Tuesday, Direktor?
17: Sir Alvin, walang tigil ho ang inspeksyon namin. In fact, nag-a-average kaya lang sa limitadong resources ng biuro ng mismo sa oil. at saka sa field office, sa case namin, for example, nakakaubos kami na in 1 week, nakaka-inspect kami ng 30 gasoline station. Ganyan lang ho ang limitasyon namin. Kaya ang ini-encourage ho namin, instead na sabihin lang generic ng mga complainant kung saan itong mga lugar na to na mayroong ganito, ganyan, sana maihatid sa amin, nandiyan naman si aming public affairs office, maihatid talaga sa amin yung klaradong address. Kasi at least sa limitado naming tao, matututukan namin talaga yung kahit 10 gasolinahan, makakaya namin sabay-sabay na mapuntahan. Pero hindi ho namin kakayanin yung parang generic lang kasi hindi namin mauubos ang mga gasolinahan in at some point, like for example sa Friday. Pero with that information, kung may mga ganyang klaro talaga na address, babantayan ho namin yung Friday, Thursday, Friday na araw na yan. Kasi dyan na nga ang naririnig namin na sinasabi ninyo na nag-i-increase. Sana, Sir Alvin, maihatid sa amin yung specific address ng mga gasolinahan na to.
0: Anong babala po ninyo? Oy, yaman din lang na wala pa kayo namomonitor. Ano po? Pero ano po ang babala ninyo kung totoo? Kasi hindi lang isa, hindi lang dalawa. Saan katerba po silang nagko-comment sa social media po? Social media nga lang, di ho ba? Anong babala ninyo sa mga gasolinahan na nagtataas po? Kahit hindi pa po na-anunsyo, may taas na po sila.
17: Well, dalawa ho. May admin ho yan. Well, ang admin natin, dahil ang purpose naman yan is disciplinary lang in nature. Kaya may 10,000 penalty yan. Pero may kaakibat na suspension, no? Nung kanilang operation. Karagdagan na yan. Kung isasagad pa, suspension din ng business permit. Pwede namin i-recommend sa local government unit. Pero may kaakibat kasi dun sa oil direct na merong criminal case. We seldom use that, but in cases siguro na depende sa appreciation ng legal namin, kung recidivist itong isang gasolinaan, baka at some point sabihin ng legal namin na pati criminal, pailan na natin. Partner natin kasi itong mga gasolinaan, Sir Alvin.
0: Opo.
17: They are necessary facilities natin sa community. Hindi naman ho, ayaw namin silang isara kasi paano naman yung supply. Ang amin lang, at least mayroong disiplina. So,
0: hindi, pero
17: ibigay mo talaga, Sir Alvin, sa amin. Nandun kay sa aming public affairs office, didirektahin na namin yung mga gasolinahan na to na halagang nirereklamo.
0: Hindi, pero
17: makapagsample lang ho tayo, Sir Alvin.
0: Tama yan. Pero bawal po ba na mag-adjust sila ng preso before Tuesday or dahil may oil deregulation law pa naman, hindi yan bawal?
17: Tama ho yan. Bawal ngayon, Sir Alvin, dahil mandated pa ho. Sabi nga namin, during the period na mayroon pang EO110, isang taon ho yan. So, hindi pa binabawi ng presidente yan. Kaya nga, palagi kami nagmamandate every week. Kaya hindi ho pwedeng galaw-galawin yan. Sana may meron kayong masampulan. Sa aming mga regular routine na every week, na all averaging 25 to 30 gasoline stations, marami na rin ho kaming na nakitang hindi sumunod. For example, 5 peso yung rollback, pero 3 pesos tumatawad. Nasusyokos na ho yan. At later on, pag hindi maganda yung sagot, ito naman ho ang epekto na yung pwede na mapatawan ng admin fine. So okay, yun ho ang ginagawa namin. Pero itong mga instances sa talagang intentional, Friday itataas para walang epekto yung rollback pagka next week, medyo ano yan, may kalokohan talaga yan. So kailangan ho talaga, Sir Alvin, ma-report sa amin. Kahit ikaw, Sir Alvin, kung may mga kasama ka diyan na message sa iyo, ibigay mo na sa akin direkta para siya na ang unahin namin na ma-inspect.
0: So anong advice mo sa mga nagrereklamo, Director? Saan nila ipo-post, saan nila i-forward? Eh syempre hindi naman yung pupunta sa DOE ng physical, ano? Ang gusto niya ni picture, paano man gagawin? Picture nila, i-document nila tapos ibibigay sa inyo.
17: Opo, yun na ho talaga, Sir Alvin. Mayroon ho kaming mga consumer office ho tayo, doon ang official complaint, may e-gov tayo. Pero sa akin, kung
5: madidirekta na lang ho sa public affairs office through the media, gawin na ho namin kagad para mabilis.
0: Sige po, tignan na natin ha. O mga kababayan, mga motorista, narinig nyo si Director Rino ha. Picturean ninyo, ano bang impormasyon ang kailangan? So picture nung gasolinahan, picture ng presyo?
5: Address lang ho, Sir Alvin, at saka nature ng complaint. Kami na ho mag-i-establish nung kaso niya. Alam naman ho namin na ang gagawin pagdating doon.
0: Okay, sige. Maraming salamat, Director. Mabuhay po kayo dyan sa Department of Energy.
5: Magandang umaga ulit sa ating mga kababayan, Sir Alvin.
0: Thank you, si Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. So wala daw sila talaga na monitor. Ikot daw na ikot yung mga tauhan, wala na monitor. Baka kayo meron. Pero hindi ako naniniwala na wala dahil ang dami po, tingnan nyo yung mga post ko sa ng mga nakaraan sa Facebook. Ang dami pong nagpadala doon ng mga kung ano-ano reklamo na talagang tumataas po ang presyo bago pa man ang takdang anunsyo. Kasi inaanunsyo po nila yan Monday afternoon to be effective Tuesday morning. Yung iba kaganyan, rollback, may asaan daw tayong rollback. Diesel din kasi ako. Tingnan mo, pag tinaas nila ng Friday, ngayon, di kaya bukas, ng papiso-piso, maliliit lang, o 50-50-50, o ano pang say-say na rollback pagdating ng Lunes, ay ng Martes, ay tinaas mo na pala days before. Di ang impact parang wala rin. Ano po? Maganda umaga sa iyo, Dr. Mayo Festin. Gising na, Happy Independence Day daw. Ganon din si... hindi pala sumasagot si Attorney Melvin Matibag. Si Ann Bustamante Calumarde, gising na gising na rin. Ganon din si Sisi Maturan na pinapabati po ang mga taga-Toronto, Canada. Si Joe and Ellen Santos, si Jel and Louie Matela, at yung mga bakasyonista from Cebu, si Dr. Gail Santos and Dr. Adi. Yan, maraming salamat. Thank you po for monitoring. Richard Mick, nabati na kita. Ha? Thank you, Camille. Magta-time check muna tayo. It's 6:48. Magbabalik pa ang Gising Pilipinas. Energy, energy Friday!
15: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
18: Chico.
15: Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
19: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
20: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
21: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
22: the Senate is under attack.
23: There was no NBI agent in the Senate.
21: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
24: Kanina ay merong aarestuhin.
25: Or bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
26: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
21: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
18: Gising!
15: Gising Pilipinas!
0: Good morning! Happy Independence Day! Pinatatawagan po namin yung aming reporter na si Rowan. Kaya alam po, may mga signal jammer pala dyan sa Luneta kasi yung presidente ay pupunta dyan, ha? Si Jim naman, nakutuwan-tuwa. dun sa pagbati po natin, yes po, yung Ottawa yung capital ng Canada at Ontario naman po ang province ng Canada. Ako, napuntahan ko na yan. Pero ang pinakapaborito ko sa Canada, Alberta! Maganda yung Alberta. Nature talaga. Ano po? Ang lamig naman dyan sa Ottawa, pati yung Montreal. Ang lamig, Mario Joseph. At yung Niagara naman po nandyan sa Ontario naman. Ha? Kaya magandang umaga po. Magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga nakamonitor po sa atin sa Canada. Sa angkaterba din po ang mga Pilipino. Kaya mabuhay po ang mga Pilipino dyan sa Canada, sa iba't ibang parte ng mundo. O Independence Day dito sa Pilipinas. Ha? Dagdagan po natin yung mga balita habang inaantay natin yung Radio Patrol. Alam nyo ba ipinakilala na ang unang batch ng mga private prosecutors? Unang batch pa lang po ito, ha, para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nabilang dito ang mga abogado mula sa PECA Bar Law Firm. Gayon din si Attorney Amando Virgil Ligutan na legal counsel naman ng ikatlong impeachment complaint or complainant laban sa Vice Presidente. Kasama rin sa private prosecutors ang mga abogado ng Kapunan and Castillo Law Firm. Ah, si Attorney Lorna. O kabilang na nga po si Attorney Lorna Kapunan. Hindi dinetalya ni Kapunan ang ginagawang preparasyon pero iginiit na magkakaroon ng bloodbath. parang hiniram mo yung salita ni Vice President Sara Duterte. Siya nagsabi na may bloodbath dati, Attorney Lorna. Ah, magkakaroon po ng bloodbath sa impeachment trial. Linaw naman ni Lida Public Prosecutor Jervin Luistro na pro bono po o walang bayad ang serbisyo ng mga private prosecutor na nakatakdang maghain ng entry of appearance sa Senate Impeachment Court sa Lunes. Ilinaw din ni Luistro na walang halong politika sa pagpili ng mga private prosecutor. Inaasang ipakikilala ang ikalawang batch ng private prosecutors sa mga susunod na linggo. Itinakdang pre-trial conference sa impeachment trial sa June 18. Then magandang alamin papanong sistema nila. Yung mga nakarang impeachment po, napanood din natin na nagsalita rin. Naggisa din sila ng mga testigo ng kabilang side, ano po. At saka nakipag-argue din sila. May iba pang ang nasabon ni, at ni naalala nyo yung namayapang si Senator Miriam Defensor Santiago. May isa siyang private prosecutor na sinigawan. Kasi makulit din. Naalala nyo rin si... Meron pang ganyan eh. Sino nga ba yun? Si Aguirre ba yun? Di ba doon siya naging kilala? Yung tinakpan niya yung tenga niya? Dahil ayaw yung marinig si Senator Miriam Defensor Santiago. Napanood niyo yun? Naalala niyo yung video na yun? Samantala po, pumalag ang Malacanang sa patutsada ni Vice President Sara Duterte hinggil sa tensyon sa liderato ng Senado. Kasunod ito ng payag ni VP Sara na refleksyon ng gulo sa Senado sa mahinang pamumuno ng Administrasyong Marcos. Iginit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang mga kalyadong senador ng Vice Presidente na sina Senador Alan Peter Cayetano at Ronald De La Rosa ang nagsimula ng gulo sa Senado. Ayon kay Castro, binabaliktad ni VP Sarang kwento at pinalalabas na siyang biktima. Nauna lang isinisi ni House Deputy Speaker Paolo Ortega sa mga kalyadong senador ni VP Sara ang tinatawag na Senate drama. Bumaba po ang bilang ng mga kontento sa trabaho ng Senado, Kamara at Korte Suprema sa unang quarter ng taon. Sa survey ng Social Weather Stations, noong Marso, nakakuha ang Senado ng positive 11 na net satisfaction rating na mas mababa kumpara sa positive 14 noong Nobyembre na nakarang taon. Nakulagot sila sa ano nito, sa survey nito ng ano bang quarter ngayon? Third quarter. O, tama, third quarter na. Lagot sila dahil lalong sasad-sad po yan. Ano po? Dahil nakikita ng tao, wala po silang nagagawa kung hindi magbangayan. Ay, nako. Bagya rin bumaba sa positive 13 ang rating naman ng Kamara mula sa positive 14. Bumagsak naman sa positive 11 ang net satisfaction rating ng Supreme Court mula sa plus 17. Isinagawang survey bago pa muling ma-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte at magkaroon ng gulo sa Senado. 6:55, inaresto ang negosyanteng si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa Quezon City. Dinampot si Singson sa bahay sa Barangay Ugong Norte. Matapos magpalabas ang Vigan City Ilocos Sur Regional Trial Court ng warrant of arrest laban sa dating gobernador dahil sa kasong cyber libel. May ganun palang barangay sa Quezon City, Camille. Ngayon ko lang narinig yun. Barangay Ugong Norte. May ganun barangay pala, no? Ugong Norte. Hindi masyadong kilala dito sa Quezon City. Doon po na aresto si Chavit Singson. Dinala po sa presinto ang 84 anyos na dating gobernador para sumailalim sa isang o sa ilang legal na proseso. Hindi, sinong nag-file sa kanya? Ba't wala nasan? Sino bang nag-file ng kaso kay Chavit Singson? Kaya nagpalabas ng warrant of arrest yung Vigan Regional Trial Court. Sinong complainant dito sa kasong ito, Bea? Ha? Alamin nyo nga, kasi meron yan. Kaya nga nag-issue ng warrant. Natural, may nagreklamo. Sino ang nagreklamo kay former Governor Chavit Singson? Kaya siya na-issuehan ng warrant of arrest para sa kasong cyber libel. Paki-google kami. Pero pansamantala pong nakalaya si Singson matapos maglagak ng 60,000 pisong piyansa. Ano naman yan? Bailable naman yan pagdating sa cyber libel. That's a bailable case. Pero ang gusto kong malaman, sino ang nagsampa ng kaso sa kanya at paano nagkaroon ng cyber libel? Minura ba niya? Wala, puro kasinungalingan ba? Siniraan ba niya ng puri? Kung sino man yung complainant dyan, ganun yung libel, di ba? Sinampa naman ng reklamong tax evasion sa Department of Justice si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo o Guwaping. Nagugat pong reklamo ng Bureau of Internal Revenue sa pagharap ni Alice Guo sa pagdinig sa Senado noong 2024 kung saan umamin ang dating alkalde na siya pong nagmamayari ng iba't ibang property tulad ng helicopter. Lumitaw din sa investigasyon ng NBI ang iba pang financial transaction ni Guo na iniugnay naman sa ilegal na operasyon ng Pogo. Inakusahan din ang dating alkalde ng paglabag sa National Internal Revenue Code kabilang na ang hindi paghahain ng tax revenue o tax return at hindi pagbabayad na mahigit 1 bilyong pisong buwis simula 2019 hanggang 2023. Nakakulong na sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City si Guo dahil sa kasong qualified human trafficking. O kita mo, wala daw nakalagay na sa mga... Kaya nga akala ko makakahanap ka. Hindi ko mahanap eh, sino yung complainant, ano? Sabi niyang ganon, sabi ni Singson, whoever he is, he's a bad person. Kasi may isang news item, tinan mo sa social media, para si sino bang nag-post, para si Falsis. Tinan mo yung post ni Attorney Jess. Ang naghain, sabi niya, hindi ko alam kung totoo, yung kapatid. Yung Camille, yung nag-file ng complaint, yung nagkaso, kapatid. Oo nga, tinan mo nga, ewan ko kung totoo, yung Bonito. Oh, nakita ko eh sa post ni Attorney Falsis eh. Kaya ano yan, something to check. No, hindi ba medyo ano yan, medyo controversial ano. Naghain sa iyo ng cyber libel ay yung kapatid mo. Kung totoo man yung pinost ni Attorney Jess Falsis. Nakita mo, Camille, yung kay Falsis? Silipin mo yung post ni Falsis. Tapos bigay mo sa akin, ha? Balita naman sa Metro Manila, arestado po ang motorcycle taxi rider matapos nakawan ang driver ng closed van sa Barangay South Triangle sa Quezon City. O dito lang yan malapit sa atin, ha? Nakunan po ng CCTV nang huminto ang rider sa likod na nakaparadang van saka lumapit sa bintana at tinangay ang cellphone ng natutulog na driver. Ba't naman kasi natutulog tas nakabuyang-yang yung cellphone mo? Nakakulong na po ang rider na aminadong natukso lang siya kaya ninakaw ang cellphone. Pag ganyan po, wag yung mga iba, anday tao, di ba? Divisoria, limbawa. O di kaya, basta mataon lugar. Ang cellphone, mamahalin. O tapos parang nagtitext na parang wala lang. O di binibigyan mo ng pagkakataon yung magnanakaw na hablutin ang cellphone mo, di ba? Sa Quezon City pa rin, arestado ang 4 na lalaking nahulihan ng halos 700,000 pisong halaga ng shabu sa Barangay UP Campus. Sa loob ng campus to, nakumpiska ang halos 100 gramo ng shabu mula sa mga sospek kabilang ang isang nagbibenta at dalawang parokyano. Dinampot din ang lalaking hinihalang supplier ng ilegal na droga matapos dumating sa bahay ng nagbibentang sospek. Sinasabing kinukuha ang supply ng shabu sa Maynila saka magkikita-kita mga suspect sa Quezon Avenue. O, naubos na yung mga balita natin. Total alas 7 na rin lang naman. Pati natin muna si Boss June Villa. Happy Independence Day. Sana magkaroon ng independence sa Senado. Sabi ni June Villa po yan. Ha? Si Flor Dalisa Oledan, maganda umaga po sa inyo. At si Victor Manansala, magandang umaga po sa inyo. Ano daw sabi ni Victor? Pwede ba i-deputize na lang yung mga pulis at PCP commander sa area para ma-monitor? Hindi na, deputize na po yan. Kaya lang, syempre, wala namang technical expertise sa mga pulis. ay hindi naman nila alam paano yung pinipresyuhan ng mga ganyan. Kaya dapat talaga taga Department of Energy. Ayan, nasa na ba yun? Hindi ang Camille. Oo. Ayan, oh, tinatanong niya who filed a cyber libel case. Oh, baka si Doris alam niya. Bigyan niya sinong nag-file ng kaso kay Manong Chabit at naisuhan siya ng warrant of arrest.
1: Jacka mo.
0: Ano yung sabihin nun?
1: Hindi ko alam.
0: Ako nagmumura ka na naman eh. Art Villas Senior. Magandang umaga sa iyo, Art Villas Senior. Rich po ang nakatira sa Ugong Norte sa QC. It includes exclusive subdivision like Corinthians. Ah, yun pala yun. Kasi sabi ko, pwede hindi ko alam may barangay, Quezon City, may barangay Ugong Norte.
1: Di ba Pasig yun?
0: Hindi. Quezon City, mga ang nandun sa barangay na yun, Corinthians.
1: Wow.
0: Green Meadows.
1: Wow.
0: Di ba malapit sa, ano to, Xavierville ba yun?
1: Xavierville.
0: Yung mga mayayamang subdivision, di ba?
1: Taga dun kami dati, sa gilid.
0: Tapos kasama yung Robinson's Galleria. Ayan, at saka EDSA na. Ayan. Santiago. Thank you. Maraming salamat. Hindi, Meralco is Pasig. Oh. Maraming salamat, Art Villa Senior at si Donnie Santiago. Happy Independence Day except po kay Bato, Zaldi at Atong. At sa lahat daw po ng mga korup sa gobyerno. Oh, talaga nga. May ganun ka pa. Maximo, good morning po. Tanong ko lang po, ano po bang masangkop na itawag? Araw ng kalayaan o araw ng kasarinlan? Ah, yung lakandula po ng Pilipinas ang sasagot. Pwede ano doon tama? Araw ng kalayaan o araw ng kasarinlan?
1: Kasarinlan.
0: Oh, dahil?
1: Gusto ko lang.
0: Ruby, magandang umaga sa iyo. At si Professor Lakandupil, mamaya sasagot sa iyo. Ako, anong tama? Professor, pasagot mo nga. Anong tama? Araw ng kalayaan o araw ng kasarinlan? Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng
2: Gising Pilipinas!
0: Energy, energy on a Friday holiday!
3: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa
4: Gising Pilipinas!
3: Patas. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bigornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo posibleng ipatupad sa susunod na linggo.
1: Visayas Grid muling isa na ilalim sa yellow alert. Singil sa kuryente ng Meralco, tataas ngayong buwan.
0: Ilang barangay sa Sarangani isolated pa rin matapos sa malakas na lindol. Pitong gusali sa Davao City hindi na rin ligtas gamitin.
1: Kilos protesta kasabay ng pagdiriwang sa Araw ng Kalayaan. Kasado na. Libo-libong pulis ipakakalat sa Metro Manila.
0: Dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson inaresto dahil sa reklamong cyber libel.
1: CIDG may tatlong person of interest sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo sa resort na pinagdausan ng team building. Pansamantalang ipinasara dahil sa ilang paglabag.
0: Magkapatid patay matapos matrap sa nasunog na bahay sa Naga City. Apat patay din sa sunog sa Laguna.
1: Sa showbiz spotlight, Matet De Leon dinepensahan ang pagla-live selling sa social media.
0: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Biyernes, Independence Day, June 12, 2026. Ako po si Alvin El Chico.
1: Ako naman po si Doris Bigornia.
0: Natalia, posibleng magpatupad ng dagdag pawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na kalakalan sa world market, 50 centavos ang itinaas sa kada litro ng gasolina. Habang buwaba pa sa 3 pesos and 50 centavos in diesel at 1 peso and 40 centavos naman sa kerosene. Ay, hindi po tatlong araw, apat na araw na kalakalan, ibig sabihin Monday to Thursday na po yun. Pero sa tayaan ng Department of Energy, posibleng umabot ng 2-3 piso ang bawas presyo sa diesel, habang 50 centavos na rollback o walang paggalaw naman sa kerosene. Ang gasolina posibleng walang paggalaw sa presyuhan o tumaas ng 2 piso. Hindi pa po kasama sa kwenta ang presyuhan ng trading hanggang ngayong araw at yung pinapataw na risk premium cost ng mga kumpanya ng langis. Tiwala si Energy Director Rino Abad na mananatiling rollback ang presyuhan sa diesel dahil sa pabago-bagong pahayag ni U.S. President Donald Trump kaugnay ng giyera sa pagitan ng Amerika at Iran.
17: Ang diesel yun ho, siguro medyo mataas, may kataasan na ho ang ating 4-day trading. So I hope ma-maintain lang kasi hindi ho gumalaw masyado despite yung recent na atake.
0: Nauna ng binatiko sa unti-unting pagtaas ng presyo ng mga petrolyo sa ilang gasolinahan bago pa ang price adjustment no Martes. Ayon kay Abad, maring pagmultahin at suspindin ang business permit ng mga mahuhuling gasolinahan.
17: May 10,000 penalty yan, pero may kaakibat na suspension no, nung kanilang operation. Karagdagan na yan, kung isasagad pa, suspension din ng business permit. Pwede namin

0: Nauna ng inamin ni Energy Secretary Sharon Garin, natataas ang singil sa kuryente ng Meralco dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon grid noong kalagitnaan ng Mayo. Sa anunsyo ng Meralco, 15 centavos kada kilowatt hour ang dagdag singil na katumbas ng 30 hanggang 74 pesos sa residential consumers. Bunso dito ng pagtaas ng generation charge. Tama ba ako parte? Generation charge dahil sa pagpalya ng transmission lines at maraming planta ng kuryente. Dumepensa naman si Meralco Utility Economics Head Larry Fernandez kung bakit sinasalo ng mga consumer ang problema sa transmission lines at planta.
1: We have to reflect the actual costs that the actual bills that are rendered to us by our suppliers, and this included the billings from the spot market that reflected what happened during the supply constraints that the whole grid experienced last May 13 to 15.
0: Umaasa ang Meralco na bababa ang singil sa kuryente sa Hulyo dahil sa pagbaba ng demand bunsod ng tag-ulan.
2: Alas 7:08, inilagay na sa full alert status ang National Capital Regional Police Office para sa pagdiriwang ng Independence Day ngayong araw. Mahigit 8,000 pulis ay pakakalat sa ilang lugar sa Metro Manila, tulad ng Luneta at Malacañang, gayon din ang pinaglabanan shrine sa San Juan. Babantayan din ang paligid ng batasang pambansa sa Quezon City, gayon din ang Senado sa Pasay City sa gitna ng sinasabing banta sa seguridad sa Maynila. Pasado na ang pagkilos sa Calao mamayang alas 9 ng umaga, nasusundan ang marcha patungong U.S. Embassy. Ayon kay bagong alyansa makabayan Secretary General Raymond Palatino, hindi kailangan kumuha ng permit para magpahayag ng saloobin sa araw ng kalayaan.
3: Yung ating panata sa ating bayan, hindi lang dapat yan sa salita, dapat sa gawa, at kasama po dyan yung paniningil natin, yung pagpapanagot sa mga kurakot, sa mga abusado sa kapangyarihan, yung mga hindi natututo sa aral ng kasaysayan at dinidistort pa. Dapat patuloy nating isinasabuhay yung aral ng ating mga bayani at ipaglaban ng kalayaan.
2: Samantala, may libreng sakay sa LRT at MRT ngayong araw ng kalayaan. Libre ang sakay simula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi.
0: Inaasahan ang masikip na daloy ng trapiko sa pagsisimula ng klase sa mga pribadong eskwelahan sa Lunes. Ayon sa MMDA, babantayan ang mga lugar na maraming private schools tulad ng Katipunan. Magpapakalat din ang karagdagang traffic enforcers para magmando ng trapiko at maiwasan ang matinding traffic dahil sa buhos ng mga sasakyang maghahatid at susundo ng mga estudyante. Samantala, iginit ang Department of Education na titiyakin munang matibay ang mga paaralang na apektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao bago payagan ang mga estudyanteng bumalik sa face-to-face classes. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, halos 4,000 eskwelahan ang napinsala dahil sa lindol. Sa tala ng Office of Civil Defense, nananatiling suspendido ang klase sa mahigit 200 lugar sa rehiyon. Nagpapatupad na ng alternative mode of learning ang ilang paaralan para tiyaking tuloy ang pagkatuto ng mga estudyante.
2: 7-Eleven, nananatiling isolated ang 8 barangay sa bayan ng Glan sa Sarangani, bunsod ng magnitude 7.8 na lindol. Kabilang dito ang barangay Batulaki, San Jose, Rio del Pilar, Lagimit, Cross, Big Margas, Small Margas at Batutuling. Dahil dito ay sinakay na sa helicopter ang ayuda para sa mga apektadong residente. Pero ilang residente sa barangay Tango ang nagpunta na sa kalsada para manghingi ng tulong na pagkain at tubig. Ayon kay Glan MDRRMO Officer Antonio Acharon, mahirapan ang clearing operation at paghahanap ng 7 pang nawawala dahil kakaunti na lang ang supply ng langis para sa mga heavy equipment. Dahil dito, mano-mano ang paghukay para ma-recover ang bangkay ng babaeng natabunan ng gumuhong lupa.
4: Hopefully, may fuel para at least yung mga heavy equipment, may mga pwede nang clearing operation sa mga highways at saka mga inner barangays. May equipment naman, sir. Medyo low on fuel lang talaga tayo.
2: Sa tala po ng Office of Civil Defense, 47 na ang namatay sa Lindol habang 31 naman o

0: 31 pa ang nawawala. Sa Davao City, diniklarang unsafe at inisyuhan ng red tag notice ang 7 gusali dahil sa lindol. Ibig sabihin, ipinagbabawal ang pagpasok sa mga gusaling nagtamo ng matinding pinsala. 22 gusali naman ay sinailalim sa yellow tag o kailangan munang ayusin bago muling gamitin. Sa ngayon, halos 3,000 na ang naitalang aftershocks, kabilang na ang magnitude 5.3 na lindol sa bayan ng Sarangani sa Davao Occidental. Noon na sinabi ng FEVOLS na posibleng tumagal ng isang buwan ang mga aftershocks.
1: Inahanda na ng Department of Agriculture ang tulong para sa mga apektado ng oil spill sa Badok, Ilocos Norte. Galing ng Omnicoport ang barkong may kargang buhangin at papunta sana sa Cagayan nang sumadsad matapos pasukin ng tubig dulot ng malakas na alon at hangin. Naglagay na ng absorbent pads at spill booms para makuha ang langis na sinasabing umabot na sa bayan ng Sinait sakaling kumalat ang langis. Tinatayang mahigit 100 mangingisda ang maaapektuhan ang kabuhayan. Nauna nang lumabas na may legal transport permit mula sa DNR ang sumansad na barko.
0: Alas 7:13. Tukoy na ng BNP-CIDG ang 3 persons of interest sa pagkamatay ng 2 manlalaro ng Ateneo basketball team. Kabilang dito ang mga hindi pinangalan ng opisyal ng Ateneo de Manila University na nagdala sa basketball team sa Aurora. Mahigit 20 rin ay pinasabina kabilang ang mga coach at manlalaro bilang bahagi ng investigasyon. Lunes, kinumpirma ng Ateneo ang pagkamatay ni Rene Batarbonia Divine Adili sa gitna ng team building activity. Sa investigasyon, napunta sa malalim na bahagi ng dagat ang dalawa matapos tangayin na malakas na alon kaya nalunod. Inatasan naman si Ateneo coach Tab Baldwin na humarap sa Dole sa Lunes para magpresenta ng katibayan sa Alien Employment Permit. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, maring parusahan si Baldwin sakaling hindi sumipot o kulang mga dokumento. Noon na ng hiniling sa Department of Justice na magpalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Baldwin habang umuusad ang investigasyon.
2: Dole is simply or will simply do its job, verifying that he holds a valid and current alien employment permit as required under Article 40 of the Labor Code. If he is compliant, there is nothing to fear. If he is not, then the department will act accordingly. This is not about persecution, this is about the rule of law.
0: Sa ngayon, nakalive na sina Baldwin at team manager Christopher Kimpo. Inamin din ang Ateneo na silang nakiusap kay Baldwin na huwag muna magbigay ng pahayag at hayaang umusa ng opisyal na proseso. Pinaiimbisigahan na ni Pangulong Marcos ang pagkamatay ng 2 manlalaro para mabigyan linaw ang insidente. Kanina madaling araw, dumating na sa Davao International Airport ang private plane. Sakay ang labi ni Batarbonia. Dinala na ang labi ni Batarbonia sa Ateneo de Davao University para sa public viewing.
1: Hindi nakipag-ugnayan ang Ateneo de Manila sa lokal na pamahalaan kaugnay ng aktibidad ng basketball team sa Dipakulao, Aurora. Sakaling naipalam ang aktibidad, sinabi ni Mayor Danilo Tolentino na nakipag-ugnayan sila sa iba't ibang ahensya tulad ng Philippine Coast Guard para makapagbigay ng tulong.
3: Hindi naman namin alam na mayroon pala kaming visitor. Dahil wala kaming kalam-alam na may guest pala doon sa isang resort, yung protocol na bago sila pumunta sa kanilang pinuntahang resort, dito muna sana sa munisipyo sila pupunta para magpaalam na sila ay mananatili rito kung ilang araw para sa kanilang team building.
1: Nilinaw ni MDRRMO Rescue Team Leader Angel Librero na walang sugat, pasa at pabigat sa katawan ng dalawa at galing sa salbabida ang taling nasa paa ni Batarbonia. Sa resulta ng autopsy, namatay sa asphyxia by drowning si Rene Batarbonia habang hindi idinetalya ang sanhi ng pagkamatay ni Divine Adili na nakatakdang iuwi sa Nigeria.
4: Sa lakas po ng current po na humihila po sa kanila pa ilalim, yung buhangin po na nanggagaling po dun sa ilalim po ng dagat, possible po na doon po nila makukuha yung pasa and then may gasgas. Kasi yung sa lakas po ng current po, hindi mo na po alam, gugulong-gulong ka na po kasi dun eh.
1: Ayon sa Dipakulao Municipal Tourism Office, walang warning sign sa resort kung saan isinagawa ang aktibidad. Pero depensa ng abogado ng resort, may nakapaskil na house rule sa bawat kwarto. Pansamantalang ipinasara ng lokal na pamahalaan ang resort dahil sa ilang paglabag sa ordinansa.
0: Alas 7:17. Ipinakilala na ang unang batch ng mga private prosecutors para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito, ang mga abogado mula sa Pekabar Law Firm, gayon din si Attorney Amando Virgil Igutan na legal counsel ng ikatlong impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kasama rin sa private prosecutors sa mga abogado ng Kapunan and Castillo Law Firm, kabilang na si Attorney Lorna Kapunan. Hindi dinetalye ni Kapunan ang mga paghahanda pero iginiit na magkakaroon ng bloodbath sa impeachment trial.
5: Handa na since last year, maski anong assignment niyan, whether one article, two articles, three articles, or four articles. Kung sinasabi ng defense, meron silang bloodbath. Siguro kami ang may bloodbath dito, hindi sila.
0: Nilinaw naman ni Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na pro bono o walang bayad ang serbisyo ng mga private prosecutors na nakatakdang maghain ng entry of appearance sa Senate Impeachment Court sa Lunes. Nilinaw din ni Luistro na walang halong politika sa pagpili ng mga private prosecutors. Inaasang ipakikilala naman ang ikalawang batch ng private prosecutors sa mga susunod na linggo. Itinakda ang pre-trial conference sa impeachment trial sa June 18.
1: Bumalag ang Malacañang sa patutsada ni Vice President Sara Duterte hinggil sa tensyon sa liderato ng Senado. Kasunod dito ng pahayag ni VP Sara na refleksyon ang gulo sa Senado sa mahinang pamumuno ng Administrasyong Marcos. Iginit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ng mga kaalyado ni VP Sara na sina Senador Alan Peter Cayetano at Ronald De La Rosa ang nagsimula ng gulo sa Senado. Ayon kay Castro, binabaliktad ng Vice Presidente ang kwento at pinalalabas na siya ang biktima.
6: Lahat naman ng tao nagre-recognize sila ng kung ano yung direksyon ng isang leader. Pero kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin sa hindi lang sa Senado, but sa buong bansa.
7: Ang pagpapalabas, pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa sa tulong ni Senator Robin Padilla, hindi ito nanggagaling sa Pangulo. Ang dalawang sinabi nating Senador ay kaalyado ng Vice Presidente.
1: Nauna lang isinisi ni House Deputy Speaker Paulo Ortega sa mga kaalyadong senador ni VP Sara ang tinatawag na Senate Drama.
0: Time out, time out! Anong oras na, Miss Beautiful?
1: Abay, 7:20 na po ng umaga.
0: Marami pang istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
8: Radyo Patrol Balita alas 7! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw si inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
10: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan. Kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
11: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati appropriate. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
10: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7:23. Iniimbisigahan ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang breach sa website ng Senado. Kahapon, nakapost sa news releases section ng website ang ilang item kabilang na ang bastos na pahayag. Pero makalipas ang ilang minuto, naka-display na ang mensaheng under maintenance ang website. Sa initial na assessment ng DICT, pinaniniwala ang limitado lang sa defacement o paninira ang pakay ng pag-atake sa website na nangyari sa gitna ng sinasabing banta sa seguridad ng Senado. Tiniyak ng Senado na walang nakompromisong confidential na impormasyon dahil mga dokumentong isinasapubliko lang ang nakalagay sa bahagi ng website.
1: Bumaba ang bilang ng mga kontento sa trabaho ng Senado, Kamara at Korte Suprema sa unang quarter ng taon. Sa survey ng Social Weather Stations noong Marso, nakakuha ang Senado ng positive 11 na net satisfaction rating na mas mababa kumpara sa positive 14 noong Nobyembre ng nakaraang taon. Bahagyaring bumaba sa positive 13 ang rating ng Kamara mula sa positive 14. Bumagsak naman sa positive 11 ang net satisfaction rating ng Supreme Court mula sa positive 17. Isinagawa ang survey bago pa muling ma-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte at magkaroon ng gulo sa Senado.
0: Alas 7:25, sinampahan ang panibagong reklamong cyber libel si Attorney Levy Baligod at 18 nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Zaldico. Sa reklamo ni Lano del Sur Congressman Z. Alonto at Yong, iginiit na walang katotohanan ang aligasyong tumanggap siya ng mali-malit ang perang kickback sa flood control projects. Launa na naghain ang reklamong cyber libel si Iloilo Congresswoman Janet Garin, Manila Congressman Bienvenido Abante at Lead Public Prosecutor Jervy Luistro.
1: Inaresto ang negosyanteng si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa Quezon City. Dinampot si Singson sa bahay sa Barangay Ugong Norte base sa warrant of arrest na ipinalabas ng Vigan City Regional Trial Court dahil sa kasong cyber libel. Wala pang detalye sa kaso ng 84 years old na dating gobernador na dinala sa presinto para sumailalim sa ilang legal na proseso. Pansamantala namang nakalaya si Singson matapos maglaga ng 60,000 pisong piyansa.
0: Alas 7:26, sinampahan ang reklamong tax evasion sa Department of Justice si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo o Guo Huaping. Nagugat ang reklamo ng Bureau of Internal Revenue sa pagharap ni Guo sa pagdinig sa Senado noong 2024 kung saan umamin ang dating alkaldeng nagmamayari ng iba't ibang property tulad ng helikopter. Tumitaw din sa investigasyon ng NBI ang iba pang financial transaction ni Guo na iniuugnay sa illegal na operasyon ng POGO. Inakusahan din ang dating alkalde ng paglabag sa National Internal Revenue Code kabilang ng hindi pagbabayad na mahigit 1 bilyong pisong buwis simula 2019 hanggang 2023. Nakakulong na sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City si Guo dahil sa kasong qualified human trafficking na walang piyansa.
1: Sa Laguna, 4 ang patay sa sunog na sumiklab sa residential commercial area sa Calamba City. Sa investigasyon, nagsimula ang apoy sa ikalawang palapag ng bakery at mabilis na kumalat. Hindi na nakalabas ang mga biktima, kabilang ang isang buntis. Inaalam pang dahilan ng sunog at halaga ng naabong ari-arian.
0: Sa Naga City, patay ang magkapatid na dalagita matapos matrap sa nasunog na bahay sa barangay Kararayan. Sinasabing nagsimula ang apoy sa kwartong tinutulugan ng mga biktimang 13 at 14 anyos. Natagpuan ang magkapatid sa banyo ng bahay habang nakaligtas ang kanilang kuya. Natuklasang wala sa bahay ang magulang ng mga bata dahil nakipaglamay. Naiwang nakasaksak na charger ang hinihinalang pinagmulan ng apoy.
1: Sa Maynila, patay ang isang motorcycle rider matapos pumailalim sa armored vehicle sa San Marcelino Corner, Nakpil. Inaalam pa ang dahilan ng insidente habang pahirapan ang pagkuha sa labi ng rider. Hawak na ng pulisya ang driver ng armored van habang patuloy ang investigasyon.
0: Alas 7:28 sa Quezon City, arestado ang motorcycle taxi rider matapos nakawan ang driver ng closed van sa barangay South Triangle. Nakunan pa ng CCTV ng humintong rider sa likod na nakaparadang van sa kalumapit sa bintana tinangayang cellphone na natutulog na driver. Natunto ng rider Dahil gumagana pang GPS ng cellphone, nakakulong ng rider na aminadong natukso lang kaya ninakaw ang cellphone. Alam mo, Eva, sino bang kumanta ng ano pa na ng kantang tukso? Tukso layuan mo ko. Si Eva, di ba?
1: Eva.
0: Eugenio.
1: Oo.
0: O si Didit.
1: Hindi ko alam.
0: Mukhang si Eva, no?
1: Kakantahin ko na lang pa. Tukso.
0: Magbabayad tayo, tama na.
1: Oo nga.
0: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
2: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Dinepensahan ng aktres si Matet De Leon ang pagla-live selling sa social media. Sa panayam, sinabi ng aktres na masaya siya sa live selling dahil mataas ang nakukuhang talent fee. Nagsimula ang live selling ni Matet nang lapitan ng isang agency para magbenta ng produkto. Ayon kay Matet, tinatawanan lang niya ang negatibong komento sa kanyang pagbebenta online. Nauna nang naging usap-usapan ang aktres matapos maging emosyonal sa live selling session nang igiit ng isang netizen na kaya yumao ang kanyang inang si Nora Honor dahil sa pagiging suplada ni Matet. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganiel Krishnan. Happy Friday, mga kapamilya. Balik sa inyo, Alvin Doris.
0: Ano naman ang problema dun sa ano? Sa pa-live selling? Alam mo, kung mawala na ako ng trabaho. Halimbawa, tinanggal na ako ng DZMM.
1: Hindi, wag naman tinanggal.
0: Halimbawa lang.
2: Halimbawa,
0: magla-live.
2: Mangyayari,
0: parang gusto na akong alisin ni Ganiel, partner.
2: Hindi nga mangyayari.
1: Ganyan talaga yung batang yan.
0: Magla-live selling. Magla-live selling na lang ako, Ganiel.
1: Yaman din lamang na kinukumpetensya mo si George Irwin Garcia. Sabili sa mga nga. Makakabenta ka na ng gusto, partner.
0: Pero nakaka-challenge, no? Ang bilis lang. Pamain. May mga ganun.
1: Meron isang malaking influencer. Taiwanese yata siya. Napapalay pa siya ng damit.
0: Sa harap ng camera.
1: Parang kumbaga nilagay, sinuot niya lahat. Tapos hinuhubad niya habang pinapakita.
0: Tapos ikaw pang mag-check, Ganiel, kung may nagmamine, ano?
1: Oo.
2: Yes. Actually, very fun. Ganyan talaga yung iba talagang netizens. So parang below the belt naman na yun. Naalala ko yun eh, yung time na umiyak si Matet online. Uh-oh. Dahil nga kakamatay lang din ni Nora Honor that time. Uh-oh. Grabe naman. Talagang naiyak siya online dahil yung mga sinasabi ng mga tao na suplata daw ni Matet. Di ba pag nag-online ka naman, nagla-live selling ka, hindi madali yun ah.
0: Oo.
1: Totoo.
0: Kaya lang ano bang magandang ibenta sa live selling ba? Mga damit lang pwede doon?
2: O kahit ano. Kahit naman, ano. Meron din mga canned goods. Actually, iba-iba produkto talaga dyan eh. Depende rin talaga sa ano. Dito naman sa kung saan siya nag-live selling, kahit na anong product eh, imagine
1: pwede.
2: Mo.
1: Muntik na nga daw mag-live selling si Sara Discaya. Kundi
0: ano ibibenta niya? Ano ibibenta?
1: Yung kanyang mga kotse, 40 yun.
0: Ako, ano ibibenta ko?
1: Pwede nga. Yung mga sombrero mo. Kasi ano na yan, iconic na yan. Di ba?
0: Oo nga, ano. Di ba, pag nawalan tayo, kaya lang wala na kasi akong oras ngayon. Kasi busy na ako eh. Pero pag nagka-oras ka, kasi paglalaanan mo ng oras, di ba?
1: Tama.
2: Pwede. At saka ilang oras yan, Alvin, Ms. Doris, ilang oras yun sila umuupo?
1: Correct.
2: Minsan 6 hours, 4 hours.
1: Na, hindi madali na isipin yung itong produkto na ito, ito ang bentahin
0: kasi
1: mo dito.
0: Kasi dapat walang dead air, no? Parang din silang broadcaster na tuloy-tuloy.
1: Tama.
0: Kanya-kanyang gimmick.
1: Para sige. Mapansin ka.
0: Magawin ganun nga natin, partner. Minsan mag-live selling tayo dito mismo sa show natin.
1: Oo. Pero
2: Sama ako!
1: Problema dahil maaga tayo, baka humihilig ako.
0: Thank you. Maraming salamat. Ganiel Krishnan!
1: Happy Friday!
0: Ajan po ang kabuuan ng mga balita. Itinampok sa Radyo Patrol. Balita alas 7.
1: Ako po si Doris Bigornia.
0: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas! Energy! Mami Sheila Galgana Marcelo! Is in the house. Good morning, Mami.
3: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: June 12, 1898. Opisyal na ipinroklama ni Pangulong Emilio Aguinaldo
3: ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Sa araw ding ito, sa tirahan ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, opisyal na itinaas ang watawan ng Malayang Republika. Maligayang araw ng kalayaan mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
5: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
6: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
6: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
8: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
9: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
10: Boses nagigising sa umaga.
3: Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.
0: Pwede batiin natin ng isang masigabong. Masigabong, nagamit ko. Sigabo! Sigabo. Masigabong. Masigabong good morning, si Noel Ferrer.
1: Uy!
0: O, naalala mo ba si Noel
1: yes,
0: Ferrer?
1: Yes, of course.
0: Sabi niya, ang bagay daw sa akin na live selling, excelente. Doon kami palagi nagkikita.
1: Tama, pwede rin.
0: Si Noel Ferrer, Happy Independence Day, Noel. Energy. Sabi niya, Happy Independence Day to you and to Doris.
1: Ay, salamat. Oh. Napansin
0: ako nakita ko yung post ni Noel. Kasi nagka-award si na manager ni Atom to eh.
1: Oo nga.
0: Glit lang. Oh, nag-uusap pa kami.
1: Ano pa itong
0: parang
1: GMM
0: nagka-award ito? Si Atom, ano bang award yun? Congratulations sa Atom, ha? Pati si Christian Isguera, parang sabay sila. Basta may award silang dalawa, pinost ni Noel.
1: Congrats, okay,
0: congratulations, Atom. Congratulations. At ang sabi nga ni Sheila Galgana Marcelo, ang kanta daw ni Didith Reyes na paborito niya,
1: ay?
0: Nananabik.
1: Ah, mas bagay kay Sheila nga ang nananabik. Nananabik siya.
0: Ano sabi mo? Nangangabit? Ano sabi
1: DJ!
0: Mo?
1: Ano? Papatayin ako ni Rodel.
0: Ano nga, lilinawin mo?
1: Nananabik.
0: Ah, ganyan bang tono niya? Hindi ko alam yung kanta.
1: At saka si Didit Reyes, gumagayan siya. Nananabik.
0: Ah, may ganyong muestra?
1: Oo, oh, may choreography. Kaya naiisip ko, si Sheila Galgana, gumaganyan din siya
0: okay.
1: Habang nagzuzumba.
0: Akala ko habang tinatayo yung kanyang partner, bahay bakasyonan dyan sa
1: mansion.
0: Mansion ba?
1: Mansion,
0: sa
1: partner.
0: Sa east.
1: Maganda.
0: Dapat imbitahin mo kami dyan, mami, ha? Solid. Aba, partner, kayo, sabi ni Noel Ferrer, solid Doris Atom tayo. Dorat.
1: Ay, easy! Parang dapat magpalit tayo.
0: Ayaw niya ng Aldor.
1: Ayaw.
0: Ang gusto ni Noel Ferrer, Dorat.
1: Dorat. Mm-hmm. Ah, pwede naman din. Kasi pagka
0: parang
1: dalawa...
0: pamatay daga ang Dor.
1: Huwag niyo pong kakainin na gano'n.
0: Ay,
1: sino ba ang mga tao natin dito? Sino sa inyo ang pumitik ng cellphone ko? Wala na naman dito.
0: Oy, Bea, nasan yung cellphone niya? Ibalik niyo, ha? Marivigali sa daw. Magandang umaga sa iyo. Dagan din si Grace ng BDO. Watching po kami ngayon. Sinong kayo, Grace? At si Mac. Mac po. Oh, yung nakita ko na naman kayo kanina. Barna yung mga gurang dyan sa studio. Gurang talaga. Nagja-jogging. Oh, watching Ramil Manalo, Mac Record Puno, and Apple Kilang. Nagja-jogging sa buong ABS-CBN.
1: Huwag na kayong mag-jogging. Mag-zumba na lang kayo.
0: Sumasayaw-sayaw. Ano?
1: Ang pangit na Kagaw- isyura siguro.
0: Kagawad no? Elvin Nasyon, maligayang karawan. O tawagin mo na nga yan. Kanina pa yan si Jaiho Panay. Bilisan mo.
1: Diyan na si... sa barangay 804 sa San Andres, Maynila.
0: Saan ang San Andres? San Andres Bukid?
1: San Andres lang ito nakalagay eh. May bukid dyan, diba? Natin. Barangay 804 nga. Dahil nandoon si DJ Jaiho. DJ Jaiho, hello, hello-ee!
11: Hello-ee! Isang magandang, magandang gising Pilipinas morning! Ating Doris, Kuya Alvin, opo, live na live nga po, nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada dito sa 804 Onyx Street sa Maynila. Kasama ang ating mga nagagwapuhan, mga makikisig nating mga tricycle driver. Sabay-sabay naman tayo. Beep, beep, beep, beep. 1, 2, 3, go! Beep, beep, beep, beep. Nako, eto na. Mamimigay tayo ng ating simpleng regalo para kina Kuya dito po sa may 804 Onyx Street. At sila nga po, syempre, ay nagbigay na ng mga pangalan sa ating napaka-cute na bowl. Ayan. At ang maswerteng mabibigyan po ng regalo ngayong umagang ito ay makakatanggap ng ating transistor radio. O, palakpaka naman! Yes! Ayan! Ng ating Gypsy ML merchandise. Siyempre, ng ating regalong 1,500! Saya-saya naman talaga! Yung iba, Kuya Alvin, Ate Doris, hindi sumasama kasi daw baka mapanood daw nung kinauutangan nila. Nasa side lang sila, baka masingil. Eto, congratulations, Kuya Roberto Liantada Jr. Ay, Kuya, liga dito. Nako, Kuya, ayan. Anong gusto mong sabihin dahil ikaw ay makakatagap ng regalo?
12: Maraming salamat po sa Gising Pilipinas. Pati na rin po kay Doris Bigonya and Alvin
11: El Chico.
12: El Chico.
11: Nako, eto, tanggapin mo ang aming transistor radio. Good morning daw, sabi ni Ate Doris. Eto na. At syempre, ayan, i-pull tank mo na. Meron ka ng extra pa. May 1.5 ka. Yes. At kanina nga po, bumunot na tayo ng dalawang mananalo. Ay, hindi pa na mananalo. Bibigyan ng regalo ng Protect. Si Kuya Anastasio. Ayan, Kuya Anastasio. At Kuya Armando, ayan. Kuya, ano naman ang gusto niyong sabihin para sa Protect?
13: Thank you sa Protect Antibacterial Everyday Soap.
11: Wow! Maraming salamat sa Protect Antibacterial Soap. Everyday freshness. Protect your family with the all-new Protect Antibacterial Soap. Kills 99.9% of germs with up to 8 hours of... freshness, my moisturizing vitamin E pa for everyday care. Afford the starting 15.50 pesos only at ito po ay available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have that freshness every day. Palakpaka! Maligayang araw ng kalayaan para po sa lahat ng mga nagmahal sa akin at minahal ko. Pinapalaya ko na kayo. Pero kuya Alvin and Ate Doris, hindi namin kayo palalayain na gusto namin araw-araw. Kada umaga, kayo ang aming kapiling! Yes! Balik sa inyo dyan sa studio. Ako po nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada mula dito sa barangay 804 Onyx Street, Rumoronda, para sa Gypsy MM. Beep, beep, beep, beep. Bye!
0: Thank you! Maraming salamat, DJ Jaiho! Partner si Attorney Romy, makbati natin.
1: Go!
0: Kasi, di ba, Independence Day?
1: Yes.
0: Anniversary naman ng pagkawala ng kanyang independence.
1: Dahil saan?
0: Pagpapakasal sa kanyang misis na si Mila Mac. 44th wedding anniversary nila.
1: Ah.
0: So, 44 years ago daw, June 12, 1982, is the day I lost my independence. Wala na siya independence. Si Mrs. na may hawak na independence niya.
1: Eh, dahil sa sinabi mong yan, maya-maya, ay nakita ko partner, pinapakinis na ni Mrs. yung tanikala.
0: Sabi ni Mac, huwag namang gurang. Oh, damatans na lang. Tamatanda. Yung ganun, di ba? Matanda.
1: Oo, damatans.
0: O si, tinan mo to si Calvin. Alam mo kung anong attire ngayon? Nakita mo ba?
1: Ay.
0: Napakaiksi ng shorts.
1: Ang ganda.
0: Hindi porket holiday, eh ganyan na yung attire natin. Oh my goodness.
1: Kanya-kanya yan, partner. Hmm.
0: Si Bea, napakaiksi din ng palda.
1: Ay, si Bea, napaka-cute niya. Nakapalda na pang akala mo bata.
0: Cheerleader. Ayun na si Rowan. Yan na si Attorney Al-Abraw. Attorney, wait lang, Attorney. Pasok na namin si Rowan. Nasa luneta po kasi.
1: Yan, Rowan.
0: Go.
14: Good morning, Alvin at Doris. Nangungunahan ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggunita ng ika-128 anibarsaryo ng Araw ng Kalayaan sa Luneta, Maynila. Dumating ang Pangulo kasama si First Lady Liza Araneta Marcos, Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, Simon Marcos at Vinnie Marcos. Kasunod dito, mamayang alas 8 ng umaga naman, ipangungunahan niya ang Independence Day Parade sa Quirino Grand, Santa Maynila. Samantala, nakaantabay na mga otoridad sa kabahan ng TM Calo Street para sa mga posibleng kilos protesta kasabay ng selebrasyon ng Independence Day nga. Naglagay na rin ng barbed wire sa ilang bahagi ng lugar bilang bahagi ng security preparation para mapanatili ang kaayusan at seguridad ng publiko. Sa kabila ng paghihigpit ng seguridad, nananatili mabigat ang daloy ng trafiko sa southbound at northbound lanes ng Rojas Boulevard dahil sa paghahanda para sa aktibidad. Unti-unti na rin dumadag sa mga dadalo sa Luneta Park at Quirino Grandstand. Kabilang sa mga naispatan nga natin ay sa venue sina Acting Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, Manila Mayor Isko Moreno at mga ambassador mula sa iba't ibang bansa at ilang mga kilalang personalidad mula sa entertainment industry. Sa ngayon, patuloy pang dumarami ang mga tao nagtutungo sa Luneta para makibahagi sa pagunita nito. Gayunman, ayon sa mga ilang tindera ng Watawat ng Pilipinas na nakausap natin sa lugar, matumal ang bentahan ngayon ng kumpara noong nakaraang taong Independence Day sa kabila ng inaasahang pagdagsa ng mga bisita. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Roy Cueto. Si Chris Ikasano, batin muna natin, at si Bonbon Ramos, partner.
1: O, yung pinabati mo kahapon, nabasa ko nung isang araw ba yun o kahapon?
0: Sino?
1: Hindi ko nga matandaan.
0: Ayon sa si Ma'am Ison.
1: Oo, yun. Nabati ko yun.
0: Thank you. Maraming salamat. Mm-hmm. Pasok na natin si... Oy, maganda ito. Actually, sabay-sabay po tayong matuto.
1: Nang?
0: Alam mo naman si Attorney Al Agra, pag ito'y nagsalita, partner, yung uh-oh, makabuluhan.
1: Tama.
0: O may sense. Ano po? Eh, hindi nyo po na itatanong. Si Attorney Al Agra, sports law professor, partner.
1: Meron palang ganyan.
0: May gano'n, no? Oh. So, tamang sakto siya doon sa nangyaring trahedya sa dalawang atleta ng Ateneo.
1: Uh-oh,
0: incidentally, sa Ateneo din nagtuturo si Attorney Al, alam ko, di ba?
1: Pagkadating nung yung eleksyon,
0: okay.
1: Mga ganun.
0: Eh, dating Justice Secretary po ito at dating Solicitor General, kaya may binatbat. Hmm. Attorney Al Agra is in the house. Attorney Al, magandang umaga po, na-miss ka namin.
1: Good morning, Atty.
15: Good morning, Alvin. Good morning, Doris. Na-miss ko rin kayo. At sana pag na kayo'y nag-live selling, ako'y imbitahin nyo dahil sigurado ako'y bibili.
0: Sinabi mo yan, Attorney Al, pag nawalan akong trabaho, magla-live selling ako.
15: Hindi ka mawawala ng trabaho, Alvin.
0: Sana nga. Sana magdila ang helka. Are you still teaching sports law in Ateneo?
15: No, ang turo ko sa sports law sa UP, sa ngayon medyo anim na schools na kung saan ako nagtuturo.
0: Okay.
15: At Doris, kasi alam naman, mahal na mahal natin ang pagtuturo at... sa mga programang ito, kinalulugod ko dahil ang batas na mas nalalaman at dapat malaman ng karamihan.
0: But yeah. Did you go to Ateneo for your law school? Law yes, education?
15: Ateneo graduate at hanggang ngayon, Ateneo, nagtuturo tayo sa Ateneo Law School.
1: Animo.
0: Opo. So meron pong 11, no, 11 legal issues na nag-arise, na nag paano ba sa Tagalog 'yun? Nagbunga
1: lumalabas.
0: Oo, dito sa pagkamatay po ng dalawang student athletes. Isa-isahin po briefly ni Attorney. Go ahead, Attorney. Ano po yung 11 legal issues sa palagay ninyo?
15: Una, nakikiramay tayo siyempre sa pamilya nitong dalawang student athletes. Meron tayong batas tungkol sa student protection, pero unfortunately, itong batas na ito tila kulang dahil hindi pinag-uusapan yung tinatawag nating safe sports, no? Siyempre, kung ikaw ay atleta, hindi mo naman aasahan na ikaw ay mamamatay dahil sa training or dahil ikaw ay lumahok sa isang competition. At dahil nga nangyari itong off-campus bootcamp or training activity sa Aurora, merong ang dalawang estudyante na namatay. Na ang tanong, pwede ba itong naiwasan? Dahil kung pwede itong naiwasan, then walang magiging liability kung sino man. Pero kung pwede palang iwasan at nangyari nga ito, then pwede magkaroon ng liability. Una, ang eskwelahan, kung ito ay sanctioned ng school. At pangalawa, syempre, yung mga coaches and coaching staff dahil sila yung tumatay yung pangalawang magulang ng ating mga student athlete tuwing may mga ganyang activity or training. Kaya napakahalaga, meron bang naging pagkukulang? Meron bang tinatawag nating negligence? Kasi kung merong negligence, then kung magkakaroon ng kaso, baka maging liable ang Ateneo at ang coaches for yung tinatawag natin mga daños or damages. At kung napakalala naman ng naging kapabayaan ng ilang mga membro ng coaching staff, baka magkaroon pa ng criminal liability. Isa pang issue dito...
0: Teka muna, attorney, yung number one kasi yung pinaka-importante para sa akin, ano po? Anong sagot mo doon? Kasi may tanong ka doon, does the school assume the role of a parent kapag sa mga ganitong klase ng off-campus activities?
15: Oo, whether on-site or whether off-campus, basta ito ay isang activity na sanctioned or recognized ng school, then ang school, ang officials ng school at ang coaches ay tumatayong pangalawang magulang. Maliwanag yan sa ating batas. Kaya bilang pangalawang magulang, dapat proteksyon na natin ang ating mga estudyante.
0: Kahit hindi na minor.
1: Yun,
0: kasi hindi na minor eh.
1: Hindi na.
15: Correct.
1: Oo.
15: O dahil sila ay student athletes, bahagi pa rin ng responsibilidad ng school ang pangalagaan ang kanilang welfare. Lalo na sporting events ito, meron ding regulasyon ang Commission on Higher Education. Bahagi dito ang sporting events, kailangan may LGU clearance, kailangan may medical examination before the event. So may mga ganong requirements.
0: So are you saying, Attorney Al, na Ateneo might have a liability here?
15: Yes, might have a liability dahil number one, sanctioned siya. At number two, meron ba siyang ginawang mga safety protocols? Meron ba siyang polisiya tungkol dito? Pwede ba sanang naiwasan? Yun ang pinaka-fundamental question eh.
1: Opo.
15: Pwede bang naiwasan ito?
1: Mm-mm.
15: At pwedeng magkaroon ng liability, number one, ang school. Pwedeng magkaroon ng liability, pangalawa, ang coaches.
1: Oo. Paano, attorney, kung meron namang pinirmahan na waiver? Absuelto ba sa lahat ng klase ng pwede nating tawagan?
0: Assuming na meron na. Assuming
1: kung meron,
0: na meron. Okay.
1: Oo, yung negligence lang, yung sinasabi natin. Pag may waiver, absuelto ba silang lahat doon?
15: Unfortunately, hindi. Ang waiver will only cover yung mga tinatawag nating na 4-4-C o nakikita natin pwede mangyari. Hindi kasama sa waiver ang negligence. Hindi kasama sa waiver ang unsafe practices. Hindi kasama sa waiver ang lack of medical protocol. Hindi yan kasama sa waiver. Kahit na pumirma pa ang mga estudyante o magulang ng waiver, at yan ay nangyari, hindi maabsuelto at hindi liable pa rin ang eskwelahan o ang coach.
1: Yeah. Paano kaya yung coach, ano ang pwedeng level o sa, ano yung partner? Lakwak ng culpability.
0: That's number five, partner. Very good. Tapusan natin yung 1, 2, 3. Number five na yung tinatanong, yung liability ng coach. Attorney Al.
15: Una, civil liability. Kung sakaling mapatunayan na siya ay naging pabaya, civil liability, ang equivalent niyan ay magbayad ng tinatawag nating daños or damages. And worst case, pwedeng kulong dahil yan ay yung tinatawag nating dahil sa negligence na merong namatay. So homicide because of yung negligence na tinatawag, reckless imprudence or kapabayaan. Kaya ito, siyempre korte lamang ang pwedeng maghusga nito. Sa ngayon, hindi ko alam kung anong uri ng kaso ang isasampa ng pamilya. Pwede bang civil case lang? Pwede bang criminal case din? At isa pang lumalabas na issue ngayon ay yung tinatawag na hazing, no? Kasi pag dangerous ang isang activity at kailangan sumali ka sa activity na to, kasi kung hindi ka sumali, pwede kang hindi masama sa team or pwede kang tanggalin sa team, then ibang criminal liability ang paglabag sa anti-hazing law.
0: Ah, so pwede, ibig pala sabihin, kahit ganyan lang yung sirkumstansya, pwedeng pasok siya sa hazing. Kasi ang pag-alam pa, ang hazing, commonly, alam natin may paddle, alam mo yan, yan diba, may baluan, may latiguhan, may pag-inom na kung ano-ano.
1: May bugbugan
0: so,
1: talaga.
0: So pag ganyan na puwersa siya, pwedeng pumasok sa hazing.
15: Oo, kasi anything brutal, anything na psychological, anything na physical, at siya ay precondition para mapasok sa isang org or para manatili sa isang org. Then kasama siya sa anti-hazing. So isang angulo din siya, Alvin at Doris.
0: Balikan ko po yung kaso. Kung sakasakali man, paano yung kaso? May kaso ba na negligence resulting to multiple homicide? May ganun ba? O reckless imprudence?
15: Criminal case siya, kung sakali. Sa ngayon, di natin alam kung magsasampa ng criminal case. Sa ngayon, maraming ahensya ng gobyerno ang nag-iimbestiga. CIDG, NBI, DOJ, Philippine Sports Commission, CHED, no, lahat 'yan ay kanya-kanyang investigasyon, kaya at some point hindi ko alam kung gagamitin, syempre ang outcome nitong investigation depende sa pamilya, kung sila, kung anong uri ng kaso ang kanilang isasampa.
0: Maybe ko po sabihin is under the law, setting aside this case, ano, may kaso ba sa batas na negligence resulting to multiple homicide? Anong tamang tamang kaso? Reckless imprudence resulting
15: correct
0: to, paano ba?
15: Reckless imprudence, resulting in homicide. So, dalawang homicide ang nangyari.
0: So, ang tama is reckless imprudence, hindi negligence.
15: Hindi. Oo. Kasi mas mataas na kategorya yung reckless imprudence eh. Kasi hindi lang siya negligence. Kasi pwedeng may simple or basic negligence. Pero kung sobra in terms of gravity yung kanyang kapabayaan, then pwedeng maging criminal case siya. At like any other criminal case, kung ikaw ay mahatulan, pwede kang makulong.
0: Ano ba ibig sabihin ng reckless? Reckless is parang hindi maingat.
1: Pabaya.
0: Pabaya, no?
15: Total. Talagang total kapabayaan. Talagang hindi niya inalagaan. At ang lumalabas na issue to, medyo daw pattern ito eh. Hindi lang, this is not the first time na ganito. Hindi at ito yung kanya talagang training regimen ni coach, no? Kaya, and I'm sure, kailangan imbestigahan yon. Is this a pattern? Nakaprograma ba to? Pinayagan ba to ng school? So, nakasulat ba to? Sinang-ayunan ba to ng team? Alam ba't? Siyempre, mahalaga din yung testimonya ng mga dating atleta. So, naku, napakalalim ng investigasyon na ito.
1: Apo. May issue po ba kung ang coach ay foreigner?
15: Yun nga yung lumalabas na issue ngayon. Kasi meron, I think, ang coach natin ay merong yung tinatawag na alien certificate, registration form. So, kailangan doon lumalabas na siya ay empleyado. That's a declaration sa form na to. Naglabas yata ng pahayag dati na dapat bawal ang foreign coaches, pero may mga pagkakataon na halimbawa na meron tayo mga foreign coaches. So ang tanong diyan ay pinapayagan ba 'to ng Athletic Association, in this case pinapayagan ba 'to ng UAAP, kaya ito ay titignan din ng Department of Labor, no, Alvin at Doris.
0: Yung 7 and 8 pasadahan natin because we have 3 minutes left. Ano po, anong government agency na nag-exercise ng supervision over student athletes? Is it the PSC or CHED?
15: Oo. Sa ngayon, ang PSC kasi involved sa amateur sports, no? At under the Student Protection Act, pangunahing role ng CHED, pero merong technical role ang PSC. Sa ngayon, nakakaroon sila ng koordinasyon, Pero lumalabas sa social media, sabi nung iba, dapat CHED lang. Bakit daw nakikialam ang PSC? Mm. Of course, PSC is proactive here, kaya mayroon silang multi-stakeholder forum. Nakasama din naman ang CHED.
0: Okay. And number 8, hanggang saan ang otoridad ng Athletic Association sa mga ganitong insidente na nauwi na sa pagkamatay ng atleta?
15: Right now, kasi lumalabas, pwede ba sila magparusa? Pero right now, hindi magbibigay ng parusa. Pero in other occasions, ang UAAP nagpataw ng parusa sa ilang mga coaches. At syempre, bago ka magpataw ng parusa, kailangan yung tinatawag nating due process.
1: Opo.
15: Meaning, merong ground at merong kang binigyan ng pagkakataon to defend yourself. Kailangan nating tignan dito ang regulasyon ng UAAP. Kung ano ang kanilang protocol regarding this. Kasi in the past, meron ng mga coaches na dinilis nila or sinanction ng UAAP.
1: Opo. Paano po kung siyempre kanya-kanyang interpretasyon, kanya-kanyang definition kung ano yung rigorous training regimen. So yung nangyaring ito, initially, ang makikita po ba natin ay talagang lumagpas na ito at pwede nang pasok dun sa anti-hazing law?
15: Yung rigorous training, kasi una, dapat daw sana sa swimming pool lang para controlled environment. Number two, yung pinili pa nilang beach ay some portions of the beach, yung open water, medyo treacherous na or mapanganib na. Kaya maraming nagtatanong bakit doon mo ginawa at kulang daw yata ng safety protocol. Kaya baka ang interpretasyon ng iba, ito ay rigorous na. And therefore, kung siya ay precondition o pag hindi ka sumali sa training na to, tatanggalin kita or yun ang perception ng student-athlete, then baka pumasok sa anti-hazing.
1: Opo. Meron po bang pananagutan ang local government unit sa mga ganitong klaseng sitwasyon?
15: Maliwanag sa Commission on Higher Education regulation nila na kailangan mayroong coordination with the local government unit. In this case, walang naging coordination ang local government unit. Kaya ang sinasabi ng LGU, hindi namin ito alam, hindi sila nagpaalam sa amin, and therefore, hindi kami liable dahil hindi namin alam na meron palang Ateneo team na nasa beach nila. Kaya yun ang nagiging responsibility nila. Pero sa ilalim ng local government code, mahalaga yung general welfare ng lahat. Kaya yung issue ngayon, may lifeguard ba? Uh-huh. Sabi nila, wala yatang lifeguard doon sa portion kung saan pumunta yung dalawang bata.
0: Apo. And last but not the least, isa din sa pinaka-importanteng tanong, yung number 11, if liability is established, what damages may the bereaved family recover under the law? So aside from justice, ano ang matatamong
1: damages
0: ba ang pamilya?
15: Kung merong civil liability, yun ang pinaka-minimum na hahabulin siguro ng pamilya. Although talaga, well, hindi naman equivalent ng pera ang buhay ng isang tao. So kailangan magbabayad. Kung merong ma-established na civil liability, kailangan magbayad ng danyos. Kung sino ang liable? Is it the school? Is it the coaches? Or silang dalawa ba? Kasi kung papasok nga sa criminal liability, then dyan naman papasok ang kulong kung sakaling ang reckless imprudence, no? Medyo malalang uri ng kapabayaan.
0: Pero pwede din, Attorney Al Agra, na ang resulta nito ay talagang aksidente lang.
1: Pwede.
0: Kumbaga walang may liable, talagang nangyayari
1: walang
0: yung ganun.
1: Parang
0: walang may gusto. Pwede bang ganun din ang resulta nito?
15: Kung ako ang magiging lawyer nung kakasuhan, yun ang aking sasabihin. Aksidente to, wala naman tong, hindi naman to pinlano. Sino ba naman ang gustong mamatay ang student-athlete? Pero on the other hand, pwede bang naiwasan ang aksidente? Yun yung tanong eh. Kung meron tayong safety protocol, pwede bang naiwasan to? Kung